0: Yehey! Webes na!
1: Bakit ang hina naman ng palakpakan?
0: Oo nga. Tsaka bitin.
1: Yan. Yan. Mm-hmm.
0: Ayun.
1: Pwede na, pwede na.
0: Oo. Yung narinig mo, yung lalakas. Hina.
1: Oo nga.
0: Lalakas.
1: Nagpe-fade out.
0: Oh. Ayun! Live! Oh, yun naman pala. Magaling.
1: Mga baliw.
0: Maganda umaga, mga kapamilya.
1: Nagulat ako, partner.
0: Nagulat ka.
1: Akala ko kung anong nangyari.
0: Bigla may nagpalakpakan sa likod mo. Eh, yun, malakas yun sigurado. Live ang palakpakan.
1: Very good.
0: Karapat dapat lang naman natin palakpakan tong kaibigan natin na to na multi. Multi-millionaire. Millionaire! Hindi pala award yan. Millionaire.
1: Si ano yun? Si Camille ang multi-millionaire.
0: Ganun ba yun?
1: Pero wala pang ano. Hindi pa nagpapa-almusal.
0: Meron yan. Maghintay ka bukas. Pustahan tayo. Bibigay yan. Magbibigay yan ng ano, breakfast natin.
1: Yan!
0: Kumusta po kayo? Napuyat po ba kayo? Kakabantay sa impeachment? Pinakamahabang ang oras ang pagdinig kahapon.
1: Ang ganyan ba?
0: 14 witnesses.
1: Wow.
0: Ang sumalang. Ang pinag-usapan, syempre, yung mga insurance, yan, policy, bank records. Ha? So, ipagpapatuloy yan today.
1: Sino
0: ng impeachment. Taga BIR ang haharap na yun, partner.
1: Ako, nakatakot naman yata yan.
0: Oo,
1: BIR.
0: Ito na, tax na ang pinag-uusapan natin dito.
1: Oo, nakakataranda. Ang dami na natin nakikita ng mga numero.
0: Mm.
1: Di ba? Ay, partner, i-ano mo ako doon sa, ano, i-update mo ako doon sa jokes na ginawa ni Senator Lacson kay Senator Lapid.
0: Pinadidiscuss lang niya yung mga paano. Halimbawa, partner, meron ka naka-time deposit na pera.
1: Mm-mm.
0: Naka-time deposit. Tapos biglang okay na, available na.
1: Mm.
0: Tapos ilalagay mo siya o bibili ka ng manager's check.
1: Yan.
0: Diba? Mm. Pagbili mo ng manager's check, yung pera mo technically, nasa banko pa rin.
1: Okay.
0: Pero hindi siya magre-reflect sa ending balance mo.
1: Ganyan ba?
0: So, pwede mong sabihin doon, hindi, ano lang pera ko, 2,000 lang. Pero yung para bumili ka ng manager's check, ang laki-laki.
1: Ayun.
0: May manager's check ka ng ang laki-laki.
1: Kaya pa
0: pero, ang sabi naman ng taga-banko, hindi naman to illegal, ginagawa naman to talaga.
1: Practice talaga.
0: Practice naman yan talaga. Pero, yung specific purpose, hindi na daw nila masasabi yun.
1: Ayun.
0: Kung yun ay ginagawa para maitago. Kung ano mang dapat itago, naka-float kasi yung pera mo ng partner .
1: 'Di
0: ba? Hindi ka naman nawala ng pera kasi nandun pa rin yung pera.
1: Oo.
0: Nasa managers nag-managers check ka.
1: Oo. Kumbaga sa washing machine. Umiikot, 'di ba? Ang washing machine umiikot nang ganoon. Habang nilalabhan nga.
0: Pero akala mo walang maraming damit pero kasi tinignan mo pag umikot wala . Puro bula makita mo.
1: Natatakpan.
0: Pero kapag once na piniga na yan, lumabas na yung tubig. Ay, ang dami pala. Ganun din siya.
1: Kumusta ka, Senator Ping Lacson at Senador Dito Lapid?
0: pero mahaba-haba yung...
1: Pagkaganyan ba, hindi nakakatulog yung mga ibang senator judges o pwedeng lumabas?
0: Pwede sila lumabas, partner. Pero sila tumayo sapagkat yung lounge nila, mga limang hakbang lang from the session huli. Malapit na, tapos may mga monitors din sila doon. May mga monitors. So, makakapanood at makakapakinig pa rin sila.
1: So, wala naman silang mamimiss na bahagi.
0: Wala.
1: Trial. Di maige, ano ba ito? Parang sinabi mo nga, pinakamahaba, pinakamaraming witnesses na sumala.
0: Mm.
1: Ibig ba sabihin yan ay patapos na tayo ang prosecution?
0: Possibly.
1: Mm.
0: Tapos kasi BIR sila niyan. Tapos hindi ko pa alam kung may mga surprise witnesses pa sila. Tapos, pagka nakatapos itong article na ito na pinag-uusapan natin sa hindi maipaliwanag na yaman, yung next na lang na naiwan yung bribery. Di ba may mga pronouncements sila nung una na idadrop na nila yung bribery.
1: Hindi pa na badadrop.
0: Pero, wala pang formality yan dahil hindi pa nila yan in open court sinasabi sa impeachment
1: hindi
0: court.
1: Hindi minanifest.
0: Wala pang ganun.
1: Okay.
0: O kaso, ang medyo naging breaking kahapon din, partner, yung decision ng COA.
1: Diba? Actually, yun ang tumatak sa mga tao na, itong halaga.
0: Pinasusoli, 70 plus million.
1: Kaya
0: sabi
1: nga
0: ng COA, with finality, ibalik mo, BP.
1: Kaya nga sa dami ng figures na nakita natin kahapon, ang tumatak sa mga tao, yung 700 something. Ilang million?
0: 70 million.
1: Oh, yun,
0: sa disallowances.
1: Ibalik. Ako na, kung ibabalik mo, idaan mo na sa akin, idodouble or nothing natin yan.
0: Para ayaw kong idaan sa'yo. Ay, nako. Sa kabila po ng mga binabantayan natin sa impeachment, eh siyempre dapat, partner, sa mga panong ito, sabi mo nga, dapat yung sinturon mo hinihigpitan.
1: Ayan
0: na. Sa sobrang higpit mo ng sinturon, hindi ka na makahinga, partner.
1: Oo nga.
0: O kaya sabi ng sinturon mo, ayoko na, I quit.
1: I don't like anymore. Sabi niya, oo. Tsaka yung sinturon na nga ng pambata ang ginamit mo, wala pa rin talaga, talagang kailangan mo pa rin higpitan.
0: Kaya nga.
1: Ngayon, ang nangyari na lang, yung collar na lang ng aso mo.
0: Yun lang iwan. Medyo maliit yun, partner. Hindi kasi sa bewang. Yung collar ng aso ko, husky yung aso ko, partner. Wow. Medyo malaki lang, pero hindi pa rin kakasya sa bewang. Ay nako, pero ang isa pa sa kailangan nating tipirin, partner, yung tubig. Di ba nakausap natin ng Secretary Solidum kahapon?
1: Correct.
0: Malinaw na malinaw ang sinabi niya, lahat tayo makaka-experience niyan. At sa pag-peak niyan by March or April, di ba? Nako, halos...
1: Eh, yung iba nga ngayon, nararamdaman na
0: tama,
1: yan.
0: Tama, tama. Naka-state of calamity na yung iba, partner.
1: Correct. Oo, marami ng lugar na naka-state of calamity. Nakita naman po natin yung mga palayan, lalo na bitak-bitak na. Yung iba naman nagrarasyon na ng tubig. Eh, wag po natin sanang paratingin yung estado na buong bansa ay talaga namang nganga na dahil walang tubig. Ako, mahirap po yun.
0: Importante po yan eh. Hindi tayo pwede mawala ng tubig. Kaya ang ating POV today,
1: yan.
0: Gusto namin mag-share din kayo ha. Panigurado may mga discarding matalinuhan din kayo ha.
1: Kanya-kanyang discarded tayo.
0: Kaya nga, paano kayo nagtitipid ng tubig katandem, ha? Importante yan.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba, may mga nakakausap na ako, pag nagtutoothbrush daw sila, hindi na tuloy-tuloy nakabukas yung gripo.
1: Oo nga, oo.
0: Kasi yung iba gusto ganun eh, di ba? Nakabukas lang na tuloy. Habang nagbabrush, yung tubig ng gripo, na running water eh.
1: Guilty ako dyan.
0: Hindi ka nga rito.
1: Guilty nga ako, pero papalitan ko na yan.
0: Ayan. Oo. Pwede, i-off mo, turn off mo muna.
1: Oo, dahil natakot ako dun sa sinabi ni Secretary Solidum na tayo ay, naku Diyos ko, hindi ko maisip ang mundo na walang tubig.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: So, share nyo po yan. Ano-ano ibang paraan ang ginagawa po ninyo para makapagtipid ng tubig. Siyempre, yung iba dyan, pag nagugas ka ng plato mo, gagamitin mong pambuho sa labas. Diba? Uh-oh. Minsan, pwede yun.
1: Pwede.
0: Yung iba naman, pag nag-iipon ng tubig, pag umuulan, mag-iipon na ng tubig. Sabi ni Secretary Solidum, pwede naman daw, lalo kung tuloy-tuloy yung buhos, yung unang bagsak, huwag mo daw kunin, pero yung after that, pwede na.
1: Pero huwag nyo pong ibuka yung bunganga nyo.
0: Yung mga bata,
1: at
0: ganun
1: rekta,
0: eh.
1: At rekta, yung ano, yung ulanan. Hindi po rin maganda yun. Kaya, yung mga bata, hindi mo naman mapipigilan. Yung mga bata, pagka umulan, tumatakbo pa nga sa kalsada ng hubot-hubad.
0: Totoo yun. Tapos sinisipa-sipay na ipon-ipon na tubig sa gilid ng kalsada.
1: Ay,
0: ganun, di ba?
1: Tapos
0: naglalaro sila, di ba? Yan po yung inyong sasagutin. Hindi ko nga alam kung pwedeng i-recycle yung ano eh.
1: Yung anin?
0: Yung baha, kung pwede lang
1: Ay, bago.
0: Kung pwede lang eh.
1: Oo.
0: Dahil ang dami natin tubig nung nakaraan eh.
1: Correct. Kaya meron na lang ibang mga diskarte.
0: Ayan.
1: Imbis na mag-shower, nagtatabo ka na.
0: Tabo, correct.
1: Mm-hmm. Hindi ako pwede sa ganyang partner.
0: Bakit?
1: My aching back. Oo.
0: Sige, patatawarin ka doon, partner, ha?
1: Sige,
0: share nyo po sa amin yan at ipadala sa ating Viber number na 0919-278-3000. Titit! Yun. At mag-comment
1: paano,
0: po.
1: Paano?
0: Titit! Pwede po kayo mag-comment sa ating DZMM Teleradio YouTube livestream. Ha, ipadala nyo po yan doon. Babasahin natin yan. At mamaya, makakakwentuhan din po namin kayo. Ha? Pati sa Facebook, ha?
1: Correct.
0: DZMM Teleradio.
1: Huwag po kayong babagal-bagal.
0: Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko paalala mo, partner. Sige, tuloy mo yan, partner.
1: Huwag po kayo babagal-bagal. Kunin niyo po ang inyong fountain pen. Kunin din ang kwaderno.
0: Mm-hmm.
1: Doon po ninyo ilapat ang naiisip ninyong mga paraan para makapagtipid ng tubig. At saka kayo din ay tumawag kay Robert Mano. Ito po ang number niya, personal. Hindi po.
0: Mali. Baka hindi tayo matapos sa kakasagot dito, partner. Okay, padala nyo po yan. Yung sabang makakausap namin, yung kagaya kahapon, nakita nyo, short and sweet yung mga comments nila.
1: Correct.
0: Kahapon. Ang galing, direct rekta, to the point.
1: Rekta na lang po tayo para mabilisan at makakuha pa tayo ng maraming POV ng ating mga katandem.
0: Very good. Kaya naman, ipadala nyo na. Now na! Oras po natin, 8:13, at narito na po ang mga balitang dapat alam ninyong antemano sa Tandem ng Bayan.
2: Tandem ng Bayan sa DZMM!
0: Sa ating po mga balita, pinahihigpitan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang seguridad sa mga mall sa Metro Manila habang dumarami ang mga namimili ngayong papalapit ang holiday season. Pinatitiyak ni NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano ang mas maigpit na pag-inspeksyon sa mga entrance at pagbabantay sa mga kagamitang maaaring gamitin sa krimen. Partikular na pinag-iingat ang mall security laban sa mga grupong kagaya ng Martilyo Gang. Inatasan din ang mas maigpit na koordinasyon ng pulisya at mall security para sa monitoring at information sharing.
1: Naglabas ang Department of Health ng gabay sa Air Quality Index o AQI para malaman ng publiko kung kailan maaaring makasama sa kalusugan ang maruming hangin. Kapag naglabas ng abiso na kulay green o berde, good o maayos ang kalidad ng hangin sa lugar. Kung yellow naman, fair o katamtaman ang air quality. Kapag orange, mag-ingat na, lalo ang mga bata, matatanda, buntis at may sakit sa puso o baga. Kung red o purple, limitahan na ang paglabas at outdoor activities. At kapag emergency level, dapat nang manatili sa loob ng bahay at isara ang mga pinto at bintana.
0: Umangat ang Philippine stock market matapos iulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba sa 5.3% ang unemployment rate noong Agosto mula 6% noong pong Hulyo. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino ang may trabaho kaya tumataas din ang kumpiyansa ng mga investor sa ekonomiya. Halos wala namang galaw ang piso na nagsara sa 62 pesos and 75 centavos kontra dolyar. Para sa ordinaryong Pilipino, magandang senyales ang mas maraming may hanap buhay. Pero ang susunod na hamon ay kung maisasalin ito sa mas matatag na kita at mas murang mga bilihin.
1: Itinuturing na isolated incident ng Philippine Ambassador to Singapore ang pagkakaaresto sa 5 Pilipinong turista dahil sa umano'y pagnanakaw. Inaalam ang kanilang kinalaman sa pagkawala ng halos 7.6 million pesos na cash sa isang biktima malapit sa Orchard Road noong Setyembre. Sinabi ni Ambassador Medardo Makaraig na dumaan na sa court proceedings ang mga Pilipino noong 2 ng Oktubre at muling haharap sa korte sa Oktubre 9. Paalala ng embahada sa mga Pilipino sa Singapore, mahigpit na sundin ang mga batas at regulasyon ng bansa.
0: Pwede nang bumili ng 20 pesos kada kilong bigas ang publiko sa kadiwa ng Pangulo Expo 2026 sa World Trade Center sa Pasay City simula ngayong Oktubre 8 hanggang 10. Kailangan lamang magpakita ng valid ID o patunay ng pagkakakilanlan at limitado sa 10 kilo kada tao bawat araw ang mabibili. Pwede muling bumili sa mga sumunod na araw habang may expo. Nilinaw naman ng Department of Agriculture na sa Kadiwa Expo lang bukas sa lahat ang 20 pesos na RISE program.
3: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: At yan, ang ilan lamang sa mga balitang babantayan natin sa maghapon dito sa DZMM Radio Patrol sa Istranta at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM!
0: Madam Beautiful?
1: Partner, dahil 8:18 na, magpapaalam mo na ako sa'yo.
0: Saan pupunta?
1: Pupunta ako sa Kadiwa.
0: Bibili ka na agad?
1: Bibili na ako.
0: Wait, samahan kita.
1: Ayan o. Oh, ay magandang programa 'yon. Eh, kaya lang doon sa Pasay 'yon, 'di ba? Yung World Trade
0: yes,
1: Center.
0: Yes, tabi ng Senado.
1: Ayun, oh.
0: Kaya ay, makakadaan sayo. Ako. Ayun, bibili na lang kita.
1: Ah sige.
0: Ay hindi pala kada tao daw eh.
1: Ay,
0: kailangan mo doon partner magpunta. At eto lang ha, doon lang sa expo na 'yung bukas sa lahat. Walang pipiliin na kung sino-sino doon.
1: Ah, very good.
0: Lahat
1: very good.
0: Pwede. Uh-huh. Pero ito muna.
1: 8:19 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day. Basta AM, DZMM.
0: At dahil 8:90 na, narito na, kumakaripas.
1: Kumahagadis.
0: Yan, ang mga balitang atid ng ating Radyo Patrol. Ang Pangulong Marcos Jr., si Pangulong Marcos, inatasa ng mga ahensya na mahigpit na magbantay upang hindi makapasok sa bansa yung tinaguriang Russian plague. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula po sa Palasyo ng Malacanang atid ni Radyo Patrol Christian Diosores. Christian.
4: Magandang umaga, Robert at Doris. Inatasa na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health na mahigpit na bantayan ang banta ng pagpasok sa Pilipinas ng tinaguriang Russian plague na nag-outbreak sa Siberia. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, kineseryoso ng DOH ang rekomendasyon ng World Health Organization kaya mahigpit na tinutubukan ang pagbabantay sa mga border ng bansa para hindi umabot sa Pilipinas ang pagkalat ng sakit. Tiniyak ng Malacanang na walang dapat ikabahala ang publiko dahil ginagawa ng DOH ang mandatong siguruhin ang kaligtasan at kalusugan ng mga Pilipino sa harap ng banta ng sakit. May pasari naman ang Malacanang sa mga kritiko na maaaring sisihin pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkalat ng Russian plague.
5: So far ay naminit naman po nila ang mga requirements para maipsan ang takot natin tungkol dito sa plague na nangyayari sa Russia. At least, no? Baka kasi itong Russian na Russian na plague ay isisi pa rin kay Pangulong Marcos Jr.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Diosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Diosores. Punta tayo ng saan? Makati, partner.
1: Ganito kami sa Makati.
0: Oo, ganito kami sa Makati. Uh-huh. Nagtitipid kami sa kuryente.
1: Ah, talaga ba?
0: Oo, ang ilang residente po sa Barangay Bangkal sa Makati City, kanya-kanya po diskarte para makatipid sa kuryente. Ano nga ba mga diskarting yan? At hindi Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
6: Yes, Robert at Doris, nanawagan niya ang Department of Energy o DOE ng pagtitipid ng kuryente dahil sa inaasahang pagnipis ng supply bunsod ng very strong El Nino. Ayon sa DOE, may epekto kasi sa serbisyo ng kuryente ang pagkakatuyo ng mga ilog na parte ng energy mix ng bansa. Pero bago pa man manawagan ng DOE, kanya-kanyang diskarte na ang mga taga-barangay Bangkal sa Makati City para makatipid sa kuryente. Ang nakapanayam nating si Mirna, bumili na ng mga solar light para gamitin sa kanyang tindahan. Kwento niya, nakatitipid siya ng 500 hanggang 700 pesos kada buwan dahil sa mga solar light. Si Beth naman, tanging electric fan na lamang ang appliance na ginagamit. Kahit refrigerator, pinatay na niya dahil malakasan niya itong kumonsumo ng kuryente.
7: Kailangan magtitipid. Rep ang puhunan mo na yun. Paid energy only. Yung rep, hindi ko pinubuksan kasi nga medyo heavy yung ano namin, mga daily needs, napakamahal ng pinapatay ko pagka wala naman sa laman dahil malapit naman ako dun sa talipapas.
8: Hindi po ginagamit yung mga appliances, tinatanggap po namin sa outlet.
6: Yan ang tinig ng ating mga nakapanayam na sina Mirna, Beth at Ryan, mga residente ng Barangay Bangkal, Makati City. Robert at Doris, una na rin sinabi ng DOE na ang simpleng pagpatay ng ilaw at mga kasangkapan sa bahay ay makatutulong ng makatipid sa paggamit sa kuryente ng hanggang 20%. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol.
1: Zeus!
6: Legaspi. Yes, Doris.
1: Ikaw, ano ang diskarte mo?
0: Yan.
1: Ang tipid ng kuryente or ng tubig man, anong ginagawa mo?
6: Pagdating sa pagtitipid ng kuryente, Robert at Doris, kahit merong air conditioning unit, hindi na natin na binubuksan. Usually, tuwing gabi na lamang yan at ilang oras na lamang dahil wala rin naman tayo no, dun sa ating tinitira. Nasa field tayo madalas eh.
1: Uh-huh.
6: Kaya malaking bagay na rin yun para makatipid at makabawas-bawas sa bill ng kuryente. Pagdating naman sa paggamit ng tubig, kumbaga naliligo pa rin naman tayo pero yung ginagamit natin kumbaga hindi na yung talagang yung shower binubuksan ng matagal. Kumbaga ano na lang din ano, meron kang
0: mabilis ang ligo
6: kung labis-labis na. Oo, yung ginagamit na tubig.
1: Oh, diba, ligong bibe.
0: Oh, ligong bibe. Plak, plak, plak, plak. Oh, tapos na. Okay na.
1: Pwede. Oh.
6: Pagpag na lang pala.
1: Correct.
6: Pinapagpag na lang yung sarili.
1: Oh, sige. Maraming salamat sa iyo, Zeus Legaspi.
6: Maraming salamat, Robert at Doris. Balik sa inyo.
0: Mula po dyan sa usaping pagtitipid, dito naman tayo. Ilang residente sa Santa Cruz sa lungsod ng Maynila, kanya-kanya na po paghahanda sa epekto ng El Nino. Ang detalye, naku, isa to, syempre dapat maghanda rin sila partner.
1: Correct.
0: Lalo na kung bumaba yung supply nila ng tubig, mag-rotational, di ba? O paano yun? Napakainit. Kanya-kanya na po paghahanda dyan sa Santa Cruz, Maynila sa epekto ng El Nino. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
9: Good morning, Robert at Doris. Bukod nga sa Makati, dito sa Maynila, kanya-kanyang paraan din ng paghahanda at pagtitipid yung mga residente ng Barangay 368 sa Santa Cruz. Ngayon, unti-unti nang nararamdaman yung epekto ng El Nino. Ang residente na si Carlito, kung noon ay tingi-tingi ang binibiling bigas, ngayon basta may budget, ay 25 kilos agad ang binibili para makapagstock ng bigas. Natatakot kasi anya siyang dumating sa puntong magkaubusan na ng supply at sumirit ang presyo nito.
10: Matutuyuan na ata tayo eh. Tulad ng ganito po, yan. Bigas.
11: Nagsustock na po kayo ng bigas?
10: Opo. Ay. Kahapon lang po, bumili ako eh. 25 kilos. Sakaling sumwede po yung anak ko, bibili po siya uli. Siyempre, baka mamaya mawalan o kaya, magmahal. Kaya nag-i-stock na po kami. Apo.
9: Samantala, pinapayuhan ng barangay chairman na si Marisa ang kanyang mga taga-barangay na bumili na ng mas maraming drum pang ipon ng tubig. Sanay na yung barangay nila sa mga water interruption kaya karaniwang hindi nawawala ng mga galon sa mga bahay. Para makatipid sang sarili sa kuryente, minsan na lang sana mamalansa at hindi na pinapatagal yung paggamit ng kanilang air conditioning unit.
12: May baby din sa amin, mahirap pag kuryente.
13: Lalo kami, may gamit kami na electric.
12: Siyempre tipid-tipid talaga gagawin.
13: Gaya niya, pag namalansa, dapat isang plansyahan lang, yung pang isang linggong gamit ng mga bata sa school.
12: Sa gabi na lang kami nag-iit.
13: Ayun yung advice ko, iba bumili ng mga drum.
9: Bukod sa kanya-kanyang diskarte ng mga residente dito, Robert at Doris, pansin natin na solar yung ginagamit sa streetlight ng kanilang barangay, kaya nakababawas ito dun sa konsumo ng kuryente ng barangay hall. Ayon sa mga barangay official, malaking tulong to, lalo na yung klase nung kanang binili ay yung gumagamit talaga ng init mula sa araw, automatic na bubukas yan mula alas 6 ng gabi at mamatay ng kusa sa alas 6 ng umaga. Nasa higit 20 solar streetlight yung nakatayo ngayon sa nasabing barangay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
1: Trish!
9: Yes, Doris?
1: Mabilisan, ikaw naman, paano ka nagtitipid ng ilaw man or ng tubig?
0: Hindi ka na rin ba naliligo?
1: Hindi kong bibe.
9: Karaniwan kasi noon, Robert at Doris, yung paraan ko ng pagligo, kapag sampo, tas buhos, tapos sabon, buhos, ngayon, sampo, sabon, tas minsan ang buhos na lang.
0: Sambagsak.
9: Shorter time ng pagligo. Sa aircon, ka-uwi ko, kung mainit, tanghali yung uwi ko eh. So usually, bubuksan ko lang siya ng 1 hour. Bubuksan ko yung electric fan para bumilis yung circulate, masyadong lumamig. Tapos papatayin ko na yung aircon para hindi na rin mag-overwork yung cooling system ng aircon.
1: Very good. Very good.
0: Sige, makipunta tayo dun sa kanya, partner.
1: Oo. Ano address mo, Trish?
0: Ay, nako, Trish, maraming salamat.
9: Maraming salamat, balik sa inyo.
0: At syempre, salamat din sa ating mga Radyo Patrol.
14: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner, natakot. May sumagot na agad.
1: Ano sabi?
0: Oh, mga katandem natin sa POV nila.
1: Okay.
0: Eto na. Unahin natin si katandem Arturo Lim.
1: Ano sabi?
0: Sabi niya, Doris at Robert, mas okay po sa akin ang shower kesa balde at tabo. As long na moderate pressure ang shower, mas mabilis makaalis ng sabon sa katawan kesa pagtabo na umaagos lang tapos balagkit ka pa din pagkatapos.
1: Yeah.
0: Si Katandem LC, sabi niya, gandang Thursday morning, tandem ng bayan. Yun nga, isang paraan off ang gripo habang nagtututbrush. Tsaka kung ayos pa naman ang water supply nyo, huwag mo na mag-ipon ng tubig ng more than necessary kasi matatapon lang pag binahayan na ng kitikiti. Totoo din.
1: Totoo yan.
0: Yung pagkakasil ng pag-iipunan ng tubig, correct, importante yan.
1: Correct. Iwasan natin at ang kalusugan naman din natin, bantayan natin.
0: Mm-hmm. Si Tandem Tessa May, sabi niya, hello po, good morning dito naman sa amin sa Aklan.
1: Oh.
0: Ang hugas-bigas po, pinapandilig ang mga binanlawang tubig galing sa paglalaba, ginagawang stock pambuhos at panglinis ng CR.
1: Galing.
0: Si Katandem Annette Pedronan, maglagay ng water sa glass na yung kayang ubusin. Yung mga tira-tirang baong water, pwedeng i-boil pag coffee po. Good morning po, tandem ng bayan.
1: Pwede. Yan ang mga kanya-kanyang diskarte.
0: Mm,
1: o, si, lahat yan makakatulong.
0: Oo, si tandem Lina Ho, ang sabi naman niya, partner.
1: Oh.
0: Mula noon hanggang ngayon, parang mahabang kasaysayan ito. Ay, matipid ako sa tubig. Yung pangdalawa at pangatlo na pinagbanlawan ko ng damit, tinatabi ko panglinis ng basahan, panglinis ng CR. Hindi rin ako gumagamit ng shower para tipid sa tubig. Salamat from Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan.
1: Oy, tama naman yun. Bakit galing talaga makakatipid? Oh, meron pa, partner.
0: Ay, meron pa ba? Sino?
1: Asan na ba yun nakita ko?
0: Ay, ito. Oh. Nagpapabati naman sila. Si Zara C. ng Magandang Morning. At si Vanessa Torres, sabi niya, good morning, tandem ng bayan. Pabati daw sa lahat na masisipag. Ayan, na Pinoy healthcare workers sa Auckland City Hospital in New Zealand. Love, love, love from Vanessa Torres. Ang galing.
1: Galing mga kabayan, mag-iingat kayo.
0: Punta po kami dyan, ni partner ko eh. Bangan nyo kami ha. Nandiyan New Zealand kami.
1: O kaya nga. New Zealand, di pa yan yung butter. Ay, mali. Mali pala.
0: At
1: salamat.
0: Sino yan?
1: Sa mga sa 22,000
0: wow
1: na YouTube viewers natin. Maraming salamat. At 22 lang ba? Bakit naman po kayo tatamad-tamad?
0: Mm.
1: Ay, buksan nyo na po ang radyo, buksan ang telebisyon. Kaysa yung mga laptop, inyong mga telepono, makikita nyo po kami dyan ni Robert. Para makasama din kayo sa ating POV. O, di ba? Kasi gusto nating malaman ano pa paano. Kasi pwede tayong pumulot eh. Mm. Yung isa't isang mga diskarte natin, pwede nating
0: tama!
1: May tama daw. Oh, diba?
0: Batiin ko lang, partner, ha? Ihabol ko lang. Pinababati ni Friends Jacob Salak ang kanyang lola na nag-aalaga daw sa kanya sa October 10 po. Happy, happy birthday, Lola Rosy Chofilo, ha? Happy, happy, happy birthday, birthday po, Lola Rosy Chofilo.
1: Oo. Ay, nako.
0: Ayan na.
1: Oo, parang kailangan kong maligo. Ay, mali, mali. 8:31 in the morning.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
14: Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem! Tandem ng Bayan! Basta AM, DZMM.
15: Wow! Burr months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
16: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at packard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Oi, protect! Oi!

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Uy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako! Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-sawlan.
1: Ito ang Tandem ng Bayan.
7: Kami po yun.
8: Wala nang iba.
7: Nagbabalik.
8: Serious ako. Wala nang iba.
7: Parang wala nang iba. Tsaka antari ng pagkakasabi mo, nakatitig ka partner na gano'n.
8: Correct.
7: No? Para sinidiin mo sa wala nang iba talaga.
8: Sabi ng ano, move on, counsel.
7: objection sustained.
8: Yeah.
7: Di ba yun yung pinapaano sa bata?
8: Sa bata, oo. Yung pinagugasan ng bigas.
7: Pinagugasan o pinagkuluan?
8: Ewan ko.
7: Ay, pinagugasan ba?
8: Pinagugasan.
7: Ah, pinagugasan.
8: Oo.
7: Ha? Di ba marumi yun? Hindi, kapag nagbo-boil yung kanin,
8: kukuluin
7: mo. Tunga kukuha.
8: Mali.
7: Partner.
8: Mali.
7: Ay, yung mga pinainom mo kay Vicky.
8: Kaya pala nagkaganon.
7: Ay, nako. Ay, pati ko lang ha, nang...
9: Happy birthday!
7: Happy, happy birthday po kay Miss Rosemary Vinuya Ventura ng MDRMO ng Candaba, Pampanga na Everyday Partner. Madaling araw pa lang nakatutok yan sa atin. Hanggang ngayon, for sure, nanonood dyan kasi
8: nice.
7: Pagdating pala niya sa opisina, naka-DZMM din sila doon.
8: Ay, very good.
7: Kaya yung mga taga-LDRMO ng Candaba, MDRMO, magandang umaga din po dyan sa inyo.
8: Good morning! Mm-hmm. Ano nga ang
7: mayapaabak?
8: Mayapaabak! Muna na kep.
7: Wag muna, wag ka muna mauna. Nagkukwentuhan pa tayo. Bigla kang umuwi, partner. Bigla kang umaalis.
8: Merong 20 pesos na bigas. Teka lang,
7: sabi ko na yun yung inaabol mo.
8: Kailan ba magsimula yun? Baka naman magpuntahan ng mga kababayan natin dun. 20 pesos ako ng 20 pesos.
7: Oo. Pero ang sabi ay, yan ay 8.
8: Oh, ngayon.
7: Oo, hanggang 10. So, every day, kung tatlong araw kang pupunta doon, 8, 9, 10, Oo. Eh pwede ka din doon na makakuha ng tig to 20 pesos na bigas.
8: Yan. Oo. Oo. Lahat po 'yan bukod sa pagdidiskarte natin sa pagtitipid ng tubig at kuryente ay naghahanap din tayo ng pagdidiskarte sa kung ano yung ating pwedeng bilhin, makakamura tayo at ano lang yung mga essentials na dapat nating bilhin kasi napakahirap po ng buhay ngayon. Ramdam na ramdam po natin na talaga naman yung pera mo, partner, ano? Parang pagka nagsweldo ka, dadaan lang. Dahil wala na, pinambayad mo na
7: babay
8: sa lahat.
7: Na. Bye-bye. Partner, ito si Raul Katandem. Raul, may ano eh.
8: Oh, ano?
7: May POV.
8: Ano?
7: Sabi niya, para makatipid, sabay na lang kayo ni Mrs. o Mr. Maligo at huwag na mag-heater.
8: Pwede, pwede.
7: Basta mabilis ang ligo, pwede naman yan, ha?
8: Oo.
7: Oo. Tama po, Kadiwa, 20 pesos, tapos ang limitado po sa 10 kilo kada tao. May mga nagtatanong kasi sa YouTube.
8: Tama.
7: Yan po yung po pwede dyan. And, sabi naman ni Manuel Hoson, magandang umaga, at si Del Canonizado. Sabi niya, hello, Tandem, Ma'am Doris, and Sir Robert, shout out kami dito sa Gabi, Lawag City, Ilocos Norte.
8: Oy, good morning po sa inyong lahat dyan. Partner, ikaw ang bumanat sa mga mensahe kasi itong telepon mo ko.
7: Ayaw na naman.
8: Itatapon ko na ito eh.
7: Akin kasi, ako sasalo.
8: Hindi luman-luma na ito, partner. At saka hindi pa bayad.
7: Si Vans Dasi, sa ikatandem Vans Dasi, sabi niya, sahod ang tubig sa ulan, panglinis ng bakuran at dilig ng halaman. At pagtuyot na, pinagbalawa ng mga hinugasan plato. Yan, nakasahod daw. Oo. Tama.
8: At saka, kunyari, nakakaramdam na tayo ng mainit na panahon, hindi ba? Mayroong pagtanghali, talagang super init. Yung iba dyan, naglalabas na ng kanila mga portable na swimming pool. Huwag po ganun, kasi pagkaunag ipon po kayo ng ganyan, eh laki ng nasasayang.
7: Tama.
8: So, diba? Huwag muna po, hold po muna natin yung ganyan. Pwede na lang tayong, maligo. Kasama yung mga bata. Lalo na mga bata. Yung mga bata, huwag naman kayo magsipagtakbuhan kapag kayo binubuhusan na sa ulo. Ganyan yung mga bata.
7: Natatakot.
8: At saka talaga nagpapahabol sa mga magulang, lalo na si nanay.
7: Basang-basa pagkatapos. Basang-basa na. Pinupunasan yung mukha, tapos yung dibdib, basang-basa.
8: Eh, mabuti nga kung nabanlawan na yung bata, eh kung may mga sabon-sabon pa sa mukha.
7: Si Katandem Santos Bautista, sabi niya, pabati naman po sa aking mahal na asawa na si Luz Bautista.
8: Ayan.
7: Ito na, partner, kausapin na natin.
8: Ay, sige, go.
7: Oo, sapagkat left and right yung mga issue, pagdating sa ekonomiya, ang tanong, matatagpa ba ang ekonomiya ng bansa? May dapat ba tayong pangambahan?
8: Yan.
7: May dapat ba tayong ikatakot?
8: Yan.
7: Kausapin po natin ang isang ekonomista at founder and senior vice president ng University of Asia and the Pacific, si Dr. Bernardo Bernie Villegas. Doc Bernie, magandang umaga po. Doris at Robert.
10: Bakit naman sa inyo? Magandang umaga.
8: Good morning po. Good morning. Sir, tanong ko nga sa kapartner ko na si Robert kanina, parang mayroon pa ba tayong aasahan? Kasi parang napaka-bleak o nakakawalang pag-asa yung nakikita natin ngayon kaliwat-kanan. Merong pagtataas ng
7: yung inflation, bumili 7.2% partner, September.
8: Oo, tapos lahat ng presyong produktong petrolyo, may banta ng El Nino na ang daming maaapektuhan. Paano po ba natin maipapaliwanag ngayon? O ano po ba ang dapat nating pwedeng tignan yung future na mangyayari sa atin? Eh, lugmok ba tayo? Lugmok ba ang ekonomiya? Paano naman tayo na hindi naman ganun kalakihan ang
7: kita?
8: Kita, oo.
10: Tama kayo, ang 2026, worst ever in the last 15 years. Yung tinatawag natin stagflation. Stagnation, very low economic growth. Inflation, very high. Sabi niyo 7.2. That's very, very high because the normal inflation that the central bank wants is below 2%. So talagang 2.26 is very bad for the economy.
7: Opo.
10: Paano nangyayari yan? Well, you know, first of all, yung flood control scandal, tinigil ang mga expenditure sa infrastructure.
7: Mm-hmm.
10: Yung spending natin sa infrastructure, that's the first what we call engine of growth.
7: Mm-hmm.
10: We have every year to spend yung tinatawag na 6% of GDP na nangyari even during the Duterte administration. Kaya during the Duterte administration, ating growth rate was between 6-7%. Pero this year, after the corruption, yung ating Secretary of Public Works, who is very good, I admire his leadership, is very careful about spending because alam niya na marami pang corrupt in his own organization. Mm. Corruption was not only with the congressmen, it went deep to the regional directors in cahoots with mayors and governors. Kaya in his first months, he did not want to spend. Ang ating infrastructure spending, it dropped by 30%. Can you imagine 30% drop?
8: Oh.
10: Kaya ang ating GDP growth rate is very low. But I see him ready to now spend by the last months of 2026 and especially in 2027. Because he has already cleaned up, not completely, but he now has a minimum number of honest people in his organization. And that's where he is. He's now confident na pwede nang spend ulit.
7: Pero Doc Bernie, makakapaghintay pa ba tayo dyan sa spend na yan kung ngayon pa lang parang naghihingalo ba yung economy natin?
8: Wala nang pang spend.
10: Hindi naman mamamatay at even at 2.6% growth, hindi mamamatay yung ekonomiya.
7: Kaya.
10: It will grow. That's still growth, no? But towards the end, mga November, December, that will accelerate. And next year, the good news, GDP, I expect to grow at 7%.
7: Ayun.
10: That's a very big rebound.
7: Very
10: because
7: quickly.
10: Number one, as I said, the Department of Public Works will be more confident. Marami silang very honest directors, so they can minimize corruption. You know, we can never completely, obviously, eliminate corruption, but minimize. And the second is, yung ating GDP, 75% of that is yung sinatawag na consumption. Ngayon, because people are very nervous.
7: Correct.
10: They are not economy, and they have reason to, they're not spending. But Filipino consumers are such na pag nakita na yung light at the end of the tunnel, they will loosen their wallet again, and starting Christmas, you will see consumption.
7: Pa-holiday na nga pala.
10: Yes. Because of all the money that will be flowing from infrastructure, consumers will again be spending. But prices will continue to be high because wala tayong magagawa sa mataas ng oil prices. Until the Middle East war stops, we have to swallow high energy costs.
8: Opo.
10: And we are being threatened by the worst case of El Nino, starting last quarter and next year, a lot of palay farms, corn farms, will dry up.
7: Correct.
10: That means, bababa na naman ang supply ng basic goods. But, this government is now very good in balancing local supply and imports. Magaling na sila mag-import from countries that can supply us with food. In order to minimize inflation, they import meat, rice from the countries that are better in producing this.
8: So tama
10: kaya
8: po.
10: That's what I admire in this present administration. They know how to balance the interests of the poor farmers and the interests of the 110 million consumers.
8: All right. So ibig ko pong sabihin, Sir Bernie, nasa tamang direksyon naman ang ginagawa ng gobyerno.
7: Naman yung diskarte nila.
8: Oo, tamang diskarte.
10: In full security, tama-tama ang ginagawa ngayon. Kaya, you will remember, in the first 14 months of the presidency of BBM, siya mismo ang Secretary of Agriculture. Because he assigned the highest priority. And then fortunately, he found a good Secretary of Agriculture in Secretary Laurel. So, we are lucky that agriculture is being managed properly. Okay. It could be worse.
8: Oo.
10: Our Department of Agriculture were not doing the right things.
8: Opo. Sir Bernie, tinanong ko rin si partner ko na si Robert. Hindi na kami middle class. Kami na po ngayon ay ang bagong poor. Ganun
7: parang gano'n po, parang wala nang nasa middle class na nangyayari sa bilihin and mm-hmm. all. Parang Doc Berdy, parang pagkasweldo namin, ni wala ka nang
8: wala na
7: spare
8: eh.
7: Parang wala din.
8: Utang ka pa rin.
7: Oo.
10: Yeah, no, may pressure kayo. Pero if you want to follow international standards, the ones who are poor in peso terms are those who earned family income of less than 20,000.
7: Mm-hmm.
10: I don't want to ask you your salary. But if you have more than 20,000 a month, you're not poor. You're either low middle income

0: advice. First, we have to pray a lot because prayer can do something about the weather. Second, baka naman yung mga weather forecaster, from time to time, they make mistakes. So let's hope that yung kanilang worst forecast will not happen and that El Nino will not be as bad as they say. Because in the past, they also made mistakes in weather forecasting.
1: Opo.
0: So those are the two things I would suggest to the citizens. No?
1: Opo. Dr. Bernie, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you, sir.
0: You're welcome. Thank you very much.
1: Si Dr. Bernardo Bernie Villegas, isang ekonomista at founder po and senior vice president ng University of Asia and the Pacific. Balikan natin ang POV partner bago tayo mag-bye-bye. Sabi ni Tandem Lim, good morning Tandem ng Bayan. Sa akin, nakakatipid ako mga sabon at pangbanlaw, ginagamit ko pang linis ng CR. Ah, common din yung ganun talaga yung mga diskartihan nila. At batiin ko lang ng magandang umaga partner, everyday daw siya. Alam mo sabi niya, tayo na daw ang bisyo niya every morning. Ha?
2: Nice.
1: Alam mo yan. Glenn Wego, Pops! Glenn Wego, magandang umaga. Nakasabayan mo yun sa coverage before, partner, si Glenn Del Wego.
2: Good morning sa iyo.
1: Good morning, Glenn.
2: Sana masarap ang iyong breakfast.
1: Correct. Tsaka pa-concert ka naman. Magaling kumanta to. Gumigitara to. Pati yung anak niya eh. Good morning.
2: Sige.
1: May kakausapin tayo, partner.
2: Meron na.
1: Si Tandem Yan Yan Lee. Aba, mula sa Olongapo City. Good morning po.
3: Hello, good morning po.
1: Opo, ano po ang ating POV, Miss Yan Yan? Go!
3: Yung hugas bigas, ginagamit namin siyang pangdilig sa halaman. Tsaka yung pagka naghugas ka ng gulay, sisave mo siya, tapos yun, pandilig din po or pang plus sa seed.
2: Ayun.
1: Tama naman. Yun na yung gagamitin mo. Yung hugas bigas, actually talaga maganda daw talaga yung pandilig sa halaman. Yung mga nutrients na kailangan din sa halaman. Pwede dyan. Ma'am Yan Yan, mainit dyan sa Agapo ngayon?
3: Medyo mainit po.
1: Mainit. Sige
3: pero
1: po.
3: Pero kagabi po malakas yung umulan po ng malakas kagabi. Pero so far ngayon okay naman.
2: Mag-ipon po kayo ng tubig ulan. O kaya sa gabi na lang po. Kasi partner, di ba, maski naman dito sa Metro Manila, tuwing gabi umuulan.
1: Correct.
2: So ang ligo na lang po natin sa gabi.
1: Yun.
2: So pwede pa tayong walang saplot.
1: Wag!
2: Kasi hindi makikita.
1: Ulihin tayo sa barangay. Bawal lang nga eh.
2: Sorry.
1: Bawal nga yung walang damit-damit eh. Miss Yan Yan, maraming salamat po.
3: Thank you po.
2: Thank you.
3: Good morning.
1: Good morning po. Tatay ng Valenzuela City. Makakausap po natin si Miss Asmin Rojas. Good morning, ma'am.
2: Good morning.
4: Good morning po sa inyo.
1: Ano po ang inyong POV today, Ma'am Asmin? Go!
4: Okay po. Yung dahilan po kung bakit po gumagamit ng tubig. Alam mo po, pag maliligo, sana iwasan mo na po yung gumamit ng mga liquid bath soap. Kasi kung mapapansin nyo po, pagka yung liquid bath soap, mas mabula. So kung mas mabula, mas maraming tubig ang kailangan para siya mabanlawan. So gamit na muna po tayo mga bar soap para po din madali lang din mabanlawan. Saka po yung kung halimbawa po panahon po ngayon nang magpapagupit kayo, kung pagkupit kayo, paiksian nyo na lang din yung buhok nyo kasi mas mahaba ang buhok, mas maraming shampoo na makukonsume, mas maraming tubig ang magagamit. So saka po kung mamiminimize naman halimbawa twice a week lang mag-shampoo o 3 times a week, malaking tulong na po yan para mabawasan ang paggamit ng tubig. At isa pa po kung halimbawa magpaplano po na bumili ng washing machine, iwasan po yung automatic kasi po di ba ang automatic puno ng tubig tapos maglalabas ng tubig. Pasisabon, ganun po. Kung yung katulad ng dati na washing machine, yung nare-recycle po yung sabon.
1: Naiipon mo kung saan mo gustong gamitin at ibuhos.
2: Tama.
1: Ito kasi yung iba ngayon, yung continuous naka-drain. Ma'am Asmin, maraming salamat!
4: Salamat
1: thank
4: po.
1: You po. Mag-ingat po kayo dyan sa Valenzuela City. And speaking of tubig, partner, may nag-text.
2: Ano sabi?
1: May nag-chat. May nag-viber.
2: Ano sabi?
1: Si Chang Ami.
2: Chang
1: Ami, magandang umaga. Pero panawagan daw, ha, sabi ni Chang Ami. may kalye na may butas na bungkal doon sa may entrance malapit sa Parks and Wildlife at may tubo daw na butas. Kaya yung tubig, tumataga. Sayang. Paki po, tingnan natin kung saan yun, ha. Sabi po natin, magtipid.
2: Siyang ami, pigilan mo sarili mo, huwag ka maligo dyan sa butas na...
1: Makita mo si Chang Ami nag-iipon ng tubig. Kaya, sayang, sabi ni Chang Ami.
2: Pilang balde si Chang Ami.
1: Oo, i-tiktok ni Chang Ami doon yung pag-iipon niya. Chang, mag-iingat. O, paano partner? Tatabayanan niyo po, ha. Tuloy-tuloy pa rin ang special coverage ng DZMM. Of course, sa impeachment ng Vice President impeachment trial. Magandang umaga kay Kuyang Jasper Dawang, kay Joven Subala. Magandang umaga. Naku, nawala na yung message.
2: Paul Bea, maraming salamat. At sa safety natin dito sa opisina natin, ayan, maraming salamat. Marvin Almasan, ay maraming salamat sa asiste. At ganun din. Happy birthday in heaven ang aking kapatid na si Ness.
1: Happy birthday, yan, happy po. Bye-bye time. Oras natin, 8:59 ng umaga. Bye!

Cigonya, Robert Mano. Pandem ng Bayan! Pandem ng Bayan! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o Kapisanan Mga Broadcaster ng Philippines. Oras po natin, 9:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: 29th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program Host at 2018 KBP Kadoroy Broadcaster of the Year Peter Musni para sa Balita Patan sa DZMM.
3: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musni at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trend at DZMM Teleradyo.

0: Dib na sana ako eh. Nakita ko nagsasayawan dun sa production eh. Nakakahiya naman eh. Oo. Yan. Ito yung ano, ito yung isasagot ninyo pag tinanong kayo, bakit ang dami-dami mong bangko na minemaintain tapos bawat isang bangko, ang dami-dami mong accounts.
1: Limpak-limpak ang pera.
0: Ang sagot, just got lucky.
1: Wow! Yeah. Sana all. Oo, baka
0: ngayon, pag nawala si Rica at may pumalit na pagkagad-lagad at pagkagaling-galing,
1: grabe,
0: ang tawag doon, just got Liza.
1: Yeah! Ang witty nun! Hi, partner. Congratulations!
0: Ay, nako, just got lucky.
1: Hindi. That, yun ang masasabi ko, guys, na hindi totoo. Yan ay produkto ng ilang dekada. Wow!
0: Dekada.
1: Ilang dekada ng pagiging golden voice niya. Ang daming golden dove na naiuwi. Let me just say, partner, congratulations.
0: Thank you very
1: lucky
0: much.
1: Lucky ako ngayon. Nakasama kita today, partner.
0: Alam mo naman, it's the law of averages. Kapag hindi ka nanalo ng mga 25 taon, baka sakali.
1: At some point dapat, hindi, partner. Oo, ikaw pa ba? Grabe.
0: Sometimes eh, swertihin ka rin eh.
1: Oo, grabe.
0: Ngayon eh, nakabaw! Sus Mario Josep. How to unpack so many news.
1: Grabe.
0: Oo. Ayan. Ito. Medyo alam ko malapit sa ano mo ito. Si Liza po kasi special reporter ito eh. Ito ang reporter na pangkalawakan ng beat.
1: Naku po. Totoo. Totoo yan, sir. For all intents and purposes, tawid-tawid tayo ng beat.
0: Oo. Pero ang alam mo, ilang araw ko ng ano to eh, dinidibdib ito eh. Yung nangyari doon sa opisina ni Jinggoy na ipinasa kay Tito Sen.
1: Oh, nakita mo?
0: I mean, yung mga pictures, di ba?
1: Oh, nakita mo yung natira? Or the lack thereof?
0: Wala natira!
1: How
0: can that be?
1: Grabe,
0: I mean,
1: no?
0: Bakit? Nasa piita na nga. Walang galang na po. Nasa piita na. Still? Diba?
1: Actually,
0: pati tiles.
1: Inisip ko, baka nilipat dun sa piitan niya yung mga tiles.
0: Hindi yun nga, tinatanong ng iba.
1: Oo.
0: Ay, ganun, pwede na palang i-dress up yung...
1: Grabe, nasaan, diba?
0: Bakit pati tiles? I mean, let's call a spade, diba? Kung halimbawa, meron kang furniture na dinala doon, o, dibit-bitin mo palabas, okay
1: yes
0: lang yun.
1: Oo.
0: Kung personal na finances mo ang ginamit mo doon, pera mo mismo ang
1: yes
0: ginamit mo doon, eh di bit-bitin mo, meron kang sofa, meron kang lazy boy, okay lang yun.
1: Oo.
0: Pero,
1: ano, tiles ng, talaga?
0: Tiles talaga, pati-pati ba naman yung mga electrical outlet na wala?
1: Tinanggal lahat.
0: Magkano na lang yun?
1: Inisip ko nga, hindi mo pa sinagad, sana pati yung pintura, tinanggal mo na rin. Pero grabe talaga.
0: Masyado.
1: Sobra.
0: I mean, you know, kung medyo naaawa-awa ka na dahil sa, naku, ayan, napiit na naman. Aba, eh, this time eh, o baka naman, eto, I'm trying to give him the benefit of the doubt, ano ha? Meron bang nagbida-bida sa staff mo at ginawa yun? Hindi kaya, napalusutan ka ba?
1: Pero grabe naman kasi yun eh. I mean, sinabi nila custom talaga na nagliligpit, 'di ba? Pero this is the first I've heard of it na example po, 'di ba? Partner, pag nag-change ng mga mayor doon sa mga office nila, wala ka naman nakikita na tinatanggal pati ang mga tiles, partner. This is the first time na nakakita tayo ng ganitong, pardon my French, pambabalahura.
0: Yan! Actually, ayokong sabihin yun eh, pero tama ka eh.
1: I got you, partner. Ako na lang magsasabi. Kasi talaga, ano ba naman to? Parang
0: diba?
1: Wala na ba tayong delikadesa? And from a senator.
0: And
1: diba?
0: to add to the sins. Eh, sinabi ni Senator Ping Lacson na itinurn over niya yan. Eh, okay siya eh.
1: Bear, may tiles.
0: Sabihin natin. Pero, naman, di ba? Pati ba naman yung mga electrical outlets,
1: sobra,
0: pati shower, pati water closet, sa Pilipino, yung inidoro ba naman? Pati ba naman yun?
1: Baklas, gano'n. Yun ang lipat bahay gang talagang nangyari, partner.
0: It really should make us think, ano ha? Kung, ano ba ang karakter?
1: Simut na simut eh.
0: Hindi lang simut eh. Alam ko ibig sabihin ng simut. Sinimut talaga eh. Walang itinira eh. Tama yun. Pero ito naman talagang
1: next level.
0: The thing that takes the cake. Eka nga eh. Pati tiles!
1: Imagine mo pa, partner, opisina pa lang yun sa Senate of the Philippines. Paano kung Malacanang?
0: Exactly, di ba?
1: Paano mo dadatnan yun?
0: At by the way, kasi ako naman eh, merong konting construction na knowledge.
1: Mm-mm.
0: Mahirap pong tanggalin ang tiles na buo pa.
1: Alam ko sisirain yun
0: Oo, magkakabiyak-biyak. Biyak-biyak yan eh. Nako po, isas mo rin yun. Talaga naman. But you actually outshone the impeachment trial.
1: naging mas maingay na usap-usapan yan.
0: Correct.
1: And to think, ang dami nangyayari sa impeachment ngayon.
0: Exactly, di ba?
1: Pero na-overshadow siya.
0: So ito na muna yung ano. Kailangan po ba ninyo ng ibang mga hindi kagandahang balita? Ito pa!
1: There's more, di ba?
0: Headlines sa Balita Patan with Peter Musngi and Liza Aquino on a Thursday. Water interruption posibleng maranasan dahil sa banta ng strong El Nino. Ilang probinsya naghahanda na sa epekto ng tagtuyot.
2: Presyo ng diesel bumaba ng halos 3 piso sa world market. Uy. Presyo ng gasolina bahagya namang tumaas.
0: At least medyo dagdag bawas yun. Bank accounts ni Vice President Sara Duterte na wala sa kanyang sal and kinwestiyon sa impeachment court. Joint account ni VP Sara at ang ama niya na si dating Pangulong Digong Duterte tinalakay din.
2: Notice of disallowance sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President pinagtibay ng Commission on Audit.
0: NBI, nilinaw na hindi pa nakakapagpiansa si Batangas Congressman Leandro Leviste. Eh bakit in-announce yung agad kasi na nakapagpiansa?
1: Binawi din yon. Binawi din. Laban-laban, bawi-bawi lately.
0: Trigger happy. Red notice laban sa kongresista posibleng hilingin sa Interpol.
2: Dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, inaming nakatanggap ng 120 million pesos na balato mula kay dating Congressman Zaldico.
0: Balato pa lang yun, ha? Pinakamalaking balato yata ang natanggap ko, 100.
1: Diba?
0: Ito pa, sa labas ng bansa, naku po. Ano kaya aray? Totoo ba aray? U.S. President Donald Trump planong kausapin si Russian President Vladimir Putin kaugnay ng pneumonic plague. Hindi po bubonic, ha? Pneumonia. Pneumonic plague sa Siberia, Russia.
2: At sa showbiz target ni Piolo Pascual. Si Papa P magbabalik television sa 2027 sa pamamagitan ng isang bagong teleserye bagaman hinihintay pa ang tamang proyekto. Abala rin si Papa P sa ilang pelikulang nakapila para kanyang i-produce for next year. Samantala, maglalabas siya ng bagong album ngayong darating na Nobyembre kung saan makakaduet niya ang anak na si Inigo Pascual na siya ring sumulat ng kanta.
3: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Yan po ang mga headlines ngayon sa Balita Patan. Samantala, mamaya po, mga alas 10, patuloy po ang marathon impeachment hearings.
1: Mm-hmm.
0: At na mayroong special coverage ang ating mga Radyo Patrol. 10 ng lahat ng taga DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo at DGMM. DZMM Digital. Oh!
1: Ay, ang witty mo lately, umaariba ka today, partner. In fairness.
0: Samantala, ang oras muna, maring Liza.
1: 9:13.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Radyo Patrol reports muna tayo. Malacanang dumistansya sa paglimas ng mga gamit sa dating opisina ni Senator Jinggoy Estrada. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang Radyo Patrol, Christian Yosores. Guest Christian.
5: Magandang umaga, Peter at Liza. Tumangging magkomento ng Malacanang kung maituturing na krimen ang ginawang paglimas sa lahat ng gamit sa binakanting opisina ni Senator Jinggoy Estrada na nakakulong ngayon dahil sa kinakaharap na kaso kaugnay ng flood control scandal. Sa press briefing sa Singapore, natanong si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro kung may elemento ba ng krimen ang ginawang paghakot ni Estrada sa mga gamit sa opisina na gagamitin sana ni Senate President Pro Tempore Tito Soto. Ayon kay Castro, mahirap magbigay ng komento hanggat hindi na-establish kung may intention ba at ano ang purpose o layunin ng pagsira sa ari-arian ng gobyerno na sa kasong ito ay opisina ng Senado. Iba-iba rin anya ang mga elemento ng krimen at malicious mischief, gayon din ang theft, na dapat ay may sapat na basehang magpapatunay na may intensyon na magnakaw. Na sa sitwasyon ni Estrada ay tila wala naman anyang elemento ng pagnanakaw. Para sa Malacanang, nakihihinayang lang nagagastos muli ang gobyerno para ipagawa ang mga nawala at nasira sa binakanting opisina sa halip na pinabayaran na lang sana ni Estrada sa bago gagamit ng opisina na si Senator Soto. Gayunpaman, nilinaw ni Castro na ipaubay na lamang nila sa Senado ang pagtugon at pagresolba sa isu. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Thank you, Christian.
2: Samantala, grupo ng mga TNVS driver, dinadaing ang umano'y hindi tamang pagpapatupad ng taas pasahe ng mga transport network company. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
6: Liza at Peter, kinwestiyon ng TNVS Community Philippines ang umano'y maling pagpapatupad ng fare hike ng mga transport network company o TNC kasunod na direktiba ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa leader ng grupong si Walter Lugay Uy, ang mga TNC na kapagpatupad na ng taas pasahe ay nagdaragdag ng 15 piso sa bawat booking kahit gaano kalayo ang biyahe. Anya, dapat itinaragdag ang 15 piso sa bawat kilometrong ibinabiyahe ng driver batay na rin sa itinakda ng LTFRB. Imbis na malaking tulong anya sa mga driver ang taas pasahe, nagiging barya lamang ito na hindi sasapat sa gastusin sa produktong petrolyo. Bukod dito, inilekramo rin ng grupo ang umano'y mataas na komisyon ng mga TNC na ikinakaltas sa kabuuang kita ng mga driver. Kahapon, nakipagpulong ang LTFRB sa mga TNC at TNVS driver hinggil sa pagpapatupad ng fare hike. Ayon kay LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua, hamon sa mga TNC ang pag-adjust sa kanilang mga software para makapagdagdag ng singil sa pasahero.
7: But what I heard before is sinasabi nila is may system limitation daw. Kasi unlike any other public utility vehicles, yun naman po kasi mga TNV, yung sa TNCs naman, meron po siyang ano eh, meron siyang sistema kung saan, kung sino po yung nagko-compute nung pamasahe. As we speak right now, meron din po kaming inisyo, I think sometime in July or August, na compliance period naman po nitong ating mga TNCs. Pag napatunayan po natin na hindi po talaga sila nag-ooperate, tanggal po sila.
6: Yan ang tinig ni Attorney Greg Pua, ang acting chairman ng LTFRB. Liza Peter, nangako naman nila ang mga TNC na ayusin ang kanilang sistema para may patupad na maayos ang fare hike. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Ang oras, 9:16 in the morning.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Maya-maya makakausap natin si Maring Salve naman. Oo, para dun sa ating Investing 101.
1: Uy, oo.
0: But for now, update muna tayo sa ating naghihingalong peso-dollar rate.
1: Naku.
0: Kasi 62.76 po. Basically, nag-hold siya kasi nung Tuesday pa, nasa 62.64 na siya. Kahapon ay 62.77 for every 1 US dollar. Ano po? At ngayong umaga, 62.76. Eh, parang ganun din. Parang may sinusunod na script itong dalawa na to dahil yung Brent crude, nasa $100 noong Martes.
1: Mm-mm.
0: Kahapon eh, nasa 101. Ngayong umaga ay 101 pa rin. Oo, 100, to be exact, 101.21. So, tama yung balita natin kanina na maaaring may bawas pa sa diesel.
1: Yes, oh, pero...
0: Pero...
1: Sa gasolina, medyo... Dagdag bawas tayo ngayon.
0: Yun ang sorrowful mystery na hindi ko pa naiintindihan.
1: Actually, no.
0: Kung bakit
1: sila pareho?
0: Bakit bumababa yung diesel?
1: Yung isa.
0: But again, we have to say na hindi naman po Brent crude talaga or Dubai crude for that matter yung talagang direct na pinagbabasehan natin ng taas baba ng presyo dito sa atin sa Pilipinas, di ba? It's the mean of Platts, Singapore. Okay.
1: Mm-mm.
0: Pero may kinalaman po itong peso dollar exchange rate. Okay.
1: Sa bigat ng kung sa, bakit kung, may rollback, yes, bakit may price hike. Kasi we buy it in dollars, partner. Eh.
0: That's right.
1: Oo, eh. So kapag mababa ang peso, di mas marami tayong niluluwal na pera. Eh.
0: Correct. At ganun din yung when you talk about yung mga national debt natin, to be exact, yung foreign debt o yung utang natin sa mga institusyon, mm-mm, o mga bansa, no, na of course nasa labas ng Pilipinas.
1: Yes.
0: Ibang-ibang usapan po 'yon. So, which brings us, Liza, to the fact na yung 7.2% inflation rate, ha?
1: Mm-mm.
0: Gaya ng nabanggit ko nga kahapon, medyo matindi ang effect, ang at least yung psychological effect sa atin na okay lang mo magtipid, ha? Yung hindi po prospective itong 7.2 eh.
1: Mm-mm.
0: Ito yung nangyari na.
1: Yes, tama.
0: Oo, okay. Mm-hmm. So hindi po ibig sabihin na yung susunod na buwan eh ganun din katindi ang bilis.
1: We hope.
0: Okay. Ngunit sabi nga nila trending yan eh.
1: Mm-mm.
0: Diba? Kung pataas yan or pababa yan, hindi naman pwede siguro na mula 7.2 biglang magiging 2.7 na lang sa susunod na buwan, 'di ba? Malayo mangyari 'yon. And then add to that yung optics na alam ko si Auntie Claire medyo hirap ng dumepensa, pero ano po yung talagang pakay ni Pangulong Marcos doon sa Singapore?
1: Meron na siya nilabas. Aminado naman siya na meron pa siyang mga side trip. He's always been a fan of Formula One.
0: The Grand Prix.
1: Pero dati hindi niya in-announce eh. Ngayon parang inunahan niya na to manage everyone's expectations. Nandito ako for a business something. Pero nandito na ako for something.
0: Medyo mahirap kasi na it doesn't stick, sabi nga nila, kasi ginawa mo na yan noon kasi.
1: Oo. And may backlash na before Why would you do it again? And alam mo ba magkano yan, partner? Magkano? F1? Mahina na ang 200,000, gano'n.
0: Oy, pero ano siya?
1: Malang ticket
0: Personal guest daw ni Prime Minister. Prime Minister ba? President ng Singapore. Oo. So, ibig sabihin, syempre, nandun siya sa
1: VIP.
0: VIP suite.
1: Oo, napakamahal nun. I'm a big F1 fan, partner.
0: Aba!
1: May I just say.
0: Ano ka ba? Red Bull, McLaren?
1: Doon po tayo sa bandwagoning tayo ngayon. Sa Mercedes tayo ngayon. Malakas si Kimi Antonelli, partner. But alam mo gano'ng kamahal yung sport na yan.
0: Mm.
1: And to buy tickets, alam mo na medyo mataas yan eh. Yung ganitong klase ng sport, medyo nandun siya sa pangmayaman na klase ng sport. And to see our president na pupunta doon, again, tulad na lang before, may backlash kasi nga, bakit ka nandyan na naghihirap tayo ngayon dito? At ang dolyar, ang piso mo nasa
0: 62.76. Ako, diba? I can understand. No? Ako fan din ako ng Formula One. Mas fan ako ng MotoGP. Mas, yun ang sinusubaybayan ko talaga. Pero, if you're the president of the Republic of the Philippines at alam mo na ang daming problema, di ba? Yung sa bayan mo mismo.
1: Mm-mm.
0: Ayan, pati Reyna Mercedes nga sa Isabela na headline na. Di ba?
1: Yes, okay.
0: Siguro naman pwede naman tayong magsabi sa nag-imbita sa atin na ate ka, ha?
1: May priority.
0: Medyo, pasensya ka na. It's not the right time.
1: Mm-hmm.
0: You know, the climate is not conducive.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, para sa karirahan.
1: Mm-hmm. So, paano isispin ni Jose Clear ito ulit niya?
0: Ayan. Hindi bali sana kung electric vehicles yung mga nagkakarera. Ay, nalalunod.
1: Naku!
0: Sandali lang, Liza. At meron tayong Investing 101 ngayon na itutuloy natin. Ito po abay day 4 na eh. Kaya kakausapin natin ang ating pambansang financial beshi. Walang iba kundi si Miss Salve Ibanez via Zoom ngayon. Miss Salve, good morning!
9: Hi, Peter. Hi, Liza. Thank you so much. Grabe. Namiss ko kayo dyan sa studio. Bukas babalik na ako ulit.
0: Oo nga eh. Ano mga pinagagawa mo? At hindi ka pwedeng pumunta din eh.
9: Kailangan natin rumakit para pambili ng IPO.
2: Yun.
0: Sabi ko na nga ba eh. Oo, so day 4 na ngayon ha. Marami na tayong natutunan. Sabi nga natin yung mga alphabet soups na PSE. Pero ang pag-uusapan natin ngayon eh, yung laging binabanggit dahil nga something big is about to happen. Sabi nila sa IPO. Eh, ano nga ba yung IPO?
9: Correct. Peter, yung IPO, ang tawag di, ang it stands for Initial Public Offering. So kung babalikan natin yung karinderya natin, di ba, noong day one, sabi natin magtatayo tayo ng negosyo. Pag Initial Public Offering, first time tayong mag-offer ng shares ng karinderya natin sa market, parang grand opening ng public trading.
0: Aha.
9: Ganon.
0: Okay.
9: Kasi dati privately held yung shares natin. Tayong, kayong anim lang na magkakaibigan ng may-ari, di ba? Ngayon, pwede nang makisosyo kung sino-sino na Pilipino.
0: Ayan. So, hindi kailangan na maging BFF mo yan o kapamilya o basta it's offered to the public. Tama?
9: Tama, offered to the public. Kaya initial public offering. Eh syempre yun nga, sabi mo nung unang-una, ang lakas ng ugong nito. Kasi a lot of people nag-wonder ano nga ba to, saan to binibili, ano mangyayari pag binili ko. Sa ating investment 101, may dalawang bagay na kailangan maintindihan ang mga tao. Kasi usually, in history, pag sinabi natin IPO, gusto natin i-flip agad para may mabilis na kita, di ba? Naalala mo yun? Uh-oh. Yung mga IPO nung araw na binili mo din?
0: Oo, dahil di ba, yung pag umangat ng konti, benta!
2: Oo.
9: Yes, yes.
0: Okay.
9: Tama sila, isa ready na eh. Kasi ngayon, ang gusto natin sa Investing 101, sa ating Financial Literacy Advocacy, ay sana ang gusto natin pagmamay-ari ng shares.
0: Okay.
9: Pagmamay-ari ng isang Filipino tech company na for the first time maglilist sa stock market, ayaw natin masyado ng flipping.
0: Okay.
9: Gusto natin may pride tayo na co-ownership era na tayo ngayon.
0: Ayan. Aba, eh, bakit ba ginagawa ng mga kumpanya yan? Eh, kung gusto nilang mag-raise ng capital, bakit hindi na lang sila mangutang sa bangko? Halimbawa,
9: ay, paano, Peter, nakaka-stress pag mataas yung interest ng utang mo, di ba?
0: Mm-hmm.
9: Kaya maganda, yung iba, ayaw nila na si stress dun sa utang, kaya nagbebenta na lang sila ng ownership nila dun sa kumpanya para makaraise ng pera. Kasi, kunwari, yung karinderya natin, iisa pa lang branch, gusto mo 10 branch kasi ang ganda ng adobo mo.
0: Aha.
9: Eh, kailangan mo ng additional na pera para magtayo ng branches.
0: Oo.
9: Kaya instead na mangutang, magbebenta ng ibang shares.
0: Yun, dapat pala nagpalista si Diwata. So kapag bumili ako ng IPO, alimbawa, misalbe, pag bumili ako ng IPO, pwedeng sa kumpanya mapupunta yung pera o pwedeng sa dating may-ari?
9: Oh, normal yun na both. Yung ibang dating may-ari, kunwari ikaw, 1/6 owner ka, napakarami mo ng trinabaho para dun sa kumpanya na yun, gusto mo payback time naman.
0: Uh-huh.
9: Medyo mag-share ka ng ibang shares mo o lahat ng shares, normal yun sa kahit na anong kumpanya. Yung iba naman na pera na nariri sa IPO, minsan binabalik dun sa kumpanya para nga makatayo tayo ng iba pang branches ng karinderya.
0: Ayun. Eh, pagkatapos halimbawa na, okay, meron ng initial public offering, which is the IPO, ano ang susunod na next number of the program?
9: Next number in the program, magiging listed company ka na. Pagkatapos ng IPO na yun, kasama ka na dun sa listahan ng mga kumpanya na pwedeng bilhin ng kahit na sino. So kung hindi makapasok sa IPO yung ating mga kapamilya, pwede rin namang bumili pa afterwards na October 20.
0: Pero hindi na IPO yon pag nalista na.
9: Oh,
0: no?
9: Hindi na.
0: Okay.
9: Oo, magbibili ka na, buy and sell ka na, or buy ka lang nung stocks na after ng IPO.
0: So ito ngang umuugong talaga na napakalaking IPO ngayong Oktubre. Pinakamalaki raw ito sa kasaysayan ng stock exchange sa Pilipinas. Paki-explain nga yun.
9: Yes, kasi yung 92 billion yung size ng IPO na to. Yung dati, yung before that, parang Monday Nielsen is 55.89 billion lang noong 2021. Kaya ito yung pinakamalaki and everybody knows what it is.
0: Ayun, naku, talagang medyo excited na, no? Pero, bukas naman, Doon sa practical na tayo, ano? Eh, paano ba talaga bumili kung interesado kung bumili ng IPO shares?
9: So, kailangan natin ng entry ticket doon sa tinatawag na broker. Bukas pag-uusapan natin yan.
0: Ayan! Sabi nga ng ni Eddie, abangan!
2: May patiso na.
0: Maraming salamat, Ms. Salve!
9: Thank you so much! Okay. See you tomorrow!
0: And good luck today on whatever you do!
9: Salamat kayo din!
0: Ms. Salve Ibanez, dito po sa Investing 101, dito sa DZMM Radio Patrol sa Estreta, DZMM Teleradio. Time check muna tayo, Maring Liza!
2: 9:29 na po mga kapamilya!
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
8: Balitaang sigurado, sigurado, kumpirmado. Balita Patan. Basta AM DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
16: Let's go!
17: Make your move, baby.
15: Arthrosin, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Masinsinang investigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan, kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras, 9:31.
19: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio at malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
0: Eh, naturete po ba kayo sa dami ng mga numero na lumabas kahapon? Nako, ay talaga namang may calculator na ako, hindi ko mahabol eh. Oo eh. Lalo pong lumalalim ang diskusyon ukol sa mga numero. May mga katanungan sa records ng bangko at ngayong araw naman po ay day 36 na magpapatuloy ang pagrepaso. Matapos ang pagtestigo ng 8 opisyal ng bangko, kinwestiyon ang bank accounts ni VP Sara na wala sa kanyang SALN. Ilang minuto na lamang ay magsisimula na po ang paglilitis. Magandang umaga mga kapamilya at kaserbisyo. Magandang araw sa lahat ng Pilipino na sa ating nakikinig at nanonood saan mang panig ng daigdig. Ito po si Peter Musngi.
2: Nagsumite naman ang petisyon sina Senator Bongo at Robin Padilla na humihiling na magpalabas ang temporary restraining order laban sa pag-amyenda sa voting threshold para makonvict ang Vice President. Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong humihiling na ipawalang bisa ang desisyon ng impeachment court dahil sa pagiging premature at kawalan ng legal standing ng petitioner. Nakatutok na ang taong bayan sa pagpapatuloy ng paglilitis para sa katotohanan. Ako po si Liza Aquino.
0: At maghahatid ng balitang kumpirmado, sigurado, kasama po natin si Radyo Patrol Pamela Vasquez mula sa Senado. Ito po ang Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
2: The DZMM Special Coverage.
16: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
0: Sinita ng ilang senator judges kung bakit hindi nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte ang ilang bank accounts nito. Sa pagsalang ng 15 testigo kabilang ang mga opisyal ng bangko sa Day 35 ng impeachment trial kahapon, nahimay ang mga bank records ng Vice Presidente at asawang si Attorney Manases Carpio, kung saan lumitaw na 59 million pesos ang year-end balance ng mag-asawa noong 2022, 71 million pesos naman noong 2023, 22 million pesos noong 2024 at 35 million pesos noong 2025. Pinusisi rin ang BPI bank accounts nila DP Sara at tangamang si dating Pangulong Duterte simula 2011 hanggang 2014 na gumamit ng manager's checks. Kabilang sa binili ng mag-amang Duterte ang 16 million pesos na manager's check kung saan payee ang sinasabing drug lord na si Samuel Uy. Naniniwala ang prosekusyong maituturing na pattern ang paggamit ng manager's check sa pagtatago ng pera o yaman. Pero iginiit ni Defense Counsel Michael Poa na walang maalala ang Vice Presidenteng may transaksyon siya sa joint account kasama ang kanyang ama. Nanindigan si Poa na walang pinirmahan si VP Sara na anumang deposit, withdrawal o transfer document. Pero kinwestiyon ni Senator Judge Sherwin Gatchalian kung bakit hindi nakadeklara sa SALN ni VP Sara ang mga transaksyon.
20: Kung merong time deposit na joint account na 96 million, dapat mag-reflect yan sa SALN niya. Kasi joint account and alam niya na merong ganun na account. So tinitignan ko dito sa 2010 SALN, wala akong makitang 96 million. Dito sa 2011, wala rin ako makitang 96 million.
21: Operative phrase there, she's aware. And secondly, all these time deposits, all these transactions, wala pong pirma ng ating Vice Presidente. And all of them were done by the former President Rodrigo R. Duterte.
0: Iginiit din ni Presiding Officer Francis Chis Escudero hindi makapagbubukas ng joint account sa anumang bangko kung hindi haharap ang parehong account owners na kinumpirma naman ng opisyal ng BPI.
22: Can you open an account without the name of the and or the or person signing a signature card?
23: Hindi po, Your Honor. We need the presence of both depositor po para ma-open po yung account. Dapat po parehas po.
24: Doon sa BPI na yung Julia Vargas branch na under the name of Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and the Vice President, sino po ang pumipirma ng KYC documents?
23: Pirma po pareho ang dalawang nakapangalan po okay. Sa account. So that's Rodrigo and VP yeah. Sara po.
2: Bukod sa mga bank account, hinimay din ng prosecution ang 19 na insurance policy at bonds ni Vice President Sara Duterte at Mr. na si Attorney Manases Carpio. Kabilang dito ang 10.6 million pesos na insurance investment na binili ni Carpio sa FWD Life Insurance noong 2024. Nanindigan ng depensa na hindi kailangan ng basbas ng kanyang kliyente sa pagkuha ni Carpio ng mga insurance policy at investments. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kung may magagawa ang kumpanya sa kanin hinahinalang transaksyon. Tugon ni FWD Life Insurance Chief Legal Officer Attorney Juan Sotero Roman, may indicators para tukuyin kung may money laundering sa source ng ipapambayad sa insurance premiums.
1: For example, talagang suspected na nililaundering pera, nililinis sa pamamagitan ng pagkuha po ng policies for investment. What will you do?
3: At point of our application, Your Honor, we may not be able to determine if it is money laundering as will be defined by a court of proper jurisdiction. We, however, have a mandate from the Anti-Money Laundering Council and the Insurance Commission to identify the person and the sources of their fund, Your Honor.
0: At lumutang din sa paglilitis kahapon na may dalawang checking accounts ang kumpanyang iniuugnay kay Attorney Manases Carpio. Ayon kay Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham, isinara na ang dalawang checking account ng Cali 88 Food Corporation noong Hulyo, nakaparehong buwan kung kailan nagsimula ang impeachment trial. Sinabi ni Cham na 2024 binuksan ang unang account ng Cali 88 Food Corporation na may ending balance na mahigit 330,000 pesos sa kaparehong taon, habang halos 17,000 pesos naman noong 2025. Binuksan naman noong Oktubre ng nakaraang taon ang ikalawang checking account na may ending balance na mahigit 21,000 pesos. Giit ni Senator Judge Francis Chi Pangilinan, mainam na malaman ng transaksyon, lalo't nabanggit sa report ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap umano ng 319 million pesos na pera ang Cali 88 mula China.
2: Umaasa ang ilang eksperto na may ihaharap na financial forensic expert sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Attorney Paulo Tamase, Associate Dean and Assistant Professor ng UP College of Law, mahalaga ang financial expert para maipaliwanag ang ilang terminong lumutang sa pagdinig kahapon tulad na lang ng manager's check. Paliwanag ni Tamase, talagang nakalilito kung tututok ang publiko sa mga numero at laman ng mga bank account, kaya itong kailangang linawin ng defense team kapag sila na ang maghaharap ng mga testigo.
5: Karamihan sa atin, kabilang po sa maraming abogado, hindi naman po nag-aral ng finance. So yung pagtatali po kung paano ba nagme-make sense itong mga numero na ito doon sa punto ng prosecution, mahalaga po actually na maipaliwanag. So kung paano yung potential na mga loopholes sa mga financial transactions, mahalaga po sana yung isang financial forensics po.
0: At sa puntong ito, kumuha tayo ng balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado. Radyo Patrol Pamela Vasquez, good morning Pam. Sino ang mga nakapila para maging witness ngayong araw na ito?
6: Yes, good morning Peter at Liza. Dahil nga sinikap kahapon no, na matapos yung mga bank representatives at maging yung sa insurance companies, ay makapresent na nga ulit ng bagong testigo ngayong araw mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Siya ay si Office of the Commissioner, Chief of Staff Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez. Inaasang iikot no, yung pagtatanong ng prosecution mamaya doon sa napakaraming dokumento, kabilang yung income tax returns at audited financial statements ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manases Carpio. Nakapila pa rin no, Peter at Liza, yung nabanggit din kanina, no, yung forensic analyst pagkatapos ng itong BIR. Kung matatandaan din natin no, yung mga nakaraang araw, yung sinasabi ng prosecution o rantansya nila, ay iaabutin ng dalawang araw itong kumbaga pagtatanong o yung pagharap na nitong representative from the BIR. Mamaya namang alas 12 ng tanghali o alauna ng hapon, no, magbe-break muna ang trial to give way doon sa short opening and closing ng session at inaasahan na between 2 p.m. or 3 p.m. ay babalik o magre-resume naman itong impeachment trial. Kanina no, nagpa-interview lamang din ng mabilis. Itong si Defense Counsel Attorney Michael Poa kung saan na natanong sa kanya kung natanggap na nga ba yung notice of disallowance mula sa COA, pero ang sinabi lamang yan no, na hindi pa, wala pa siya natatanggap na kopya, pero minomonitor yung development. Samantala, patuloy din kanina no, yung kilos protesta doon sa labas ng Senado para panagutin o i-convict ito si Vice President Sara Duterte. Peter at Liza.
0: Karoon ba tayo ng any sign or at least any clue na magfa-file ng kaso o ng isang apila sa Korte Suprema itong sina Senators Bongo at Robin Padilla ukol nga dito sa voting threshold?
6: So far, Peter at Liza, no, wala pa akong latest information dyan. No? Pero kahapon nga, no, nakapag-interview tayo ng subject, at least doon sa side ng prosecution, kumbaga ang sinasabi nito ni Attorney Jay Tolosa, ang sinasabi niya ay nire-respeto niya kumbaga yung naging move ng ditong mga Senator Judge Peter.
0: Okay, very good. Paki-ulit lang, Pam, please, yung schedule ngayon kung anong oras yung magiging break.
6: Ang inaasahan nga, no, dahil magkakaroon lang ng short closing and opening ng session, inaasahan na between 12 noon or pwedeng isagad yan ng 1 p.m. Para nga mag-break lang ng konti from 12 or 1 p.m. onwards para doon sa closing and opening. At kapag katapos doon, inaasahan natin na mga 2 p.m. or 3 p.m. ay magbabalik naman itong impeachment trial, Peter.
0: Okay. So far, kahapon yata yung pinakamahaba, tama ba?
2: More than 9 hours, I think.
0: Ano, Pam? Base doon sa ano mo?
6: Oo, kasi 10 p.m. tapos 7, more or less 7 p.m. Nung Wednesday ay yung pinakamahabang salang ng witness si Ronald Benaventura, siya yung pinakamahaba, pero kahapon yung pinakamahabang session dahil nga nagsimula this week yung whole day session, yun na, medyo nakakawindang dahil puro numero din yung mga diniscuss kahapon
0: Di ba nakakagutom, di ba? Nakakakain ka ba?
6: Oo, nakakasingit naman ang kain.
0: Tatawa sa iyo si Liza.
2: In between bank records, lumunguya siya, partner. Oo.
0: Abang, situate the next witness, please.
2: Ayun, oo, kain mabilis. Oo.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
6: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, BZMF.
0: Thank you, Pam. Samantala, makakausap natin para mabusisi. Sa amin na ang tawag din, maistibis ng mabuti yung mga numero kahapon.
2: Nako.
0: Ang ating kaservisyo expert ngayong araw na ito, and we'd like to welcome him back, si Professor Arjan Aguirre. Assistant Professor po siya ng Department of Political Science sa Ateneo de Manila University. Professor Arjan, good morning po, si Peter at Liza dito sa special coverage ng DZMM.
2: Hi, Prof!
4: Maganda umaga po, Sir Peter at Ma'am Liza.
0: Ayan. Okay. Sana po nakapag very hearty breakfast kayo kasi hanggang alauna tayo dito.
2: Haba-haba na naman ito, Prof.
0: Prof. Arjan. Okay. So kahapon po, parang ang feeling ko nga sa dinami-dami ng pinag-usapan ng mga bangko at multiple accounts pa of per bank, plus the insurance companies pa.
2: Yes.
0: Wala na naghang na yung utak ko.
2: Natin.
0: Oo. Ano pala ganyan nyo? What is really the takeaway? Yung neto-neto ng mga naganap kahapon, Prof. Arjan?
4: Okay. So one thing na gusto natin highlight dito, kahapon yung pinakamahabang trial. Mm-mm. Tapos kahapon din yung pinakamaraming witness na pakinggan natin. Tapos pangatlo, kahapon din yung napakaraming numero tayo narinig. Kasi maliban sa mga bank accounts, remember, meron din pang pinag-usapan yung mga insurance policies.
0: Yes.
4: So talagang actually kung tatanungin natin ng ordinaryong tao kung ano yung parang tumatak sa isip nila kahapon, siguro sabihin nila mga numero. So full of numbers. And again, from what I have gathered, important po yung napag-usapan kahapon in the sense that kahapon napatunayan natin na yung mga nabanggit ng AMLAC, yung mga transaksyon, dito sa pinag-usapan kahapon, yung mga bank accounts at yung mga life insurances, policies, itong mga numero na nabanggit kahapon, parang ito na yung next stage ng ating parang aalam ko ano ba talaga nangyayari dito sa Article 2 na ito na gusto nating mapatunayan kung meron ba talagang nagawa ang ating Vice Presidente, kung siya ba ay pwede pa ba maupo bilang Vice President o hindi. So ako yun yung parang naging kahapon, parang development na mahaba nga siya, maraming mga numero, pero patuloy pa rin na nagde-develop yung story, yung narrative, yung mga financial transactions na gusto nating malaman.
2: Prof, pero speaking of yung narrative, no, isa po sa nabanggit ng prosecution is gusto na i-establish na quote-unquote systematic, allegedly, ang pagta-transfer ng mga perang ito sa mga nabanggit na bank accounts. Yun ang gustong ipresenta ng prosecution. Sa inyo pong panunood, nakita niyo na po ba, na-establish na po ba ng prosecution dito sa pieces of evidence na may systematic ng paraan ang ating pong bising presidente sa pag distribute ng mga perang ito?
4: So, dito sa naging conversation kahapon, ano, so kung bubusisiin ninyo, naging maingat yung parang pag-identify kung ano yung mga naging role ng yung mga bank accounts na ito at yung participation ng ating vice presidente. Remember, may isa pang involved na tao dito. Sorry, dalawa pala. Yung kanyang tatay at saka yung kanyang asawa.
2: Yes.
4: So makita natin na may amount na involved, tapos may presence dito sa mga bank account, tapos may presence din doon sa mga life insurance policies, at yung mismo mga personal

0: na ito, pwede itong mawala kung ikaw ay gagamit nga nung manager's check na bibilin mo at lulutang yung pera. So mawawala siya dun sa mismong period na dapat i-declare na isang public official sa kanyang sal-in. So ako yun yung parang ano eh, parang nakita kong malaking development din sa discussion kahapon.
1: Kasi tama yun ano, kasi nagulat din ako eh, partner no, tsaka prof, dahil ganun pala yun na kapag nag-issue ka o bumili ka ng manager's check. Oo. Halimbawa, meron kang 1 million sa banko. Bumili ka ng manager's check na 800,000, no? Towards the end of the year. At hindi mo binigay yun o ginamit yun para magbayad o anuman. Ibig sabihin, paglabas pa lang nung MC na yun, yung manager's check, tinanggal na yon sa account mo.
2: Real time.
1: Oo, pag kasi bumili ka eh. Ang pinambayad mo doon sa 800,000 check na yon halimbawa, galing sa iyong deposit.
2: Mm-mm.
1: Either savings deposit o current account.
2: Mm-mm.
1: Therefore, yung balance mo at the end of the year
2: mababa.
1: Tama ba, prof?
2: Mm-mm.
0: Yeah, kaya siguro tinikling kasi 'di ba yung sasayaw ng tinikling, di ba, tatapak yung mananayaw dun sa kabilang side, tapos aalisin niya rin yung kanyang paa habang yung kawayan ay papunta na rin sa kanyang tinatapakan. So, ganun yung parang naging ano, explanation kahapon ni Senator Judge, Senator Tito Sen.
1: Maraming alam si, ano, si Tito Sen. Okay. Pero ito, Prof. Bakit parang fixated yung mga ano, mga senador kahapon or at least several of them na iniuugnay yung mga bank ending balances doon sa sal-in na ibinunyag naman ng MALC. Bakit importante po na maiugnay yun?
0: Sa ating pagkakaalam ano, from what I have gathered and according to the rules na rin na sinusunod natin ano, so yung i-declare mo po kasi sa sal-in mo bilang public official ay yung amount na nagre-reflect doon sa mismong period na allowable. So nagtatapos po siya, Sir Peter, sa ano, December 30. So correct. Ito yung parang period na kung saan dito matatapos yung parang period na kung saan kung ano yung amount na meron sa banko mo, yun yung di-declare mo sa sal-in mo na i-re-report mo the following year.
1: Mm-mm.
0: So karamihan sa atin, mga public official at ito yung binabanggit din ng mga senator judges kahapon, nalaman na nila yung sistema, and I think this is one of the highlights doon sa discussion kahapon na may sistema talaga na nangyayari kasi yun nga, merong effort na tanggalin yung pera, ilagay sa manager's check, tapos mawawala doon. Kaya yung amount na nare-report sa sal-in, di ba, mababa.
2: Mm-mm.
0: Kumpara doon sa nakita, doon sa transaction na meron sa AMLAC. So, ako yung discussion po mamaya, di ba, magkakaroon tayo ng witness from the BIR.
2: Yes.
0: This time, ibabangga naman itong mga amount na to dun sa, anong pagkano ba yung binayaran mo ng tax. So, ito yung mga amount na meron sa bank account mo at ito yung mga transaction na nakita ng AMLAC. Ano naman ang magiging parang tax income na parang babayaran mo dito sa mga nagawa or parang nahawakan mong pera. So ako yun yung parang magiging pagtahi mamaya sa discussion dito sa trial na to.
2: Pero medyo may full picture ka na ba, sir? Na-explain po ba ng maayos ng prosecution yung kanilang allegations that there's unexplained wealth itong ating vice president?
0: Well, I'm really sensing that they're trying their best. I mean, kudos naman sa ating prosecution panel na sa dami-dami po ng kanilang mga pinipresent na evidence at mga witnesses, nagiging ano naman po sila, consistent sa kanilang messaging. Ang parang nagiging fear ko lamang po, Ma'am Liza, is again, sa dami ng technical concerns at issues ng defense na di-distract eh. Tapos, alam mo po yung sa technical discussions, alam mo po napuputol yung parang conversation.
2: Momentum
0: at ako,
2: and ano.
0: Yeah. So ako, malaking factor po ito. Lalo na yung Article 2. Nako, pag-usapan pong pera, nako, napakamadugo po niya. Lalo na mamaya po, usapang tax eh.
2: Oo, pero hindi po ba sa tingin na parang yun ang play ng defense? Guluhin na lang muna ang diskarte ng prosecution dito para in a way, no, hoping it could affect kung paano na pinipresenta pieces of evidence. Di ba yun ang play dito?
0: Yeah, that makes the

0: naman natin yan, Peter at Liza, may sarili-sarili silang assignment. May sarili-sarili silang toka ng article of impeachment. Merong nakatoka pagdating dito, merong nakatoka pagdating sa mga alimbawa dun sa mga banko, sa mga insurance. So ganun yung nangyari nito. Kaya mas pinipush pa rin nila na bigyan sila ng leeway para si Attorney Erwin Matib yung humarap dito at mag-present kay Attorney Marquez.
1: Alam mo, ito naman, personal ko lang, ano, this does not look good for the prosecution. Ha? Dapat alam nila na merong contingency. You know, kagaya, di ba, yung kagaya ng isang lagi natin napapanood, you know, in life, there should be a plan. Ang magul tayong kausap. Robert, maraming salamat.
2: Nahawa na. Dapat may backup. Oo.
1: May contingency plan.
2: Oo, kasi mahabang impeachment trial.
1: Alam ka naman na si Erwin, Attorney Erwin Matib lang yung 100% nakakaalam kung ano yung itatanong.
2: Correct. Dapat may isang naka-oversee sa lahat ng mga articles.
0: Definitely, kahit hindi pa natin sila nakausap, Peter and Liza, panigurado hindi lang si Attorney Erwin Matib ang inassign nila dyan mag-isa.
2: Bakit ganun?
1: So, ang tawag dyan, Betsa. Betsa by Galiwaw. babalikan ka namin, Robert, in just a short
0: maraming
1: while.
0: Maraming salamat, Peter at Liza.
1: Thank you very much, Robert Mano, mula sa Senado. Ang oras natin, Maring Liza.
2: 10:51 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Basta AM DZMM.
5: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
6: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Mag-Enervon C Plus ka na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan, kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: In the morning. Balikan natin si Professor Arjan. Prof. Arjan, good morning po ulit.
12: Hello, Sir Peter. Magandang umaga po.
2: Ang bilis. Nagkita tayo ulit, sir. Ano naman ang masasabi mo sa nangyari ngayon?
1: Para tayo mga hilong talilong dito So, ano ba yung mga facts na ngayon na tama? Ano? Si prosecutor or counsel attorney Erwin Matib may sakit. So, hindi maipresent yung BIR witness na si attorney Anne Lorraine Garcia Marquez. Okay.

0: Ang tanong namin ni Liza kanina pa po, Prof, bakit kailangan na isa lang talaga at walang backup na counsel or prosecutor na pwedeng mag-present sa napaka-importanting witness gaya ng BIR?
1: Actually, kung titingnan po natin yung mga nakaraang direct examination ano, ng mga witness, mapapansin nyo na ang unang nag-a-appear yung prosecution, public prosecutor yung nasa House of Representatives, yes, tapos pinapakilala yung lead prosecutor na mag-lead sa mga discussion. So, ang in-imply dito is that itong mga lead prosecutor na ito, sila yung nakakaalam ng tinatawag na case theory. So, yung naratibo na binubuo, kung mapapansin nyo, hindi lang naman siya simpleng Q&A. Please let us know your name, what's your background. Yes. Hindi lang po yun yun. Kasi kung titingnan po ninyo, as the questioning progresses, may linyahan po siyang binibuild. So,
2: yes.
1: Yun po yung para nakita ko na role ng isang lead, you know, lawyer sa direct examination, sa cross-examination, may kanya-kanya po silang parang ina-assign dyan. Now, tama po kayo sa concern na just in case, no, magkasakit man o meron mangyari, sana merong backup. Mm-hmm. So, ang nakikita ko rin po ginagawa dito, yung backup or yung mismong lawyer na kasama ng lead ay sana nakakaalam. So, ako, concern po siya, legitimate na concern na sana meron silang backup. Kasi this is not an ordinary trial eh.
3: Mm-hmm.
1: Ito, malaking delay po ito at unfortunately, another distraction po. Madidistract na naman po tayo. So imagine, dapat ngayon, nakikinig na yung taong bayan sa mga palitan. Hindi. So nagkaroon ng early recess, tapos yun nga, nag-celebrate ngayon yung mga senator judges ng early birthday ng ating presiding officer. So yun po yung parang punto kung bakit napaka-importante ng lead lawyer at kung bakit kung magkasakit siya, malaking dagok nito kung walang backup.
3: Opo. And I think, correct me if I'm wrong, Professor, but Attorney Erwin is a tax expert, certified public accountant din pala siya bukod sa pagiging abogado.
2: Mm-hmm.
3: So dahil nga sa BIR records ang hihimayin, mas confident sila kapag siya as a tax expert, si Attorney Erwin. So papasok po dito yung isang naging concern ng defense, Professor, yung okay, hindi pwede si BIR, pero bakit nga naman po isasalang agad ang isang financial expert? Ano po, do you agree sa naging decision na wag nga naman isa lang muna si Attorney Alexander Cabrera, Professor?
1: Yes, actually that is, you know, the right thing to do given that you cannot expect, you know, the listeners, tayo, mga spectators, na maintindihan natin yung magiging findings ng yung forensic expert. Kasi remember, magiging role ng forensic expert dito ay tie-in. So, ano ba yung mga tatay-in? Yun nga, yung AMLAC records, yung bank records, yung mga specific transactions, yung sell-in information, tapos yung tax records. No, kung wala yung tax record dahil hindi nga ito na direct, tapos walang cross, kulang po yan. So, magkakaroon tayo ngayon ng missing piece. So, parang mabibitin po tayo sa discussion. Hindi naman pwedeng hindi disclose ng forensic expert yung isang missing piece. And do not forget that napaka-importante po ng tax record. Dahil para sa atin, sa judgment ko lang, na yung tax record po kasi ang isa sa mga main part ng puzzle na magsasabi na ito yung amount na ina-expect natin. Kasi magbabayad po ang mga individual ng kanilang tax eh, lalo na kapag may income ka.
3: Yes, tama.
1: So kung wala ito, nako, so hindi makukwento ng maigi ng forensic expert yung kanyang dapat ikwento.
3: Yun kasi ang tinutumbok ng argument ko sa sarili kong utak kanino nung nalilito ko, partner. Hindi pa pwedeng, okay, yung financial expert muna, i-discuss na lang niya yung findings kahit focus muna tayo sa SALN at saka dun sa result nung sa AMLC. So apparently, kailangan talaga yung third element, which is the tax records, para buong ma-explain ng expert. Okay.
0: Yeah, okay. Well, I understand that, no, Prof and partner. Kasi iba-ibang level yan eh. Halimbawa, hindi lang siya lawyer, CPA pa siya. Ayan. Eh, pero ito, one level higher pa. Tax expert pa. So, lawyer, certified public accountant, and then tax expert pa. So, talagang mabubusisi, mahuhukay ng todo. Pero ganun pa rin ang pakiramdam ko eh. Dapat talaga.
3: May plan B pa rin dapat.
0: Oo. Kasi kung halimbawa si lead prosecutor Jervy Luistro is in the know, ibig sabihin alam niya kung ano yung mangyayari at meron siyang pakikipag-ugnayan kay Attorney Erwin Matib na ito yung ano, ito yung magiging atake natin.
3: Yes,
0: dito,
3: tama
0: ha?
3: Yung diskarte.
0: Ito yung build up natin. Tama ba, Prof, na at the very least someone, maybe not Jervy Luistro, but someone who is also adept with ITRs and other documents, dapat mayroong kumbaga sidekick, parang ganun.
3: Na equally competent as well, yes. Like a CPA lawyer as well, or right. Diba, dalawa sila if ever.
0: Prof.
1: Actually, you are correct. Kasi if I were, you know, a proactive lead, you know, lawyer of this prosecution panel, ako mag-assign ako ng parang backup lagi. Kasi tama po kayo, anything can happen. Yung mga unforeseen events, mga, you know, fortuitous event na hindi natin maasahan, at isa na po ito, magkakasakit, mamaya may aksidente, sana wag naman po. Mm-hmm. Pero yun yan, sino sasalo? Tapos lalo na po ngayon, Sir Peter, Ma'am Liza, tinitipid po natin yung oras, yung schedule. Remember,
0: exactly.
1: Technically speaking, we only have 2 more days for this second article. Eh.
3: Yes, tama.
1: Pero dahil nga may delay na ito, nako, malaki po itong dagok sa atin. Tapos again, do not forget din yung worry din ng iba na masyadong marami ng distraction, na nagugulo na yung parang focus ng mga tao. So ako, yun yung aking punto dito, na kung ikaw ay proactive na na punong abala sa prosecution panel, o pati na rin sa defense panel, because I assume even attorney season meron silang backup na plan kung sakali meron mangyari. Sana nag-a-appoint sila ng parang tinatawag natin na ano, na contingency plan kung sakali mang meron mangyayari na hindi nasahan.
3: Yes.
0: Oo. Tsaka yung sayang yung momentum na na-build kahapon. Diba?
3: Habang fresh pa sa atin yung mga back records and the numbers and
0: tsaka
3: everything.
0: Tsaka ang daming na-i-present kahapon ng mga witnesses. Diba? So tala kumbaga sa ano yan sa launch ng isang racket pumapaimbulog na eh.
3: Oo, nabitin. Wank, wank, wank.
0: Sumabit sa sampayan. So, Prof. Arjan, okay, for now, we will leave it there for the meantime, ano po, and I will declare an early lunch for you, Prof. Kasi
3: kay Sir. Maki-birthday lunch
0: apo,
3: ka na.
0: Apo, at, maya-maya, kayo naman po ni na Liza ang siyang mag-uusap kung sakaling bumalik pa.
3: we'll know later on. But thank you so much, Prof, for your time and insights dito po sa DZMM.
0: Thank you, Prof.
1: Maraming salamat din po.
0: Ayan, maraming salamat. It was a pleasure having you in the program para ma-confirm namin kung ano yung mga suspecha pa lang namin. Lalo na kayo ng gulo-gulo. Professor Arjan Aguirre, Assistant Professor ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University. It's 11:03 in the morning. Balita Patan Special Edition. Susunod na!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

0: Ang oras, alas 11:04.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Radio Patrol 63. 40 taon na una sa balita, una sa public service.
3: DZMM Numero 1 sa aksyon!

0: 7:05 in the morning. Eh, nagkagulo yung schedule sa Senado. Nagkagulo din ang programa dito.
1: Oo, nagseservisyo.
0: Liza Aquino.
1: At Peter Musi. Di ba? Gusto mo yan, partner? Tumawid tayo sa sponsor.
0: Baka mabash tayo.
1: So, hindi.
0: Kasama ko po si Miss Liza Aquino, ang reporter na pangkalawakan. Samantala, may mga balita tayo, no? Kailangan ma-share natin ito. Naglabas po ng statement ang Philippine Airlines sa kanselasyon ng flights kaugnay ng sitwasyon sa Riyadh. October 8 ngayong araw, kanselado ang flight PR654 Manila to Riyadh.
1: Ito'y kaugnay ng nagaganap na developing situation sa Riyadh. Ayon po yan sa statement ng Philippine Airlines. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para po sa mga updates single po dyan.
0: Yeah. I have a feeling.
1: Makakapit to ba to sa atin? Sa malayo ba to yung Riyadh? I mean, sa
0: Saudi Arabia.
1: Oh, iniisip ko eh, parang okay, maapektuhan ba ang langis na naman ba because of this quote-unquote developing situation? Saan ba ito sa mapa?
0: Well, it's Saudi Arabia.
1: So,
0: I think the second biggest producer of oil, ano?
1: So, yes.
0: Malamang.
1: So, sana hindi.
0: Pero ito po eh, actually, nagsimula ito mga dalawang araw na yata nakakaraan, Liza, dahil sa may mga tinatarget ang Houthis mismo sa Riyadh. Okay. So, pero mamaya po, mas ma-detalye pa yung bibigay namin sa inyo. Ano po? In the meantime, at this time, meron tayong time check.
1: Oras Liza. Natin. Oras po natin, 11:06 ng umaga mga kapamilya.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Naisip ko lang, partner, ito lang, medyo may hangover pa ako sa nangyari sa impeachment, supposedly day 36, is it?
0: Mm-hmm.
1: Eh, baka hindi nga, dahil ito, hindi naman araw-araw, taon-taon may impeachment trial.
0: Okay.
1: So, kumbaga parang naisip ko, maging po bang ating prosecution panel, nangangapa pa dito, kaya walang contingency plan. Hindi naman every year may nai-impeach na official kaya hindi nila na-take into consideration ng ganito, yung virus, sabi nga ni President Duterte before. So, ito bang mga dahilan? Pero dapat na-assess na nila ito ngayon. Dapat, moving forward partner, magplano na sila. Hindi na dapat maulit ito, kumbaga, di ba?
0: Oh, well, I don't want to be unkind to the prosecution, pero day 36 na
1: actually, no? Sa bagay, may point. Oo, hindi pa ba natin to dapat? Dapat
0: tsaka,
1: kahit paano nakapag-adjust na tayo well.
0: Tsaka yung ano, yung the fact na BIR ito, kumbaga, isa ito sa mga poste ng kanilang iniluluhog sa bayan na meron, guilty talaga. Pero, di ba, to get to that, ito yung mga poste. AMLC, 'di ba? Merong bank records,
1: yes.
0: And then ito yung isa pa.
1: Mm-mm.
0: Itong BIR, because we're talking about yung ITRs.
1: Mm-mm.
0: Ano yung ITRs?
1: Income tax returns part.
0: Correct. Yan
1: okay.
0: Ang ilalabas ng BIR witness na si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez.
1: Marquez.
0: At least yun ang inaasahan na
1: natin.
0: Ilalabas.
1: Mm-mm.
0: Okay.
1: Mm-mm.
0: So in other words, haligi po ito. You cannot, hindi pwedeng imenos ng prosecution ito.
1: Mm-mm.
0: Kung ganun, edi sana, again, in retrospect, edi sana meron ang naka-back up kay Attorney Erwin Matib.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Na maghihimay nito, magpipresenta ng mga records na ito.
0: Ano-ano man ang mangyari, diba, merong sasalo.
1: Mm-mm.
0: At as a matter of fact nga, kung ikaw ay medyo praning-praning, diba, kung meron siyang next in line, wag tayong magsama sa kotse.
1: Actually,
0: diba?
1: Oo.
0: Separate tayo. Wag naman mangyari.
1: Hindi pwedeng nasa isang sasakyan. Oo.
0: Don't put all your eggs
1: in one basket.
0: In one taxi.
1: Yun lang. Oo. Papunta ng Senate. No. Oo.
0: Okay. at this point. Ayan.
1: Okay. Sabi tayo na iba. Segway sa ibang topic. Gusto, yes. Kaya pa ba natin to, partner?
0: Ito na. Makakausap po natin ang National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers at ang pag-uusapan po natin. Lalayo muna tayo sa impeachment for now. Ano po? School Safety Security Summit. Okay. Si Ma'am Ruby Bernardo ang ating makakapanayam. Ma'am Ruby, good morning po. Si Peter at Liza dito sa Balitapatan.
3: Hello po, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng tagapakinig. Belated Happy World Teachers Day po sa lahat ng mga teachers na nakikinig din.
1: Yun nga dapat ang babatiin ko ngayon. Hello, hello po sa lahat ng mga grupo natin dyan. Ang teacher ni Azzy, ang aking baby po eh. No? And I think today may mga ibang programa po ngayon ng DILG at Philippine National Police. May ongoing summit din po sila. Just a couple of blocks away dito po sa aming himpilan ngayon eh. No? We'd like to ask lang po ma'am, kayo po ba ay... nandito sa ilan po sa mga school summit na nagaganap ngayong araw?
3: Yes, no. Alam niyo po, mahalaga yung pagkilala na talagang may urgency yung pag-address natin dito sa school safety.
1: Mm-hmm.
3: Kasi alarming po talaga yung 10 kaso na may kinalaman dun sa, of course, violence sa mga eskwela natin. Nakakalungkot, buwan pa lamang no, yung inaabot natin simula nung magsimula yung klase. Nagbago na nga yung school calendar pero mas lumala nga yata no, ngayong panahon na ito. Kaya sabi natin, while ayaw na natin talaga no, na mangyari ulit no, yung ganitong mga terrible, hindi inaasahang insidente sa loob ng ating mga paaralan, maganda rin mag-reflect kasi alam niyo po, 2027 budget, yung dinidinig ngayon sa Kongreso at Senado, papunta na po sa Senado. No? Gusto natin na matugunan yung mga pangangailangan. Preventive measures ang kailangan natin. Hindi yung parang tutugon na lang tayo pag nariyan na no, yung mga insidente katulad nito. Kasi nakita po namin for 2007 budget, mukhang kulang pa rin eh, no, yung nilaan para doon sa mga infrastructure natin, yung safety infrastructure, mental health personnel, lalo na sa mga eskwela natin. Sabi nga natin yung overcrowding of classroom, talagang ano yan eh, nakakabigat pa yan para... sa aming mga teachers na matukoy yung mga red flags dun sa aming mga estudyante. Kasi nga naman, kung sa lampas sa 50 yung aming estudyante, hindi namin makita kung meron ng problema. Yung individual differences ng mga bata, hindi rin namin talaga matukoy. Hindi rin kami empowered kasi walang Teachers Protection Act to execute yung teachers' discipline. No? Marami po sa amin nakakasuhan sa pagdidisiplina sa mga bata. Kaya yun yung nire-raise din po namin na point dito kasi... yung teachers natin nasa forefront din po talaga lagi pagka ganyang mga insidente.
1: Opo, ma'am, ako po actually nagko-cover ng budget hearing for the Department of Education and yung BARC, yung pong isang subcommittee ng Congress, may I just say, nagdagdag po sila ng 500 million pesos for school safety funds alone. So additional po yun on top of the original na 2027 allocation for the school safety. 500 million pesos, do you feel po, Ms. Rubina, sapat din naman po yon na madagdagan po para po sa seguridad po ninyong mga guro?
3: Well, sa tingin po namin, maliit pa, no? Para tugunan yung, I think, 40 plus thousand schools, public school pa lang yun, no? Sa Pilipinas.
1: Yes po.
3: Kami po, ang inaabangan namin, Ms. Ika, yung ano eh, personnel. Kasi... sinasabi po ito ng ating mga registered guidance counselor, we only have 1,200 sa buong Pilipinas.
1: Yes, so, tama po yun.
3: Kumpara dun sa 40 plus thousand na schools natin, no?
1: Opo.
3: May dinideploy po na hindi pa naman po namin nararamdaman yung 10,000 na school counselor associates.
1: Yes, tama.
3: Pero ang sinasabi po ng ating mga guidance counselor, alam niyo po, hindi pa po pala reclassified yung kanilang sahod. Eh, dalawang taon na po na narinig
0: yung bata. Ano ibig sabihin nun, Ma'am Ruby?
1: Na hindi reclassified.
3: Kasi kung matatandaan po natin, nagkaroon po talaga ng law na pinapataas no, yung sahod ng ating mga guidance counselor to salary grade 18. Kasi alam nyo po, ang sahod ng isang guidance counselor dito sa Pilipinas, katumbas ng teacher 1, eh may mga MA na yan, may mga nag-doktor na, training, pataas yung requisite nila para maging guidance counselor ka, makapasok ka sa public school, pero yung sahod, 31,000 gaya ng entry level ng teacher 1. Kaya po, yung motivation talaga ng ating mga guidance counselor, eh wala, no, para mag-apply, no, dun sa ating mga schools, pero yung mga guidance counselor natin na nananatili na ganyan yung sahod, tapos dami nilang trabaho, eh dapat naman unahin. No, yan po yung ating panawagan din, no? Kaya ayun yung isa, no, importante yung personnel. Kasi pagka yung teacher ang sasalo niyan, eh overwork na nga, eh mahihirapan po tayong ma-resolve, no. At syempre, ito nga sinasabi nga namin, yung overcrowding talaga ng classroom, kaya din pinupush din natin yung Kongreso, yung Senado, nagpahayag na po kami ng aming statement doon sa 700 na target lamang natapusin for 2027 na classroom. Kasi kulang po yun, kapos po talaga yun, yung past administration nakakapagpatayo ng almost 20,000 plus in a year on average, pero during the Marcos administration, mukhang 5,000 lang yung average na napapatayo.
0: But it begs the question, ano po, Ma'am Ruby, na first on the yung mga counselors, bakit napaka basic nung ano na yun, di ba, yung question na yun, na magkano ba dapat ang
1: sweldo,
0: nararapat na sweldo? Bakit hindi po ma-pinpoint na you have to adjust? Walang nang pag-uusapan diyan. Is it a question of finite or limited resources?
3: Kaya din po, naku, sana nakikinig po sa atin ngayon yung Department of Budget and Management, kasi po nung nag-dialogue po kami sa DepEd, doon lang po nagkaroon ng joint circular, no, na nagtatakda doon sa kanilang salary grade, no. Kaya sabi ng DepEd na ipasa na raw po yan nila sa DBM, kaya nasa kanila na po yung bola. Secretary Kim, naninawagan po yung ating mga guidance counselor na tugunan po talaga ito, no, ma-reclass na yung kanila. Kumbaga mataasan na yung kanilang sahod kasi deserve po nila yan. 2 years pa nga dapat ay adjust na yung kanilang salary. Ano yan, kumbaga sila yung mga matagal na nananatili nakasama ng ating mga estudyante sa laban natin para nga doon sa pagiging safe, pagiging ligtas ng ating mga paaralan. Kaya sana unahin po talaga sila.
0: Eh, pero let's put it this way, at alam ni Liza ito, ang education ang may pinakamalaking budget annually. Tama ba, Liza?
1: Isa sa mga.
0: O, isa sa mga, oo. Oh. Eh, pero ano ngayon ang dapat na gawing priority? So you have the increasing school violence, kailangan mo ng guidance counselors. In the meantime, napakalaki pa rin ang deficit sa number of classrooms. Eh, as far as the ACT is concerned, ano po ang inyong recommendation ukol sa prioritization?
3: Well, kami, nakikita po namin ngayon sa 2027 budget, actually hindi naman pinakamalaki, no, yung pondo for education, kasi may mas malaki pa rin yung infrastructure, syempre yung utang panlabas and other na nakikita namin na pwede pang pagkunan. Halimbawa, confidential and intelligence fund at iba pa na tingin namin mga lump sum funds na pwedeng maibalik yung 44.5 billion na kinaltas doon sa DepEd. Last year, actually this year, historic na yung budget, 4% of our gross domestic product eh nailaan doon sa ating budget for education. Pero sadly ngayon po, medyo bumaba, 3.9%. Kaya kung kami po, para po mapanatiling ligtas yung ating mga paaralan, eh yung mga basic talaga yung dapat unahin. Alam niyo po, yung mga eskwela natin, yung iba nga walang gate, walang mga bintana, hangin yung classroom. Kaya nga nung shooting drill, nakita yan ng mga ano natin eh, ng mga media natin, no, na eh ganito, ang hirap po talaga i-conduct yan kung ganito yung ating kalagayan sa eskwela. Yun sana yung pagtuunan ng pansin, kasi ang sabi natin, may pera naman, pero hindi namin nararamdaman, no, na ito ay para sa edukasyon, na priority talaga yung education. At lalo na yung mga teachers natin. Ako, nag-teachers day. Ang gusto sana naming marinig, salary increase and benefit.
0: Oo. Eh, yung theme pa naman nung 18th National Teachers Day, eh, teacher, ikaw naman.
3: Oh,
0: tama ba? Tama po ba?
3: Opo. Opo, teacher, ikaw naman. Sana nga po kami naman.
0: Ayun. Yung ibang reply dyan. Teacher, ikaw na naman.
1: Ikaw na naman. Ikaw pa rin.
3: Yun na nga po. Sana nga po. Ay, hindi na teacher lagi ang natataya.
0: Yes. Opo. So, in the meantime, for Secretary Sunny Angara, ano po, ano po ang mga narinig ninyo na priorities niya, and thus far, how do you assess the performance of the DepEd under his leadership?
3: Naku, Secretary Angara, talagang ang malaki ang expectation namin no nung siya ay itinalaga bilang DepEd Secretary kasi kumbaga naging kakampi na no doon sa ilang mga bills no kaya nga lang talagang kapos pa no para maramdaman talaga nung teacher yung kumbaga ginhawa. Sabi nga namin dagdag na sahod, hindi dagdag na trabaho. Maraming mga changes at sa mga changes na to talagang yung mga teachers natin sinasabi na nakakapagod dahil may 3-term school calendar, tapos hindi namin naramdaman yung sinasabing nabawasan yung aming mga admin tasks, tapos dahil nga hindi nagdagdag ng personnel, no? At ang pinakahinihiling talaga ng teacher, nako, ano talaga, salary increase, no? Kasi halos patapos na yung EO64, yung salary standardization law, tapos itong personal economic relief allowance, no? Nagpasa kami niyan nung 320,000 na pirma sa Kongreso. Ibig sabihin, ganyan po karami ang gusto pong itaas na itong economic relief allowance na 17 years nang mananatiling 2,000. Gusto namin gawing 5,000. Kaya kahit po yan, kumbaga mararamdaman na ng teacher yung pagkalinga sa amin. At hindi lang mga teacher, lahat ng mga government employees din.
1: Panguli na lang po, Ms. Ruby, no? I remember nung sa isang ambush interview, sinabi ni Secretary Sonny Angara na magkakabit naman daw po sila ng mga metal detectors, ng mga bakod, ng mas maraming security personnel para po sa kaligtasan ninyong ng ating pong mga guro at mga estudyante. Ano po assessment niyo dito? You think that's enough as well para po kahit papano mabawasan po yung pangamba ng mga teachers at students po na pumapasok given na ang dami pong nangyayari school-related violence ngayon?
3: Well, kinikilala naman natin no, na malaking tulong yan kasi ngayon ang problema ngayon kapag wala kang metal detector talagang ang haba ng pila sa mga eskwela natin. No? Pero sabi natin yung mga long-term solutions dyan talaga gusto nating ma-prevent no yung mga ganyang mga insidente tapos maging safe yung ating mga paaralan kailangan mo talagang magdagdag ng mga binabanggit nga natin ng mga mental health personnel tapos yung teaching personnel din kasi talagang kulang po yung teacher natin tapos zero budget yung allotted for hiring of teachers for 2027. Sabi nga ng mga future teachers natin ako wala pala kaming aasahan na nangangarap makapasok sa mga public schools natin, no? Kaya sabi natin mag back to basic para makita natin yung backlog. Grabe yung backlog po, 166,000 classroom, 145,000 teachers. Tapos yung textbook natin hindi pa na-deliver ngayon kahit na nagbago tayo ng school calendar. So, ibig sabihin yung mga teacher natin ang nag-a-adjust dyan.
0: Naku po.
3: Kaya talagang teacher na naman, no? Okay. Kaya kami po talaga agresibo ngayon sa pag-engage doon sa 2027 budget para mapunta po yan sa edukasyon.
0: Ma'am Ruby, prangkahan tayo bago tayo magpaalam. Nagla-live selling pa rin ba ang mga teachers? Kailangan bang gawin yun?
1: Sumaside hustle.
3: Nako, hindi ko po itatanggi lahat po ng pwedeng pagkakitaan ginagawa na po ng teacher kasi kapos po talaga.
1: Nakakalungkot, nakakalungkot. Okay.
0: Ay, nako.
1: Di, ubus na yung oras nila partner sa pagtuturo sa bata in the admin works.
0: Wala ko, sila naman yung bibigyang pansin kasi teacher, ikaw naman ang tema. Oh. Maraming salamat. Sorry po Ma'am Ruby, I mean nalulungkot kami sa mga balita ninyo. And we pray for better days. Ma'am Ruby, thank you.
1: Salamat po.
3: Salamat po. Maganda araw po ulit.
0: Si Ma'am Ruby Bernardo, National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers. O, act ng ating oras. Liza!
1: 11:23!
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Basta AM, DZMM.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
12: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong baliktaktakan, ating aabangan, tututukan, kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fun, solid kaban.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na maglilingkod.
0: Kanina sa balita namin ni Eliza, meron kaming nabasa na pneumonic.
1: Ano diba? Ba yun? Pneumonic plague.
0: Oo, nakakatakot.
1: Diba?
0: Malaman nga natin. Naalala ko, very one of the most sought after interviewee siya noong panahon ng COVID-19.
1: Opo.
0: Isa pong pulmonologist sa Philippine Heart Center, si Dr. Maricar Limpin. Doctor, good morning po. Si Peter at Liza dito sa Balita Patan. Kumusta po kayo?
16: Hello po.
0: Ay, thank you, ma'am. So, kanina po eh medyo nabagabag kami ng todo eh nung malaman namin na merong tinatawag na pneumonic plague daw o na kakausapin ni President Trump si President Putin dahil dito sa tinaguri ang Russian plague. Ano po ba 'yun? Ito po ba 'yung may kinalaman sa pneumonia o ibang pinag-uusapan natin pag pneumonic na ang taguri?
16: Actually, pneumonia din po yung pinaka-primary problem, ano?
0: Okay.
16: Pero kasi ang pneumonic plague po, iba po yung pinaka-main na bacteria na nagko-cause nito, no? And itong sa nababagitang namatay na tao sa Russia, nagtatrabaho ho sa isang laboratory, yung anti-plague laboratory. Sa ngayon, parang wala pa ho silang masabi kung ano ho talaga ang naging dahilan ano ng kanyang infection, no?
0: Yes.
16: So hindi pa ho ma-identify, kaya nilagay ho nila diyan yung ang pinakadahilan na ang cause of death ay pneumonia of unknown ano etiology, no? Ibig sabihin hindi ho identified kung ano yung nag-cause ng infection, at ang pinakaano pa ho niyan hindi alam kung naturally occurring yung plague na yung pneumonic plague na to, ibig sabihin yung natural na sa labas po, no, nakuha, or kung yung infection na nakuha ko niya ay coming from the laboratory na kung saan siya nagtatrabaho.
0: Aba, Doc, abay, parang repeat refrain ito ng Wuhan, ah.
1: Okay.
0: Di po ba?
16: Yes.
0: I am nervous.
16: Pero sa ngayon po kasi, siyempre ang mnemonic plate po, kailangan meron po kayong tayong exposure, no, para dito. So far, hindi pa naman nagre-raise ng alarm, no, yung World Health Organization, maski kung mapapansin ho ninyo, maski yung Center for Disease Control, hindi rin. Mm-hmm. But, ang dapat nating isipin at gagawin, lalo na ng ating pamahalaan, mm-hmm, no, mag-continue ho tayo mag-monitor. Kasi ang isang nakikita nating problema, yung isang namatay na yon, mm-hmm, may kasamahan din ho siya ngayon na mukhang nagkaroon na naman din ng infection. So I think ito yung dapat na titignan natin, kasi siguraduhin natin na hindi ho dumadami yung nagkakaroon ng infection na ito. At kung dumadami po, sino-sino yung mga, kung sino po yung nahawaan, baka yung in contact with doon sa mga nagkaroon na ng infection. At o kaya, in this case, yung namatay, in contact ng doon sa namatay sa Russia.
1: Ayun nga po, sana tatanungin ko, ano ba, para po ba itong, since pneumonia airborne po ba ito, is it about time for us to take precautionary measures? Magmamask na po ba tayo ulit lahat? ano po, your thoughts, doctor?
16: Hindi naman po. No. Kaya nga po ang pinaka-importante ay surveillance, no? Yung monitoring, no? Kasi ito po yung ano yung natin. Tapos pag-aralan natin, alamin muna natin kung ano ang naging dahilan ng respiratory infection. Mahirap po kasi yung hindi natin inaalam. Kasi kung hindi natin alam, baka po natatakot tayo, tapos hindi man lamang natin maiintindihan kung ano yung nangyayari. Kailangan nung maintindihan natin. Para maintindihan nung natin, kailangan malaman nung natin kung ano yung nagiging cause nung infection na yan.
1: Mm-hmm. Opo. Pero para po, siguro, sa Philippine setting ngayon, ang dami po may sakit ngayon, Doc, actually.
16: Yes po. Opo.
0: Totoo pala yun.
1: Ang daming, nabiktima po ako niyan last week alone, no? Nakuha ko sa anak ko, na yung anak ko ay nakuha niya sa kaanak niya sa Pampanga, so medyo chain reaction po ito. What's going around po ngayon sa Pilipinas? Just to shed light lang po.
16: So far, ang mga nakikita po namin based doon sa mga test na ginagawa po namin, it is really more of viral infection, ano? So marami po kami nakikita ngayon na flu, no?
1: Okay.
16: So yung iba, influenza A, influenza B, so kasi dalawang klase yung nagkakos ng flu. Tapos yung iba po ay ano naman, viral infection po, na katulad po ng mga adenovirus, na ang pinaka symptoms lang po ay sipon.
1: Yes.
16: Kung papansinin ninyo, may sipon kayo, tapos medyo after diet yung sipon, tumutulo sa may lalamunan, sumasakit din ang lalamunan ninyo.
1: Tama.
16: Tapos yung iba naman po, respiratory syncytial virus, no? Nandami din ho niyan. So, ito po yung pinakapangkaraniwan na nakikita ho namin based doon sa test na ginagawa ho namin, ano? Kasi meron na ho tayong mga test na available, although a little bit more expensive, but
1: yes,
16: mas medyo kaya na ho natin, ano? Hindi katulad noon, wala talaga tayong magawang test kasi sobrang mahal. Pero ngayon, dahil sa dami na nga nang gumagamit din ng mga test na ito, ay mas nagiging accessible and affordable ho sa mga tao.
1: Oh, flu virus partner.
0: Yun
1: ito
0: na nga. Pero,
1: oh,
0: Doc Maricar, sabi po ng credit to Malacanang, sabi po ni BBM, inatasan na niya ang mga ahensya na mahigpit na magbantay upang hindi makapasok sa bansa ang tinaguriang Russian plague. Okay, very good. Paano natin gagawin yun?
16: Monitoring po, monitoring. So, kailangan subaybayan ho natin. At ang pagmamonitor po natin, hindi lang yung monitoring ng mga tao na dumadating ho dito sa atin. Kung hindi minomonitor din ho natin kung ano yung nangyayari ngayon sa Russia. Kasi yan yung kailangan nating maintindihan.
0: Okay.
16: No? So, unang-una, kailangan Kasi katulad nung sa Wuhan noon, kung maano-ano ninyo, initially hindi pa rin nila, yung initial na mga first few days, so hindi nila alam kung ano yung nagiging dahilan. Pero nung malaman na ho nila, yun nga lang ang nangyayari, medyo madami-dami na yung naapektuhan. Mm-hmm. Eh ito naman po, parang dalawa pa lang, so yung isang namatay at may isa na nagkaroon ho ngayon ng sakit, pero inaalam ho natin ngayon kung ano po yung pinaka-cause talaga. Kasi doon sa namatay, wala hong ma-identify eh. So baka ho itong pangalawa na ito may makita na ho na causative organism.
0: Of course, usapan nga nun eh, we closed our entry ports too late. Ano po?
1: Yes.
0: In this particular case po ba, dapat maghigpit na tayo kung ang travel history niya ni galing sa Russia, ganun?
16: Ano naman po, siguro ho, kailangan tingnan lang ho natin kasi importante na alam ho natin kung saan nang galing. So, meron hong specific na lugar kung saan mahirap kasi i-pronounce yung ano ng ano no yung region na yon yung
0: Russia.
16: Region
0: Apo.
16: Russia. So I think kung nanggagaling doon sa area na yon, maaaring mas close to a monitoring natin doon sa mga tao na manggagaling doon sa lugar na yon.
0: Opo, Kirkusk ba yun? Opo.
16: Opo.
0: Oo, yan tinatarget din ng Ukrainian eh. Napapunta sa Ukraine. Ano po? If we know already, Dr. Maricar, ano po ang mortality rate nitong tinatawag na Russian plague na ito, yung pneumonic plague?
16: Mabilis po ito eh. Mabilis po eh, no? Yung kunyari kung totoo kung ito po ay yung pneumonic plague, no? Yung Yersinia pestis, ang organism na nagkakos, no? Medyo mabilis po ang ano nito, ang pwedeng maging symptoms at pwede nga talagang mabilisan na pwedeng mamatay, no? But ang pinaka-importante ho dito, kung malaman ho nating pneumonic plague ho talaga ito, meron naman ho tayong antibiotic na pwede ho nating magamit. Madami-dami din po. So, yun nga lang po, importante na malaman natin. So, kaya importanteng malaman natin kung pneumonic plague ko ba ito. Kasi alam ho natin, kung pneumonic plague, alam ho natin, identified natin yung bacteria na nagiging dahilan ng infection. So, may mga antibiotic ko tayong magagamit. And then, kung alam ho natin ito, tapos may mga tao ho na na-expose doon sa tao na nagkaroon ho nito, pwede ho nating mabigyan din ng mga prophylaxis, no? Para ho sa ganun, hindi, mas makokontrol ho agad natin yung pagkalat.
1: Pero meron po ba tayong testing, example, mga lab test to confirm kung pneumonic plague ito?
16: Meron ho tayong yung mga culture po yan, ano, na meron naman ho tayong available, no? Magagawa ho natin. As long as alam ho natin na yun po ang pinanggagalingan ng
1: antigen part
16: ng pathogen. Identified ho natin yung pathogen.
0: Last na lang Doc Maricar, yung tinatawag na annual flu shot, covered ba ito?
16: Hindi po.
1: Tinamaan nga ako,
16: nakabaksin na. Sa bacteria po itong pneumonic plague. So, identified na natin yung microbiome.
0: Mm-hmm.
16: It's a Yersinia pestis po. Ang mga flu shots po, ito po ay for influenza A at saka influenza B prevention. Maski po yung mga pneumonia vaccines po natin, hindi rin po dito sa pneumonic plague na to.
0: Okay. Kala ko
1: nakavaccine na ko eh. Tinamaan pa rin ako eh.
0: Ayan na naman. Lalabas na naman yung mga vulnerable.
1: I'm so lucky.
0: Comorbidity. Dr. Maricar, thank you very much po. And I'm sure we will get in touch with you again. No? Sana hindi na
1: lumala ito. Pumasok
16: pero
1: sa bansa.
16: Pero sana po hindi na lang lumala. Pero right now,
1: mati
16: ho kami sa Philippine College of Physicians. Namin yung mga kasamahan ko ho na pulmonologist at saka yung mga infectious disease experts natin. Pare-parehas ho namin na closely minomonitor itong mga nangyayari ngayon sa Russia para ho mapagandaan na agad natin.
0: Thank you ma'am. Mabuhay po kayo, Dr. Maricar Limpin. Thank you ma'am.
16: Yeah, right. Thank you and stay safe everyone.
0: Ayan, naku po, pag naririnig ko talaga si Dr. Lipin, nagpa-flashback.
1: Buwabalik ang trauma, partner.
0: Oo.
1: Sinabi din kasi yun last time na we're monitoring it, we're closely monitoring it to make sure hindi makakapasok sa bansa ang COVID-19.
0: Hello, ayun. Positive.
1: Nasa Cebu na.
0: 11:39 ang ating oras. Sandali lang po ha. Babalik kami ni Liza in just a short while sa Balita Patan, the special edition.
17: DZMM Radio Patrol 63. 40 taon na una sa balita, una sa public service.
5: Basta AM DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
19: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo, hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pecord.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
21: Wow, Mama! You know I love

0: with regular use, results may vary.
1: Ako din! Lab namin ang Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
2: Baba!
0: Ha! Nakakabahong germs! Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
3: Kontrobersya, pugo-pugo, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ang DZMM Radio Patrol 630.

0: Ang hirap maramdaman ng Pasko.
1: Ngayon, totoo.
0: Oh, parang ang dami-dami nating problema. Tapos taas-taas pa ng presyo. Tapos sasabihan ka pa. Oh, congratulations! 7.2% ang inflation.
1: Ako, ano ba yan?
0: Where do we go from here? Malaman nga natin ano maipapayo ng ating Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines Incorporated at isa sa mga pinagpipitaga ng nating suki sa DZMM, si Professor Emmanuel Noel Leyco. Prof. Noel,
1: hi,
0: good
1: Prof.
0: Morning po.
2: Good morning po, Sir Peter and Ma'am Liza.
0: Apo, apo. Kumusta po kayo? Dapat bang ano, maramdaman pa rin ng pagdiriwang ng Pasko o ang Pasko ay sumabit?
2: Well, tayo naman po very creative. Kahit na walang-wala, eh nagagawa pa rin natin na maging masaya ang ating Pasko.
1: Yeah. Naku, pero
2: ang realidad niyan, eh talaga pong mabigat, masakit sa bulsa ang mga sumusunod na araw.
0: Opo, opo. Eh, itong 7.2% is the highest thus far, pero hindi po ito ang unang beses na meron tayong 7.2 dahil April, 7.2% din po ang inflation. And from wherever you look, Prof. Noel, ano, mataas ang bilihin, lalo na ang presyo ng gasolina at diesel, pati na ng gas. Eh, ano po yung direction nito? Would this even be worse going into the holiday season, you think?
2: Eh, kung hindi po magbabago ang direksyon ng mga presyo sa labas ng bansa, unang-una po ang presyo ng petrolyo, at saka po yung presyo ng mga ini-import natin, eh talaga pong tataas ang presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas.
1: Mm-mm.
2: At pagka nagtuloy-tuloy pa po ang pagdaos-dos ng halaga ng piso kontra dolyar, eh talaga pong mahirap isipin ano ang hinaharap natin ngayong Kapaskuhan. Mababa ang halaga ng piso kontra dolyar, mataas ang presyo ng mga bilihin sa labas ng bansa na ini-import natin, patuloy naman pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya po, sa ngayon, ang isa pang inaabangan natin, ano magiging epekto ng suspension ng exports ng China sa Pilipinas, yung kanilang oil export. Mga 30% po yan eh.
0: Mm-mm.
2: Na mga refined petroleum products ang kinukuha natin sa China. So mm-mm. Ngayon, ang ano natin, parang pinagsasama-sama na.
0: Oo nga.
2: Export suspension, oil price hike sa Middle East, tapos yung depreciation ng piso. Dati, double whammy. Ang explanation natin ngayon, triple whammy.
0: Tama, tama.
1: Opo. Eh, meron pa po tayong issue ngayon ng ano, may I just add yung issue ng Super El Nino po niyan. Sa tingin niyo po ba, Prof, may magkakadirekta pa po yan na epekto niyan before the year ends sa inflation natin?
2: Sigurado po yon, dahil ang isa sa pinakamataas na dahilan sa pagtaas ng inflation sa atin ngayon ay yung ating food. Napakataas po ng inflation natin sa food, no? At dahilan na rin yan doon sa mga bagyo na nakita natin ngayong September.
1: Mm-mm.
2: At saka yung logistics, no? Mataas din ang presyo ng mga gasolina pagka iniluluwas ang mga produkto galing po sa iba't ibang lugar ng Pilipinas.
1: Mm-mm.
2: Ngayon, kung magkakaroon pa ng El Nino, ano yan, ano, kasama na po yan doon sa matinding epekto ng pagpapalit ng klima dito sa Pilipinas, no? Yan po dapat nating pinaghahandaan na, kasi yung mga ibang probinsya, mga ibang lugar, nararamdaman nila masyadong mainit na.
1: May mga ilang lugar na nagdeklara ng state of calamity. Oy, I think dahil sa mga
0: sa amin sa norte.
1: Ah, sa inyo na nag-ano na Cagayan.
0: Oo, yung ano, Isabela, yung Magat River, mababa na talaga ang tubig. Yun pa naman ang pinagkukunan ng irigasyon. Oo. Pero Prof. Noel, you know, with all these problems, eh, lagi natin naririnig yung, you know, we are implementing a whole of government approach. Ano ba pwedeng gawin talaga ng gobyerno? Hindi naman pwedeng may silver bullet dito, no? Mm. Pero from a priority standpoint, ano po ang pwedeng i-address kagad ng gobyerno?
2: Ang isa pong tiningnan ko bago tayo mag-interview ay unique ba sa Pilipinas ang pagtaas ng presyo? Eh, hindi naman po unique. Kaya lang, tayo ang pinakamataas. 7.2%. Eh, yung iba natin, mga kapitbahay natin, kataasan na po yung mga 5%. Pero marami po, mga nasa 3%, 4%. Tayo ang pinakamataas.
0: Mm-hmm.
2: At ang tingin ko po dyan, yung napakataas na pagkilos ng presyo ng petrolyo, ang isa sa pangunahin na nagtutulak ng pagtaas ng presyo natin. So, sa akin, kung mamarapati ng Pangulo, binigyan na naman siya ng power, ng authority, ng Kongreso, na pwede naman suspindihin ang excise tax. Malaking bagay po yan para sa ating pong purchasing power ng ating mga mamamayan. Hirap na hirap. Ang taas-taas po ng presyo ng mga produkto ngayon. Kung mababa pa yung halaga ng piso, mahinang-mahina ang kanilang purchasing power, makakatulong po kung ang excise tax ng gasolina, ng diesel, at kasama na po, syempre, yung LPG, eh, tanggalin na po. Malaki na po ang kinita ng gobyerno dito po sa mga excise taxes na ito. At may value-added tax pa. Yan po ay patong. Kaya malaki na ang kinita sa value-added tax. Patuloy na kumikita doon sa excise tax. Kaya po, malaking bagay kung pag-isipang mabuti. I-withdraw muna o bawasan ang excise tax na itinapataw po kada litro ng petrolyo.
0: Pero Prof. Noel, kasi parang ano yan eh, catch

0: seryosong problema po ang pagdaos-dos naman ng ating ekonomiya sa kabuuan. Nung nakaraan, ang report nila ay 2.3%. Pero ngayon, kung mas bumagal pa ang ating purchasing power o humina ang purchasing power ng mga mamamayan, eh lalo pong mababawasan ang consumption natin at lalo po yung magbabawas ng paglago ng ating ekonomiya. 2.3%. Pagka humina pa ng husto ang ating consumption, eh mas malaking problema po pangkalahatan ang mababang paglago ng ating ekonomiya.
1: Opo.
0: Eh, mas malaki ang uutangin natin kung hindi tayo makapagpalago ng ating ekonomiya, wala tayong makukolektang ibang mga buwis, eh talaga pong mas malaki ang problema ng pamahalaan sa mga susunod na buwan.
1: Opo, Prof, para lang po sa perspective ng mga kapamilya nating nanonood, when we see 7.2% inflation rate, gaano po kalaki yung dagdag sa presyo ng bilihin para kila aling nene na nakikinig ngayon, gaano po ba ito kabigat? Ramdam na po ba ito ng sobra, itong inflation rate na ito?
0: Ramdam na po yan dahil yan ay inflation last month, noong Setyembre. So yan na po ang binabayaran ng ating mga mamamayan. So halimbawa po sa pagkain, eh, tumaas na siguro yan ng mga 10-15% ang dagdag na presyo na binabayaran ng ating pong mga mamimili. Kaya po, hindi po ito parang katang-isip o imahinasyon o numero lamang. Pagka po tinanong natin yung mga pangkaraniwang mamimili, eh makikita po nila yung dati nilang nabibili ng mga 1,000, ngayon ay siguro ang katumbas na lamang yan ay mga 700 pesos.
2: So in other words, Prof, yung ibinigay na dagdag sa minimum wage, eh baka wala na rin. Naubos na.
0: Ay, ubos na.
1: Grabe.
0: Ubos na po yun. Mm-hmm. Eh, yun nga po, ang binigay nila dati ay 80, tapos sabi nila 60 muna, next year na lang yung 20. Eh, ginawa pa po, sinuspindi. Ay, so, nawala.
2: Oo.
0: Ngayon, nagbibigay po na naman sila ng bagong wage order. Eh, mahinang-mahina po yun. Yung 60 pesos o 40 pesos na idadagdag na minimum wage, eh talaga pong maliit ang magiging epekto niyan. Pero tama lang po yun. Tanggapin natin kung anuman ang dagdag.
1: Opo.
0: Pero ang reklamo naman ng mga maliliit na mga negosyante,
2: yan,
0: hindi po nila kayang ibigay lahat yan dahil sila mismo ay talagang gumagapang na rin para magpatuloy ang kanilang mga negosyo. So, ang gobyerno, hindi naman pwedeng isang kamay lang ang kanilang pakikilusin. Kailangan pakilusin din nila paano ba matutulungan yung mga maliliit na mga negosyante. Ngayon po, kung magdadaan po kayo sa mga, may mga mall, sarado na po yung mga ilang mga maliliit na mga negosyo doon. Nakikita
2: tama,
0: po yan natin.
2: Yan. Oo, nakikita ko po. No. Yun ang ano, di ba? Ito yung when the dominoes fall, eka nga. O nagtaas ka ng sweldo, dapat lang naman, di ba? Pero hindi kakayanin ng mga
1: micro,
2: maliliit.
1: Micro, small, medium enterprises.
2: Hindi talaga kakayanin. Either that or, di ba, mag-lay off sila. Pag magtanggal ka ng dalawa para mabawi natin yung tataas na naman yung ating unemployment rate.
1: Opo. Although I think ang DOLE, sir, ay meron silang program to help the MSMEs na hindi kaya yan eh. They'll give money, parang financial assistance para dun sa mga yon. Pero do you think, sir, professor,
2: napanood
1: that would
2: ko
1: help?
2: Na yan.
1: Narinig na. Oo.
2: Nahulog yung bida sa kabayo.
1: Ayun na. Prof. Oy. Hay nako.
2: What do you say, Prof?
0: Well, sa akin po, maraming mga programa na pwedeng ipatupad ang gobyerno, pero hindi po pwedeng sabihin na, ito lang ang ipapatupad natin. Kailangan po sabay-sabay. Kung sinasabi po nila na all government approach, talaga pong hindi lang isang programa yan.
1: Mm-hmm.
0: So, pagka, halimbawa po, itinaas ang sweldo, kailangan po bigyan naman ng subsidiya yung mga maliliit na mga negosyante para makasabay naman. Bigyan sila ng credit subsidy,
2: yeah,
0: o kaya po, bigyan din sila ng tax holiday. Mga malalaking mga negosyante, binibigyan natin ng tax holiday.
1: Mm-mm.
0: Bakit yung mga maliliit na talaga pong gumagapang na ngayon, dapat po sila din ay bigyan ng ating tulong.

0: Wrong.
1: So yung mga bonuses matatanggap ng middle income earners ngayon niya, 13th, 14th month pay, wala ka na masyadong purchasing power with that yung...
2: Well, it's still a big blessing, ano ha, kasi yung 13th month baka nga pambayad lang sa ano yan sa credit card mo
1: dahil bills and ano, dahil mahal ang kuryente, gasolina, mahal ang...
2: Correct. It's a vicious cycle, I think, prof and partner, no, na ang nangyayari is na gusto mong magtipid wala ka nang mapipigay dahil tataas na naman ang kuryente, 'di ba? Maaring hindi tumaas yung tubig, pero baka magkaroon naman ng stoppage at least, baka magka-rationing pa, wag naman sana. So we're in between a rock and a hard place, sabi nga prof. So what do you think, what can we do as consumers, prof?
0: Well, tayo po, mahirap sabihin sa ating mga consumer na magtipid dahil talaga naman pong nagtitipid na. Pinipigilan na ang mga sarili na bumili lamang ng mga sapat. Pero ngayon po, panahon na talaga na ang gobyerno natin manindigan ano ba ang kanilang programa, ano ba ang kanilang approach, at ito ang ipakita na sa mga mamamayan. Ano ba ang pwedeng tipirin ng gobyerno mismo? Sila po mismo ang magpakita na itong mga programa na dati ay pinag-iisipan pa nila kung itutuloy o hindi, siguro ngayon makikita na nila ano ang prioridad na dapat nilang ipatupad. Pero ang isa pong pinaka-konkreto na kayang gawin ng ating pamahalaan ngayon ay yung excise tax. Ito ang pinaka-mabilis na pwedeng gawin ng gobyerno. Totoo po yun. Pagka tinanggal ang excise tax, lahat yan, pati mayaman, ay makikinabang. Totoo naman po yun. Pero panahon na ang yung mga mas mahihirap, yung mas mga nangangailangan, ay bigyan natin ng pansin. Kung ang kailangan ay bigyan sila ng tax holiday, yung mga maliliit na mga negosyante, bigyan na po natin ng programa sila. Ngayong quarter na ito, pwede natin isuspende, huwag munang magbayad ng tax. Pero yun nga po ang ating pamahalaan, lagi po silang nagsasabi na pagka binawasan natin ng mga taxes, kakaunti ang magiging pondo ng pamahalaan. Pero kitang-kita naman po natin sa mga nakaraang mga pandinig yan sa Senado na ang dami naman palang mga pondo na nawawala sa
1: ilang bank accounts
0: ng bayan.
1: Pero joke lang.
0: Ito po nakakabahala pa po yung ating budget sa next year. Tumaas pa.
2: Siyempre.
0: At ngayon, nakalagay din doon, mangungutang na naman tayo ng mahigit 1 trilyon.
1: Mm-mm.
0: Ngayon po, ang ibinabayad natin sa interest ay napakalaki na po. Pagka nagbabayad tayo ng interest, yun ay inaagaw noon yung mga program, yung pondo para sa mga social programs natin. So, mahirapan po talaga. Pero kailangan po maging malinaw. Ano ba ang programa ng ating pamahalaan? Kakaunti na lang po ang oras ng ating administrasyon.
1: Administrasyon,
2: tama. Oo. So, last 2 minutes na.
1: clutch time.
2: Prof. Noel, maraming salamat. It's good to hear from you again, sir.
0: Maraming salamat po. At kahit na ganyan ang ating dinaranas, ay magandang hapon pa rin po sa ating
1: lahat. Magandang hapon
2: tuloy
1: po sa inyo.
2: Tuloy pa rin ang Pasko. Si Professor Noel Leyco. Maraming salamat, Miss Liza Aquino.
1: Maraming salamat po sa inyo, partner. Ayan. Salamat ka, pamilya, sa pagtutok po sa part 1 and part 2 ng Balita Paton.
2: Apo. Or otherwise known as Namemerwisyo. Liza Aquino. Goodbye. Headline ngayon.
1: Susunod.
2: Jeffrey Arnaez.

0: Radio Patrol 630. Apat na pong taon na. Una sa balita, una sa public service.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Matutuyuan na ata tayo eh. Pumili ako eh. 25 kilos. Sakaling sumwede po yung anak ko, bibili po siya uli. Siyempre, baka mamaya mawalan o kaya magmahal. Kaya nag-i-stack na po kami.
0: Ilang residente sa Metro Manila kanya-kanya ng diskarte sa pagtitipid at paghahanda laban sa Super El Nino. Pagkakasangkot ng 5 Pinoy na turista sa umunoy pagnanakaw sa Singapore, isolated incident lang ayon sa Embahada ng Pilipinas. Forensic financial expert, mahalaga umanong maiharap sa impeachment trial para suriin ang mga transaksyon ni Vice President Sara Duterte. Ilang ekonomista tiwalang makababawi ang ekonomiya ng bansa sa huling bahagi ng 2026. Presyo ng bulaklak sa dangwa, bahagyan ang tumaas ilang linggo bago pa ang undas. At Paolo Avellino kinilala bilang outstanding Asian star sa South Korea. Magandang tanghali, Metro Manila, pati na rin po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez. At sa detalye ng mga headline ngayon.
2: Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
0: Mga kapamilya, kanya-kanyang diskarte ang ilang residente sa Santa Cruz, Maynila para mapaghandaan ang napipintong Super El Nino. Ang residenteng si Carlito mula sa dating Pakilo-Kilo, bumili na ng kalahating kaban ng bigas para makapag-stock sakaling magka-problema sa supply o tumaas ang presyo. Ang barangay chairwoman na si Marisa, minsan na nalang-anya siya kung mag-plancha ng mga damit at binabawasan na rin ng oras sa paggamit ng aircon. Pinapayuhan na rin anya ang mga kabarangay na bumili ng drum para may mapag-imbakan ng tubig.
1: Matutuyuan na ata tayo eh. Pumili ako eh. 25 kilos. Sakaling sumwede po yung anak ko, bibili po siya uli. Siyempre, baka mamaya mawalan o kaya magmahal. Kaya nag-i-stack na po kami.
3: Siyempre, tipid-tipid talaga gagawin. Gaya niya, pag namlansya, dapat isang plansyahan lang. Yung pang isang linggong gamit ng mga bata sa school. Sa gabi na lang kami nag-i-stack.
0: Umaabot naman sa 500 hanggang 700 pesos ang natitipid sa buwan ng konsumo ng residenteng si Mirna sa Bangkal, Makati mula nang gumamit ng solar light sa kanyang tindahan. Ang residente namang si Beth, nag-electric fan na lang at hindi na rin nagbubukas ng refrigerator para makatipid sa konsumo sa kuryente.
4: Kailangan magtipid. Repang puhunan mo na yun. Paid energy only. Yung rep, hindi ko pinubuksan kasi nga medyo heavy yung ano namin, mga daily needs, napakamahal ng ano. Pinapatay ko pagka wala naman sa laman dahil malapit naman ako din sa talipapat.
0: Samantala, ipinarerepaso ni Las Piñas Representative Mark Santos ang franchise ng Maynila dahil sa paulit-ulit na water interruption sa Las Piñas at iba pang lugar. Git ng mababatas nakasaad sa franchise ng kumpanya na dapat magbigay ito ng maayos at sapat na serbisyo ng tubig. Ayon naman sa Maynila, umaasa silang maiwasan ang water interruptions pagsapit ng Disyembre, pero posible pa rin itong babawasan ang water allocation dahil sa very strong El Nino. Sinabi rin ng Maynila na bilyong-bilyong piso ang ginagastos nito para sa pag-upgrade ng kanilang mga water facility. Pinatututukan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapatatag ng supply ng pagkain at iba pang pangunahing produkto kasunod ng pagsipa ng inflation sa 7.2% nitong Setyembre. Balita mula sa Balacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
5: Jeff, sa press briefing sa Singapore, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na ibinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga angkop na ahensya na hindi dapat mawala ng supply ng langis ang Pilipinas. Kapag nahintuan niya ang supply ng langis, ay maaaring sobra ang maging epekto nito sa bansa na posibleng mauwi pa sa paghinto ng mga negosyo at mas lalong lumaki ang dagok sa ekonomiya. Inilatag ni Castro ang programang ipinagtupad ngayon ng gobyerno bilang tugon sa problema, na bilang ang pagtanggal ng 12% VAT sa allowable system loss charge sa bill ng kuryente at pangangasiwa sa supply ng karneng baboy. Gayon din ang patuloy na pagpapatupad ng mga inisiyatiba sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT Program, Walang Butong Program, Tupad at Libreng Bigas, pati na ang iba't ibang tulong sa mga manggagawang sa transport sector. Sa usapin naman ng food security, sinabi ni Kasam na pinalawig ang mga palay storage facility sa Tarlac at ginagamit na ang kauna-una ang commercially approved na bakuna laban sa African Swine Fever na mahalaga supply ng karne ngayong papalapit ang holiday season. Bago bumiyahe papuntang Singapore na ipagpulong pa si Pangulong Marcos kay Executive Secretary Ralph Recto kung saan pinag-usapan ang inflation at pangkaresponde ng pamahalaan ukol dito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado o ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TVMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Diwala ang ilang ekonomista na magsisimulang makabawi ang ekonomiya ng bansa sa huling bahagi ng taon. Ito'y sa kabila ng pagsipa sa 7.2% ang inflation o bilis ng pagmahal ng bilihin at serbisyo nitong Setyembre. Sinabi sa DZMM ng ekonomistang si Dr. Bernardo Villegas na pangunahing nakaapekto sa ekonomiya ang pagkapatigil sa ilang infrastructure projects ng pamahalaan dahil sa katiwalian. Pero inaasahang maipagpapatuloy na ulit ang mga proyekto. Tinatayaring lalakas ang consumer spending ngayong papalapit ang holiday season. Aminado naman si Villegas na magiging malaking hamon sa pagbangon ng ekonomiya ang napipintong malalang El Nino at kung magpapatuloy pa rin ang gulo sa gitnang silangan.
6: If the El Nino lasts too long, some very dire forecast that it's going to be the worst El Nino in years.
7: Okay.
6: If that really happens, then that's the biggest risk because it will really affect our food supply. And if El Nino also victimizes the other countries, then we may not be able to import as much from them.
0: Tiniyak na Malacanang na walang dapat ikabahala ang publiko sa harap ng banta ng pneumonic plague sa Russia. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na inatasan na ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Health na mahigpit na bantayan ang mga border ng bansa para masigurong hindi aabot sa Pilipinas ang pagkalat ng sakit. Una lang sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na nakipag-ugnayan sila sa World Health Organization kaugnay sa sitwasyon sa Russia at pinaghahanda na rin nila ito.
8: So far ay naninit naman po nila ang mga requirements para maipsa lang ang takot natin tungkol dito sa plague na nangyayari sa Russia. At least, no? Baka kasi itong Russian na or Russian na plague ay isisi pa rin kung ano natos din.
0: Sabi naman ng Philippine Heart Center pulmonologist na si Dr. Maricar Limpin, hindi man ito nakababahala pero dapat pa rin higpitan ng pamahalaan ang sinasabing pneumonic plague at mapag-aralan ang posibleng epekto o sintomas nito para maturuan ng publiko kung paano poproteksyonan ang sarili.
9: Dapat nating isipin, lalo na ng ating pamahalaan, ano, sino ho tayo mag-monitor. Kasi ang isang nakikita nating problema, yung isang namatay na yon, eh may kasamahan din ho siya ngayon na mukhang nagkaroon na naman din ng infection. Suhin natin na hindi ho dumadami yung karoon ng infection. At kung dumadami po, sino-sino yung mga, kung sino po yung nahawaan, baka...
0: Itinuturing na isolated incident ng Philippine Ambassador to Singapore ang pagkakaaresto sa 5 Pilipinong turista na nasangkot sa umano'y pagnanakaw. Inaalam din ang kanilang kinalaman sa pagkawala ng halos 7.6 million pesos na cash sa isang biktima malapit sa Orchard Road noong Setyembre. Sinabi ni Ambassador Bernardo Macaraig na dumaan na sa court proceedings ang mga Pilipino noong 2 na Oktubre at muling haharap sa korte sa Oktubre 9. Paalala ng embahada ng mga Pilipino sa Singapore, mahigpit na sundin ang mga batas at regulasyon ng bansa.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Ramon Shami ang day 35 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa last minute na pagpapalit ng testigo ng prosecution. Bago magsimula ang paglilitis, hiniling ni House Prosecutor Terry Ridon na unahing ipresenta ang financial analyst na si Attorney Alexander Cabrera bago ang opisyal ng Bureau of Internal Revenue na si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Ito'y dahil may iniinda umanong karamdaman si Private Prosecutor Erwin Matib na magpresenta sa opisyal ng BIR. Kinontra naman ito ng Defense Lead Counsel Sheila Sison at inindanindigang hindi si Cabrera ang nakaschedule na ipresentang witness. Hindi anya ito patas para sa respondent at mistulang ang depensa pa ang mag-a-adjust sa pagkukulang ng prosekusyon. Nagpasya naman ng impeachment court na suspindihin muna ang paglilitis at ipagpatuloy na lang mamayang alas 2:30 o alas 3 ng hapon. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, kung hindi pa rin makadadalo si Attorney Matib at kung walang prosecution counsel na papalit sa kanya, ay tataposin na ang trial ngayong araw. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang House Prosecution kay Attorney Matib para alamin kung makadadalo pa siya sa paglilitis. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM!
9: Yes, Jeff, sa ambush interview kaninang umaga, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luisto na kanina lang din nila nalaman ang kondisyon ng abogado na hawak sana sa direct examination ni Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez ng BIR. Wala pa rin anya silang impormasyon kung gaano kaseryoso ang karamdaman ni Attorney Matib. Sa ngayon ay pag-aaralan ng prosekusyon yung kanilang magiging hakbang kung mapapapunta si Attorney Matib o kung kinakailangang ibang prosecutor na lang ang hahawak sa direct examination sa testigo.
7: Pag-uusapan namin sa team because apparently BIR testimony will be very, very technical, no? At in all fairness kay Attorney Erwin, he is a CPA lawyer. We believe that he is the one in the best position to do the presentation of this witness.
9: Kaugnay niyan, Jeff, tatawagan ng prosecution si Matib, no, para tanungin kung kakayanin niya makadalo sa paglilitis na magsisimula mamayang hapon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DMM.
0: Thank you, Pamela Vasquez. Iginiit ng ilang eksperto na mahalagang iharap sa impeachment trial ang forensic financial expert para suriin ang mga transaksyon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Tamase na ibang na maipaliliwanag ng forensic financial expert ang mga usapin sa financing kabilang ang manager's check at iba pang lumutang sa paglilitis kahapon. Git ni Tamase na kalilito para sa publiko kung tututukan ang mga numero at laman ng mga bank account, kaya kailangan itong ipaliwanag ng depensa sa kanilang pagpresenta ng ebidensya. Dagdag ni Tamase, hindi pagbabawalan ang depensa na magpresenta ng sarili nilang eksperto para palakasin ang kanilang ebidensya dahil ang impeachment court anya ang titimbang sa kredibilidad ng mga testigo.
10: Karamihan sa atin, kami lang po sa maraming abogado, hindi naman po nag-aaral ng finance. So yung pagtatali po kung paano ba nagmi-make sense itong mga numero na ito doon sa punto ng prosecution, no, mahalaga po actually na maipaliwanag. So kung paano yung potential na mga loopholes sa mga financial transactions, mahalaga.
0: Sangayon naman ay isang eksperto sa sinasabing pattern o sistematikong paggalaw ng pera sa mga bangko ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag sa DZMM ni Political Science Professor Arjan Aguirre na batay sa presentasyon ng 8 opisyal ng bangko, nadiskubre ang sistema kung saan gagamitin ang pera para ipambili ng manager's check sa allowable time ng paglideklara ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kaya lumalabas na mas mababa ang year-end balance sa SALN kaysa sa transaksyon na nakita ng Anti-Money Laundering Council.
11: Di ba, magkakaroon tayo ng witness from the BIR.
12: Yes.
11: This time, ibabangga naman ito, ang amount na to dun sa, magkano ba yung binayaran mo ng tax? So ito yung mga amount na meron sa bank account mo at ito yung mga transaksyon na nakita ng AMLAC. Ano naman ang magiging tax income na parang babayaran mo sa mga nahawakan mong pera? Parang magiging pagtahi.
0: Pinatututukan sa Senado ang mga problema sa sistema ng edukasyon kasabay ng World Teachers Day. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
12: Kasi sa pahayag itong Miyerkules kasabay ng International Teachers Day, iginiit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na kailangan ng drastic at radical steps para matugunan ang mga problema sa sistema ng edukasyon dahil nakasalalay rito ang kinabukasan ng mga batang Pilipino. Anya, hindi dapat nauuwi sa simpleng pagbati at pagkilala lamang ang pagpapahalaga sa mga guro, kundi sa konkretong pagbabago sa sistema, kabilang ang pagtugon sa kakulangan ng mga silid-aralan at iba pang resources na kailangan para maipatupad na maayos ang K-12 program, lalo na sa mga pampublikong paaralan. Itinuro rin ni Cayetano ang malaking agwat sa pagitan ng disenyo ng K-12 program at ng aktwal na oras na inilalaan ng maraming estudyante sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng mga pasilidad sa paaralan. Dagdag pa ng senador, dapat pagsikapan ng pamahalaan na maibalik ang full-day classes habang pinananatili sa manageable level ang bilang ng mga estudyante sa bawat classroom. Sa ganitong paraan, anya, mas magkakaroon ng oras sa mga guro para tutukan ang mga estudyante, maghanda ng mga aralin at mapaglaan din o makapaglaan din ang panahon para sa kanilang pamilya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Naliliitan na ilang grupo ng mga guro sa 500 milyong pisong pondo para sa school safety and security kasunod ng mga naitalang serye ng kaharasan sa mga paaralan. Bahagi ito ng mga amyendang inaprobahan ng Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara para sa sektor ng edukasyon. Sinabi sa DZMM ni Alliance of Concerned Teachers National Chairperson Ruby Bernardo na maliit pa naturang pondo para tugunan na pangailangan na mahigit 40,000 public school sa seguridad. Bukod sa school safety, dismayado rin ang grupo sa anilay kulang ding pondo sa mga mental health personnel gaya ng guidance counselors at kakulangan ng mga classroom.
13: Yung overcrowding of classroom talagang nakakabigat pa yan para sa aming mga teachers na matukoy yung mga red flags dun sa aming mga estudyante. Kasi nga naman, kung sa lampas sa 50 yung aming estudyante, hindi namin makita kung meron ng problema. Hindi rin kami empowered kasi walang Teachers Protection Act to execute yung teachers' discipline.
0: Natukoy ng Dole Mima Ropa ang iba't ibang paglabag sa labor standard ng Atienza Shipping Lines na may-ari ng nasunog na barko sa Coron, Palawan. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
14: Jeff, sa ginanap na pagdinig kanina, kabilang sa mga ipinresenta ng Dole Mima Ropa na paglabag ng Atienza Shipping Lines, ang hindi tamang pagpapasahod sa mga tripulante. Ayon sa isa sa mga nakaligtas na crew sa nasunog na MV June Aster, wala siyang natatanggap no overtime pay at holiday pay. Sa pagtataya ng Dole, aabot sa mayigit 600,000 pesos ang halaga ng mga hindi nabayarang sahod. Bagaman aminadong kinatawa ng Atienza Shipping Lines sa issue, ibe-verifika muna anila ang kabuang halaga. Samantala, may paglabag din sa Occupational Safety and Health Standards kabilang ang kaulan ng Fire Prevention at Emergency Response Plan, walang mga hazard program, kakulangan sa protective equipment at iba pa. Hiling ng ilan sa mga tripulante, mabigyan din sana sila ng pinansyal na tulong, lalo't nakaranas sila ng trauma matapos ang trahedya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo. At susunod, Vice President Sara Duterte hindi sumipot sa imbitasyon ng NBI hinggil sa sinasabing pagdadala ng mali-maletang pera sa kanya. At dalawang babaeng timbog sa pagbebenta ng mga nakaw na appliance online, tutok lang dito sa headline ngayon. Oras po natin, 12:21.
15: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Headline ngayon! Basta AM, DZMM!
16: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
17: Tuloy lang sa activities on the go.
16: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
18: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
19: Let's go!
17: Make your move, baby.
18: Artrisin, get going!
20: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Basta AM, DZMM!
22: Ring, ring, go away!
17: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
22: Cough, cough, wet away! Yay!
17: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong baliktaktakan, ating aabangan, tututukan, kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan.
24: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
25: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Iyan ang ating tatalakayin.
23: Pag-aanin at pasayahin ang
26: buhay at kalusugan.
23: Kasama si Kuya R at Mashi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Headline ngayon!
0: Oras po natin 12:24. Hindi sumipot si Vice President Sara Duterte sa imbitasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa alegasyon sa sinasabing pagdadala ng mali-maletang pera sa Vice Presidente. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
5: Jeff, no show si Vice President Sara Duterte sa imbitasyon ng National Bureau of Investigation ngayong araw. Pero personal naman dumating ang kanyang legal counsel na si Attorney Clifford Chua para isumite ang counter-affidavit o sagot na kanilang kampo sa mga alegasyon. Kabilang ang binanggit ng Vice Presidente sa nakaraang press conference na 29 na false statements ni Rodolfo Gracioso Jr. sa panayam. Sinabi ng abogado na posible magsampa ng libel ang pangalawang pangulo laban kay Gracioso dahil marami ang niyang kasinungalingan ang nakasaad sa affidavit nito. Nagpahayag din ang pagdududa ang abogado sa resulta ng lie detector test kay Gracioso dahil hindi anya ito reliable lalo't hindi ginawa sa publiko. Sa ngayon, bahagi pa lamang ng fact-finding investigation ang salaysay na isinumite ni Atty. Chua at inihintay pa ang magiging tugon ng NBI investigasyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Arestado ang mahigit 50 individual na dawit sa mga online threat sa South Cotabato ayon sa DILG. Balita hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
27: Jeff, sinabi ni DILG Secretary John Vicrimuyen na nasa 53 planong school shooting ang napigilan ng mga otoridad sa South Cotabato. Ito ay matapos maaresto ng pulisya ang 53 umunay groomers at mga nasa likod ng online threat sa ilang paaralan sa Banga, South Cotabato. Sabi ni Rimulya, hindi agad ito isinapubliko noon dahil sensitibo ang usapin, lalo't may mga kabataang sangkot na itinturing na children in contact with the law. Pero paglinaw niya, hindi isang organisadong grupo ang nasa likod ito at magkakahiwalay ang pagkilos ng mga sangkot. Sa isa man, iginiit ang kalihim na kailangang bigyang prioridad ang problema dahil sa bantang dulot ito sa mga kabataan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Kapamilya, tumukod po ang traffic sa kahabaan ng Mindanao Avenue sa Quezon City dulot umano ng tumirik na trailer truck sa northbound tunnel. Para bigyan po tayo ng update sa sitwasyon, makakausap po natin ng head ng Quezon City Traffic and Transportation Management Department na si Sir Dexter Cardenas. Magandang araw po, Sir Dexter!
28: Magandang araw po.
0: Aba, Sir Dexter, ano po ba nangyari doon kanina dito po sa nabalahaw daw po na trailer truck?
1: Kanina umaga po, mga 8:40 a.m., may nag-self-accident na truck. May plate number na AUX437 daw. 437-1 sa ilalim po mismo ng tunnel. So, nabarahan po talaga yung daloy ng trafiko ng pa-index po dito sa ilalim ng Mindanao, Quirinoa Highway na underpass po. Kaya yung mga sasakyan na papuntang north, lahat dito na sa service road pataas po. Kaya yung pag-U-turn naman po, nabarahan na rin po yung mga nag-U-turn papuntang Novaliches Bayan, kaya nabarahan na rin po yung southbound lane natin ng mga sasakyan galing Quirino, Calipapa, and galing dito sa Index. Kaya yun po yung naging resulta nung road crash accident ng isang trailer truck po kanina ng umaga po.
0: Opo, ano daw po ba yung dahilan, sir? Ano daw po ang sabi ng ating driver? Hindi naman po ito nakatulog, ano?
1: Hindi naman po. Usual, siguro, yung preno pa rin nila, yung mawala ng preno, kaya bumabalik ka dyan. Kaya yun po yung loss brake palagi yung dinadalan. Kaya yun po yung mga nangyayari kadalasan po.
0: Opo, nasaktan po ba o okay naman po itong ating pong mga, yung sakay po niyan?
1: Okay naman po sila. Kasalukuyan po, naalis na rin naman po yung truck na yun. Alas manggalas 11 ngayong umaga na tanggal yung MMDA to truck po. Yung truck na nabalaho po.
0: Opo, kamusta na po ang since natanggal na po natin, Sir Dex, no? Kamusta na po yung daloy ng traffic po sa area?
1: Sa ngayon po, malaki na po yung in-improve dahil nga po wala na yung nakahambalang na nakakabara ng ating daloy ng traffic. So, kanina, umabot sa halos North Avenue yung tail end ng northbound natin. Ngayon, nasa may bandang ano na lang po siya, sa may patandang tandang Sora na lang po.
0: Apo, yung mga ganyang sitwasyon, Sir Dexter, ano yung posibleng violation nitong driver ng trailer truck?
1: Yung violation nila ay, sorry, obstruction lang sa driver. Pero yung sa dapat may-ari ng truck ay dapat magkakaroon ng penalty from the LTFRB sa kanilang, or LTO, sa kanilang poor maintenance ng kanilang mga sasakyan para naman po madala po ang mga kumpanya na hindi nagme-maintain ang kanilang mga sasakyan.
0: Opo, opo. Ano lang po ipapaalala niyo po, Sir Dexter, dito po sa mga pahinante, sa mga driver ng ganitong truck, bago bumiyahe, syempre, nako, isang aksidente lamang, apektado, let's say, isang linya o maraming linya ng isang major thoroughfare tulad ng EDSA, ganyan, Mindanao Avenue.
1: Siyempre, palagi na sa natin tatandaan yung proper maintenance bago tumakbo ang ating mga sasakyan, na-check natin ang mga preno, baterya, tubig, langis, saka yung gasolina, saka yung self assurance ng driver ay yung roadworthiness ng ating truck at saka yung readiness din o alertness ng ating driver na sana wala sakit yung driver, hindi umiinom ng gamot na kung meron siyang dinaramdam kasi minsan yun ang dudulot ng maling reaction or poor decision ng ating mga driver kasi may mga dinaramdam. Pero again, this is the proper maintenance bago lumakad, tumakbo sa sasakyan is magkaroon yung test ng ating mga sasakyan sa lalo sa mga operator naman. Ganoon din po dapat bago natin palabasin ang ating mga truck, the roadworthiness shall be observed palagi para hindi na tayo nakakadamay ng mga mabagal na dali ng trapiko o nakakadiskrasya sa ating kapwa motorista sa ating mga lansangan.
0: Opo, opo, para ano no, sa safety na rin nila at safety po ng mga motorista sa kanilang paligid. Maiba lamang nga po ako, Sir Dexter, no? Undas po ang ating paghahandaan sa mga susunod na araw. Gano'n na po kahanda po dito ang Quezon City?
1: Handang-handa na po tayo dahil sa gitong kaaga po, nakipag-ugnayan na rin po tayo sa mga may management ng mga sementeryo o private or public para pag-usapan yung mga daloy ng trafiko sa kanilang mga loob ng mga sementeryo, ganun din yung public para sa dito kaaga pa lang mapag-alaman natin saan yung entrance exit nila, pwede ba tayong mag-rerouting, ganun yung mga usapin na ating tinatalakay sa ating mga management ng mga sementeryo, public and private para naman po pag bago dumating ng undas, may paskel din natin yung mga rerouting plan ng bawat cementeryo na nasasakopan ng lungsod Quezon. Ito include also yung mga kolumbaryum na madalas pinupuntahan ng ating mga kababayan.
0: Opo, opo. So I expect po natin yan, Sir Dex, ano, sa mga susunod na araw, linggo, yung mga rerouting scheme plan ay ilalabas na po natin.
1: Opo, upon finalization po, yung final coordinating meeting natin with all concerned na agency, lalo na yung law and order cluster po natin dito sa Quezon City. At sa akibat po kasi doon eh, yung ano, security concern sa mga loob at paligid ng cementerio para naman yung mga bawal na dapat ipasok o hindi dapat ipasok sa mga cementerio ay dapat malaman na rin ng ating publiko para hindi nila maambala sa pagpasok sa mga cementerio.
0: Ayan. Ay, Sir Dex, okay, panghuling-huling question na lamang. May pahabol lamang po dito. Yung mga, siyempre, yung ibang mga kalsada naman natin dito sa QC, DPWH, na nakatoka dyan. Pero yung sa mga ibang bako-bako, paano po ang ating mga plano? Siyempre, nitong mga pag-ulan, eh medyo nagkaroon.
1: Ayun, aktibo po yan ng ating city engineering department. When it comes to local roads, definitely na-address po ng ating syudad po yan. At yung mga national roads naman po ay rinerefer po ng ating City Engineering Department sa ahensya ng MMDA at saka DPWS na nakakasakop yung mga national roads po.
0: Ayan, maraming salamat po Sir Dexter Cardenas, ang Traffic and Transportation Management Department ng Quezon City. Thank you, Sir Dex! Samantalang mga kapamilya, isa po ang sugatan sa karambola ng limang sasakyan sa Payatas Road sa Quezon City. Ayon sa QCPD Traffic Sector 5, binabagtas ng e-trike ang pababang bahagi ng kalsada nang masalpok ng dump truck na nawalan umano ng preno. Naipit ang binti ng ginang na sakay ng e-trike habang nakaligtas ang mister at anak. Damay rin sa karambola ang MPV, close van, e-jeep at isa pang e-trike. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima habang nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng dump truck. Arestado naman sa Entrapment Operation ang dalawang babae matapos magbenta ng nakaw na appliances online sa Barangay San Antonio, Quezon City. Ayon sa pulisya, October 1 na makatanggap ng mensahe ang online shop sa nagpakilalang buyer na nagpapahanda ng 15 air conditioning unit at 7 flat screen TV. Agad nagpadala ang sinasabing buyer ng bank deposit slip, kaya nagpadala ang biktima ng inisyal na 6 na aircon unit. Pero makalipas ang 5 araw ay nadiskubring ebidenta na ito sa mas murang halaga. Nabawi sa mga sospek ang natanggap na 120,000 pesos at 6 na air conditioning unit. Maharap ang dalawa sa anti-fencing law. Sunog sumiklab sa warehouse sa Mandaue City. Balita mula sa Cebu, hatid ni Ari Perez. Ari.
3: Isang hardware ang nasunog sa Barangay Tipolo, Mandaue City kahapon ng hapon. Mabilis na itinaas sa second alarm ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nahirapan sila sa pag-apula sa apoy dahil sa dami ng mga nakaimbak na gamit sa loob ng warehouse nito. Mahigit isang oras bago nakontrol ang apoy, pero kinabukasan na naideklarang fire out. Wala naman ang nilang nasaktan sa insidente. Tinatayang mahigit 2 milyong piso ang halaga ng pinsala habang iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
0: Maraming salamat, Ani Perez.
4: Ula. Panahon.
0: Mga kapamilya, patuloy na magpapaulan ng dalawang weather system sa ilang bahagi ng bansa. Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin na umiiral sa Palawan, Visayas at Mindanao na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, habang northeasterly wind flow ang makakaapekto sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Bicol Region, Quezon at Marinduque. Dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang mas maaliwalas na panahon. Pero huwag pa rin kalimutang magdala ng payong dahil posible ang mga pag-ulang dulot ng localized thunderstorms, lalo na sa hapon o sa gabi. Sa aming pong pagbabalik, PhilHealth target ilapit sa mga paaralan ang YAKAP program para sa libreng preventive health services. Ang mga detalye dito lang sa Headline Gayon.
4: Headline ngayon!
21: Basta AM DZMM.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin El Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
10: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
19: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
19: At ako naman po si Ate Nems Turla.
10: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
28: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
10: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan.
29: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
30: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Headline ngayon!
0: Oras po natin, 12:40. Nilinaw ng Department of Justice na hindi pa itinuturing na pugante si Batangas Congressman Leandro Leviste na ipinaaresto ng korte sa Makati. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
31: Jeff, iginit ni OIC Senior Deputy State Prosecutor Herbert Calvin Abugan na may proseso mo ng dapat pagdaanan bago ideklara pugante o fugitive from justice si Congressman Leandro Leviste na may warrant of arrest kaugnay ng kasong paglabag sa Public Services Act. Talungat ito sa pahayag ni NBI Director Melvin Matibag kahapon na may tuturing ng fugitive from justice si Leviste dahil hindi pa ito sumusuko sa korte sa Pilipinas. Ayon sa DOJ, may pagkakataon pa si Leviste na humarap sa korte sa mga pagdinig gaya ng arraignment sa October 26, 2026 bago isagawa ang mga susunod na proseso sa kaso. Bagamat nasa prosecution na ang mga susunod na hakbang sa kaso, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na isa sa mga maaaring gawin para matiyak ang pag-arap ni Leviste sa korte ang pagkansila ng kanyang pasaporte. Nilinaw rin ng DOJ na nasa jurisdiction ng Kongreso ang pagkansila sa travel authority ni Leviste habang maaaring naman ikonsidera ng kagawaran ang pagkansila ng kanyang travel documents. Pinilagan din ni Vida ang pahayag ni Leviste na maliit na bagay lamang ang kanyang kaso, iginit ng kalihim na mahalagang harapin ito ang kaso at respetuhin ang warrant of arrest na nilalabas ng korte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Rand, DZMM.
0: Steve!
31: Yes.
0: Steve, paano, ano ba ang sabi dito ng Department of Justice? Kailan maituturing na pugante? Let's say, for example, si former Congressman Leviste, kailan siya maituturing na pugante? Kapag ilang hearing na kahit siyang hindi sumipot, ilang buwan na hindi nagpakita, paano nga ba ito?
31: Oo, ang sabi nga ng DOJ kanina sa press briefing, sa ngayon hindi pa siya pugante, pero ang tanong kung kailan siya magiging pugante ay depende yan. Kung halimbawa si Leviste ay ilang beses na pinatawag ng korte, hindi siya umattend at may pangamba na, no, sa kanyang halimbawa pagtakas sa hustisya, ay doon pa lang idedeklarang pugante si Leviste. Yan din yung mga naunang inihayag ng Department of Justice, halimbawa kay Senator Ronald Palo de la Rosa na may warrant of arrest na at may deklarasyon na siya ay hayaw umarap sa korte. Tinuturing na itong pugante yung isang akusado. Pero sa ngayon, dahil ang arraignment niya ay sa October 26, 2026, hindi natin alam na sinasabi ng DOJ, baka bukas ay umarap siya bigla sa korte at mag-bail, ay hindi pa pwedeng deklarang pugante si Leviste.
0: Pero sa kinaroroonan ni Congressman Leandro Leviste sa ngayon, ganun pa rin ba? Sa France pa rin?
31: Ang sa ngayon, wala pang detalye yung DOJ dyan. Merong sinasabi, no, nasa France, nasa Germany, pero so far yun pa lang yung info na nakarating sa atin, Jeff.
0: Alright, maraming salamat, Steve Raz. Inwestiyon sa Kamara ang 311 billion pesos na pondong hindi pa rin na ibibigay sa PhilHealth. Kabilang dito ang galing sa sin tax at revenue shares ng PAGCOR at PCSO. Sinabi sa DCMM ni House Assistant Minority Leader Iris Montes na hindi na ibibigay ng tama ang pondong para sa PhilHealth kahit na isabatas na ang Universal Healthcare Act. Ito anya ang dahilan kung bakit hindi na ibibigay ng state health insurer ang tamang benepisyo sa mga miyembro nito. Bukod dito, isinusulong ding dagdagan na panukalang budget ng PhilHealth sa susunod na taon. Nauna nang iginiit ng PhilHealth na patuloy ang administrative process, kaya hindi pa rin na ililipat ang pondong makatutulong para babawasan ang gastusin ng mga pasyente sa bayarin sa pagpapagamot.
2: Para ma-achieve natin yung universal healthcare, eh yung pinatawag na, na predictability ng pondo. Dapat po yung PhilHealth, dapat na pipredict niya po kung magkano ang papasok sa kanya sa mga susunod na taon para ang kanyang estratehiya ay hindi magiging reactive.
0: Target ng PhilHealth na dalhin sa mga paaralan ang YAKAP program para sa mas maraming estudyante, guro at school personnel ang makakuha ng libreng preventive health services. Kabilang po dito ang konsultasyon, health screening, laboratory test at mga gamot. Layo nining maagang matukoy sa mga bata ang problema sa paningin, nutrisyon, mental health at development na maaaring makaapekto sa pag-aaral. Sa ngayon, nasa 17 milyon na ang nakakapagperehistro sa YAKAP, habang target ng PhilHealth na umabot ito sa 60 milyon pagsapit ng 2027. Hindi sumama ang ilang truck operator sa transport holiday ng ilang trucker group para kalampagin ang pamahalaan sa iba't ibang issue ng kanilang hanay. Sa parayam ng DZMM, sinabi ni Central Luzon Truckers Head at ACTO Director Connie Tino na mga customer ang apektado kung tuluyang hindi babiyahe ang lahat ng mga truck dahil pangunahing tatamaan ito ang supply chain. Bagaman aminadong hindi taon o ilang taon nang hindi nareresolba ang mga problema gaya sa port congestion, pagbiyahe ng mga truck at pagkuha ng mga bagong driver. Naniniwala sila na kaya pa ring maresolba ito sa pakikipagdialogo sa mga ahensya ng pamahalaan. Una nang inilunsad ng Confederation of Truckers Association of the Philippines at iba pang grupo ang tatlong araw na transport holiday dahil sa umano'y malalang kondisyon ng trucking industry.
2: Ang pamahalaan naman ay continuous ang pakikipagdialogo sa atin para masolusyonan yung mga problema. So, hindi pa natin nakikita na kailangan natin pumunta sa kalsada at pahintuin yung supply chain. Kasi kawawa naman yung ating mga consumer.
0: Simula ngayong araw, bubuksan na po ang ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng aplikasyon para sa regularization ng mga Tempo TNVS units. Ang Tempo ay TNVS na naka-onboard sa Transport Network Company bago makakuha ng required na authority mula sa LTFRB. Sa abiso ng ahensya, magsisimula ang online application mamayang alauna ng hapon. Ikinalugod naman ng samahan ng mga TNVS ang hakbang. Sinabi sa DZMM ni TNVS Community Philippines Chairman Walter Lugay Uy na malaking bagay ito para sa kanilang hanay dahil matutukoy na ang classification ng mga TNVS driver at may iwasan na rin ang mga kolorum. Umaasa naman ang grupo na gagawing simple at mabilis ng LTFRB ang proseso sa regularization. Sakop ng 30-day regularization program ang mga TNVS na nag-ooperate sa ilalim ng Metro Manila Urban Transportation Integration Study Update at kasama sa master list na isinumite ng mga kumpanya.
12: Magandang hakbang po yan ng DOTR at LTFRB na bigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng tamang mga papeles para sa gobyerno. Legal na estado kasi natin, kumbaga re-recognize na yung mga tempo ng LTFRB. Masayang-masaya po yung mga TNVS community.
0: Naglabas ang Department of Health ng gabay sa Air Quality Index o AQI para malaman ng publiko kung kailan maaaring makasama sa kalusugan ang maruming hangin. Kapag naglabas ng abiso na kulay green o berde, good o maayos ang kalidad ng hangin sa lugar. Kung yellow naman, fair o katamtaman ng air quality. Kapag orange, mag-ingat na lalo ang mga bata, matatanda, buntis at may sakit sa puso o baga. Kung red o purple, limitahan na po ang paglabas at outdoor activities. At kapag emergency level, dapat nang manatili sa loob ng bahay at isara ang mga pinto at bintana.
13: DZMM! Alerto sa vulkan!
14: Alerto sa vulkan!
0: Mga kapamilya, sa oras pong ito, alamin po natin no, ang sitwasyon sa ilang aktibong bulkan sa bansa. Makakausap po natin si FIBOX Director Teresito Bacolcol. Magandang tanghali po, Dr. Bacolcol. Jeffrey Hernais po sa headline ngayon.
15: Yes, sir. Magandang tanghali din po sa inyo.
0: Awa, sir, kamusta na po ito nga, yung especially itong Mount Canlaon. Ano na po ang sitwasyon po nito sa ngayon?
15: Canlaon volcano for the past 24 hours ay nakapagtala po tayo ng 19 na volcanic earthquakes. Mas mababa ito kaysa yung anak na mataas, na pinakamataas ng October 2. Na this is the second highest, yung October 2, na umabot ng 123. So far, kumukonti naman na, again, for the past 24 hours, mas 19 na volcanic earthquakes na lamang yung itala natin. And previous to that, between October 6 to October 7, nasa 20. So nakita natin yung trend na bumababa. And kahapon yung sulfur dioxide ay nasa 2,271 tons per day. And mababa pa rin ito. Kung compare natin yung highest this year, umabot ang 4,126 tons per day. So right now, maintain pa rin natin yung alert level 2 ng Canlaon volcano.
0: Apo, ibig sabihin po ba noon, Dr. Bacolcol, medyo pahupa na po ba siya o hindi pa rin po natin masasabi? Baka po kasi itong ating ilang mga kababayan, baka sabi okay na rin naman.
15: Hindi natin masasabi kasi nasa alert level 2 pa rin naman yung Canlaon volcano and the possibility na aakit ulit yung number of volcanic earthquakes and even kung nakaroon ulit ng mga minor or moderate explosive eruptions, the possibility is always there. But right now, again, we maintain the alert level 2.
0: Apo. Doc, kamusta naman po yung sa iba pa po nating mga vulkan sa bansa, especially Taal at Mayon?
15: Ang Mayon volcano naman for the past 24 hours na kapagtala tayo ng isang volcanic earthquake lamang. That's between October 7 at 12 a.m. yesterday to 12 a.m. kanina. And a day before, wala tayo ng isang volcanic earthquake.

0: 12 a.m. yesterday to 12 a.m. kanina. And in contrast, 10 volcanic earthquakes were recorded between October 6 to October 7. And wala tayong record na rockfall events for the past 24 hours. In fact, this is the 13th day na wala nang rockfall events. And yung pyroclastic density current natin, more than 2 months na na hindi yung usod na wala tayong naita na. And yung sulfur dioxide at kahapon nasa 905 times per day. Medyo mababa ito compared natin sa mga naitala natin for 2026. Pinakamataas yung maabot sa 13,128 times per day sa bigsa. So kahapon nasa 905 times per day lamang. So right now, we still maintain the alert level 2 for Mayon Volcano, similar to Canlaon Volcano. And yung last na vulkan na may alert level would be Bulusan Volcano. And for the past 24 hours, ang Bulusan Volcano, nakapagpala lamang tayo ng tatlong volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide natin, yung last measurement, mababa din, nasa 74 times per day lamang. And similar to Taal Volcano, yung Bulusan Volcano ay nasa alert level 1.
1: Apo. Doc, papanghuli na lamang po, payo, ano po ang payo ng FIBOC sa mga residente po dito sa mga paligid ng mga vulkan na nasa alert level 2 in particular?
0: Then, paalala natin na huwag pumasok into the permanent danger zone. For Mayon Volcano, yung 6 kilometer permanent danger zone, and yung Canlaon Volcano naman is 4 kilometers. Similar to Bulusan Volcano, also 4 kilometers. And for Taal Volcano, the whole of Taal Volcano Island, wag plus na pumasok. Kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic or phreatomagmatic eruption.
1: Alright, maraming salamat po sa laging pagbibigay ng update sa ating mga kababayan, Dr. Teresito Bacolcol, of course, Director po ng FIBOC. Maraming salamat po, Doc.
0: Maraming salamat din po.
1: Sa iba pang mga balita, pinahihigpitan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang seguridad sa mga mall sa Metro Manila habang dumarami ang mga namimili ngayong papalapit ang holiday season. Pinatitiyak ni NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano ang mas mahigpit na pag-iinspeksyon sa mga entrance at pagbabantay sa mga kagamitang maaaring gamitin sa krimen. Partikular na pinag-iingat ang mga mall security laban sa mga grupong kagaya ng Martillo Gang. Inataasan din ang mas mahigpit na koordinasyon ng pulisya at mall security para sa monitoring at information sharing. Umangat ng Philippine stock market matapos iulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba sa 5.3% ang unemployment rate noong Agosto mula sa 6% noong Hulyo. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino ang may trabaho kaya tumaas din ang kumpiyansa ng mga investor sa ekonomiya. Halos wala namang galaw ang piso na nagsara sa 62 pesos and 75 centavos kontra dolyar. Para sa ordinaryong Pilipino, magandang sinyalis ang mas maraming may hanap buhay. Pero ang susunod na hamon ay kung maisasalin ito sa mas matatag na kita at mas murang mga bilihin. Nagbabala ang Office of the Ombudsman sa mga opisyal at kawani ng gobyerno laban sa paggamit ng fuel allowance para sa mga government vehicle sa pribadong sasakyan. Sa harap ito ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, binanggit ng Ombudsman ang insidenteng sangkot si dating Bohol 2nd District Provincial Member Vierna May Boniel Maglasang. Sinibak sa presong opisyal dahil sa 2 counts ng serious dishonesty matapos gamitin ng 100 litro ng gasolina sa pribadong sasakyan. Sa halip na government vehicle, pinagbawalan na si Maglasang na kumuha ng civil service examinations at kinansela na rin ang kanyang retirement benefits. Babala ng Ombudsman, maharap sa pinakamabigat na parusa sa batas ang sinumang government official na matutunayang sangkot sa kaparehong aktibidad. Mahigit 3 linggo pa bago ang undas, aba eh nako! Bahagya na pong tumaas ang presyo ng bulaklak sa Dangwa, Maynila. Kabilang dito ang Malaysian Moms na naglalaro sa 150 hanggang 1,200 pesos. Ayon sa mga nagtitinda, posibleng nasa 300 piso ang madaragdag sa presyo ng mga bulaklak kapag malapit na po ang undas. Depende sa liit o laki ng arrangement. Sinasabing kumaunti ang nakukuwang supply ng bulaklak mula sa Benguet at nasira rin ang karamihan sa mga i-deliver dahil sa pagulan. Samantala, wala pang paggalaw sa presyo ng bundled na bulaklak na naglalaro sa 50 hanggang 250 pesos depende sa kulay at sa dami.

0: Showbiz ngayon.
1: Showbiz ngayon.
2: Gagawa rin ng parangal ngayong araw si Paolo Avellino bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards sa South Korea. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang aktor sa lahat ng mga bumoto sa kanya at sinasabing ikinagagalak niyang maging kinatawan ng Pilipinas sa parangal. Nauna nang nakuha ng mga kapamilya star na sina Kim Chiu at Danielle Padilla ang naturang award noong 2024 at 2025. Bibisita naman sa Pilipinas ang award-winning singer-songwriter na si Olivia Dean para manguna sa La La La Music Festival sa susunod na taon. Ito ang unang beses na magtatanghal ang Man I Need hitmaker sa Pilipinas. Kasama niya sa unang bugso ng performers ang Nation's Girl Group Bini, Up Dharma Down, Lola Amor at Sunkissed. Lola, gaganapin ang La La La Music Festival sa January 14, 2027 sa Philippine Arena. At yan ang headline ngayon. Hanggang bukas, ako po si Jeffrey Hernandez.

0: Ngayon!
1: Every day na nasa DZMM ako ay memorable.
2: Cool feeling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastan po.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 PM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney.
3: Hello Attorney.
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney.
0: Isang magandang Webes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado, kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
4: Hello po mga kapamilya, happy Thursday everyone!
0: Tingin ko isa sa mga dahilan kung bakit sila nag-early recess, para magbigay daan sa Hello Attorney.
4: Para magbigay daan sa pwede nating pag-usapan for one full hour, partner. Pero nasubaybayan mo ba ang napaka ma-action, hitik na hitik na impeachment trial kanina umaga?
0: Yes, partner.
4: Ako hindi eh. Alam mo bakit? Kasi walang impeachment trial na nangyari. Ano ba yan? Nakita mo yung nangyari po. Laban-laban, bawi-bawi sa kung sino ba ang witness na ipipresenta ng prosecution. So at the end of the day, sila yung nag-decide early lunch. Yun. Oo, kaya nagkaroon din tayo ng pagkakataon makapag-early lunch.
0: Yes.
4: Medyo ganadong-ganado po ang tambalang Aquino Del Prado. Opo, courtesy na nag-isang award-winning Tita Winnie Cordero. Maraming salamat po sa inyong pakiging. Oo, napakagalante talaga, partner. Kaya kailangan, huwag natin sasayangin ng energy na ito. Let's get into it na.
0: Yes, partner.
4: Good afternoon po mga kapamilya sa lahat ng mga nakatutok po dyan sa Sky Cable Channel 226. Hello po sa inyong lahat.
0: Good morning, good afternoon, good evening din po sa lahat ng ating kapamilya na nakatutok worldwide sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada nakikinig dito po sa
2: DZMM. Numero uno sa aksyon!
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Machika ko lang mga kapamilya. Mm-hmm. Last week, nung in-inform kami ng aming butihing executive producer, sabi niya, mukhang buong week tayong hindi makakapag-programa.
0: Sabi nga.
4: Dala nga na 1 linggo nga ang dire-diretso po niya, not whole day ang impeachment trial. But you know, sabi nga ni Lord, hindi pwedeng hindi natin maririnig ang mga jokes ni Attorney Noel. So brace yourself, mga kapamilya. De joke lang.
0: Marami at ang mas nakakatawang jokes ni Liza Aquino.
4: Wala tayong bound for today, partner. Naubos namin ni Sir Peter kanina, umaga.
0: Ang haba ng
4: balita patan extended version, partner. Mm-hmm. Tumawid kami gang nag-shisher-bisho.
0: Tama.
4: Peter and Liza. Oo. Sabi nga na may merwisyo daw kami dalawa noong time na yun. At dami namin na pag-usapan. But ayun nga, partner, ating po pag-uusapang topic for today, medyo may kinalaman sa nangyayari sa impeachment trial. May isa po doong batas na po pwede natin kurutin ngayon at pag-usapan for today's video. Ito nga po ang bank secrecy law. But of course, kung kayo po may mga katanungan na, kaya sinabi ko na agad ang topic, may mga nais po kayong ilinya na ng mga questions sa ating nag-iisang abogado po dito, ay maaari nyo po yung ipadala na po sa aming mga hotlines.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po!
1: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
4: Sa oras po na 1:05 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
4: Alright, ang ating po pag-uusapan ngayon, as promised nga po kanina, ay bank secrecy law. So ating katanungan, may karapatan bang silipin ang bank account mo ng iyong asawa?
0: Okay, napakagandang tanong, partner. Kasi pinag-usapan yan kanina.
4: Oo.
0: At merong isang segment si ating presiding officer, Cheese Escudero, happy birthday po.
4: Oo.
0: Birthday niya daw ngayon.
4: So, in the coming days. So,
0: in the coming
4: advance,
0: days.
4: Happy birthday.
0: Okay. Mm-hmm. So, ang sinasabi, tinanong niya to dun sa banko, pero in general kasi, partner, pag sinabi nating bank secrecy law, mm-hmm. ang nakalagay dyan ay itong RA 1405.
4: Okay.
0: So, titignan mo yung number, medyo luma na siya. Pero ang mas mahalaga dito na as a general rule, sinasabi ng batas, bawal ang kahit na sinong tao na tumingin. So, kapag sinasabi...
4: Ng bank records
0: ng kahit na sinong tao.
4: Okay.
0: Pero merong recognized exception sa batas.
4: Okay.
0: So, ibig sabihin, kung wala yung exception sa batas, ibig sabihin, bawal pa rin siya. So, basahin natin ngayon yung batas kung ano-ano
4: ang
0: mga exception. Mm-hmm. Una-una, sinasabi dito, upon written permission of the depositor. Yan yung una-una. Ibig sabihin, kung pumayag ka na buksan yan, express yan, partner,
4: written yan,
0: okay. Pwedeng buksan. So, ibig sabihin, that applies to your spouse. Ibig sabihin, pwedeng silipin ni Mr.,
4: mm-hmm.
0: pwedeng silipin ni Mrs., kung papayag si Mr. o si Mrs.
4: And this is for accounts na private accounts, ha? Hindi po ito end accounts or accounts.
0: Ibig sabihin, doon nakapangalan sa particular na tao. Tama
4: isang
0: ka dyan.
4: Tao lang.
0: Correct. Mm-hmm. Hindi yung,
4: okay.
0: Di ba kahapon may end or
4: yes,
0: end,
4: tama.
0: Di ba? Ganun. So, wag po tayo malilito doon kasi kung halimbawa, end yan. Ibig sabihin, mm-hmm. parehong dapat nakapirma
4: mm-mm.
0: doon sa disclosure ng bank account. So,
4: mm-mm.
0: pangalawang exception lang dito, yung narinig na natin paulit-ulit, itong impeachment proceedings.
4: Oo.
0: Pag sinabi kasi natin impeachment proceedings, alam natin na sa konstitusyon, sino-sino
4: mm-mm.
0: ang mga impeachable officials. At yan yung
4: pinaka-mataas.
0: Sino-sino ulit yan? Presidente, vice-presidente,
4: Chief Justice,
0: Associate Justice, Justices of the Supreme Court,
4: yes.
0: plus yung mga commissioners or mga members ng mga constitutional bodies.
4: Mm-hmm.
0: Like, sino-sino yan? Yung mga ating Commission on Audit,
4: mm-hmm.
0: Civil Service Commission, Commission on Elections.
4: Mm-hmm.
0: Pero bukod pa dyan, partner, wala man dito, pero alam natin na yung, dahil ito nauna pa sa ating konstitusyon, yung ombudsman
4: yes.
0: ay isang impeachable official din.
4: Yes, oo. And, papaano ito? So, kung wala yung mga yan, partner, hindi ka po pwedeng basta-bastang
0: correct.
4: Titingin ng mga bank records ng isang individual, regardless kung government official o private individual.
0: Okay. So dito ang ang pinagbabawalan
4: mm-hmm.
0: na mag-inquire or yung mga covered institutions or covered persons,
4: mm-hmm.
0: ibig sabihin ito yung mga bangko kasi bank deposits nga bank official, sinasabi nila hindi pwede na i-reveal yan upon request ng kahit na sino kasi nga ito yung mga recognized exceptions, written consent. Impeachment proceedings. Kung wala dito sa mga exceptions na to, kahit asawa, walang nakalagay, the spouse may, di ba? Kasi as a general rule,
4: di ba dapat may
0: confidential yan.
4: Pero may absolute community, di ba? May mga
0: oo,
4: ganung, pero
0: correct.
4: Pati yan, kasi pera partner, mo, pera mo.
0: Oo. Actually, dito kasi, pag sinabi natin, tama ka partner, sa mata ng batas, ang asawang babae at lalaki, isa lang ang
4: mm-mm.
0: tingin dyan.
4: Mm-mm.
0: Kumbaga, ano ang kung wala silang prenuptial, wala silang antinuptial agreement, what is the husband's is also the wife. Kung
4: mm-mm.
0: anong kay Mr. ay kay Mrs. din mm-mm. and vice versa.
4: Tama, tama.
0: Pero hindi ibig sabihin na yun ay waiver na ng bank accounts or secrecy of bank accounts. So, kailangan mo pa rin. Pero ito, kumbaga, siyempre,
4: kailangan pa rin hingin yung
0: baba
4: approval.
0: Natin, oo, baba natin sa practical. Di ba? Alimbawa, ikaw yung misis, tinanong mo si Mister, meron ka bang secret bank account?
4: Alam mo naman, naaaminin eh.
0: Hindi nga aminin eh. Pero,
4: oo.
0: Ibig sabihin, kung nalaman yan ni misis na meron ka palang secret bank account, di siyempre, kakabahan na si misis. Bakit
4: mm-mm.
0: siya may secret bank account? Di ba? So, kung tutuusin, kung wala naman tinatago si Mister, eto, puntahan natin, tignan natin. O kaya, Sige.
4: Totoo ba na wala kang pera? Hindi mo, totoo ba na hindi mo winaldas ang pera natin? Mm-hmm. Pang sugal?
0: Bakit may bigla kang kotse dyan? Saan ang galing?
4: Or bagong gadget. So pag ganun, kakausapin mo.
0: Kakausapin mo. At pwede ko bang, at yung iba partner ginagawa, joint account ni Mr. at ni Mrs. para wala akong tinatago, pakita. Pero wala po yan sa batas na sa pag-uusap po ninyo.
4: Nasa love yun yan.
0: Mas maganda nga, bago pa kayo magpakasal, doon sa mga nag-iisip magpakasal, na pag-uusapan nyo na yung kanya-kanya ba tayo ng bank account. Kahit na sa batas, kahit nakapangalan lang sa'yo yan, eh talagang absolute community yan, partner.
4: Okay, pero example, doon po sa situations na kinukumpel ka na isang body to produce this record. Sa isang impeachment trial, mm-hmm. kailangan pa po bang humingi ng permiso ng branch managers ng napakarami pong bangko para lang po isiwalat o sabihin po nila sa publiko during a trial ang bank records ng isang public official on
0: trial?
4: Hindi, kasi
0: nga, recognized exception ang impeachment
4: trial.
0: So,
4: no need to ask for permission to anyone.
0: Yes, okay. Kasi nga, kung tutuusin, kung yun ang intensyon ng batas, dapat sinabi, in impeachment proceedings with the consent of the depositor or the account holder. Hindi po ganun. Hiwalay po yung consent of the owner, written permission of the depositor, or in cases of impeachment. Pwede talaga. At ito yung sinasabi nga natin, yung kapangyarihan ng impeachment court bilang isang sui generis, one of a kind, na talagang, kasi nga, pag tinignan natin, yan ay isa lamang bahagi ng mas malaking matatawag nating accountability machinery or accountability framework.
4: Okay.
0: At hindi lang ito, partner, hindi lang yung exception sa bank secrecy ng mga bank accounts ng impeachable officials.
4: Mm-hmm.
0: During, talaga meron na, kasi kumbaga hindi rin madali, maka one-third ka sa house and eventually kung kailangan na magdesisyon, two-thirds ng ating Senado.
4: Mm-hmm.
0: At yun ay, kumbaga, may built-in safeguards na rin. Pero hindi lamang yun. Sa nakikita natin ngayon, alam natin na hindi lang yun sapat. Makita mo yung bank account, eh meron ng sinasabi doon. Tandaan natin, meron pa tayong anti-money laundering council na nagtatrack naman, nagmo-monitor ng mga tinatawag na suspicious transactions at covered transactions. At yan ay, kumbaga, paano nila nalalaman, paano nila nakukuha yung mga reports na yan, galing din dun sa mga banking institutions. At kumbaga, nire-report yan dahil ayon sa batas, obligasyon ng mga covered institutions, covered persons na mag-report sa AMLC.
4: Pero nabanggit nun sa impeachment I remember this one senator judge that actually raised this concern na parang hindi ba bawal tong kasi may bank secrecy law. I remember there's someone actually na nabanggit yun So technically, walang po pwede igiit sa under bank secrecy law dito sa hearing na ito.
0: Correct. Kasi nga, impeachment proceeding ay recognized exception. Of course, maaari natin pakinggan yung objections ng defense at pinakinggan naman yun sa korte.
4: Depensa yung senator judge pa nga ata yun .
0: Pero nasa kapangyarihan din naman nila na i-point out kung may nakikita silang mga pwedeng paglabag or sa nakikita nila irregular or sa tingin nila paglabag sa batas at sa konstitusyon. Pero ang malinaw, yung sinasabing secrecy dito sa bank secrecy law ay hindi absolute. Meron din siyang limitasyon, meron din siyang exceptions.
4: Paano pag namatay na yung may-ari ng bank account? Doon na ba magti-trigger na pwede na ang asawa next of kin to access this account?
0: Gandang tanong. Kasi nga, wala ka ng juridical at natural personality
4: na
0: matay ka na. Yun na. So, ibig sabihin, yung ikaw sa batas, nawawala na, pero biglang by operation of law, nililikha naman yung hiwalay na parang juridical entity na estate. Ibig sabihin niya naman yung kalipunan ng lahat ng iyong ari-arian. Isa lang yung bank account mo doon. At dahil meron kang mga tinatawag na compulsory heirs, kanila na yun. Pero, syempre, bago mo nila makuha yan, merong legal na proseso ng paglilipat sa kanila. Yung extrajudicial settlement of estate, kung lahat ng compulsory heirs at heirs ay nagkakasundo. At kung hindi sila nagkakasundo, may hiwalay naman na proseso yung judicial settlement of estate.
4: Okay. Paano po yung mga end accounts or accounts? Di ba, gagawin nyo yun. Kailangan in person kayo dun sa branch, pag gagawin nyo yan, pipirma kayo.
0: Mm-hmm.
4: Pag po ba end account? Kasi po kapag end account, hindi ka pwedeng mag-withdraw ng walang pirma nung dalaway.
0: Correct.
4: Kasi end siya,
0: correct,
4: hindi siya or.
0: Mm-hmm.
4: Ganun din po ba pag sisilipin mo yung laman, kailangan dalawa kayong sabay, hindi pwedeng ay isa lang dun sa tao?
0: Oh, magandang tanong, no? Dapat tanungin na. Pero ako, ang hula ako, kasi nga, pag sinabing end, pareho kayong may-ari. So sa tingin ko, kailangan yung dalawang pirma para maka-withdraw.
4: Pero yung I think yung balance, records,
0: sa tingin ko, hindi.
4: Dapat hindi,
0: oh, pero
4: diba?
0: Hindi naman tayo eksperto sa banking laws. Pwede natin yung itanong sa mga eksperto.
4: And you have to double-check yung policies bago kayo mag-open ang account. Kasi usually, nandun naman yan yung guidelines, eh, kung maintaining balance.
0: Correct. Ano, or hindi ka ng bank statement. Eh, ngayon nga, partner, pagka meron kang mobile.
4: May online
0: banking. Oo, may mobile, may online banking.
4: Tama.
0: Pwede mo nang i-request yung ano, yung kumbaga yung statement, diba? Ano yung nangyari dyan nung October or nung September, August, diba? Lalagay mo lang yung periods, makikita mo na lahat, pati yung mga withdrawals.
4: Tama.
0: Kung saan kang ATM or over the counter ka nag-withdraw or nag-deposit. So sa tingin ko, hindi bawal na tignan yung laman, pero dahil end nga yung account pag nag-withdraw, kasi doon lang naman magkakaroon ng at doon magkakaroon ng away kung nag-withdraw ka nang hindi ko alam.
4: True. Mm-hmm. Totoo naman, partner. Hindi natin dapat gagawin yun.
0: Tama.
4: Paano po, for example, leak? Yung mga nangyayari mga leak?
0: Bawal yun.
4: And sino who gets punished?
0: Depende kasi, partner, pag sinabi mong leaked, hindi mo alam sino ang nag-leak. Pero kung ikaw
4: system glitch or something.
0: Ibang usapan kasi, para nagka-system ka, glitch ka, mayroong na negligent na tao.
4: Paano ka nakapasok?
0: Yes, partner. Or, halimbawa, hinak. So, yun. Kumbaga, voluntary illegal act yun. Pwedeng managot. Pero, syempre, dahil na nasa mundo ng internet or World Wide Web, kailangan mo digital forensics para mapatunayan mo. At tama ka, napakahirap nito. Kasi nga, kung natatanda mo yung hacking mga nabalita sa mga banko, international banks, di ba? Yung iba, parang na-trace nila, nandito, diniposito.
4: Yes, oo.
0: Di ba? Saan ba galing na isang Asian
4: dami
0: country?
4: Ang dami ng mga ganyang klase ng mga insidente. Mm-hmm. Pero yun nga, gusto kong maintindihan, partner, gaano po ba kabigat ang parusa dito?
0: Ayan.
4: There's a law. So, kapag nalabag mo ito, o nilabag mo ito, gaano kabigat? And meron po bang nakukulong?
0: Meron kulong yan, partner.
4: Sa mga magva-violate nito.
0: Hanapin ko lang yung eksaktong provision para hindi tayo magkamali.
4: So imagine mo, pwede kang makulong sa pagsilip ng bank account ang asawa mo na walang pahintulot niya?
0: Oo, partner. Kasi
4: paano pag anak mo?
0: Ibang usapan. Kung ang anak mo ay above 18, parang asawa mo yan, hindi mo basta-basta masisilip.
4: Sabagay.
0: Pero kung minor yan, karaniwan, ikaw malamang ang nagbukas dyan.
4: Hindi
0: in trust for sa so, nakapagbukas.
4: May account yung anak ko, hindi naman yung ex-husband ko.
0: Okay.
4: Wala akong access. So, hindi ko alam kung gano'n nakayaman yung baby.
0: Kasi nga, siya yung nagbukas nun. So, parang siya yung, dahil minor ang anak ninyo, parang guardian.
4: And then you can gain access from it as a guardian of that account.
0: Yes,
4: bata
0: of course. Kasi ikaw nga nagbukas eh. So, alangan namang, hindi, dun sa bata lang pwede pakita.
4: Hindi, for example, yung mga, kasi meron yung mga 17 years old, yung mga, ano mo yung saver accounts, parang ganun.
0: Happy Savers Club.
4: Yes, tama yung mga ganun. So, sabagay, may passbooks din naman yung
0: pero
4: mga ganun.
0: Sigurado ko, partner, hindi ka pa buhay nung Happy Savers Club. Kasi yan yung mga
4: Sanrio. Alam mo anong masaklap?
0: Hello, Kitty.
4: Hindi, yun nga eh. Masaklap, yung idea ako. Halata pa yung edad ko dito, partner. Pero, again,
0: kami ng mami mo ang may alam niya. Alam niya
4: naman. Naniniwala ako. So may bangko na noon.
0: Banko Filipino pa yun dati.
4: May papel na ba noon?
0: Na-invento ng papel.
4: Totoo ba noong panahon mo na yung 50 centavos ay papel?
0: I invoke my right to remain silent.
4: Hindi, pero alam ko, may umabot na parang yung 2 pesos, I think, meron bill, right?
0: Oo, naabutan ko pa yun.
4: This is, sa kanya na nanggaling, guys. Wala akong incriminating na questions. No leading questions, Your Honor. Naabutan ko naman kasi.
0: Objection, Your Honor. Badgering.
4: Hindi.
0: The attorney.
4: Si Ma'am Shee nakaka-relate. Naabutan mo ba yun? 2 pesos na bill? What? Tinubawa, sabi niya, hoy, oo. Sabi niya, dalawa na kayo, partner. Naabutan ko 5 pesos. I think that's green eh.
0: Oo.
4: And then 2 pesos. Ay, yung 10 pesos na abutan ko yun, brown.
0: Brown.
4: Tatlo ano yata yung ulo nun eh. Tatlo ba yung tao doon o dalawa?
0: Isa lang.
4: Isa lang ba?
0: Natatandaan ko, much later na yung may tatlong mukha. Usually, oo, isa lang.
4: Oo, ngayon lahat mga hayop na partner. Ang laban ng ating mga bills, yun ang bida sa ating mga bills. But balikan natin ang penalties partner. Ilang bills ang kailangan mong bayaran for that? Mabigat ba?
0: Sorry, hahanapin ko muna. Baka tayo magkamali.
4: Hinawaan ko nga yung stretching natin, partner. Hinawaan ko na yung stretching for you, partner. Nag-isip na ako ng mga
0: pagbalik
4: pwede
0: natin. Pagbalik natin, malalaman natin yan.
4: Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan sa ating pong topic for today, bank secrecy law, o kung may mga nais po kayo idulog dito sa aming programa, ang aming pong hotline 0919-278-3000. So, ibibigay na po natin itong pagkakataon nito na kapag Google po si partner. At sa kanya pagbabalik, sa aming pagbabalik, sasagutin po namin, gano'n po ba kabigat ang parusa sa mga usiserong mga asawa na titingin sa bank account ng kanilang esposo. Ganun.
0: Alam pero yun, bago tayo magtapos muna, sorry partner.
4: Kala ko lang ako sagot eh. Oh.
0: Si Attorney Arnel pinababati ang kanyang bunsong kapatid na former Santa Cruz Laguna Mayor Ariel Tobias.
4: Oh, hello Magcalas. Po.
0: Salamat hello, hello. Po happy birthday po. Today, partner, today.
4: Happy, happy birthday po, sir. And of course, hello po kay Attorney Arnel. Mga pabilya, bibigitan lang kami sa ilang mga paalala. Subog po kayong BBTU. Babalik po ang hello.
0: Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM.
0: Ang batayang oras sa buong Pilipinas, 1:22 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Na-addict po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
6: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
8: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away! Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, paano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
15: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
16: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako dito. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
18: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there!
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Ka! Kaya pa ganyan!
22: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
23: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
24: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
23: ikaw ang liwanag sa liling.
24: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
26: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
27: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nasa linya na po natin si Joel nang walang nakalagay kung saan. Meron po siyang tanong tungkol sa land property. Pero bago natin puntahan si Joel, ang parusa po for undue disclosure, yung hindi walang consent, etc.
4: Sa pagkasiwalat ng bank records?
0: Yes, not
4: right.
0: More than 5 years imprisonment. Ooh. At 20,000 fine.
4: Mabigat
0: or
4: din.
0: Both. Yes, partner.
4: Mabigat ito. Oh.
0: Pero meron ng mga panukalang batas na
4: tataasan
0: naglalayo
4: yan.
0: Na taasan kasi nga medyo mabigat itong krimen ito. Pero puntahan na muna natin si Joel. Joel, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
4: Hello, sir.
28: Magandang hapon din po, sir. Hello po, Attorney.
0: Go ahead po sa inyong katanungan.
28: Attorney, yung pong sinasabi kong pantan, nakasanla sa akin na lupa.
0: Okay.
28: Gusto ko sana humingi sa inyo ng payo kung paano po gagawin ko. Eh, matagal na kasi sa akin na nakasanla sa akin yun. Nagbabayad. Ang usapan po namin, nagbabayad sila ng buwan-buwan sa akin yung sa 300,000.
0: Mm-hmm. So magkano na po ang naibayad sa inyo?
28: Di ko na po matandaan, sir, yung total. Pero nasa kanila po yung listahan, sir. Yung
0: Dapat meron din po natin. Kayo. Pero Sir Joel, tatanong ko lang po. Karaniwan po kasi kapag kayo ay nagpapautang at ang security po dyan ay lupa, real property, dapat po unang-una meron kayong loan agreement. Meron po ba kayo nun?
28: Meron po kaming usapan, sir. Nakakuan po sa barangay.
0: Okay, pero kailangan din po na meron kayong real estate mortgage. Pero babalikan po namin kayo, Sir Joel, kasi meron pong nagmamadaling balita.
26: DZMM Radio Patrol Flash! Flash!
4: Mga kapamilya, kuha po muna tayo na nagmamadaling balita mula kay Radio Patrol Robert Mano. Robert.
29: Liza at Attorney, sa ongoing na session ngayon ng Senado, ay inanunsyo na ang paglipat ni Senator Mark Villar patungo sa majority block. Ibig sabihin, mula sa minority, tatalon na si Senator Mark Villar sa majority, kaya dito rin sa session ay ibinigay na sa kanya at magiging bahagi na siya ng majority na kakatawan sa Commission on Appointments at papalitan niya si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Na-elect na din si Senator Mark Villar bilang bahagi ng majority at bilang chairperson ng Senate Committee on Public Works at papalitan niya si Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
26: DZMM Radyo Patrol Flash! Flash! Report!
27: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Pabalikan po natin si Sir Joel na nasa linya pa rin po natin. Sir Joel, yung pinag-uusapan po natin, karaniwan dapat meron kayong loan agreement o kasunduan ng pagpapautang at meron kayong real estate mortgage. Ibig sabihin, yun po yung legal na paraan ng pagsasanla. at ito po ay mas favorable, mas pabor po sa inyo kung meron kayo nitong dalawang instrumento, legal instrument na ito. Meron po ba o wala?
28: Katunduan po namin, sir, yung galing po sa barangay, yung nung nag-abutan po kami ng pera, tsaka yung title.
0: Opo, nasa inyo po yung title. Sayang nga po kasi, Sir Joel, yung kasunduan sa barangay, malamang pinanumpaan nyo po, baka pwede na po yun na ebidensya ng pagkakautang. Ang problema po, yung kung ang real estate mortgage, kasi yan po yung pagsinabing sanla, sa batas yan po, ang tawag po dyan ay real estate mortgage. Para po maitali yung lupa na yan, kasi kahit na nasa inyong physical na possession, yung titulo, sa batas po, talagang physical possession lang po yan. Kasi kung meron po kayong real estate mortgage at meron kayong loan agreement, eh pwede ninyong patatakan yung kopya dyan sa Register of Deeds nitong titulo ng lupa para hindi siya basta-basta mabebenta o maisasanla muli at kayo ay kumbaga, kasi tandaan po natin, ang pagsasanla ay dagdag na security o dagdag na garantiya sa inyo na kapag hindi niya nabayaran ay pwedeng ipasubasta, ipapublic auction yan, at yung proceeds ng public auction ang pwede ninyong kunin pambayad dun sa outstanding balance, at kung meron mang extra ay kailangan nyong ibalik doon sa may-ari ng lupa. Sir Joel?
28: Opo.
0: Opo. So, buhay pa naman po yung umutang sa inyo?
28: Buhay pa naman po, sir, yung isang family po kasi nakapirma sa akin, attorney, eh. Pero yung tatay nila, patay na.
0: Ako, eh si tatay yung nandoon, nakapirma opo, sa...
28: Hindi, sila po lahat, attorney.
0: Ah, silang lahat?
28: Opo.
0: So, hindi talaga si tatay po, ang umutang? Yung pamilya hindi talaga,
28: po.
0: Okay.
28: Yung pamilya po.
0: Pero ganun pa rin po eh, kasi tandaan natin, at the point ng kamatayan nitong tatay nila, nag-vest na sa kanila yung pag-aari. So, pwede talaga nila yung isanla sa inyo. Pero, kumbaga Sir Joel, dagdag na seguridad sa inyo na maayos yung documentation. Kasi, kumbaga, kung sakasakaling papalya sila o talagang hindi na sila makakabayad, itong kasunduan, yung tinatawag nating loan agreement at itong real estate mortgage na itatatak doon sa likod ng titulo bilang encumbrance, sa batas yun po ang tawag, eh, kumbaga, dagdag ninyong seguridad na mababayaran talaga kayo. Kasi, syempre, yung utang ninyo, mas maliit ang halaga kaysa doon sa totoong halaga ng lupa. So, ibig sabihin, para doon sa nagsanla, mas gusto niyang mabalik sa kanya yung lupa at, kumbaga, mas maliit yung babayaran niya kaysa doon sa totoong halaga ng lupa. Sir Joel?
28: Hello, sir.
0: Opo.
28: Ang naging usapan kasi namin, sir, noong kwan, maghulog sila ng buwan-buwan.
0: Opo.
28: Yung doon sa 300,000 po na hiniram nila.
0: Opo.
28: Eh, ngayon po, may gitang taon lang po sila
0: ako,
28: na nakapagbayad.
0: Mm-hmm.
28: Hindi na po sila nagbabayad hanggang ngayon.
0: Okay, pero doon sa loob ng, kumbaga, bago yung isang taon na pumalya, magkano na? Kasi, Sir Joel, kumbaga kayo yung inutangan, so dapat alam nyo magkano pa yung kanilang outstanding balance. Kasi kayo po ang malulugi pag sinabi nila, uy, bayad na kami in full. And kumbaga, kung wala rin kayong record sa sarili ninyo, lugi po kayo doon. Kasi wala kayong sasabihin na, hindi, kulang pa kayo ng bayad. Di ba? Paano nyo nakikip track yung bayad sa inyo, Sir Joel?
28: Napakto ko nun, attorney, sa kanila na umabot na po doon sa usapan namin ng 3 years. Hindi na sila nabagbayad.
0: Kaya nga po. Pero hindi nyo alam magkano pa yung outstanding.
28: Hindi pa sila nangalahati, sir, nung yung 300,000.
0: Opo, pero mahirap po kasi, kagaya niyan, Sir Joel, kung meron po kayong malinaw nakasunduan, kung saan nakasaad doon kung magkano ang per monthly na amortization or yung hulog bawat buwan, at ano yung date ng buwan, every 5th of the month, every 15th of the month, at kung papalya, pwede pa kayong maglagay doon sa kontrata ng interest. Kasi kung hindi po nakasulat ang interest, wala rin po kayong karapatan na sumingil ng interest. Bukod pa po doon,
28: nagkasundo po kami attorney ng 3% doon sa usapan po namin na 300K.
0: Yung usapan na yun ay nakasulat po ba yung 3% na yan, Sir Joel?
28: Opo, attorney, opo.
0: Doon sa barangay na sinasabi po ninyo?
28: Opo, opo.
0: Okay, okay po yun. Kaya lang po, ang kulang dito, yung sinasabi ko kanina, yung real estate mortgage. Yan po yung pagpapatunay na isinanla sa inyo. Kasi sa batas po, kung wala yung, hindi nyo na kompleto yung proseso na yan, ang karapatan nyo lang ay maningil ng balance ng inyong utang. Hindi ninyo karapatan na ipasubasta yung kanilang lupa para mabayaran. Kaya kumbaga nabawasan kayo ng security para matiyak na kayo ay mababayaran.
28: Kasi kung nagkasundo na ka po kami attorney noon na umaba na yung kwan nila, parang rent to own ang naging usapan po namin.
0: Yan po kailangan ninyong isulat. Kasi kagaya niyan, Sir Joel, meron na naman sila, kumbaga, na iba na yung inyong kasunduan. So,
28: opo, kapag nabago.
0: Oo, pero hindi nyo naman naisulat. Tama po ba? Ano, isulat nyo rin?
28: Hindi na po. Hindi na
0: ayun, so, na para din po sa inyong, kumbaga, proteksyon, legal na proteksyon, humarap po kayo sa isang notary publiko. Lahat yung kasunduan na yan ay isulat po natin, pirmahan, ipanotaryo po natin, Sir Joel.
28: Opo.
0: Okay, at kung kinakailangan, kung papayag sila, gumawa rin po ng tinatawag na real estate mortgage, kasi para sa inyo po yun. Dagdag na protection po inyo, sa inyo po yun, ayon sa batas. Okay po?
28: Paano po gagawin ko dun sa title attorney? Papatataka ko ba sa register of deed?
0: Hindi nyo basta pwede patatakan, Sir Joel. Kailangan nyo yung real estate mortgage at yung primary na kontrata ng utang. Okay po, Sir Joel? Kumbaga, maipapatatak nyo po yun sa titulo kung na-execute po yung loan agreement at yung tinatawag nating real estate mortgage, yung pagsasanla. Okay po, Sir Joel?
28: Saan ko po, attorney, kukunin yung real estate mortgage?
0: Yung papagawa po kayo sa isang abogado, sa isang notaryo publiko po yan.
28: Sige po, okay po. Salamat po.
0: Salamat
28: po.
0: Maraming salamat po, Sir Joel.
4: Salamat po, sir. Tawag lang po kayo
28: ulit.
4: Alright, ayan po si Sir Joel Bayaka. Partner, dako lang tayo mabili sa ating mga kasamahan sa live stream.
0: 2,600 partner.
4: Oo.
0: Hello, kanina po, pa sila nakatutok sa iyo. Kanina umaga pa.
4: Ang dami nga mga nakatutok ngayon sa ating pong program. Pero people are asking kung magkakaroon daw po ba ng hearing. So para lang po malinaw, katulad ng inanunsyo kanina, so naka-regular session po muna ang ating mga senador, hindi po muna sila senator judges at this hour.
0: Yes.
4: At kapag po sila ay nag-adjourn doon, probably 2:30 or 3 PM, will soon know kapag nag-convene na naman sila as an impeachment court kung may mangyayari.
0: Paano niyo malalaman? Tumutok lang
4: dito sa DZMM. So basically, hindi talaga natin alam kung ano talaga mangyayari. Yun lang po. Pinahaba lang namin ng konti ang oras natin dito, guys. Hindi, pero kidding aside, kasi we'll know later on ng mga 3 PM partner kung matutuloy ba ang presentasyon ng prosecution ng witness sa BIR.
0: At kung meron din bukas. Kasi nga, kung ano mangyayari ngayon, apektado po yung bukas.
4: Oo, so malalaman po natin maya-maya. Pero sa ngayon, wag nyo muna isipin nyo. Isipin nyo po muna ang ating topic ngayon.
0: Focus po, focus. Oh,
4: bank secrecy law. Hindi, maganda pinag-uusapan nito kasi ito yung very timely na nangyayari din, na hinihimay din naman sa impeachment hearing ngayon eh, di ba? Ilang bank records yung inilabas kahapon, ang daming mga iba't ibang bank accounts yan ni Vice President, and then Vice President with her spouse, Vice President with former President Rodrigo Duterte. Ang tanong natin lahat, pwede pala itong bigla na lang isiwalat sa publiko? Parang feeling ko parang hinuhubaran ka on air kasi in public kasi bank accounts to eh, napaka-private eh.
0: Pero partner, tandaan mo, hindi kaya sinasabi natin hindi ito isolated or hiwalay o detached na proseso yung tinatawag nating bank secrecy or yung mismong bank accounts kasi meron pang nauna yung ating silent statement of assets liabilities. Doon dapat na isiwalat mo para sa lahat. Of course, merong yung procedure para makakuha ka ng kopya. Freedom of information procedure. Halimbawa ngayon, yung isa sa mga unang ginawa ni Ombudsman Crispin Boying Remulla ay kumbaga ni-reverse niya yung dati napakahirap kumuha ng salin, kailangan mo yung consent
4: mismo ng filer tao,
0: oo
4: diba?
0: Ngayon meron lang kumbaga mag-a-apply ka at kumbaga kung pasok sa legitimate purpose ang iyong freedom of information inquiry ay pwede kang mabigyan ng kopya. Kung tutuusin mo itong bilang mga public officials yung mga filing na yan, it becomes part of public record. Kung kaya nga yung unang bahagi ng impeachment, yun yung pinresinta, yung legal custodian, yung taga-ombudsman na nag-iingat nitong mga salin, kasama na yung salin ng ating mga pinakamatataas na opisyal sa Pilipinas.
4: At ang impeachment court ang nagbigay ng kanilang permiso doon, di ba partner?
0: Ano yun? Sinupina yun ng ating korte. Pero syempre, ang nag-move nun ay ang prosecution panel.
4: Kumbaga parang ang nag-file ng motion to secure these documents, yung prosecution pa rin.
0: Pero partner, kumbaga isa lamang yung impeachment sa mga recognized exceptions. Ang ating regular courts partner ay meron ding kapangyarihan na mag-issue
4: for
0: ng subpoena. Kasi nga, kung tutuusin, hindi lang naman itong mga Graft and Corrupt Practices Act ang may aspetong financial.
4: Mm-mm.
0: Yung ibang mga, halimbawa, mga financial crimes, halimbawa, estafa, yung mga, kagaya nito, yung money laundering, yan ay isa sa mga, kumbaga, hindi naman yan lamang dinidinig sa Senado, kundi pati sa ating Sandigan Bayan or kung related sa graft and corruption and even sa ating mga regular courts.
4: Mm-mm.
0: At even nga yung proseso halimbawa ng pag-freeze or
4: assets,
0: pag-forfeit, paghabol ng nakaw na yaman ay may legal na proseso. So isa din sa mga exception yung kapangyarihan ng korte to issue subpoena doon sa syempre dapat relevant and material yung mga bank accounts na yun. Bukod pa doon, yung ombudsman under their law after the 1987 constitution ni-recognize din yung kapangyarihan ng ombudsman na mag-subpoena rin ng mga bank records
4: yes,
0: ng mga public officials in relation to their
4: investigation
0: and prosecutorial functions.
4: Oo. Sabi ni Estrella kasi may inuubo. Opo, minum na po.
0: Pareho po kami.
4: Pareho
0: hindi
4: kami.
0: Nila po
4: ako narinig. Do it for today. Oh, we were just talking about it kanina ni Sir Peter.
0: Mm-hmm.
4: Yun nga, flu season talaga ngayon.
0: Mm-hmm.
4: So talagang kailangan ng vitamins, tulog, 200 million pesos. Okay na tayo mga
0: partner. Flemix, naririnig ko.
4: Nag-sponsor ka talaga dito, partner. De, pero itong next question ko. Online banking. So technically, you have access to your records on your phone, right?
0: Mm-hmm.
4: Eh, what if may nakialam ng cellphone mo?
0: Iba pa yan, partner.
4: Oh,
0: kasi,
4: okay.
0: Tandaan
4: pero
0: natin,
4: bank secrecy law pa rin ba pwede mo isampa doon? O
0: nakikialam
4: ka na ng phone ng tao? Or
0: kasi bank records yun, partner. So
4: makita
0: pwede.
4: Makita ko pinakikialaman, di ba?
0: Correct.
4: Oo.
0: At yung mismong pagbukas niyan, kasi hindi lang naman bank yung nandyan sa phone mo. Adami kang personal na impormasyon.
4: Mm-hmm.
0: At yung iba nga, hindi na kailangan yung physical phone mo, partner. Hinahack. Halimbawa, yung iyong email at lahat ng mga kung anumang accounts mo or
4: yes,
0: anumang
4: cybercrime na to.
0: Correct,
4: false understanding. Which is 1 degree
0: yes,
4: higher
0: pag
4: bang,
0: ginamitan mo ng digital or cyber elements.
4: Ang parusa.
0: Yes, tataas ng 1 degree higher.
4: Ayun. And that's the reason why wala akong online banking.
0: Good move, partner.
4: Hindi rin kasi ako marunong gumawa. So kung tuturuan mo ako, baka kaya ko na. Pero wala akong online banking. Mahina ako dyan sa digital.
0: Sa susunod na episode ng Hello Ate.
4: Oo talaga. Kaya talaga, partner. Naniniwala ako na yan ang unang scam na rinig ko for today's video. Pero sa ngayon, mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Meron po tayo 15 minutes left dito sa program. If you guys have any questions, ang aming hotline, 0919-278-3000. So huwag po kayong bibitiw. Babalik po ang Hello
0: Attorney.
1: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
9: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Iyan ang ating tatalakayin!
1: Pag-aanin at pasayahin ang
10: buhay at kalusugan!
1: Kasama si Kuya R at Mashi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney.
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap naman po tayo ng ilang mahahalagang reports. House Prosecution Panel sinabing unfair na palabasin ng defense na hindi sila handa matapos hilingin sa Senate Impeachment Court na pagpalitin muna ang kinatawan mula sa BIR at forensic analyst. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin yan ni Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
11: Magandang hapon, Attorney. Sa panayam kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, malinaw na pareho silang nakatakdang isa lang ngayong araw o Linggo. Dagdag pa niya, mula pa noong nakaraang Linggo, batid na nilang sina Attorney Anne-Lorraine Garcia Marquez at Alexander Cabrera ang ihaharap ng prosecution, kaya hindi dapat sabihing sorpresa ito. Maging ang report ni Cabrera ay natanggap na ng defense noong nakaraang Sabado, kaya hindi tamang sabihin na hindi ito naabisuhan. Dagdag pa ni Tolosa na pinipilit ni Attorney Erwin Matib na makapunta ngayong hapon at kung hindi talaga makadadalo ay titiyakin nilang may hahalili sa kanya bukas.
12: Hindi yun ganun kasimple na lamang na any other prosecutor would ask questions. Hindi naman to naka-prepare lang na Q&A. Dapat, syempre, masusing paghanda at pag-aaral muna yung ginagawa.
11: Sa pulong balita naman ng defense panel, sinabi ni defense counsel attorney Michael Poa na hindi nila sinasabi na surprise witness o hindi handa ang prosekusyon. Nais lang anyang malaman ng kanilang panig na masagot kung bakit kailangang ibahin ang order o pagkakasunod-sunod ng mga testigo. Paliwanag pa ni Poa na kung balik na rin ang sitwasyon, ay malamang nakakustunin din ang prosekusyon ang kanilang pasya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
4: So, Pam, malinaw lang, hindi pa natin alam kung magkakaroon tayo ng hearing pamamayang 3 p.m.
11: Sa ngayon, Liza, no, sa mga oras na ito, inaalam pa rin natin mula doon sa House Prosecution Panel no, kung aabot ba, kung makadadalo ba itong si Attorney Erwin Mati para nga matuloy yung pagsalang ng representative from the BIR, Liza.
4: So, hindi pa sure kung papunta na o kung hindi talaga makakapunta. Kasi I remember, and I asked this question, kasi I remember 1 p.m. ang sinabi, parang after lang sana mabalikan na agad ang mga senator judge. So, okay, we'll see. But maraming salamat sa update, Pamela Vasquez. Samantala, nababahala ang Department of Justice sa umano'y talamak na paggamit ng Peking PWD ID para makakuha ng diskwento. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DOJ at hindi Radyo Patrol.

0: hindi lamang sa mga business owner kundi maging sa gobyerno. Higilid naman ni Justice Secretary Frederick Vida na mananagot ang mga individual na gagamit o mamamake ng PWD ID na posibleng maharap sa falsification of public documents at STAFA through falsification. Hindi rin lusot ang mga medical doctor na mag-i-issue ng medical certificate, gayon din ang mga kaunin ng gobyerno na may disability na mag-i-issue ng PWD ID.
1: In their own individual assessment, nakita nila yung tao is mukha talagang walang disability, they can go and validate with the LGU that issued the PWID kung naglabas nga ba ito ng PWID. If so happens na hindi, walang PWID na nilabas for that particular individual, pwede nilang balikan yung gumamit na yun. Pwede nilang kasuhan nga, as we mentioned.
2: Ano naman ang kasalanan ng gumagamit? Alam mo, hindi ka PWD. Alam mo, hindi ka senior citizen. Diba? Gamit ka ng gamit. Masaya ka, akala mo wala lang balik yan. Nagmamahal yung presyo ng kakanin, nagmamahal yung presyo ng pagkain. Dahil sa panloloko mo, merong nabibigatan. Dahil sa panlalamang mo, may nabibigatan.
0: Nilinaw naman ng DOJ na bagamat visible na ang disability ng isang tao, dapat ay ipipresenta pa rin ang PWD ID na isang requirement para makakuha ng diskwento. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Ras, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
5: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, attorney!
3: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Partner, dumadami na silang nanonood dyan sa Office of the City Administrator ng Quezon City. Sina Attorney Noel Gascon, si Noel Patron, si Marlon, si Ate Lynn, at si Attorney Mean, at syempre yung nagpapabati,
6: hello,
3: si Boss Joel Destrao.
6: Nanonood silang lahat sa ating ngayon.
3: Yes.
6: Ay, hello, hello po. Ate, mm-hmm, hello din po. And happy Teacher's Day, partner.
3: Yes, happy Teacher's Day.
6: Sa Balugo Elementary School teachers, lalo na po sa kanilang head teacher na si Sir Santos Gloriani.
3: Speaking of teachers, partner, yung buong pamilya, si Profesor Mike Corosa at Professor Janet Corosa, kasama si Aya, Miko, Miggy, at si Ate Matilde. Birthday ni Ate Matilde, October 10. Happy birthday,
6: happy, happy Ate Matilde. Birthday. At saka maraming salamat po kay Professor Janet and
3: Mike Corosa.
6: Mike Corosa,
3: yes,
6: for the books.
3: Mm-hmm.
6: Opo, ang ganda po ng inyo pong libro. Sino nagbasa? Hindi si Azilea.
3: Si
6: ako.
3: Mami.
6: Ako na po, nagsabi, napakaganda at makulay. Maraming salamat po.
3: Batiin din natin sila Mary Chokoy, Raya Rayota, Takashi Kabalan, O'Hara.
6: Rinalin Saburido, partner. Happy Thursday afternoon daw po sa ating lahat.
3: Hello, hello. Tatay Doming, si Bob,
6: si
3: Ligaya
6: Marvin
3: Chingtan.
6: Riabad, nandito na rin.
3: Marvin, Architect Marvin, hello. Si Bangungot, nandyan rin. Ray Santos, good afternoon
6: I
3: din po.
6: I think that's ano, partner? I think that's Bob.
3: Bob something.
6: Yeah, oh,
3: Bob S.I.
6: Oo nga. Ayan.
3: Mm-mm. Times two.
6: Si Chloe Mario nandito na rin, partner. Si Job Tornilla.
3: Oo, nandiyan na rin. Estrella Garcia, Tita Maria Dulce Orate, Tita Lina ho, Tita Nona Damian kanina. Nakita ko yung mga earlier posts.
6: Maraming salamat po dito sa pagtuto.
3: Sarah C. from Los Angeles, California.
6: Si Dracula nandito na rin. Ray Santos, partner.
3: Mm-hmm. Nabati mo na si Job.
6: Salamat daw, team. Hello, attorney.
3: Hello.
6: Gulat kayo, no? May regular programming. Gulat din kami.
3: Rina Lynn Saburido, nandyan din. Siyempre, hindi mawawala yan.
6: Oo,
3: Ronald Kayan, ating suki din.
6: Meron sino ako pa nakitang ba question dito kanina, kaso hindi ko na ma-backread.
3: Batuta ni Dracula, nagpapa-shoutout. Ayan, na-shoutout ka na.
6: Pero alam mo, nababahala ako dun sa report ni Steve Ross, partner, ha? Mm-hmm. Yung mga gumagamit ng PWD IDs.
3: I think
6: naging topic na natin yan dito.
3: Yes.
6: Mm-hmm. Gano'ng kabigat ang parusa nun, partner? Naku, may kulong yan ba?
3: May kulong yan, partner. Pero tandaan po natin, ito kasing panloloko na ito. Hiwalay yung halimbawa. Kasi wala ka namang karapatan. So, ibig sabihin,
6: wala doon sa to use the discount ID.
3: Discount. So, hiwalay pa yung sinasabi ni Secretary of Justice Vida na falsification, yung paggawa pa lang. So, hiwalay yan doon sa parusa, sa Magna Carta na, kumbaga, abuse o kumbaga, yung unauthorized. Dahil hindi ka naman PWD, bakit ka
6: gagamit
3: ng peke?
6: Nakakabahala lang. Kasi tama siya doon. Dahil sa mga nangyayaring ganitong mga insidente, mas hirap para sa mga kababayan nating totoong

0: persons with disability to avail of these services.
1: Bukod pa dun sa civil liability, dun sa hindi ka entitled, dun sa 20%, na kung tutusin mo, parang ninakaw mo yun.
0: Oo, wag naman po natin gawin, kawawa naman na yung mga talagang nangangailangan diskwento, hindi makapag avail kasi nga, medyo skeptical ng mga service, example, mga restaurant.
1: Nag-agree sa atin, si Chloe and Mario, nandiyan na rin sila.
0: Diba?
1: Si Joe Bro, nandiyan na rin. Yurike Kai, Ronald Kayan, Marvin Riabad ulit.
0: Si Diane ay nandito na, ang daming spammer, DZM.
1: Cholo Pocho, nandiyan na. Jericho Ferrer.
0: Ayun, maraming salamat po.
1: Ayan.
0: Si Sarah C. Los Angeles, mukhang matutulog na daw siya sa Los Angeles.
1: Salamat ngayon.
0: Salamat po. Thank you so much sa laging panonood sa amin dito sa Hello Attorney. We don't really know tomorrow kung magkakaroon tayo ng regular programming, mga kapamilya. But of course, kasi whole day na naman tomorrow. May ilang araw na lang yata sila to for the prosecution, to present their pieces of evidence or their witnesses for Article 2.
1: Kasi nga doon sa schedule. Ayon sa schedule,
0: sa unexplained wealth. Pero may mga ganitong unforeseen circumstances na may mga nagkakasakit.
1: Hindi yan maiwasan kahit sa totoong korte. I mean, hindi naman totoo pa rin yung impeachment court. I mean, in the regular courts.
0: In the regular courts, oo. Kaya po, tutok lang po kayo lagi dito sa DZMM. Kapag po may impeachment trial, ay tuloy-tuloy naman po ang ating marathon dito po sa ating istasyon. But of course, maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po.
1: Umabol pa si Gabriel Ponsaran at si Grace Dato from Singapore.
0: Manonood ka ba ng Formula 1? May manonood din.
1: Sana all.
0: Oo. Mm-hmm. Sana all, BBM, makapunta sa Formula 1. Ganon.
1: I-cover mo na yan, partner.
0: Oo, yung kanya. Pero sabi niya, libre naman daw kasi yung...
1: At meron naman siya official na business doon.
0: Lumipas na naman na isang oras dito. Sa Hello, Attorney. Ako pa si Liza Aquino na nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
0: sagot ka
1: ng batas.
0: Susunod na po, Zandro Ochona.
1: At? Maan Makapagal?
0: Sa pagpapatuloy
1: ng
0: impeachment trial, kung meron man. Hindi. Okay. Binago na po natin. Ulitin po natin. Susunod, Tita Winnie Cordero at
1: Doc Dennis Ngo
0: sa DZMM.
1: Action ngayon!
0: Ingat-ingat. See you tomorrow!
2: Hello, Attorney! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin. Alas 12 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM.

0: Magandang hapon mga kapamilya, nandito po kami ni Tita Winnie. Ngayon po ay ikawalo ng Oktubre, Webes ng 2026.
1: That's right.
0: Yes.
1: Hello, Doc.
0: Hello, Tita Winnie.
1: Hoy, na-miss ka namin ah. Akala mo ba, paminsan-minsan nag-e-ere kami. Mabuti na lang meron tayong mga invited doctors.
0: Yes.
1: I think mga kasama mo rin siya.
0: Kasama ko pa rin sila.
1: Diba? Pero ngayon, nabigyan po tayo ng munting oras.
0: Mm-mm.
1: Ay, wag lang na patumpik-tumpik pa, di ba?
0: Yes!
1: Magbubukas diba? Ang ating
0: klinika sa Istrenta!
1: Yes!
2: Ang puso ng DZMM. Action ngayon! Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action ngayon!
0: Na mismo ba, Tita Winnie? Magbubukas na ako ng klinika sa Istrenta.
1: Oo, ngayon. Agahan natin kasi sabi ni Mr. Presiding Officer.
0: They might come back.
1: 2:30 to 3,
0: yes.
1: Diba?
0: So, unahan natin. Naman. Meron tayong mga nangyayari.
1: Correct.
0: Ang dami mong balitan, diba?
1: Ang una sa lahat, syempre maraming scare.
0: Yes.
1: Na lumalaganap ngayong mga panahon na ito.
0: Mm-hmm.
1: Unahin ko na lang yung pinakasimpleng scare na
0: okay.
1: hindi tayo dapat scared of.
0: Oo. Ay, narinig ko. I think alam ko yung tatanungin mo.
1: Right? Di ba yung Russian virus?
0: Yes.
1: Ito?
0: Ito dahil sa isang social media post.
1: Okay.
0: No? Natakot na siguro tayo dahil sa nangyari noon 6 years ago sa COVID.
1: Yes.
0: Di ba?
1: So, totoo.
0: Ang kwento, ang balita nito ay dahil may isang worker sa laboratorio sa Siberia, Russia, 26 anyos. Ito po siya ay nasa isang laboratorio na nag-aalaga ng mga tinatawag na pneumonia plague virus, yung mga virus, yung mga
1: pinag-aaralan.
0: Okay. At siyempre, meron tayong vault yan, kagaya ng mga, laboratorio, na nandyan po yung mga individual na bacteria.
1: Specimen,
0: saka virus. At biglang may nangyari, namatay.
1: Okay. Yung laboratory as well,
0: yung worker, 26 years old lamang. At ang sabi, nagkaroon ng severe pneumonia.
1: Okay.
0: So, na-correlate, naidugtong nila ang kwento na nagtatrabaho siya sa plague pneumonia laboratory.
1: Right.
0: At ang ikinamatay niya, pneumonia.
1: Which, nakikinig ako kanina kaila Sir Peter
0: at
1: kay Liza Aquino. Sabi lang, kaparehas kasi ng kwento sa China naman na nangyari noong COVID-19.
0: Noong lumuwas yun, tigi-isang pneumonia muna, ubusipon, hanggang naging epidemia.
1: Parehas ba ito?
0: Hindi.
1: Okay.
0: Kaya nga, hindi nga pwedeng gamitin yung salitang Russian virus din.
1: Correct.
0: Dahil wala tayong ganung klaseng pangalan.
1: Oo nga.
0: Now, kinulture at alam ko, nagbasa ako, nag-research ako, nang nag-quick research ako, wala naman silang na-i-isolate na organism sa ating victim.
1: Uh-oh.
0: Okay? Sa namatay.
1: Uh-oh.
0: So, bakit ibig sabihin ng virus or isolation, Tito Winnie? Dahil pag tayo po ay gumawa ng eksaminasyon, pagsusuri, or sabi natin, autopsy, may culture. Para alam ko anong sanhi
1: ng pagkamatay.
0: Uh-uh. Ito ba ay virus?
1: Uh-uh.
0: Ito ba ay bakterya?
1: Uh-uh.
0: O ano pa?
1: Uh-uh.
0: Now, isa sa mga kanilang mga research o kanilang mga pangyayari, exposed siya sa 200 kapwa niyang laboratory workers.
1: Okay.
0: At sila po ay lahat ay in-examin at sinuri.
1: Ah, itong lahat ng mga kasamahan niya.
0: Kasi exposure yan eh.
1: Oo nga naman.
0: Sabi mo nga, scary, di ba? Dati, yun pwedeng droplet lang yan aerosol, no?
1: Wala.
0: Sa 200 yung co-workers in the same laboratory during that shift at sa mga subsequent shift ay may exposure or meron
1: nahawa
0: with equal symptoms or manifestation.
1: Kung nagkahawahan sila doon sa department na yun.
0: Dahil kagaya natin dito sa studio booth natin ay isolated at individual compartment yan. Pwedeng i-culture natin pati hangin, yung ating mga swab, yung mga ganun.
1: Sa advanced technology naman ng Russia, madali nilang madedetect
0: para magkaroon ka ng isang pneumonia plague laboratory, you must be very advanced and you're well-funded.
1: That's right. Okay, so bottom line, ang isa sa maliwanag na sinabi mo, Doc, nothing to worry.
0: Nothing to worry?
1: Nothing to be panicky
0: yes,
1: about.
0: I think in the same manner, nag-issue na po ng circular or ng statement ang ating Department of Health na wala tayong dapat ikabahala.
1: Correct.
0: Pagdating sa usapang Russian virus na nababasa nyo sa social media.
1: Kasi katulad, sisigundahan ko lang din yung nabanggit nila Sir Peter at Liza kanina, na taon kasi na parang ang daming may sniffles ngayon, ang daming may
0: yes.
1: trangkaso ngayon.
0: Mm.
1: Pati yung anak ko na diagnosed with influenza B, yes. very specifically
0: yes.
1: influenza B,
0: mm-hmm.
1: na parang nakakakaba.
0: Mm-mm. Yes.
1: Mm-mm.
0: Kaya nga, dapat
1: is it the season?
0: Yes, it's really the season.
1: Okay.
0: At nakikita mo naman, binanggit ng...
1: Kahit ako may sniffles every now and then.
0: Ano bang binanggit ng pag-asa? Tapos na ang...
1: Habagat!
0: Pasok na ang...
1: Wala pa!
0: Pero papunta na.
1: Papunta na.
0: Yung hangin. Napapansin mo ang temperatura nagbabago.
1: Di
0: ba?
1: Yeah.
0: Medyo bumababa
1: yes,
0: ng 1
1: yes.
0: degree. Nasa yeah. 27, 28 ngayon dito, Winnie.
1: Okay.
0: Na pagkaraniwan 30, 31, di ba? So ito yung parang ang tawag sa atin mga kapwa, mga Pinoy kapamilya natin, simoy ng Pasko, hangin ng Pasko.
1: So, uso rin talaga mga sniffles.
0: Yes, kaya okay. bumababa po ang temperature, syempre. Sometimes, during drop ng temperature ng environment natin, mas nakakababa ng immune system. Kasi, hindi tayo we don't keep warm ba? Hindi tayo nagkukumot, hindi nagsisweater or jacket ba?
1: Hindi naman kasi sanay.
0: Yun
1: kasi,
0: na.
1: Ang dahil nga sa El Nino, mainit, hindi today ya. Today it's very very cloudy since this morning.
0: Mm-hmm.
1: Medyo may drizzle.
0: Yes,
1: medyo
0: yes,
1: may lamig-lamig. Yes. In the past days, nuknuo ka ng init.
0: Diba?
1: Tapos maya-maya uulan. Naku, amoy na amoy mo yung alimuom, Duk.
0: Tama. Hindi ba oras natin yun?
1: Oh,
0: papunta tayo dito, di ba? Alas, bago mag-alas dos, biyahe na tayo.
1: Tapos magbabarabara na yung ilong ko.
0: Tapos yung singaw nga, sabi mo nga, nagkakaroon ng moisture, nagkakaroon ng change of humidity.
1: Oh,
0: and syempre, yung hydration status na bawat individual.
1: Oh. Bakit parang mas uhawin ako ngayon?
0: Dahil nga, kaagaw mo yung tubig.
1: Moisture?
0: Sa moisture, di ba? Kaya nga, di ba, sinasabi natin palagi na dapat sapat ang tubig sa katawan mo. Huwag mong hintayin na nakakaramdam ka ng uhaw.
1: Okay, so, itong mga sniffles na to,
0: mm-hmm.
1: yung minsan pagbabara, tas maya-maya mawawala din.
0: Mm-hmm.
1: Sandaling pangangati ng throat, tas maya-maya pag minum ka ng tubig, mawawala. Hindi ibig sabihin may sakit ka na?
0: Yes, hindi naman.
1: Okay. Meron ka?
0: Wala.
1: Ah, wala.
0: Baka nanuyo lang katawan mo. Minsan, di ba? Minsan, bigla na lang nag-hatching tayo.
1: Oo nga.
0: Sasabihin mo, may sipong ka na, may ubo ka na. Hindi natin alam, alikabok lang. Meron tayong sabihin natin, molds or yung mga yung mga nakatagong mga sa aparador natin, mga jacket na hindi ginagamit. Pag pinagpag, nandiyan ang mga molds at mildew, no, mga ganun.
1: Correct.
0: Amag ba yun, Tita Winnie, mga ganun?
1: Oo, mga ganun.
0: Di syempre, hindi natin nakikita, nakakairita.
1: Okay.
0: Minsan, kung napapansin nyo, kayo po ay nagtatrabaho sa loob ng opisina, biglang may nagsusweater na at mag-hatching ka. Dahil ang mga jacket at sweater nila, hindi nila napaaraw. At meron, sabihin natin, yung mga amag. Kaya dapat medyo meron tayong tinatawag na desiccant, yung pang-absorb
1: desiccant.
0: Ng tubig.
1: Uh-uh.
0: Dahil yung moisture, di ba may iba dyan pa leather
1: yeah,
0: jacket.
1: Yeah.
0: Buhay yun, Tita Winnie.
1: I highly recommend, aside from the desiccants,
0: huling?
1: Yung hindi, yung...
0: Ay, yung plastic na sinasabi mo?
1: Plastic na... Anong tawag mo dun, Doc? Yung tinatanggal mo yung hangin sa loob.
0: Yes.
1: Binavacuum. Binavacuum pack mo yung mga ganyang damit na hindi mo naman palaging ginagamit.
0: Parang karne.
1: Oo, parang karne.
0: Yes.
1: Kasi yung moisture...
0: i-preserve mo siya.
1: Right.
0: Kung anong tunay niyang moisture, kung anong tunay niyang kalagayan, lock-in na siya.
1: Wala siyang moisture, yes, actually. Yes.
0: Kasi siya sinasuck out natin,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes.
0: May plastic na ganun binibili.
1: Right.
0: Na yung de roscas pa.
1: Yes. I highly suggest that sobrang nag-work sa akin kasi yung mga trench coat,
0: kumot,
1: mga jackets. Ito, ito yung hindi mo masyadong mga kumot, mga beddings.
0: Mm-hmm.
1: Bukod sa space saver siya.
0: Tama.
1: Nakakaiwas ka sa mga, yes, molds and mildew sa damit.
0: Tama. Hindi ko naisip yun, Tito. Hindi ka gawin ko yun. Kasi minsan, pag hinahalungkat ko yung mga sweater at jacket
1: mag-aano, diba?
0: Hatching ako ng hatching.
1: Malinis naman ako. Alam mo, ang saya, Dok. Pag de, sasalansan ko silang ganyan, ano, iaayos mo yung
0: pagka... Sige, kwento mo yan.
1: Pagka-tiklop. Kasi dapat maayos din ang,
0: yes,
1: mo.
0: Pantay.
1: Oh, yeah.
0: Walang, pantay. Yung space niya, yung, right, sa kwadro, right, dapat pantay siya.
1: Right. Tapos, i-seal mo na siya.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, pagka vinacuum mo na, ang ganda, flat na flat.
0: Hindi ba sobrang gusot? Pag,
1: hindi. Alam mo, magic. Pag tinanggal mo, gagamitin mo, walang gusot.
0: Ah, wala.
1: Wala. Wala ring amoy.
0: Ah, okay. Kasi iniisip ko, talaga i-vacuum ko, ipapress ko ng gusto.
1: Yes.
0: Ah, baka magkalinya-linya.
1: No.
0: Oh,
1: wala. Wala. At hindi mo rin naman siya, hindi siya magkakrampol inside.
0: Mm-hmm.
1: Pag maayos mo talaga siyang iginawa, para siyang ano, forever nakaplansya.
0: Ah, so parang bagong damit,
1: right,
0: na in-order mo galing sa,
1: right,
0: bodega. Ganyan,
1: right, diba? Hindi rin nagdi-discolor.
0: Oh, yes. Oo. Oh, oh.
1: And most importantly, hindi siya nag-develop ng mga kung ano-ano.
0: Kaya yung mga taong sabihin natin meron hika, may mga pulmonary
1: right,
0: issue, very advantageous yun.
1: Right. Okay. Yung mga pinag-uusapan natin, Doc, ngayon kasi may badya ng amihan. Malamig-lamig.
0: Tama. Malamig.
1: Isa pang scare eh yung super El Nino.
0: Ay, hindi to scare. Kasi talagang mangyayari.
1: Yeah. And everybody scared.
0: Oo.
1: Takot.
0: Pero, alalahanin natin, ang El Nino is a natural climate phenomenon.
1: Right, oo.
0: Diba? Hindi ibig sabihin, kasi tinanong ko kanina sa staff nurse ko, sabi ko, alam nyo ba, ang topic ko mamaya, El Nino, ay doking, diba, hindi na uulan. So, hindi pa El Nino ngayon. Remember, pag sinabi natin El Nino, hindi equals walang tubig, hindi equals walang ulan.
1: Alam mo nga, kasi hindi naman nangyari, dati naman nangyari ito na. Naalala ko noon, nung nag-announce sila ng El Nino, umulan.
0: Oo.
1: At ang ulan malakas.
0: Tama.
1: Nagtataka nga ako noon, baka sabi, El Nino, mainit, bakit umuulan?
0: Yes. Meron lang tayong sabihin natin, yung natural, yung climate pa rin natin, nandiyan pa rin yung cycle.
1: Uh-oh.
0: Meron pa rin hangin, meron pa rin ulan, pero yung dry spells,
1: matindi.
0: Mas matindi.
1: So what do we have to watch out for?
0: Well, ano ang nababawasan? Tubig. Dry.
1: Uh-oh.
0: Drought. Heat.
1: Uh-oh.
0: So, anong epekto ng tubig sa kalagayan o kalusugan mo? Mula ulo hanggang paa, ang dami.
1: Okay.
0: Balat na balat pa lang.
1: Sa balat pa lang.
0: Hindi ba? Kung dry
1: mas laganap
0: ka,
1: ba yung sunburn?
0: Eh di syempre.
1: Okay.
0: Di ba? Magsa-sunburn. O maliban sa sunburn.
1: Ano?
0: Heat exhaustion.
1: Ay, oo.
0: Hindi ba? Ang init-init na, naka-long sleeves pa yung iba.
1: At saka, di ba, na-experience mo yun, Doc? Pag sobrang init, tapos umulan, parang hindi ka mapresko.
0: Para kang kulub.
1: Para kang ano?
0: Sa kalagkit ng katawan mo. Di ba? Dahil kaagaw mo na si tubig.
1: Correct. Tapos, yung singaw ng,
0: yes,
1: init na raramdaman mo.
0: Pati yung paghinga mo, medyo congested. Parang may effort para humigop ka ng hangin.
1: Right.
0: Kaya, balat. Because that's the biggest organ ng katawan natin.
1: Yes, yes.
0: Okay? Therefore, alam natin, pag mainit, yung balat, kumbaga parang solar panel, tayo ay nag-exhaust, naglalabas ng
1: tubig. Para lumamig yung pakiramdam.
0: Yes, ito yung cooling capacity ng katawan eh. Pawis. Eh, pag hindi ka nag-recompensate or rehydrate, dehydration. Di ba kakaroon tayo ng problema pagdating sa yung balat?
1: Di
0: ba?
1: Pero meron akong nakilala, Duk, hindi siya pinagpapawisan.
0: Mm-hmm.
1: Na ang dami niya nang ginawa, ang nangyayari lang sa kanya, namumula siya buong body, tapos imbis na, 'di ba, ako pagka pinagpawisan ako, tumutulo talaga, yes, Dok, di ba? Yes. Siya ano lang, parang meron lang siyang moisture. Yes.
0: Pero titingnan mo, baka ganyan ang katawan niya. But maraming ibang mga vital signs, mga ibang features, baka nagiging mas madalas ang pag-ihi niya.
1: Ah, may ganun.
0: Baka mas may laway na lumalabas. Ah. Yung other means of fluid loss. Oh. Kumusta ang kanyang pulse rate?
1: Oh.
0: Tataas ang pulse rate natin pag dehydrated tayo. So hindi natin alam, baka hindi mo nga nakikita yung physical ba, yung objective.
1: Yeah.
0: Pero kung i-monitor mo ang vital signs niya, kumusta ang urine output niya? Kumusta ang fluid volume niya sa katawan, blood pressure at iba pa?
1: Yeah.
0: Pero kita mo, sabi mo namumula. So nag-iisip ako, ano ang pwedeng magpamula ng balat mo? Opening or vaso dilatation.
1: Okay.
0: Ibig sabihin, mas mabilis ang daloy ng dugo sa katawan. So, yan
1: kaya
0: ang
1: siya namumula?
0: Yes. Kaya para rosy cheeks.
1: Hindi. Talagang ano, pulang-pulo.
0: So, flushed.
1: Flushed. Yes.
0: Flushed. Mm-mm. So, yun ang nakikita natin. So, yun ang kanyang manifestation.
1: So, pwede ba magka-heart attack
0: yun? Hindi naman. Yan ang kanyang paraan to release heat ng katawan.
1: Wala ba siyang ano, sakit noon?
0: Wala naman.
1: Yun lang talaga.
0: Yes. Yun lang style niya. Di ba? Kagaya ng ibang tao, yun yung sabihin natin, yun iba, pati palad, nagpapawis.
1: Oo naman. Meron niya, pati kiliki, meron nga excessive na kilikili, diba? Ano,
0: hyper sweat. Hydrosis.
1: Yun.
0: Yun ang iba.
1: Oo, nakita ko yan sa video, Dok. Talaga, meron ba talaga? Parang tumutulo.
0: Meron tayong mga kakilala nga eh, naghahawak na microphone.
1: Oo.
0: Asa ba tumutulo?
1: Tumutulo talaga?
0: Yes, Tita Winnie. Wow. Meron yan. Kaya katitinan natin, may paraan naman to stop that.
1: Ah, okay.
0: Doon na pumapasok yung botulinum toxin.
1: Ay, alam ko yan. Iihian mo. Unang ihi sa umaga. Tapos ano, irarab mo ganyan, ito daw yung mga ano sa pasma. Tapos tawag dito, stay for 10 minutes. Hindi ko mga ginawa, Dok, kasi
0: ang panghinon. My God, Tita Winnie naman, kung nakalimutan mo yung hugas ng tubig at sabon yan, tapos mag-almusal ka.
1: Hindi ba totoo yun?
0: Hindi.
1: Kasi may asido daw.
0: Hindi. Wala dahil sa asido yan. Dahil yan sa iyong proseso. Sa metabolism yan. Sa iyong sweat glands.
1: Okay.
0: Kaya meron tayong paraan to shut off yung nerve na nag-i-stimulate po sa sweat glands. Yung medical state of overpawis, hyper, sobra, hydrosis.
1: Ah, okay. Pero marami pa tayong pag-uusapan.
0: Yes, marami tayong pag-uusapan, pero paghihintay tayo sa ating mga katanungan.
1: Nasa balat pa lang tayo.
0: Oo. In-effect no, ng El Nino sa kalusugan natin. Nandyan ang buhay na buhay ang ating Viber number 0919-278-3000. Siyempre, ang ating direct line 892-44101, local 5671-5672 at 5673. Sa ilang sandali, babalik pa rin po ang
1: Aksyon Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
10: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
2: Pag-aanin at pasayahin ang
11: buhay at kalusugan.
2: Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi mainit. Ang kinig na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
13: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
16: Kung kalaga ng DCMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga Mi! Help protect freshness feeling every day up to 8 hours with Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pag-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa
5: oras natin,
2: ngayon,
5: alas 2:24.
6: Okay, sa oras na alas 2:24, tayo ay magbibigay daan sa ating Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr. magbibigay o nagbigay pugay sa yumaong dating Prime Minister Cesar Virata. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang Radyo Patrol, Christian Yosores.
7: Doc Dennis, bago bumiyahe papuntang Singapore kahapon, nagbigay muna ng huling respeto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa puro lang na mayapang dating Prime Minister Cesar Virata. Sa Facebook post, inalala ng Pangulo ang naging ambag ni Virata sa Pilipinas bilang katuwang na sa pamahalaan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagbaliktanaw si Pangulong Marcos Jr. sa naging buhay at alaala ni Virata hindi lamang sa matagal nitong paglilingkod sa bansa kundi sa kanyang digidad, disiplina at sense of duty. Si Virata ay nagsilbing Prime Minister ng Pilipinas mula 1981 hanggang 1986 at naging Finance Minister ng mahigit isang dekada. Kasama ng Pangulo sa paikiramay si First Lady Liza Araneta Marcos na nagpasalamat din sa mahabang paglilingkod sa bansa ni Virata. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZML.
6: Maraming salamat, Christian Yosores.
5: Samantala, rehabilitasyon ng Baku-Bakong Maysan Road sa Valenzuela City, target makumpleto ng DPWH bago magpasko. Good luck! At ito ang balitang kumpirmado sigurado yatin ni Radyo Patrol. Birthday Zone!
6: Okay! Bert? Okay, balikan natin si Bert Dizon. Dita Winnie, balikan natin muna si...
5: Babalikan natin mamaya si
6: mamaya kauntin. Okay, ulitin natin siya. Recall it, tinatawagan ngayon ulit siya at meron tayong pag-uusapan sa klinika sa Estreta.
5: Right.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estreta.
5: Okay, nasa linya na ulit si Bert Dizon tungkol nga doon sa pagkumpleto sa Maysan Bridge, diyan nga po sa Maysan Road rather,
6: yes,
5: sa Valenzuela City. Target tema kumpleto sa bago magpasko. Yes, Bert?
7: Yes, Tito Winnie, Doc Dennis, nasa 35% na ang natapos sa rehabilitasyon ng Maysan Road sa Valenzuela na inireklamo ng mga motorista dahil sa mga naglitawang mga lubak sa daan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, wala pang dalawang buwan mula ng simula ng proyekto ay mahigit isang kilometro na ng kalsada ang naasfalto habang isinasagawa rin ang pag-upgrade at pagkasaayos ng drainage system para mapagunan ng problema sa baha. Kasama sa drainage work ang pagpapalawak ng mga maliliit na ilog sa paligid ng kalsada para masolusyonan na yung paulit-ulit na pagbaha. Ang proyekto ay may kabuang 1.5 kilometers bawat lane o katumbas ng 3 kilometro kapag pinagsama ang dalawang lane. Sinabi ni Dizon na sisikaping matapos ang proyekto sa unang bahagi ng susunod na taon pero dahil nalalapit na ang Pasko, ay inaasahang dadami ang mga dadaan at biyahe sa kalsada, kaya sisikapin ng DPWH na matapos ang kalsada bago ang Pasko. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
5: Salamat sa iyo, Bert Dizon.
6: Thank you.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa TZMM, Radyo Patrol sa East 30. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa TZMM.
6: Okay, may mga katanungan tayo dito, Winnie, sa mula sa ating Viber hotline natin.
5: Okay, si Jen ng Antipolo, Doc, not exactly related. Mm-hmm. So-called plague. Mm-hmm. Pero sa growing cases po ng may flu symptoms lately, what could be causing this, Doc? Ay, napag-usapan na natin yan. Mm-mm. Paano po ba dapat iwasan? Thanks po.
6: Oo, hindi natin pwede i-categorize ito as plague. Dahil pag pinag-usapan natin ang plague, meron pong identified agent or organism. Yes, mas maraming taong ngayon meron flu or sabi natin ubot sipon.
5: Pero hindi naman ito plague.
6: Hindi plague. Kasi plague is an epidemic already.
5: Yes,
6: and it is, you know, going to result sa maraming mortality. So hindi natin sinasabing plague. Mas marami lang ang incidence of flu ngayon. Why? Because of yung ating lifestyle, di ba? Ubo sipon, kulang sa tulog, at syempre kulang sa tubig at lahat na. Syempre, pag yung iba nagkakaroon ng ubo sipon, nagmamask pa. Umapasok pa rin. Hindi ba? Dahil ayaw mag-absent. Di syempre, magkakalat. Meron tayong sentinel case o isang mula sa isa, mag-spread to 5, mag-spread to 10.
5: So, may kinalaman ang immune system.
6: Bawat isa.
5: So, paano natin, I guess, sa question, paano natin mapapalakas ang ating immune system?
6: Alam mo, napakasimple. Sabihin,
5: hirap gawin. Lalo na yung sapat na tulog.
6: Tulog. Dahil, palagi ko ikinukumpara ito, lalo pa pag estudyante ko ang kausap ko, is kung ang ating gadget ay kailangan i-charge
5: charge.
6: Kasi lobat na, ano pa kayang katawan natin? Bakit yung chinacharge? Para magkaroon ng energy, para makapag-search, para magamit ulit yung ating gadget.
5: Right. Uh-oh.
6: So, ganun din ang katawan. Kailangan natin magpahinga, matulog ng tama, and para ma-recharge ang ating si so-called immune system. Siyempre, nandun na ditawin yung tamang pagkain, walang bisyo at tamang hydration or tubig sa katawan.
5: Eh, siguro, ako kasi, Doc, ina-assess ko yung, may ugali ako na ina-assess ko personally yung sarili ko.
6: Mm-hmm. Okay.
5: And really be honest to myself. Kasi, sarili ko na naman to, pakalolokohin ko pa, di ba?
6: Tama.
5: Na bakit ganito ang nararamdaman ko. Tapos, marirealize ko, ay, nagpapalipas ka pala ako ng gutom.
6: May abuse factor kaunti.
5: Oo, na hanggang ngayon, since I came from...
6: Yung biyahe mo.
5: Oo, biyahe ko. Nagtutwitch yung eyelids ko.
6: Oh, hindi ba?
5: Na hanggang ngayon, sabi ko na, nakakatulog naman ako, pero kung susumahin mo, ano na ba ang mga pinaggagawa mo mula nung dumating ka? Okay. So, no contest na. So, ang gagawin natin, paano babawiin? So, will you sleep more? Do you eat more or better?
6: So, ang usapang yan, all about quality.
5: Quality.
6: Okay. Nakatulog ka. Pagkagising mo ba? Pakiramdam mo, bawing-bawi ka sa naubos mong lakas.
5: Okay.
6: Diba?
5: Okay.
6: Maraming nagsasabi, Dok, nakatulog ako, pero parang pagod pa rin ako. So, ibig sabihin, bitin ka. Okay. Yung sinasabi mo, Tita Winnie, palagi ko binabanggit yan, pakinggan mong katawan mo. Yes. Diba? Listen to your body. Kakausapin ka eh. Katawan, tao, katawan lupa. Medyo...
5: Katawan, tao.
6: Medyo... Magpahinga ka, ha? Matulog ka ng mahimbing, maayos.
5: Quality po.
6: Habol natin.
5: Yun ang moral lesson today. Sabi ni Mel, tinatanong, Hi, Doc. I have allergic rhinitis.
6: Okay.
5: Kaya lagi po akong nababahing ano po kayang gamot sa ganito? Okay. Allergic rhinitis.
6: Sure ba tayo na allergic rhinitis ito? Dahil minsan, meron tayong tinatawag na factors. Dahil minsan, may mga gamot na nagkakos ng allergy or hindi kahiyang. May mga tao kasi na umiinom ng multivitamins, na decolor, na colored. Hindi nila alam na yung color ng tableta ay hindi siya okay. Kaya hatching ng hatching. Yes. Oh, yes. Naka-off pa. Na naka-on ako, Tita Wines. Ikaw naka-off.
5: Yan. Ito, naka-on ako. Na. On na ako.
6: Oo. Yes. Hindi kasi in off. Okay. My microphone kasi, Tita Wines, pinapa-on ko lang.
5: Okay.
6: And then, yun nga, akala nila kasi bakit na namin nalaman na dahil sa tablet?
5: Dahil sa kulay?
6: Pinapatch test namin.
5: Really?
6: Dahil akala namin allergic rhinitis. As in tolo ng sipon. Hatching ng hatching.
5: Runny nose.
6: Yes. Siyempre, lahat ng pwedeng gawin na medyo, sabihin natin, over from the standard test, wala. Negative.
5: Tapos?
6: Later on, yung tablet niyang isang binili niya somewhere na hindi ni-reseta. Okay? May yellow number 5 na kulay.
5: Coloring.
6: Na hindi siya okay.
5: Ah.
6: Na pag kinain niya yung certain chocolate na merong ganung cover na yellow din, hatching din siya. Na-prove namin yan by letting him eat the candy.
5: Eh, ganun pala,
6: tapos
5: no?
6: Tapos yung patch nga lumabas. So, balikan natin. Anong gamot na pwedeng gamitin sa allergic rhinitis? Antihistamine. Pero siguraduhin natin,
5: na
6: allergic.
5: Allergic rhinitis nga yun.
6: Yes, yes.
5: Very good. Si Hayden, Doc, may ubo po ako. Ayaw ko naman po mahawaan ang family ko. Okay. Enough po ba ang madalas na paghugas ng kamay paggamit lagi ng alcohol para di ko ma-spread ang virus?
6: Magmaska. Magmaska. Yan ang una, hindi sa kamay ang hugas. At syempre, yung mga hinahawakan mo, hindi naman siya exactly by touch. It's more of aerosol, yung sa hangin, hatching, ubo. So, dapat nakamask po kayo. Lalo na yung mga meron pong karamdaman siyang nakamask. Now, kung kayo ay nakamask, yung decolor na side ay nasa labas, hindi sa loob.
5: Okay.
6: Dahil loob, yung puti, ay water absorbent. So, yun, singaw mo, laway mo, ay makakatch ng mask sa loob. At yung colored, yung blue, yung green, siya ay water repellent.
5: So, hindi lalabas.
6: Hindi lalabas at hindi ka makakatanggap.
5: Yun. Si John Villegas, Doc, pagka may dugo po sa phlegm ko,
6: okay,
5: hindi naman po laging meron, pero madalas, delikado okay po kaya ito.
6: Okay. Dito, ang usapan dito ay dugo sa phlegma. Hindi ko alam ang edad mo, hindi ko alam ang iyong, sabihin natin, kung may history ng paninigarilyo. So, sabihin na lang natin, ano ang mga posibilidad bakit nagkakaroon ka ng dugo sa phlegma? Una, meron kang inflammation, di ba? Hindi tayo mag-iisip muna ng ibang sakit. Sabi natin, namamagaan tonsil, namamagaan lalamunan mo, sa sobrang pag-ubo, sa sobrang pagdakhak mo, nasugat, sabi, sumamang dugo. Sabihin natin kung meron tayong history ng paninigarilyo at hirap ka huminga at may sabihin natin lampas 40 o 50 ang edad, mag-iisip tayo na meron tayong problema o sabihin natin issue sa tubo ng hangin.
5: Yun. Pwedeng nagkaroon ng abrasion. Or, di ba, Doc, minsan, kulang kasi sa hydration.
6: Yes. Kaya na, ma'am,
5: nanunuyot.
6: Nanunuyot, parang natutuklap tuloy yung pinakabalat ng daanan ng hangin.
5: I think, if you may, Doc, he has to watch out yung talagang blood na idudura niya. No?
6: Dahil minsan, pag tayo ay inubo o inuubo, no? Dahil yung iba galing lang sa lalamunan, ganyan. Pero dapat yung galing sa loob, galing sa baga. Hinga malalim, tapos, boom! Yun ating ginagawa, yung sputum examination, doon. Dito malalaman natin, ano ang sanhin ng dugo? Ito ba infeksyon? Ito ba ay sabihin natin meron ibang selula na hindi tama? Pwede natin ipasuri din yung phlegma mismo eh.
5: Yun. Kaya punta po kayong doktor.
6: Yes, yes, diba? Yes. Dahil paulit-ulit ang nangyayari, maski na hindi madalas.
5: Madalas, sabi niya nga madalas.
6: Huwag lang minsan eh.
5: Oo. So, punta na ng doktor. Para, alam mo yung pagpunta ng doktor, sino ba itong nagtanong sa atin? It will also give you peace of mind. Diba? Na John, si John Villegas.
6: Oo.
5: Na hindi ka na magtatanong sa utak ko o hindi ka na mapaparanoid. Baka ganito.
6: Eh, baka nag-search ganyan. Ka.
5: Ay, ako po.
6: Nag-search ka, di syempre sasabihin ganito, ganun, na nakakatakot. That's hindi right. Naman.
5: So, punta po tayong doktor.
6: Yes.
5: Tapos meron pa isa, si Dawn. Dok, nagkakaroon po ako ng butlig-butlig over all over my body. Hindi naman po siya chickenpox, pero makati po siya at nagtutubig-tubig. Ano po kaya ito?
6: So, hindi natin alam kung anong parte ng katawan nito, kung exposed ito. Hindi ba? Dahil gusto natin malaman, ito ba ay nag-a-appear in patches or colonies? Tapos ito ba ay nasa exposed area or sun-exposed area ng katawan or hidden? Dito ba sa dibdib, sa ating chest? Maraming pwedeng mga posibilidad yan eh.
5: O kaya sa mga lugar na pinapawisan.
6: Yes. So pwedeng yung pinapawisan, so nagiging irritant. Pwede pong sabihin natin dermatitis, pwedeng sabihin natin meron tayong contact, hindi ko alam kung anong sabon panlaba, anong panligo mo, pwedeng yung mga ginagamit sa katawan ang siyang sanhi ng iyong pangangate o nagkakaroon ng butlig.
5: Alam mo, hindi kasi kami masyadong nagfa-fabcon, Dok.
6: Oh,
5: so,
6: oh,
5: nung finally nag-fabcon, si Jock-Jock, nagbutlig
6: yes.
5: talaga. So, hindi hiyang.
6: Ako naman, ang hindi okay sa akin pag merong ganung klaseng agent ay yun, scent.
5: Yung amoy.
6: Yung amoy
5: pag
6: dahil,
5: sobrang tapang.
6: Hindi siya nagpapahatching sa akin, pero talagang parang ako ay parang may sipon. Talagang barado na walang tulo.
5: Okay. So,
6: hirap ako.
5: Kailangan pumunta po kayo sa doktor. Mahirap po yung magtatanong kayo kasi kailangan makita.
6: Yes, dahil pagdating sa balat, marami pong issue ito. Ito ba ay sun exposed or dahil may humawak sa'yo or mga sa tuwalya, labada, punda, pwede yan ang source ng iyong contact dermatitis.
5: Right. Si Angel ng Cavite, Happy Webes, Ma'am Winnie and Doc Dennis. Happy Webes din sa iyo. Normal ang pawis sa katawan natin, pero kapag ang balat ko sa likod ay pinawisan, ito ay nangangati at namamantalang balat. Kapag ito ay aking kinamot, anong mabuting gawin para di kumate at di mamantal ang balat? Salamat po sa advice. More power action ngayon.
6: So, nagkakaroon ng pamamantal, kate, pagkatap.
5: Sa pawis.
6: Yes. But, alalahanin natin, may damit.
5: Yeah.
6: Yung damit, nilabhan.
5: Oh, naman.
6: Tama ba? O na-wash off ba lahat ng laundry detergent?
5: Yes.
6: Dahil yung pawis, tubig. So, na-contact si damit.
5: Oo.
6: Baka may sabon pa?
5: Residue.
6: So, naging irritant.
5: Oh.
6: Sabi mo nga, conditioner.
5: Yes.
6: Ito ba ay hindi okay? Dahil parang binuhay mo ulit yung agent.
5: Uh-oh.
6: Yung sabon panlaba, yung conditioner. Kaya parang nahalo ulit sa tubig.
5: Right.
6: Kaya na-melt, na-contact.
5: Right.
6: Yan na isa sa mga paraan or bakit tuwing pinapawisan lang.
5: Ay, oo nga, totoo yung sinasabi mo, Doc, na hindi effective yung paglaba.
6: Mm-hmm.
5: Alam ko yan kasi there was a time I was using this oil after bathing, para ma-lock in ang moisture. Parang cutis
6: yes.
5: baby.
6: Body oil
5: siya. Ayokong gamitin yung tuwalya ko.
6: Mm.
5: So, gumagamit ako ng specific na towel para pang yes, oo. Mm. Ngayon, nung lalaban na kasama ko yung towel na yun, Ma'am, ano bang ginagawa mo? Ang hirap laban.
6: Yes.
5: Sabi niya, kasi nga nanuot
6: na. Oil eh, di ba, Tita Winnie? So, pwede
5: and
6: pong...
5: And our sweat has oils also.
6: Of course. So, nagmi-mix yun.
5: Okay.
6: Kaya, oras na nagkaroon ng pawis, tapos nakadamit ka, namamantal yan.
5: Uh-oh.
6: Kasi ako, ang iniisip ko, maraming posibilidad. Pwede ka rin meron tinatawag na autoimmune issues and everything. Pero bakit sa likod lang?
5: Yun. So, check mo ulit yung mga gamit mo, especially yung likuran. Oo nga. Kasi sometimes we tend to neglect the some parts na dapat na nagkukuskus talaga.
6: O sabihin natin, yung iba, sabihin, nag-machine naman ako eh.
5: Ay nako, hindi effective yung machine.
6: Yun iba, gumagamit naman ako ng machine eh. Ang problema, yun iba, over naman maglagay ng detergent.
5: Detergent, yes.
6: Pag sinabing one cup lang, one cup. Hindi two cups. Hindi mo ibig sabihin more cup, cleaner.
5: Yeah, no.
6: Diba? Nagkakaroon ng residue. Doon tayo nagkakaproblema.
5: Si Sheena, Doc, I'm struggling po to get some sleep sa gabi. Madalas po akong hindi nakakatulog kaagad. At minsan, feeling ko po, ito yung reason bakit mabilis po akong dapuan ng sakit.
6: Mm-hmm.
5: Ano po kaya pwede kong gawin to get to sleep faster? Could melatonin gummies help? Salamat po.
6: Okay, melatonin nakakatulong naman sa ating pagtulog. Pero bakit ka hindi nakakatulog? Dahil ba medyo hindi ka sumusunod sa isang pattern, sa isang schedule na oras na pagtulog? Number two, ikaw ba ay mag-gadget? Yung blue light, syempre nakakagising, stimulate, so hindi ka kaagad nakakatulog, mas kinapagod ng katawan mo. So dapat meron tayong tinatawag na pattern. May sineset tayo, kumbaga parang tanghalian na, oras na kumain. Merienda, oras na kumain. Alas 9:30, alas 10, oras na matulog. Dapat nakaset yan.
5: Meron kang term eh, para maglinis ng utak.
6: Ako kasi sinusulat ko lahat ng dapat gawin. Isa sa ganon. Para, kumbaga, tinatanggal ko sa aking memory bank ang mga dapat kong gawin bukas. Dahil yung ibang tao, kung kailan ka
5: matutulog,
6: iisipin, alas 6 bukas, gigising ako, pagkagising ko, ilalabas ko yung itlog, magpiprito ako ng almusal, handa ko yung bag ni anak ko, tubig, baon. So, imbis na pinoprocess...
5: Nakakalma na?
6: Oo. Nag-isip ka anong gagawin bukas. So, bago kayo humiga, ilista ang gagawin bukas.
5: Correct.
6: I-let go, bakante ng utak mo, balikan na lang yung papel bukas.
5: Eh, para rin, hindi maiwasan yung ma-miss out, right? Kasi minsan pagka nagre-rely ka lang sa utak mo.
6: Memory?
5: Na parang may nakalimutan.
6: Di ba? Kaya minsan kaagad meron akong tinatawag na small notebook.
5: Yes.
6: Parang si Chang Ami may notebook, alam
5: right.
6: ko yan. Susulat natin.
5: That's right.
6: Okay, kailangan mag-withdraw. Kailangan mag-deposit. Mga ganun.
5: Bago kayo mag-seremonyas matulog.
6: Yes.
5: Ha? Si Aya, Doc, tanong ko lang po, yung ubo po ng tito ko, parang matagal na po siyang meron. Ubo lang po siya ng ubo, dry cough naman po, pero ang lakas-lakas po ng halak niya. Dry pero may halak.
6: Kaya medyo meron yung production. Kumbaga productive pa rin yan, Tita Winnie. Tingin ko, hindi lang na ilalabas.
5: Uy, years na daw. Mm-hmm. Di rin po siya smoker.
6: Pero hindi natin alam ang trabaho mo. Dahil pwedeng tinatawag na occupational hazard. May mga tao kasi, factory worker, na nagwo-work sa mga textile factory. So, mga cotton mills, asbestos, before in the 70s, ito po ay irritant sa ating airway.
5: Okay.
6: So, maski na hindi po kayo naninigarilyo, ito po ay industrial, occupational hazard. Pwede pa rin yan. Now, ubo siya ng ubo. Bakit ba?
5: Dry. Pero may halak?
6: Yes. Ang sa akin, pag may halak, ibig sabihin meron mucus, may plema sa loob, no? Hindi na ilalabas. Kaya meron potok sound, yung mga ganon, di ba? Ang sa akin, gusto ko i-x-ray siya, ipasuri, and kung kaya natin siyang ipa-expectorate, ipalabas yung plema, pwede natin ipasuri yan. Baka meron infection dahil chronic. Ibig sabihin, long-playing ito. Ano ang sanhi? Siguraduhin natin na, one, walang infection. Two, walang tumutubo.
5: Okay, so bring him to the doctor.
6: Mm-mm.
5: Si Troubadour Wakanda. Troubadour Wakanda 8291.
6: Mm-hmm.
5: Doc, ano po ba ang epekto ng varicose veins naman tayo?
6: Mm.
5: Namamaga po ba ang bukong-bukong at masakit ang ankle?
6: Naninigarilyo ka ba?
5: Okay.
6: Kasi pwedeng effect yan. Yung tinatawag na pangit ang backflow ng dugo ng malayo in distal extremity balik okay. sa puso.
5: Ah, oo.
6: Di ba? Kaya namamanas, namamaga, nasasaktan ang iyong bukong-bukong at ang ankle niya.
5: So, ano hindi bukong-bukong? Di ba ankle,
6: ankle din yun, Tita Winnie. More of the sakong din yan area. Ay, yeah. And para sa akin, anong epekto ng varicose pain? Hindi maganda ang blood flow. Mm-mm. Nagkakaroon ng tinatawag na stagnation or hindi kumikilos. Ano ang epekto ng blood? Pag hindi gumalaw, pwede mamuo, mag-clot. At pag kumilos na yan, pwedeng sumama sa daloy ng ugat. Pwedeng dumapo sa puso. Pwedeng pumunta sa utak. Yeah. So, meron tayong mga paraan para iwasan or gawan ng paraan yung varicose veins. May, alam mo yung vein stripping, yes. operasyon. Pwede din tayo magsuot ng medyo stockings na medyo compression stockings ang tawag natin dyan.
5: Meron yung iba body compression?
6: Oo. Yung baka parang pantyhose ang dating.
5: Hindi buong katawan hanggang ano.
6: Wag naman.
5: Pero ganun na, no? Oo. Depende yung... Well, no, nabanggit ko lang. Kasi depende sa pangangailangan.
6: Yes, meron naman tayong sabihin natin. Depende kung anong yun. I think kinocompress yan sa ibang medical condition.
5: Yun. Si at 0215 Marty, saan po mostly nagagaling ang viral infection?
6: Ang viral infection ay nandyan lang po sa ating environment. Pag nag-overwhelm lang yan over our body, ibig sabihin, nawawala ang balanse. Wala yun tinatawag na U state or normal balance state. Pag nakakalamang po siya or bumababa ang immune system mo, then pumapasok na yung viral infection. At syempre, meron diyan season.
5: Mm.
6: Kaya, di ba, meron tayong tinatawag na flu vaccine season bago pumasok si Mayo.
5: Si Liza na ilang beses niyang inulit na nag-vaccine siya pero tinamaan pa rin siya.
6: Yes, pero isipin mo na lang kung hindi siya nagpa-vaccinate.
5: Okay.
6: Baka mas iba pa ang manifestation. Huh? So, the fact na nakakapasok siya minsan, namamaos lang siya na ilan araw na, di ba? Still better kaysa wala. Isipin na lang natin kung wala.
5: Eh, ito bang season na ito, October, Doc, last quarter of the year, pwede pa bang magpa-vaccinate?
6: Well, anytime naman pwede magpa-vaccinate. Mm-hmm. Binabanggit lang po natin before the real flu season dahil dati ang rainy season, pumapasok ng May, June.
5: June.
6: So, before June, before May usually, tayo ay nag-vaccinate ng flu. Pero isipin natin, ang flu vaccine kasi taon-taon ay nagbabago.
5: Okay.
6: Yung gamot ng 2024, 2025, 2026, maaaring hindi gagamitin ng 2027. Depende yan sa strain, sa species.
5: Okay.
6: Diba? May mga variety-variety.
5: Okay.
6: H influenza ano bar, ganyan.
5: Para kasi...
6: Kaya inaaral yan, kinukulture yan ng mga laboratories, inaalam yan.
5: So kailan magpapavaccine?
6: Kaya nga, by this time, gumagawa na sila for next year.
5: So wag na muna ngayon.
6: Well, kung kayo po ay meron tayong hazard.
5: Kung marami kayong pambayad.
6: Hindi naman kamahalan ang flu vaccine din eh. Tsaka single dose siya. Single dose lang siya.
5: Single dose siya. Sino ang mga dapat nagpapa-flu vaccine?
6: Extremes of ages, Tita Winnie. Extremes of ages, no? And
5: mga bata at saka matatanda. Yes. 60 over 60. Yes.
6: Pero gamitin sa mga taong sabihin natin merong tinatawag na immune state problem.
5: Ano yun?
6: Kagaya ng mga yung mga may HIV, AIDS, and everything,
5: okay.
6: I-analyze muna natin
5: kung is it okay
6: for you or not.
5: Ah, diba? Kung meron kang...
6: Mm-mm. Kasi baka ma-reactivate certain agents sa katawan.
5: Oh, siya. Ano-ano nga ba mga vaccines na kailangan? So, flu, pneumonia,
6: flu vaccine, syempre yung ating usual, DPT, diphtheria, pertussis, tetanus.
5: Mga bagets.
6: Oo. Pero tayo, sa mga adult, meron tayong capital T, small d, tetanus diphtheria. Kasi sa bata, capital D, P, T.
5: DPT, diphtheria,
6: pero pagdating
5: pertussis.
6: Sa adult natin, T, capital T, small d. Lower dose ng diphtheria, higher dose ng tetanus. Bakit nasusugatan tayo?
5: Meron ba ako noon?
6: Meron tayong yan dapat. Tapos may pneumonia vaccine. Okay. No? May dalawang uring vaccine. Merong good for lifetime. Merong good for every 5 years.
5: Eh, pero sandali. May question ako. Bakit ako magla-lifetime?

0: Ito na nga, yung shingles ay tinatawag na herpes zoster. Two doses po yun, 8 weeks apart.
1: Ayun. Pero ano, nagre-recur daw, Dok, eh. So kahit nagka-shingles na daw ako, kailangan ko pa rin magpa-vaccine.
0: Yes, pero magiging mas mild ang manifestation. Remember...
1: Eh, pero nag-vaccine ako eh!
0: Yes! Nag-vaccinate na, tayo does not mean you won't get it. Does not mean you won't get it. But if you get it, okay, again, medyo mas mahirap ma-penetrate sa katawan mo.
1: Okay.
0: And if mag-manifest ka, it will be mas milder kaysa wala.
1: Okay. Takot. Hindi kasi sobrang... Ay, alam nyo, medyo mahal-mahal po kasi ngayon. Kailangan pa... Kung pwede nyo pong pag-ipunan.
0: Mm-hmm.
1: Pag-ipunan nyo po talaga. Dahil...
0: Nuknuka ng sakit.
1: Dreadful. Suffering. Yung mga... sobrang sakit. Sobrang... ang hirap po i-manage.
0: At pwedeng sobra. Recurring yan eh. Yung iba, nagsasabi.
1: At nakakahawa.
0: Yes.
1: Dok, nakakahawa sa mga kasama nyo sa bahay.
0: Parang chickenpox din yun.
1: Kaya na-isolated ako, ang pagkain ko, ang gamit ko, tuwalya ko, everything.
0: Saka nagyayari yan sa isang nerve root lang.
1: Right.
0: Naman. So ako, parang sinturon yan, di ba?
1: Ako dito.
0: Isang sinturon lang yan. Ibig sabihin, isang linya lang.
1: Oo.
0: Hindi siya kagaya ng chickenpox all over. Pero
1: no,
0: ito po ang i-attack niya isang nerve root. Kaya nerve.
1: Right.
0: Ano ibig sabihin? Both sensory and motor ang effect. Kaya ang sakit. No?
1: So, at saka hanggang ngayon po, iba yung pakiramdam.
0: Sabi nga nila, pag change of temperature or weather, medyo may nararamdaman. Totoo ba, Tita Wines?
1: Totoo. At saka hindi, all year round, iba yung feeling nung affected area kesa dun sa hindi affected.
0: May kaunting pamamanhid or numbness, no?
1: Oo, iba. So, please, mag-ipon po.
0: From experience.
1: Please,
0: alam ni Tita Winnie yan. Pero talagang in-offer natin yan palagi sa ating mga pasyente, especially the elderly.
1: Ay, oo.
0: Ang sakit kasi, number two,
1: right.
0: And debilitating, in other words, debilitating, Tita Winnie.
1: Sobra. Debilitating, yes. You wouldn't wish to anyone. Please.
0: Maybe your enemies.
1: Even.
0: Oo, kawawa. Talaga sakit mo. Ang sakit, sakit, sakit. Nakikita ko sa pasyente yun.
1: At saka mahal ang gamot.
0: Mm-hmm.
1: Pag
0: yun, igagamot mo yung shingles mismo. Kaya nga, maski na may presyo o medyo mahal, but affordable
1: ang vaccine.
0: Okay. But the savings, pera.
1: Oo.
0: The comfort, katawan.
1: Oh yeah.
0: And the relief sa katawan is far greater than the expenses or experience during shingles.
1: Kasi since at saka yung ano yung tawag dito yung hindi ka, you cannot ask for help. Because
0: hindi nila hindi namin nakikita.
1: Tsaka hindi kasi dahil nakakahawa ka, you cannot involve other people to treat you.
0: Yes.
1: So ikaw ang maglalagay
0: ng cream.
1: Cream mo, lahat ng angulo sa salamin,
0: yes.
1: Ikaw ang maglalagay.
0: Nagkakaroon ba ng scar, Tita Winnie? Nagkakaroon ng pigmentation?
1: Meron, di ba? Meron din. Pero it fades over time.
0: Yes, yes.
1: And besides, hindi naman ako magtutupis anytime soon. Ang pinaka, ewan ko kung ano, what will you say about this? Pinakagrabe daw, kasi it happens sa, syempre, lahat ng katawan natin, may nerve, di ba? Pag sa mukha.
0: Oh, yes. Yung trigeminal nerve. Hindi ba may kasama tayo dito?
1: Pwede daw ma-affect yung uta.
0: Even blindness.
1: Oh, yun, sa
0: blindness,
1: mata.
0: Nangyari na po yan. Nakikita namin sa clinics na po yan.
1: Right.
0: Pag nagkakaroon ng zoster on the facial, nerve sa face, no? Pwede po. Blindness, numbness, ngiwi, and everything.
1: Kasi kahit saan pala, pwede ka magkaroon.
0: Kasi may nerve root eh, di ba? Galing sa gulugod, gitna, kaliwat kanan, pares yan eh.
1: Right.
0: Pares yan.
1: Right.
0: Okay? So, pag may na-attack, nangyari sa'yo, ito na may facial area, pwede pong mag-manifest.
1: Kaya ano?
0: Remember, a nerve is both for sensory, para pakiramdam, motor, kilos.
1: Yan ako. Hirap po. Hirap. Ayan ako. It's already about less than 3 minutes to go.
0: Mm.
1: Tayo kailangan magpaalam na.
0: Yeah.
1: Dok.
0: Meron ba tayo?

0: bukas?
1: Let's see.
2: Ewan ko lang kung darating na po yung BIR at saka yung attorney na hindi maganda pakiramdam.
1: Okay. Ayun, Tito Winnie, meron po tayo dyan.
2: Oo, sige go. Mga kapamilya, antabayanan nyo po ang pagpapatuloy ng special coverage ng DZMM sa Day 36 ng impeachment trial ng Vice President Sara Duterte sa ilang sandali
1: po. Manatili lamang po nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at syempre ang DZMM Teleradio. Tito Wines!
2: Hanggang sa muli, ako po ang Tito Winnie Cordero.
1: Ako po ang iyong kapamilya, Doc Dennis.
2: Para sa
1: Aksyon Ngayon!
2: Ingat po! Bye!
1: Bye-bye!
3: Ang puso ng DZMM. Aksyon Ngayon! Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa,

0: Ang oras, eksakto alas 3 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.

0: Chair declares a brief recess.
1: Mga pamilya, ang oras po natin ay 4:47.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
1: Mga pamilya, pansamantala munang huminto ang Senate Impeachment Court upang asikasuhin muna no, yung pong mga ilang dokumento na nais sana ipresenta ng prosecution dito nga po sa Day 36 ng paglilitis kay Vice Presidente Sara Duterte. Ang nakaupo na po na testigo ngayon ay yung mismong BIR Chief of Staff na si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez na sumasailalim po sa direct examination po ngayon ni Private Prosecutor Erwin Matib. Dito po sa pag-testigo ni Attorney Garcia Marquez ay hiniling ng prosecution na maipakita rin sa impeachment court at mismo sa publiko yung pong mga tabular summaries no, nung pong mga tax returns ni Vice Presidente Sara Duterte at kanyang esposo na si Attorney Manasses Carpio na magmula po no dun sa mga taon ng 2017 hanggang 2019 kung kailan po nanilbihan si Vice Presidente Sara Duterte bilang mayor po ng Davao City. At nauna po no na pinalagan ng depensa na ipakita sa publiko ito pong mga tax returns ni Vice Presidente Duterte, subalit pinaalala ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na noong impeachment trial ni Noy Chief Justice Renato Corona ay pinayagan ng impeachment court na ipakita sa publiko yung mga tax returns ni Chief Justice Corona habang tumetestigo noon si BIR Commissioner Kim Henares. So ipinapakita na rin po ano dito po sa impeachment court yung mga tabular summaries ng mga tax returns ni Vice Presidente Duterte, subalit pinagbawalan ng prosecution na ilahad yung mismong mga source documents na ipinasupina ng korte sa BIR. Sa simula ng pag-direct examination po ni Attorney Matib dito po kay BIR Chief of Staff Garcia Marquez ay pinaalala ni Prosecutor Matib na ang nakadeklarang net worth ng Vice Presidente sa kanyang SALN noong nakaraang taon ay 98.66 million habang lumalabas po sa mga records ng BIR na ang pinagsamang kita ng Vice Presidente at kanyang esposo na si Attorney Manasses Carpio ay umabot ng 85.4 million kung kaya't sinasabi ng prosekusyon na hindi tumutugma ang kinita o mano ng Vice Presidente at ng kanyang mister dun sa kanilang idineklarang net worth noong 2025. So sa panig po naman ng depensa, kanila pong tinutulan yung pong pagtatanong ni Prosecutor Matib kung yung po bang mga non-compensation income ni Vice Presidente sa kanyang tax return ng 2021 ay maaaring nanggaling nga po sa sinasabing practice of the legal profession bilang si Vice Presidente Duterte ay may law firm no. At ang sinasabi naman po ng prosecution na maaring yung non-compensation income kung nanggaling po ito sa practice of the legal profession ay ipinagbabawal ng local government code sa mga nakaupong mga gobernador at mayor na hindi sila maaaring mag-practice ng kanilang legal profession habang sila po ay nagsisilbi bilang a local government official. Balik po tayo ha, mismo doon sa impeachment trial.
4: Three USBs with the electronic copies po. And we submitted it yesterday po to the clerk of court. Okay. I only have one copy. Okay. This is our final copy po.
5: Trial is resumed. The clerk of court is instructed to furnish the copy of the certification to both parties, not only to the witness. Do you only have one copy?
4: Ito yung para sa Sabina. Ito yung sa table summaries. Hindi, ito lang sa table summaries. Ito yung sa Sabina.
6: Ito yung e-car.
4: Ito yung sa e-car, yes.
6: Tapos isa lang.
4: Isa lang. Isa lang. This is the...
5: The clerk is directed to give a copy to the parties. You have a copy already, Attorney Ann?
4: Yes, Your Honor.
5: Do you have one copy and we gave you another copy?
4: Yes, Your
7: Honor. Your Honor, I'll just ask her to read so that
5: then
7: we don't have...
5: give the extra copy to the counsel for the respondent.
6: We don't have one.
5: Well, apparently the parties were furnished by email of this document. Pero yung nakarang email ng BAR, mali yung email ng respondent eh.
4: Apologies, Your Honor, but we na-recall naman po yung email.
5: Napadala rin uli. Yeah, I know. Afterwards.
4: And then napadala. Tapos yes. Non-existent naman po yung email, so...

0: Ang tamang oras po natin, alas 6 ng gabi.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang pangihina din po.
4: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Itrending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid ka bang?
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
11: If it's a good time, is it a good time to stop with your cross, or can you still go on for 30 minutes and pause at that time?
12: It's a good time actually, Your Honor, because the next will be another point.
11: What is the pleasure of the senator judges? I see them giving me a thumbs up sign again. Wag niyo akong hamuning umuwi na maaga.
13: On our part, Your Honor, we're still good to go, if that matters.
11: Attorney Christine, may I ask approximately how much longer your cross is without telling you to shorten it, just to have an idea?
12: At least. It's quite lengthy, Your Honor, probably at least 2 hours.
11: So we will probably consume lunch until lunch tomorrow?
12: I cannot see that, Your Honor.
11: I'm not asking you to shorten it, Attorney Christine.
13: Perhaps we can enter into stipulations, Your Honor, if there are matters that we want to, so that we can expedite, Your Honor.
11: Well, in that case, if you will remain, we can also remain while you're here. I see Senator Judge Lacson raising a thumbs up sign, as well as Senator Judge Pia Lacson, as well as Senator Judge Pangilinan.
14: Pia Lacson.
11: Ah, sorry, Pia, Senator Judge Lacson and Senator Judge Pia Cayetano. And Senator Judge Pangalinan. Also, Senators Rafi, Irwin, and Lito. We shall call it a day then. Attorney Christine, let's try to wind up with the BIR tomorrow, hopefully before lunch, so that we can proceed with the financial analyst by tomorrow as well. And then probably continue on until the following trial date with the financial analyst. I suspect that the last few witnesses of the prosecution will indeed be will entail a lot of cross and direct from both parties, because this is essentially already the meat of the this article. Attorney Ann, do you need me to issue another subpoena, because your subpoena is only until today?
15: Yes,
11: so or can you attend based on the court's directive to you today? O hindi makakount yung pagpunta mo rito, absent ka sa opisina? You need a subpoena?
15: Yes, Your Honor, po sana.
11: So we will issue the corresponding subpoena dated today, but we doubt if we can give it to you para makauwi ka na rin na maaga. But do you commit to attend tomorrow's hearing at 10 on the condition that the subpoena will be issued today and you can take it home with you to prove that you attended the hearing based on the subpoena?
15: Yes, Your Honor.
11: So we have your commitment, ma'am?
15: Yes, Your Honor.
11: Thank you very much, ma'am.
15: Thank you din po.
11: Hopefully it will give time for Attorney Irwin to also fully recover already and be in tip-top shape. There being no other matters to be taken up in the trial, trial is hereby suspended. Trial is adjourned until tomorrow, October 9.
13: Thank you, Your Honor.
11: At 10 o'clock in the morning.
12: Thank you, Your Honor.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
0: At natapos na po ang day 36 ng Senate impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa pagsalang ng prosecution witness na si BIR Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, na sumailalim na kanina sa direct examination ni Prosecutor Irwin Matib. At sunod naman na direct and cross-examination ni Attorney Christine Ferrer ng Defensa. Hindi pa rin po tapos ang pagtestigo po ni Attorney Garcia Marquez, dahil pababalikin pa siya ng Senate Impeachment Court bukas na alas 10 na umaga sa pagpapatuloy ng cross-examination, bago po magkaroon naman ng interjection ng mga senator judges, at maaaring ipagpatuloy na rin dun sa pagsalang naman sa financial analyst na isa rin po sa mga testigo ng prosecution.
16: Pero tayo dito sa programa natin, partner, uunahan na natin sila na mag-analisa ng mga pinag-usapan.
0: Akala ko bumati na. Happy birthday.
16: Ay, pwede din. Happy birthday kay SPO Cheese.
0: Sabay mo na rin yung kay Kabalenso si Bogasmin.
16: Meron. Tama. Meron yan.
0: Hindi ko pala nababasa.
16: Oo. So mamaya din po himayin natin kasama isang tax expert.
0: Surely.
16: Kung ano nga ba yung mga napag-usapan kanina. Dahil baka mamaya hindi naman talaga lahat tayo naintindihan. Ang daming mga binanggit kanina.
0: Pihado ko, meron talagang mga bagay
16: pihado
0: na nakakalito, ha?
16: Oh, ano yung pihado?
0: Yung nakakasiguro ako na nakakalito lang yung mga terms na ginamit, dahil hindi man po karaniwang narinig sa pang-araw-araw po na ating buhay yung mga terms like yung mga AFS, yung mga ganun, yung mga e-car. Sabi ko nga kanina, nilinaw ko, hindi po electric vehicle yung e-car, ha?
16: Ito po, electric kotse.
0: Ito po ay electric kotse car, mga ganun. Kinakailangan po syempre linawin natin yung ilan po sa mga terminolohiya na ginamit sa kanina, no? So bago po tayo dumako sa ating pong guest, kung meron man, sa ating pong magiging guest analyst, at tanggapin natin ng ulat mula po kay Radyo Patrol, Kuyang Robert Mano, para po sa buod na mga nangyari po sa Day 36 na impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kuyang Robert!
17: Tony, at the
14: Rica, sa day 36 kung kahapon masyadong mahaba yung pagdinig. Ngayon naman, kung susumahin, nasa 3 oras lang yung itinagal ng pagdinig ng Senate Impeachment Court. Matapos maisa lang si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, ang Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Dumating kasi ngayong hapon si Attorney Erwin Matib, ang prosecutor na naka-assign para mag-direct examination dito sa witness na si Marquez. At base sa pagharap ni Attorney Marquez ng BIR at dun sa records na daladala niya, sa summary na daladala niya, ay binabanggit niya na mula 2007 to 2025, ang net income tax ng Vice President ay nasa 85,343,803.23 centavos. At kinumpirma nitong si Marquez na ang kinita na ito ng pangalawang pangulo ay base doon sa mga ng pangulo at ang kanyang asawang si Attorney Manon Star Carpio, ay base doon sa mga records na inihanda ng mga regional offices ng PIR. Sa direct examination ng prosecution lawyer na si Attorney Erwin Matib, ay lumabas na nasa 85.34 million nga yung pinagsamang kita ng mag-asawa. Tinukoy ni Matib na hindi ito tugma sa 2025 SALT and naman ni Vice President Duterte kung saan deklaradong net worth o kabuang yaman nito ay aabot ng higit 98 million. Maliban dito, may cash on hand sa mga bangko ang mag-asawa base sa audited financial statement, 21.23 million noong 2022, 28.97 million noong 2023, 15.53 million noong 2024 at 13.80 million noong 2025. Tinukoy din ito si Atty. Marquez na may iba pang kita si VP Sara kung saan tinukoy na noong 2024 ay nasa 1.058 million habang noong 2025 ay may iba pang kita ang Vice Presidente. Naabot naman sa mahigit 1 million pesos. Nang matanong ni Matib si Marquez kung saan galing ang iba pang kita ng Vice Presidente, tugon ni Marquez walang nakasaad sa audited financial statement, pero kung ang pagbabatayan ay ang certificate of registration, sa tingin ng BIR, ito ay iba pang kita mula sa kanyang law profession. Gayunpaman, ipinunto ni Matib na at kaya ipinunto ni Matib at ipinabasa nito sa testigo yung Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution kung saan ang Pangulo, pangalawang Pangulo at miyembro ng mga gabinete at mga deputies at assistants nito ay hindi maaaring humawak ng ibang opisina o trabaho habang nasa posisyon. Lumabas sa dokumentong hawak ni Attorney Marquez na tumanggap ang Vice President ng sahod mula sa local government unit ng Davao City noong 2023 habang siya ay Vice Presidente. Tinanong ni prosecution o tinanong ni Attorney Matib si Marquez kung ano ba yung nakasaad sa BIR Form Number 2316 na inihain ni VP Sara. Ayon sa testigo, ito ay ang pagtanggap ng sahod ni VP Sara mula City Government ng Davao noong 2023 na may lagda ng Vice Presidente at ng City Accountant ng Davao. Dahil dito, ipinabasa naman ni Matib yung article nga kung saan pinakikita na hindi dapat humawak ng iba pang katungkulan at magpa-practice ng profesyon o lumahok sa mga negosyo o magkaroon ng financial interest sa mga kontrata o prangkisa ng gobyerno habang sila ay nanunungkulan. Kasunod na pinabasan ang Section 6 ng Article 7 ng 1987 Constitution na nakasaad nga na hindi beyond dun sa sweldo niya as a Vice President, dapat ay hindi na siya tumatanggap ng anumang kita sa outside sa kanyang pagiging Vice President. Pero natanong din ang witness kung paano naman kung mayroon siyang kinita outside doon sa pagiging Vice President niya. Ang sabi ng witness, whether legal or hindi, ay dapat ay nagbabayad pa rin ito ng buwis. Natalakay din yung doon sa issue naman ng Calle 88. Ito yung kumpanya na sinasabing may kaugnayan ang asawa ng Vice President na si Attorney Manz Carpio kung saan lumalabas na walang ibinayad o binayad, wala sa records ng BIR na ibinenta, nagkaroon ng bentahan ng shares itong si Manz Carpio sa iba pang individual entity o sa iba pang korporasyon. So kung i-assume, sabi ng prosecution, lumalabas na technically nagbago lang ng pangalan ang kumpanya, pero ang koneksyon ni Man Scarpio dito sa kumpanyang ito ay hindi pa rin nawawala. Isinalang sa cross-examination ang witness, pero nasa preliminary pa lang itong defense. At dahil nga at 6 PM ay kailangan nilang matapos, ay binanggit na bukas itutuloy ng defense itong pagbusisi at pag-test sa credibility at maging sa mga dokumento ng nadala nitong kinatawan ng BIR. Pero sa preliminary assessment, sa preliminary questions ng depensa, ang tinutukoy lamang dito at karaniwan sa mga tanong ay doon sa mga dokumento na dala nitong si Attorney Marquez, ay ang naghanda ay ang regional offices at hindi particularly sa Davao at hindi mismong siya. At doon muna nahinto yung mga pagtatanong at bukas nga ay babalik si Attorney Marquez para naman tapusin yung cross-examination, redirect at recross, at pagkatapos nito ay ang interjection naman ng mga senator judges, at pagkatapos ay isasalang ang financial expert na binabanggit nitong prosecution na nakatakda rin nilang isalang sa witness stand. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Asa po kong ito, mga kapamilya. Meron na lang tayo mga 10 minutong nalalabi sa ating special coverage. Tawagin na natin ang ating magiging guest analyst ngayong hapon pong ito. Nasa linya po ng ating telepono, isa pong tax expert at isa pong ASEAN certified and public accountant, si Dr. Jose Tayawa. Magandang gabi po, Tony Enrica po ito.
17: Maganda ka din po, Sir Tony. This is Joe Tayawa.
16: Hi, Dr. Joe.
17: Yes, magandang gabi po sa inyo lahat. Nagta-travel lang po ako. So, okay. Anyway, may driver naman ako.
0: Very good. Naman. Sige, baka mamaya, TV patrol ka at nahuli ka ng end cap. Anyway, so Dr. Joe, okay. Alam kong hindi nyo naman nasubaybayan yung kabuuan itong Day 36 na impeachment trial. Pero ang pinupuntirya po ng prosecution today, no? Yung pong paghahanap ng kung meron po bang mga na-file na e-car na tinatawag patungkol po ano yung sa pagbenta ng shares nung Cali 88 doon sa isa pang korporasyon, at kung yung pong mga final na mga income tax returns po na mag-asawang Duterte Carpio ay tumutugma doon sa kanila pong dineklara na compensation at non-compensation income. Medyo technical po yung mga pinag-usapan kanina, Dr. Joy. So, paano ba masisimplify ito?
17: Okay. So, yung e-car, ito, kung ito yung transfer ng shares of stock, kailangan talaga yung electronic certificate of registration, ang tawag dyan. At kailangan magbayad ka lang ng capital gains tax at saka documentary stamp tax dyan. Kung sakali i-transfer mo yan sa isang ano, from one person to another. So, kailangan niya, pumunta ka sa BIR at sabihin mo kung magkano yung ano, yung tinatawag dyan na deed of transfer or deed of sale. At pumunta ka kung shares of stock. So, yun. Yung gagawin mo at kumuha ka ng e-car, magbabayad ka ng corresponding capital gains tax at documentary stamp tax.
0: Okay.
17: Yun po, yun.
0: So, kung wala ka maipakitang e-car, ibig sabihin nun, hindi dapat valid yung pag-transfer?
17: It may be valid, maaring valid yung transfer kasi meron naman yung ano, meron naman yung tinatawag na notarized ano, notarized deed of sale. Kung may notarized deed of sale, kaso lang ang ano niyan is mape-penalty lang si ano, si Juan, si nagbenta. Normally, according sa batas, siyempre sabi nila hindi pa valid 'yan dahil dahil di mo binayaran yung corresponding documentary stamp tax sa e-car, so dapat di mo mai-transfer. Pero kung titingnan mo sa ano sa akin, ganang akin is pag na-notarize 'yan, it can be transferred to one person to another, pero hindi pa formal, hindi formal transfer.
0: Kasi nga po may tanong si Presiding Officer Francis Escudero kanina, Dr. Joe, no? Tanong niya, ang tanong niya doon sa BIR Chief of Staff, yun mo bang non-filing ng ICAR, eh magiging invalid yung transfer ng shares? Pero ang sabi po nung kay BIR, si Attorney Marquez, pwedeng hindi po na-record sa stock transfer book, so binding lang daw yung transaction between the parties. Ibig sabihin, sa kanila binding, pero hindi pa siya considered na formally, ano tawag dito, na transfer.
17: Tama po yun, tama po yun. Binding between the parties na, okay, na nagbayaran na or kung nag-transferan, whether it's a donation or binili.
0: Or a purchase.
17: Yan, ganun lang po yun.
0: Kasi
17: pero hindi pa yan, ano,
0: kasi
17: hindi
0: ang,
17: pa yan dapat may, okay.
0: I'm trying to understand, Dr. John, no, the, paano po ito nagre-relate dun sa allegation na hindi po naging truthful yung declaration ng Vice President sa kanyang salin. Dahil mang pinupuntos po earlier ay kung bakit siya nag-declare ng shares of ownership, say for example sa, anong tawag dito, yung Cali 88. Gayong supposed to be, yung Cali 88 ay naibenta na nila. Bakit isinama pa niya yung kanyang share sa Cali 88 sa Salen niya? Ang ibig sabihin mo ba nun, kaya niya posibleng isinama pa sa Salen dahil hindi pa formally natatransfer yung shares dahil wala pang ICAR?
17: Maaring ganun po. Maaring ganun yung ano yung itindi ko na dahil hindi pa nga na-formalize. Dahil di, nabayar, di pa
0: na-issue na
17: yung tinatawag na ICAR. Na-issue kasi bago mo ano, bago mo ma-issue is magbayad ka muna ng capital gains tax at saka documentary stamp tax.
16: So, ibig sabihin po ba nun, Dr. Joe, na hindi pa natin masasabi conclusively na na-i-transfer na. So, pwede pa niya, kaya niya
0: pwede
16: talaga
0: niya
16: yun, maaari
0: i-declare.
17: Maari po, ganun yun, ganun po yun, ganun yun.
16: Puntahan ko naman po, Dr. Joe, yung kanina na napansin ko rin, no, na nung sinabi na mas malaki yung naging income ng Vice Presidente, more than yung kanyang declared income as mayor, mas malaki pa yung income na nakuha niya from other, yun, non-compensation income niya. Tapos ibinangga po yun dun sa pagbasa ng batas na ang isang public official should not be holding any other, should not be practicing any other profession para makapag-focus nga siya doon sa kanyang public office. Ibig sabihin po ba nito na meron na po agad paglabag doon sa side ng Vice Presidente?
17: Actually, di po ako lawyer, ano. So anyway, accountant po ako. Ang ginagawa, ang ganito lang po, no. Pwede namang malaki yung income mo. Karaniwan naman talaga ang mga negosyante, mas malaki talaga yung kinikita naman yan kaysa ano, nasa public office. So,
0: negosyante.
17: So yung mga other income is normally, ha? Kahit pagbalik-balikan natin ang mundo, mas malaki talaga yung kinikita talaga ng ano, negosyante kaysa
0: sa public official.
17: Public official.
16: Pero hiwalay din po dapat yung pagdeklara sa tax ng isang public official ng kanyang kinikita. At dahil nga po hindi po siya pwede maging negosyante, di ba? Di dapat po wala siyang dine-declare na any income at all from being a businessman.
17: Okay, ganito po yun, no? Ang isang depende po yan, kung isang yung negosyo, alimbawa ganito, meron kasi yung negosyo na tinatawag na corporation. No? Ang corporation kasi is a separate entity from the individual. So yung individual, kung meron silang pag-aari sa isang kumpanya, ang kinikita lang nila dyan tinatawag na dividendo, dividend. No?
0: Uh-huh.
17: So dun i-declare nila dun sa kanilang, ano, kanilang mga, mga income tax return, personal income tax return nila.
0: Uh-huh.
17: So, yan, iba yung ano, yung iba yung korporasyon sa ano, sa individual. Ngayon, kung meron namang ano, negosyo, alimbawa, assuming na may negosyo, si di ko sino napanood talaga yung si Vice President Sara, may personal na negosyo sa hindi korporasyon, alimbawa. Sabihin natin na I don't know kung ano yung ano, alimbawa, kung ano pangalan ng negosyo na personal na negosyo ay nakalagay dyan ay personal as Sara Duterte Company, ganun, ay yun ay sinasama niya dun sa, dapat isama niya dun sa kanyang personal income tax return.
16: Opo, pero Dr. Joe,
17: dun sa ano, sa mga kumpanya, yung mga korporasyon, si corporation ang magpa-file na income tax return niya.
16: Ayun nga po eh, mahihiwalay mo po ba ang corporate entity from a person? Kung kakasabi niyo nga lang po, dapat corporation yung magpa-file ng kanyang taxes.
17: Income tax return. Income tax return po. Yung kanyang income tax return. At at ang makukuha lang yan, bali ng isang ano, isang individual kung corporation yan, ay yung share of yung dineklara na dividendo. Yeah. Yun lang po ang pwede mong isasama dun sa income tax return mo.
0: Oo. Kasi, for a public official na makapag-declare ka ng compensation income versus non-compensation income, magtataka ka din kung bakit mas malaki yung non-compensation income kesa sa compensation ng isang public official.
17: Para maaari, di po natin alam kung base po dun sa tinatawag na Form 2307 o yung expanded withholding tax certificate.
0: Aha.
17: Minsan nandoon kung magkano yung ano yung pinadala na ano na yung ano yung natanggap na ano na income na income of the individual as well, si president as vice president Sara. Makikita naman ba kung ano nakalagay doon sa mga kitab na withholding tax certificate or Form 2307. Ngayon po yung individual na ano yung kinikita niya bilang isang empleyado, pa empleyado siya or empleyado siya ng gobyerno, empleyado ng ano ng pribado, ay tinatawag naman diyan ay Form 2316. Ito po yung withholding tax certificate on income ng ano ng salary, yung tinatawag na salary.
0: Dr. Joe,
17: other compensation.
0: Dr. Joe, pasensya na ha. Tayo po ay naubusan na ng oras at papasok na po natin ang TV Patrol. Pero salamat po.
16: Salamat sa panahon, Dr. Joe.
17: Sige po.
0: Thank you po.
17: Anytime po.
0: Yes po.
17: Just call me kung meron ko yung gusto yung
0: tomorrow.
17: Malinagan. Okay.
0: Tomorrow, tawag tayo ulit sa inyo, Dr. Joe. Thank you.
16: Salamat po. Ingat po.
17: Okay.
0: Salamat po. Si Dr. Joe Tayawa po, ang ating pong naging guest na ASEAN Certified Public Accountant. Kami po ni Partner Rica ay magpapaalam na dahil malapit na nga pong pumasok ang mga nagbabagang balita ng TV Patrol. Susunod na. Bukas po ulit ang Senate Impeachment Trial Day 37. 10 o'clock po magsisimula. Bukas na umaga. Bye-bye!
18: Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special.

0: unti-unti bumabangon.
1: Sama-sama lang kahit mahirap. Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
2: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
3: Ng mga nagbabagang balita. Narito doon sa Senado, sa gitna ng impeachment trial, Senator Mark Villar kumalas sa minorya. Apat arestado sa Batangas Port matapos makuhanan ng 12 kilo ng shabu. Bagsak presyong appliances na ibinibenta online, nakaw pala 2 babae huli. Aso, kinalatkat ng tricycle sa Mawan, Batangas driver, pinaiimbestigahan. Abogado ni Vice President Sara Duterte, nagsumiti ng affidavit para itanggi ang mga aligasyon ni Rodolfo Gracioso. Paksilika, ibinida ni Pangulong Marcos sa Singapore. Paolo Avellino, proud na kinatawan ng Pilipinas sa Seoul International Drama Awards.
4: You've been there, you've stuck through me, you've watched my shows.

0: CBS, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa Rigodon sa Senado sa kalagitnaan ng impeachment trial. Kumalas na sa minorya si Senador Mark Villar matapos siyang mapili sa dalawang komite na hawak na ng mga taga-mayorya. Pinalitan naman ni Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Commission on Appointment si Senator Loren Legarda na naka-medical leave. Live mula sa Senado ng Papatrol, RG Cruz. RG, ilan na ngayon ang miyembro ng Senate Majority at ilan naman ang natira sa minorya?
2: Alvin, 14 na ngayon ang senador ng mayorya dahil sa bagong tawid na si Senador Mark Villar. 10 naman ang minorya, kasama na ang naiwang kapatid na si Senador Camille Villar.
3: Hinalal ng Senado si Senator Mark Villar sa dalawang pwesto na hawak ng mayorya ni Senate President Sherwin Gatzalian. Una, bilang kapalit ni Senate Majority Leader Miguel Zubiri sa Commission on Appointments. At ikalawa, bilang kapalit ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na namumuno sa Senate Committee on Public Works.
4: I'm giving way to Senator Villar, Mr. President.
5: It's okay, I was going to second the motion.
3: Dahil dito, kumpirmadong kasama na si Villar sa mayorya na nasa 14 na.
6: So nakikiusap sa amin na sama na lang siya sa, he wants to join the majority to be more productive, and so we welcome them. No politics involved.
3: Nito ng Setyembre, bumoto si Villar kasama ang mayorya na dapat ang senator judges na may kakayahan at legal na makakaboto ang mabibilang sa pag-convict o pag-acquit kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Giit ni Zubiri, walang kinalaman ng mayorya sa boto ni Villar sa issue ng conviction threshold na tinawag niyang conscience vote. Tiniyak din ni Zubiri na ang kasalukuyang bilang ng mayorya ay hindi maituturing na sukatan sa magiging hatol sa pangalawang pangulo.
6: Baka may members kami sa majority bigla mag-vote for acquittal din, at baka may members din ng minority that will vote for conviction. It all has to do with evidence.
3: Ginagalang naman ng minorya ang desisyon ni Villar.
7: We respect each other. Kung ano po ang magiging desisyon nila. Ayoko na po magsalita kasi ongoing pa po ang
3: impeachment. Sinabi rin ni Cayetano na nauunawaan nila kung bakit nagkakarigo doon sa politika. Dahil anya, maliwanag na mahalaga umano para sa palasyo na kaalyado nila ang mayorya sa Senado. Pero hindi anya nagpapatinag ang mga naiwan sa minorya. Sa ngayon, 10 na lang ang nasa minority, kabilang ang kapatid ni Senador Mark na si Senador Camille Villar. 6 lang sa kanila nakapapasok dahil 2 ang nakakulong, may isang nagtatago at isang medical leave sa ibang bansa. Sa sesyon ngayong Webes, sinabi ni Cayetano na kukunin na niya ang pwesto ni Legarda sa CA.
8: And just for the information of the commission appointments, we will not replace any of the staff and they will continue to assist.
3: Kanina, isa si Senator Camille Villar na nanawagang maging patas ng Senado ng palagan ng depensa ang pakiusap ng prosekusyon na unahin sa witness stand ng isang financial analyst kaysa ang testigo mula sa BIR dahil may sakit ang abogado magpepresenta sa kanya. Magugunitang si Camille rin ang pumalag noon sa mga batikos sa mga kasamahang may kaso.
9: On several occasions, we have continuously changed witnesses, changed the order, and I think we have adjusted to that. So I just appeal to our presiding officer to please take all of this in consideration.
3: Ito ay matapos ring sabihin ni Zubiri na dapat mauna ang BIR dahil ito makapagsasabi kung may maruming yaman ang bise.
6: The best way to determine unexplained wealth is really findings from the BIR, if you paid the proper taxes. Isn't it more practical before we listen to the financial analyst who supposedly tie down everything from beginning to end to listen first to the BIR?
3: Katwiran din ng mga abogado ng bise, bakit korte at depensa ang mag-adjust kayong marami namang taga-usig na pwedeng sumalo?
10: Alam naman po namin ang pagkakasakit ay hindi naman inaasahan. Ang sa amin lang po, kung noong mga nakaraang panahon ay may kayang mag-take over mula sa prosecution para sa kanilang mga kasamahan, I don't see any reason why they cannot do the same.
3: Pinutol muna ang paglilitis para pagbigyan ng pagkakataon ng prosekusyon na desisyonan kung itutuloy ang pagtistigo ng BIR kinahapunan.
6: Before we do that, Mr. President,
2: bukod sa lipatan na naging opisyal sa tanghaling sesyon ng Senado, naipasa rin ang siyam na panukalang batas at naratipika ang Status of Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Pransya. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na welcome ang lahat ng miyembro ng minorya na lumipat sa kanilang hanay. Pagbalik naman ng impeachment trial matapos ang lunch break at sesyon ng Senado, nakadalo na si Attorney Erwin Matib at natuloy ang presentasyon ng BIR. Alvin?
1: So mag-accounting muna tayo, RG, ano? So 14 ang sa mayorya, pero ang nandyan sa minorya na active lang ay lalabas 6 lang, ano?
2: 6. Anin, kasi nga yung apat, yung isa nagtatago, yung dalawa nakakulong, yung isa overseas. So yun yung bumubuo na dun sa 10 naiiwan sa minorya. Pero effectively nga at any given day, ang pumapasok lang ngayon ay yung 6.
1: At kahit sabihin ni Senator Mig Zubiri na wala namang halong politika, eh siyempre isipin ng taong bayan na 14 na. Eh hindi pa ang pinag-usapan dati dun sa threshold, pag ganito karami, pag 20 lang sila, ang bibilangin, 14 ang 2/3, hindi ba?
2: Yun yung lumalabas doon sa naging desisyon, naging botohan at naging deliberasyon tungkol doon sa issue ng threshold. Pero sa pagkakaalam ko rin, eh siyempre may mga nag-iisip din naman dito sa Senado, mga senador, na baka naman mas mainam na makabuo sila ng 16 para kung sakasakali, eh maiwasan na ang mga question sa Korte Suprema. Yun, eh kung sa tingin talaga nila, eh may 16 na naniniwala na dapat nang mawala sa pwesto ang Vice Presidente.
1: O, di tuloy na natin. Yaman din lang minanggit mo na yung 16. Kaya bang kunin ang 16?
2: Masyado pang maaga para sagutin yan. Nandito pa lamang tayo sa article on unexplained wealth. Ang naririnig pa lang natin, gaya na nga sinabi ko sa iyo kahapon, ang naririnig pa lang natin, eh, puro pagbibintang ng prosecution, kumukontra, pasundot-sundot ang depensa sa kanilang cross-examination, pero hindi pa ito talaga yung panahon ng depensa na makapagpaliwanag at sumagot dun sa mga bintang ng prosecution. So antayin natin yon. Susunod na sila pag natapos ang prosecution, inaasahan. Ilang beses na rin naman natin narinig sa kanila, inaasahan na yan ay matatapos na ang presentasyon ng prosecution malamang sa susunod na linggo. Yun ay lalo na kung magdidesisyon o magtutuloy-tuloy ang prosecution na i-atras na nga yung Article 3 gaya nga ng mga naririnig natin sa balita. Ito yung article tungkol sa bribery. Banggitin ko lang din, ano, dahil sa base nga doon sa nailabas sa kalendaryo dati ng Senado, ng Senate Impeachment Court, eh yung araw-araw, yung maghapong trial na araw-araw, eh hanggang sa susunod na linggo na lang. So inaabangan natin kung yan ba ay mai-extend o masusunod yung naunang i-announce sa pagkatapos ng October 15 sa November 23 na uli ang posibleng susunod na paglilitis ng impeachment trial. Alvin?
1: Maraming salamat, RG Cruz! Arestado ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang apat na individual matapos masamsam sa kanilang sasakyan ang tinatayang nasa 12 kilo ng hininalang shabu sa Batangas Port. Ayon sa PDEA, balak ipuslit ng mga sospek ang kontrabando patungong Maynila. Nagpapadrol, Jeff Cabarrás.
11: Hinarang ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Ramp 2 ng Batangas Port sa Barangay Santa Clara, Batangas City ang itim na pickup truck na ito nitong Miyerkules ng umaga. Isinailalim ang sasakyan sa rutinary inspection. Pero maya-maya, biglang umupo ang K-9 dog ng PDEA. Indikasyon na may illegal na droga ang sasakyan. Ayon sa PDEA, galing umano sa Mindanao ang sasakyan at patungo sana sa Metro Manila. Lula nito ang apat na individual, kabilang ang mag-ama na sina alias Ansar at Alden, kasama rin sina alias Dance at Samer na mga taga-Basilan umano.
12: Meron tayong mga rutinary inspection dyan, kasama natin ang Philippine Coast Guard. Yes, so random inspection to, rutinary. And natsambahan naman ho natin na itong sasakyan na to, naupo ngayong aso.
11: Sa inner side panel ng pickup na recover ang nasa 12 gray foil packs na naglalaman ng mga transparent plastic pack na may QR code at puno ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu.
12: Doon ho makikita na there was an intent to bring in dangerous drugs dun ho sa dito sa Metro Manila. So, opo, naka-conceal talaga 'yan. Meron hong plastic na receptacle dun sa gilid ng pickup, dun ho nakita.
11: Tinatayang nasa 12,000 gramo ang nakumpiskang droga na may standard market value na humigit kumulang 81.6 million pesos.
12: These individuals were bound for Metro Manila. So nakikita po natin na ito'y i-distribute sana nila dito sa Metro Manila.
11: Nasa kustudiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mga naaresong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Transportation at Possession of Dangerous Drugs at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isusumitin naman sa PDEA Laboratory Service ang nakumpiskang droga para sa forensic examination. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
13: Timbog sa entrapment operation ang dalawang babaeng nagbenta ng mga nakaw na appliances sa Quezon City. Mismong ang online shop na pinagnakawan ng mga kasangkapan ang nakatuklas na ipinagbibili na ito ng mga suspect. Nagpapatrol Christopher Setson.
14: Ngayon may karapatang manahimik. Ano man sabihin nyo, ang bari na may tilaro sa inyo.
15: Ay,
13: wala nang nagawa pa ang dalawang babae nito nang arestuin sila ng mga operatiba ng QCPD sa ikanasang entrapment operation sa isang warehouse nang tanggapin nila ang bayad sa ibinebentang nakaw na appliances. Ayon sa QCPD, October 1, nang makatanggap ng mensahe ang isang online shop sa nagpakilalang buyer na nagpapahanda ng 15 unit ng split type na air conditioning at 7 unit naman ng flat screen TV. Nagpadala ng isang bank deposit slip bilang proof of payment ang umano'y buyer, kaya nagpadala ang biktima ng inisyal na 6 na air conditioning units.
16: The next day, biniripay po uli ng bangko. Napatunayan po na wala pong pumasok at it was returned due to that it was already closed or tumalbog yung kanyang dineposit.
13: 5 araw lang ang lumipas ay nakita ng tauhan ng biktima na ibinebenta na online ang air conditioning units sa mas murang halaga.
16: Nagawang makipagtransaksyon ng kanilang empleyado, ng kanilang staff doon sa tao na yon, at nakuha nila yung mga batch number, serial number, and brand or model number ng mga items na yon na saktong magkamatch doon sa mga items na inirelease.
13: Doon na nagpasaklolo sa pulisya ang kumpanya at naikasa ang operasyon na bawi mula sa dalawang suspect ang tinanggap nilang 120,000 pesos at 6 na air conditioning units. Tumangging nagbigay ng pahayag ang mga suspect na nakakulong sa custodial facility ng Masambong Police Station.
16: Accordingly sa claim ng ating mga suspect, naging channel lang daw sila. Yet they have to prove it on the court. Pag bumili ka ng nakaw, may parusa. At pag nagbenta ka, ay may karampatang parusa pa rin yun. Siguraduhin natin na talagang papasok yung mga payment nila. Any form of online payments na yan. At kung kaya naman, magkaroon na lang ng meet-up.
13: Naharap sa reklamong paglabag sa anti-fencing law ang dalawang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
17: Sa ibang balita naman, hindi pa maituturing na pugante si Batangas 1st District Representative Leandro Lediste ayon sa Department of Justice. Pero giit nila, hindi dapat maliitin ng mambabatas ang kaso laban sa kanya, kaugnay sa kanyang Solar para sa Bayan Corporation. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
18: Idiniin ng Department of Justice na hindi dapat maliitin ang paglabag sa batas, lalo kung ang sangkot ay isang mambabatas. Ito ang tugon ni Justice Secretary Frederick Vida sa post ni Batangas 1st District Representative Leandro Lediste matapos ilabas ang arrest warrant laban sa kanya dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act ng kanyang kumpanyang Solar para sa Bayan. Ayon kay Lediste, maliit na bagay lang ang kaso kumpara sa ibang nangyayari, bagamat hindi niya binanggit kung ano ang pinagkukumparahan niya sa sitwasyon. Nagpasalamat siya sa mga taga-suporta at nagsabing huwag siyang alalahanin.
19: Ang hindi pagsunod o pagtukdan sa batas ay malaking bagay. Si Congressman Lediste ay mambabatas din. Ang kanyang ina ay mambabatas din. At tayo ay sumusunod lamang doon sa mga batas na ipinasa nila. Yung 72,000 maaring maliit na bagay sa kanya. Pero hindi ito sa halaga lamang.
18: 72,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng Makati Regional Trial Court Branch 235 para sa pansamantalang palayaan ni Leviste. Paglilinaw ng DOJ, hindi pa itinuturing na pugante si Leviste dahil may proseso pang dapat sundin bago ito maideklara.
20: As of now, not yet. Also, the court will give him an opportunity to appear before it on the scheduled hearing. And until then, we will see the next steps that we can do.
18: Kinumpirma rin ni Vida na maaaring humingi ng Interpol Red Notice ang pamahalaan para kay Leviste. Pero aniya, malayo pa itong mangyari. Sa ngayon, tinitingnan muna ng DOJ ang posibilidad ng pagpapakansela ng travel documents ni Leviste kaysa sa pagpapabawi ng kanyang travel authority na ipinagkaloob ng Kamara.
19: Actually, wala nang consequence yun on this one. No? Ang may consequence would be the travel documents.
18: Hinahayaan din muna nilang iba-ibang law enforcement agencies na ipatupad ang arrest warrant. Humingi ng komento ang ABS-CBN News kay Congressman Leviste pero wala pa siyang tugon dito. Pero ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Tony Lavinia, hindi pasok sa serious crimes ang kaso ng mambabatas kaya hindi siya maaaring magka-red notice mula sa Interpol. Dagdag ni Lavinia, nire-respeto ni Leviste ang batas at maglalagak ng kanyang piyansa sa tamang panahon. Gagamitin din ng mambabatas ang lahat ng legal na hakbang kaugnay sa hinaharap na kaso. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
21: Dumating ang abogado ni Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng NBI para isumite ang sagot ng pangalawang pangulo sa mga alegasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Isa-isang sinagot ng bise sa kanyang testimonya ang mga pahayag ni Gracioso. Nagpapatrol, Gian Ambrosio.
22: Isinumite na ng abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Clifford Chua ang sworn affidavit ng Vice Presidente sa NBI ngayong Webes na umaga. Kasama ng sinumpang salaysay ang sinumiting records at mga litrato at iba pang ebidensya na gagamitin para manokontrahin ang mga paratan ni Rodolfo Gracioso.
23: Actually, pinapabulaanan yung mga sinabi at kasinungalingan ni dating pulis na si Gracioso.
22: Ayon kay Chua, hindi kailangan personal na humarap sa NBI ang Vice Presidente para sa pagsusumite ng affidavit. Sa affidavit, itinanggi ni Duterte ang mga sinabi ni Gracioso na iniungnay siya sa cash deliveries, luxury bag at relos, sasakyan at iba pang pabor. Itinanggi ni Duterte na nakatanggap siya ng umano'y 20 million pesos noong 2019 at 500 million pesos noong 2021. Ayon sa Vice Presidente, ang Yamaha motorcycle na nasa mga litrato ay personal niyang binili at walang kaugnayan sa anumang cash delivery. Pinabulaanan din niya ang mga pahayag ni Gracioso tungkol sa kanyang mga pinuntahan sa Marinduque at Cebu. Gayon din ang mga litrato, schedules, certifications at iba pang record na inilatag ni Gracioso. Una na itinanggi ni Duterte ang mga paratang sa isang press con. Kung mapatunayang hindi totoo ang nilalaman ng sinumpang salaysay ni Gracioso, tinitingnan na nila ang posibilidad na magsampa ng kasong perjury at libel laban dito.
23: Of course, pero depende pa rin sa desisyon po ng ating Vice Presidente. Pero ang alam ko po, pinag-aaralan po yan.
22: Sa kabila nito, handang makipagtulungan ang kapo ng Vice sa fact-finding investigation ng NBI. Gian Ambrosio, ABS-CBN News.
21: Muling sumadsad sa pinakamababang antas ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong Webes. Nagsara ang palitan sa 62 pesos and 90 centavos laban sa dolyar. Nahigitan nito ang record low na naitala noong September 14 na 62 pesos at 86 centavos. Dahil po sa paghina ng halaga ng piso, inaasahang magiging mas mahal pa ang pagbili ng imported na langis at iba pang produkto na makakaapekto sa inflation o ang bilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Isang aso ang nakuna ng video na kinaladkad ng tricycle sa Bawan, Batangas nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa video uploader na si Angel Luzon, nakasabay nila ang tricycle sa daan nang mapansin ang kinakaladkad na aso sa likod nito na halos hindi na makatayo sa bilis ng andar ng sasakyan. Ayon sa video uploader, sinubukan nilang sitahin ang driver pero hindi nila ito tumitigil sa pagmamaneho. Kinundinan ni Luzon ang pagmamalupit sa aso at nanawagan sa mga kinauukulan kabilang ang animal welfare groups na imbestigahan ang insidente.

0: Parangal ni Kapamilya star Paolo Avellino sa 21st Seoul International Drama Awards.
1: At ibi umapaw ang pasasalamat ni Paolo Avellino sa kanyang mga tagahanga matapos masungkit ang parangal bilang Outstanding Asian Star sa presyosong 2026 Seoul International Drama Awards. Nagpapatrol, MJ Felipe.
2: Suot ang barong Tagalog, rumampa sa red carpet ng Seoul International Drama Awards 2026 ang kapamilya actor na si Paolo Avellino. Pasado alas 3 ng hapon, oras sa Pilipinas, nasilayan ng fans si Paolo sa red carpet sa labas ng KBS Hall sa Seoul, South Korea. Kasabay ni Paolo sa red carpet ang iba pang personalidad, actors, creators mula sa iba't ibang bansa na pararangalan din.
3: Paolo Avellino si...
2: Sa awarding ceremonies, tinanggap ni Paolo ang Outstanding Asian Star Award kasama ang iba pang winners mula sa ibang bansa.
4: First of all, I want to thank my home network ABS-CBN for the opportunity. I want to thank Dreamscape for creating the story of the show and my character. For Prime Video, for bridging Filipino stories all over the world.
2: Labis ang pasasalamat ni Paolo sa kanyang mga tagahanga.
4: You've been there, you've stuck through me, you've watched my shows, you've watched my movies, you paid for the cinema, so I appreciate you guys.
2: Pero hindi niya rin nakalimutang pasalamatan ang mga tao sa likod ng kamera.
4: Awards and trophies always remind me of the people who worked behind the scenes, the crew, production people, director, cinematographer, editor, colorist, and marketing. So they are the ones who I'll remember whenever I see this award, along with the fans who voted me. Thank you.
2: Fan votes ang sukatan ng pagpili ng winners sa Outstanding Asian Star Award. MJ Felipe, yeah, so ABS-CBN News.
4: They are the ones.
5: Sa pagbabalik ng BB Patrol, panibagong dagdag bawas sa petrolyo nakaamba. Mga residente sa Jensan nagsilabasan dahil sa malakas na pagyunig. Taas sa PXP, dadalhin sa Angeles City sa Pampanga. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: TZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Ang oras, 8 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
9: Uy, Protect! Uy!

0: rin ng Feebox, aktibidad ng Taal Volcano sa pinakahuling 24-hour bulletin ng ahensya na natili sa Alert Level 1 ng Bulkang Taal na nangangahulugang Low Level Unrest. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol per T-Zone TZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Numero Uno sa Aksyon
3: TV Patrol sa DZMM.
4: Ipinagmalaki ni Pangulong Marcos Jr. ang mga manggagawang Pinoy sa harap ng mga negosyante sa Singapore sa pag-arangkada ng kanyang working visit doon. Sinagot din ng Pangulo ang patungkol sa Tax Silica Initiative. Live mula Singapore, nagpapatrol Harleen Delgado. Harleen, paano ibinida ng Pangulo ang Pilipinas sa mga business leaders sa Singapore?
5: Karen Young, knowledgeable at well-skilled. Ganyan ilarawan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga manggagawang Pilipino sa pagdalo niya sa isang business conference dito sa Singapore sa pagsimula ng kaniyang working visit. Natanong din siya patungkol sa kontrobersyal na Pax Silica at sinabing excited na siya sa proyekto.
6: Sa pagsisimula ng kaniyang limang araw na working visit sa Singapore, sumalang sa isang diskusyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 24th Forbes Global CEO Conference sa harap ng mahigit 400 negosyante at business leaders sa buong mundo. Ibinida ng Pangulo ang mga hakbang ng gobyerno para mas maging madali at kaaya-aya ang pamumuhunan sa bansa, gaya ng pagsawata sa red tape, pagpasa ng batas para sa tax incentives sa mga negosyo at pagsulong ng digitalization.
7: This is the new Philippines. It's not what you might have heard of or what you were used to before. We are doing everything that we can to bring basically the Philippines into the 21st century.
6: Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang kakayahan ng mga manggagawang Pilipino gaya ng pagiging sanay na makipagtrabaho sa mga dayuhang kumpanya.
7: And that's what we have tried to do, to make full advantage of that asset, that great asset that we have, which is our young, knowledgeable, well-trained workforce.
8: English speaking.
7: Sorry?
8: English speaking.
7: Oh yes, absolutely.
6: Nang matanong sa paglaban sa korupsyon at investigasyon sa flood control scandal, sinabi ni Marcos na hindi na lang sa gobyerno ang problema ng katiwalian, kundi sa lahat ng sektor ng lipunan.
7: However, again, a cultural shift is much, much harder than what you say, a bureaucratic shift or a systems change. It is the culture. It's the culture of government. It's the culture of how business is done.
6: Natanong din si Marcos Jr. patungkol sa Luzon Economic Corridor at ang nakapaloob doon na Pax Silica na pinangungunahan ng Estados Unidos.
7: Yes, that is one of the big areas that we're terribly excited about. And Pax Silica came along, and we saw that it was a grand opportunity for the Philippines to inhabit more of that value chain that we already have begun.
6: Dagdag ng Pangulo, ideal din umano ang Pax Silica Initiative, lalo na't napansin niyang tila hindi masyadong pinag-uusapan ng mga bansang kasama sa ASEAN ang patungkol sa artificial intelligence. Dahil dito, lalagdaan ang isang Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre na gagawin sa Pilipinas. Tumindig din si Marcos Jr. sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
7: We refer to it as the West Philippine Sea. The way we approach it,
8: that's a good name change.
7: Well, because the part of the name was said, look, it's called China, so it's South China Sea, so it must belong to China. And so we thought, well, you know, it's been on the eastern side of the Philippines anyway, or the western side of the Philippines, you know, since time immemorial. So we call it the West Philippine Sea.
6: Umaasa rin si Marcos Jr. na magkakaroon na ng konklusyon ang ASEAN at China para sa matagal nang pinag-uusapan na Code of Conduct sa South China Sea.

0: The discussions have been going on for a while, and sometimes it's a bit frustrating that just the definitions of ordinary words are becoming bones of contention. But we are determined to come to an agreement and to hopefully de-escalate the situation.
1: Samantala, nakipagpulong din ngayong araw si Marcos Jr. kasama si Finance Secretary Frederick Go sa kumpanyang FedEx kung saan napag-usapan umano ang planong pagpapalawak sa Clark Gateway Hub nito sa Pampanga sa 2028.
2: Karen, sa Sabado, October 10 ay nakatakdang bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Samantala, wala pa rin kumpirmasyon ng palasyo kung dadalo si Pangulong Marcos Jr. sa pamosong Formula 1 o F1 Singapore Grand Prix. Karen.
3: Maraming salamat, Harleen Delgado.
4: Namumuro ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Diesel na naman ang may pagbaba habang pataas ulit ang presyo ng gasolina. Samantala, nakahanda na ang mga water concessionaires na Maynila at Manila Water sa pag-igting pa ng Super El Nino sa mga susunod na buwan.
5: Araw-araw nagluluto ng pagkain si Natin. Ito ang kanilang hanap buhay. Kaya importante sa kanila na tuloy-tuloy ang supply ng tubig na panghugas, panglinis at pangluto.
6: Dito lang po kami kumukuha ng pinagkakakitaan namin. Pag di po kami nakapagtinda, wala po kami kikitain, wala po kami pangkain.
5: Mataas ang lugar ni Natin kaya sanay na sila na walang supply ng tubig mula alas 10 ng gabi hanggang madaling araw. Ang pangamba nila ay posibleng humaba ang oras na walang tubig kapag tumindi pa ang El Nino.
4: Pero tiniyak ng Maynila at Manila Water na nakakasana ang mga proyekto at programa para maiwasan ang anumang water service interruption pagdating o bago pa man ang tag-init ng susunod na taon. Ang target, padamihin pa ang ibang water sources bukod sa Angat Dam.
5: Kahit binawasan at mumaba sa 44 cubic meters per second ang alokasyon mula Angat Dam, normal pa ang supply ng tubig sa lahat ng consumer ng Maynilad at Manila Water. Ang Manila Water, may mga bagong sources ng tubig na kapag kinuwenta ay aabot ng dagdag na 650 million liters ng supply. Sa tansya ng Manila Water, kahit bumaba pa sa 36 cubic meters per second ang alokasyon galing sa Angat Dam, kaya pa rin serbisyuhan ang kanilang mga consumer.
7: Between 57% to 60% yung makukuha from Angat, meron naman din makakapuno yung ating mga alternative sources doon sa kakulangan para mapunan pa rin na lahat pa rin ng customers ng Manila Water ay may water supply.
5: Ang Maynilad naman, bukod sa pagpapababa ng tinatawag na non-revenue water o nasasayang na tubig, nakalatag na rin ang maraming proyektong pagpaparami ng hugot na tubig galing sa Laguna Lake, new water o recycling, tubig galing sa mga ilog sa Cavite at deep wells. Ang estimated na madadagdag mahigit 493 million liters kada araw. Pero hindi pa sigurado ang Maynilad kung gaano kababang alokasyon mula ang Angat Dam ang kayang siguruhin na wala pa rin water interruption.
8: Nung time po nung July and August, kahit po na nag-historical low tayo, hindi po tayo nagdulot ng water supply interruptions sa ating mga customers. So, we would want to replicate that readiness po.
5: Bagamat stable pang supply sa ngayon, may pakiusap ang Maynilad sa mga consumer.
8: Pinapaalalahanan po natin yung ating mga customers na maging responsable. Gamitin lang po natin ang kung ano ang kailangan at iwasan po natin yung pagsasayang po ng tubig.
5: Payo naman ng Manila Water, huwag mag-imbak ng sobra-sobrang tubig dahil masasayang lang.
7: May shelf life yung ating tubig. Na parang kung hindi siya properly stored, kung kunwari hindi siya sealed or hindi food grade yung ating pinag-imbakan, well, in 2 days, pwedeng, hindi na natin ito pwedeng inumin, hindi na natin ito pwedeng gamitin sa pagluluto.
5: Samantala, nabawasan ng kaunti ang bagsak sa presyo ng diesel pero lumaki naman ang increase sa gasolina sa ikatlong araw ng trading sa world market. Pero dahil pababa ang ipinapatong na premium sa diesel at pataas naman ang sa gasolina, malamang na malaki-laki pa rin ang rollback sa diesel at madaragdaga naman ang dagdag sa gasolina sa susunod na linggo.
9: Pwede po na sa mga 150 to 250 ang potential rollback. Tapos sa gasolina naman po is medyo tight po yung nakikita nating range. Baka manatili po na nasa mga between 180 to 2 pesos or 180 to 220 po yung possible increase naman po.
5: Paliwanag pa ng Jetty, lumalakas kasi ang demand sa gasolina kasabay ng export ban ng China, habang mas mababa naman ang presyo ng diesel dahil maglalabas na ng inventaryo ng diesel ang US at mga miyembro ng G7 o mayayamang bansa sa mundo.
10: Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, uulan ba bukas?
11: Branded, patuloy pa makararanas ng mga pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa bukas. Makaka-apekto pa rin kasi ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan ng mga hangin mula sa northern at southern hemispheres sa bahagi po ng Palawan, Visayas at Mindanao. At iihip naman itong northeasterly winds o yung paunang hangin mula sa Hilagang Silangan bago ang amihan sa may northern zone. Nakikita pa rin po na sa loob ng ITZZ mabubuo ang mga mababaw o shallow low pressure areas dito po sa may West Philippine Sea at isa naman dito sa bahagi ng Philippine Sea. Pero pareho po yung hindi inaasahan na magiging bagyo at wala rin inaasahang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang pagsapit ng weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, October 9, Biyernes, sa Mindanao, maulan po sa madaling araw dyan sa may Zamboanga City. Habang umaga hanggang tanghali, meron na rin mga pag-ulan sa ibang bahagi pa ng Zamboanga Peninsula at maging dito sa may Maguindanao provinces. Mas malaking bahagi ng Mindanao ang uulanin sa hapon at may kalakasan po ang boost ng ulan dito sa may bahagi ng Bukidnon at maging sa may Agusan, Davao area, bago lumubog yung araw hanggang oras yan ng hapunan. At maulan pa pagsapit ng gabi sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo po dito sa may bahagi ng Lanao del Sur, Sarangani at maging sa may southern part ng Surigao del Sur. Ingat pa rin po dahil pwede pa yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas, maaraw sa malaking bahagi sa umaga at tanghali pa magsisimula yung mga pag-ulan sa Kabisayaan. May malalakas pong ulan bandang hapon sa bahagi ng Antique at ng Iloilo, maging dito po sa may Samar at Eastern Samar. At maulan pa pagsapit ng gabi sa hilagang bahagi ng Cebu Province at maging sa Leyte. Sa Palawan, uulan sa umaga sa hilaga at timugang bahagi ng probinsya. Tanghali naman hanggang hapon may kalat-kalat ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Palawan, magamat mawawala po iyan pagsapit ng gabi. Dako naman tayo sa Luzon, uulan po sa umaga sa mga bahagi ng Quezon, Laguna at Batangas. At sa tanghali naman, maulan dito sa probinsya ng Romblon. Tanghali hanggang oras ng hapunan, uulan po dito sa malaking bahagi ng Bicol Region. Pero di mga daraang pag-ulan sa ibang bahagi ng Northern at Central Luzon. At pag lumalim ang gabi, ilang lugar pa sa Luzon ang may aasahang mga pag-ulan. Tayo naman sa Metro Manila, nakikita po na mainit at mababa ang tsansa ng pag-ulan maghapon. Pero kapamilya, posible po ang bigla ang pagbuo ng thunderstorm dahil nga aasahan na matinding init ang mararanasan bukas. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, nasa taas po na 207.83 meters ang natalang level ng tubig sa Angat Dam nitong Webes ng umaga. At kapamilya, nianig po ng magnitude 5.6 na lindol ang Sarangani, Davao Occidental bandang alas 4 ng hapon ngayong Webes. Sa datos ng FIVOLX, naramdaman ang intensity 5 na pagyanig sa General Santos City at nakunan pa nga sa CCTV ang mga paglabas ng mga residente sa Barangay Fatima sa kani-kanilang tahanan matapos maramdaman ang malakas na lindol. Naitala ang epicenter ng lindol malapit sa Balut Island sa bayan ng Sarangani. Dagdag ng FIVOLX, aftershock pa rin ito ng magnitude 7.8 at magnitude 6.5 na lindol na tumama sa lugar noong Hunyo. At yun ang update sa lindol at lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
10: Three days to go na lang, ASAP XP Pampanga na, at excited na ang inyong paboritong kapamilya stars na maghatid ng saya sa mga kabalen. Samantala, todo abang na rin ang lahat sa milestone concert ng K-pop group na Alamat. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
12: Ibibida ng mga miyembro ng Alamat ang kani-kanilang mga hometown sa ALX, Alamat The Legendary Experience. Kwento ng grupo, hands-on sila sa kanilang solo productions.
13: We really want to represent where we came from through the whole concert. Biggest contribution namin yung dadalhin lang namin yung buong hometown namin to the stage.
12: Gagawin ang milestone concert sa New Frontier Theater sa November 8. Pinarinig naman ni Concert King Marte Rivera ang kanyang bagong holiday single na Christmas in Manila. Una itong isinulat ni Italian maestro Alessio Benvenuti habang nakipagtulungan si Martin bilang co-writer.
14: I wanted the world to know about our early Christmas tree. September pala may Christmas tree na. Our early Christmas lights, Christmas songs. So I wanted to capture that. So I asked Alessio if I could add.
12: Hoping si Martin na tumagos ang awit sa puso ng mga makarinig at maging isa ito sa Christmas staples balang araw.
14: I'm hoping Christmas in Manila will be one of those songs that'll become a Christmas classic, like Have Yourself a Merry, or you know, or Kumukutikutita.
12: Puspusa naman ang paghahanda ng ilang kapamilya stars para sa ASAP XP Pampanga sa October 11. Tulad ni na Donnie Pangilinan at Joshua Garcia, para tiyak na extra special ang show na ito.
15: Sobrang meaningful nito kasi alam ko at alam naming lahat na grabe yung pinagdaanan nila. Ako personally, I've seen firsthand what happened. Pumunta kami doon, nakita namin yung sitwasyon. Grabe talaga. It's really serious. I just pray for the Kapampangans and I pray that this show brings joy and hope to them. And I just pray that this will be a time for all of us to just be together.
16: I think they deserve this show. They deserve to have fun after ng mga nangyari, diba? I think kailangan nila ng breather and ito yun ang ibibigay ng ating ASAP family para sa kanila. At ang ABS-CBN.
12: Nang tanungin naman si Joshua sa reaksyon niya sa mga espekulasyon ng netizens tungkol sa kanyang mga relasyon base lang sa mga nakikita nila sa social media, sagot niya,
16: "Next question. I don't wanna answer your relationship questions right now. Sorry."
12: Samantala, nasa second week na sa mahigit 240 cinemas nationwide ang Always Yours, Never Mine na pinagbibidahan ni Joshua Garcia at Julia Barreto. Mapapanood na rin ito ng mga Pinoy sa ibang bansa at territories. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
3: Sunod, panukalang 2027 national budget, lusot na sa second reading ng Kamara. At umano'y labor violations ng kumpanyang nagmamay-ari sa nasunog na barkong MV June Astor, ibinunyag ng Dole. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
17: TZMM Numero uno sa aksyon!
18: Ang oras, 13 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
19: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
17: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
22: Kaya ba ganyan?
23: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
24: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
23: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
24: ikaw ang liwanag sa liling.
23: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
17: TZMM, numero uno sa aksyon!
18: Tanggap po tayo muli ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Polish President nakipag-sparring kay boxing legend at dating Senador Manny Pacquiao. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
26: Tila naging boxing trainee ni boxing legend at anti-poverty commission chief Manny Pacquiao, si Polish President Carol Navrot Rocky nang bumisita ito kay Pacquiao sa isang boxing gym sa Parañaque City. Sa video na inilabas si Pacquiao sa kanyang social media, makikitang masaya at excited si Rocky habang sinusunod ang mga itinuturong boxing techniques ng 8th Division World Champion. Ayon kay Pacquiao, isang karangalan para sa kanya ang sanayin ang Polish President. Dumating sa Maynila ang Pangulo ng Poland noong October 6 para sa kanyang state visit hanggang ngayong araw. Samantala, sa mga larawan na ibinahagi ng Manila Cathedral, makikitang dumalaw din ang Pangulo ng Poland at si First Lady Marta Nauroka sa loob ng katedral at ipinakita sa dalawa ang mahalagang bahagi at religious treasure ng katedral. Kabilang na dyan ang Bell of Hope na binasbasan sa Divine Mercy Shrine sa Krakow, Poland. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Vertizon, DZMM.
18: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
17: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
1: Tuloy lang sa activities on the go.
0: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
2: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
0: Let's go!
1: Make your move, baby.
2: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
10: Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang amyendahan. Ang inamyendahan nitong panukalang pambansang budget para sa 2027. Pero may puna ang ilang kongresista at civil society organizations sa proseso ng pag-amyenda ng budget. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
6: All those in favor of the amended House bill say aye.
7: Aye.
6: All those who are not in favor say nay. The ayes have it. House Bill number 10858 is hereby approved on second reading as amended.
10: Aprobado na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang inamyendahan itong panukalang 2027 national budget na 7.2 trillion pesos. Kabilang dito ang rekomendasyon ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC na pondohan ng 500 million pesos ang programa para tiyakin ang seguridad sa mga paaralan. 1 bilyong piso para sa fuel subsidy program ng gobyerno at dagdag na alokasyon para sa iba't ibang programa at ayuda para maging handa ang sektor ng agrikultura sa epekto ng Super El Nino. Bilyon-bilyong piso rin ang ipinadadagdag sa panukalang 2027 budget para sa ayuda programs, pondo ng Kamara, DPWH at kontrobersyal na Local Government Support Fund. Pero puna ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, higit 116 billion pesos lang ang kabuuang panukalang amyenda ng BARC sa nilive stream na pulong nito. Pero may iba pang pagbabago sa panukalang 2027 national budget na ipinaloob sa substitute bill. Sinagot naman ni Tony House Deputy Majority Leader Wowo Forte.
8: May mga inamend din po, for example sa DPWH budget, dinagdagan ng 11.49 billion pesos. Hindi po transparent na ibinigay yung report ng BARC na nagdedetalye kung ano ba talaga yung mga amendments na ginawa, no? Na hindi sapat na sabihin na nasa live stream na yon.
27: This substitute bill was furnished to all the members via their registered email addresses and was also posted in the House website.
6: Those in favor
10: ng isa lang sa botohan.
7: Aye.
10: Mas marami ang pumabor na tanggapin ang substitute bill. Tinanggap din ng Kamara ang panukala ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na itaas ng 68 million pesos ang pondo para sa DPWH Organizational Outcome 2.
5: at 66 million pesos para sa basic infrastructure program. Pati ang panukala ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia na palawakin ang pwedeng pondohan mula sa medical assistance program ng DOH.
9: Including but not limited to inpatient services, outpatient services, comprehensive checkups, emergency services, dental services, drugs and medicines as approved by the FDA, and 100% professional fees.
5: Tinanggihan naman ng Kamara ang dalawang panukala ni Navota City Representative Toby Tiangco na maglagay ng mga probisyon kaugnay ng mandatory publication ng budget utilization ng Kamara at ng DPWH projects kada congressional legislative district.
11: These provisions seek to strengthen the credibility of the House as an institution by demonstrating that accountability applies equally to everyone entrusted with public funds.
12: Commission on Audit publishes these reports directly on their official website. Pertaining to DPWH, the projects are classified per DPWH District Engineering Office to establish local accountability and match the decentralized structure of public funds.
5: Sa Lunes, isasalang ang panukala ng Kamara na 2027 National Budget sa ikatlo at huling pagbasa. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
13: Natuklasan ng Department of Labor and Employment na may ilan umanong paglabag sa labor code ang kumpanyang nagmamay-ari sa nasunog na barkong MV June Aster. Sinabi ng labor inspector ng Dole Mimaropa sa pagdinig ng kagawaran ngayong Huwebes na ilang sweldo, overtime pay at benepisyo na umabot sa halos 1 milyong piso ang hindi pa naibibigay sa mga crew member ng barko. Sagot ng kinatawan ng kumpanyang Atienza Inter-Island Ferries Inc., kailangan pa nila itong kumpirmahin sa kanilang record pero aminado siyang underpaid ang ilan nilang empleyado. Kabilang sa mga iniimbisigahan ng mga otoridad, ang sanhinang apoy ng barko na ikinamatay na mahigit 70 individual. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mag-iinspeksyon sila sa mga barko ng kumpanya para matiyak na sumusunod sila sa safety regulations.
14: Pag hindi nag-comply sa mga safety regulations, kagaya ng napag-usapan kanina, nabigyan ng pagkakataon, patitigil na muna sila. Dapat talaga maayos yung ating sasakyang pandagat kasi ito yung means of transportation ng inter-island natin.
10: Magpapasiklab sa La La La Fest sa Enero ang Nation's Girl Group Beanie at ang global pop star si Olivia Dean. Samantala, nagpaliwanag naman si Maki kung bakit hindi niya personal na tinanggap ang Album of the Year Award sa Filipino Music Awards. Nagpapatrol, MJ Felipe.
15: Marami ang namangha sa pasabog na opening number ni Maki sa Filipino Music Awards. Pero marami rin ang nagtaka kung bakit wala na siya nang manalo siya ng Album of the Year.
16: I just had to go home and I need to be with my family and with my cats. Para sa akin, after yung performance niya, nag-celebrate na kami and I think that's enough.
15: At ngayon, pagkaabot kay Maki ng kanyang award,
16: yung mga tao na nagsasabi sa kanya na appreciate nila yung album, kumbaga nag-resurface lahat yung appreciation for the album, yun talaga yung para sa akin nag-remind na, oh my gosh, we did so much for this album and it actually deserves an award.
15: Samantala, feel na feel ng girl group na Maymay ang Christmas spirit sa kanilang bagong single na Namamaskupo. Catchy ang lyrics at easy ang dance steps. At para sa girls, pwedeng-pwede itong isama sa pangangaruling. Walang karuling pero nakalikom si Billy Joanna ng halos kalahating milyong piso sa kanyang charity event nitong weekend kung saan binenta niya ang kanyang mga damit, kandila at iba pang personal na gamit.
28: I've always wanted to create something talaga for our farmers here in the Philippines. Ito yung parang small way ng Blooms and ng charity na Cinder Project PH, di ba? Mag-ibenta yung clothes.
15: Ikinatuwa ni Joe na maraming Blooms ang humihiling ng part 2 ng kanyang charity event. Pero bago yan, paghahandaan muna ni Joe at ng Bini ang kanilang nalalapit na Bloom Membership Day sa October 21. Ilang maswerteng Bloom members sa Weavers ang makatatanggap ng one-on-one fan calls. May live stream din sila buong araw at iba pang sorpresa. Nasurpresa rin ang lahat sa announcement na makakasama ng Nation's Girl Group ang global pop star na si Olivia Dean sa La La Fest. Gaganapin ang music fest sa Philippine Arena sa January 14, 2027. MJ Felipe, ABS-CBN News.
10: Susunod, mahigit 50 planong school shooting sa South Cotabato napigilan matapos ang pamamaril sa bayan ng Banga. At global superstar Bruno Mars napakomment at nagpost pa sa IG story nang makitang isang batang Pinoy. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
17: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Wow! Burr months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
19: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at packard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8968. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Trendy sa DZMM kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Namayagpag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. DZMM Numero 1 sa aksyon.
10: Ang oras alas 7:29 ng gabi.
20: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: TV Patrol sa DZMM.
21: Yakyat sa Korte Suprema ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang disallowance order ng Commission on Audit para sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa sa impeachment trial, kikwestiyonin nila ang COA decision sa pamamagitan ng petition for certiorari. Giit ni Poa, bahagi ito ng mga legal na hakbang para harapin ang resolusyon ng COA. Tumanggi ng magbigay ng detalye si Poa sa naturang usapin, sabay sabing hindi pa niya nababasa ang kopya ng desisyon.
0: Sinabi ng Department of the Interior and Local Government na napigilan ng mga otoridad ang mahigit sa 50 planong school shooting sa South Cotabato kasunod na nangyaring pamamaril sa Banga National High School noong nakarang buwan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, umabot sa 53 individual ang naaresto ng mga otoridad. Sangkot ang mga ito sa mga online threat at online grooming na naguudyok umano sa karahasan sa mga paaralan. Dagdag pa ni Remulla, itinuturing na active threats ang mga nahuli dahil nakuhanan pa ng mga armas ang ilan sa kanila. Nalinaw naman ang kalihim na hiwa-hiwalay at hindi planado ang mga tangkang pag-atake. Samantala, ikinalugod naman ng Department of Justice ang mabilis na pagkakapasa at pagpapatibay ng Kongreso sa Batang Ligtas Act na layong paigtingin ang proteksyon sa mga bata laban sa online sexual abuse, internet grooming at ang pangre-recruit sa mga minor de edad sa mga marahas na aktibidad. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, magbibigay ng nasabing batas ng mas matinding pananggalang laban sa nagbabago at lumalalang banta sa digital environment.
10: Tampok ngayon sa Manila Cathedral ang replica ng Shroud of Turin o yung telang pinaniniwala ang ginamit para ibalot ang katawan ni Kristo matapos mamatay sa krus. Ayon sa paring nagdala ng replica mula sa Italy, kahit na pinagdedebatihan pa kung tunay o hindi ang shroud, pinakamahalagaan niya ang pagninilay ng mga Katoliko sa pagdurusa at pag-aalay ng buhay ni Jesus. Nagpapatrol, Francis Orsio.
1: Lumuwas ng Maynila si Jay mula Oriental Mindoro para personal na makita ang isa sa mahalagang bagay na may kaugnayan sa buhay ni Hesukristo. Ito ang Shroud of Turin na telang pinaniniwala ang ibinalot sa katawan ng Panginoon matapos mamatay sa pagkakapako sa krus. Bagamat replika lang ang nakadisplay ngayon sa Manila Cathedral, ayon kay Jay, gumaan ang pakiramdam niya nang malapitan ito.
2: While po na nandun ako kanina sa loob po, naramdaman ko po yung holiness na tinatawag po. Naramdaman ko po yung kung paano nag-sacrifice po si Jesus Christ.
1: Ganito rin ang naramdaman ng 65 anyos na si Edna na galing pa ng Cavite.
18: So yung pakiramdam, sobrang nakaka-touch kasi nahawakan mo kahit replika lang siya.
1: Dinala muli sa Manila Cathedral ang replika ng Shroud of Turin mula Italy ng paring si Joseph Spence. Pag-alala ito sa 50th anibersaryo noong unang dalhin sa bansa ang shroud noong 1976.
22: So the significance today, I would say, would be to try to revive the awareness of the Filipino people of the shroud as an archaeological object. But what it points to, which is of course Jesus of Nazareth and everything he lived and did for us with his death and resurrection.
1: Pinangunahan naman ni Cardinal Jose Advincula ang banal na selebrasyon para sa shroud, maging ang ilan pang relics na iniuugnay sa pagdurusa at kamatayan ni Jesus. Tulad ng naiwang piraso ng kahoy na mula umano sa krus ni Jesus, ang naitabing piraso ng pako at ang umano'y karatula na inilagay sa itaas ng pinagpakuang krus ng Panginoon. Ito ang full size ng Shroud of Turin na makikita ng mga bibisita dito sa loob ng Manila Cathedral. Ginawa ang replika para ipakita sa publiko ang telang matagal nang nagpapukaw ng interes sa mga mananampalataya at mananaliksik. Ipinaliwanag naman ni Father Spence ang mga tila mansya ng dugo na iniwan ni Kristo sa tela.
22: So here we have on the head the signs of the crown of thorns. We have here many wounds from the scourging at the pillar, especially on the back. We can see the most devastating area of the scourging. Shroud scholars have counted up to 372 individual wounds from the scourging at the pillar.
1: Bagamat pinagdedebatehan pa rin kung tunay ang Shroud of Turin, sinabi ni Father Spence na ang mahalaga pa rin ay kung paano pinatitibay ng piraso ng tela ang pananampalataya ng mga bibisita.
22: All of the people, especially the youth who see the shroud, can be brought closer to Jesus and his sufferings for us and realize not only how much he suffered, but why he suffered.
1: Bukas ang exhibit sa publiko hanggang October 16 sa Blessed Souls at St. Jude Chapels ng Manila Cathedral. Paalala ng simbahan, higit sa pagtingin sa isang sinaunang tela, layunin ang exhibit na magbigay ng pagkakataon sa mga Katoliko at iba pang bisita na lubusang makilala si Jesus at kung ano ang kahulugan ng kanyang pasyon, pagkamatay at muling pagkabuhay. Francis Orsio, ABS-CBN News.
10: Nostalgia, aksyon at komedya ang handog ng Matchbox the Movie, ang bagong pelikulang pinagbibidahan ng wrestling superstar actor na si John Cena. Panoorin ang kanyang panayam kasama ang mga co-stars sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
4: Get in the chopper, Sean.
6: Sa Matchbox the Movie, ginagampanan ni John Cena ang isang CIA spy na nakipag-reunion sa kanyang mga kababata pero nauwi sa isang unexpected mission ng makidnap ang grupo. Nagbaliktanaw ang aktor sa kanyang kabataan.
7: I also wanted to be the frontman for an 80s rock band at some point. The one that did was be a WWE champion. There is an iconic picture that the WWE has and shows every so often of me at like 8 years old holding up a paper championship. I made my own.
6: Napasabak din sa exciting car chase scenes ang mga co-stars ni Cena. Nagbahagi rin ng ilang cast ng kanilang natupad na childhood dreams.
8: What I've always wanted to do, and I get to do that professionally now with new friends all the time. And old friends as well. The young me is real happy.
23: That's what's great about the movie, to see these characters who have dreams, who had things that had let them go at a certain point, and then get to find their spark.
6: Pati mga pangarap na iniwan sa nakaraan.
24: I would say my dream of being an Olympic gymnast died a smoldering death. I also dreamed of being an actor, being a performer, and so... Thank you, God.
25: That's one thing that we all have in common, that you're like, in this cast, everybody is aware and grateful to get to do the thing that they dreamt of doing. Yeah. And so we don't take it for granted.
6: Sa likod ng camera, marami rin ang tumuturing kay John Cena bilang bayani. Ang wrestling superstar actor ang may pinakamaraming napagbigyan ng kahilingan sa Make-A-Wish Foundation para sa mga batang may malubhang karamdaman.
7: There are so many instances where I've been inspired to be a better human being from my interaction with the Make-A-Wish charity, not only with the families and the children I've met, but with the people involved in the charity itself, administrating these wishes.
6: Matutunghayan ng kakaibang aksyon at adventure ng Matchbox the Movie sa October 9. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
10: Perfect! Yan ang nakakakilig na komento ng global superstar at Phil-Am singer na si Bruno Mars sa viral video ng 4 na taong gulang na batang Pinoy na si Juancho Nicoli Pastor o kilala bilang si Uno. Buong pusong inawit ni Uno ang hit song ni Bruno ng Risk It All sa kanilang Family Day Sports Fest sa isang tutorial at learning center noong September 26. Ayon sa kanyang ina at bayan patroller na si Natalie Nara, laking gulat at walang pagsidla ng kanilang tuwa dahil hindi lang magkomento ang international singer kundi ibinahagi pa nito ang video ng bata sa kanyang mismong Instagram story. At dahil dito, binansagan na ngayon ang bata bilang si Uno Mars. Sakto naman ang regalong ito ng mag-ina dahil ipinagdiriwang din ng hitmaker ang kanyang ika-41st birthday ngayon.
0: Susunod, Bulkang Taal muling nag-alboroto. At ang mga kwento ng katatakutan, itatampok sa Philippines' most haunted. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
17: TZMM, numero uno sa aksyon!
10: Ang oras, 7:39 ng gabi.
20: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
17: TZMM, numero uno sa aksyon!
10: Ta-
4: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Isang sunog ang sumiklab sa isang residential area sa Muntinlupa. Naroon ang ating Radyo Patrol na si Bert Dizon. Bert?
5: Patuloy na inaapula ng Bureau of Fire Protection at mga fire volunteer ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa bahagi ng Puro 4, Barangay Alabang, Muntinlupa City. Sa mga sandaling ito, ay kontrolado na ng mga pamatay sunog ang sunog na tumutupok sa mga bahay. Sa inisyal na impormasyon, sumiklab ang sunog bandang alas 6:30 ng gabi kanina at agad na itinaas sa ikalawang alarma makalipas lamang ilang minuto dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, wala pang napapaulat na sugatan o nasaktan sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for T-Zone DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
17: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Numero Uno sa Aksyon TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
9: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, ito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
17: TV Patrol sa DZMM.
21: Bagyang nag-alboruto ang Bulkang Taal kaninang alas 6 ng gabi. Naitala ang isang minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Taal na tumagal ng 5 minuto. Nagbuka rin ang Taal ng plume o usok at abo na umabot ng 4,000 metrong taas mula sa bunganga ng bulkan. Ayon sa FIVOX, inaasahan ang manipis na ashfall sa mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas, Taal, Batangas at iba pang kalapit na lugar. Nananatiling nasa Alert Level 1 status ang naturang bulkan at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Island at ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok nito. Binuksan na ng Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Scarpio. Giit ng prosecution, questionable ang halaga ng mga idiniklarang yaman ng bise sa kanyang sell-in at sa kanyang mga record sa Bureau of Internal Revenue. Live mula sa Senado, nagpapatrol Katrina Domingo. Katrina, ano ang bagong impormasyon na ibinunyag ng BIR official sa paglilitis?
2: Karen, dahil ng iyong nabanggit kanina, hindi umano nagtutugma yung idiniklarang yaman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga statements of assets, liabilities at net worth o sell-in sa kanyang mga tax records. Ayon sa prosekusyon, malinaw din na lumabag sa batas ang pangalawang pangulo matapos makita sa kanyang mga tax records na kumita siya ng mahigit 1,000,000 piso noong 2025 at hiwalay pang 1,000,000 piso noong 2024. Mga income na bukod pa doon sa kanyang sweldo bilang vice-presidente ng Pilipinas. Karen, doon sa naging direct examination ng prosecution kanina sa isang opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue, kinumpirma ng BIR na kumita ang vice-presidente ng dagdag na 1,058,000 pesos noong 2024 at 1,082,000 pesos noong 2025 na hindi nagmula sa kanyang sweldo bilang vice-presidente ng Pilipinas.
3: Based sa Certificate of Registration, ang registration po niya ay professional than legal activities. Then sa mata po ng BIR, since she is registered as a professional na may legal activities, then yung income or revenue in the annual income tax return should have been derived from there.
2: Diin ang prosekusyon nakasaad sa mga probisyon sa saligang batas na ipinagbabawal na magkaroon ng ibang pagkakakitaan ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo ng bansa. Ayon sa mga taga-usig, lumabag din sa tax records ang bise noong 2021 nang pumalo sa 4.6 65 million pesos ang kinita niya mula sa sales, receipts at fees bukod sa kanyang sweldo noong siya pa ang alkalde ng Davao City. Paliwanag nila, ito dahil sa ilalim naman ng Section 90 ng Local Government Code of the Philippines ay hindi rin maaaring magkaroon ng ibang trabaho ang mga gobernador at alkalde habang sila ay nakaupo pa sa mga naturang posisyon.
15: Nilabag ni VP Sara ang Constitution. Base sa records ng BIR, si VP Sara ay nagpractice ng kanyang profession at nakatanggap ng professional legal fees at iba pang kita maliban sa kanyang sahod bilang vice-presidente.
2: Samantala, pinunari ng prosekusyon ang hindi pagkakatugma ng declared income ni Duterte at ng kanyang asawa sa kanyang sell-in at sa kanyang mga tax records dahil lumalabas na mula 2007 hanggang 2025 o sa loob ng halos dalawang dekada ay nasa 85.4 million pesos lamang umano ang net income ng mag-asawa base sa kanilang tax records. Mas maliit anila ito kumpara sa 98 million pesos na nakadeklara sa sell-in ng bise sa loob lamang ng isang taon. Magkakaiba rin anila ang cash on hand na idineklara ng vice-presidente sa BIR mula sa mismong mga record ng banko kung saan siya nagbukas ng mga account. Sinabi rin ng prosekusyon na peke umano ang pagkakadivest ni Manasseh Scarpio sa Kalye 88 Foods Corporation dahil hindi paganap ang transaksyon hanggang sa ngayon.
3: Should not have been recorded in the stock and transfer book. Sa BIR, basta hindi bayad ng taxes, it should not have been registered in the stock transfer books. Para ma-register sa books and be binding, all taxes should have been paid.
2: Karen, sinimula ng depensa ang kanilang cross-examination sa pagkukwestiyon tungkol doon sa mga dokumento na isinumite ng Bureau of Internal Revenue. Pero sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ano yung kanilang ipinupunto at kung paano nila sasalagin ang mga akusasyon na ibinabato laban sa vice-presidente dahil bukas pa ipagpapatuloy ang cross-examination. Karen.
21: Katrina, kanina tumistigo na ang taga-BIR. Ang usapin ng ilan dito, no, dapat magtugma ang supposedly ang laman ng bank accounts ng Vice President sa kanyang sell-in at maging ang buwis na binabayad niya. Tama, no? Para ang huli dito kasi ang sal-in pa rin eh. Kung ano ang idiniklara ng Vice Presidente. Sa ngayon, Katrina, ano ang lumalabas base sa mga ipinakita ng mga testigo?
2: Karen, sa ngayon, mahirap na ikumpara yung tatlong figures na lumalabas doon sa BIR record, sa tax record, sa sal-in, at doon sa mismong mga balances doon sa mga bank accounts ng pangalawang pangulo. Bakit, Karen? Isa sa mga dahilan dito ay hindi idineklara ng Vice Presidente bilang isang hiwalay na line item yung kanyang cash on hand sa kanyang mga sal-in. Ibig sabihin na kalump ito doon sa kanyang other personal assets bukod sa mga sasakyan at motorsiklo. So ngayon, Karen, wala tayong apples to apples comparison kung magkano nga ba yung cash on hand ng Vice Presidente doon sa naturang tatlong dokumento. At aabangan natin sa mga susunod na araw kung magagawa ng prosekusyon na ilatag yung mga yan at kung ano rin yung sasabihin noong isang expert na ihahain nila bilang testigo pagkatapos nitong BIR official para pagdugtong-dugtungin o tahi-tahiin yung mga naging testimonya doon sa umanoy unexplained wealth ng Vice Presidente. Karen.
21: Katrina, huling tanong na lang, no? Kanina ang ilang senator judges, kumbaga nagtanong sila at sinabing dapat hindi yung forensic analyst muna, BIR na lang. Anong mangyayari doon, Katrina?
2: Karen, kailangan muna kasi nilang ilatag kung ano yung nilalaman ng iba't ibang dokumento na i-compare na itong forensic analyst, na itong financial analyst na magbibigay sa atin ng mas malaking picture o ng wider picture kung paano nga ba ma-establish ng prosecution yung mahirap o yung hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. So ngayon, Karen, medyo mahaba yung mga nagiging talakayan pero kailangan muna itong ilatag ng buo bago ito tahi-tahiin noong naturang eksperto na isusunod nila bilang testigo. Kung hindi bukas, ay sa susunod na linggo. Karen.
21: Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula Senado.
1: Nakaharap na up close and personal ni pinaitan ni Star Alex Ayala ang kanyang childhood idol na si 5-time Grand Slam champion Maria Sharapova. Espesyal na guest si Ayala sa Pretty Tough podcast ng Russian Star. Game na ikinwento po ni Ayala kay Sharapova kung paano siya na in love sa tennis at paano nahubog ang kanyang laro. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
8: Kita ang kilig kay Alex Ayala sa kanyang guesting sa Pretty Tough podcast ni Maria Sharapova. Matagal nang aminado ang Pinay na idol niya si Sharapova noong bata pa lang siya at unang naglaro ng tennis. Ayon kay Sharapova, ilang taon na niyang sinusubaybayan ang career ni Ayala na ngayon ay number 18 na sa world rankings. Tugon naman ang Pinay kung nasorpresa ba siya sa kanyang biglang pag-angat sa women's tennis, hindi siya nagulat dahil matagal na niyang pinagsikapan ito. Kwento ni Sharapova kung ano ang naramdaman niya nung inalok siya ng full scholarship sa Rafa Nadal Academy sa edad na 13. Sabi ni Ayala, hindi na siya nagdalawang isip at di pinalampas ang pagkakataon pumunta sa Espanya para mag-training sa academy. Pero hindi niya naisip noon ang sakripisyong dulot nito sa kanyang mga magulang. Nasuportado naman ang kanyang desisyon. Napag-usapan din ang dalawa ang Lolo Bob ni Ayala na siyang unang nagturo sa kanyang mag-tennis. Kwento ni Ayala, istrikto ang kanyang lolo sa court, pero dito siya unang natuto na magkaroon ng disiplina sa buhay. Bilin din ni Lolo Bob sa kanya na kailangan maging coachable at maging bukas sa payo ng iba, lalo na sa kanyang team. Tinanong din ni Sharapova kung paano niya tinutugunan ang malaking pressure ng pagiging superstar ng isang bansa. Ayon kay Ayala, nakakadagdag sa kanya ng inspirasyon ang mga Pilipino at nagiging mas makabuluhan ang kanyang mga tagumpay. Inamin din Ayala na malungkot siya tuwing natatalo pero agad niyang iniisip na maganda pa rin ang takbo ng kanyang career at natutupad na ang kanyang mga pangarap. Masaya rin siya na mayroon siyang mga kaibigan sa tour. At tuwing nakakaharap niya sila sa court, determinado pa rin siyang magtagumpay dahil nagkakaintindihan silang makakaibigan na sa huli naglalaro sila para sa sarili. Ibinahagi rin ni Ayala na sobra-sobra ang kanyang determinasyon para manalo at maging perpekto kahit alam niyang hindi ito mangyayari. Sunod na maglalaro si Ayala sa Wuhan, China, isang WTA 1000 event sa susunod na linggo. Tayan Castillejo, ABS-CBN News.
0: Hindi lang tennis fans na nakatutok sa Pinay tennis superstar na si Alex Ayala. Kahit ang mga kasama niya sa national team, starstruck sa kanyang galing. Sa latest episode ng Cross Court, ikinuwento ng Philippine tennis team members na sina Shira Rivera at Nino Alcantara ang experience nila na makasama si Alex sa katatapos lang na Asian Games sa Japan.
16: Tennis talk from Nagoya, Japan on Cross Court. Hi, I'm Dayan Castillejo. And of course, with me, two of the stars of the Philippine team sa Asian Games, Shira Hope Rivera, and of course, Francis Casey Nino Alcantara. So it was actually tough for the tennis team because of the conditions. Yes. Diba, like going indoors, outdoors, walang practice time, and like that. But still, you did really well. So Nino and Shira reached around the 16th. And then you played ladies doubles with Alex Ayala. And I know that was like super memorable for you, Shira. How was the? You said you were super nervous before the match.
18: Yeah, of course, because I didn't get

0: I get to play with Kuya Nins and Alex. So
1: yeah.
2: Well.
3: Mapapanood po ang Cross Court with Diane Castillejo sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
4: Ngayong Halloween season, isang bagong programa ang tiyak na magbibigay kilabot sa ating mga kapamilya. Ang Philippines' Most Haunted kasama ang veteranong aktor na si Juni Gamboa. Nagpapatrol MJ Felipe.
5: Mga kaluluwang hindi matahimik sa mga abandonadong bahay, mga kakaibang nilalang na gumagala umano sa mga iniiwasang lugar. Yan ang ilan sa mga tampok na kwento sa pinakabagong digital series ng ABS-CBN News, ang Philippines Most Haunted. Dadalhin ng veterano at premyadong aktor na si Juni Gamboa ang mga manonood sa mga lugar na kinatatakutan para alamin ang mga kwento na base sa salaysay ng mga mismong nakaranas ng kababalaghan.
6: Isang honor para sa akin makasama rito kasi maganda. Mararanasan ninyo yung mga experiences ng tao tungkol dyan sa mga spirito-spirito, mga ghost. Malaki matututunan natin dito kasi totoo ito. Gagawin namin ang our best para sa inyo. Sana panoorin nyo.
5: Kahit hitik sa kwento ng katatakutan ang Philippines' Most Haunted, aminado si Juni na sadyang mas sensitibo sa pagpaparamdam ang ilan.
6: Wala nangyari sa akin, nakakita ako ng ganun. People have passed away in my family. Wala man lang paramdam. You know? My best friend passed away, hindi rin lang paramdam. Two very close friends na nag-pass away, wala namang paramdam. Siguro meron mga tao talagang, kasi nagkikwento ang mga ibang tao na nakakita sila, nakaramdam sila.
5: Mapapanood ang Philippines Most Haunted tuwing Huwebes simula October 15 sa ABS-CBN News YouTube channel.
6: Sa bawat lugar na pupunta ka, magmasid, makiramdam, magdasal. Lalo na kung kayo'y magagawin sa Philippines Most Haunted.

0: Natakot ako, iba, no? At ang balita natin ngayon ay siya po ay uncle. Ni Gretchen Pulido.
1: Actually, dyan, dyan natuto si Gretchen sa newscasting.
0: Kaya gano'n ang tono ni Gretchen sa mga showbiz.
1: Ne, veterano yan. Magaling yan. Si
2: Galing.
1: Kaya right. Mukhang nakikinikinita ko na eh. May abangan din tayo na may ano din. May kaano din.
0: Yan.
1: Mananakod din. Kasi Halloween na, di ba?
2: Si Gretchen magugulat.
1: Hindi na si Gretchen po ah. Iba po yung tinutuhoy ko. Meron yan.
0: Yan, meron. Na magbabalik.
1: Ayan ka na naman eh. Ayan ka na naman. Hindi ko na nga sinabi.
2: Sige. Tama na, girl.
1: Wala pa ako sinabi ha.
0: Anong lang ako. Sige na. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang... Ay, eto, Cross Court with Diane Castillejo. Ako po si Karen Davila.
2: Lituhin lang natin, pero may aalis din. Ano daw?
0: Pero, my God.
2: 7 to 8 days na lang, may magbabakasyon.

Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito niyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin Olchico sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
1: 2 minuto makalipas ang alas 8.
2: Oras hatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Celine Plus Syrup, ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report.

0: alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Magandang gabi mga kaservisyo at kapamilya! Oy, isang Husky Thursday po sa ating lahat.
2: Parang naalala ko, partner, si Rod Stewart sa boses. Boses ni Rod Stewart.
1: Alam ko si Steven Tyler, partner. Isa rin Husky voice. Ay, kamusta ho kayo ha? Lahat ba yung may sipon na at may ubo na? Wag naman ho sana.
2: Wala pa ako, partner.
1: Kaya mataas ata ang dosage ng iyong vitamins.
2: Ay, hindi, partner. Ganito ang, ewan ko kung
1: ano ang secret mo?
2: Epekto sa inyo ito, mga kapamilya. Kapag ka nararamdaman ko na, ay nag-vitamin C ka agad ako. Tapos tubig. Tubig ka ng tubig.
1: Tapos bero ka ba?
2: At nagsabi ka nga ng brand.
1: Na vitamins kasi effective yun, partners. Mga nanakalimutan ko din kasi inumin. At ito nga ho
2: vitamin
1: ang Spot Report. Ngayon po ay October 8, 2026. 78 days before Christmas.
2: Yeah.
1: Dito po sa Spot Report, abay bawat kaso po aming tututukan. Bawat krimen may evidence na kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan, aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ang dapat mong malaman.
1: Ito na nga, bawat kaso po aming tututukan. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Lahat po ng ebidensya ay amin pong susuriin. Ako naman po, Jeff Caparaz.
1: At ito ang
0: Spot Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
1: Ay, siksigliglig po tayo ngayong gabi, kaya wala na po patumpik-tumpik. Pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras! Sa unang bagso ng ating balitaan,
0: Spot Report!
1: Sinuspinde ang morning session ng day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa hiling ng House Prosecution Team na last minute switch ng testigo. Si BIR Officer of the Commissioner Chief of Staff Anne Lorraine Garcia Marquez ang orihinal na testigo sa impeachment trial ngayong araw, pero hiniling ni Public Prosecutor Terry Redon na mauna munang tumestigo ang financial analyst na si Alexander Cabrera dahil huyan sa pagkakaroon ng sakit ni Private Prosecutor Erwin Matib na nagsasagawa o magsasagawa ng direct examination kay Marquez. Tinutulan ni Lead Defense Counsel Cheryl Sison ang hiling ng last minute switch ng testigo ng prosekusyon at iginit na pinaghandaan ng depensa ang cross-examination sa testigo mula sa BIR. Dahil dito, nagdesisyon si Presiding Officer Francis Escudero na suspendihin na lang ang morning trial session at nagtaos na lang muna ng legislative session ang mga senador kaninang alauna ng hapon. Para naman kay Senator Judge Juan Miguel Zubiri, dapat munang unahin ng prosekusyon ang pagpresenta sa testigo mula sa BIR bago ang financial analyst para makapagbigay ng malino na picture sa tinatalakay na Article 2 o ang hindi umanong maipaliwanag na yaman ni VP Sara Duterte.
0: Spot Report!
2: Hinalal naman po ng Senado si Senator Mark Villar sa dalawang pwesto na hawak ng mayorya ni Senate President Sherwin Gatchalian. Una bilang kapalit ni Senate Majority Leader Miguel Zubiri sa Commission on Appointments at ikalawa bilang kapalit ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na namumuno sa Senate Committee on Public Works. Dahil dito, kumpirmadong kasama na si Villar sa mayorya na nasa 14 na. Sa ngayon, 10 na lang ang nasa minority kabilang ang kapatid ni Senador Mark na si Senador Camille Villar. 6 lang sa kanila ang nakapapasok dahil 2 ang nakakulong, may isang nagtatago at isang nasa medical leave sa ibang bansa. ay sa sesyon ngayong Huwebes, sinabi ni Senator Cayetano na kukunin na niya ang pwesto ni Senator Legarda sa CA. Kanina isa si Senador Camille Villar na nanawagang maging patas ang Senado. Nang palaga ng depensa ang pakiusap ng prosecution na unahin sa witness stand ang isang financial analyst kaysa ang testigo mula sa BIR. Dahil may sakit ang abogadong magpepresenta sa kanya, ay pinutol muna ang paglilitis para bigyan ng pagkakataon ng prosecution na desisyonan kung itutuloy ang pagtestigo ng BIR kinahapunan na natuloy naman. Spotlight
1: Report! Hindi naman po sumipot si Vice President Sara Duterte sa imbitasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa aligasyon na sinasabing pagdadala ng mali-maletang pera sa vice-presidente. Pero dumating naman ang kanyang legal counsel na si Attorney Clifford Chua para isumite ang counter-affidavit o sagot ng kanilang kampo sa mga aligasyon. Kabilang ang binanggit ng vice-presidente sa nakaraang press conference na 29 na false statements umano ni Rodolfo Gracioso Jr. Sa panayam naman, sinabi ng abogadong posibleng magsampa ng libel ang pangalawang pangulo laban kay Gracioso dahil marami anyang kasinungalingan ang nakasaad sa affidavit nito. Sa ngayon, bahagi pa lang ng fact-finding investigation ang salaysay na isinumite ni Attorney Chua at hinihintay pa ang magiging tugon ng NBI sa investigasyon.
2: Sa ibang balita, 53 planadong insidente ng pamamaril sa mga paaralan ang napigilan umano ng mga otoridad sa South Cotabato.
1: Ayan.
2: Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na ito'y matapos maaresto ang 53 umano'y groomer at nasa likod ng pagbabanta online sa ilang paaralan sa Banga.
1: Uh-huh.
2: Ayon sa kalihim, hindi galing sa isang grupo ang mga sangkot na ang ilan ay sumasailalim na sa psychiatric counseling. Dagdag po ni Secretary Remulla, aktibong bantana ang ilang menor de edad bago pa man na rescue ng mga otoridad matapos umanong mag-post ng mga armas at banta online. Samantala, inilunsad ng NCRPO ang kauna-unahang Metro Manila School Safety and Security Summit sa Quezon City kung saan magpupulong ang pulisya, mga opisyal ng paaralan at mga ahensya ng gobyerno para bumuo ng standardized response sa mga banta. Ayon kay NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, layo ng 2 araw na aktibidad na makita agad ang mga senyales bago pa man mauwi ang banta sa karahasan.
1: Ay, kabiling yung part sa mga pag-uusap natin ngayong gabi.
2: Yan, mamaya, si Lieutenant Colonel Asilo. Partner.
1: Yes,
2: ano ba ito?
1: Dyan.
2: Sino-sino mga nandyan?
1: Correct. At saka ano ba yung kanilang mga planong ipatupad para masiguro nga yung seguridad doon sa mga paaralan. Hmm. Dahil ito ay hindi naman lingid sa ating kaalaman na bunga ito. Itong programang ito ay bunga nung magkakasunod partner na insidente sa
2: partner,
1: mga schools.
2: Nakaka-alarma talaga yung mga groomer na yan, partner.
1: Correct.
2: Kasi ang I understand, ang mga tinatarget nilang mga bata ay kadalasan, partner, yung nag-iisa,
1: yung mga vulnerable partner.
2: Kumbaga, ibubusugin ka muna ng pagmamahal ng mga groomer na yan. Siyempre yung bata, gutom sa pagmamahal, partner.
1: Correct.
2: Madali siyang mabibiktima, di ba? Kaya paalala, mga guardian ho, bigyan nyo ho ng pansin ng, kung yan ay inyong apo, o inyong pamangkin, naulila ng mga magulang, bigyan nyo ng nararapat na pansin, partner, kesa naman sa kita nyo yung mga nangyayari, di ba? Mas malaking problema yon.
1: Correct! Spot Report! Nababahala naman ng Department of Justice sa paglipa na ng mga peking PWD ID. Sa tala ng National Council on Disability Affairs, umaabot sa 8.5 million ang gumagamit ng PWD ID, kahit 2.8 million lang ang rehistradong ID. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na pananagutin ang mga doktor na magpapalabas ng peking medical certificate kaya hindi na makawalan ng pamahalaang magpoproseso ng ID.
2: Yeah.
1: Itinuturing ring seryosong banta ng DOJ ang paggamit ng mga peking PWD ID na maaaring magdulot ng economic loss o pagkalugi sa mga negosyo at pamahalaan. Spot Report! Partner, Let's go!
2: Hoy, partner, aba, ito ano ba ito? Report ba ito? Report pa rin. Samantala, pinalawak ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang taxpayer portal para sa mga large taxpayers na sakop ng Ease of Paying Taxes o EOPT Act. Isinasagawa ang expansion noong October 6, 2026 kasunod ng Revenue Memorandum Circular Number 109-2026 bilang bahagi ng digitalization ng BIR at pagpapadali ng tax compliance. Sa pamamagitan ng portal, maaaring i-check ng large taxpayers ang kanilang registration information. Ay, check mo, partner. Large aba, taxpayer ka yata.
1: Ay, hindi, ay, hindi ba? Sino ba naman ako?
2: Status ng tax returns, tax payment account ledger ng at makakatanggap ng tax reminders at notification. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin ng expansion na gawing mas accessible na at kombinyente ang digital services ng Bureau sa mga large taxpayers sa buong bansa. Kabilang ka na, partner.
1: Kasama ka na.
0: Spot Report TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Samantala, gawa naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan kasama ang ating Radyo Patrol. Ang General Santos Airport fully operational matapos ang magnitude 6.4 na lindol sa Davao Occidental. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Marlene, nanatiling ligtas at fully operational ang General Santos International Airport matapos tumama ang magnitude 6.4 na lindol sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental kaninang alas 4:07 ng hapon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, isinagawa agad ang masusing inspeksyon sa mga critical facility ng paliparan matapos ang lindol. Wala umanong nakitang pinsala sa mga critical airport facility at nananatiling buo at magagamit ang runway habang operational din ang power at communication systems. Dahil dito, normal at nagpapatuloy ang lahat ng scheduled arrival at departures sa General Santos Airport. Wala ring naiulat na pinsala sa Cotabato Airport at Davao International Airport. Umabot sa Instrumental Intensity 4 ang naramdamang lakas ng lindol sa General Santos City at Cotabato kanina. Ayon sa FIBOX, isa itong aftershock noong June 2026 offshore Sarangani at offshore Davao Occidental earthquake. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
0: DZMM, naka-report agad sa DZMM sa X-30. DZMM, alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
1: Mga kasibisyon kapamilya, kaugnay ho ng pag-report ni Radyo Patrol Bert Dizon ay mayroon pong naitala rin na minor phreato magmatic eruption ang FIBOX dyan po sa Taal Volcano.
2: Mabilis lang daw, partner.
1: Yes, partner. Pero magtatanong natin kay sa director po ng FIBOX na si Dr. Teresito Bacolcol kung ano ang ibig sabihin ito at ano mga bantang maaaring idulot ito. Good evening po, Dr. Teresito Bacolcol, Marlene po at Jeff sa Spot Report. Welcome po sa program.
0: DZMM! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
1: Hi, Direct. Hi, Doctor.
4: Yes, ma'am. Good evening po.
1: Yes, sir. Good evening po. Sir, para po sa kaalaman po ng publiko at nakikinig po sa atin sa mga oras na ito, ano itong naitala po ninyong minor phreato magmatic eruption dyan po sa Vulkang Taal?
4: Okay po, kanina at 6:06 nagkaroon po tayo ng minor phreato magmatic eruption sa main crater ng Taal. And this one started at 6:06 and then this one lasted for 5 minutes hanggang from 6:06 to 6:11 p.m. And yung dark plume natin umabot ng 4 kilometers above the crater. And yung ibig sabihin po ng phreato magmatic eruption, basically nangyari ito when magma comes into contact with water. Dahil sa intense heat, yung tubig turns into steam very quickly and nag-expand ng mabilis ang steam. And ito ay dahil dito, nagkaroon po tayo ng phreato magmatic eruption kanina. Mm-hmm. And it nag-release ng ash and doon sa, again, above the crater, umabot ng 4 kilometers.
1: 4 kilometers. So, ano pong naging epekto ng po nito doon sa mga karatig o kalapit na lugar ng Taal Volcano?
4: Well, meron tayong ash and we would expect na yung ash would kasi nag-drift towards the southwest sa mga bayan ng Lemery, towards Lemery, San Nicolas and Agoncillo. Pero right now, wala pa tayo nakuha na information na may sumabot sa mga communities.
2: Mm-hmm.
4: So, we're still gathering information but it drifted towards the southwest.
2: Oh, pero ano, Doc, we're getting reports po sa Agoncillo ata, parang ongoing evacuation na sila as of the moment dahil umabot doon . Tsaka, ang sabi raw, may nakukuha ko may report, mabaho daw ho pala yan, yung ashfall na yan?
4: Yes po, kasi may kasama po yung sulfur dioxide and yung sulfur dioxide, masangsang po yung amoy niyan.
2: Oo. So ano po ang paalala ho natin doon sa mga nakatira ho, doon sa mga nabanggit niyo mga lugar diyan sa Batangas?
4: Okay, so dapat magsuot sila ng face mask and N95 kung maaari.
2: Mm-hmm.
4: Kasi yung ash at saka yung sulfur dioxide can irritate the eyes, yung ilong at saka yung throat. And maaari din itong mag-cause ng pag-ubo. And can, kapag may problema ka sa hika, pwedeng mag-worsen. Or kapag meron ka, can also worsen other if you have other lung conditions.
2: Naku, yan.
4: And that's for the ash. And yung sulfur dioxide naman, it's a gas na pwede rin ma-irritate yung mata and yung airways natin. And can cause chest tightness and difficulty in breathing.
2: Mm-hmm.
4: Ang ano natin is magsuot ng face mask.
2: Pag ganyan daw, kalimbawa, nakalanghap, ano ang paunang lunas ho dyan? O first aid, kumbaga? Paano ho gagawin?
4: Kung, again, yung ano naman, yung sulfur dioxide, madaling ma-dissolve yan kapag sa tubig. So, uminom na maraming tubig.
2: Ayun.
4: Pero kung hindi na talaga makaya, nahirapan na, mag-dissolve na sila ng doctors.
2: Oo, sa doktor na.
1: Sa ngayon ba, Director, may ano po nakikita po na fibo? May possibility bang mapsundan itong activity ng Taal Volcano?
4: Well, ang Taal Volcano right now is on alert level 1.
1: Uh-huh.
4: And again, the possibility is always there kasi it's very much active.
1: Uh-huh.
4: Pero every now and then kasi nagkakaroon tayo ng ganitong phreatomagmatic eruption. So in fact, yung last natin na yung automagmatic eruption happened last July 21. Dalawang minor automagmatic eruptions umabot ng 2,000 meters and yung isa naman umabot ng 2,800 meters.
2: Mm. So ang dahilan ho nito, yung magma dumidikit ho sa tubig. Parang ganun, ano, Dok? Ano?
4: Yes, that's right. Magma comes into contact with water.
2: Ayun.
4: And yung water nagiging steam.
2: Oo, kasi siyempre parang mainit tsaka malamig ho di ba, Doc? Sa layman's, layman's idea, parang mainit na tubig na pinaghalo mo, partner, di ba? Parang or baliktad pala, malamig na tubig na ibinuhos mo halimbawa doon sa mainit na bagay, mag-i-steam talaga. Partner, go ahead.
1: Oh, Director, kanina ho, ay nakapagtala rin ho tayo ng pagyanig dyan naman po sa bahagi ng Sarangani. Ano ho ang latest monitoring po ng Feebox tungkol dito, sir?
4: Okay, so meron tayong 5.6 event kanina at 4:07 and again this is still an aftershock of the magnitude 6.8 earthquake last June 8 and yung pinakamataas na intensity na record natin is intensity 5 sa Maykamba, Sarangani and intensity 5 din sa Marginal Santos City. So intensity 5 is considered as strong, pero wala pang damage dito. So usually ang damage, the damage would start at intensity 6.
1: Pero Director, parang medyo matagal-tagal yung June 8. Bakit po nagkakaroon pa ng aftershocks, nakakaramdam pa ng mga aftershocks?
4: Yes ma'am, matagal din po talaga yung aftershocks. Natin, in fact, yung sa Cebu earthquake natin na that was September 30 last year. Until now, nakaka-ramdam pa rin tayo ng, or nakaka-record pa rin tayo ng mga aftershocks. So that's more than a year na. So generally, yung aftershocks po, become less frequent over time, pero it does not mean yung magnitude niya would also become smaller. Although generally, hihina yan. But from time to time, my outlier, ito yung magnitude 5.6 kanina.
1: Less frequent, sir, at so inaasahan pa natin, sir, posible po itong masundan ng mga panibago pang aftershocks mula po po doon sa naging pagganig ng June 8, ano? Kailangan pa
4: Ma'am. Yes, ma'am. Consider pa rin natin na magkakaroon pa rin ng aftershocks. Again, katulad ng sinabi ko, even yung sa Cebu, until now, that's more than a year na, nakaka-record pa rin tayo ng mga aftershocks. So ito, last June lang. So, several months ago lang. And we would still expect aftershocks to ma-record pa rin natin every now and then.
1: Pero sa ngayon ho ba ang Facebook po may tinitingnan ng mga lugar na posibleng na siguro kailangan din nating bigyan na partner ng paalala, paghandain agad para sa mga possible aftershocks? Ano po yung mga na-monitor ng Facebook na posibleng tamaan ng mga aftershocks, sir? Saan pong mga lugar?
4: Basically, yung areas na malapit sa main shock ng yung magnitude 7.8 ng June 8. So kasi yung aftershocks naman hindi naman yan malalayo doon sa main shock.
1: Mm-mm.
4: So yun yung mga areas na dapat din magiging vigilant. Pero kung when it comes to other earthquakes naman, buong Pilipinas naman except Palawan ay may active fault. So kailangan talaga nating paghandaan kasi we know that earthquakes are random events and hindi po natin yan mapipredict.
2: Oh, tsaka Dok, ang sa idea po natin, di ba, talagang hindi ho magsesettle ho yan. Eh. Talagang may paggalaw at may paggalaw ho, hindi ba?
4: Yes po, kasi...
2: It's just a matter of time. It's just a matter of time.
4: We're part of the Pacific Ring of Fire, so every now and then we will be jolted by earthquakes. Paminsan-minsan rin, meron tayong volcanic eruptions. In fact, apat na vulkan ngayon ay may alert levels. Kabila na dito yung Taal Volcano, which is on alert level 1.
2: Oh, lahat yung mga yan, partner, it's all a matter of time lang.
1: Correct.
2: Hindi wala, madedetect ho natin yan, Dok, kapag malapit na ho mangyari, no? Pero hindi ho yung, halimbawa, sabihin natin eh, sa susunod na linggo, mabigla-biglaan ho talaga, Dok, ano?
4: Yung vulkan naman, at least nagpapakita yan, may mga precursors yan, like sa Mayon Volcano, bago nagkaroon ng eruption early this year, nakikita natin dumadami yung rockfall events. So, ibig sabihin, may magma umakyat, pinupus niya yung mga bato sa taas, kaya bumabagsak. So, nare-record natin yan. Kapag dumadami din yung volcanic earthquakes natin, isa din yan sa mga palatandaan natin. Basically, kapag sa vulkan, at least meron tayong precursors.
2: May konti.
4: Although, yung phreatomagmatic eruption or phreatic eruption, hindi talaga yan walang, even at alert level 0, pwede mangyari yan.
2: Mm-hmm.
4: Kaya, that's the reason why we're saying na dapat walang tao inside the permanent danger zone kasi anytime pwedeng magkaroon ng phreatic eruption.
2: Oo, tsaka di ba, Doc, sinasabi bawal no fly zone din diyan eh kasi kamukha niyan. Kung wrong place at wrong time ka, di ba? O di maaabutin ka noon. 4,000 meters po, Doc. Mataas-taas din ho 'yun, ano?
4: Yes, 4 kilometers. Mataas-taas din po 'yun. Buti na lang 5 minutes lang yung, it only lasted for 5 minutes.
2: Kaso nga lang, partner, ayun na nga, may naapektuhan na sa Agoncillo.
1: Naamoy
2: na raw, napakabaho. Kaya ho yung mga kababayan, Doc, ay mag-mask ng N95. Tapos kung makalang hapman, tubig po pala kaagad ang first aid, ano? Inuman mo na inuman ng tubig.
4: Madali naman kasi yung sulfur dioxide, madaling madissolve yan ng tubig.
2: So mag-ingat to, yung may mga hika, yung may mga sakit pang iba, ano?
4: Yes po.
1: Mm-mm. Okay, Director Bacolcol, baka bilang panghuli po, baka may mga mensahe paalala, nasa inyo po pagkakataon, sir.
4: So, paalala natin sa ating mga kababayan, Taal Volcano Island remains off-limits po yan because it's a permanent danger zone kahit at alert level 0. Dapat walang tao yan. Ngayon, it's alert level 1. So, for communities outside the island, any evacuation recommendation will depend on your LGUs and stay alert and follow the updates from PVOX and your LGU. If my instruction to evacuate, sumunod agad. Yung 5-minute eruption has ended pero we continue to monitor Taal closely.
1: Alright. At maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX. Thank you so much.
2: Thank you, sir. Thank you po. Magandang gabi, sir.
4: Maraming salamat.
0: DTTZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Mga kasibisyon kapamilya, narinig po ninyo, may mga bantahong dulot ang nangyari pong Priato Magmatic Eruption o Minor Priato Magmatic Eruption dyan sa Taal Volcano. Yung mga makakaranas po ng ashfall ng mga lugar malapit dun sa vulkan ay kanya-kanyan po kayo. Ingatan po inyong mga sarili, mag-face mask. Diba? Hindi naman na bago sa atin ang pagusot ng face mask. At kung magkapatapad ng evacuation yung inyong mga LGU,
2: sumunod
1: na lang ho. Para rin ho yan sa inyong mga kalusugan. At para naman doon partner doon sa mga apektado ng aftershocks, dyan naman sa bagay na Sarangani, kayo po maghanda na rin. Dahil hindi natin na-assure kung kailan po susundan itong mga ganito klase ng mga pag-anig. Anyways, 8:28, magabalik po ang spot report. Matalipos ilang mga paalala.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Rain, rain, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids! Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Abangan sa Private Confessions.
7: Siguro may mga pag-ibig na hindi namamatay dahil lang naghiwalay kayo. Minsan, kailangan lang nilang dumaan sa matinding pagsubok bago malaman kung totoo ba ang nararamdaman nyo sa isa't isa.
0: Private Confessions. Private Confessions.
8: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Maraming salamat sa University of Perpetual Help System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:31. Katulad po na naipangako namin kanina, may makakausap po tayo mula sa NCRPO, ang mismong tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office na Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Mapatukul po ito ha, doon sa ikinasang first o kauna-anahan pong School Safety and Security Summit ngayong araw ho yan dito sa Metro Manila. Ay makikibalita tayo, Colonel, Lieutenant Colonel Asilo, Marlene po at Jeff sa Spot Report. Welcome back po sa program, ma'am.
2: Hi, ma'am.
11: Hello po. Good evening po, Sir Jeff, Ma'am Marlene.
2: Oo, ma'am. Mahaba araw nyo ngayon, ano, ma'am? Tapos na ba?
11: Natapos po kami siguro mga, mga konti lang ng past five.
1: Okay, may bukas pa.
2: Mahaba ang oras. Tapos bukas
11: at may bukas pa po.
1: Hindi po natatapos ang araw ni Colonel Asilo. Ma'am,
2: may ano ba itong, summit na ito? Itong kauna-unahang Metro Manila School Safety and Security Summit. Ano ang intensyon nito at sino ho nag-initiate ito? Go ahead, Lieutenant Colonel.
11: Opo, ito po ay initiated na ating officer in charge ng ni Police Brigadier General Christopher Abrahano para po ma-address po natin yung security threats at iba pang emergency na maaari pong mangyari dito sa ating mga schools dito sa Metro Manila. So, ang goal po natin sa summit na ito is makabuo po tayo ng mas malinaw, coordinated at operational po na framework para sa school safety at security po dito sa NCR. So, nakatuon po tayo sa prevention, early identification ng risk, yung campus security, emergency communication at coordination po sa pagitan ng mga schools, ng ating police, syempre ng ating mga LGUs at iba pa pong concerned agencies.
1: So, ngayon ma'am, sa first day nitong summit na ito, ano-ano na yung napag-usapan po ng iba't ibang sektor po dito sa usaping ito ay yung mga pwede niya lang pong ibahagi sa amin ngayon, Gubi Ma'am.
11: Nagkaroon po tayo ng ang pina-actually mahalaga yung mga ano yung mga lectures natin. Una is nagkaroon tayo ng overview kung ano yung in-expect ng ating mga participants dito sa ating kauna-unahang school security summit. Tapos nagkaroon tayo ng topics na paano natin maiintindihan kung bakit may school violence. So kung ano yung mga natutunan natin dun sa mga past incidents. Ganun din yung malaman natin kung ano yung mga warning signals or yung at saka yung mga digital threats. At saka yung mga social media and digital warning indicators, ganun din yung paano tayo makakabuo ng safer na campus para sa ating mga estudyante. Hindi lang para sa ating mga estudyante actually, para na rin po sa ating mga guro at yung mga nandun sa ating mga eskwelahan. At syempre, isa sa highlight ng aming maghapon is yung nagkaroon po tayo ng may binahagi po yung ating representative from Tacloban City Police Station. Kung siya po yung nag-handle, sila po yung nag-handle ng kaso doon sa shooting incident po doon sa isang paaralan po doon.
2: Oo, ma'am. Ang nakikita ko diyan na Colonel Asilo, mukhang gagawa kayo ng handbook niyan para ipamahagi sa mga region tingin ko.
11: Siguro po ganun, pero sa ngayon po, since bukas, magkakaroon kami ng tabletop exercise kung saan yung mga napag-aralan, parang magkakaroon kami ng scenario, pero hindi naman siya, hindi siya tactical based. Hindi po siya magkakaroon ng mga, hindi po yung katulad ng mga nakikita po natin na mga scenario na ginagawa. So, iba po yung magiging atake natin dun sa ating Cynex na gagawin po bukas. Pagkatapos po nito, may complan po kaming gagawin para kung ano po yung magiging parang guide namin dito sa NCR.
1: Bali, ma'am, yung active shooter drill na una nang na-implement before, i-re-revise dito, i-re-revise na niyo ng mga sectors.
11: Yes po, kasama po dyan sa kung ano po yung mga dapat naming i-improve, kung ano po yung mga, kasi hindi naman po lang yung mismong reactive na stage ang gagawin natin, lalo sa may mga active shooter. Siyempre, kasama po dito yung pag-intindi natin kung bakit ba tayo nagkakaroon ng mga active shooters dun sa ating mga paaralan.
1: Sa ngayon ba, ma'am, ano ang nakikita po ng NCRPO and then the other stakeholders? Ano po ba yung mga nagiging dahilan? Bakit may mga nangyayaring ganyang incident sa loob ng mga paaralan?
11: Isa pong nakikita namin na based po dun sa pag-aaral din is yung parang merong outside factor, yung mga nakaka-influence po sa kanila. At isa na rin na gumagawin po ito mga bagay na ito. At isa din po yung bullying. Yan po yung isa sa mga reason kung bakit po meron po tayong parang revenge mode yung ating mga shooters, active shooters. Yun yung nakikita po natin na parang gumaganti sila, tapos habang may mga matagal silang nabubuli, minsan years silang nabubuli, tapos all of a sudden meron silang nakikita online na mga groups, mga pages na parang nakikita nila yung sarili nila kung paano sila maghihiganti. Merong simulation na nagaganap doon. May mga games na nilalaro nila na parang lalong nagtitrigger na para gawin nila yung kung paano sila makakaganti doon sa mga nambuli sa kanya.
2: Oo, yun yung part na sinasabi ko sa iyo, di ba? Pagka yung ma'am, di ba? Bubuhusan ng pagmamahal nitong mga groomer na ito, di ba? O dito ka sa amin, hindi ka namin bubuli dito, may kakampi ka rito.
1: Ipaparamdam sa'yo na nabilong ka.
2: Hindi alam, pinoprogram ka na pala. Kaya ma'am, mainam din talaga na maturuan din ng mga kapwa-estudyante, ma'am, para kahit pa paano, sila ang magsusumbong kay teacher, hindi ba?
11: Tama po. Kung hindi man po magsusumbong si teacher, mas magiging observant po si teacher at yung ating mga magulang kung ano yung mga nagbago dito sa batang ito or dito sa minor natin na to. Kasi kung pababayaan lang po natin na nagiging loner na yung dati nating masiglang bata, siguro po may pinagdadaanan siya at dun po papasok yung ating mga teachers at mga magulang natin kung ano po yung reason kung bakit biglang nagbabago yung ugali ng ating mga estudyante o yung mga kabataan po natin.
1: Ma'am, dito ma'am sa School Safety and Security Summit, mapag-uusapan rin mo dito yung implementation nung BEST program ng Pro4A? Yung online, yung kanilang pag-respond?
2: Respond yun, o.
1: May ganun
11: ba? Yes po, meron po kasi tayong taga anti-cybercrime group na maaari pong siguro magbigay po din ng kanilang suggestion kung ano po yung magandang gawin para dito sa atin sa NCR, sa setting natin dito sa NCR. Oh,
2: tsaka ma'am, kumbaga kung lahat ho ng ideas ay welcome eh, hindi ba, Colonel? Ano? Sa hinaharap natin na yan, wala kang i-reject partner na idea eh. Lahat welcome. O, tingnan natin kung makakatulong, hindi ba, Colonel?
11: Tama po, lahat ng kanilang suggestions ay kukunin natin kung ano yung maganda, pag-aaralan natin, i-improve natin para po lahat ng ideas na makukuha natin ay pagsasama-samahin natin para magkaroon po tayo ng magandang outcome.
1: Anyways, ma'am, ay patungkol pa rin po sa mga school threats. Sa South Cotabato kasi, ma'am, ay may nahuli po ang PNP na 53 na mga groomers daw na nasa likod ng mga online threat. How about sa monitoring sa NCR, ma'am? Kamusta po ang pagbabantay ng NCRP? O may mga ganito na ba kayong nakikita-kita, ma'am? Ng mga groomers?
11: Sa ngayon po, based dun sa naging directive ng ating officer in charge, yan po ang ginagawa ngayon ng ating regional cybercrime group. Para i-monitor yung mga groups na nag-exist or mga pages na nandito ngayon na nandito sa NCR, para po yun yung ating, bukod sa pagmo-monitor, titingnan natin kung ano yung effect nila dito sa ating mga estudyante, kung meron po bang mga same na mga grupo na nandito din po, na nag-i-exist din po din sa NCR.
1: Pero initially, ma'am, may nakita na kayo or wala pa naman?
11: Sa ngayon po, wala pa po kaming, kung meron man po, hindi pa po siguro na i-forward sa amin ng cybercrime since hindi pa po sila ang nakatask para magbigay ng kanilang lecture. Siguro po bukas po malalaman po namin yan.
2: Talagang, Colonel, ang laban hindi na lang sa real world eh, no? Nasa cyber world space, na rin talaga eh. No? Ma'am, ano?
11: Actually po talagang nandun na yung laban natin kasi yung influence ng ating technology, ng cyberspace natin sa ating mga estudyante, lalo pa nung nagsimula yung ating ating online classes na mas nakatutok sila ngayon dun sa kanilang mga gadgets kaysa dun sa libro or dun sa physical attendance nila sa school. So talagang yun po yung ano ngayon natin, talagang dapat tutukan.
1: Tsaka challenge dyan, hindi nila kilala yung kalaban nila.
2: Kasabihin ko nga, partner, yung kalaban mo walang mukha.
1: Diba, Colonel?
11: Tama po. Yung mukha na ipinapakita nila dito sa ating mga bata is yung mapagkalinga, yung nag-aaruga sa kanila, kinakanlong sila, hindi sila binubuli, inaaruga, binibigyan sila ng suporta kung sakali man po na hindi sila masyadong napapansin sa kanila mga tahanan. So, kung ano po yung, kung feeling po nila is neglected sila, yun po yung ibinibigay ng mga grupong ito. Kaya po, feeling ng mga bata is ito talaga yung mga kakampi nila.
2: Bigay ka ng time talaga sa mga anak mo.
1: Correct. Matanong ko lang din, ma'am, pala, may kasama ba mga security provider dyan sa summit na yan? Kasi diba usually partner, kaya nakakalusot yung mga estudyante may dalang barel, hindi na check agad-agad yung mga bag nila
2: ng
1: mga
2: guard.
1: Kasali ba, ma'am? May kasali bang...
11: Yes po, kasi may mga kasama po tayo mula po dun sa mga schools na yung po kanila mga security providers para po maintindihan din nila kung ano po yung tamang proseso na dapat gawin kung sakali man po na magkaroon po ng mga incidents or prior pa po maging sa pag-check ng gamit na dapat is maging ano po sila, maging strict po sila.
1: Okay, with that, ma'am, baka bilang panghuli po, baka may mga paalala mensahe na sa inyo pong pagkakataon. Lieutenant Colonel Asilo.
11: Ito pong aming ginagawang School Security Summit. Ang pangunahing pong aming goal dito ay ang preparedness before an emergency occurs. Kaya po, hindi, para po hindi tayo kailangan magkaroon ng seryoso na banta or magkaroon ng active shooter na incident dito sa Metro Manila. So ngayon pa lang po, pinapalakas na po natin ang prevention, coordination at ating response system. Ang objective po natin dito ay magkaroon po tayo ng prepared at rehearsed procedures bago pa magkaroon ng emergency. Kung kaya po hinihingi po namin ang suporta ng ating community, ng ating mga eskwelahan, ng ating LGUs at ng lalong-lalo na ng ating mga magulang para po magabayan natin ang maayos yung ating mga anak at mailayo po natin sila na at maiwasan na mag-room ng mga grupo na gagamitin lamang po sila para sa kanilang magiging destructive sila ng mga kabataan para po maprotektahan din po natin sila.
2: Yun, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Colonel Hazel Asilon, tagapagsalita po ng NCRPO. Pahinga na ma'am, bukas
12: thank
2: pa.
12: So
2: meron
12: much,
2: pa
12: ma'am.
2: Kayo bukas.
11: Bukas po ulit. Salamat po.
2: Salamat ma'am.
0: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Mahaba-haba rin yung summit na yun, partner. Buong araw sila, no?
12: Correct, buong araw yung partner. At meron pa bukas. At titignan natin kung ano yung magiging hakbang ng mga stakeholders at ng NCRPO para talagang matugunan itong mga banta sa mga eskwelahan. For the meantime, partner, magigidaan mo tayo sa ilang mga paalala ha, sa oras na 8:43.
0: Balita,
13: balita,
0: siyasa,
13: siyasa,
0: katotohanan,
13: katotohanan,
0: Spot Report,
13: Spot
0: Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
14: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
15: The Secret of Health.
14: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
16: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan.
13: Spot Reports.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa
13: Spot Reports.

0: isang report mula sa labas ng himpilan ng Department of Labor and Employment, naglabas ho ng work stoppage order laban sa isang kilalang klinika. At ang balitang kumpirmado sigurado mula Manila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Yes, Marlene, naglabas nga ng work stoppage order ang Department of Labor and Employment o DOLE laban yan sa The Icon Clinic ni Dr. What? Eric Yapuanco, o mas kilala bilang Dr. Yapi. Ayon sa DOLE, ilang paglabag sa occupational safety and health standards ang nakita sa mga inspeksyon noong May at October, kabilang dito ang hindi pagsunod sa hazard identification, risk assessment and control o HIRAC, hindi yung napagsusubite ng ilang OSH at mandatory reportory requirements at kakulungan sa safety personnel. Ayon sa DOLE, dapat may dalawang safety officer to sa isang high-risk workplace, pero isa lamang ang mayroon sa klinika. Samantala, sinabi naman ng legal counsel ng klinika na si Attorney Roberto Concepcion na kinuyo-question nila ang mga basis ng work stoppage order, pero inirekomenda niyang sumunod muna ang clinic habang humihiling ng reconsideration mula sa DOLE. Sinabi naman ni DOLE Acting Secretary Francis Tolentino na ang work stoppage order ay ipinatutupad kapag hindi sumusunod sa safety regulation ng isang kumpanya. May 10 araw ang klinika para magsumite ng memorandum kaugnay ng work stoppage order at nagpahayag din ito ng commitment na itama ang mga issue sa loob ng 20 araw. Ang aksyon ng DOLE ay kasunod ng Senate hearing kung saan kwenestyon ni Senator Rafi Tulfo ang mga reklamong malpractice na kinasasangkutan umano ng surgeon, kabilang ang mga naiulat na pagkamatay ng ilang pasyente. Samantala, sinabi ni Tolentino na bubuuri ng DOLE ng fact-fighting team para tignan ang mga alegasyon at iba pang usapin kaugnay ng klinika. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30. DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Sa oras po na 8:48, makakausap po natin sa kabilang linya ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Attorney Joseph Frederick Kalulut. Partner, patungkol ba saan itong naging operasyon ng PIDEA na pag-uusapan natin ngayong gabi, Partner Jeff?
3: Ay, partner, kasi nitong kahapon, partner, mayroong dumaong naroro.
0: Okay.
3: Eh, syempre, galing ng ano to eh, yung Mindanao, partner.
0: Uh-huh, uh-huh.
3: Eh, syempre, nagra-random check ngayon itong PIDEA.
0: Okay.
3: May mga sasakyan, syempre. Uh-huh. Napili nila itong pick-up, partner.
0: Uh-huh.
3: Aba, biglang umupo yung aso.
0: Oh.
3: Oh, ibig sabihin, merong kontrabando.
0: May monitor, oh.
3: Ayun na, partner. Eh, nung umupo yung aso, di sinerch yung sasakyan. Nasa inner side panel, partner, di ba yung pickup, makikita mo yun? Nandun sa gilid, talaga isiniksik doon.
0: Mm-mm.
3: Kaya sabi ng PIDEA, ay may intent po talaga kayong ikonsilyan.
0: Correct.
3: At ano nyo rito sa Maynila, partner, ang intended nila na nababagsakan yan, partner.
0: Mm-mm.
3: Apat ang na-aresto, including yung mag-ama.
0: Ayan.
3: Bali, apat sila doon sa sasakyan.
0: Mm-hmm. Ikaw, ugnayan niyang partner, hindi pa tayo ng dagdag na detalye kay Attorney Kalulut. Hi, sir! Marlene po at Jeff sa Spot Report. Welcome po sa program.
4: Magandang gabi, Ma'am Marlene. Magandang gabi rin, Sir Jeff. Magandang gabi sa mga nakikinig natin para tuntunan.
3: No, sir, long time no here, sir. Kanina lang magkasama kami. Bago natin pag-usapan yung Operation Private Eye, Attorney, ito munang sa Batangas Port. Paano nga ang kwento nito, sir? Saan galing itong sasakyan at saan dapat pupunta? Buti na intercept nyo.
4: Sir Jeff, kahapon nga may isang sasakyan na nanggaling ng parte ng Mindanao na tumawid ko dito sa ating nororote. Galing ng Patnog at tumaong dito sa may Batangas Port. Karoon ng rutinary inspection na doon kasama yung Philippine Coast Guard.
3: Uh-huh.
4: At na natisod naman ho natin itong sasakyan na ito na may talaga lang illegal na droga.
3: Mm-hmm.
4: More or less, mga 12 kilo.
3: Grabe.
4: Na iniinalaan siya po ang na-confiscate po natin sa kanila.
3: Mm-hmm. At doon itinago, doon isinilid the attorney. Saan niya? Doon sa side panel ba yun? Ang tawag doon?
4: Sir Jeff, yung side panel ng pickup nila, doon naka nakatago itong mga illegal na droga na nakuha po kahapon.
3: Oo, eh akala ho siguro nila attorney eh hindi maamoy nung K9 ho ng PDEA no, kahit pa itago nyo 'yan. Aba partner, akala mo umupo talaga partner. Oo, oh, ayan oh, ayan oh, yung video malayo lang ng kaunti pero may picture naman 'yan na umupo yung K9 partner. Ayun, tumambad sa PDEA yung 12 kilo partner ng shabu. Go ahead partner.
0: Attorney, eh meron ho kayong 4 na naaresto po dito sa operasyong ito. Ano ho ang kanilang participation o ano ho yung kanilang mga profile na natukoy niyo na ho?
4: Sa ngayon ho ma'am, chinecheck ko natin kung may mga previous na records so itong 4 na to.
3: Mm-mm.
4: Pero sa ang nakuha lang po natin ngayon ay mag-ama yung dalawa doon at meron pa silang kasama ng dalawa.
3: Oo.
4: Patuloy naman doon natin sila iniimbestigaan.
3: Mm-mm.
4: Although, take home pa rin naman ang bibig nila.
3: Of course. Mm-mm.
4: Pero sa dami nung dala nila, posibleng
3: sila
4: lang kung gumagalaw niyan. Malamang kung may kasama pa ang mga ito.
3: Yun na nga. Oo. Eh, yan nga sinasabi natin, attorney. Akala ko siguro nila, eh, pagka bumababa, hindi nyo na ho talaga chinye-check. Eh, kita nyo ito, random partner. Mm. Oh, sakto, eh, umupo yung aso. Oh, eh, di huli. Bistado sila, partner.
0: Totoo.
3: Ayan na nga ba sinasabi. So, saan ho intended doon ito, attorney? Saan ho dapat ibabagsak?
4: Ang biyahe po ng mga ito, papuntang Metro Manila ho, Sir Jeff, eh, kaya naniniwala kaming sa Metro Manila ho na i-distribute itong mga na-confiscate po natin na, na hinihinila ang sabo.
3: Yun.
0: Attorney, yung packaging po nitong mga na-confiscate po ninyo na illegal drugs, eh, I understand may mga markings, sir. Doon po sa mga previous operation ninyo, may pagkakapareho po ba itong packaging na itong mga ito sa mga dati po ninyong na-confiscate?
4: Sinecheck po natin sa mga previous na confiscations natin.
0: Mm-hmm.
4: Wala pa kasi po yung laboratory report para ma-determine din po natin yung quality saka quantity nung nakuha po kahapon dyan po sa may Batangas Port.
3: Oo, marami-rami talaga ito. Grabe, partner. Ano? Partner, may tanong ka pa regarding this para lipat tayo doon sa private
0: eye.
3: Eh, kanina pala, ano, lipat tayo, attorney, doon sa operation na private eye. Meron ho kayong mga binigyan na mga informants o ano? Dahil nga sila yung nag-lead dun sa mas matindi hong mga accomplishment ng PDEA at mga arrest partner. Tsaka mga drug din ng mga napuntahan ng PDEA sa tulong nitong mga informante ito. Ano ho ito kanina? Attorney, go ahead.
4: Then ang pagbibigay ng mga pabuya sa mga informants o ito yung tinatawag natin Operation Private Eye na kung saan may reward system po ang PDEA and the Dangerous Drugs Board para sa mga tipsters po natin.
3: Oo.
4: Ang mga kababayan po natin na nagbibigay ng information na that would lead to a successful operation ay makakatanggap po ng mga pabuya na ang maximum na maaari po natin maitigay is 2 million pesos.
3: Iyon.
0: Dito po sa mga binigyan ng pabuya, magkano po lahat-lahat ang
3: inyong... Pero nabigyan ng 2 million, partner.
4: Sa kapuan ho, siguro mga nasa 9 million pesos. Lahat na po yan. That's for the entire Philippines. Kasi ho, yung kaninang nangyaring programa, may 6 po na nakatanggap dito po sa Metro Manila. Pero sa mga iba't ibang probinsya naman ho natin, meron din ho mga mabibigyan ng pabuya base ho sa mga informasyon na ibinigay ko nila.
3: Attorney, yung number ho ng kumbaga saan ho pwedeng mag-report ang ating mga kababayan ho kung meron silang information kaugnay ho ng illegal drug trade sa kanilang lugar o meron silang nalalaman. Ano ang numero ng Operation Private Eye? Go ahead po, attorney.
4: Yung Operation Private ay na maaari po silang magbigay ng informasyon para makatanggap po silang pabuya. Ang numero po niyan ay 0917-867-7332. Ulitin ko po, that's 0-7-8-6-7-7-3-3-2. Pagbigay po sila ng informasyon, kapag ito po ay naging successful, makakatanggap po sila ng mga pabuya.
3: Ayun. On that note, marami.

0: Ang suspect sa bypass sa Andrade Street, Barangay Balinga sa Quezon City. Mm-hmm. April 21 ito, ngayong taon. Tapos meron namang informante rin partner nakatanggap ng 1,508,000 pesos o 1,508,000 doon naman sa dismantling partner ng large scale na drug laboratory sa sitio kay Bunga Barangay Bulacan Occidental Mindoro noong May 29, no, di ba? Tapos yung the rest partner may nakatanggap ng 240, may nakatanggap ng 360,000. Ayan. Ay, so yung Operation Private Eye, ang hotline 0917-867-7332. Ayan. Pag meron kayong impormasyon partner, eh sigurado namang syempre confidential 'yon. Hindi naman kayo para i-broadcast ng sasagot doon, 'di ba? Kung sino ang tumawag.
1: Correct. Ha? Oh, correct. Oh. Anyways, partner, singit ko lamang ito dahil nagkaroon nga ng medical evacuation dyan sa BRP Sierra Madre. Medyo tayong tropa partner na kinilangang mabigyan ng medical na medical treatment.
0: Oo, dahil pala, kanyang, nangyaring yan. Oh.
1: Oo, pero ito ay nagkaroon partner ng ano? Nagkaroon pa rin ng pagharang ang mga barko ng China at water cannon.
0: Hindi na ako nagugulat.
1: Good thing partner ay nagawa itong malagpasan ng ligtas ng ating mga tauhan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard at ligtas naman na naihatid para malapatan ng lunas yung tropa natin sa BRP Sierra
0: Madre. Buti ligtas sila, partner.
1: Mga pasaway talaga. Ay, nakatalaga naman. 8.58, may 2 minuto pa tayo, partner, para bumati sa ating mga kabisyo.
0: Go, partner.
1: Unayin ko na si Madam Tina Verinia na hindi ko nabate ng matagal na panahon. Si Cherish Apari watching sa atin. Si Louie Basco, nandiyan na rin. Si Nona Damian, Madam Nona Damian. Si Colleen Panulle, watching din. Si Fernan Cola. At of course, partner na dito na rin sa ating live stream. Si Mercy G at andyan na rin si Jane Buktuan, Yam May, si Ann Lim at of course hindi mawalang aking nanay at tatay, Marilyn Retondo lang Padjernos from Calamba, Laguna, si Marie Dulce Orate at si Farah Robles, pati si Maleta Gang watching
0: sa sigurado nanay ko partner Eleanor Poblete Rosul ay nanonood yan sa Facebook naman. Sigurado yan, gising na yan partner.
1: Correct. 8.59, nagalipos na lang po isang oras sa ating talakayan dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
0: Jeff Caparas po ako, mga kapamilya, kaservisyo.
1: Sa Spot Report, una ang
0: paligtasan mo.
1: Susunod na programang Alam na Disk sama si Papa Awel Pass
0: at Mama Jai Ho. Yun. Ingat kayo kapamilya, saan man kayo naroroon ha. Bukas ulit, see you.
1: Bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 9 PM na mga kapamilya!
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatkabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! Na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Alam na this!
1: Palakpakpakpakpak! Eto na nga ang programa maghatid sa ating lahat, sa inyong lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalalampasin at hindi magpapahuli. Ako ang inyong ever lovable Papa.
2: At ako naman ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako naman po, nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Joy Ho.
1: Nako, this early, sasabi na po namin sa inyo, it's Will Bea Night. Nako, abangan nyo po kagad. Maya-maya, makasama po natin kagad ang bida ng PMAC na sina Bea Benene and
2: Wilbert Ross.
1: Para na tayo mapasabi ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz
0: balitang mabilis.
3: Walang bitis.
4: Alam na this.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
1: At narito na po ang mga pinaka-inantabayanan at pinaka-inabangang ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin dyan, headliner para sa 2027 La La La Music Fest, Kilalanin!
0: Alam na this!
1: At Filipino-British rockstar na si Biba Dubi magbabalik sa Pilipinas para mag-concert!
0: Alam na this!
2: Samantala, mga kapamilya, Piolo Pascual magbabalik teleserye sa susunod na taon.
0: Alam na this!
2: At Yeng Constantino may comeback concert naman sa America at Canada next year.
0: Alam na this!
1: At nauna, haguran na natin po kagad ang mga katawan ng mga ulo ng mabalitang showbiz sa pinakabinantayan. Naku, mga kapamilya, marami tayong scoop ngayong araw sa mga dapat ninyong abangang proyekto ng ating mga iniidolo. Una na dyan, target ni Piolo Pascual na magbalik telebisyon sa 2027 sa pamamagitan ng isang bagong teleserye. Pero aminado si Papa P na naghihintay pa siya ng tamang proyekto, ha? At tinatarget na sa susunod na taon ang comeback sa series role. Abala rin ang ultimate heartthrob sa isang pelikulang nakapila para kanyang i-produce. Samantala, maglalabas siya ng bagong album ngayong darating ng Nobyembre kung saan makakaduit niya ang anak na si Inigo na siya ring sumulat ng kanta.
2: Congratulations, Papa P. Agad-agad, Papa Awel, idire-diretso na natin ito dahil I'm sure maraming excited sa ating special guest tonight. Lumipat naman tayo from Piolo Pascual sa isa pang heartthrob, Pinarangalan. At ito nga po ay binilit natin last night ang kanyang pagtungo sa Seoul, South Korea dahil pinarangalan na nga po si Paolo Avellino bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards sa South Korea. Kinilala ang aktor sa natatanging pagganap nito para sa teleseryeng The Alibi kung saan katambal nga niya si Kim Soo. Dumating sa red carpet ng KBS Hall si Paolo, suot ang barong at kinawayan ang mga sumalubong na fans at media. Nagpaabot ng pasasalamat ang aktor sa lahat ng mga bumoto sa kanya at sinabing ikinagagalak niyang maging kinatawan ng Pilipinas para sa nasabing parangal. Nauna nang nakuha ng mga kapamilya star na sina Kim Soo, Daniel Padilla ang naturang award taong 2024 at 2025.
0: Alam na this!
1: Congratulations kay Paolo Avellino! Nako! Parang yan yung sinabi ko sa iyo din kagabi, Mama Jay, na kinunan din yung pagbaba ni Daniel Padilla, di ba? Parang ano, repetition, ganun din yung eksena na naka-black van. Tapos di ba, pagbabanggan yan, kukunan talaga, haguran, o oh, ganun. Mm-hmm. Nakaka-excite. Ang gusto ko yung ganung style ng awarding, yung hindi lang makikita basta na, ay, nasa entablado na, ganyan. Para, ano, winner or hindi winner, may equal exposure before the awarding. Di ba naman? Congratulations, Paolo. Guess ko dito, Kuya Pao. Please.
2: Actually, nakakamiss yun si Paolo Avellino na makakwentuhan. Yes. Parang the last time ata nagkaroon kami ng chance na magkaroon ng one-on-one panaya. Zoom days pa. Oh. Kasi di ba nahilig din siya sa mga online games.
1: Actually.
2: Di ba? At nagkaroon din siya recently na balita natin na meron siya naging panawagan na dapat to sum it up, parang hindi dapat maging ban-aid solution. Mm-mm. Ito yung parang lumabas yung balita na ibaban ang Discord dito sa Pilipinas. Parang sabi niya, parang may dapat pang pagtuunan talaga ng pansin ng ating gobyerno, ang ating pamahalaan, at hindi daw agad-agad sa ganong suhestyon na mag-ban agad. Kasi minsan, sabi niya, hindi nyo na-check na ito ay mga nagiging tools para mas maging madali
1: ang trabaho
2: sa connections sa isa't isa. Yes.
1: Correct. Ginagamit din po kasi siya, hindi lang naman po sa paglalaro, kundi sa mga mas kapakipakinabang na mga bagay.
2: School
1: lalo
2: works.
1: Sa eskwelahan at sa opisina. Yung mga trabaho pala, napapagaang yan.
2: Totoo.
1: In terms of connectivity.
2: Totoo.
1: Yun.
2: Samantala.
1: Wow. Gusto ko yung samantala.
2: Diba? Ang ganda na
1: pagka,
2: samantala.
1: May pagka Karen Davila na Colin Karen.
2: Ah, well.
1: Ay, yan naman.
2: Uy, I miss Miss Karen. Hindi ko na siya masyadong nakakasalubo. Ang madalas na feeling ko pag...
1: Si Mrs. Drelon.
2: Wala, iba yun. Dati pa yun. Dati pa yun, Papa Awel, di ba? Oh my God, those are the days.
1: Yes.
2: Nandun ka ba nun? Hindi, nakwento ko sa'yo. But anyway, syempre, di ba? Hi, Mrs.
1: Diba? Drelon.
2: Syempre, ang isa pa, Papa Awel, na madalas nating nakakasalubong talaga na medyo, hindi naman matagal, mga 8:30 pag napaaga tayo, si Ate B.
1: Ay, sa totoo naman,
2: Bernadette, we love you.
1: Yes.
2: And of course, Kuya Alvin El Chico.
1: Nando ngayon naman, nakakasalubong pa rin naman natin.
2: Totoo.
1: Diretso po tayo, mga kapamilya. Muli namang dadalhin ni OPM hitmaker Yeng Constantino ang kanyang Biyahing 20 anniversary concert sa Amerika at Canada sa susunod na taon. Sa anunsyo po sa social media, itinakda sa Pebrero at Marso ng 2027 ang comeback concert ni Yeng sa US of A at Canada sa direksyon ni, syempre napakagaling, John Prats. Katatapos lang ng concert stop ni Yeng sa Amerika kabilang sa Chicago, Oakland, Stanford at Beverly Hills. Dito naman sa Pilipinas, tuloy-tuloy din ang kanyang anniversary concert kabilang nga po ang Day 3 at Day 4 sa Araneta sa Nobyembre.
3: Hello, Nadis!
1: Nachimika nga natin, Mama Jane, na naku, in a matter
2: Papa
1: of an hour.
2: Papa 80s, ha?
1: Oo, 1 hour. Papanoorin ko yan,
2: yes.
1: Naku.
2: Oh, Ate Kares. Hello, kay
1: ready
2: Jonald.
1: Na.
2: Kasi last time nasa Estados Unidos sa Papa Awel for
1: correct.
2: BTS concert.
1: Correct.
2: Ngayon, gusto ko kasama ko si Papa, yung feeling ko maiiyak ka.
1: Yes, sige. Napanoorin natin yan. Tsaka, binilihan ko ng tickets ang mga choir members namin. Kasi parang yan na yung pang-Christmas. Para manood sila.
2: Andahin mo tickets. Parang, kay Ate Reg.
1: Ay, doon naman sila sa ano.
2: Si Ate Reg. Nakuha mo na ba?
1: Kukunin pala. Miss D. Ayan.
2: Ate D, maraming salamat.
1: Ate D, pupunta ko dyan sa ano. Casa Mitra para kunin ang mga binili kong San Recuang tickets.
2: Yes.
1: Para kay ano?
2: Ano yung San Recuang? Ibig sabihin marami.
1: Marami. Ganon.
2: Totoo naman. At talagang marami talaga. And of course, gusto nating pasalamatan si Ate Diane na talagang napakabilis ng aksyon sa mga kaganapan. Yes. Pero going back to Yeng Constantino,
1: ayan.
2: Ang taray, no? Comeback coming from the Estados Unidos tour. Pagbalik ng Pilipinas sa November, meron kaagad pa concert ulit na
1: 3 and 4.
2: Dapat pang third, tapos nagkaroon ng fourth night. Tapos next year, agad-agad. Ibig sabihin, talagang matagumpay na matagumpay.
1: Mm-mm.
2: At talagang sinuportahan ng mga kapamilya ang pagkasaintablado nitong si Yeng Constantino sa kanyang Biyahing 20 anniversary concert.
1: Ay, kiniklaim nga natin na talagang literally ay magiging yung Biyahing 20 yan, 20 concerts yan, or more!
2: Truly remarkable! Sa oras na 9:11, eto naman mga kapamilya, bibisita naman nga po sa Pilipinas ang award-winning singer-songwriter na si Olivia Dean. Hala, favorite ko to, Papa Awe.
1: Sige nga, anong background ni Olivia Dean?
2: Anong
1: eskwelahan siya naging Dean?
2: Hindi siya Dean, Papa Awe.
1: Ay, ikaw din?
2: Hindi, ano to, yung pag nagluluto ka, napaka-healthy nito sa heart, yung all
1: Ay, olive oil
2: Mali.
1: Yun.
2: Iba naman yan. Oo, diba? Hindi, si Olivia din po, sobrang ina-idolize ko talaga siya because, Papa Awel, yung song niya naman, I Need.
1: Yes.
2: Ganyan yung Love You Bye, ganyan, Papa Awel. Tapos natuwa ako kasi napanood ko sa vlog ng mga Laude family. Tita Small, I miss you.
1: Ha? Close kayo.
2: Hindi. Napanood ko, nanonood sila ng concert ni Olivia din sa US, kasama si Tim, tapos yung isa niya pang anak, nakasama rin yung girlfriend naman. Tapos parang alam lang niya, the man I need.
1: Yes.
2: Na, alam dito, sumagod, nakakatuwa. But anyways, eto na po, para sa atin, sana no, makapanood ako ng Olivia.
1: Wah!
2: Nagpalinig. Nagpalinig talaga. Sana po makamanood ako ng concert. Lalo yung alam ko yung ano, Man I Need talaga. But anyways, ito nga po. Para po manguna sa La La La Music Festival sa susunod na taon. Ito ang unang beses na magtatanghal ang Man I Need Hitmaker sa Pilipinas. Kasama niya sa unang bugso ng performers ang Nation's Girl Group na Beanie, Up Dharma Down, Lola Amor, at Sunkissed Lola. Gaganapin ang La La La Music Fest sa January 14, 2027 sa Philippine Arena.
4: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Alam na this!
1: Nakatuwa naman si Tita Small. Yan lang ang gusto niya, yan pero dinayo niya pa talaga sa Amerika.
2: Niya talaga.
1: Na hindi niya alam pupunta dito sa Pilipinas.
2: Ayun na nga, minsan, hindi kasi last time na mag-uusap.
1: Minsan pagsabihan mo yan na.
2: Kumpare.
1: Wow!
2: Tropa lang. Hindi talaga ako, mas close ako kay Tita Alice.
1: Wow!
2: Wow! Ang hiling.
1: Ay, ito nagtitext na Tita Alice. Alice ka muna daw,
2: hindi,
1: sabi niya.
2: Ay, mali.
1: Oh, eto pa. Diretso naman po natin kung may magbabalik. Magbabalik din naman sa susunod na taon sa Pilipinas ang Filipino-British singer-songwriter na si Beatrice Laws, o mas kilala bilang Biba Dubi. Bilang bahagi naman niya ng kanyang The Power Lines Concert Tour. Itinakda sa April 13, 2027 sa MOA Arena ang concert stop ng Rising Star. Ipinanganak sa Iloilo City si Bea taong 2000. Pero nang 3 taong gulang siya ay lumipat sila ng kanyang pamilya sa London. At 2020 nagsimula na makilala si Bea matapos maging global sensation dahil nga po sa kanyang kantang Deathbed. Ang latest album niya na Pylon ang nangunguna ngayon sa UK Official Albums Chart.
2: Alayin mo kasama DJ Chacha.
1: Uy, iba yun.
2: Ay, iba yun. Sorry.
1: DJ Mali. Bea.
2: Oo, mali.
1: Yes, ay namin natin si DJ Bea.
2: Hindi, si DJ Chacha.
1: DJ Chacha tsaka DJ Bea, of course. Totoo. Naman. Lagi
2: diba?
1: Naman yan sila.
2: At si Papa Ted na rin.
1: Of
2: diba?
1: Course. Hello, Papa Ted.
2: Yes. Yes. Oh, iba po yun. Oh. Yan po yung ginagamit kapag nakapalipad ng saranggola.
1: Iba yun.
2: Nylon.
1: Nylon yun.
2: Mali. Oy, pero nakakatuwang marinig ka pa, well, na kababayan ko pala itong si ano.
1: Batiin mo siya sa Ilunggo.
2: Totoo. Mm-hmm. Ayan. Kababayan ko pala ang Filipino-British singer na si Beatrice Laos. Diba? Maayo nga gabi sa imo at sa tanan nga mga palangga namon nga gapamate kagapalantaw sa aton diri sa DZMM.
1: Ay, alam mong palangga. Naku
2: yes,
1: naman.
2: Totoo.
1: Ay, nakpalangga na namin. Naiwan yung palangga.
2: Iba yun, Papa. Well, palangga na yun. Pagpalangga, mga mahal. Yan, mga mahal. Yung palangga na, iba yun. Pangligo naman yun. Pero ito naman, sa oras natin na 9:15, mga kapamilya, iniaalay nga po ni Sue Ramirez ang pagganap sa theater production sa para sa kanyang Maong Ina, ang The Effect, ang title. Sa social media post, ibinahagi nga ni Sue ang pag-aalinlangan na ituloy ang play dahil sa pagluluksa sa pagpanaw ng kanyang ina. Pero piniling ituloy ni Sue ang proyekto dahil nga dito na-realize na actress na nagsilbing comfort at motivation ng play habang siya ay may pinagdadaanan. Inalala ni Sue ang kanyang mommy chit na gustuan niyang lagi siyang panoorin nagpe-perform sa entablado kaya umaasang naging proud ang kanyang ina sa pagganap niya bilang si Connie sa nasabing produksyon. Nagpasalamat din si Sue sa mga nakatrabaho niya sa play.
1: Break a leg soon. Ako, I'm sure proud na proud si mama mo sa
2: Mami
1: iyong
2: Cheat.
1: Ano, si Mami
2: yes.
1: Cheat. And I'm sure ni-reserve mo yung front seat para kay Mami Cheat. Yun, manonood yan. At isa yan sa mga unang papalakpak sa'yo. So, di ba naman? Kaya break a leg soon. Ayan na nga. At eto na nga po mga kapamilya na miss natin. Nahagura ng ngalitang balitang showbiz. Ha! Hollywood!
2: Wow!
1: Reg, umayos ka. Ate Reg,
2: tinamon.
1: Tinamon.
2: Sa songbird.
1: Sa concert. Ito na nga po, tinawag ni American singer-songwriter na si Charlie Puth ang atensyon ng Pinoy fans bilang paghahanda sa kanyang concert stop sa Pilipinas. Sabi ng One Call Away hitmaker sa social media post, sa Pilipinas lang hindi na sold out ang kanyang Asia Arena Tour. Kaya kinumusta niya ang fellow fans sa caption na, "Do we not talk anymore for real Philippines?" Sa comment section, samot-sari ang paliwanag ng fans kabilang ang banat na nahaharap sa corruption issues ang Pilipinas kaya medyo kipit ang kanyang mga fans ngayon. Ang iba, inaming hindi naman aware na magko-concert pala ang Charlie sa Pilipinas. Kaya FYI ha, sa mga tagahanga ni Charlie, nakatakda ang kanyang concert dito sa Pilipinas ngayon ng October 14. Habol pa.
3: Alam na this!
2: Bongga, Papa Awel. And speaking of Charlie Puth, diba, meron din pa concert sa Dubai. Ito naman si passenger seat singer Stephen Speaks. Ayan.
1: Oh.
2: Meron siyang pa concert, Papa Awel, na gaganapin naman sa Dubai. So parang nakaka-happy kasi ano talaga, ano ba, era of concerts
1: yes.
2: in and out of the country.
1: Correct.
2: Diba? I mean naman natin, sinong hindi naiyak at sinong hindi natuwa sa mga awitin ni Charlie Puth. And at the same time, sino rin ang hindi talaga naman sumabay sa kanta yung kapag mag-aabot yung mahal mo.
1: Yan.
2: Passenger seat.
1: Yes.
2: Diba?
1: Bawal po sabit sa mga passenger seat.
2: Mali. Oo.
5: Mali.
2: Diba? Ayan.
1: Paitulin natin ng chika.
2: Correct, Papa Awel. Ito naman, ang susunod na chika natin. Mm-hmm. Pero ito, sa ating overseas chika pa rin. Mm-hmm. That may ganun ako. Sa ating...
1: Ay, wala. Diba? Hindi lumabas.
2: Walang lumabas. Sorry, mga kapamilya. Walang lumabas. Pero sa iba pa nating overseas chika. Sis.
1: Ganun
2: mali. Oo. Kumpirmado ng sinahan. So, he... Kang Yosuk at K-pop star na si Rain ang gaganap sa mga karakter ng live-action adaptation ng hit fantasy series na Solo Leveling. Gaganap si Han So-hee bilang high-ranking hunter na si Cha Hee-in, habang special appearance naman si Rain bilang Baek Yoon-hoo, isang hunter na kayang mag-transform bilang halimaw. Pangungunahan ni Byeon Woo-suk ang series bilang si Song Jin-woo, isang mahinang hunter na magkakaroon ng kakayahang palakasin ng husto ang sarili. Naging global hit ang anime version ng Solo Leveling na nag-uwi ng siyam na parangal sa 2025 Crunchyroll Anime Awards kabilang ang Anime of the Year.
3: Alam na this!
2: Yes!
1: Nako, congratulations dyan. Nako, ito, ituloy-tuloy na natin ang ating pagbabalita kasi excited na ang fans ng Will Bea na makita sila. Kaya balik muna tayo sa mga balita sa loob ng bansa. Game na game naman ang Viva Hot Babes na makipag-collab sa Sex Bomb Girls. Ayon kay Maui Taylor, na imbitahan ng Viva Hot Babes na guest sa reunion concert ng Sex Bomb. Pero hindi natuloy ang bigating collab ng dalawang grupo dahil hindi available ang ilang member ng Viva Hot Babes. Sakaling matuloy ang much-awaited collab, isinulong ni Maui na tawagin ang event na OMG! Oh my Goddesses! Yes. Nauna nang sumabak sa serye ng concert ang Sex Bomb, habang kasunod na ang reunion concert ng Viva Hot Babes sa October 23.
4: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Alam na this!
1: Samantala, isunod na po natin ang mahalagang balita sa labas ng himpilan.
6: Yeah.
2: ACG, nailikas ang may sakit na Navy personnel sa Ayungin Shoal sa kabila ng pag-water cannon ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
5: Awel Jaiho, matagumpay na nailikas ng Philippine Coast Guard ang isang Philippine Navy personnel na nangangailangan ng medical treatment mula sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa PCG, 10 oras ang inabot ng medical evacuation sa gitna ng pangharas ng China Coast Guard Vessel 5306 na gumamit ng water cannon at paulit-ulit na nagabuntot sa mga barko ng Pilipinas. Bandang alas 7 ng umaga, winater cannon ng CCG Vessel 5306 ang BRP Cabra. Hindi tinamaan ng BRP Cabra pero napilitang lumayo ang barko habang nakikipag-coordinate sa BRP Sierra Madre. Bandang alas 3.15 ng hapon kanina, ligtas na nailipat sa PCG rubber boat ang pasyente at kasama nito. Pagbalik, muli silang sinunda ng dalawang Chinese Coast Guard vessel. Bago mag alas 5 ng hapon, nakabalik ang PCG rubber boat sa BRP Cabra. Stable na ang kondisyon ng pasyente at isinailalim agad sa medical assessment bago dalhin sa pinakamalapit na pantalan para dalhin sa ospital. Iginiit naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban na dapat igalang ng China Coast Guard ang humanitarian mission ng isang medical evacuation. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat, Bert Dizon!
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
3: Alam na this!
1: At alam nyo na, dahil ang susunod nating mga bisita na kukikiligin ng lahat kasi Will Bea will be around to join us live dito sa studio ang Pima cast na sina
2: Bea Binene at Wilbert Ross.
1: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na,
2: alam nyo na,
3: alam na this!
0: Basta A-list sa showbiz,
3: alam na this!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Hatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Celine Plus Syrup, ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there!
8: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: Ang healthy naman ng anak mo.
10: Naku, sakitin din yun.
11: Ach!
9: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
0: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at television nasa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Proteksyon at tulong sa atay.
17: Liveraid Pro.
16: May Silymarin, may multivitamins pa.
17: Liver up na tayo
16: with Liveraid Pro.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Uy! Si Idol!
1: Si Idol!
0: Sino siya? Alam na dis! Alam na dis! Live!
2: At live na live po natin, makakasama ating mga idol. Kaya special shoutout na po sa mga kapamilya, kaserbisyo, kapatid, kapuso na nanonood po via the Filipino channel worldwide. Ganti po sa I Want at sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube. More than 3 million naman po sa Facebook. At syempre live na live via HD Cam, ha? Malinaw sa Teleradio Nationwide. At sa mga nakikinig po sa radio, lakasan nyo na po sa 630 kHz kasi nandito na nga po ang Wilbeya as earlier announced. Nagbabalik po ang ever-laughable, Papa A, Awaw Paz.
3: Kasama pa rin po ang kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ako po si Jaiho.
2: Diretso na kagad natin, nagsusumigaw ang sangtwekwang milyong-milyong fans ng Wilbeya. Nandito ang Pimakas ay nandito po sa atin. Please welcome Bea Benene and Wilbert Ross!
4: Yay!
5: Hello po! Good evening! Hi mga kapamilya!
4: Good evening! Kapamilya!
2: Yes! Kapamilya!
4: Good evening mga kapamilya at kaserbisyo!
2: Correct! Mga ka-viva din, kasi laging ang viva, laging nagpo-promote dito sa atin. Yes. Suki ang viva!
4: Ka-viva!
2: We're so happy and honored to have you on the show. Kasi
5: it's
2: talaga
5: a pleasure
2: na,
5: po.
4: It's a pleasure and it's an honor.
2: Oo, it's a kilig on our part. Ano, makita namin kayo. Okay. Dahil syempre, sa wakas may Philippine adaptation ang PMAC. Diretso na po kagad natin yun para mas marami tayong chikahan,
4: yes.
2: Diba? Na-meet nyo ba o pinanood nyo ba yung original PMAC? Nag-react ba sa inyo ang original cast? Dahil kayo mismo ang poste ng PMAC as Makmak and Pinang.
5: Nag-ano po kami, na ako napanood ko po, okay. Actually recently before ma-pitch namin yung project. Pero nung may teaser na, nakita ko pinanood nung Thai
2: counterpart
5: cast, yes. Yung teaser, tapos nagkaroon ng video greeting from Mario.
2: Correct. Mm-hmm. And I can say na medyo awig kayo, ha, nung Pinang doon sa Thai version.
5: Naku po, maraming salamat po.
2: Pero syempre, our Filipino version is of course much appreciated.
5: Thank you,
2: diba
5: so
2: naman?
5: Much.
2: Ikaw, Wilbert, may pressure ba sa'yo na, oh my gosh, Mauro Morer to, diba?
4: Opo eh, kasi syempre ang pogi-pogi ng taong yun.
2: Ay, hindi naman. Pumapantay naman ang kapugian ng Wilbert po natin.
4: Pressure po kasi syempre, ano siya eh, highest grossing film ng Thailand.
2: Totoo.
4: At sobrang ganda talaga ng pagkakagawa nila. Sobrang,
2: mm-mm,
4: kasi fan po ako ng movie before pa eh. Like,
2: yes,
4: nung pinalabas siya, napanood ko talaga yun mismo.
2: Mm-mm.
4: So, fan talaga ako. So, gusto ko siyang bigyan ng justice. So,
2: correct.
4: At the same time, thankful ako sa mga katrabaho ko kasi, mm-mm, parang feel ko naman po nabigyan po namin ng justice yung Philippine adaptation.
2: Ayan, interesado akong sundan yan kasi diba meron tayo tinatawag na Thai brand of comedy.
4: Yeah.
2: Siyempre, meron naman tayo Filipino brand of comedy.
4: Yeah.
2: Ano yung formula na ginamit ninyo dito through the rec para maisabuhay natin ang PMAC Philippine adaptation?
4: Ano siya eh, kasi di ba meron nga tayong Filipino flavor na,
2: yes,
4: comedy. So isipin mo, may iba't ibang klaseng comedian na style.
2: Mm-hmm.
4: So there's Vandolf,
2: yes.
4: He's on a very OG or parang very classic yung style ng comedy.
2: Correct.
4: Si TJ Valderrama na very ano naman yung style ng comedy niya, very improv,
2: yes.
4: Kasi nag-ano yun, nag-comedy, ano siya, yung parang
2: stand-up comedy
4: mm-hmm siya. And then there's GN na, anong tawag dito, yung ngayon, yung para sa internet na patok din siya sa yung comedy
2: trending,
4: niya sa, ano,
2: yes,
4: trending sa, uh-oh, sa, yun, sa, yeah, Reels, sa Twitter. So, doon, uso yung comedy niya. And then, uh-oh, there's Jai na, yung kay Jai naman, first time niya kasi mag-comedy kasi dramatic, uh-oh, actor talaga siya. Pero yung comedian siya talaga, in real life, sobrang,
2: mm-hmm,
4: kilala mo si Jai, sobrang kulit niya talaga. So,
2: mm-hmm,
4: ayun, and with my comedy din na medyo ano siya eh, hindi slapstick, parang anong tawag din sa comedy na parang
2: natural naman kasi sa iyo. Oo,
4: so,
2: diba,
4: yun po. So iba't ibang klaseng flavor ng comedy pero very Pinoy lahat, pinagsama mo sa isang project. Mm-mm. So makikita niyo mismo kung ano yung kakalabasan.
2: Pero how did you gel with one another? Kasi ang hirap noon, iba-ibang backgrounds niyo, tapos sasabak kayo sa isang horror comedy na iba-iba ang brands of comedy ninyo. Paano sumwak? Tapos ako napanood ko yung trailer, aba! Pumapantay o lumalampas doon sa ano, ha, original.
3: Maraming magagandang ano feedback doon sa trailer talaga. Agad-agad noon nilabas siya na parang maraming napawaw.
2: Malilito ka nga. Alin yung OG? Alin yung adaptation? Ay. In all honesty, di ba naman ganun? At kaya na-excited kami. So, paano nyo nagawa? Pinag-workshop ba kayo? Kasi di ba mabilis din ginawa ito?
5: Opo.
4: Nag-cast-banding po kami.
2: Okay.
5: Tapos nagkaroon din po ng character familiarization, ganyan. Workshop. Tapos nagkaroon din ng workshop. Mm-mm. So, yun. Saka, mostly naman yung mga cast, in a way, nakakahalubilo na po namin eh. Si Gyros, naka-work namin siya sa university series. Correct. Ganyan. Si TJ, ako, naka-work ko siya dun sa last na series namin, yung Love You Lots. Mm-mm. Tapos, minsan nag-host-host siya sa mga events. Ganyan. Correct. And si La Kuya Vandolph naman and si Gian, ako kahit, ako kilala ko na si Kuya Van matagal na. Si Gian, kahit first time ko siyang nakatrabaho dito sa project, napakagaan din naman po katrabaho talaga. As in, magaling din makisama, ganyan, very professional din. So, kumbaga open naman, malaking bagay po siguro na yung buong cast, very open with each other. So, very open for collaboration, nagja-jive naman talaga lahat together, ganyan. Ayun po.
2: Behind the scene, meron ba kayong parang nahawak kayo ng tawa dun sa iba? Kasi diba, kunwari, alam mo yung mga OG patawa ni Vandolph, diba? Sa si TJ, napaka-natural, ganun. Paano ba? Wala bang take to take through dito dahil nauuna yung tawa ninyo?
5: Ako po, palaging nauuna po yung tawa. Sobrang lagi po siya. Isa po yan sa greatest challenges ko for this film. Yung maging magseryoso. Kasi as a mumu po ako dito, di ba? So, kailangan hindi ako, parang hindi ako sumasabay sa kanila. Oh, so, sobrang struggle. It's such a challenge talaga. Parang hindi lang ako, kahit sila Jai, minsan nakikita ko, sabay kami, halos umiiyak na kami sa tawa. Kasi sobrang funny po talaga.
4: So, dapat alam niya lahat ng ad-libs muna.
5: Kasi sa rehearsal, lalo na si TJ, may time po na rehearsal, mag-rehearse kami. Okay, akala ko, tapos na. So, akala ko, okay, hindi ako natawa ng rehearsal. Ready na ako, game. Kapag take, iiba yung gagawin niya.
4: May dadagdag siya.
5: May dadagdag siya. Iba yung gagawin niya. May iba siyang i-adlib. So, parang sobrang mako-caught off guard ka rin talaga. Pero ano naman, kinaya naman po. Natapos naman namin yung pelikula.
2: Yes.
5: Yun.
2: At malapit na October 14 na ito, di ba?
4: Yes. Malapit na.
3: Correct. Pero sir, marami na tayong mga naririnig na magagandang kwento. Mga behind the scenes, ganyan. Pero gusto marinig ng mga lolo't lola, mga tito at tita natin. Siyempre, ano ba itong Pima? Can you tell us daw, para sa mga nakikinig sa bahay na, ano nga ito, yung mga hindi nakapanood. What's the story of Pima, of Pinang and Makmak? Ayan.
4: So, si Pima ay isang horror comedy na story ni Mac na sumabak sa gera habang si Pinang naman ay naiwan yung buntis. Tapos ayun na pagbalik ni Mac pagkatapos ng gera, akala niya okay lahat. Ikaw alam kung ano yung anong pwede kong sabihin sa hindi. Na hindi sila ma-spoil.
5: Actually, kasi ano po siya, since it's an adaptation, 'di ba? It's an adaptation of a Thai film.
4: Yung mga
5: ano
4: siya,
5: parang kahit naman siguro sabihin natin okay naman kasi
3: napalabas naman
5: siya. So parang kumbaga yung structure po niya kasi from the Thai film, yung skeleton niya in a way, hindi naman po masyadong lumayo doon. So it's a story of a couple, mag-asawa po sila, yung lalaki pumunta sa gera, naiwan ang kanyang asawa, tapos pagbalik kasama niya ang kanyang friends. Tapos may celebration in a way, kasama ang kanyang syempre nag-reunite yung mag-asawa. Pero nung tumagal, ma-feel una ng mga kaibigan niya na may mga kumbaga something. May something strange. May hindi normal, may strange happenings with the wife. So ayun, tapos parang nung yung friends, since they're very good friends, poprotektahan nila yung husband. Tapos biglang ma-realize nila, baka yung wife ang kailangan protektahan. Tapos biglang, baka yung husband ang kailangan protektahan. Correct. And then sa dulo, may kumbaga magkaka-reveal ng truth. ng mga realizations at katotohanan sa mga kung anong nalalaman ng mag-asawa.
4: Yes.
3: Siyempre, when it was first offered sa inyo, Bert and Bea, ganyan, ano yung pinaka naging initial reaction ninyo? Kasi di ba pag ganyan, tapat itatawag muna or may story ko na kayong eksena, ganyan. Paano?
5: Sa amin, pinitch sa amin eh. Nandun kami sa office. So, may pa presentation, may pa PowerPoint.
4: Yes. Now, what's then, next with Will Bay and then plap. So, may mga intro pa that. Ties, Zion's Grossing Film.
1: Wow.
4: Mga ganun eh.
1: May pa backgrounder.
3: Tapos kayo ang gagawa ng Filipino adaptation.
1: Yes. Pinakabog muna yung dibdib ninyo. Paano kayo pina-excite? Ganyan.
4: Ako personally, sobrang gustong-gusto ko siya. Kasi fan nga ako ng movie. And low-key, friend tayo sa, kung may contact tayo, di ba matagal ng PMAC yung pangalan ko sa mga...
3: Yes.
4: So ano siya, may ganun siya.
5: Kala na manifest mo.
4: Kasi tawag siya sa akin ng mga friends ko dati nung high school na PMAC. So ginawa ko na lang siya parang joke din na, si PMAC. So ginawa, naging parang palayo ko sa mga tao, lalo sa showbiz. And then, ayun, hindi ko in-expect. So nung nalaman ko na parang, possible ba mag-adaptation? Parang ay... Talaga. Tapos parang...
5: Ang galing.
4: Nung una kasi, in-inquire ko sa friend. Kasi parang, honestly naman, di ba may nahaka-haka na gagawin siya?
5: May news dati, nagagawin ng PMAC po with a different set of actors. Yes.
1: Correct. Siyempre. Wala pang pa-big reveal kung sino ang mga bibida.
4: Yeah, wala pang super confirmation nun. Pero meron nahaka-haka.
1: Correct. Pero actually, nung makita ko talaga yung casting, hindi nalalayo sa Thai features. Although, Thai naman parang Filipino Thai din naman, di ba? Pero merong distinct feature pa rin kasi that sets Thai people apart from us, di ba? Tapos yung casting, parang kung in-screen test kayo, parang nag-blend talaga siya. Ang ganda nung casting. Congratulations.
4: Salamat
1: doon sa nag-casting niyan. Ito
5: so
1: para
5: much.
1: Mas makiliti pa sila. I just wanna know, saan kayo mas natakot? Ikaw, Wilbert, saan ka mas natakot? Doon sa humahabang kamay ni Pinang o dun sa napakahabang mga linya mo?
4: Sa sa lake. Diyos ko.
1: Lake.
4: Diyos ko
1: I
4: po.
1: I was about to ask, anong location? Ang ganda nung location. Kung if you're in the, authority or freedom to reveal, share.
5: Basta po, we shot different locations po the whole film. So, it's in a province near Metro Manila. Para maisip nila kung saan.
1: Southern Tagalog.
5: Yes. Different. There's southern, there's northern. Tama ba,
1: Gadget?
5: Ano to yun? Pero yung kung location na yun, sinabi niya na rin naman.
1: Hindi na doon. Yung sinabi niya. Hanggang saan na yung pa-excite ni
4: Hindi naman malaki, malawak yung Laguna.
1: Ina-anticipate ko kasi pagkapanood nila, pupuntahan ng mga tao, tapos magiging tourist destination siya. Ganon. This is where PMAC Philippine Adaptation was shot. Ganon. Para mag-trending pa, tapos magkaroon ng PMAC 2. Tayo pa nakakaroon ng PMAC 2, no? Hindi yung
3: Original.
1: Hindi original.
4: Indonesian meron eh.
1: Meron.
4: May parang twist sila. Parang twist.
3: May pa-sequel sila.
1: Ganyan
4: Mali
1: naman.
4: Natin.
1: Pero one thing is for sure, lalo sa panahon ngayon, we all need to laugh. Kailangan natin ng laughter medicine ngayon. At thank you sa PMAC, kayo yung magbibigay ng hinga muna, tawa-tawa muna tayo.
5: Hopefully. Hopefully po.
4: And I think medyo confident kami sa nagawa namin. Sana lang mag-reflect sa screen kasi habang ginagawa namin siya, grabe talaga yung pagpipigil namin ng tawa. I think naman, we pray na talagang lumabas sa screen yung nakakatawa.
1: Oo,
3: feeling ko susuportahan talaga ng bonggang-bongga kasi makikita mo kay Wilbert tsaka kay Bay and the rest of the cast that they're very busy. Talagang para ibenta yung kanilang pinaghirapang pelikula para sa ating mga manunood. Diba?
1: Nako,
4: yes po.
1: Request natin sa mga makakapanood, naku, paingayin nyo sa social. Share!
5: Malaking bagay. Sobrang malaking bagay.
4: Yung mga review. I mean, kahit hindi influencer, hindi kayo influencer or what, kahit gumawa kayo ng review, okay lang yun. Kasi di natin alam, kahit mga small accounts, biglang nagbubuo na review.
3: Much appreciated yan. Kasi kailangan natin ngayon yan sa Philippine na cinema. Diba na alam naman natin na very struggling ang cinema natin. And ang mga producers and artista, hindi tumitigil na maghatid. Diba? Yung ilapit tayo sa mga magandang proyekto. So, andito na.
1: Yes.
3: So, ang hinihintay nilang is yung support talaga ng mga kapwa nating Pilipino.
1: Tsaka sa, in movies like PMAC, hindi po magandang mag-isa ka lang manood. Barkada, pamilya. Oh, mahirap sumigaw mag-isa, mahirap tumawa mag-isa. Wala kang kapaluan, di ba?
4: Hindi lang, hindi lang tawa tsaka ano, sigaw. Meron ditong ano,
1: kilig.
4: Meron ditong kilig at meron ditong iyak.
1: Ayun, iyak ang aabangan ko.
3: Ako naman yung mga fans ng Will Beas, grabe na yung ano nila sa akin. Kagabi pa nila ako nang hinaharag talaga na, DJ Jai, ikaw nang bahala sa amin. Ikaw nang bahala magpaulan ng ayuda ng Will Bea, ganyan. Kasi last time, di ba, nagkaroon nga kami ng chance kay Bea na tanungin siya kung ano na ang kanilang estado ni Wilbert. Ayan.
1: Malalaman natin yan mamaya sa fact check or paki-check kasi may segment tayong ganon. Di ba? Kaya abangan! Samantala mga kapamilyang, oras muna sa buong kapuluan, 9:41 ng gabi.
6: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
1: Ayan, ako syempre bago tayo mag-commercial break, naku, meron po muna tayong mahalagang balita. Ha? Alam, we heard Bea na ano,
3: dream
1: niya maging broadcaster. Pangarap mo talaga yan. O, di ba naman? Paalam na, Ate Jane, pwede ba ang lead manggaling kay Bea? Okay lang. O, yan, ikaw ang mag-ano, ha? Yung hanggang narito, tas yon, alam mo na yan. Yung lead okay natin. Samantala, kunin po muna natin ang mahalagang balita mula sa labas ng himpilan.
5: Mahigit 50 pamilya ang nawala ng tahanan sa sunog na sumiklab sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Bert Dizon.
7: Yes, Bea, mahigit 50 pamilya o humigit kumulang 100 individual ang naapektuhan ng sunog na sumiklab sa isang residential area sa Curoc 4, Cruzan, Barangay Alabang, Muntinlupa City. Ayon kay Fire Inspector Ramil Samson ng BSP Muntinlupa, nagsimula ang sunog bandang alas 16 ng gabi at agad na itinaas sa second alarm bandang alas 6:30. Ayon kay Samson, mabilis na itinaas ang alarma dahil limitado ang access ng mga fire truck sa lugar. Isang linya lamang kasi ang nadadaanan ng mga truck kaya nahirapan silang maposisyon ng mga ito para maabot ang buong area na nasusunog. Hindi pa matukoy ng BFP ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon at assessment. Umabot naman sa Megita 12 fire truck o 20 fire truck ng BFP at mga fire volunteer ang rumesponde sa sunog. Samantala, sa Alabang Elementary School, pansamantalang mananatili ang mga nasunugang residente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patroller Bert Dizon.
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa Estrella.
0: Alam na this!
1: Naku, nagulat yung mga tagapakinig. Bakit ibang boses? Tapos parang nag-auto-tune siya. May bagong boses ng ano, anchor, broadcaster.
3: Mamara! Yes, Sir Blanco. Si Bea po ay ano, dati nagkaroon ng programa rin sa isang AM station, yes. Di ba? Baka daw ano, pwede daw ikaw ngayon.
5: Why not? Wala na bang kuha ng balita?
4: Pwede ko ba i-try?
3: Pwede
4: ko i-try?
3: Pag may balita,
1: pwede ba i-try ni ano?
4: Pwede ko sample. Sample lang.
3: Kasi wag yan.
4: Hindi, sample lang.
1: Oh, sige, sample.
3: Pero wag yan kasi nga,
1: nagamit na yan eh.
3: Sunog yan eh. Hindi good news. Kailangan ibang balita.
1: Ito, kunwari, ito. Samantala, ayan, yan Constantino tayo. Ay, pwede pong paano, please, papabigay lang. Kunwari, ikaw.
4: Star Patroller.
1: Star Patroller. Second. O, yan.
4: Banini.
1: Ano ba yun? Ba't banini?
4: Ayun. Comments minsan.
1: Yes. O, ayan, ito. Narito naman ating Star Patroller para magbigay ng latest sa showbiz, BB Bea Benene.
5: Samantala, muling dadalhin ni OPM hitmaker Yeng Constantino ang kanyang biyaheng 20th anniversary concert sa Amerika at Canada sa susunod na taon. Sa anunsyo sa social media, itinakda sa Pebrero at Marso ang 2027 ang comeback concert ni Yeng sa US at Canada sa direksyon ni John Prats. Kakatapos lamang ng concert stop ni Yeng sa Amerika kabilang sa Chicago, Oakland, Stafford at Beverly Hills. Dito naman sa Pilipinas, tuloy-tuloy rin ang kanyang anniversary concert kabilang ang Day 3 and 4 sa Araneta Coliseum sa Nobyembre.
1: Ito si Bea Benene, nag-uulat para sa DZMM. Want you to go?
5: Ako po si Bea Benene, nag-uulat para sa DZMM.
1: Yes!
3: Kapag-station!
1: Yahoo!
3: Ikaw
1: Ikaw na.
4: Intro naman.
1: Yeah, well. Samantala, kumalap naman tayo ng another showbiz balita mula naman kay Wilbert Ross. Paring Wilbert, pasok.
4: Samantala.
1: Uy.
4: Ito gasa mo yung gasya.
1: Pero eto mga kapamilya, in fairness kay Bea Benene, kanina nung serious ang report, auto-tune, serious ang pagbato ng lead-in. Nung naging star patroller, tumaas ng ano.
5: Parang good news po.
9: Yes, happy news. Ganyan. Baga comeback concert.
1: Correct. Pero eto, ma-happy kaya tayo pag sumalang na ang Will Bea sa pack-check or paki-check. Lahat ng iyan sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
3: Alam Nyo Na.
1: Alam na this.
0: Alam Ko Na. Alam Mo Na. Alam Nyo Na. Alam Na This sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrosin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Namayagpag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Mga balitang kumpirmado sigurado DZMM. Awel Paz at Jaiho! Alam na this!
1: Nagpapatuloy po ating programa. Kasama pa rin pong ever-lovable, Papa Awel Paz.
3: At nandito rin po ang kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ko po, si Jaiho.
1: Kasama pa rin po natin ating guest star patroller. Wow!
3: Wow!
1: Bea Benene at Soko reporter.
3: Hindi.
5: Mali.
1: Yan, Wilbert Ross. Pero eto na, kinikilig na ang Will Bea. Inaabangan na ang ating pack check or paki-check.
0: Pack check sa Alam Na This.
1: Alam Na This.
0: Sino siya sa likod ng kamera? I-chika natin yan! Mga artistang may juicy na mga kwento at sikreto? Alamin! Real Talk Vibes sa Pack Check Na This!
1: At eto na nga, Mama Jay, unahan mo na kagad. Total man request ng Will Bea sa'yo kagad. E pakiligin na kagad na sa unang tanong, pack-check or pakicheck. Madali
3: para
1: lang
3: kaya
1: yan.
3: Bea at kay Wilbert, ang tanong, may mga pagkakataon ba na nagkakahiyaan pa rin kayo sa romantic scenes kahit marami na kayong mga romantic scene na naggawa?
1: Pack-check or pakicheck?
14: Kapag
3: yes. Oo, kapag magawa kayo ng mga scenes na kilig-kiligan or mga very magkalapit na yung mga fest, mga ganyan.
1: Correct. Yung parang kagaya sa dati yung ano, yung hit na serye, shade. Tinatakpan niyo yung shades para hindi kayo magkatamaan ng mata, para kikiligin kayo. Gamit niyo ba yun?
14: Ano yung totoo dito?
5: Ito nga yung totoo. Yung pack check. Ito yung hindi. Ito yung no. Kasi may...
1: Nag-aamoy ano. LQ. Dapat yung mag-usap.
5: pack check.
14: Hindi kasi ano. Kasi sa akin kasi. Pag may mga ganun, I always check on her kung saan siya komportable. Kasi hindi naman pwedeng kung alam mo yun na parang go lang ng go. So dapat pa din i-check talaga. Itanong, okay ka lang ba dito? Okay ka lang ba dyan? Kahit na komportable naman kami, comfortable na kami since may mga scenes na talaga na nagawa na namin before. Pero at least, always, pag may mga ganong scenes, dapat always check pa din.
1: Ayun.
5: Ako same. Pero yung sa akin naman po, hindi naman siya like towards us din. Parang, syempre, may mga scene na kami na kailangan like, hindi naman nagkakahiyaan, pero yung parang mas kailangan, okay, ito yung angulo, ito yung, yung kailangan ayusin sa camera, anong itsura sa camera. Tapos minsan, naku-conscious ako kasi po, kapag lumapit, magkalapit na yung face, minsan naduduling ako.
1: Yes.
5: So, inaano ko, so talagang very conscious with, with him. Parang, kanya sabihin ko sa kanya, naduduling ba ako? Kaya sabihin ko sa DOP namin na, naduling ba ako? Ganyan.
1: Oo. Okay, sa sobrang tangos ng ilong ni Wilbert, tumama na sa ilong mo, ganon. Yun yung di ba? Kaya naduling ka na, pag doon ka na nakatingin, di ba? Sa tangos ba naman yan eh? Pero eto na, number two, mas matagal daw mag-reply si Bea kaysa kay Wilbert. At kapag nag-reply, maikli lang ang sinasagot. Pack-check or pakicheck? Ay, pakicheck. So, hindi.
3: Totoo.
1: You have the right to defend yourself, Miss Bea.
3: Your honor.
1: Your honor.
14: Yes. Mm-hmm. Yung alay, defend talaga totoo.
1: Mm-hmm. Hindi totoo. Hindi totoo. So talagang sumasagot kagad at hindi lang basta Bea ang sagot, may binene, ganun kahaba.
5: Hindi, tsaka ako kasi, lagi ko kasi talagang hawak yung phone ko. Tapos, parang kahit hindi lang naman sa kanya, in general, mabilis talaga akong sumagot. Like sa kahit sa friends, ganyan. Kasi ayoko rin na kapag ako yung nag-message, yung tatagalan din mag-reply. Na ano ako noon, na pet peeve ako. Parang ganon. So gusto ko, parang ang sa akin, pareho lang, both ways. Na kunyari ako, syempre, ayokong matagal mag-reply sa akin. So hindi rin ako matagal mag-reply.
1: Ayun naman.
15: Don't do unto others what you want to do.
1: Yun na lang. So let's do it. Just do it. Okay.
3: Ganyan, diba?
1: Next.
3: Susunod, ayon sa mga nakalap namin ng mga chika, mas malakas daw mang asar si Bea. Pero, siya rin naman ang unang nanunuyo kapag ka nagkapikunan na. Pack check or pakicheck?
14: Ako ba yun?
5: Tayong dalawa. Ako rin, ito rin sagot ko.
1: Pakicheck!
3: Ganun ba? May asaran ba? Or sino talaga yung mas malakas mang asar sa inyong dalawa?
14: Ako.
3: So hindi si Bea, okay. Ayan.
14: Kaya minsan na-off guard yung sa mga scene pag may mga adlib ako.
3: Pero sino ang unang nanunuyo? Siyempre, di ba, kaming mga girls...
1: Wow! May charis. Pa kami.
3: May pa kami. Diba, sinama yung self. Yan, di ba, ang mga girls talaga, mas mabilis na mapikon, mainis, yung tatahimik lang yan, pero grabe na yung loob niya, naiinis na gano'n.
14: Siyempre, ako din.
3: Ikaw din.
14: Ako din. Ako nang asar eh.
3: Paano ang panunuyo para maging okay?
14: Papatawanin ko lang din ng joke or parang... Ganon, parang papatawanin. Siyempre, pag tumawa na, kahit paano, okay na yun, hanggang sa gumaan na.
1: Ayun!
3: So, wala kayong parehas na favorite food na, kunyari, bibigyan mo siya ng favorite, doon yung mga ganon, papatawanin. Mayroon comfort food para maging okay, ganyan.
5: Parang wala naman.
1: Wala naman.
5: Parang wala naman. Mm-hmm. Parang wala naman.
9: Sige.
1: O eto, dito mas masusubukan pa natin ha, sa fourth question natin. This time, mas matapang daw si Bea kaysa kay Wilbert pagdating sa mga multo at horror movies. Pack-check or pakicheck?
14: Pag-check.
1: Huh? Ay, totoo.
8: Pag-check!
1: Ang magkaibang sagot. Sandali, maganda to. Bakit? Uulitin
9: natin, mas matapang daw si Bea
1: kaysa kay Wilbert pagdating sa mga multo at horror movies.
14: So, ayoko ng horror movies talaga. Vocal ako dun.
1: Oh.
5: Ako naman po kasi, mabilis kasi akong magulat. Mas mabilis akong... Hindi, I don't think so.
14: Hindi, kasi meron dun sa bahay niya,
1: mm-mm,
14: tumutunog yung ano, yung parang
9: chime.
14: Hindi, yung parang binigay na dal.
1: Oo.
14: Tapos
5: may
14: yung may binigay na parang dal ata or parang tumutunog tapos wala siyang kasama tapos parang sabi niya parang pinapakamay na ano sabi sinasabi mo lagi?
5: Kasi meron may binigay. Alam mo yung mga doll na kapag na binindot mo,
9: nagsasalita. Yes, oo.
5: So naka-display lang siya.
9: Hindi lang nagsasalita.
5: Kasi hindi siya nag walang pumindot sa kanya kasi nakahiga ako eh.
1: Oo.
5: Tapos magkausap yata kami sa phone.

0: dug-dug-dug-dug-dug.
1: Yeah, pero kahit horror movie, iniiwas ako manood ng horror movie kasi takot ako ng horror movie.
2: Tsaka baka napapanaginipan ni Wilbur pag after.
1: Hindi naman, ayoko yung feeling yung...
2: Nag-assume.
1: So, pananood ako ng movie, nag-ganto ako.
0: Pati ako naman yung tenga. Kasi para sa akin, malaking bagay yung sound. Sa gulat. So, ako tenga.
2: Pero yung pagkaka-cover mo, kahit pa paano, meron pa rin...
1: Konti lang.
2: May uwang.
3: Parang bata noon, takot na takot, pero may nakasilip pa rin ganyan, di ba? Pero klaro ko lang, yung doll nasa loob ng kwarto mo, Bea.
0: Opo, nasa loob ng kwarto.
3: Paano nalaman ni Wilbur?
0: Kasi magkausap kami sa phone.
3: Hindi tinuturo niya. Sabi niya ganyan, di ba yung doll dun sa ganun?
0: Tumutunog.
3: Sige.
2: Correct. O eto naman, segue natin, papaawil. Ang sabi daw, mas romantic si Wilbur sa totoong buhay kesa sa mga characters niya.
3: Pak-check or pakicheck?
2: Hindi daw, sabi ni Bea.
3: May kaiba na naman.
1: Mas unique ako yung mga binibigay ko, yung mga effort ko, hindi siya yung mga the usual na na binibigay ng mga tao.
2: Tulad ng?
1: Basta.
2: Ano yung, di ba kasi ang mga unique mga flowers,
1: oh, yung
2: chocolate,
1: yung usual.
2: Tsaka bears.
1: Yung unique. Yung usual.
2: Oo. Saan na yung pinaka-unusual na ibigay?
3: Oo.
2: Oh, bae.
0: Kasi ang sa akin naman, in my defense.
2: Wow. Your honor.
0: Your honor. Kasi yung mga roles na ginagampanan niya, like sobrang
1: OA.
0: Golden retriever energy, sobrang down bad energy.
2: I love it.
0: So parang kumbaga medyo strong din kasi yung personality niya in real life. So kumbaga yung sa mga ano kasi, yung sa mga roles niya po.
1: Fictional masyado yung pagkaano.
0: Masyadong rainbows and butterflies, kumbaga yung mga karakter.
1: Tama siya.
0: Pero in real life, mas real. Para I mean mas realistic kasi.
1: Okay, tama siya, tama.
3: Oh, yan. At least nilinaw nila. Naku, may natitirang oras pa. Yung huling tanong, parang ayaw kong itanong kasi may isa daw sa inyo na pasigaw talaga habang nagsushoot ng PMAX scene. Eh, parang natural na yon. Eh, ito lang talaga. Parang bonus question na lang. Nasabi kasi sa interview, di ba ni Wilbert, na ano, si Bea Benene ay wife material. Pak-check, pakicheck. Pak-check, diba? O, related naman sa movie, ganun. Ano ibig mo sabihin sa pagiging wife material niya? Like, ghost wife material or like living wife material?
1: Siyempre living.
3: Ah.
1: Kasi she's very responsible. Tapos, ano siya, maalaga siya. Tapos, magaling siya magluto. Tapos, yun.
3: Ayan. Bea, gusto mo mag-react?
0: No further reactions, Your Honor.
3: Ayun na talaga. Wala nang defense. Naku, thank you very much sa inyo.
0: Thank you po.
3: Will Bea.
1: Salamat po.
3: Ayan, naku, please promote. Kailan na may pa-premiere night ba kayo? Tsaka baka sa mga interesado magpa-block screening.
0: Yes.
3: Go.
1: Guys, we're inviting you to watch PMAC in cinemas nationwide ngayong October 14 na. Starring Wilbert Ross, Bea Benene, TJ Valderrama, Jairo Sakino, Jean Bernardino, and Vandolf Kizon. At marami pang ibang kasama dyan. May Jana Gibbs, Candy Pangilinan, Jerome Ponce, at marami pa kami mga surprise guests. So,
3: Directed by
1: Direct Victor Villanueva, produced by Viva Films and Studio Viva.
3: Yes!
0: Yes po! Maraming salamat muna for having us tonight. Ayan, the Philippine adaptation of the highest high-grossing film of all time, PMAC, is here. Mapapanood nyo na po sa mga sinehan nationwide sa October 14. Starting October 14 po yan. Isama nyo po ang inyong mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid.
1: Yes.
0: Lahat na, sama nyo na po sila sa mga sinehan, sabay-sabay tayong tumawa, matakot, kiligin at ma-inspire. Kasi ito pong movie na to, maraming, it's a story of love, friendship, family. Maraming sana may mga matutunan kayo kung may mga makarelate man. So yun, supportahan po natin ang pelikulang Pilipino, ang PMAC po, Philippine Adaptation in Cinemas, starting October 14, brought to you by Viva Films.
2: Yeah.
0: Maraming salamat. And sorry, premiere night namin, October
1: 12.
0: 5 p.m. sa Eastwood at 7 p.m. sa SM Mega Mall.

0: Cinema 2.
1: Yes.
2: Dalawa ang premiere. Segway. Yes.
3: Correct.
2: Pero may request sila. Siyempre namimiss na nilang marinig ang boss ni Wilbert. Ganyan. Kung may song ka for Bea ngayon, ayan, anong song mo?
1: Ano?
2: Na pwede mo bang kantahin para sa ating mga tagapakinig?
3: Correct. Ano? Ghostbusters. Ganun.
2: Ay, Ghostbusters.

0: paro sa tiyan ko, ano ba to? Hindi na masukat ang tuwa sa puso at damdamin ko dahil sa'yo.
1: Yeah. Okay, Paru-Paro by Wilbert Ross. It's now out. Please stream on all streaming platforms nationwide.
2: Papa A, mapakabog ba si
3: Bella? Paru-Paro.
2: Nakakalusaw yung kanta ni Wilbert Ross. Kaya dapat ay may sagot si Bella doon.
4: Nag-golden platinum ang Hey, It's Correct. Me, Bella.
1: Wow! Naalam niyo po ba kaya ako nakapunta ng ABS dati? Siyempre, nasa kabila pa ako ng mga panahong yun. Kaya ako nakapunta kasi nag-promote ako kay Jai.
2: Diba naman? So kaya eto na. Sagot mo doon sa paru-paro.
3: Sa nga dyan, whoops giving. Yes.
1: Hindi, ito ano to. Matagal ko nang iniisip kung ano yung perfect ano eh. Perfect time. Kasi meron po akong original song.
2: Ayan
1: na. Well, hindi pa siya na-release kasi original siya nga. Tapos wala lang, hindi niya na nakita ang light of day ever.
2: Mm-mm.
1: So, maririnig, hindi ko alam kung narinig din nila ever. Pero yun, ang title niya, Promise Me Now.
2: Ay, sige, please.

0: Sana mag-release sila ng ano, Papa Awel, ng collab ng Will Bea na kanta.
1: Correct. Produce na natin yan.
2: Meron na, meron na.
0: Ayan, o,
2: diba? Ikaw ang musika.
0: Ako, ipi-play na po natin yung sa 92.3.
3: Mga ano namin yung ginamit namin sa series.
1: Ayan. Ang bongga. Nako, we're so happy to have you on the show. Maraming salamat. Maraming kayong pinasaya. Maraming matagal bago makatulog ngayon.
0: Maraming nakangiti, Papa.
1: Nasa Cloud 9 pa, di ba naman? Kaya sa mga P-Maxters na, no? Na mga ano, manood po tayo sabay-sabay sa October 14. Yes. Umaga pa lang.
0: Segway ko lang congratulations kay Maris Racal sa kanyang kauna-unahang Gawad Urian Best Actress Trophy.
1: Super iyak siya kanina kasama si Direk.
0: Congrats.
1: Diba? Thank you very much. Maraming salamat mga kapamilya at mga kaserbisyo, kapuso, kapatid na tumutukpo sa atin. Susunod na po ang Private Confessions na susundan din ni DJ Monica sa Love Connect. At nagdaan na naman nga po ang isang oras ng balitang showbiz na may bonus na pakilig League dito sa ating program.
0: Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamaiinip na balita sa inyong pong mga paboritong artista.
1: Naku, ako po muli ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa A, Awel Paz.
0: At ako naman ang kapartner sa pagkalat ng mga latest chika. Ako po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jai.
1: Naku, mga P-Maxters at Wilbeyan, sabay po kayo, alam ko na.
0: Alam nyo na.
3: Alam na this.
2: Alam na this.
1: Yes. Thank you.
0: Salamat
3: Thank you, everybody. Bye-bye. God bless.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 10:07 ng gabi.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdamin kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Mula sa simpleng tuksuhan, magiging mag-boyfriend at girlfriend sina Kael at Yumi. Magiging matatag ang relasyon nila hanggang sa kanilang second anniversary. Kung kailan biglang sasabihin ni Yumi na babalik siya sa Korea dahil may isang tao siyang babalikan. Isang taong matagal ng bahagi ng buhay niya. Hindi maiintindihan ni Kael kung bakit biglang nagbago ang lahat. Iisipin niyang ginamit lang siya at kailangan niyang kalimutan ang 2 taong pagmamahalan nila. Pero makalipas ang 3 taon, muling magkikita ang 2. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Kael na pinamagatang Mahirap Kalimutan ang Taong Dahilan ng Salitang Pagmamahal.
1: Private Confessions.
2: Minsan, may mga taong nakikilala mo at agad mong naiisip na hindi kami magkakasundo nito. Sa akin, ganun si Yumi. Unang araw pa lang ng klase namin, napansin ko na agad siya. Half Korean, half Filipina. Napansin-pansin yung features niya eh. Pero hindi yun ang unang bagay na tumatak sa akin. Yung ugali niya. Matapang, diretso magsalita at parang walang takot makipagtalo. Ako nga pala si Kael. College student pa lang ako nang dumating si Yumi sa klase namin at sa totoo lang, hindi maganda yung unang impression namin sa isa't isa. Kasi isang araw, may discussion sa classroom. May sinabi siya na hindi ako sumang-ayon. Mali yan, sabi ko. Tumingin siya sa akin. At bakit? Tanong niya. May ibang explanation para dyan. Eh bakit hindi mo sabihin? Kaya nga sinasabi ko na eh. Napataas ang kilay niya. Kapakayabang mo naman. Natawa ang mga klase namin. Mas mayabang ka. Sagot ko. At doon nagsimula ang madalas na pagtatalo namin. Kapag may group discussion, nagkakapalitan kami ng opinion. Kapag may recitation, parang gusto naming patunayan kung sino ang mas tama. Minsan, kapag nakita niya akong dumarating, ngingitian niya ako ng may halong pang-aasar. Good morning, Professor. Good morning, Miss Know-It-All. At sa kabila ng lahat ng yun, naging mas magkakilala rin kami ni Yumi. Hanggang isang araw, kami ang naging mag-partner sa isang school report. Noong una, parehong may reklamo. Bakit ikaw? Tanong niya. Eh bakit parang ayaw mo? Tanong ko rin sa kanya. Hindi kasi ako nagtitiwala sa'yo. Ah, same lang tayo ng nararamdaman. Pero wala kaming choice eh. Kaya nagtulungan kami. Doon ko unang nakita ang ibang side niya. Hindi pala siya yung babaeng laging may sagot. Mahihiyain din pala siya kapag pagod. May mga bagay din siyang kinatatakutan. At habang ginagawa namin ang project, mas dumalas ang usapan namin. Mula sa report, nauwi sa pamilya. Mula sa pamilya, napunta sa pangarap. Hanggang sa hindi ko na namalayan na mas gusto ko na siyang kausap kaysa sa ibang tao. Nagsimula kaming sabay kumain, sabay maglakad pa uwi kapag pareho ang schedule. Minsan nagchat-chat kami hanggang madaling araw. At doon ko unang napansin na may nabubuong kakaiba sa loob ko. Pero hindi pa ako sigurado nun. Dahil ayoko. Dahil baka masira ang pagkakaibigan namin. Hanggang isang linggo hindi siya pumasok. Noong unang araw, hindi ko pinansin. Pangalawa, medyo nag-aalala ako. Pangatlo, hindi ko na matiis. May balita ba kayo kay Yumi? Tanong ko sa kaklase ko. Na-confine daw. Parang biglang nagbago yung pakiramdam ko. Saang ospital? Nalaman ko na dinala siya sa ospital dahil sa ulcer. Hindi ako nagdalawang isip. Dinalaw ko siya. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko siyang nakahiga. Kael? Oh, kumusta ka? Tanong ko. Bakit ka nandito? Tanong niya sa akin. Napangiti siya. Siguro, concern ka no? Dagdag pa niya. Hindi no? Sagot ko. Tumawa siya. Sinungaling ka talaga. Pabiro niyang sabi. Nung makita ko siyang okay na, doon ko na realize na kung gaano siya kahalaga sa akin. Paglabas niya ng ospital, nakita kami. At hindi ko na kayang itago. Yumi, may sasabihin sana ako eh. Oh, teka lang, ba't parang napakaseryoso mo naman? Sabi niya. Hindi ko alam kung kailan to nagsimula ha. Ang alin? Itong nararamdaman ko, pero you mean, okay sige, nahulog na yata ako sa iyo eh. Natigilan siya. Akala ko tatanggi pa siya eh. Akala ko pagtatawanan niya ako. Pero isang smile ang ibinalik niya sa akin. At pagkatapos nun, sinabi niya salitang hindi ko agad naintindihan. Hindi ko alam kung tama yung pagkakapronounce ko ha, pero ang sabi niya noon, Chowayo. Chowayo. Sabi niya. Ano yun? Tanong ko, hindi ko naintindihan eh. Tumawa siya at inulit niya. Chowayo. Anong ibig sabihin noon? Ano ka ba naman? Hindi mo ba alam ang ibig sabihin noon? Hindi eh. I like you. Parang biglang naging tahimik ang paligid. Teka lang ha. Pwede bang yung like gawin mong love? Pwede rin naman. I love you. Doon ko naramdaman ang isang pakiramdam na parang hindi ko pa naramdaman sa tanan ng buhay ko. Sinasagot mo na ba ako? Tumango siya. At doon nagsimula ang relasyon namin. Masaya kami. Simple lang. Hindi kami yung couple na laging kailangan nasa social media. Masaya na kami sa simpleng date. Kape, movies, mga lakad pagkatapos ng klase. At higit sa lahat, nagkaroon kami ng isang relasyon na pakiramdam ko marunong humawak sa isa't isa. Makalipas ang 2 taon, mas naging matatag kami. Mas nakilala namin ang isa't isa. Alam ko kung kailan siya pagod, alam ko kapag may problema siya kahit hindi niya sabihin. At alam niya rin ang ugali ko. Kaya nang dumating ang second anniversary namin, hindi ko inaasahang may mangyayaring magpapabago sa buhay ko. May maliit akong regalo nun para sa kanya. Tapos nakita kami sa isang restaurant. Happy anniversary! Sabi ko habang inaabot ang regalo. Numiti siya, sabi-sabi ng thank you. Pero napansin kong parang may mali. Bigla siyang tumahimik. Yumi, may problema ba? Ah, Kael kasi. Ano yun? Tanong ko. Kael, may kailangan akong sabihin eh. Doon ko naramdaman ang kakaibang kaba. Ano yun? Tumingin siya sa akin. Kael, babalik ako sa Korea. Napakunot ang noo ko. Vacation? Hindi eh. Eh bakit ka pupunta ron? Matagal siyang tumahimik. Sabi-sabi niya na, Kael, pero matagal ako mawawala ha. Hindi ko agad naintindihan. Pero bakit nga? Huminga siya ng malalim. Kael, kasi engaged na ako. Parang hindi tama yung narinig ko eh. Kaya pinaulit ko, ano? Kael, may papakasalan ako. Natahimik ako sandali. Sabay tanong ko na, sino? Si Junso. Sino? Childhood friend ko. Parang may malamig na dumaan sa dibdib ko. Teka lang naman, Yumi. Paano tayo? Paano tayong dalawa? Tumingin siya sa akin. At yun ang pinakamasakit na sagot na narinig ko mula sa taong mahal ko. Kael? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero parang laro lang ang naging relasyon natin eh. Parang may tumama sa akin. Teka nga, anong sabi mo, laro? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ka, El, sorry, pero hindi ko talaga alam. Yumi, 2 taon. 2 taon tapos laro lang sa'yo. Namuo ang luha sa mga mata niya. Kael, sorry talaga. I'm so sorry. Hindi. Yumi, hindi sapat ang salitang sorry. Pero wala kasi akong choice eh. Teka nga. Magkalinawan nga tayo, Yumi. Ako ba? Wala ba talaga akong halaga sa'yo? Hindi siya sumagot. At siguro yun ang isa sa pinakamasakit. Dahil kung sinabi niyang mahal niya pa rin ako pero kailangan niyang umalis, baka mas madali kong tanggapin eh. Pero ang marinig na parang laro lang ang 2 taon namin, parang binura niya ang lahat. Nang araw na yun, umuwi akong hindi alam kung paano haharapin ang sarili ko. Hindi ako agad naka-move on. Ilang buwan akong umasa. Tapos nakaramdam ako ng galit, nakaramdam ako ng lungkot. Hanggang dumating ang panahon na natutunan kong mabuhay nang wala siya. Umabot ng halos 1 taon bago ko tuluyang natanggap na wala na talaga siya sa buhay ko. Akala ko tapos ni. Akala ko hindi na kami magkikita. Hanggang makalipas ang 3 taon, isang araw, habang nasa isang cafe ako, may pamilyar na mukha akong nakita. Si Yumi. Pero hindi na siya yung babaeng iniwan akong umiiyak noon. Parang may mali. Mapapansin mo agad. Mas payat siya. Tahimik. At nang lumapit siya, nakita ko ang mga pasa sa braso niya. Napatingin ako ng matagal. Yumi, napayuko siya. Kael? Kael? Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Pero hindi siya sumagot. Nasaan si Junso? Tahimik siya ng ilang segundo, sabay sabing, divorced na kami. Teka lang, bakit? Tumingin siya sa akin. At na makita ko ang luha sa mga mata niya, alam kong hindi simpleng hiwalayan ang pinagdaanan niya. Kael, sinaktan niya ako. Parang bumalik ang galit na matagal ko nang pinatay. Anong sabi mo? Sinaktan niya ako. Paulit-ulit, bakit hindi ka umalis noon pa? Umiyak siya. Kael, umalis ako. Pero patuloy niya ako hinahanap eh. At bago ko pa siya matanong ng maayos, sinabi niya ang bagay na mas lalo akong nasaktan.
3: Kael, nalaglag din yung baby ko.
2: Parang huminto ang mundo ko. Nabuntis ka. Tumango siya.
3: Nawala yung baby ko kasi binugbog niya ako.
2: Natahimik ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Sa loob ng 3 taon, galit ako sa kanya dahil sa pag-iwan niya sa akin. Tapos ng mga oras na yun, nasa harap ko siya. Nasaktan, mag-isa, at may kwento palang hindi ko kailanman nalaman. Yumi, bakit mo ko iniwan nun? Tanong ko sa kanya. At doon niya sinabi ang dahilan na tuluyang magbabago sa lahat ng tingin ko sa nakaraan.
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Rain, go away!
5: Ubo ng bata?
4: Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.
2: Hindi kita iniwan dahil ayaw na kita. Davin, iniwan kita dahil stage 4 breast cancer ang mama ko noon. Nalugi ang negosyo ng apa ko at wala kaming perang pampagamot. Si Junsu ang nagbigay ng malaking halaga para sa treatment ng mama ko at para maisalba ang negosyo namin. At ang naging kapalit, kailangan ko siyang pakasalan. Natigilan ako. Yumi, bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil ayoko maging problema mo ang pamilya ko. Yumi naman, isa pa akala ko kaya ko eh. Tuluyan na siyang umiyak. Pero buong buhay ko, hindi ko talaga nakalimutan kung sino ang pinahal ko. Sabi niya, nasaan na yung mama mo? Tanong ko. Sandali siyang tumahimik. Sabay sabing, wala na. Wala na siya. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Nawala siya bago pa ako tuluyang makaalis. At sa lahat ng sakit na narinig ko, yun ang isang bagay na hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. 3 taon na kong galit sa isang babaeng hindi pala ako iniwan dahil tumigil siyang magmahal. Iniwan niya ako dahil akala niya wala siyang ibang paraan. Tumingin siya sa akin. Kael, ano yun, Yumi? Kael, may babalikan pa ba ako? Matapos ang 3 taon, alam kong mayroon akong isang sagot na hindi na kailangan pag-isipan. Yumi, kung ako ang tinatanong mo, tumingin ako sa kanya. Yumi, hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman ng gabing yun. Tatlong taon kong inisip na iniwan ako ni Yumi dahil hindi na niya ako mahal. Ngayon, nalaman kong hindi pala ganun kasimple. Kaya tinanong ko siya. Pero bakit hindi mo nga sinabi sa akin? Napayuko siya sabay-sabing. Dahil ayoko makita mong pinipilit kitang pumili sa pagitan ko at ng pamilya ko. Pero Yumi, sana nagtiwala ka sa akin. Kail natakot ako eh. Huminga siya ng malalim at lalong umiyak. Maya-maya nalaman ko rin ang buong pinagdaanan niya kay Junsu. Nagpakasal sila pero hindi naging maayos ang pagsasama. Madalas siyang kontrolin at saktan. Kahit divorce na sila, patuloy pa rin siyang hinahanap. Kail natatakot ako. Sabi niya, huwag ka mag-alala Yumi. Tutulungan kita. Hindi ko siya tinulungan para mapasa akin siya, ha? Hindi ganun. Gusto ko lang makawala siya sa lalaking nanakit sa kanya sa mga nakaraan sa nakalipas. Sa mga sumunod na linggo, tinulungan ko siyang ayusin ang mga kailangan niya. Mga dokumento, tirahan at mga bagay para tuluyan siya makapagsimulang muli. Isang gabi magkatabi kami nakaupo sa isang maliit na park. Kael? Ano yun? Bakit? Bakit mo pa rin ako tinutulungan? Kasi Yumi, mahal pa rin kita eh. Napaluha siya. Akala ko, galit ka sa akin. Oo, galit ako noon. Pero ngayon, mas galit ako sa mga nangyari kaysa sa'yo. At doon ko naintindihan na hindi pala talaga nawala ang pagmamahal ko. Nasaktan lang ako. Isang araw sinabi niya sa akin, Kael, babalik ako sa Korea para ayusin yung mga natitira kong gamit at dokumento, ha? Yumi, babalik ka ba? Tumango siya. Oo. Dito na ako magsisimula. Pagbalik niya, mas iba na siya. Mas kalmado, mas matatag. At hindi na siya yung babaeng laging natatakot magsabi ng gusto niya. Isang gabi siya mismo ang nagtanong, Kael, pwede ba nating subukan ulit? Tinitigan ko siya, sabay tanong ko na, sigurado ka ba? Oo naman, oo sigurado ako. Hindi ba dahil yan sa wala ka ng ibang mapupuntahan? Umiling siya, hindi. Dahil ikaw ang gusto kong makasama, sagot niya. Napangiti ako. Kung ganun Yumi, sabay tayong babangon. Tumango siya habang nakangiti. Walang pangako na magiging perpekto ang lahat. Wala rin kasiguruhan na hindi na kami masasaktan. Matagal kong inisip kung dapat ko pa bang buksan ang puso ko para kay Yumi. Hindi madaling magmahal ulit ng taong minsang iniwan ka ng walang paliwanag. May parte sa akin na gustong sabihin na nasayang ang dalawang taon namin. Sana nagsabi siya. Sana nagtiwala siya sa akin. Pero habang naririnig ko ang buong kwento niya, naintindihan kong hindi lahat ng paglayo ay dahil nawala ang pagmamahal. Minsan may taong umaalis dahil pakiramdam niya, kailangan niya iligtas ang pamilya niya kahit sarili niyang kaligayahan ang kapalit. Mali na hindi niya ako sinabihan, pero ayokong habang buhay na makulong sa tanong na, paano kung? Wala na akong magagawa sa nakaraan eh. Ang meron ako, yung ngayon. At ngayon, nasa harap ko siya, mas matatag, mas malinaw at usa niyang pinipili na bumalik. Minsan, pinag-uusapan pa rin namin ang nakaraan. Dapat, sinabi ko sa'yo, no? Sabi niya. Oo, dapat pinaalam mo sa akin. Sagot ko. Kael, sorry ha. Hindi Yumi. Tinanggap ko na. Eh, hindi ka ba natatakot? Sa totoo lang, Yumi, oo. Natatakot. Eh bakit pinili mo pa rin ako? Napangiti muna ako. Sabi-sabi ko na, dahil ngayon, alam ko at ramdam ko na pinipili mo rin ako. Hindi naging perpekto ang pagbabalikan namin. Wala namang ganun eh. May mga araw na kailangan niyang mapag-isa dahil sa mga pinagdaanan niya. May mga araw din na natatakot ako na baka muli siyang mawala. Pero ngayon, nagsasabi na kami. Kapag may problema, pinag-uusapan. Kapag nasasaktan, hindi tinatago. At unti-unti, nabuo ulit ang tiwala. Isang gabi, bumalik kami sa lugar kung saan kami unang nag-usap matapos siyang ma-confine noon. Naalala mo pa, Kael? Tanong niya. Oo naman. Lahat. Lahat-lahat. Ngumiti siya. Alam mo, hindi ko inakala na babalik ako rito kasama ka. Ako rin eh. Hindi ko naisip na mangyayari to. Tumingin siya sa akin sabay-sabing, may isang bagay pa ako natutunan. Ano yun? Tanong ko. Hindi pala lahat ng pagmamahal na nawala. Tapos na. Napangiti ako. At siguro yun ang pinakatotoong bahagi ng kwento namin. 2 taon naming minahal ang isa't isa. 3 taon kaming naghiwalay. At sa kabila ng lahat, nang muli kaming magharap, naroon pa rin. Hindi ko na iniisip kung nasayang ba ang mga taon dahil may mga bagay na hindi natin kontrolado eh. Ang mahalaga, dumating kami sa puntong pareho naming pinili ang isa't isa ng malaya. At kung may natutunan ako sa lahat na nangyari, siguro may mga pag-ibig na hindi namamatay dahil lang naghiwalay kayo. Minsan, kailangan lang nilang dumaan sa matinding pagsubok bago malaman kung totoo ba ang nararamdaman nyo sa isa't isa. Ngayon, kapag tinatanong ako kung tama bang binalikan ko si Yumi, simple lang ang sagot ko. Oo naman, dahil hindi ko na siya minahal bilang dating Yumi at hindi niya ako pinili bilang dating Kael. Pareho kami nagbago, pareho kami nasaktan, at pareho kami natutong pumili ng malaya. Hindi man kami nagkatuluyan sa unang pagkakataon, hindi pala ibig sabihin noon na hindi kami para sa isa't isa. Dahil ang tunay na para sa'yo ay yung taong pagkatapos ng lahat ng pagsubok, pinipili mo pa rin. At higit sa lahat, pinipili ka rin.
11: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po sa buong Pilipinas, 35 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang gabi po mga kapamilya at kaserbisyo. Hey, hey, hey! How are you doing? Ngayon pong Webes ng gabi. Ano po ang tawag natin sa Webes? Diba? Weekend warmer. Ayan naman, kasi no, Thursday is warming up for the weekend, which is Friday, diba? Medyo technically Sabado-Linggo, pero Friday na rin. Pwede ng weekend kasi talagang yung utak natin nagre-rejoice na kapag ka-Biyernes, diba? Kasi talagang Friday! And I hope that you are doing well kung kayo po ay nanonood sa DZMM Teleradio sa inyong respective cable channels. Hello, hello, how are you doing? Oh, ayan o, ang aking finger heart para sa inyo. At kung kayo naman po ay nakikinig ano, sa DZMM Radio Patrol sa East 30, good evening! Welcome to Love Connect! Ang ating katanungan ngayong gabi. Nako, eto na. Pag-uusapan natin yung pagbabago ng pag-ibig at relasyon from then till now. At our question of the night, gaano ba binago ng panahon ang pag-ibig? Diba? Naalala ko yung kanta ng Apo Hiking Society eh. Diba parang may kanta silang ganyan, yung parang binago ng panahon. Kaya lang, yung kanta nila ay hindi ukol sa pag-ibig, kundi ukol sa barkada. Parang follow-up nila yun eh, dun sa awit ng barkada eh. Parang a couple of years later, eh may follow-up sila na, sana nga ba ang barkada yon. Parang yun yata yung title eh. Hanapin nga natin at mapatugtog minsan yun. Nakakatuwa yung, ano, yung kantang yun. Sana nga ba ang barkada? Paano nga ba tayo binago ng panahon? Pero, tonight, we are talking about relationships. Paano nga ba binago ng panahon ang pag-ibig? How did time change the way relationships work? Sa ating paksa, love letters noon, scene zoned ngayon, pag-ibig noon at ngayon. Tara magkwentuhan tayo! Magpadala lamang po ng inyong mga kasagutan sa aming question of the night, 0919-278-3000. Ayan o, yung ating Viber line, di ba? Nasa screen na. O di kaya naman eh, tumawag sa aming hotline, 8924-4101. Tatlong locals yan, 5671, 5672, and 5673. Love letters noon, aba ngayon, eh scene zoned na. Love, then and now. Yan po ang ating paksa at ang ating katanungan. Sa palagay mo, gaano nga ba binago ng panahon ang pag-ibig at ang relationships? Ang saya, di ba, ng kwentuhan natin. Mga kapamilya at kaserbisyo, sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, DJ Monica po, at your service. Yes! I'm gonna be with you all the way till midnight tonight. And for those of you who haven't listened no, in quite some time, yung medyo MIA ng matagal, missing in action, abay, unang-una ang katanungan ko eh, sa kayo nang galing? Ba't kayo absent ng napakatagal? And ang ikalawang ano, katanungan eh, nagtaka ba kayo na 10:30 na tayo nagsimula? Abay, kasi ilang buwan na po eh nagbago po ang schedule ng Love Connect. Diba? 10:30 na po to midnight dahil meron po tayong private confessions. Yung napakinggan nyo po mula alas 10 hanggang alas 10:30 no, ng gabi. Siyempre, bago yon, diba? Yung Alam Na This! Kasama yung ating dalawang paborito, si Papa Awel at saka syempre si Mama Jai. Ganda, di ba, ng evening lineup ng DZMM. To help you relax after a long day. At syempre, to help you relax, di ba, meron din tayong mga tugtugan na hinanda para sa inyo. Ang ganda ng ating playlist ngayong gabi. four decades of wonderful music from the 60s, 70s, 80s, 90s. At kung meron po kayong request, abay, pwedeng-pwede po yan. Padala lamang po sa 0919-278-3000 o di kaya naman, tumawag sa 8924-4101 Locals 5671-5672 and 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Ang katanungan, once again, ngayong Hump Day Wednesday edition ng Love Connect. Paano nga ba binago ng panahon ang pag-ibig at relasyon? Sa ating paksang love letters noon, scene zoned ngayon. Naku! Pag-ibig, then and now. Diba ang sayang pag-usapan? Kasi naisip mo na ba na kung bakit noon kayang maghintay ng ilang linggo para lang sa sulat? Diba? Yung mga pinapadalang snail mail, diba? Ang tawag doon. Minsan, telegrama kung gusto mong mabilis-bilis ng konti. 5 minuto lang ngayon, nako, walang reply, parang nag-overthink na agad. Tama ba yon? From 1 week, 2 weeks, minsan pa, diba? Kapag abroad, minsan naabot pa ng isang buwan yan, Tapos ngayon, abay, 5 minutes lang na hindi makareply. O na scene zone ka lang ng konti, talagang yung instant gratification mode, no? Nagtatampo na, Sabay, biglang nag-overthink ka na. Ala, may nasipa ako sa baba. Narinig niyo ba yon? Hindi po ako nagdadabog. May nasipa lamang po ako. Okay. Diba? Parang times have changed so much in the era of social media, the internet, and instant gratification. Wala na yung excitement, ano? Nawala na yung kilig na nag-aantay ka. Parang ano lamang po yan, Parang yung mga litrato nung panahon. Oy, aminin, sino ang naabutan yan? Taas ang mapa, ah. Parang ako, naabutan ko yan, di ba? Yun talagang meron kang film na pinapa-develop. And it will take anywhere from, depende sa pinapag-developan mo, it will take anywhere from 5 days to a week, no? To get your pictures. So yung mga litra-litrato, magkukuhaan tayo habang kunyari nagbabakasyon, ganyan. Kasama ang tropa, pagkatapos hindi mo alam kung maganda yung lalabas. After a week mo malalaman. Buti sana kung dun ka mismo sa main branch ng Kodak o ng Fujicolor magpa-develop, diba? Kaya mga 3 araw. Kung nasa nasa subsidiary branch, pinapadala pa sa main. Swerte ka na kung 1 week. Ngayon, diba? Ayan na. Yung mga litrato, ora mismo, instant gratification talaga. Noon, ang ligawan ay mabagal, pero eto na. Mabagal, pero malinaw po. Anong ibig sabihin noon? Kailangan ng tapang kasi para manligaw, ng tiyaga para maghintay at ng respeto dahil kadalasan may mata ng pamilya at komunidad na nakatingin, no, inoobserbahan, lalo na yung manliligaw. Kaya talagang best foot forward. Walang ano na ba tayo? Kasi klarong-klaro, mag-aakyat ng ligaw sa bahay, Nako! May akyatan ng ligaw yung mga when I was in school. Talagang yung mga manliligaw ay pupunta pa sa bahay ko at naku, natatakot sila dahil yung papa ko medyo terror yun, Oo, si papa. Kasi si papa may lahing Espanyol, kalahating Espanyol, kalahating Pilipino. Yung kanyang Spanish blood talagang matapang. So takot yung mga manliligaw ko noon. Diba? So, pero umaakit ng ligaw, kaya alam mo talaga, no questions asked, you know that this man means business. Ngayon, sliding into your DMs na lang, pag sinagot mo, minsan di na magre-reply, diba? Nag-ghost ka na. Labo ng usapan. Yung effort noon, nasusukat sa oras, sakripisyo, consistency. Ang ganda ng kwentuhan, madami pa tayong pagkakentuhan, ha? Pero sa ngayon, 11:01, makalipas po ang 10:00 ng gabi, abay, magbigay daan po muna tayo sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Tatlong lalaki arestado sa ilegal na pagbebenta ng produktong petrolyo sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan, magandang gabi.
2: DJ Monica, kalaboso ang tatlong lalaki sa ikinasang entrapment operation ng Quezon City Police District matapos makatanggap ng ulat tungkol sa muna'y ilegal na bentahan ng petroleum products sa Katuring Street, Barangay Manresa, Quezon City. Kinilalang tatlong suspect sa alias na Erwin, Nori at Ariel. Narecover sa kanilang 4 na 20-liter container at 8 na liter container na may lamang petroleum products, hose, funnel at isang truck. Nakakulong na ang tatlong suspect na naharap sa patong-patong na kaso habang inaalam pa ang halaga ng mga nakumpiskang produkto. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
1: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
0: 10 minuto bago po ang alas 11 ng gabi. Kung kaka-tune inyo lang, hello, hello, welcome to Love Connect. Abay, kung kayo man ay single, may jowa, may problema, o gusto lang makipagkwentuhan, tara na! Dahil napaka-interesting ng ating paksa ngayong gabi. Love letters noon, scene zoned ngayon. Pag-ibig noon at ngayon, kinukumpara natin yan. At ang ating katanungan, sa palagay mo, kapamilya at kaserbisyo, gaano ba binago ng panahon ang pag-iibigan at ang mga relasyon? O diba ang saya? Yan ang ating kwentuhan. Kasi we are comparing not then till now. Yung mga dati, yung parang pinag-usapan natin kanina lamang bago yung ating Radio Patrol report, ano? Abay, nung panahon, paghihintay ay bahagi ng pagmamahal. Everyone was patient. Yung patience level natin medyo mataas. Kasi lahat may antayan, di ba? From picture developing to to yung panliligaw. Talagang to letter writing. Ayan, walang instant gratification. Kaya talagang yung pag-aantay ay hindi negotiable yan. Pero kung makikinig ka sa modern generation ngayon, yung mga Gen Zers, no? Parang itong mga cute na cute naming mga ano dito, prod assistants, abay, sanay sila sa nandyan na agad yung mga kasagutan. Sasabihin nila na hindi lahat ng pagtitiis ay dapat ipinagmamalaki. Kasi kapag ka pinag-aantay na ako ng sobra o sinisinzoned lang ako, abay, kailangan ko na maglagay ng boundaries. Diba? Parang tama rin, diba? Parang pareho namang may tama yung generasyon noon at yung ngayon. We will compare and contrast. At pag-uusapan natin yan as we connect tonight on Love Connect. Once again, 0919-278-3000, pangalan po, lokasyon at inyong kasagutan sa aming katanungan ngayong gabi. Gaano na ba binago ng panahon ang pag-ibig at ang mga relasyon? Samantala, at 10:53, our music connection is coming right up, kicking things off, syempre, di ba? Kasi nakakapagod yung araw, kailangan medyo feel good muna tayo, kaya ito, cute na cute ang ating unang set ng musika para sa inyo. The Apple Hiking Society coming at ya. Mahirap magmahal ng shota ng iba, talaga lang DZMM.

0: Connect.
1: Love Connect.
0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay.
5: Liveraid Pro.
4: May Silymarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrosin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Walang mapaghingahan? Naghahanap ng masasandalan. Itawag mo na yan sa Love Connect.
12: Magandang gabi po mga kapamilya at kaserbisyo. Welcome back po sa Thursday edition, no? Thursday edition, weekend warmer edition, ika nga ng Love Connect. DJ Monica po, at your service. Magkakasama tayo hanggang hating gabi, no? Sa ngalan ni Coach V. Vanessa Antonio. At payong beshi at practical na tips ang ibibigay ko base sa personal na karanasan at base na rin sa aking behavioral science degree, no, sa kolehiyo. Medyo may alam-alam din sa psychology and human relationships. And eto na yung mga excited sa Pasko. 78 days to go before Christmas. Nasa ang ating Christmas countdown Santa on screen. Oh, namimiss ko yung pag di ko nakikita eh. 78 days na lamang po. Kung meron kayong, ayan na, di ba, ang Christmas countdown Santa natin. O, yung ulo niya gumaganyan-ganyan. Choink, choink, choink. Ginagaya ko siya. Babaw na kaligayahan ko.

0: Okay, so kung kayo po ay merong gustong marinig na Christmas music, abay, pwede po yan, 0919-278-3000. At I always remind everyone, and I remind myself also, dahil po ay pumanaw na yung pareho kong mga magulang, no? So ano na ako ngayon, I consider myself an orphan already. Nakakamiss. So I have to keep reminding myself, at kung kayo rin po ito, it is okay not to be okay, no? For the holidays. Diba? Parati nating sinasabi, wala pong tama o maling paraan, ano? There is no right or wrong way to celebrate the holidays. O to celebrate your birthday. Nagki-Christmas countdown tayo. We are still looking forward, no? To the day of Christ's birth. Whether or not we are feeling good about it o medyo bittersweet ito para sa atin. Okay lang po yon. Nandito po kami para lamang sa inyo. Promise. O hindi namin kayo iiwan kahit Pasko o bagong taon. Tuloy-tuloy lang po ang ating mga programa. Ang ating paksa ngayong gabi, love letters noon, scene zoned ngayon. Pag-ibig noon at ngayon. At ang ating katanungan, gaano ba binago ng panahon ang pag-ibig at ang mga relasyon? Si Bob ng Antipolo nasa linya. Teka lang, Bob, ha? Kasi bago tayo tumungo kay Bob, ito, ha? Yung bilis ng ligawan, pag-usapan muna natin sandali. Mabagal noon, di ba? Ngayon, mabilis na. Paspasan! Noon, ang ligawan ay proseso. May panliligaw, may paninindigan, may malinaw na intensyon. Nako, I am going to incriminate my age, ibubulgar ko yung edad ko by saying this, pero totoo lamang po. Noong panahon na yon, wala pong malabong usapan o MU. Wala pong situationship noong panahon na yon. Dahil talagang merong klarong panliligaw at klarong pagsasagot na tayo na ba o hindi pa tayo. Okay, tayo na. Diba? Meron ngang OPM na kanta dati noon, si Maris. Naalala niyo si Maris Kamurungan? Eskwela ko yan noon, sa Miriam College. Yung si Maris, meron nga siyang kanta noon, nung 80s, ang titulo, anong 90s, ang titulo, Tayo Na. Yun na kasi ang sinasagot ng mga babae noon. Tayo na. Yun. So alam mo talaga na kayo na, mag-boyfriend na kayo. Ngayon, panay situationship na lang, diba? Ang hirap minsan. Mabilis ang connection dahil merong internet, pero mabagal ang commitment. Ay nako, talagang ang hirap, diba, kapag ganyan. It leads to misunderstandings. May kasagutan si Adrian Conoza. Nako, babasahin natin mamaya. Bunso, hello, how are you doing? Miss na kita, bunso. Si Adrian Conoza ng Santa Rosa, Laguna. Samantala, pumunta muna tayo kay Bob ng Antipolo. Hello, Bob. Good evening.
1: Hello.
0: Hi.
1: Hello. Hello. Magandang gabi. CJ, Monica, Manika.
0: Minimika ni ko ni Monica. Ang makina ng minika ni Monica. Alam mo yun?
1: Kabisado ko yan.
0: Oh, yung tongue twister. Sige nga, sabihin mo nga. Kaya mo?
1: Kahit. Gano'n pa kabilis ah.
0: Sige nga. Ang galing! Ang galing ni Bob. Congratulations. So, natalo mo ako. Kumusta naman dyan, Bob?
1: Malis sa akin pa rin. Kala ko taglamig na. Buti pang dito may init. Pero yung love rate ko, malamig.
0: Oy, nako, di sana baliktad, di ba? Sana baliktad. Oh, sana yung love life ang mainit, yung panahon ng malamig.
1: Kala ko pa naman pag nasa love punik ako, may kukunit.
0: Malay mo. Aba, hindi natin alam yan dahil pwede tayong maging matchmaker on the air, di ba? Yan ang trabaho ni Coach V. Baka mamaya may makarinig sa'yo.
1: Hanggang lang kayo kung gusto nyo magpakunik. Ako nang bahala magkunik sa puso.
0: Uy, di ba? Pwedeng-pwede yan. Baka naman hanap-hanapin ka dun sa Blue Up, di ba? Hanapin ka dun. Malay mo.
1: Malay nyo. Hanap-hanapin nyo rin.
0: Oo. Oh. Hindi na.
1: Yung malalamig ang malapit na yung Pasko, yung mga SMP yan.
0: Pero ano ha, Bob, kaya kahit antipolo ka, eh, dapat mataas dyan, eh, dapat malamig. Dati kami, dyan nagiinuman nung estudyante ako dahil malamig dyan. Eh ngayon mainit dahil merong, di ba, yung super, ano yun, super El Nino? Padating eh.
1: Alin?
0: Yung Super El Nino, iinit pa talaga, Bob, promise. Kaya kailangan medyo linis-linisan mo yung electric pan mo para ano, dahil may Super El Nino ngayong Oktubre. Oo, promise. Sinabi ng pag-asa yan.
1: I don't think so. Kasi sa totoo lang, El Nino yung naranasan ko noong 2023 o 2024, parang ayan yan.
0: Oh, grabe, di ba? Alam ko yung sinasabi mo, 2024 yata, yun yung grabing-grabe, 2023, 2024, yes.
1: Ayan.
0: I understand.
1: Pero may El Nino rin akong inabot before. Nakakakita pa ako.
0: Okay.
1: Yan yung 97 naman. Sobra rin yan.
0: Nung 97? Okay.
1: Sobra rin yan.
0: Sobra din. Oo, pero ngayong taon na to din daw talaga. And ano to ha, global. Kasi dahil gan sa global warming.
1: So, hindi natin sure yan kasi nandito tayo sa transition.
0: Totoo yan.
1: Nandito tayo sa amihan.
0: Totoo, pero hindi ko alam. Yan ang balita na narinig natin ano, mula sa pag-asa. So, hindi natin alam. Ipagdasal natin na hindi matuloy. Dahil, ang lungkot naman ng Pasko kung napakainit. Kung pinagpapawisan tayong lahat.
1: Alam mo, kasi sasabihin na natin kanya kainit. Kasi ilang Pasko na yung dumaan mula 23. Nandiyan yung tinatawag nilang bago lang yan, yung share lang. Diba?
0: Yung Pasko, hindi ko na matandaan, yung Pasko last year, medyo mainit din ano, last year. Lumamig-lamig yung Enero.
1: Medyo umuulan eh.
0: Oh yes, oo nga pala, yes, medyo umulan.
1: Umulan eh.
0: Pati nung
1: yung tinatawag nilang, ngayon ko lang na rinig yung share line eh. Buti ko yung sineshare nila yung blessing
0: eh. Oo, pati nung bagong taon pala, naalala ko yan, kaya kakatiting dun sa may lugar ko, yung paputok kasi umuulan. Correct.
1: Kahit ng 24, ganun din, may share line din.
0: Oo. So, yun, sana naman eh, this year eh, mas maganda, mas maaliwalas ang ating panahon. Diba? Pero ikaw, parating...
1: Yung sinasabi nila na... El Nino? Magtutuyo ang dam, pero hindi mo masasabi rin yung init talaga. Kasi pagdating nga ng December, nang tinatawag nga naman ng serlan, kawawa yung mga nasa Mindanao at saka dito sa Ilocos Region.
0: Oo, grabe no, nakakaawa ang ating mga kapamilya at kaserbisyo talaga dun sa mga mas maiinit na naparte, lalo pang iinit. So talagang all we can do right now is to pray no, na medyo gaganda ang panahon at hindi mag-uulan ng sobra at hindi masyadong mainit. Kumbaga eh, nasa median lang tayo sana.
1: Nasa gitna lang.
0: Oo, walang masyadong bagyo, wala masyadong habagat, wala masyadong El Nino, no? Oo.
1: Pero hindi pa tayo tapos sa bagyo.
0: Hindi pa talaga. Sa bansa naman kasi natin, 'di ba? In our country, gaya ng Japan, prone talaga 'yan sa mga earthquakes. Tayo talaga nasa typhoon zone tayo eh. Hindi talaga maiwasan 'yan.
1: Alam naman natin, pag ganyang mainit, mas mabilis mabuo ang bagyo.
0: Yes, correct. Oy, ang galing ah. Ang galing ni Baba. Oo. Talagang ano
1: malalakas.
0: Ha? Go ahead, Bob. Sige. Go.
1: Malalakas siya. Ngayon yung mga nakakatakot pa rin. Nakakatakot. Lalo na yung mga ilang November nang nagrabe ang bagyo.
0: Ang galing ni Baba, no? The Warmer it is, the more prone tayo sa mga bagyo. Bakit? Dahil humid, ano? Tapos nabubuo yung humidity, nabubuo ang ano, ang mga ulan sa mga nimbus clouds ang tawag. Tapos yan, lalo tayo nagiging prone sa mga bagyo-bagyo. Ang galing, no, Bob, ikaw ha? Siguro honor student ka sa science noon, ano? Nakikinig ka sa eskwela?
1: Hindi, nangungopya lang naman ako.
0: Pasaway ka talaga. O teka, bago tayo mawala sa ating paksa ngayong gabi, itong si Bob, pasaway.
1: Kasi pag hindi akong pinakopya, tatali ko yung bag niya.
0: Saan mo dinatali? Salbahe ka talaga.
1: Hindi, sa upuan.
0: Ikaw talaga?
1: Pagkukunin niya na nakatali pala.
0: Oh, di pati yung upuan nabalibag na niya. Ikaw talaga, si Babo. Pasaway, buti na lang hindi tayo magkaklase noon. Mag-aaway tayo dahil mataray ako noon. Oh, mag-aaway tayo niyan.
1: Ayun pa naman ang gusto ko ng araw, mataray.
0: kapag tinali mo yung bag ko eh.
1: Kasi ang mataray daw at saka pasaway, nagkakasundo yan.
0: Ikaw talaga, Bob. Ay nako. Oh, teka, nalalayo tayo sa usapan at puro katarayan at pagpapasaway ang pinag-uusapan natin. Bob! Love letters noon, ngayon scene zoned na. Abay, 'di ba? Nakakakita ka pa nitong mga panahon na umaakyat ka ng ligaw sa bahay ng nililigawan mo, 'di ba? Sa palagay mo, gaano nga ba binago ng panahon ang pag-ibig at mga relasyon? At mas nakakabuti ba ngayon o yung proseso ng panliligaw noon?
1: Kakatunayan yung noon, okay.
0: Mas gusto mo yung noon?
1: Okay pa noon.
0: Okay pa noon. Okay. Sige, explain.
1: Sa panahon ngayon, back to ano tayo? Back to 2000.
0: Back to 2000?
1: Kasi yung back to 2000, yung nausang cellphone. Siguro naman, hindi wala ka pa naman si kwenta eh. Naalala mo yung IBIB, yung clan-clan?
0: Yung ano IB? Anong IB? Eyeball? EB eyeball?
1: Oo,
0: yung merong mga message board tapos mag-EB sila, 'di ba? Mag-eyeball. Meron kami niyan sa ano, sa dating sa mga radio stations na you know na natrabahuhan ko. Kasi yung mga listeners, magkakaroon sila mismo nagpaplano tapos imbitahin nila kami mga DJ, nag-EB kami. Ang saya.
1: Yung nasalihan ko yan noon. Hindi registration. Kanya-kanyang buo. May meeting place kami. Halos lahat. Maraming iba-ibang lugar. May province. May Metro Manila.
0: Okay.
1: Meet kami.
0: Ang saya, di ba?
1: Diyan.
0: Oo,
1: masaya. Kaya lang, noon, napapaisip ako.
0: Ang daming
1: nabubuntis na tumasali dyan na puro bata pa kasi.
0: Hala?
1: Sa gimikan, iinom. Siyempre, bagito.
0: Hala? Grabe. Wala namang nabubuntis sa mga EB na na-attendant ko noon. Ano ba yan? Anong klaseng EB yan?
1: Ang dami talaga. Sa totoo lang. Ang bilang namin noon, nasa ano kami, 140.
0: Ay, grabe.
1: Pero, ano lang yun, ang umaating doon, more than half. Maabot din naman ng 100.
0: Okay.
1: Talagang ambagan sila, talagang ambagan.
0: Masaya talaga pag EB kasi ibig po sabihin ng EB doon po sa mga hindi nakakaalam ay eyeball. Yung eyeball.
1: Yan
0: po ang yung sa mga message boards po nung simula pa lang yung internet ano. O kaya kahit
1: eyeball yan.
0: Kahit nung wala pa
1: yung
0: internet,
1: wala nang eyeball. Eh.
0: Oy. Ikaw talaga. Pinapatawa mo ako. Pero oy, nakakatawa ha that you can laugh no about it. Si Bob po kasi ay ano no? Si Bob po kasi ay ikaw na magkwento sa mga kapamilya natin.
1: Inabot ko kasi yan eh bago ako nabulig talaga.
0: Inabot niya.
1: Nabulag ako 2012 na eh.
0: Oo, kasi
1: kumbaga, palipas na yung eyeball niya.
0: Ano yan eh, 'di ba? You were in your 30s, 'di ba? 36 years old ka, 'di ba? Nung ikaw ay nawala ng paningin, no? 36. Mga 36. Tama yung alala ko.
1: Ano yan eh? Pumasok yung Aibol-Aibol na yun, 2004.
0: Mga mga ganon, correct. Oo, nasa ibang, ano, nasa radio station ako noon sa may Ortigas pagkatapos. Yung mga listeners ang mag, ano yan, ang mag, magpaplano. Ang saya kaya ng pag-Aibol. Pero, mga kapag...
1: Gusto pa nilang magkita-kita gabi. Naknampatin talaga.
0: Kami noon hapon hanggang gabi. Pero, hindi po mga kapamilya nangyayari sa lahat yung nabubuntis, ha? Sa kinala, ano lang yon, kina Bob lang yon. Eh, naku, pasaway talaga pati
1: hindi, yung mga ka-idol mo. Hindi, sa totoo naman talaga kung sa radio station, hindi natin masasabi rin.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa, ang daming nagtayo niya noon. Ang daming nagtayo ng Aibol-Aibol.
0: Oh, so teka, yung Aibol... Oo.
1: Pinalihan kong plan noon, tatlo.
0: Oh, okay. Oo, talagang ano, talagang very sociable itong pag, si Bob noon.
1: Pag nagkasabay-sabay yung meeting nila, yung meet-up nila, yung meet-up, Aibol nila, nagkasabay-sabay, dun kami siya gusto lang namin at ina.
0: Yun, oo. At syempre, yung Aibol, that is also an opportunity po noong panahon na medyo mamimit mo yung the one mo. O, di ba? Kaya ang dami nag-a-attend niyan.
1: Minsan, siraan. Habang may katag ka, agawan.
0: Ay, wag mo nang ikikwento yan. Wag mo nang ikikwento yung mga negatibo. Ikaw talaga babing, oh. O, sige, Robert, teka. Nandito si Noli ng Marikina sa kabilang linya. Kakausapin din natin. O, dahil kakatitig ang oras. Pero, maraming salamat sa iyong pagtawag, ha. Parating nakakatuwa kapag ha, nakakausap kita. Thank you so much.
1: Ay,
0: Bob.
1: Magandang gabi.
0: Magandang gabi.
1: Munting kaibigan.
0: Oy, magandang gabi. Gusto ko 'yon, munting kaibigan. Tawag ka uli, ha? Sige, salamat, Bob. Okay, ayan naman. Ang ating pasaway na si Robert. Pero nakakatuwa kapag kakausap ko 'yan. Parati ako pinapatawa. Ang ating munting kaibigan, ang cute. Gusto ko noon. Gusto ko 'yung titulo na 'yon. Ayan, ngayon naman eh, si Noli ng Marikina, no? Dahil sa ating paksang love letters noon, scene zoned ngayon, pag-ibig noon at ngayon, gaano ba binago ng panahon ang pag-ibig at relasyon? Abay, aalamin natin kay Noli. Hello, Noli. How you doing? Hello?
2: Hello, magandang gabi, DJ Monica.
0: Magandang...
2: Ang favorito mo, DJ, ng Jabon ng Radio Roman.
0: Oy, ang sweet mo naman. Eh, si Chang Ami rin, paborito mo rin, di ba?
2: Oo, nga. Magkasabay kayo nun, di ba?
0: Oo, magkasunod pa ang aming oras noon. Magkasunod, kasi...
2: Okay, nga.
0: As in...
2: Chang Ami, tagay ka ako.
0: Oo, parating, ano, parati ako ang kasunod niya. Pagkatapos niya, ako ang pumapasok, di ba? Ako sumasalo.
2: Oo, yan, nga.
0: Oo.
2: Ay, kumusta? Kasi magandang malo yung music nyo nun, eh.
0: Oo, pinapatugtog din namin dito pa unti-unti. Yun nga lang, hindi ganun kami, di ba?
2: Narinig ko nga.
0: Yun. So, Noli, maraming salamat. Talagang yung history pala natin, di ba? All the way from...
2: Hindi na tumawag si, ano, si Floro.
0: Sino?
2: Si Floro.
0: Ay, ano ka ba? Tumawag kaya. Sinabi ko nga, di ba? Sinabi ko, promise, sinabi ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya na gusto mo magpa-matchmake. Ang sabi niya, hanapin mo daw siya doon sa Blue App. Alam mo na yung Blue App?
2: Hindi ako nagano doon eh.
0: Ay, hindi ka, wala ka doon?
2: Hindi. Wala. Dito lang ako. Hindi ako nagaganoon.
0: Ano to, ha? Yung Facebook to, Facebook. Wala ka doon?
2: Abay, meron eh.
0: Oh, yun, nandun siya. Hanapin mo lang daw siya doon. Oh.
2: Anong pangalan?
0: Ano ba yung sinabi niya? Nakalimutan. Sinabi niya yun.
2: Ano pwede na?
0: Sinabi niya yun eh. On the air eh. Tatanungin ko nga uli. Ito talagang si ano. Ito si Noli. Ginagawa pa ako. Parang ano eh. Parang sabihin ni Coach V. Itong si DJ Monica eh. Naagawan pa ako ng trabaho. Nagmamatchmake eh. Sa mga listeners ng Love Connect eh.
2: Kailan mabalik ni Coach V?
0: Hindi ko alam. Wala pa siya. Oo.
2: Wala pa.
0: Medyo indefinite ang leave niya, pero alagaan ko lang kayo para sa kanya habang wala siya. Tatanungin mo na lang siya kung bakit siya nawala pagbalik na niya.
2: Pero, doon sa ng lingkob, nandun siya, di ba, yung magkakasama kayo?
0: Yes, ano, sa Maritres, magkakasama kami. Pumapasok siya.
2: Doon sa hapon.
0: Yes, correct. Pag Sabado ng hapon, nandoon naman si Coach V. Kapag love connect lang siya, medyo naka... indefinite na wala. Yan. Ang galing ni Nolly, alam
2: marami
0: alam mo.
2: Marami schedule.
0: Oo, marami. Busy-busy yung batang yon. Yung ano, oo, si Coach Ganda. Busy-busy yon. Kaya ganyan.
2: Oo nga.
0: Oo, teka, ikaw ha, dahil yan. Sige, tatanungin ko na nga uli si Floor dahil nakalimutan ko. Akala ko nakikinig ka nung sinabi niya kung saan siya.
2: Hindi,
0: sa Facebook.
2: Hindi, minsan kasi nasa labas ako.
0: Hmm. Okay.
2: Natambay sa labas.
0: Oh, di bale, aanin ko. Tatanungin ko uli yung kanyang ano, yung kanyang handle doon.
2: Sige para. Aba nang ko.
0: Oo, pero sinabi na niya talaga na hanapin mo lang daw siya doon. Oo. Talaga, nagpa-matchmake na ako.
2: Sa Blue App.
0: Oo, sa Blue App, sa Facebook.
2: Wala ko doon eh.
0: Sabi mo meron ka.
2: Facebook. Sa Facebook.
0: Yun nga ang Blue App. Oh, dahil blue.
2: Ayun ba yung kalaw?
0: Oh, dahil yung
2: kalaw na yun.
0: Yun na yun, 'di ba? Dahil yung logo niya, 'di ba? Parang blue. Oh, yun nga, dandun siya. Oh, ito naman ay tatanong ko sa iyo. Just in case, hello confidence queen ng Victoria Tarlac, kung nakikinig ka, eto na si Nolly ng Marikina. Nolly ng Marikina, meet our confidence queen of Victoria Tarlac, si Floor. Oh, 'di ba? Ayan na. Floor. Oh, kung nakikinig ka, pag nag-on the air ka, isasabihin mo uli kung saan ka pwedeng hanapin, ha? Sa Facebook. Okay. Ni Nolly.
2: Oh, sige.
0: At Nolly, oh, ito, bago kita ano, pakawalan, ito, tatanungin kita. Gaano ba binago ng panahon ang pag-ibig mula noon hanggang ngayon? Diba ngayon, ayan na. Yung liligawan, abay dinadaan pa kay DJ Monica sa Love Connect. Diba? Samantalang noon, eh kailangan dadalawin mo si Floor sa Victoria Tarlac. Hindi pwedeng via DZMM. Oh, so ano sa palagay mo, yung pagbabago
2: noon? Ang laki ng pagkaiba ngayon, DJ Monica.
0: Ano ang mas type mo? Yung noon o yun ngayon?
2: Yung mas madali ngayon kaysa noon eh.
0: Mas madali ngayon, promise. Oo, totoo.
2: Oo, kasi diba sa... Mayroon ka sa chat lang, text, nagkakaroon na kayo ng communication, hindi ka tutunong araw, di ba?
0: Yes,
2: na wala.
0: Yes.
2: Mm-mm. Kailan talagang pupunta mo pa siya eh.
0: I agree.
2: Di ba?
0: Yes.
2: Tapos, video ko lang, kakakita na kayo, mag-usap na kayo. By number.
0: Yes. Kaya mas ano ngayon eh, mas gusto mo ba dahil mas madali ngayon? Mas gusto mo na ngayon yung
2: mas madali ngayon kaysa nung araw.
0: Okay, ang ganda no, ibang point of view yung kay ano, yung kay Nolly, pero very interesting. Na nakita niya both ano generations no, yung noon at saka
2: nung
0: yung ngayon.
2: Kasi ako medyo nung nag-asawa ko, mga 80s, wala pang ganitong klaseng ano. Diba?
0: Wala
2: ito
0: pa talaga.
2: Ito mo sabi puro sulat, telegram, mag ganon.
0: Yan.
2: Mas mahirap yun.
0: Oh, mas mahirap yun. Pero hindi ka ba nag-agree na kahit mas mahirap yun, eh nagbibuild yun ng ano, nagbibuild ng mas tunay na pagmamahal kasi may anticipation. Diba?
2: Oo. And... Yun ang pagkakaiba. Yun lang. Kasi noon taga, halimbawa, gusto mo mano, punta mo sa bahay niya. Para magkausap kayo.
0: Correct. So talagang there is...
2: Yun ang pagkaiba naman.
0: Oh.
2: Talagang nadidibilok yung ano yung dalawa.
0: Diba?
2: Kung nagiligawan.
0: Diba?
2: Nadidibilok.
0: Correct. Nadidevelop lalo dahil may anticipation.
2: Kasi lagi kayo magkausap, lalo pag gabi na.
0: Yun. At saka yung mga telebabad noong panahon, diba?
2: At saka ano, kasi mahal ang bayan eh, pag nagtribabag ka, talaga ko walang telepono.
0: Long distance, domestic long distance, so, or international, walang bayad nun.
2: Pag dito, di ba magkano ba, 5 piso ata, ilang minuto lang yun. Yung time ko.
0: Correct.
2: 5 piso.
0: Lalo kang lagot kapag ka ang tawag eh. Ano yung tawag doon dati, ano, Nolly? Ano tawag doon yung kapag ka, ano, pinapacharge sa'yo? Yung tawag. Tatawagan ka, pero yung charge... Sa'yo? Tapos tatanungin ka ng operator, di ba, will you accept? Excuse me, Nolly, will you accept the call?
2: Ano kasi yun eh? 30 years na, ako na yun eh. Tatlong dekada na.
0: Napag-aralan. Oy, mga kapamilya, nung panahon po na yun, nasanggol pa kami ni Nolly, naalala lang namin, no?
2: nung tumataan.
0: Oh, sanggol pa tayo nun, sanggol. Nagka-crawl pa lang tayo nun.
2: Hindi tayo nagkakalayo ng isa siguro.
0: Ay, malamang. Kasi naalala natin yun.
2: Oh.
0: Oh, sige na ka. Ito, magpapatugtog na ako ng ano, ng musika. Meron ka bang ano, gusto marinig? Nolly. Nakalimutan ko pang tanong kanina si Bob kung merong request. Eh, Bob, babawi ako. Susunod ah. Nandiyan pa ba si Nolly? Parang nawala. Nawala na siya? Hala? Biglang naputol si Nolly.
2: Naputol yung meron na ulit. Bumalik.
0: Oh, ikaw talaga, Nolly. Oh, sige na.
2: Sana tumawag si Flor ngayon.
0: Oy, talaga naman. Yan ang talaga instant gratification ng gusto. Gusto, tatawag agad eh. Huwag ka mag-alala.
2: Ano pa yun?
0: Tatanong ko. Huwag ka mag-alala. I got your back. Tatanong ko. Tapos pagtawag mo ulit, sasabihin ko sa'yo, ha? Ikaw talaga.
2: Sige.
0: Samantala, bumati ka na muna. Batiin mo na si Flor.
2: Hi, Flor. Magandang gabi. Tumawag ka muna.
0: Meron ka bang katang gusto marinig? Ang landi ni Nolly. Oh, ano?
2: I know I need to be in love.
0: I need to be in love. Okay, sige. Meron tayo noon eh. Meron kami noon. Sandali. Oo. I need to be in love. Papatugtugin natin. Maya-maya lamang. Sige. Salamat.
2: Sige.
0: Sige, Nolly. Good evening.
2: Gabi.
0: Okay, bye-bye. Kaloka itong si ano oh, si Nolly eh, pagkalandi-landi. Oh, Flor, if you are listening, will you accept the friendship that Nolly is proposing for you? Just call us up and tell us. 11:29 na po. Abay, maya-maya lamang. Eh, love confession na. For now, ang ating paksa love letters noon, scene zoned ngayon, pag-ibig noon at ngayon. Ito sabi ni Adrian Conoza, bago ang ating music connection, paano na bago ng panahon, sa tingin ko, punot dulo niyan, ay yung tinatawag nilang individualism. Oy, maganda to. Sa isang banda, marami talaga yung sadyang inuuna muna ang sarili nila. Yung career nila, responsibilidad, yung mga pangarap, etc. Kaya hindi mo masisi kung hindi pa carry mag-commit. At kailangan mong maging patient din. Sa kabilang banda naman, sabi ni Adrian, dahil sarili yung iniisip nila, mas tinitignan nilang ano ang mapapakinabangan ko sa relasyon namin, sa relationship na ito. Or hinahanap nila yung thrill kesa sa malalim na ugnayan. Kapag nakuha na yung gusto, eh quits na. O tama, may positive at may negative, diba? Pero ang hope ko, kahit magbago ang panahon, sana ay genuine love prevails. Ayan naman, diba? Maraming salamat, Adrian Conoza. Oh, sige, maya-maya lamang ay love confession. But for now, of course, you asked for it, you got it. Request ito ni ano eh, ni Nolly ng Marikina. Meron tayo nito eh, I need to be in love. Sigurado ako. Ayan na, ang I need to be in love ng Carpenters. Papatugtugin na po natin, maya-maya lamang po. And in 29 minutes, of course, RYM, Kuya Dan, and Remember Your Music. But for now, Nako Flor, if you're listening, Nolly says he needs to be in love with you right here on DZMM. Thank you so much for tuning in, you guys.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
11: Magandang araw, DJ Monica, sa inyo at sa lahat ng nakikinig ng Love Connect. Itago mo na lamang ako sa pangalang Mike. Nasa early 30s na ako at kasalukuyang nagtatrabaho bilang mekaniko sa isang simple pero medyo kilalang auto repair shop dito sa amin. Masaya naman ako sa trabaho ko dahil dito ko kinukuha ang pambayad sa pang-araw-araw kong gastusin at nakakatulong din ako sa aking pamilya. Kahit nakakapagod mag-ayos ng iba't ibang sasakyan araw-araw na ginawa ng Diyos at makitungo sa iba't ibang klaseng tao, ipinagmamalaki ko ang aking trabaho bilang car mechanic. Isang araw, may isang customer na dumating sa auto repair shop namin. Siya ay si Emily. Hindi niya po tunay na pangalan. Ilang taon lang ang tanda niya sa akin at nalaman ko lang na pagkaraan na galing pala siya sa isang mayamang pamilya. Noong una kaming nagkita, wala naman akong inisip na ibang bagay. Pero naging madalas ang pagpunta niya sa shop at palaging sa akin niya pinapagawa ang kanyang sasakyan. Sobrang bait ni Emily at simple lamang kumilos. Hindi mo talaga akalaing galing siya sa mayamang pamilya dahil normal lang din ang kanyang pananamit. Madaling kausapin. Habang tumatagal, mas naging close kami hanggang sa nagsimula na akong manligaw kay Emily. Naging masaya ang pagkakakilala namin sa isa't isa. Pinaramdam ko sa kanya na nirerespeto ko siya. Walang araw na hindi kami nagpapatawa sa isa't isa. Parang ang gaang-gaang ng loob ko pagkasama ko siya. Kahit magkaiba ang buhay na kinalakhan namin, hindi ko yun pinoproblema dahil mahal na mahal ko talaga siya. Kaya nang tumagal ang panliligaw ko ay sinagot naman niya ako. At naging kami na. Masaya ang unang buwan ng relasyon namin, DJ Monica. Wala kaming malaking away at palagi kaming nag-uusap ng maayos. Pero isang araw, sinabi ni Emily na gusto niyang ipakilala ako sa kanyang pamilya. Siyempre, kinabahan ako. Alam kong magkaiba ang buhay namin. Ako, isang simpleng mekaniko lamang. Siya naman, galing sa isang mayamang pamilya. Pero dahil mahal ko siya, pinili kong humarap sa pamilya niya. Pumunta ako sa bahay nila na sobra-sobrang laki po. Parang talagang palasyo sa paningin ko. Pagdating ko roon, sa una ay maayos naman ang lahat. Nagkwentuhan kami kasama ng tatay niya. Maayos din namin pinag-usapan ang aming relasyon. Nakahinga ako ng maluwag at naisip kong baka maging maayos din naman ang tanggap nila sa akin. Pero nung nagpaalam si Emily, pumunta sa kabila, sa kusina, at pumunta naman ang nanay niya sa isang kwarto, kami lang dalawa ng tatay niya ang naiwan sa mesa. Bigla niya akong kinausap ng seryoso. Nag-iba ang tono ng boses niya. Diniretso niya ako, tinignan, at sinabi niyang hindi niya ako gusto para sa anak niya. Sinabi niya na mababa lang daw ang trabaho ko bilang mekaniko at hindi raw ako bagay sa pamilya nila. Mas masakit pa rito, sinabi niya na masasayang lang daw ang pamilya niya kung ako ang maging partner ni Emily at magiging ama ng mga anak nito. Pagkasabi niya nun, parang gumuho ang mundo ko. Pero pinilit kong magpakatatag kahit sobrang sakit, DJ Monica. Mahal na mahal ko si Emily at alam kong mahal na mahal din niya ako. Mabait si Emily at wala namang kasalanan sa sinabi ng tatay niya. Pero hindi ko rin alam kung kaya kong kalimutan ang mga salitang binitawan ng tatay niya sa akin. Nakalipas ang ilang araw, hindi ko pa rin sinabi kay Emily dahil ayoko namang mapalitan siya at mapilitan siyang pumili sa pagitan ko at ng kanyang ama. Ngayon, gulong-gulo ang isip ko at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ko bang ipaglaban ang relasyon namin kay Emily kahit alam kong ayaw sa akin ng kanyang ama? O dapat bang lumayo na lamang akong tanggapin ang sakit dahil magkaiba talaga ang aming mundo? Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo dahil sobrang bigat ng pakiramdam ko at gulong-gulo na ang isip ko, DJ Monica. Maraming salamat po at sana ay marami pa kayong matulungan. Nagmamahal, Mike.

0: hay un experto. Experto. Salalove Connect.
1: Labing apat na minuto bago po ang Remember Your Music ni Kuya Dan. Hello, Mike. Maraming salamat sa iyong love confession. I understand your pain. May pagka-teleserye, no, ang dating ng kwento mo. At gaya ng napapanood natin sa TV o sa pelikula, laging ipinaglalaban ng protagonist, no, ng bida na inaapi na mas mahirap sa relasyon, pinaglalaban niya parati yung pag-iibigan nila sa pamilya ng kanyang jowa na mayaman. Diba? Life imitating art ang payong beshi ko sa'yo ngayong gabi. Mike, ipaglaban mo ang inyong relasyon. Kausapin mo si Emily. She deserves to know the truth. Naiintindihan ko na medyo nag-aalangan ka dahil ayaw mong siraan yung pamilya niya. Pero, kailangan malaman niya yung katotohanan. Kapag katotoo ang sinasabi mo, hindi ka naman naninira, nagsasabi ka lamang ng katotohanan. Go and tell her. She needs to know what went on between you and her father nung wala sila sa kwarto ng nanay niya. Pagkatapos, pag nag-usap na kayo, eh dito na kayo makaka-move forward, malalaman mo. Kasi kung ano ang magiging kasagutan ni Emily ukol dito. Kapag kakampihan niya yung pamilya niya at kapag kahihina na ang loob niya dahil sa kung anumang rason, 'di ba? Minsan kasi sa pelikula nakita na natin yan, eh, na ang pinili talaga yung pamilya kasi kunyari, 'di ba, na mawawalan sila ng mana, yung ganyan. And by the way, nangyari na rin yan sa tunay na buhay, ha, promise, may kilala akong ganyan. Nangyari na yan sa best friend ko na lalaki, no? Yung girlfriend kasi niya mayaman. Pagkatapos, nilait-lait siya nung magulang nung kanyang girlfriend dahil DJ lang daw siya. Oh. Yung best friend ko po kasi, yun, nung magkasama kami, pareho kaming DJ dun sa isang istasyon, ano, bago ako napunta dito sa DZMM. At yung girlfriend niya, ang pinili, yung pamilya niya. Dahil kapag kapiliin niya yung best friend ko, mawawalan siya ng mana. May nangyayari pong ganyan. Kaya magpakatotoo lamang tayo. Hindi mo pa alam ang next move ninyo hanggat hindi mo nalalaman ni Emily kung ano ang napag-usapan ninyo ng papa niya. So go ahead, Mike. Kausapin mo si Emily. This is how you will know if she will fight for your love or if she will give you up and take her family's side. And from there, you can find out what you're going to do next. If you are going to go ahead and fight for this relationship, if it is going to be worth it. But, kung si Emily mismo mag-aalinlangan at pipiliing kumampi sa kanyang papa, yan ang kasagutan mo. Hindi mo na kailangan maguluhan dahil yung answer is going to be staring you right in the face already. So go ahead and talk to Emily. Alam niyo po, di ba, kapamilya, parati nating sinasabi, kapag may problema sa pag-iibigan, ano po ang unang hakbang para po sa mga solutions? Ito po ay ang conversation. And this is what you have to do. Thank you so much sa iyong love confession. And I hope and I pray na kapag nag-usap kayo, magiging mas maganda ang resolusyon ng inyong pagmamahalan. 10 minuto po bago ang ating gabi. Final stretch ng Love Connect. Kung meron po kayong mga love confession, abay, gusto naming marinig yan. Ipadala lamang po sa 0919-278-3000. Kami na po ang bahala, ano, na magpiprint ng love confession nyo para po mabigyan namin kayo ng payo on the air. Payong beshi lamang, di ba? Based on my personal experiences and my degree in behavioral science. At bago po tayo magpaalam and before we turn over the program, no, to Kuya Dan sa RYM, abay, we are wrapping things up sa ating katanungan ngayong gabi. Gaano ba binago ng panahon ang pag-ibig at mga relasyon? Yung paksa natin eh, love letters noon, scene zoned ngayon. Pag-ibig noon at ngayon. Pagtitiis noon, boundaries ngayon. Nako, sa mga oldies, 'di ba, yung mga pagtitiis eh paraan 'yan ng pagmamahal. It is a way to show that we love the other person. Kasi patient tayo, kaya nating magtiis. Pero sa modern generation, hindi lahat ng pagtitiis ay healthy. Natututunan nilang mag-set ng boundaries at umalis kapag nasasaktan na sila. Pag sobra na yung pagtitiis, ay nako, game over. Relationship done. Diba, nakikita naman natin merong positives and negatives for both sides. Noon at ngayon. Ano ang natutunan natin sa bawat henerasyon? Bawat henerasyon ay may tiyaga at consistency naman. Diba? Yung modern generation, you can learn that from the generation of the past. Yung tiyaga, patience, consistency. At ang matututunan naman ng dating henerasyon sa bagong henerasyon ay, eto na, emotional awareness. Pagkatapos, self-respect. Diba? Yung mga kabataan ngayon, marami niyan. It comes in spades, yung self-respect. And I really, really love that. Diba? I always say, we teach other people how to treat us. And respect begets respect. If we don't respect ourselves, we can't expect others to do so as well. Mas malusog ang relasyon kapag pinagsama ang pananaw ng bawat henerasyon dahil may matututunan tayo from the days of yore, yung dating panahon at yung bagong henerasyon. Diba? Malinaw naman eh na ang panahon ay hindi dapat ay ipaglaban sa isa't isa. Magkaiba lamang ang mga hamon ng mga henerasyon. Noon ang pagsubok ay paghihintay, pagtitiis. Ngayon ang hamon ay ang pagpili ng paninindigan sa gitna ng dami-dami-daming mga options natin. May mga bagay po, kapamilya, ito ha, na sana ay hindi natin ay iniwan tulad ng malinaw na intensyon, respeto at effort. Diba? May mga bagay eh na talagang dapat merong intensyon, respeto at effort. Pero meron ding mga bagay na kapag sobra na, eh dapat may boundaries na hindi kailangan parating magtiis. Kung ang isang aral ng kung may isang aral sa generational change in relationships, eh ito yon, ang pag-ibig ay hindi dapat minamadali, hindi dapat tinitiis ng mali. Hindi sapat ang commitment sa social media lamang, ano? Hindi sapat ang empty promises. Ang tunay na pag-ibig noon man o ngayon ay yung pinipili ka not just for convenience of social media, not just because you are there and there is instant gratification. Pero yung pag-ibig na malinaw, yung may paninindigan at may respeto. From then till now, falling in love may have evolved. Boundaries have changed, priorities have adjusted. Pero, kapamilya at kaserbisyo, this is very, very important, ha? Pakinggan nyo ito. Pareho pa din ang puno't dulo ng mga relasyon. Ang tunay na pag-iibigan ng dalawang tao. Yan po ang puno't dulo. Love conquers all. At ito ang authentic na love connect nating dalawa. Sana po ay nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa episode na ito ng Love Connect. Nako, ako ay parating nag-enjoy kapag nandito ako at nagpipinch hit para kay Coach V dahil unang-una eh, natutuwa ako pagkausap ko kayo. Nakakatuwa kayong kausap. Salamat kay Bob at kay Nolly sa pagtawag. At natututo po tayo sa isa't isa, no? And that is always a good thing. Hala, hanggang sa susunod! Friday na po bukas! Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica, Monica Figueras. Nagsasabing maraming salamat sa inyong pagsubaybay. RYM with Kuya Dan, susunod na po. Dito lamang kayo sa DZMM. Have a good morning!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tungtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo nakakwentuhan on the air, pwedeng-pwedeng tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating simulan ng kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Saan ka madaling ayain?

0: Swabbing Umaga, October 9, 2026. Araw na po ng Biyernes, TGIF. Thank God, it's Friday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama pa rin ang nag-iisang Balbasaradyo, inyong Kuya Dan. Ang inyong mga tugtugan, ako nang bahala dyan. 60s, 70s, 80s, 90s, OPM. At ang inyong mga song request, basta meron at basta aabot, ilalagay natin yan, okay? Dahil Friday, syempre meron tayong huntahan mamaya. Uulitin ko ang ating katanungan. Pero bago yan, ang countdown natin, doble siete. Parang bingguhan lang yung doble siete. May walang ano, no? Walang 77 sa bingo. 77 days po bago sumapit ang Pasko. Ayan si Sarah.
1: Merry Christmas!
0: Merry Christmas sa ating lahat agad-agad. At syempre, batiin natin lahat po ng mga nakatutok sa atin nanonood sa kanilang mga telebisyon via DZMM, Teleradyo. Kaway-kaway sa inyo dyan. Ganun din sa mga nakatutok naman sa atin sa kanilang mga radyo, sa mga nakikinig sa kanilang kwarto, sa kanilang kusina, sa mga opisina, sa mga nasa kalsada, sa mga sandaling ito. Magandang umaga ng Biyernes sa mga nakapihit sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Friday na agad. Ipapunta na naman. Papunta na naman ang weekend, mga kapamilya, mga kaserbisyo. At matatapos na ang second week ng October. Di mga kalahati na tayo. O pagkatapos noon, November na. Pagkatapos ng November, nag-get together na tayo kasi magki-Christmas party na. Pagkatapos ng get together, edi eto na tayo. Kasalubungin na natin ng 2027. Ganun lang kabilis ang mga pangyayari talagang mangyayari. Pero syempre, gawin nating memorable ang ating last stretch ng 2026, no? Last quarter ng 2026 dito sa Remember Your Music. Sasamahan pa rin po kayo Tuesday morning hanggang Sabado. Alas 12 hanggang alas 4. Yung mga kasama nating gising na gising sa mga sandaling ito dahil sila ay nagtatrabaho. Hello, hello po sa inyo dyan. Kung kailangan nyo ng background noise. Sabihin ko sana background noise. Hindi kasi yung kumbaga may nagsasalita, di ba, may tumutugtog. Ganun lang naman eh. At least alam ninyo dito talagang live na live nangyayari. Sa sobrang live, mga nagtitiktok pa nga yung mga nasa tabi ko dito, hindi nila nakikita eh. Ganun ka-live ho ang mga pangyayari dito sa Remember. May mga sumasayaw sa gilid, mabuti hindi nahagip ng camera. Ganun, live na live talaga ho tayo dito. Talagang kung kailangan ninyo ng kahuntahan ng ganitong oras, gusto ninyo yung sumasagot sa inyo at pwede rin kayong sumagot sa mga katanungan, dito na ho yan sa Remember Your Music, okay? O siya, dahil 12:25 na po ng umaga, para simulan natin ang ating kwentuhan, pumunta na tayo sa ating huntahan.
2: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Ang huntahan natin ngayong October 9, 2026, narito na po ang ating katanungan.
2: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan sa huntahan natin ngayong umagang ito, madali lang. Madali niyo lang 'to sasagutin. Ang tanong lang, saan ka madaling ayain? Magandang umaga sa mga kaibigan natin, kung tawagin ay Kalad Karin. yung isang sabi mo lang, talaga namang pupunta na yan. Pero syempre, meron tayong mga preference eh, di ba? Meron tayong mga trip at mga hindi trip. Minsan inaaya tayo ng mga kaibigan natin, hindi natin trip, di tayo sumasama, di ba? Marami tayong dahilan, kaysa may gagawin pa sa bahay, kaysa may tatapusin pa trabaho. Kasi hindi mo trip yung mga gagawin eh. Pero kapag trip mo, ay nako, wala pang kung ano-ano, ikaw talaga ang kaunahan dun sa kung saan man ang meeting place ninyo, no? So gusto ko malaman, kwentuhan lang naman, huntahan tayo. Saan ka ba madaling ayain? Marami namang Marami pwedeng pag-ayaan eh, di ba? Halimbawa, mag-road trip. Yan, yan ang mga masarap na aya. Yung mag-road trip kayo, di ba? Yung may mga trip sa dulo, road trip, food trip. Yan. Yan ang gusto kong aya. Gusto ko yung mga food trip. Ayain nyo ako sa food trip. Tinan mo, sinasabi ko sa inyo. Ano pa bang mga trip? Bad trip. Si Paolo yun, pag ang mga trip, bad trip. Doon siya madaling ayain sa mga bad trip. Sabi ni Jask, oh, madali akong ayain pag may money ka sa DCMM. Actually, ito si Jask eh, hindi na nakapag-antay ng weekend. Talagang sumali na siya doon sa game. Oo. Oh, yan, madaling ayain pag may pagkakapirahan. Hindi ko naman masisi, di ba? Di ba natin masisi, syempre. Diba, magkano din? 1,000 din, di ba? Aba, saan ka naman nakakita? Nakikinig ka na, nag-i-enjoy ka na, di ba? Nagko-comment-comment ka sa mga katanungan. Tapos, magkaka-1,000 ka pa. Aba, kahit ako, kahit kung ako yung listener, baka talaga nakaredy din akong ganyan pagka lumabas na yung tanong talaga. Kung meron ka ng mga naiisip, no, mga bagay o mga pagkakataon kung saan madali kang ayain, i-viber mo na yan, 0919-278-3000. O kaya naman tumawag para mas masaya. Yung pong mga nahihiya pang tumawag dyan, huwag na kayong mahiya, okay? Halina po kayo, sumama na kayo, yung mga first time listeners. Yan, pwede po kayong tumawag ha. Yung mga matagal na nakikinig pero ang tawag ay silent listener, huwag nang mag-silent. Buksan nyo na yung huwag na kayo mag-silent. Tayo ay maghuntahan na dito ha. 8924-4101 locals, 5671-5672 at 5673. Yung mga nagpa-practice pa, nakikita ko doon sa gilid. Talagang practice na practice sila sa mga pan-TikTok nila. Oh. Ayan, madaling ayain mag-TikTok. Ayan, parang pasok ako dyan. Parang madali akong ayain mag-TikTok. Parang nagagamit. Madaling ayain mag-TikTok. Parang nadadali ako dun lagi pag mga aya sa TikTok na ganyan. O kaya naman kung online ka sa mga sandaling ito, pwede kang pumunta sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At tayo ay magkita-kits doon online, okay? Once again, madali lang ating katanungan para sa ating huntahan. Sasagutin mo lang saan ka madaling ayain. 12:30 na po ang oras natin. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
1: Money.
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 630. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. masinsinang imbestigasyon, umaatikabong baliktaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Remember your name.

0: Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan po natin Cat Stevens with the song Father and Son. Vincent Don McLean, All I Ask of Any Barbara Streisand, back to back with Evergreen and Feelings with the Morris Albert. So oras po natin 9 minutes bago mag-alauna ng umaga. Welcome sa ating programa. No, pwedeng-pwede kayong sumama sa ating huntahan. Sagutin niyo lamang ang ating katanungan. Saan ka madaling ayain? Sabi ni Mimi Trinidad. Ang entry ko, madali akong ayain noon ay sa out of town, lalo na kung free, syempre, kung iimbitahan ako. Pero kung KKB, okay lang din. Diba? Parang feeling ko naman, madali tayo lahat ayain basta marami tayong time. At saka may budget, diba? Kasi minsan problema din yung budget eh. Oh, pagka ayain ka, tapos walang budget. Tapos KKB, diba? Parang, pass na lang muna. Wag mahihiyang mag-pass, no? Kasi minsan nadadala ka sa ganyan, lalo na pag barkadahan, di ba? Peer pressure, ganyan. Pero okay lang naman mag-pass paminsan-minsan. Lalo na pag alam mo yung budget mo, hindi talaga aabot, di ba? Wala mo masama dun, eh. Normal naman yun, eh. Bakit sagot ba nila pagka nagkandagulo-gulo yung budget mo sa bahay at saka sa personal savings mo? Hindi naman nila sasagutin yun, di ba? So okay lang mag-pass pagka wala talaga. Sabihin mo, bawi na lang, no? Ito na, oras natin ay 12:52. Kausapin na natin our first caller from Pangasinan. Nasa kabilang linya si Jeffrey. Jeffrey, good morning!
2: Swabing Friday morning, heading to the weekend, Kuya Dan. Musta ka?
1: Swabing. Ito, iniinit ako ngayon. Hindi ko alam. Nakapasok na yata yung El Nino dito sa boot namin dito. Oo.
2: Grabe.
1: For some reason, kailangan kong buksan yung electric pan kung maliit. Kaso maingay, hindi ko pwedeng buksan habang nagpo-programa.
2: Ay, pwede. Yung may ano, turbo, yung LC lang.
1: Oo, yung pag tumunog.
2: Para kami portable aircon.
1: Apaka OA ng tunog, apakaliit lang naman. Pero malakas naman yung hangin. Yun nga lang, talagang maingay nga lang itong mga ganitong classic electric pan, di ba?
2: Free trial. Pero lang, wala eh. Sa akin, LC lang eh.
1: Ano, Elis, yung hindi maingay pero medyo kulang sa power pagka ganun.
2: Kulang sa power, madaling nalulobat.
1: Tama. Pero at least hindi maingay, di ba? Sabi ni Paolo, free trial na yata ng El Nino tong na... Nakasweter pa naman ako ngayon, parang kung mamalas-malasin naman talaga naman. Oh. Sana maibalik na ho yung hangin dito sa loob. Ay, ikaw, kumusta ka naman, Jeffrey?
2: Okay lang. I am very actually masaya ang puso ko ngayon.
1: Ay, ang aga mag-share. Very actually masaya ang puso ni Jeffrey. Bibigyan natin ng context yung mga ano nakikinig. Kasi si Jeffrey may tinry na app yan. Hindi kung anong app ha. Matinong app yung ano, beta pa nga, beta testing pa nga. Tapos, successful naman, may na-meet ka naman doon.
2: Na-meet naman ako doon. Okay. Actually, siya yung unang ano eh. Unang nag-ano, di ba may pag-swipe left,
1: yun
2: swipe
1: nga,
2: right.
1: Yun nga eh. Ko-curious ako, ano, para din siyang yung mga dating app na left,
2: yung mga
1: right.
2: Dating app, okay. Yes.
1: So may profile din kayo, ganun.
2: Pero nauna siyang mag-heart. Ganun. So, okay. Nung pagka-heart ko, doon na nag-notify na,
1: nag-notify
2: na, Tapos, yun ang nagsimula na yung mga ano.
1: Kasi, di ba, pag mga dating app, pagka pareho kayong nag-like, dun pala magsa-start ang conversation, di ba? So, parang ganun din yung nangyari sa inyo. Ibig sabihin kasi noon, mutual na yung pagka-like nyo sa isa't isa, sige, mag-chat na kayo. Pagka hindi kasi nag-like yung isa, wala, hindi makachat yung isa, di ba? Lalo na yung guy, hindi makachat sa girl, di ba? Tama?
2: Yes, exacto, okay.
1: Para alam na alam ko yung dating app, graduate na ako dyan. Tapos lumipat kayo ngayon, sabi mo, sa ano na, Messenger. Okay, so
2: di na siya active sa app na yun. Ako rin, na ako active doon. Pero di pa ako pero ayun, baka mag-uninstall na rin ako kasi.
1: Kasi nga, di ba? Okay na, mission complete. Gaano na kayo katagal nag-chat-chat?
2: Ang mga tatlong linggo na.
1: Dire-diretso, walang, walang humpay.
2: Dire-diretso, kagabi nga eh. Kanina nga eh, bago ako matulog.
1: Kinikilig ako. Alam mo, Jeffrey, sinasabi ko siya, mainit nga dito sa but, pinapakilig mo pa ako. Napawisan ako nito eh. So, ano ang mga napapag-usapan ninyo habang...
2: Tungkol sa life. Tungkol sa araw-araw naming buhay. Tapos, yung mga... Medyo alam na rin namin yung mga struggles at mga challenges ng bawat isa. Kung paano kami nagsusuportahan through prayers, through inspiring words. Mm-mm. Tapos yung alam mo yun, parang, yung parang layo-layo niyo pero there was a chat conversation nga na parang nag-chat habang magka-chat kayo parang naluluha kayo kasi
1: alam mo, hindi mo ako nakikita. Yung itsura ko sa TV, ngiti-ngiti ako dito. Naiiris ako eh. Andali kong kiligin. Alam mo, habang nagkukwento ka, may nagpiplay na music sa isip ko. Nagpiplay yung, "Cause we're getting to know each other a little too well."
2: Parang ganun eh. Sige, binigyan mo ako ng idea. Yan diba? Na yung request ko.
1: So okay. Kumbaga, kasi... Mararamdaman mo rin naman sa chat kung magaan yung feelings talaga or yung kumbaga kung paano kanya kausapin sa chat, 'di ba? Doon pa lang medyo nakakaramdam ka na okay talaga yung vibes naming dalawa. Parang ganoon ang nararamdaman mo.
2: Oh, 'yun ang nararamdaman namin ng bawat isa ngayon. And then yun nga, nakapako na rin yung petsa ng aming first meet.
1: Kailan?
2: Baka masundan pa nga eh.
1: Kailan niyo pinako? Saan niyo ba pinako?
2: Basta November.
1: Basta November. Ah, malapit na.
2: Lapit na.
1: Bakit hindi agad-agad? Taga saan ba siya? Taga saan?
2: Taga Manila.
1: Manila,
2: City of Manila.
1: Medyo parang LDR pero hindi naman sobra.
2: Parang LDR. Parang LDR.
1: Sa Caloocan nga nakarating ka eh. Doon nga nakarating ka malayo yun eh.
2: Pero meet up namin Pasay. Meet up namin siguro Pasay. Doon sa malaking mall.

0: Clutch ka sa pagbubutihin niya, isang buwan na lang ha. Oh,
1: tapos, habaan ang tulog.
0: Tama, tama.
1: Habaan ang tulog. Oh,
0: para hindi ka sabaw pag, at, pag nag-usap tang, kayo.
1: Mm. Oo, oh, at pang-apat, mag-ipon.
0: Tama, 'di ba? Ay 'di ba tinanong mo yun, yung isang araw, 'di ba? Yun yung sinabi ko, 'di ba? Yung pagka sa mga first dates, 'di ba? Hindi naman talaga din kailangan na kumbaga, depende naman sa usap ninyo, pero as a guy, tayo mga kalalakihan, dapat ready talaga tayo kasi ganun din 'yun eh, kung sakaling tumagal ang relasyon, syempre ikaw din ang kakargo niyan, 'di ba? So kailangan sa simula pa lang ready ka na, 'di ba?
1: Oo. Ito na yung ano ko eh, parang meron ako mga personal, parang, iwan ko pa, parang gusto kong, nang i-claim na ito na yun after a long search, ano, discernment na medyo pasok din siya sa mga negotiable at non-negotiables ko.
0: Ano siya, ano ba, breadwinner din ba siya?
1: Hindi naman. Ano siya, I don't wanna delve on some details.
0: Okay.
1: Basta late na rin
0: siya. Ready na rin siya?
1: Late na rin siya magtrabaho. Na rin siyang nakapagtrabaho.
0: Okay. Pero kumbaga, ready na rin yung feelings niya kung sakali mag-grow ito into something na, alam mo na, seryosohan, ganyan.
1: Oo, talagang ano. Okay. I want to, alam mo yung feeling na ano, kailangan mas kilalanin pa namin sa isa't isa. And what better way to do that kundi pa magkita? Diba? Yung ano yung sinasabi namin sa isa't isa, ano magiging reaction niya, parang mga ganun. So, how does he think about me? Kung itong mukhang to na hindi ganun kagwapuhan, tatanggapin ba niya?
0: Huwag mo naman pangunahan. Kasi alam mo, bilang share ko na sa'yo, kasi dati may mga experience din ako sa, hindi nga lang Christian dating app, no? Pero dating app din. Kasi, alam mo, totoo yan, once na mag-swipe yan sa'yo, kumbaga i-like ka din niya, meron ka na kaagad, siguro sabihin natin, 20 to 30% chance na nagustuhan kanya, may dating ka para sa kanya, di ba? Ngayon, yung remaining percentage ay mabubuo yan sa, yan, pag-chat ninyo, pero pinakamalaki niyan, pag nagkita na kayo, doon na talaga yan kasi mararamdaman mo na ano bang klaseng tao talaga to, paano ba siya kausap, hindi ba siya managmamadali sa mga bagay-bagay, di ba? So, doon pa lang sa nilike ka niya, huwag mo nang iyan sarili mo, isipin mo, medyo natipuhan ka din talaga. Yun yun, diba?
1: Kasi nung mga time na yun, na nag-heart sa akin, wala pa akong picture na na-upload.
0: Ano yun?
1: Late na lang akong naglagay ng profile picture ko doon sa app.
0: Saan siya nag-base? Tinanong mo siya. Kung wala ang picture, saan siya nag-base ng pag-like niya sa profile?
1: Siguro may idea. Ngayon, for sure may idea na siya sa Facebook profile ko.
0: Okay. Okay.
1: Facebook profile ko. Kasi ako rin naman, hinanap ko rin naman siya sa Facebook.
0: Okay.
1: So she's a very... Basta she doesn't look... She's younger than her age. Negotiables, kung if I would say na yung kasi marami yung sa panahon ngayon, marami yung mga nasa line of 30s at 40s na hindi mukhang 40s.
0: Totoo naman. Siyempre bumabawi eh, nagkaka-idea na tungkol sa pagiging ano sa katawan, kaya kita mo naman pabaliktad na ang itsura ng mga ano millennials ngayon, diba?
1: Correct.
0: Pero hindi pa pala kita natatanong, 102 na, ano, saan ka ba madaling ayain, Jeffrey?
1: So, inaya na nga ako.
0: Madaling ayain.
1: Inaya na nga ako. May pupuntahan kaming lugar within Quezon City na ano, i-set up na namin. Ipapatutun sa first meetup namin. So magiging second meetup namin. So, formal naming pasyal. Isang formal naming pasyal along Gilmore.
0: Okay.
1: So, sa isang kumbento.
0: Kasi nga, di ba?
1: So, bibisita kami doon. And, yeah.
0: Okay, sige.
1: So parang ano, not the usual date, but still ano.
0: It's a date pa rin.
1: Still a date.
0: Correct. Kumbaga, ang sagot mo ay madali kang ayain basta siya ang mag-aayain.
1: Kasi siya nagbigay siya ng recommendations kung saan pwede. Tapos doon ako namili talaga. Doon sa mas malapit sa ano, Kasi di ba manggagaling pa ako ng ano, manggagaling pa ako ng Cubao,
0: may mga ayun, terminal doon. Malapit na 'yon. Correct.
1: Para pagdating na pag after ng date, pwede na ako umuwi agad.
0: Totoo.

0: Malapit yun.
1: So, malapit na lang.
0: Kung
1: malapit
0: sa Gilmore ka, mag LRT ka lang. So, pwedeng jeep lang yan. Diretso lang yan.
1: Yeah, pwedeng jeep lang yan. Correct. Pwedeng jeep lang yan.
0: Tama, tama. O siya, sige. Okay, good luck sa iyong date. At maraming salamat sa pag-share. Kinikilig kami dito. Lalo na ako kahit mainit din. O sige, bumati ka muna.
1: Teka lang. Makitanong nga. Actually, makatanong kay Ping kung saan siya nakakuha. Kung may makakuha bang puto kalasyao dyan sa Quezon City.
0: Tin, saka na kumuha ng puto kalasyao. Ama, wala pa pala. Lumabas si Tin eh. Mamaya. O sige. Huwag kang mag-alala mamaya. Makinig ka lang dyan. Tatanungin natin mamaya pagbalik ni Tin.
1: Sana may ano mabili ng ng legit na
0: masarap.
1: Puto kalasyao dito.
0: Masarap yung dala ni Tin na puto kalasyao last time kahit medyo maasim-asim ng konti pero masarap. Oo. Sige, tatanungin natin mamaya. Sige, bumati ka na. Go ahead.
1: Yan, maraming salamat sa mga kasamakuhan ko sa The Feast, Dagupan, na ano na tulog na sila ngayon, but let's see each other again sa Sabado. Sana matuloy na yung badminton.
0: Badminton tayo, badminton. Guys.
1: Tapos ayan, magiging ano. Pero kung okay sana kung basketball, magiging talagang lalabanan ko kayo. Pero sige, badminton. Wala lang kasi akong raketa, nasira na yung raketa ko. Eh. So pag ano matuloy tayo mag-badminton, pahiram na lang po ng raketa.
0: Yan. Tama, tama. Sige, sino pa?
1: Yun lang po, Kuya Lan.
0: Alright, song request, Getting to Know Each Other.
1: Getting to Know Each Other.
0: Ano nga?
1: Ariel Rivera.
0: Ah, yun nga. Sige. Kilig naman. Getting to Know, yan. Getting to Know Each Other. Alright, salamat,
1: recommended.
0: Jeffrey.
1: Recommended by Kuya Lan.
0: Correct. Eh, kasi yun talaga yung tumatakbo sa isip ko habang ano eh. Habang nag-comento ka. Sige, salamat, Jeffrey. Good luck.
1: Thank you, Kuya Lan.
0: First date. Sige, bye-bye.
1: Thank you. Bye.
0: Si Jeffrey ng Pangasinan na nakakilig naman yun. Actually, asarap nung ganyang stage ng relasyon. I mean, wala pa naman silang relasyon. Pero, ang sarap nung nasa ganyang stage ka ng, alam mo yun, Getting to Know Each Other nga ni, di ba? Yung parang naghuhulaan kayo ng feelings. Oo, yung kumanta nung parabang, nag-guess dito yun eh, di ba? Nakita ko gines ni Jane yun dito eh, si Mariah Deborah. Tama ba? Tama ba yung pronunciation ko? Parang tanda ako. Mariah Deborah. Yung feeling na gusto mo pang kilalanin yung isang tao at binibigyan mo siya ng chance na makilala ka din niya, di ba? Nakakakilig naman yun. Pero 106 na, oh. Mag-up muna tayo. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 107.

0: nakakatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin sa oras na 1:21 ang request ni Miss Fatty. Eagles with the song Hotel California. Kahit sino ni Richard Reynoso at ang awitin na dedicated natin para sa kinikilig nating kasama dito. Itago natin sa pangalang Jeffrey Dohali Gumapo. Mula kay Ariel Rivera, Getting to Know Each Other. 1:22 na po ang oras. Uy, batiin natin na nagbe-birthday na ngayon. Friday, si Ate Jax Morales. Happy birthday! Happy birthday, Ate Jax. Ilang taon ka na? 18? Legal na, Ate Jax. Wala ka bang paano dyan? Grabe naman. Saan ba ang handaan? Yayain mo lang kami at kami madaling pupunta dyan. May dala-dala kaming disposable na mga pinggan. para hindi na kayo maguhugas. Di ba? Pagka sa handaan, di ba? Yung dati nga ang uso nun yung parang hulmahan na plastic, tapos isisingit mo dun yung aluminum na pop na ano, na paper plate. Aluminum na paper plate, tama ba yun? Basta yung shiny, di ba? Ganun dati sa mga handaan eh. Ngayon puro plastic na lang din talaga. Eh kasi nga ayaw maghugas, pero kawawa naman si Mother Earth niya. Ano ang wish mo ngayon, birthday mo, Ate Jax? Dapat tumawag ka ngayon, Ate Jax, birthday mo eh. Oo, para naman makahuntahan ka namin dito, birthday na birthday mo. Parang kasalanan pa niya na birthday niya. Sabi, ang layo naman eh. Pwede pa bang bumisita dyan sa booth? Naalala ko kasi noon, pwede mga visitor dyan. Sa ano yun? Sa FM yun dati, sa MOR. Pero dito sa MM, parang ever since naman, hindi naman sila dito yung may mga bisibisita. No? Pero dati sa MOR, meron kasi talagang space doon para sa mga bisita. Dito baka wala. Baka wala. Parang hindi ko nakikita yung paligid. I mean, hindi ko pa nakikita na meron dito mga ano din, yung mga nakabisita din dito. So, di tayo sure. Sabi niya, oo, sa FM nga, correct. Kung sa FM, di ba? O, pwede pa rin kayo sumagot ha, ang ating katanungan. Saan ba kayo madaling ayain, no? Ibig sabihin kung ano bang yung tipong pagka sinabi sa'yo, sasama ka kagad, di ba? Kasi syempre, sasama lang tayo pag trip din nating gawin yung mga gagawin, di ba? Archery, ganyan. Inaya kayo ng archery, ano ba yung mga... Ba yung mga hobby, di ba? Ganyan, mag-golf, yan. Parang, yung golf, medyo hindi ko pa siya... Nai-intimidate pa ako dyan sa sport na yan. Kasi may mga nag-aaya din sa akin, yung kaibigan ko, sobrang hilig mag-golf. No? Lagi niya ako inaaya. Sabi ko, parang hindi ko pa siya trip gawin. Kasi parang feeling ko, ano, parang magastos. Hindi naman ako mayaman. Sakto lang, oh. Pero parang hindi ko, feeling ko, hindi ko siya masusustain, di ba? Kasi alam niyo naman ako, sobrang kung ano-anong tinatry ko sa buhay, di ba? Yung nag-tennis ako, nag-pickleball, nag-badminton, kung ano-ano. Open ako sa mga ganyan, di ba? Pero pagka yung medyo alam kong hindi ko masyado masusustain, medyo baka humindi muna ako sa inyo. Pero malay naman natin. Okay, ito na. Meron na tayong next caller mula sa Victoria Tarlac na sa kabilang linya natin, si Nanay Flor. Nanay Flor, good morning!
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Hello, how are you, Nanay Flor?
2: Eto, Kuya Dan, hindi pa ako nakatulog. Mm. Nakikinig ako eh.
1: Ayun.
2: Nagkape kasi ako, kaya hindi pa ako nakatulog mamaya.
1: Anong oras ka nagkape? Kasi sabi daw 3 hours daw epekto niyan eh, yung medyo gising na gising ka eh. Anong time ka nagkape?
2: Ba? Yung bang, ano ba yung, hindi naman ako, kasi ang tulog ko kasi, Kuya Dan, talaga, 2 hours to 3 hours lang talaga.
1: Every day?
2: Pero ako, gising na gising ako dahil kanina nga, pinagsumba kami.
1: Mm.
2: Ngayon, sabi ko, parang, yung pagsasumba ko, imbis na ma-exercise ako, sabi ko, hindi yata, sabi ko, o nasobrahan.
1: Bakit napagod ka?
2: Opo, Kuya Dan. Kasi kanina yung...
1: Hinataw mo yata yung, ng hinataw, Nanay Flor. Eh.
2: Yung scene namin kanina, mabilis yung ano. Tapos ano, nung sa 1 hour po na ganun na sumba,
1: Napagod yun na 1 hour ka sumasayaw.
2: Opo, tapos yung yun. Dalawang tugtog na kanina, sabi ko, i-video ko na lang kayo. Binibigyo ko yung mga sumasayaw, yung mga ano, halos...
1: Hindi ka na sumali. Nakaramdam ka na ng pagod nung last 2 songs.
2: Opo, tapos sabi ko ganyan, i-video ko na lang kayo, sabi ko.
1: Tama.
2: Tapos nung ano, ayaw mo na, napagod na ako. Sabi ko ganyan, lumabas na lahat ang taba ko, wala na yata natira, sabi ko.
1: So, pero pagka ganyan, di ba pagka pagod, nasarap itulog yan. So, hindi pa rin kayo nakatulog mula nun?
2: Hindi pa, Kuya Dan, kasi kumain ako, kung na, mga last 9 pasado na eh.
1: Ano na, medyo late
2: ngayon,
1: na.
2: Ngayon, kasi ang habis ko kasi, Kuya Dan, pagkatapos kong kumain, nagko-copy ako. Napadami yata yung copy.
1: Oo, napatapang, ano, na... Pinaglaban ka ng husto nung kape mo na, Ayaw kang patulugin ngayon. Eh, sakto, para makasagot ka, ano sa kaba madaling ayain, Nanay Flor?
2: Siyempre, Kuya Dan, katulad niya, yung mga pagsusumba, ganyan. Katulad niyan, yung ilang araw lang, mga elder week namin. Pero sa kwan, Kuya Dan, yung pagsusumba. Kaya kuminsan pa nga, layo-layo yung barrio eh.
1: Daan?
2: Ano, hindi ako
1: sa Baguio? Sumasama ka sa Baguio?
2: Kunyari po, itong Victoria, ang barangay po kasi nito is 26 barangay.
1: Okay.
2: Ngayon po, yung sumba po kasi namin ng Saturday, Bulo, Barangay Bulo. Tapos okay. Po, pag yung Sunday naman ng hapon, saka Tuesday ng hapon, Malwib, ganyan. Kaya lang po, nung nakaraan, hindi na po ako pumunta dahil... Paglabas ko, nakita ko kadilim dito sa may gawin ng
1: uulan.
2: Ay, hindi na ako pumunta. Ngayon, nanonood na lang ako ng live. Tapos sinasabing ganyan, Ate Flor, bakit hindi ka sumama? Siyempre po, nag-ano ako sa live nila. Sabi kong ganyan, masyado na yatang kwan. Pero competition po yung pang nila noon. Hindi ako pumunta.
1: Hindi ka pumunta. Kasi nga medyo masama ang panahon kaya hindi ka na. Pero sa usual kasi na araw, madali ka naman ayain pagka mga ganyan sumba-sumba.
2: Kahit hindi ako inaaya, Kuya Dan, kasi yun nang alam namin time. Tapos nag-chat-chat na lang sila sa GC na, mga kasumba, mga kasinyor, come now, let's begin, sumba. Yung mga ganun po. Kanina po kasi, intro, community sumba dito sa town proper namin dito sa Victoria. Diyan po sa JBY, maluwang po yan. Marami pong nasisijoin.
1: Ayun. At least maganda yung hobby ninyo, di ba? Pampalakas. Yun nga lang, napasobra nga lang ikaw to, Demet. Medyo napagod. Pero okay lang, yung makabawi naman yan. Papahinga na lang.
2: Kasi kami, kapag umaga naman, Kuya Dan, kapag sinisipag ako, nagja-jogging ako.
1: Pero grabe na, never ko sa maghapon, nakapag-jogging ka sa umaga, nakapag-sumba ka sa hapon. Abay, sobra-sobra ang steps mo niyan. Lampas ka 10,000 steps ka niyan, Nanay Flor.
2: Ayun nga, Kuya Dan, kaya sabi kong ganyan eh. Minsan kasi, Kuya, ng katulad kanina, yung mga kasama ko, 4 o'clock pa lang, nandyan na sila, on the way na sila. Ako, pag pumunta ako, mga 5:30 to 6:30, ganyan. Yun bang, ang iniwasan ko yung minsan eh, naglalakad na ganyan, may aso. Saka hindi po ako nakakatsyaga yung, ano,
1: madilim masyado.
2: Yung naglalakad lang. Gusto ko rin, pag ano, yung meron yung slow run, ganyan, yung mga ano. Correct. Titignan ko kung hanggang nung saan yung kaya ko pa, ganyan. Tapos kapag pagod na ako, yun, mag-walking.
1: Walking na. Tama. Actually,
2: tapos
1: walking lang. Walking lang, sapat na rin talaga yan. Basta mga 30 minutes a day, 45 minutes, abay, the best na yan pagka-araw-araw.
2: Kuya Dan, ngayon, pinagawa ko yung bike ko. Tapos, nagbabike din ako pag-quad, Kuya Dan. Punta ko na muna city, hindi na ako... namamasahe.
1: Basta wag lang pagka mainit, Nanay Flor, alam mo na yan kasi iba na ang init ngayon.
2: Pag kailangan din, Kuya Dan, wala yung init. Mag-bike ako. Malapit lang naman po. Nandito kami sa bayan ng Victoria.
1: Ah, okay.
2: So, kaya kapag yung nag-text si Madam Oscar ko, yung head namin sa senior,
1: punta ka agad.
2: Halika dito, may ano, may gawin tayo, may tatanungin ako yung mga ganun po. May ano, kunin mo ito. Mga ganun po kasi.
1: Madali
2: kasi
1: ka
2: favorito po ako ng Oscar ko. Katulad ko kasi siyang maganda eh.
1: Yan. Batiin mo na yan. Batiin mo na yung mga magaganda at mga gwapo dyan.
2: Ay, yung mga Oscar head ko, Kuya Dan, mga Torturugo. Yung Torturugo, natutulog sila.
1: Ano, ano tawag?
2: Torturugo sa Ilocano, turog sila. Ano, yung natutulog sila na mahimbing.
1: Torturugo. Oh, ngayon ko lang
2: ang hindi lang natutulog na mahimbing, Kuya Dan. Oh. Yung best friend ko na si Lo Montinor at saka si, ano, si Baby Ruiz Miranda. Yung mga nakikinig din sila, yung magaganda kong friend na yan.
1: Yan. Oh, mga Torturugo.
2: Ikinig sila, sabi ko nga, tumawag nga kayong mga friend. Kausapin niya si Kuya Dan.
1: Oo nga.
2: Malambing siyang kausapin. Usap.
1: Correct. Hinihintay ko lang. Nasaan ba sila? Kausapin nga natin yan.
2: Oo nga, Kuya Dan. Katulad nito si, ano, si Baby Ruiz Miranda. Ay, nadinig ko yung boses mo. Ay, nakalimutan ko kayong binati kasi sabi ko, gagitbit ako ng gagitbit.
1: Baby Ruiz naman eh. Tapos
2: nadinig ko kasi yung pusa dun sa kusina eh. Parang kinukuha yung ulam.
1: May mga pusa. Oh, sige. O, sino pa babatiin mo? Yung nababatiin mo? Ano, Flo?
2: Ang babatiin ko po yung mga kasinyor ko na pumahanga rin sa akin.
1: Mm-hmm.
2: Thank you na lang sa inyong paghanga. It's too late. Alam niyo kung maibabalik ko lang. Diba, Kuya Dan? Yung nakanta na, kung maibabalik ko lang. Ay, siyempre, so, ano pang maibabalik ko dahil andito na ako, almost 66 years old na ako. Mm-hmm. Sabagay, still young. Kaya lang, enjoy life na lang.
1: Correct. Yan ba ang ano? Yan ba ang song request mo? Ano? Anif Nor?
2: Hindi, Kuya Dan. Ang hindi, song request ko ay yung Kwan. Yung... Ang gusto ko yung ano ba yung ano yung old song ni Kwan
1: ni
2: Sheila Black.
1: Sheila Black, ano ang song ni Sheila Black?
2: Where is tomorrow? At ano,
1: where is tomorrow?
2: Ano,
1: okay, sige. Oh, where is tomorrow ni Sheila Black?
2: At saka salamat ko Dan at binabati ko rin kayo diyan, mga staff.
1: Thank you.
2: Kahit papano, nandiyan kayo Kuya Dan na nagpapasaya sa aming tumatawag sa inyo. At saka salamat din yung mga bumabati sa akin. May natinig pa ako kanina sa Love Connect na alam mo ba na kung hindi pa tayo nagkikita? I don't know. I think so.
1: Talaga naman.
2: Kuya Dan.
1: Talaga naman. Ang ating Nanay Flor.
2: Nabibinig ako talaga. Kaya sabi ko, eh, thank you na lang ko sa inyo. Kung sakali man dumating ang araw, magkakilala tayo to be a friend on.
1: Willing naman maging friend. Okay.
2: Kuya Dan. Sige, Kuya Dan.
1: Salamat, Nanay Flor. Good morning
2: po.
1: Din. Bye-bye. Si Nanay Flor ng Victoria Tarlac ang ating nakahuntahan. Talaga namang si Nanay Flor, ano? O pero ano yun ha? Sumba-sumba pag may mga nag-aaya sa inyo dyan sa mga lugar ninyo, lalo na yung mga, alam nyo na, mga tita at tito natin dito, yung medyo may edad na, ganyan. Sama kayo, oo, para mapawis-pawisan kayo ng kaunti. Masaya yun. Hindi naman kailangan pag-sumba yung talagang dancer na dancer ka, di ba? Maigalaw mo lang, okay na yan. Actually, ako nga pag nakakadaan ako ng mga nagsusumba, lalo dyan sa UP, pag nag-jogging ako sa UP, tapos may nagsusumba ka dyan sa may harap ng oble, eh. Lagi akong tumitigil dun. Nakikisumba ako dun. Ang saya kaya mag-sumba, di ba? 1, 2, mga ganun lang yung steps, di ba? 1, 2, paulit-ulit. Pero enjoy kasi may music eh, di ba? Sabi ni, habang ito si Ate Jax ay nag-aaya ng hike, mag-hike tayo Kuya Dan. Alam mo Ate Jax, ako eh mahilig din talaga dati sa hiking. Kaso nga lang, ang dami kasing ganap ngayon. Dami mga nagkakabisihan. Sa Mount Sebrano, uy, ano yan? Ano ba yun? Mother Mountain ko. Tama ba? May ganun. Yung unang mountain na inakyat ko, Mount Sembrano yun eh. Sa may Tanay yan, di ba? Tanay Rizal yan, di ba? Sembrano. Yan ang unang-unang bundok na inakyat ko dati, Mount Sembrano. Sama ko yung kaibigan ko. Tapos ginawa namin yung parang dating called Dadhana. Sumisigaw-sigaw kami sa bundok. Saan ka madaling ayain? Yan ang katanungan ni Kuya Dan ngayong umagang ito. Once again, pwede pa magpadala na inyong mga kasagutan ha. Sa Facebook, Dan Caposion, hanapin nyo lamang. the meantime, sa oras nating 1:36 ng umaga, kumuha muna tayo ng balita. Top 9 most wanted sa Northern Police District na aresto ng pulisya sa Valenzuela. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Harvey Sabado. Harvey.
3: Inaresto ng Valenzuela City Police ang top 9 most wanted persons sa Northern Police District sa Barangay Caloong, Valenzuela City. Dinampot ang 41-anyos na pedicab driver sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Wala namang inirekomendang piyansa ang korte tungkol dito. Nakakulong na ang suspect sa Custodial Facility Unit ng Valenzuela Police. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, DZML.
1: Maraming salamat, Harvey Sabado.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZML, Radyo Patrol sa East 30.
5: Remember your music sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
6: Money, money, money!
5: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa East 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
6: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Pagibing masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Dan Fogelberg with a song Leader of the Band, Living on a Jet Plane ni John Denver. At ang song request sa atin ni Nanay Flor, no? Awitin mula kay Cilla Black, Where is Tomorrow? Oras po natin, 9 minutes. At sasapit na ho ang alas 2 ng umaga. Saan ka madaling ayain? Saan nga ba yung term na ano, gumagamit ng yakag? Yung mag-yay... Ano yun? Parang ganun din eh. Ganun yung ibig sabihin ng mag-aaya, ganyan. Magyayakag. Sa ano ba yon? Sa Bulacan nyo ba yun? Yung yakag? Ginagamit nyo ba yun dito sa Valenzuela? Yakag? Hindi. Yun, parang ganun yung may lakad tayo. May isa na naman ang yakag mo. Parang ganun. Yakag. Gayak. Hindi yung gayak ang mag-aayos ng gamit eh. Pero yung yakag, yun yata yung pag-alis na. Hindi ko alam kung saan ko narinig na probinsya yun. Saan ka mabilis ayain? Sige nga, kwento mo nga kay Kuya Dan. 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Ang mga numero natin. Next caller on the line from Quezon City, nasa kabilang linya, si Ate Mel. Ate Mel, good morning.
2: Hello, good morning, Kuya Dan.
1: Hello, hello, hello. How are you?
2: Well, I'm fine, thank you.
1: Wow, I'm fine, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Ikaw, feeling ko nung kahit hindi sabihin ko sa ano kabataan, pero parang hanggang ngayon naman eh. Kung saan ka na, oo, yung gala, feeling ko.
2: All the one.
1: Di ba? Sabi ko na. Ngayon nga eh, hindi ka nagpapaawat sa mga gala-gala mo eh. Nakabalik mo lang, di ba? Kumusta naman ang bakasyon?
2: Yun nga, yun na ikakwento ko kasi kausap po kanina si BFF.
1: Si BFF na nasa New York na nag-request ng Lovey and Rose.
2: Malamig na naman daw.
1: Oh.
2: Tapos, kasi kahapon nga, sa topic ni DJ Monica. Ang topic is effort. Ano? So, kinanto ko sa kanya yung effort na ginawa ko. Nag-US pa ako para makausap si FL, di ba?
1: Okay.
2: Di ganyan ang usapan namin. Tapos,
1: Nga, nakapag-usap ba kayo?
2: DJ Monica?
1: Ni nung FL. Kasi pumunta ka pa doon.
2: Hindi nga kasi nag-alaga nga ako.
1: Ah, hindi nga. Okay.
2: Kasi ang plano, kasi sabi nga ni Doc, hindi pwede akong mag-gala-gala doon. Kasi isang lugar lang dapat diretso. Kasi okay, sa haba ng biyahe.
1: Mm-hmm.
2: So sabi ni BFF, dito ko na lang. Tapos tatawagan natin si FL. Siya mag- lipad dito, sabi niya.
1: Tama.
2: Ayun, di okay na yun. Nakaplano na.
1: Mm.
2: Tapos, sinabihan ko na rin yung sister niya na baka matawagan ko siya. Okay. Hindi ko naman sinabi ko anong petsa.
1: Mm-mm.
2: Ayun, tapos tumawag daw siya kapon, kanina. Alam mo, death anniversary nga ni Abby.
1: Lagot ko. Lagot ka.
2: Kahapon.
1: Tapos ganyan kinikwento mo ngayon na ikaw lagot ko ni Abby.
2: Hindi nga, dun nga, parang ako na kahapon kasi yung, nung tinanong nga DJ Monica, ano daw effort sa relasyon, naisip ko, nga, ano, nag-effort pa ako kay Abby, di talaga ako makasagot.
1: Grabe. Puro siya ang gumagawa ng effort. Grabe.
2: Bilang
1: very very talaga. Disney princess ka lang talaga doon natin.
2: Nag-guilty talaga. Hindi ko akalain na ano ba yun. Sabi
1: as in, wala ka naiisip na effort mo?
2: Hindi. Yung pag-asikasan naman, naisip ko rin yun. Pero parang inisip ko, ano nga bang effort ginawa ako?
1: Yung tipong,
2: parang napaganun ko.
1: Oo, yung tipong ikaw yung nagplano ng isang ba, very memorable date ninyo. Ganyan, wala kang ganun?
2: Wala.
1: Hello?
2: Kasi siya, lagi na lang. Hindi ba lahat naman siya nagpa-plano, diba?
1: Kaya nga. Pero siguro love language niya yun, kaya ganun.
2: Pwede rin.
1: Oo na, talagang yun yung gusto niya, yung nagpa-plano. Pero ikaw, hindi mo man lang, kahit isang beses man lang, maka-experience man lang. Alam mo, kaming mga lalaki, ano lang kami, yung kunyari lang kami, walang problema, okay lang yan. Pero pagka sinurprise kami, nako, sobrang ano yan, sobrang appreciated yan.
2: Oo nga.
1: Wala
2: man
1: lang.
2: Alam mo naman na rin yung kwento, kaya parang, ko lang. Alam ko nga, kaya nauuna na lang siya lagi. Eh, wala, diba, na talaga akong, wala na akong time para ako mag-effort.
1: Eh kasi di ba parang sabi mo nga eventually natutunan mo naman siyang mahalin. So nung love na
2: talaga.
1: Oo, nung love na love mo na siya, wala ka man lang ano. Na para bang maihahabol pa natin, hindi naman. Na.
2: Hindi, nilagaan ko naman siya.
1: Ah, sa bagay. Siguro yun na yun, yung time na inaalagaan mo na siya.
2: Ito nga, katawa. So, di sabi ni EFL kay ano, BFF, kung nandun daw ba ako? Sabi niya, nakauwi na eh. Oh, ano, ba't hindi ako tinawagan? Sabi. Ano kasi sinabi yung nangyari sa kanya? Wala na ba kayong alam idahil na magkaibigan? Kung di na nagka-problema yung mga leg nyo? Ninervyos ako doon.
1: Nagalit pa, oh.
2: Hindi, kasi nga, di ba yung nung ano, yung sasama na ako sa kanya, na-fracture yung left leg ko.
1: Ah, oo.
2: Tapos biglang nagkaganyan si ano, wala namang never pag nangyari sa kanya.
1: Ano, binidyo mo? Hindi mo ba pwede i-video? Ayan nga, oo, oh, kasalukuyan nga akong hindi makatayo, oh, dapat
2: sila, ewan ko silang dalawa kasi nag-usap nga. Tapos sabi nga niya, oh, ikaw rin. Ang problema, left leg din, sabi kay BFF.
1: Bakit? Pwede pa rin naman siyang pumunta kahit masakit yung legs, ha? Ano ba?
2: Ay, hindi. Siyempre, hindi kami makakagala.
1: Kahit na, bakit gala lang ba ang kailangan? Eh, yung makita ka, oh, okay naman na yun. Ha? Ano bang problema? Kayong mga ano din kayo, hindi nyo din iniisip na... Ano?
2: Ayun na nga, kasi kailangan mo na lahat dahil.
1: Hindi naman eh. Alam mo, madahilan din. Marami din masyadong reason. Kasi kung talagang gusto mo makita, ayan na, ang lapit na oh. Hindi ka na dito sa Pilipinas pupunta. Ayan na oh. Tapos dahil lang hindi kayo makakalabas, it's the thought that counts.
2: Siguro. Kaya nga sabi ko, ano yan? Sabi ko, hindi ka rin pinalakad ni Abby. Sabi kong ganyan, ninervous nga siya, patakot nga ako dito, tinawagan ko, tapos sinabi niya, ano, left leg ka rin?
1: Actually, no.
2: Inisip ni BFF,
1: medyo...
2: mukhang ano, naku, huwag ka na, sabi niya, baka maputulang ka na pa.
1: Oo nga, no, naalala ko nga, ngayon na nagbalik sa akin yun, yung dati nga may ipagkita, tapos biglang hindi ka nga din.
2: Oo, tapos siya rin daw, tapos ngayon din nakakalakad na siya unti-unti at... bumalik siya sa hospital. Kaya, wala nga daw makita ang diferensya.
1: Nako, kaya ako, team hobby din talaga ako.
2: Baka alam ko naman eh.
1: Baka di ako makalakad.
2: Ever since.
1: team hobby ako. Tapos hindi man lang na important ever since. Nako, team hobby talaga.
2: Hindi naman, meron naman siguro. Kaya lang hindi ko lang maalala kung...
1: Oh, hindi siya yung ganun kalaki kasi kung medyo malaking effort mo, matatandaan mo yan.
2: Oo, kasi yung para sa akin, parang ginampanan mo lang yung pagiging wife.
1: Mm-hmm, correct. Walang extra effort na nangyari. Kumbaga, syempre, alagaan mo, asawa mo yun eh. Pero yung medyo ikaw yung nagplano, ikaw yung nag-execute, di ba?
2: Oo nga. Eh, ang ano pa nga dyan,
1: siya yung...
2: Nung ano, yung medyo seryoso na yung lagay niya. Siyang nagpa-deactivate ng aking ano, so yung
1: alin?
2: Facebook.
1: Pina-deactivate nino?
2: Ni Habi.
1: Ah, pina-deactivate niya.
2: Kasi, yung merong

0: expectation ko pag bago ako mag-start ng work. Sabi sa akin.
1: Ano to, may edad na din?
0: Bata. No. 26 lang siya.
1: Oy, grabe naman.
0: Ang gwapo.
1: Grabe naman yung bata. Friend,
0: sa pangalan niya. Grabe. Eh, siya, alam mo naman yung mga ahente, ang gwapo, di ba? Ano na
1: ako? Dati ako ahente.
0: Gwapo ba? 46 ako noon. 26 lang yun.
1: Oh, okay.
0: O, sabi ko, alam mo, sabi kasi yung Francis tumatawag, nakikiusap lang, hayaan ko lang siyang makausap. Tapos,
1: deactivated ka
0: nagpapa, ano, at ganyan. Tapos sabi ni, ano, isara ko na daw yun. Huwag na daw.
1: Lagat ka.
0: Kaya tuloy na, nag-iusap ako kapon.
1: Bakit?
0: Puro FL yung, ano yung death anniversary niya. Puro FL yung topic namin.
1: Ay, kasi tumawag ka kahapon kay ano?
0: Eh, DJ kasi Monica. Sabi ni DJ Monica, Beshimel, narinig kita kay Kuya Dan.
1: Alam niyo
0: na dito. Tumawag ka, I want to talk to you. Sabi niya, tumawag ako kahapon.
1: Okay.
0: Kaya yun, tapos tungkol sa airport, well, anong maiisip ko? Sabi niya, ano nangyari sa biyahe mo, ganyan. Ay, ano, alam mo ba yung purpose ng biyahe yun? Airport talaga, kasi ganyan, kwento naman ako sa kanya.
1: Sabi ni Ate Mel, may commercial lang dito kasi may nambabara sa akin dito. Di ba sabi mo, ahente ng sasakyan, gwapo.
0: Oo.
1: Sabi ba
0: oo.
1: Naman ni Ate Jack, si Kuya Dan daw, ahente ng lupa. Ikaw, Ate Jack, masalamat ka birthday mo ha. Sinasabi ko siya.
0: Eh kaso, earn lang pa. Isa pa yan eh, alam mo. Bilin ko na dito. Sabi ko, tandaan niyo yan, takot ako sa Ataulak ako. Kasi baka hindi ako makahinga pag-asal.
1: Ayaw mo nang, bakit tayo napunta sa Ataul? Ano yun? Bakit
0: hindi nga, kasi ahente ka ng lupa eh.
1: Hindi ba pwedeng bahay? Bakit kailangan yung lupa sa cemetery? Baka naiisip mo sa akin, Ate Mel eh. Hindi ba pwedeng lupa? Halimbawa, farm lot, ganyan, lupa din naman yun.
0: Sorry.
1: Bakit naman?
0: Nainalala ko lang kasi yung building ko na.
1: Ayaw mo sa ano?
0: Hindi, sabi ko, hindi ko kailangan lupa eh. Earn kasi ko.
1: Eh, mas masikip yun pagka dun sa ano. Mas masikip.
0: Kasi bilin ko nga, takot ako. Sabi ko, ayoko nang ganyan. Yung nasikita mo, akong, yung huling makikitin na lingnaan dyan. So, ang bilin ko kasi, whatever will happen, gusto lang ipa-freezer and then, diretso, huwag ilagay sa kayo, diretso sa ano agad, sa cremation, ganyan.
1: Alam mo, ang bilis ng talon ng topic natin, napunta tayo dyan sa...
0: Pag ako nagkwento sa'yo, kulang ay isang
1: minuto. Iniisip ko pa rin kung paano tayo napunta dun sa bigla
0: na punta. Na nga.
1: Nandun pa tayo sa tuhod na masakit eh. Ano nangyari? Bigla na punta tayo sa
0: kanil. Si Javi kasi yung topic.
1: Kaya nga, so...
0: Ako madali akong maaya pag may concert.
1: Saan? Concert?
0: Kahit anong, ano yan.
1: Kahit, sa bagay, nag-Blackpink ka nga eh.
0: Basta sinabi ng mga, nag-Blackpink nga ako.
1: Blackpink ka nga.
0: Ano
1: yung pinaka-unforgettable concert na napuntahan mo?
0: Gusto ko yung kay Natalie Cole.
1: Natalie Cole.
0: Ang ganda. Sa folk arts, bagong-bago pa yung folk arts. Bago. Noong araw.
1: Saan yung folk arts?
0: Noong panagayta yung folk arts theater sa may likod ng CCP.
1: Sa may CCP.
0: Nag-concert siya doon.
1: Tapos yung mga kanta ni Natalie, sarap na. Tsaka di ba nag-Patty Austin ka din?
0: Naman, sa hotel naman yun. Dinner, ano yan, concert.
1: Nakaingit naman yun. Ako nga yung si Air Supply, wala na. Hindi na naman ako naka-attend.
0: Ang dalas-dalas.
1: Kaya nga, sila Marvin, parang makakanood sila, nakabili sila ng ticket. Oo, wala eh. Kasi alam mo, nag-viral sila sa TikTok, di ba? So, ang dami na nga yung mga kalaban sa dati, di ba? Yung Air Supply, pabalik-balik lang yan dito eh. Tapos parang...
0: Dami-dami na ngayon.
1: Oo, ngayon medyo, ano na, ang hirap na.
0: Totoo. Ay, doon pa naman si Natalie Cole, doon inano, tapos nakipag-duet siya sa father niya, naka-video, tapos siya yung nasa live. Ay, ang ganda talaga. Hindi ko makalimutan yun.
1: Ganda nga yun, Natalie Cole.
0: Saka maganda talagang...
1: Natalie Cole, si Nat King Cole.
0: Tatay.
1: Ang tatay, oo. Buhay, ano pa siya noon? Kumakanta pa siya?
0: Buhay pa si Nat King Cole?
1: Ah, patay
0: na yung tatay niya. Kaya yung video, nakikipag-duet siya, naka-video lang.
1: Akala ko live eh. Akala ko naka-zoom sila.
0: Hindi. Yung video na.
1: Parang parang dinaduet niya yung performance.
0: Yung duet niya, yung unforgettable nila.
1: Tama. Ang ganda.
0: Ganda.
1: Oo nga, unforgettable nga yun. Siya, naingit ako, hindi na ako maka-experience sa mga...
0: Hindi.
1: Pero meron ako.
0: Hindi na uubos yung...
1: Hindi. Hindi ko pa sasabihin.

0: Bin, basta meron na nabili ko na yung ticket.
1: Ayok pala eh.
0: Pero matagal pa. Pero sasabihin ko sa inyo pagkaano na. Next. First time ko to. First big. Kasi hindi, nanonood naman ako ng concert. Pero laging libre. Kasi ano naman ako, staff. Yung kasama ako. Hindi kasama ako sa production. So nagtatrabaho ako pag nanonood ako ng mga concert. Pero this time, ito yung medyo.
1: Ikaw na talaga.
0: Oo, talaga manunood lang ako. So medyo excited ako dito. So babalitaan ko kayo saka-saka. O siya, ano ang song request mo, Ate Mel?
1: Para kay Hubby. Yung I'm So Proud ng Main Ingredient kasi ay naku, Hubby, see you soon. Huwag ka na magalit sa akin.
0: Maka see you soon, ha? Ay naku. Basta ako, team Hubby ako. Alam ni Hubby.
1: Oo nga eh. Alam,
0: sabi ng nanay ko, natutuwa daw siya o naririnig na naman daw niya.
1: Ay naku, Arlene. Pasensya ka na. Ang kulit ng Ate Mel nyo.
0: Ayan. Ano na, hindi na yung I'm So Proud. O siya. Thank you, Ate Mel. Good morning sa iyo dyan.
1: Okay, good morning. Bye.
0: Bye-bye. Si Ate Mel ng Quezon City, oras po natin 5 minutes makalipas ang alas 2 ng umaga. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 206.

0: tulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 2:22 ng umaga. Kumuha muna tayo ng balita. Mahigit 1.4 toneladang mishandled meat products nasabat sa Balintawak Market. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
2: Kuya Dan, sinalakay ng National Meat Inspection Service o NMIS katuwang ang CIDG ang Balintawak Market kung saan nasabat ang mahigit 1.4 toneladang mishandled frozen meat products kabilang sa mga nakumpiskang 10 kilo ng chicken galantina. Nagkakahalaga ang mga nakumpiskang karne ng mahigit 300,000 piso mula sa 10 stalls na inisyuhan ng confiscation receipt. Ayon kay NMIS OIC Executive Director Fernando Lontok, walang isang nakumpiskang karne ang mawawala at dadalhin ito sa rendering plant sa Poro, Pampanga para sirain. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Mga awiting masarap balik-balikan, balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Nagbabalik tayo sa ating huntahan ngayong Friday morning. Dito pa rin yan sa Remember Your Music. Saan ka madaling ayain? Yung tipong sasama ka na agad, wala nang patumpik-tumpik pa. Yan ang katanungan ni Kuya Dan. Sa oras nating 2:24, we have our next caller. Uy, ka-province ko. All the way from Quezon Province, nasa kabilang linya natin si Eunice. Eunice, good morning.
4: Hello, Kuya. Hello.
1: Hello, Eunice.
4: Hello.
1: Hello. Parang may echo tayo. Ayusin muna natin yan. Wait lang. Na-excite siguro si Eunice at hindi nahinaan yung radyo. Pag tatawag kayo, syempre nakikinig kayo sa radyo, diba? Tapos tatawag kayo. Ipapatayin nyo muna yung radyo para hindi nag-e-echo. Para tayo ay makapaghuntahan ng maayos. Gusto ko pa naman tanungin kung saan sa Quezon Province si Eunice. Ikaw ba ay galing sa Lucena? Sa Tayabas? Sa Plaridel? Andiyan na. Ah, sige, balikan natin. Eunice, hello?
4: Hello?
1: Hello, naririnig niyo po ako?
4: Oo, sige.
1: Ayan. Ay, good morning po. Welcome po sa Remember Your Music. First time niyo po tumawag?
4: Oo, Kuya Dan. Bakit mahina, Kuya Dan?
1: Mahina? Teka, sandali. Ito ho, lalakasan ko ang boses ko.
4: First time akong tumawag sa'yo kasi matagal na akong tumatawag sa'yo kaya lang nahiya lang kitang kausapin.
1: Bakit ako?
4: Kaya naglakas loob akong tumawag ngayon kahit nagpupuyat ako.
1: Bakit naman ho kayo nahihiya eh tayo ay magka-probinsya? Tagasan ho ba kayo sa Quezon?
4: Sa Tayabas, Quezon.
1: Oy, good morning ho sa mga Tayabas, Quezon. Ba't ho kayo nahihiya? Alam niyo naman si Kuya Dan dito.
4: Kasi nung nakikinig ako sa'yo, tapos narinig ko, nag-interesado ako kasi mababait yung mga taga-Quezon. Tapos sabi ko, tatawag talaga ako dito. Sabi ko, pag binibigay mo pa naman yung number, mabilis. Tapos kabukasan na nun, sasabihin mo na naman yung number. Tapos nilakasan ko ng loob ko. Tapos nung nakuha ko na yun, tinago ko na yun, tapos tatawag na naman ako sa'yo, nahihiya ako sa'yo.
1: Naku, eh, parang...
4: Kasi yung boses mo nagagandaan talaga. Yung nagagandaan ako, ganun, yung talagang tipong parang na... Misan nga, napapag-nagipan nga kita eh, kasi yung boses mo.
1: Grabe naman. Napapanaginipan nyo ang boses. Anong ginagawa ng boses ko sa panaginip po ninyo? Anong nangyayari?
4: Nga, pag nagsasalita ka nga, talagang nakaka-amaze yung boses mo. Lalo na pag may drama. 'di ba? May drama, no?
1: Aba,
4: tapos yung una, ano po, tapos ngayon, nung nakatawag ako ngayon, masaya na ako kasi natawagan na kita.
1: Salamat din ho at tayo ay nagkakwentuhan na, nakapaghuntahan na tayo, Ma'am Eunice, no? Kasi at least hindi na kayo nahiya, dito, kwentuhan tayo.
4: Hindi na kasi naririnig na kita kasi nung narinig ko, taga-Quezon pala siya.
1: Oo naman.
4: Mag-iinteresado nga ako. Lopez ka ba?
1: Oo, Yano ka naman, Ma'am Eunice, taga Lopez nga ho ay. Oh, Lopez Quezon nga.
4: Nung first time ako, bakit ka rin hindi siya nagsasalita yung pakaabot mo nga ere, gano'n, bakit yung hindi ka nagpupunto, di ba yung taga-Quezon,
1: eh kasi diba? medyo matagal na ho akong dito sa Maynila nakatira, kaya siguro na na nalimutan ko na, pero pagkakausap ko ay taga Quezon, balik ang punto, talagang usap ang Quezon ho tayo pagka ganyan.
4: Pag nandun ako sa akin, Diyos ko, utos kayo na utos mo, palaging may ere, palagi na lang ganun. Tapos nga, nawawala na yung punto ko kasi minsan nahalata akong nila, buti wala na yung punto mo, nawawala na.
1: Pagka kasi medyo hindi mo rin lagi naririnig, nalilimutan mo din kung ano nga ba yung mga ginagamit nating words. Pero yung yano, yan, lagi ko pag ginagamit yan.
4: Siya nga, ganun.
1: Diba?
4: Medyo nawawala ng konti.
1: Naulan, nainit, nalamig, diba? Diba?
4: Tagasan ka ba? Ganun, diba?
1: Tagasan ka ba sa amin, diba? At least ngayon, bakit po gising pa kayo ng ganitong oras? Kayo ba, kailan pa ho kayo nakapakinig dito sa programa?
4: Matagal na. Ngayon nga, nakikinig ako at kapon tumatawag ako. Parang hindi nila, nakatulog na naman ako. Inano ko na naman, tumawag na naman ako. Ikaw ba si Ma'am Eunice? Oo. Uh-huh. Baka makatulog na naman ako. Hindi, sige, isasalang na kita. Saba naman.
1: Sige,
4: sabi mo gano'n. Tapos narinig ko na naman yung binibigay mong,
1: Number.
4: Ano ba yung binibigay mong?
1: Number.
4: Saan ka ba madaling ayayain, sabi mo, no?
1: Yun ang ating topic ko ngayon, saan ka madaling ayain. Akala ko anong binibigay ko, inisip ko din. Saan ka madaling ayain? Saan po ba kayo madaling ayain, Ma'am Eunice? Ano po sagot nyo doon? Saan po kayo madaling ayain?
4: Naisip po yung sagot.
1: Ano po yung sagot nyo?
4: Ibibigay ko na.
1: Apo, ibigay nyo na ho. Ayan, sige. Sige ho, ibigay niyo na. Baka
4: mahuhuli. Maraming nakikinig.
1: Wala.
4: Medyo nabiyak
1: ko. Ayun, dalawa lang ho nandito. Wala nakikinig. Huwag niyo nang isipin. Sige.
4: Hindi, kasi kaya ayokong tumawag kasi maraming nakikinig. Siyempre, baka pagbaguntahan tayo, baka kung ano na may masasabi ko, gano'n, lalo na excited ako, kausap kita, baka kung saan mapunta na naman yung kwento.
1: Basta ho, basta pang radyo ang sasabihin nyo, pwedeng naman.
4: Kasi yung mga iba natatawa ako, pag nagsasalita sila, yung misa nakaka-bad word sila, natatawa na lang ako. Takot ang gagawin mo na lang. Ano mo na lang yung salita mo, yung kunyari, di ba? Ikaw naman, sinasalo mo na lang sila.
1: Wala ko akong magagawa. Talagang minsan nalalampasan ako. Hindi, sasaluhin na lang natin.
4: Sabi ko, ang galing niya magsalita sa radyo. Kasi pag may nagsasalitang hindi maganda, inaano na lang niya, inaayos na lang niya, gano'n.
1: Wala ko akong magagawa. Talagang yun ang trabaho. Kaya talagang sasalagin ko. Ako na lang ang sasalag talaga.
4: Alam mo ko, gusto ko siyang makita sa ng personal. Naku. Kaya lang, kasi sabi mo, medyo mataba ka, no? Kasi meron
1: ko
4: siyang medyo mataba ka. Ewan ko, kahit na ba mataba, kung bagay naman yung taba niya, gano'n. Kaya sabi ko, gusto kong makita to. Sabi ko, pagtsatsaga ako na lang sa radyo pakikinggan, medyo nawawala yung yung lungkot.
1: Sige.
4: Kasi kahit marito lang yung boses mo, nawawala yung lungkot ko.
1: Oo, alam niyo, tawa-tawa din ako pag sinasabi niyo talagang mataba ako. Talagang feel na feel ko na rin ho talaga.
4: Meron tumawag dyan.
1: Oo, kasi nga, chubby nga,
4: describe. Kahit na mataba siya, kung gwapo naman, yan. Ganun marunong magdala.
1: Ay, nako, diba? Dalang-dala ho talaga. Talagang... Wala, yun na lang masasabi ko, dalandala na lang ho, talagang kailangan ko na lang dalhin. Pero hindi nyo pa ho nasasabi yung sagot ninyo, parang baka mamaya malimutan natin yan, ano ba yung sagot ninyo?
4: Ang sagot ko, yung madali akong yayain sa church kasi malit pa kami. Nagpupunta na kami sa church kasi Methodista kami eh.
1: Sa church ho kayo talaga nag kumbaga yan ang lagi tapag may nag-aya punta ng church, sige sama ko sa inyo ganun. Iniisip ko
4: nakikipag-fellowship ka ganun, kasama mo sina pastor ganun, yeah. Yung masaya halimbawa punta tayo ng Tagaytay 3 days tayo doon kasi meron tayong mga Bible study ganun. Saka diba alam mo yung artista sino Gonzaga ba yun?
1: Sina Tony.
4: Tony Gonzaga ba yun, yung artista?
1: Oo, sina Tony Gonzaga. Ano po?
4: Mga Methodist kayo ang pumunta sa church namin, sa pinakamain na church namin. Na-invite sila, talagang Methodist pa sila.
1: So talagang yan ang madali kayong sasama pagka may nagsabi sa inyo sa church. Any church activities, di ba sabi nyo nga, pumunta kayong Tagaytay. Eh. Yung nanay ko din ganyan, kung saan nakakarating pagka mga... sa mga yeah, church.
4: Kaya kahit na hindi kami gala, nakakapaggalaan.
1: Yun na yun. yun ang ano, yun ang way para makagala at makapag-serve, di ba? Kumbaga, ano na, magkasama na.
4: Kasi laking church nga kami. Kaya nung narinig ko itong sinasabing ko, saan ka madaling sa church.
1: Sige. Inaalala ko ho, Ma'am Eunice, kung saan ako sa may Tayabas nakapunta. Sa may Luis Palad. Tama ho, di ba? Sa Luis Palad High School. Yung Tayabas, di ba? Nasa Tayabas yun, di ba?
4: Talagang yung mga tao sa mga Tagalog, di ba? Mababay sa mga Tagalog. Hindi ko naman inilalap na pag Ilocana ka, Pampanga, pangit at ugali, no? Hindi, basta mga Tagalog.
1: Hindi naman. Siguro tayo lang nagkakaintindihan tayo na kasi iisa ang tono natin. Kaya talaga mas madaling magkaintindihan, no?
4: Hindi pag yung mama ko, sabi niya, huwag yung mag-aasawa ng ibang ulahe. ang mama, nagpipili kayo. Gusto niyo, yung talagang Tagalog, no?
1: Purong Tagalog. Ayaw lumabas. Oo, ayaw lumabas sa Quezon. At syempre marami din tayo dito pa lamang ho, makakausap natin, talaga mababait kausap, mga galing Pampanga, Pangasinan.
4: Sila pero kausap. Kahit ko talaga yung mga Tagalog, kaya nung narinig ko yung mga Tagalopis pala siya, no? Mag-interesado nga ako sa kanya. Sabi para, ko yung gano'n.
1: Yung kaibigan ko ho nakikinig, sabi daw para daw ho tayong nagre-reunion ngayon. parang ang tunog, nagre-reunion tayo na parang parehong taga Quezon eh. Ang punto, labas na labas yung punto ko ngayon eh. Pero maraming salamat po at tawag lang ho kayo dito ulit anytime pagka may kasagutan ho kayo.
4: Hindi, basta tatawag ako ngayon, nalaman ko na yun. Yeah. Ganon, tapos yun, narinig na kita talagang. Pag nasisingit ako talaga, tatawag ako talaga sa'yo.
1: Okay, pwede ho kayong bumati, Ma'am Eunice. Baka may mga gusto kayong batiin. Go ahead.
4: Yun nga, yung binabati ko yung mga taga-church, kahit na hindi ko na isa-isa yung mga pangalan nila, basta sa isip ko, binati ko na sila lahat.
1: Okay. basta kayo mga taga-dyan, binati na kayo ni Ma'am Eunice sa isip. Ano po ang awitin na baka may gusto kayong mapakinggan, i-play natin basta meron.
4: Kuya Dan, pwede ba yung Sonata of Love?
1: Sonata of Love. Teka ho, hanapin ko ha. Kung meron tayo dito para alam ko pagpapalitan natin. Sonata of Love. Let me see. Ni Victor Wood. Tama po ba? Ay Victor Wood ho yan?
4: Oo.
1: Okay, sige po. Meron. Pilay natin, Ma'am Eunice, ha, pagkatapos ang tawag natin. Salamat po sa pagtawag. Next time ulit pagka kayo gustong sumagot, ha? Thank you, Ma'am Eunice.
4: Sige. Thank you, Kuya Dan.
1: Thank you. Good morning. Parang biglang nakasalubong ako ng kababae. Uy, kababae! Kabayan! Sabi, tuwan-tuwa si Makoy. Sabi niya, this is the Quezonest I've ever heard, Kuya Dan. Ganun naman yung mga punto, di ba? Ano yan eh, bumabalik yan pagka ang kausap mo mga... May punto din. Actually, yun nga, medyo matagal na kasi nga ako dito sa Manila nagtatrabaho at nagsistay. So medyo, ano na, hindi ko masyado nagagamit. Pero, pagkasama ko yung aking mga kababata, no, pagka nag-get together kami, mga syempre, mga laking Quezon din, dun talaga, alam nyo, malalaman yung taga Quezon yung mga nag-uusap-usap. Ito, bibigay ko kayo sa inyo yung tip, ha. Siguro narinig nyo kanina na nag-uusap kami ni Ma'am Eunice. Ang tip para malaman mo na ang mga nag-uusap ay mga taga Quezon province, malalakas ang boses. Parang pag narinig mo nag-uusap, akala mo nag-aaway-away. O kasi dati nung bago pa kami ni Mrs., ano yan eh, issue namin yan, sabi niya, ang lakas lagi ng boses mo, parang ka nagagalit. Sabi ko, ganun sa amin eh, parang di naman kami galit, pero hindi ko alam, siguro para may emphasis lalo yung mga sinasabi, medyo malalakas yung mga boses talaga namin. Sabi niya, parang yung kamag-anak sa reunion, walang preno. Oo nga eh, tawan-tawa lang ako eh. Si Makoy. Ayaan mo na, Makoy, at i-play ko naman yung song request mo. Pero nakakatuwa. Good morning ho sa mga taga dyan sa Quezon. Huwag mo kayong magugulat pagka ganyan kausap ang mga, lalo na yung mga talagang purong Quezon talaga, yung mga talagang ever since yon. Talagang ano, malalakas ang boses, parang galit, pero hindi naman ho kami galit. Oo, kami naman ho ay malambing. Alam niyo naman ako, lambing-lambing ko sa inyo dito. Oh, pero pagka ganyan eh, talagang lumalabas ang punto. O siya, 2:38 na po ng umaga. Oh, sabi ni, oh, si Tita Doc, gising si Tita Doc. Tita Doc, good morning. May sagot si Tita Doc, sabi niya, good morning, madali akong yayain sa ballroom dancing. Oo naman, Tita Doc. Magkasalubong nga lang ni Tita Doc pag napahawak sa'yo si Tita Doc, talagang when marimba start to play. Good morning, Tita Doc. Salamat po. Miss ko na si Tita Doc. Hindi ko na nakikita masyado si Tita Doc. Oo, no. Hindi tayo masyado nagkakaabot, no, Tita Doc. Dati kasi pag may mga weekend pinsit ako, lagi kong naasalubong si Tita Doc. Ay, pero lagi kitang nakikita, Tita Doc, sa Facebook. Lagi ko nakikita ang mga magpo-post muna yan si Tita Doc sa may pinto, tapos biglang lalakad yan kasama yung kanyang bag na ano, yung may crocodile skin. Yeah. Minsan, ang pinapakanta niya si Ate Wena dun sa... Si Ate Wena napapakanta ng mga team song eh. Good morning sa inyo, Tita Doc. Salamat po. 2:39 ang oras natin. Oh, ito na, i-play na natin ng song request ng ating kababayan all the way from Quezon Province. Narito pong awitin ni Victor Wood, Sonata of Love. Kayo po'y nakatutok pa rin. Ito yan sa Remember Your Music.

0: theme song ng buhay mo?
1: Remember your music.
2: Sampung minuto po bago mag-alas stress ng umaga. Napakinggan natin Once There Was Love ni Jose Feliciano. Lumayo ka man ni Rodel Naval na request sa atin ni Kuya Mong Makoy all the way from Santa Maria, Bulacan. At ang Sonata of Love ni Victor Wood na request naman sa atin ng ating first time caller kanina, si Ma'am Eunice ng Quezon Province. So, gayaan niyo si Ma'am Eunice, mga nahihiyan tumawag dyan. Bakit kayo nahihiya? Unang-una, nakakatakot ba akong kausap? Natatakot ba kayong kausap ako? Ano pa bang gagawin ko para hindi kayo matakot kausapin ako? Guys, ako lang to, guys. Sabi dito ni Ate Jax, oh, Kuya Dan, wala ka bang fans day yung pwedeng magkita-kita ang mga fans mo kahit G-Meet lang or Zoom? Kapusyonatis. Nakakatawa yung pangalan. Pwede namang dun ka sa Kuya Dan maglaro ng ano, bakit naman sa Kapusyonatis ka naman nag... Bakit ito nagparasetamol yung ano? Kapusyonatis. Wala, ano ba kayo? Okay na yon. Ang pinaka-banding natin dito sa Remember Your Music. Saka parang hindi ko alam kung anong gagawin ko pag biglang andyan kayo lahat sa harap ko. Parang ma-overwhelm ako. Sa parang gusto ko, kakausapin ko kayo lahat. Siyempre, tas ang dami ninyo, tas ma-overwhelm ako. Ang ending, hindi ko na lang kayo kakausapin. Alalabas na lang ako dun sa Zoom natin o kaya sa ano natin, sa G-Meet na. Hindi ko alam kung paano yung ganun. Parang kaya ko pang i-handle pagka grupo-grupo. Halimbawa, dun sa mga event ng DCMM, di ba? May mga namimit ako dun yung mga nakikinig ganyan. Tapos paisa-isa kasi. So okay lang. Pero parang feeling ko pag yung biglang ang dami na... Halimbawa, sama-sama, halimbawa mga 20 packs, ganyan ba? Madami na yun, ha? Mga 20. Hindi ko alam kung paano, ano sasabihin ko. Hi! Alam niyo yung mga nanonood sa akin pag nagla-live ako sa TikTok. Pag nagla-live ako sa TikTok, halimbawa, nanonood sa akin mga 15 lang, ganyan, mga 20, 30, okay lang. Ano ko doon, kalmado ko. Pero pag umakyat yan ng 100 plus, 200, alala ko dati yung nagla-live kami ni Zach dito, umakyat ng parang halos mag 300, na-overwhelm ako, tapos parang hindi ko na alam kung anong sasabihin, natatakot na ako. So ang technique ko, iniisip ko walang nakikinig sa akin para hindi ako ma-overwhelm, para may masabi pa rin ako. Sabi ni Mary Me Havines, Kuya Dan, dati madali akong ayain sa kainan o birthdayan. Ngayon, pag brisk walking, madali akong yayain. Yeah. Dapat talagang madaling ayain. Yesterday or if tomorrow never comes nga po, sabi niya. Yesterday, Nino, ng yesterday. Ay, hindi pala tayo makakapag-play ng ano, ng Beatles, no? If tomorrow never comes, yun na lang. If tomorrow never comes nga dyan, pahingi nga. Sabi ni Aljon Merciales, Good morning, Kuya Dan. Miss ko nang tumawag kaso busy ang person. At saka hindi gumagana ang DZMM hotline. Ano hindi gumagana? Ay, ang dami kong kausap dito. Paano hindi gumagana? Di sana wala akong kausap dito. Di ba gumagana yung hotline natin? Natatawagan naman tayo, di ba? Sabi daw sa linya, the number you have dialed is either unattended or out of coverage. Ba't nagbabakil yung ano? Out of coverage area. Please try your call later. Di ba pag ganun mahina signal? Sabi niya, sana maayos ang landline niyo. Sira ba yung landline natin? Ayan, yan. Ganyan ba? Ganyan ba lumalabas? The subscriber nga ni cannot be reached. May ganong ano, pagtawag ng tawag ulit. I second the motion, Kuya Dan. Hindi, ba't ngayon niya lang sinasabi? Hindi niya pala ako matawagan. Ano nangyayari? So may problema pala sa hotline natin. Sige, titingnan ko ang aking lahat ng makakaya. Kung pwede kong akyatin yung tower para maakyat. pagka nagkakasabay-sabay daw kasi yung tumatawag. Kahit ikaw tawagan ng sabay-sabay, matataranta ka eh. Mapapasabi ka na lang ng, "Sorry, this number is unavailable temporarily." O kaya yung iba, na parang ano, nabibisi yung line. Oo, kasi bumubulto. Well, ano ba kayo? RYM lang to, guys. Kaya... Nagkakasabay-sabay, kaya ganun. Yun naman pala. Pero itong entry ni Aljon, sabi niya, "Madali akong ayain kapag may hangout kami sa bahay ng isang senior high school friends ko. Ngayon nga lang, nag-aaya ulit sila. Ayun, gora naman ako. Ang tanong, matutuloy ba o drawing lang yon?" Ang sagot, hindi ko alam. Song request, isa sa mga most requested song ko and top songs, ang awiting Paano ng Apo Hiking Society. Hoping makatawag ulit sa inyong palatuntunan. Busy na si Totoy dahil third week na and midterm na. Eh, mag-withdraw. Mag-review ka muna. Mas gusto ko yung nagre-review kayo at nag-aaral kesa yung nagli-leave of absences kayo. Ah, ito na, kausapin na natin. Oy, nakapasok ang ating birthday girl all the way from Bulacan. Nasa kabilang linya si Ate Jax. Ate Jax, good morning.
0: Morning.
2: Happy birthday sa birthday girl. Kung mamarapatin mo o kahit line of something lang, nasang line of something ka na ba, Ate Jax?
0: I'm officially 40 years old.
2: Wow, sakto 40. At saka malakas yung radyo. Pahina nga muna, naririnig ko yung sarili ko. Wow, 40 years old. Alam nyo, dati di ba pagka tinatanong kung anong edad mo, parang nahihiya tayong sabihin kung anong edad natin. Pero ang totoo, kailangan nating i-flex kasi di ba hindi lahat umaabot ng mga edad na ano, lalo yung medyo parang tumutunog pa din. Hininaan mo ba, Ate Jax? Oo, patayin mo
0: wala
2: muna.
0: Pinatay ko lang.
2: Baka ako na lang yun, narinig ko sa video.
0: Kasi siguro ano, nasa ano ko.
2: Oo.
0: Ayan. Yan. Okay na.
2: Ayan. Yun nga, sabi ko.
0: Alam ko na kung bakit.
2: Bakit daw? Earphones?
0: Hindi lang sa ano, kung tawag dito. Parang office siya na
2: kulog. Umi-echo. Okay. Hindi, ayan. Yun nga. Go. Sinasabi ko, dati di ba pag tinatanong, anong edad ka na parang nahihingan tayong sabihin. Pero, na-realize ko, no, habang umi-edad, mahirap na kasi ang buhay ngayon, di ba? Hindi mo na alam kung hanggang saan ka. So, dapat finiflex natin kung anong edad ang nararating natin, di ba? So, 40 years old, Ate Jax. How are you feeling that you are now 40?
0: Sa totoo lang, parang ang bilis ng oras.
2: Oo, no?
0: Time really flies.
2: Correct.
0: Actually, kahapon, birthday naman ng pangalawa kong anak, and he's 20 years old.
2: Ah, 20 na, okay. Ang laki na din, binata. So, binata talaga.
0: Parang kailan lang, we're preparing for his 7th birthday. Mm-hmm. Tapos ngayon, wow, 20 years old na siya. I'm 40. So, ang dami nangyari for the past 39 years, pero I'm just thankful to God. Correct. For allowing me to reach this age. Meron kasing time, Kuya Dan, na nagkaroon ako ng sakit before.
2: Okay.
0: And I thought hanggang 30 years old na lang ako. So sabi ko, nag-pray ako nun kay God kasi nga maliliit pa yung mga baby ko. So correct. Sabi ko, I hope you can extend more of my life dito sa earth. Para mabantay ako pa sila. So, ayun, hanggang sa mabit 35, and now I'm 40. So,
2: sabi sa ni, sabi ni Lord, okay Jax, noted. At ngayon, 40 years old, di ba? Ay, importante naman kung paano natin tingnan yung buhay, di ba? Kung anong edad man tayo, basta nag-i-enjoy tayo, masaya tayo, ligtas tayo, healthy, okay na yun, walang problema kung anong edad na.
0: Saka yun nga, basta kahit anong trials o ano problema dumating, kapit lang, laban lang.
2: Sabi mo,
0: yun lang naman ang lagi kong motto sa buhay.
2: Tama, sabi mo nga,

0: ba yun? Or basta may meron dun bundok, dalawa agad yung maakyat mo eh pagka dun ka umaki, nalimutan.
1: Pero kami nakyat dito, yung 387, nasabi sa amin ay nabudol, kasi yung Mother Mountain ko naman, nabudol ako nung friend ko, sabi, naku, beginner, ano lang yan? Hi, ganyan, sobrang dali, ganun. So Lord, alam mo yung, nandun ako may sa gitna ng trail, parang gusto ko na talaga buhay.
0: Oo, no, pagka nasa kalagitnaan ka na, wala ka na magawa, pero at the same time, parang, parang maiiyak ka na lang kakalakas. Pero alam mo, sobrang tagal ko na lang.
1: Ano?
0: Ah, buwis
1: buhay. As in, meron doon parang dadaanan ka na may isang maling hakbang ka lang.
0: Naku,
1: goodbye earth. Hello heaven. Parang ganun.
0: Oh, katakot naman yung ganun.
1: Sabi ko, magiging kwento ka na lang.
0: Oo. Naku ate, just ayusin mo, kaka-40 mo lang, sinasabi ko sa'yo. Sabihin ni Lord, pinaabot kita ng 40, tapos gumagawa ka ng paraan para tumigil, ha?
1: Pero yung Mount Sembrano, madali lang naman.
0: Oo, madali
1: naman
0: lang.
1: Hindi naman sa'yong ano.
0: Oo.
1: Diba?
0: Sobrang,
1: buhay na.
0: Actually, sobrang easy nun kasi bilang first time hiker kami noon, wala, hindi kami nahirapan. Maganda lang yung lakaran. Tapos meron doon maliit na batis, nag-swimming pa kami doon sa maliit na batis doon. So, enjoy nyo lang 'yon. Cute hike. Tsaka alam mo ang tapang namin kasi dalawa kami nung kaibigan ko. Hindi kami kumuha ng ano, ng guide. Kami lang dalawa.
1: Guide?
0: Alakas ka ng trip na. Alakas ang
1: trip. Kami lang kasabay lang kayo sa ibang hiker.
0: Wala kaming kasabay. Sinundan lang namin yung mga trail oh. Kasi yung kasama ko noon si Ate Audrey, broken hearted siya, tapos sabi niya, samahan mo ako tayo ng bundok. Ako naman, sisama naman ako, di ba? Diba? Madali akong ayain. Well, dati.
1: Madali ka lang kalad ka rin.
0: Dati nung marami pa akong time sa buhay. Ngayon kasi hirap na eh. So saan ka pa madaling ayain Ate Jax?
1: Ano? Sa inuman.
0: Tama. Oo, yan. Madaling ayay sa inuman, ha? Lalo na ngayon, birthday. Lalo na ngayon, birthday.
1: Ay, ano? Oo, mamaya. Mamaya agad.
0: Hindi tinanggi. O basta, in moderation, okay lang naman yan. May celebration naman.
1: Hindi, actually, ano, punta kami ng, okay ba? Saan yung restaurant na may eat all you can?
0: Wow.
1: Nagsisimula sa letter V.
0: V,
1: So, yun, di ba? Maali-alak doon. So,
0: Maali-alak ba doon? Hindi ko pa na-try. Hindi ko pa na-try kasi baka mag-ali-alak ako doon. Tapos paglabas ko, nasa mall pa rin ako, Ate Jax eh. Baka lasing ako, naglalakad ako sa escalator. Baka saan ako mapunta eh. So, hindi ko tinry.
1: Pagugulong-gulongin ka na.
0: Oo, diba? So, parang nakakahiya naman mag-unli. Pero oo nga, sa bagay, unli lahat doon eh. So, pati alak nga naman.
1: Oo, may alak doon. May beer.
0: Beer, yun, actually. So, beer naman yun. Mm-hmm.
1: So, yun yung bala ko na lang gawin mamaya. Ayoko maghanda.
0: Libre kasi, ka dun, di ba?
1: Oo, yun. Tsaka hindi. Kasi pag dito sa bahay, pag may birthday, ako lagi nagluluto. So, parang
0: correct.
1: Parang time off for myself talaga.
0: Tama.
1: Yung regalo ko sa sarili ko magpahinga sa paghanda.
0: Sabi nga nung iba, di ba, parang pagka-birthday mo, ikaw gagasos, ikaw mag-aayos, ikaw maglilinis, ikaw maghuhugas. Abay, parang hindi mo masyado na, unless na-enjoy mo yung ganun, di ba? Pero kung gusto mo naman ma-feel naman na ikaw naman eh hayahay ng birthday mo, tama yan, labas na lang kayo, di ba? Tama, may mga anak mo, eat all you can kayo.
1: Correct.
0: Mahilig ka ba sa ano, sashimi?
1: Oo.
0: Di ba? Meron din dun
1: mga,
0: eh.
1: Mga Japanese
0: yan. Yan. Masarap dun. Pag ako nasa Anli, pagka may ganun, ay lugi sila talaga sa akin. Pag may sashimi sa mga Anli, nakulugi sa akin yung mga yung sashimi talaga. Sarap-sarap.
1: Oo, actually yun din yung pinupuntahan ko doon. Yung, di ba, marami silang klase ng mga California Maki, mga ganon.
0: Yung Maki kasi...
1: Yun din talaga yung tinitira ko doon.
0: Yung Maki kasi nakakabusog kasi may konting kanin.
1: May
0: pero,
1: kanin siya.
0: Pero pagka yung mga salmon tsaka yung mga tuna, ay, ang sarap, Ate Jax.
1: Oo.
0: Siya, mag-enjoy ka mamaya. Kasama mga family mo niyan, syempre.
1: Oo. Send lang kita ng picture. Ininggit.
0: Sige. Ingitin nyo ako sa celebration ninyo, ha? Siya. Maraming salamat sa magtawag. Ate Jack, mamaya babatiin ka. Batiin mo sarili mo. Happy birthday ka mo.
1: Happy birthday to myself.
0: Yes.
1: Hindi kasi pa. Nakalive ako ngayon. So,
0: siyempre naman. Dapat lang naman.
1: Wala mo ng work.
0: Oo. Sige. Hindi natin babatiin yung mga office mate mo doon.
1: Meeting sila.
0: Ah, sige, hiyaman. Huwag din natin guluhin
1: sila. Pero ayun, hello to them.
0: Hello sa inyo. Ayan.

0: Nakalive yung birthday girl. Sorry kayo. Sakto. Ano, dire-diretso na to hanggang weekend? Yung leave mo?
1: Oo.
0: Oh, diba? Yes. Saan ka pa? Alright, sige.
1: Monday na balik ko.
0: Okay, very good, very good. Deserve mo yan. Ano ang song request na ipiplay natin mamaya?
1: Meron ka mang ano, Love of a Lifetime ng Firehouse.
0: Love of a Lifetime. Love of a Lifetime.
1: Sana... Ayan, at saka video okay. Yan ang mga ganap mamaya.
0: Ay, naku, sarap naman. Talagang ganap na ganap siya mamaya. Meron, play natin mamaya, Ate Jax. Ha? Salamat sa pagtawag.
1: Thank you so much kaya, Dan.
0: Again, happy birthday. Enjoy your day. Bye-bye.
1: Bye.
0: Si Ate Jax Morales ng ating birthday girl today. At sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na October 9, 2026, happy happy birthday sa inyong
2: happy
0: lahat.
2: Happy birthday!
0: Oo, gayahin niyo si Ate Jax, nag-live, nag-enjoy, kakain ng marami, iinom ng marami at mag-video okay. What a way to celebrate your birthday, 'di ba? Parang ano ako doon, parang ako endorse. Oo nga, no? Kailan ba birthday ko? Tagal naman. Gusto ko na ding mag-ano. Nainip sa birthday. Alam nyo, naiinip ako sa birthday ko, yung January. Hindi ko alam kung ako lang to, pero yung mga January celebrants. Kasi, pagka tungtong ng January, di ba, start ng taon, o magbe-birthday ka na, tapos bibilang ka na ulit ng, parang damang-dama ko yung paglipas ng 12 months bago ulit mag-birthday. Siyempre lahat naman tayo na lumilipas yung 12 months. Pero feeling ko kasi pagka January, yung start pa lang ng countdown, January, February, parang, ay, tagal naman. Katulad ngayon, kailangan ko pang tapusin yung 2026 bago ako mag-birthday ulit. At ba ako nagagalit? Tumatama na yung kape ulit sa akin eh. Sabi ni Mary Mae, Kuya Dan, gusto ko rin tumawag, kaya lang mahahalatang taga-Quezon din ang boses ko, halatado. Yano yan. Ano naman? Anong problema kung mahahalatang taga kesa ng boses natin? Ako nga eh. Oh. Palabas lang. Pasulpot-sulpot lang yung ano ko eh. Yung Quezon accent ko eh. Tawag lang ho kayo. Oh, basta pasok lang kayo ng maaga para makapunta kayo sa linya. Okay? Okay, 307 na po. Oh, pagpatuloy natin ang pagbabasa ng mga kasagutan ninyo sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:08.

0: ito na ang theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: Oras natin, 3:21 po ng umaga. Napakinggan natin ang song request ni Miss Dulce Fabre. White Christmas, Dean Martin, at Wind Beneath My Wings naman, request din yan ni Miss Geraldine Lopez. And Love of a Lifetime, na request ng birthday girls, Ate Jax Morales. Basahin ko na po mga comments niyo dito sa ating Facebook post. Saan ka madaling ayain, sabi ni Flor Delisa de la Cruz. Kuya Dan, sa akin meron akong katrabaho, madaling ayain pag day off ko sa trabaho. Pag pupunta sa beach, ay ako din. Siguro kung may mag-aaya sa akin pumunta ng beach mamaya. Hindi ako sasama, marami ang trabaho eh. Sabi pala ni Miss Sara Anunuevo, Kuya Dan, ang yakag mo ay ginagamit namin sa Laguna. Ang ibig sabihin yan ay inaya. Example, yakagin mo si ate, lumabas tayo. Parang, tama din naman, no? Parang narinig ko nga sa ganung paggamit yun. Yakagin mo na, sana naman ang yakag ninyo. Tama. Sabi ni Miss Vera Gadiano, Good morning, Kuya Dan. Sa kainan, sa mga relatives, dyan daw siya madaling ayain. Si Sakirup. Sabi ni Sakirup, Ako, Kuya Dan, kahit saan, kung tambay sa bahay, G, kung coffee, G, kung museum, G, out of town, G, yung recent EK ko, Kuya Dan, inaya lang ako kagabi, G. Ano ba to? G nan G to si... G na ako sa'yo, ha? Tapos sumama agad ako kinabukasan ng umaga. Pero if need specific answer at isa lang talaga, ang sagot ko siguro ay pag magkakape. Doon ka madaling ayain. Okay. Sabi ni Miss Geraldine Lopez, Kuya Dan, ang entry ko ngayon, saan ako madaling ayain? Dati nung hindi pa ako maraming sakit at inaatake, sa handaan, sa mga okasyon bilang bisita or bilang cook, sa mga galaan, punta Divisoria, punta sa mga mall para manood ng mga mall show, sa swimming, pero need ko may kasama na 2 trusted friends. Pag ako na-invite, +2 ako lagi. Nung dalaga ako, +2 pag swimming kasi hindi pwedeng mag-isa. At sa daddy ko, magpapaalam yung isa or dalawa na mga kakilala kong yun. Sa ngayon, mas madalas na lang akong pumunta sa ospital. Tapos doon, uwi na. Bihira na akong pumunta sa Baclaran Church at Quiapo Church. Usually, sa mga family gathering na lang kapag may kasama ako. Ayun, na-play natin ang kanyang song request na Wind Beneath My Wings para sa beloved son kong nasa heaven na. Happy birthday, anak ko. Thank you so much, Kuya Dan. Happy birthday in heaven. Sara Bautista Anonuevo, madali akong ayain kung may kaibigan ako na gusto kong makabanding. Ay, totoo yun. Madali kang ayain kapag kayong nag-aaya sa'yo ay gusto mong kasama. Aminin. Oo, kahit sobrang ganda ng pupuntahan, kahit masarap ang kakainan, pag hindi mo feel yung kasama mo, hindi ka sasama. Aminin. Si Paolo daw madaling ayain kahit hindi niya feel yung kasama, basta daw libre. Plastic! At least, di ba? Oh. Sabi niya, wala nang feeling-feeling. Oh, basta makakain. Tama din naman yun. Wala namang ano doon, wala namang problema doon, di ba? Ano magagawa ng feeling-feeling? Di ka mabubusog niyan. Kahit daw si Carlo yung mag-aya, sasama si Paolo. Sabi daw ni Tin. Sabi niya ni Miss Sara, ano to? Basta gusto ko makabanding na miss ko at matagal kaming hindi nakita, lalo na matataon na may budget ako. Nako, pasok sa banga kaagad. Oo ko, Kuya Dan. Set agad ang date. Kuya, patugtugin mo yung One Friend ni Dan Seals. Maria Dulce Orate, sabi niya, hehehe, madali akong ayain sa La Quacha. Meron nga akong group of friends na mahilig lumabas at kumain. Lagalag Squad, hello sa inyo. Taray, may group of friends. Ang tawag daw ay Lagalag Squad. Good morning sa mga Lagalag Squad ni Miss Maria Dulce Orate. Alan Ronquillo, ganda umaga Kuya Dan. Ako madaling ayain sa Lamayan sa patay, lalo na po kung kamag-anak, kakilala o kaibigan ng namayapa. Yan po ang isa sa unang mahalaga sa amin, ang pakikiramay. Saka sa pagpunta ko sa palengke, madali po akong ayain, lalo na pag may kailangang bilhin na pagkain at gamit sa bahay. Maraming salamat, Kuya Dan. Simon Wright, madaling ayain sa hapunan at iba pang mga espesyal na okasyon ng isa sa mga miyembro ng aking pamilya o ng isang taong kilala at mahal ko. When they remind me of a certain event, minsan madali akong nakakuha na ayain ako. Sa pagkain din, si Nudent Ramirez, madaling ayain, parang si Kuya Dan. Marupok, sabi niya. Baka naman gutom lang, di naman. Sabi naman yung marupok. Sabi ni Miss Dulce Fabric, Kuya Dan, madali akong ayain sa religious organizations ng church activities. White Christmas, yun ang kanyang song. Na-play natin kanina yan. Joe Bueno, good morning Kuya Dan, bonding with friends kahit sa bahay lang, sabi niya. Sabi naman ni Miss Fatty, sa mall daw siya madaling ayain. Oo, no, lakad-lakad lang kayo. Ako madali akong ayain, unang-una. Again, basta may time ako. So hindi ako madaling ayain kasi kasi wala akong time. Pero surprisingly, pagka yung mga tropang-tropa ko talaga, nagagawan ko naman ng paraan. Oo, na ganoon naman eh, 'di ba? Again, yung aya, ano yan eh, very depende yan sa mga taong nag-aaya sa iyo. Sabihin niyo naman, di ako sumasama-sama kung sino-sino. Ano din ako, kalagkarin din ako. Pero pagka hindi ko masyado kakilala yung mga tao, syempre nahihiya ako, no? Huwag nakakahiya naman. Sama ka lang ng sama, di mo naman makilala yung mga sasamahan mo. Parang mahirap din naman yung ganun, di ba? Pero pagka mga friends ko talaga, ano talaga yan, binablock off ko talaga schedule ko sa mga yan. Tapos sila yung hindi sumisipot, ugali din talaga nitong mga kaibigan ko na ito. Ayun ako, maraming salamat sa mga kasagutan ninyo ha, sa lahat nagpadala ng mensahe, nag-comment, nag-DM, tumawag. Thank you so much. Bukas ulit tayo ay may huntahan at sana mag-comment din kayo dyan. Babasahin ko rin yan. Pero sa oras nating 3:28 ng umaga, mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik, mga headlines. Ngayong umaga ng Biyernes, October 9, ang ating nga alamin, kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money.
1: Eto na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
2: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Oras sa buong Pilipinas! 3:30 na po ng umaga.
0: Basta kainin. DZMM.
3: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, October 9, 2026. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Halaga ng piso kontra dolyar bumaba sa bagong record low. Bulkang Taal muling pumutok kagabi. United Nations nagbabala sa lalo pang paglakas ng Super El Nino. Dating Pangulong Duterte fit to stand trial ayon sa ICC. Publiko binalaan sa mga travel at online scams ngayong bear months. Balita sa lalawigan. Isang bayan sa Northern Samar nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino. Sa showbiz, Piolo Pascual target magbalik teleserye sa 2027. At sa sports, Gilas Pilipinas naturalized player Justin Brownlee may iniindang sakit sa puso at high blood pressure. Abangan ng mga detalye mamayang alas 4 na ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.

oras natin, 3:40 na po ng umaga. Napakinggan natin song request ni Miss Sara Bautista Ananuevo. Dan Seals with the song One Friend. At ang request naman ni Al John ay ang awitin mula sa Apo Hiking Society. Paano? Yan pala title nun? Alam ko yung buong kanta pero hindi ko alam yung title. Yung sarap kantahin nung kanta no? yung may nagse-second voice pa dun sa ano, sa may dulong part. Good morning sa lahat ng mga naiibigan ng ating mga tugtugan at syempre huntahan ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa pag-join ninyo ha. Bukas ulit Sabado morning, meron pa tayong huntahan kaya huwag kayong mawawala. Alas 12 hanggang alas 4 pa rin sasamahan kayo ni Kuya Dan. At sa mga gising pa rin sa mga sandaling ito, hello hello po sa inyo. Friday na. Oo, sa mga maagang magising dahil nagpe-prepare ng kanilang mga babaunin, ng kanilang mga chikitings, o kaya naman ng kanilang mga asawa, mga partner. Good morning po sa inyo dyan. Oo, at kung kailangan ninyong mag-exercise mamaya, akong bahala sa mga pang-exercise ninyo. Hello, hello sa ating mga kuya, ate na nasa kalsada pa rin sa mga sandaling ito. Kung saan man ho ang lugar na binabagtas ninyo, mag-iingat kayo. Maraming salamat at dito kayo nakikinig. Salamat, salamat. Good morning sa ating mga truck driver kasama ang kanilang mga pahinante. Bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, mototaxi. At sa lahat ng mga nagmamaneho ngayon galing sa trabaho o baka naman pupunta na sa trabaho, magandang morning po. Naghahanap ako kung ano ang ding sineselebrate natin ngayon. Ngayon daw ay International Beer and Pizza Day. Sarap naman nun. Wala ba tayong pa ano dyan, pa pizza dyan? Kahit pizza na lang. Ayaw ko na ng beer kasi tataba na naman ako. Sabihin na naman nila mataba si Kuya dahil. Sabi ni Miss Fatty, as usual, poging driving lang. Siyempre, poging driving lang tayo. To the left, the right. Kailangan lang naman talaga, lalo na ganitong oras, wala naman traffic. Huwag na kayong magmabilis masyado, no? Pagka ganitong oras, enjoy nyo na lang ang kalsada habang hindi pa traffic. Hello po sa mga bagets, no, yung mga estudyante diyan nagising, marami din nakikinig sa atin yung mga ano yung mga maagang gumigising kasi may kailangan tapusin project kasi hindi ginawa kagabi. Ginagawa niyo yan dati pagka meron kayong project, di ba? It's either magpupuyat kayo o gigising kayo ng maagang maaga tapos tsaka niyo gagawin. Ang problema lang kasi pag maaga mo siya gagawin, kung yung may mga kailangan kang idikit, kailangan kang i-assemble, hindi ka sure kung didikit 'yon. Kaya kailangan kung mag-assemble ka ng mga bagay-bagay sa project ninyo, kailangan gabi mo siya gagawin para makita mo kinabukasan kung nakatayo pa rin yung project, diba? Maraming ganyan yung mga ginagawa. May ganun pa ba ngayon sa mga school? Bihira na o puro mga online na lang yung mga pinapagawa, no? Napakalaking ano no, napakalaking dagdag sa creativity ng mga bata yung bubuo ka ng mga kung ano-ano mga bagay kahit hindi mo mahitsurahan kung ano ba yung ginawa mo. O feeling ko ngayon puro online na lang eh, pero kailangan 'yon. Dati 'di ba usong-uso yung sinusunog yung gilid ng papel. Alam niyo 'yon, yung para may design yung front page ng mga project ninyo. Medyo susunugin niyo yung gilid tapos parang medyo may ano 'yon, may smoky effect 'yon, 'di ba? Pag sa gitna mo nilagay yung papel, parang nagsusuob ka na nun. So, gilid lang. Para medyo, parang scroll lang siya, di ba? Para aesthetic, di ba? Tapos ano, syempre yung ano, project in English. Yan. Talaga yan dyan, project in English. Wala lang, nakakamiss yung ganun, no? Yung parang mga simpleng bagay, no? Pero nakakadagdag sa creativity yun eh. Kasi mapapaisip ka na paano ba magiging iba yung itsura ng project ko sa mga kaklase ko. Eh ngayon kasi, pag hindi magawa ng bata, yung nanay gumagawa. Okay lang naman tumulong, pero natatandaan ko yung nanay ko, talagang tulog na siya. Oo, wala siyang bahala ako sa project ko. At may ang tulong lagi ng nanay ko sa akin, yung handwriting. Kasi maganda magsulat yung nanay ko ng ano, all caps eh. Yun lang pinapasulat ko sa kanya para pantay. Pero the rest, ako na yan, akong bahala dyan.
Kaya good morning sa lahat ng mga naghahabol ng kanilang project. Ay, 15 minutos na lamang ho at alas 4 na ng umaga. Eh, ano pang gagawin? Hindi yung mga gigising dyan, ako nang bahala sa inyo. Simulan natin from this song from Firewall, You Are The Woman. Kaya pa'y nakatutok pa rin dito sa Remember Your Music. Gising na bango na!

0: oras, 3:59 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyon kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol.

0: supply ng tubig ng mga customer ng Metro Manila, tiniyak ng mga water concessionaire, lalo pang paglakas ng Super El Nino binabala ng United Nations. Nakakulong na si dating Pangulong Duterte fit to stand trial. Ayon sa ICC, Duterte inaasahang haharap sa pagsisimula ng paglilitis sa Nobyembre. Sa lalawigan, bayan ng Lope de Vega sa Northern Samar nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. At sa balitang sports, Women Tennis Association, wala pang desisyon sa apelang huwag isanksyon si Pinay tennis star Alex Iala. Magandang Friday morning mga kapamilya. Oras na po ng balitaan. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano at tumahabol, tumatakbo, nagmamadali ang aking partner. Maya-maya lang po ha, makakasama na ninyo. Samantala, simulan na po natin ang balitaan.
1: Ula. Panahon.
0: Sa lagay ng panahon, makararanas ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. May posibilidad pa rin ang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Pinag-iingat ang publiko sa posibleng landslide at pagbaha na dulot ng malakas na pag-ulan. Patuloy na umiiral ang intertropical convergence zone sa Palawan, Visayas at Mindanao.
1: Alerto,
0: mga kaserbisyo at kapamilya, paalala sa mga motorista sa Quezon City ha. Asahan ang mabigat na traffic ngayong araw ng Biyernes, October 9 dahil sa prosesyon o recorrido ng imahen ng Our Lady of Lanabal de Manila. Ay sa Quezon City Government, posibleng magsimula ang pagbigat ng traffic bandang alas 7 ng umaga at magpatuloy hanggang alas 6 ng gabi. Magsisimula ang prosesyon sa Our Lady of the Miraculous Medal Parish, dadaan sa Quezon City Hall at magtatapos sa Santo Domingo Church. Nakaposisyon din ang mga otoridad sa mga daraanan ng prosesyon. Pinapayuhan ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta para makaiwas sa matinding traffic.
2: Basta AM, DZMM!
3: Tatlo arestado sa iligal na bentahan ng langis sa Quezon City. Narito balitang kumpirmado sigurado. Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
4: Patong-patong na kaso ang kakaharapin na tatlong suspek na sangkot sa iligal na pagbebenta ng langis sa Quezon City. Inaresto ng mga pulis ang mga suspek sa isinagawang entrapment operation sa barangay Manresa kung saan nasabat ang 4 na 20-liter container at 6 na 6-liter container na may lamang petroleum product, hose, panel at isang truck. Nakakulong na ang mga suspect habang inaalam pa ang halaga ng mga nasamsam na petrolyo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
3: Salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estreta.
0: Nakaamba ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa ikatlong araw ng trading sa world market, halos 4 pesos kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel, 12 centimos naman sa kerosene. Ang gasolina, nagmahal na mahigit piso kada litro sa pagtaya ng Jetty Petroleum, posibleng maglaro sa 1.50 at 2.50 ang rollback sa diesel sa susunod na linggo. Pero ang gasolina, posibleng magmahal ng hanggang 2 piso. Resultaan nila ito ng mataas na demand ng gasolina at export ban ng China. Bumaba ang presyo ng diesel dahil sa pangako ng mga bansang miyembro ng G7 na maglalabas ng kanilang stockpile ng langis.
3: Bumaba sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Nagsara ang halaga ng piso sa 62 pesos and 90 centavos kahapon na mas bumaba kumpara sa 62 pesos and 86 centavos na dating record low noong September 14. Inaasa makakapekto ang lalong paghina ng piso sa pag-aangkat ng mga imported na produkto tulad ng langis na dolyar ang pinambibili. Posibleng makakapekto rin ito sa inflation o bilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
1: DZMM! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Muling pumutok ang Bulkan Taal sa Batangas pasado alas 6 kagabi. Tumagal ng 5 minuto ang Minor Priato magmatic eruption ng bulkang nagbuga ng usok at abo na umabot sa 4 na

0: Kilometro ang taas. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkan Taal at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni PVOX Director Dr. Teresito Bacolcol na inihip ng hangin ang abong ibinuga ng bulkan patungo sa mga bayan ng Lemery, San Nicolas at Agoncillo. Pinapayuhan naman ni Bacolcol ang mga residente na magsuot ng N95 face mask para makaiwas sa peligrong dulot sa kalusugan ng abo at asupreng ibinuga ng Taal Volcano.
1: Apektado naman ang ashfall at masangsang na amoy ng asupre ang tatlong barangay sa Agoncillo, Batangas matapos ang muling pagputok ng Bulkang Taal kagabi. Sabi ni Agoncillo Mayor Cinderella Reyes na nagpa-evacuate ang mga residente ng mga barangay ng Bilibinwang, Banyag at Subikilaya dahil hindi na nila kaya ang amoy ng asupre at pangampang muling pumutok ang bulkan. Halos 30 pamilya ang inilikas sa Pagcor Social Civic Building sa Barangay Pansipit, habang ang iba naman ay pansamantalang nanululuyan sa mga kamag-anak. Patuloy ang evacuation ng mga residente at inaasang tataas pa ang bilang ng mga evacuee.
2: Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
0: Niyanig na magnitude 5.6 na lindol ang Sarangani, Davao Occidental pasado alas 4 ng hapon kahapon. Sinabi ni PVOX Director Dr. Teresito Bacolcol sa DZMM na tectonic ang lindol at aftershock dito ng magnitude 7.8 at magnitude 6.5 na lindol sa Davao Occidental noong Hunyo. Ang epicenter ng lindol ay nasa layong 28 kilometers sa northwest ng Balut Island at may lalim na 26 na kilometro. Naramdaman ang intensity 5 na pagyanig sa General Santos City at Kiamba, Sarangani. Intensity 4 sa Alabel, Glan, Maasim, Malapatan at Malungon sa Sarangani, Lake Cebu, Pulomolok, Tibuli at Tupi sa South Cotabato. Intensity 3 sa Antipas, Kidapawan City at Malam o at Batalam sa Cotabato, Maitom, Sarangani, Banga, Coronadal City at Tampakan sa South Cotabato, Kalamansi at Lebak sa Sultan Kudarat. Intensity 2 sa Zamboanga City, Davao City, Mlaang sa Cotabato, Norala, Santo Niño, Surala at Tantangan, South Cotabato, Bagong Bayan, Columbio, Esperanza, Lambayong, President Quirino, Senator Ninoy Aquino, Tacurong City sa Sultan Kudarat.
2: Alerto sa Super El Niño.
3: Alerto sa Super El Niño.
1: Nagbabala ang United Nations sa lalo pang paglakas ng Super El Nino bago mag-peak sa Disyembre. Pinapangabang ito na ang pinakamalakas na El Nino mula noong 1950. Sa report ng World Meteorological Association, mararamdaman ang above average ng klima o mas mainit na temperatura sa mundo na posibleng magresulta sa pagbabago ng rainfall patterns. Posibleng anilang magresulta ito ng tagtuyot o pagbaha sa iba't ibang bahagi ng mundo.
0: Oras natin, 7 na minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin po mga balita. Naglatag ng mga programa at proyekto ang Manila Water at Maynilad para masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng tubig ng kanilang mga customer kasabay ng pag-iral ng Super El Nino. Tiniyak ng mga water concessionaire na normal ang kanilang operasyon at walang water interruption kahit tinapyasan ang alokasyon ng tubig ng Metro Manila mula sa Angat Dam. Matatandang ibinaba ng National Water Resources Board sa 44 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila para tipirin ang tubig sa Angat Dam. Kumuha ng supply o kumukuha ng supply ang Maynilad at Manila Water sa mga alternatibong source tulad ng Deep Well, Upper Wawad Dam at Laguna Lake para hindi umasa sa supply mula sa Angat Dam. Umapila mga water concessionaire sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig!
1: Alas 4:10 na madaling araw, dadagdagan pa mga lugar na isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Inaprubahan ng Sangguniang Bayan ang rekomendasyon na ideklara ang state of calamity ang bayan ng Lope de Vega sa Northern Samar dulot ng epekto ng tagtuyot sa agrikultura, kabuhayan at kalusugan ng mga residente. Sa record ng LGU, nasa 27 milyong piso na ang halaga ng mga napinsalang pananim na nakaapekto sa kabuhayan ng halos 1,000 magsasaka. Nakapagtala ng lokal na pamahalaan ng mahigit 100 kaso ng diarrhea kung saan 4 ang namatay na may kaugnay sa El Nino. Nababahala rin ang mga otoridad sa sanitation, hygiene at access sa malinis sa tubig ng mga residente dahil sa bababang supply ng tubig sa Lope de Vega. Gagamitin ng LGU ang pondo at resources nito para sa pagbibigay ng tulong sa mga naapekto ng El Nino. Ngunit ang sinabi ng NDRMC na 106 na bayan at lungsod ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino.
0: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain ng bansa hanggang sa pagpasok ng bagong taon. At kay Agriculture Undersecretary Asis Perez, tatagal lang hanggang 170 days ang supply ng karneng baboy. Ang poultry products aniya ay 125 days ang itatagal ng supply habang 85 days ang bigas. Kontrolado aniya ng DA ang sitwasyon sa tulong na rin ng pribadong sektor.
1: Alas 4:11 na po na madaling araw, nagbabala ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa publiko laban sa Pegeng Hotel Accommodation at Travel Promotion, gayon din sa online scam ngayong bear months. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano, maging mabanuri sa pagbook at nag-aalok ng discount o murang hotel, resort, airline ticket at tour package. Ayon ng NCRPO, beripikahin muna ang booking sa opisyal ng website o verified contact channel ng establishmento bago magbayad. Iwasan din ang pagpapadala ng bayad sa personal na account at huwag magbigay ng password, OTP, banking details o sensitibong impormasyon. Agad na mag-report sa otoridad kung nabiktima ng online scam at itago ang mga screenshot at resibo ng transaksyon.
0: Nagpaalala ang Manila South Cemetery na hanggang October 26 lamang papayagan ang paglilinis at pagsasaayos ng mga puntod bilang paghahanda sa paggunita ng Todos Los Santos. Sa October 31 hanggang November 2 bukas ang sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Pagkatapos nito, bawal na ang pagpasok ng pintura at iba pang gamit. October 28 naman ang uling araw ng paglilibing, habang sa October 29 hanggang November 2 bawal ang lahat ng sasakyan sa loob ng sementeryo, kabilang ang motorsiklo, e-bike, e-trike at bisikleta. Ipinagbabawal din ang pagdadala ng droga, baril at kutsilyo, gayon din ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal at malakas na pagpapatugtog.
1: Higit 50 pamilya na sulugan sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Mahigit 50 pamilya o humigit kumulang 100 individual ang naapektuhan ng sunog na sumiklab sa isang residential area sa Puro 4, Barangay Alabang, Muntinlupa City kagabi. Ayon kay Fire Inspector Ramil Samson ng BFT Muntinlupa, nagsimula ang sunog bandang alas 6 ng gabi at agad na itinaas sa ikalawang alarma dahil sa limitado ang access ng mga fire truck sa lugar. Iisang linya lamang ang maaring madaanan ng mga truck ng bumbero, kaya nahirapang maiposisyon ng mga ito para maabot ang mga nasusunog na lugar. Wala namang nasugatan o nasaktan sa insidente, habang umabot sa mahigit 300,000 piso ang estimated damage sa ari-arian. Patuloy naman na hinihintay ang resulta ng investigasyon para malaman ang pinag-ugatan ng apoy. Samantala, sa Alabang Elementary School pansamantalang mananatili ang mga nasunugang residente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sugatan ng isang babae matapos masangkot sa karambola ng 5 sasakyan sa Payatas Road sa Quezon City. Ayon sa pulisya, na walang umano ng preno ang isang dump truck na naman na may kargang graba. Dahilan para mabangga nito ang e-trike na sinasakyan ng biktima at sumalpok naman sa isang MPV. Damay din sa insidente ang isang closed van, e-jeep at isa pang e-trike. Kasama ng biktima ang kanyang asawa at anak na parehong nakaligtas. Naipit ang binti ng babae na ngayon ay nagpapagaling pa sa ospital. Nasa kustodiya na ng QCPD ang 35-anyos na driver ng dump truck habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Oras po natin, 4:15 na po na madaling araw. Magandang morning po sa inyong lahat sa mga nakikinig sa DZMM Radio Patrol 630 at nanonood sa DZMM Teleradio. Biyernes na po, Biyernes ha. Huwag na pong tatamarin. Isa po, ngayon po ay weekend na po. At pahinga po ba yung weekend dahil after 2 days, syempre Lunes na rin na naman po. Pero sa mga nakikinig, nanonood po sa amin dito, eto na po. Patala nyo na po, mag-message na po kayo sa aming Viber number na 0919-273-3000. Mamaya po babatiin namin yung mga pag-greeting. Good morning! Mga pa-shoutout, good morning! Good morning! Mamaya po muna sa aming pagbabalik, tax records ni VP Duterte at Mr. Neto, binusisi sa impeachment trial.
0: Senador Mark Villar nag-over the backod sa mayorya. Yan at iba pa ang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Alas 4:19 na po na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Dagdag bawas sa presyo ng langis, nakaambas sa susunod na linggo. Halaga ng piso kontra sa dolyar bumagsak sa pinakamababang level.
0: Bulkan Taal muling pumutok kagabi. Mga residente ng tatlong barangay sa Agoncillo sa Batangas apektado ng ashfall at amoy ng asupre.
1: Tuloy-tuloy na supply ng tubig ng mga customer sa Metro Manila. Tiniyak ng mga water concessionaire, lalo pang paglakas ng Super El Nino binabala ng United Nations.
0: Nakakulong na si dating Pangulong Duterte, fit to stand trial ayon sa ICC. Duterte inaasahang haharap sa pagsisimula ng paglilitis sa Nobyembre.
1: Sa oras nating alas 4:20 ng madaling araw, alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
2: Ulat, panahon.
1: Mga ako sa Purati si Ma'am Lian Loreto mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Lian, magandang morning po.
7: Good morning!
8: Good morning, Sir Steven, Sir Robert, at sa lahat ng ating mga tigasubaybay. Kanina alas 2 ng umaga, may bago pong low pressure area na nabuo sa labas ng ating area of responsibility. May bababang chance po ito na maging bagyo within 24 hours at hindi naman natin inaasahan na papasok ng PAR. Inaasahan po natin na kikilos po ito pa northeastward sa susunod na mga oras. At sa ngayon nga po, yung trough lamang nito o yung extension ng mga kaulapan nitong LPA ang magdadala ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog dito sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque at maging sa Romblon. Other parts naman po ng Visayas, maging sa kabuuan ng Mindanao at Palawan, patuloy pong apektado nitong intertropical convergence zone. So doble ingat pa rin po sa mga kababayan natin dyan dahil meron din pong makulimlim na panahon dyan at mga pag-ulan na maaari magdulot ng pagbaha at pag-uho ng lupa. At dito naman po sa May Norte, kabilang po dito yung Cagayan Valley, ilang bahagi ng Cordilleras, maging sa Aurora, apektado naman po sila nitong northeasterly wind flow o yung hangin galing sa Hilagang Silangan. So meron din po dyang mga mataas na tsansa ng mga pag-ulan. But other parts ng ating bansa, kabilang ang Metro Manila, ay mainit at malinsangan sa umaga, although may tsansa po tayo ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon, ang ating nakikita ay ganito pa rin po yung ating weather conditions over the weekend. Yan lang mo po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
1: Maraming salamat po. Si Ma'am Lian Loreto, ang Pag-asa weather forecaster.
2: Ulat kalusugan. Ulat kalusugan.
9: Partner.
1: Oy!
9: Nakakagat ka na ng mansanas?
1: Siyempre, partner. Lagi tayong kumakagat
9: ng favorite mansanas. Favorite mo ba ang mansanas?
1: Lalo na pag pulang-pula.
9: Yung pulang-pula.
1: Matamis-tamis na.
9: Yung inilalagay sa bibig ng lechon.
1: Ayun, pwede
9: yun. Yung pulang-pulang. Ako gusto ko yung ano, medyo ma-pushaw ng konti yung pagka-red. Yung malutong-lutong. Fiji ata crunchy. Ang tawag nila doon.
1: Oh,
9: pero yung green, hindi ko pa masyado.
1: Ay, hindi ko pa natikman yan. Ano bang meron dyan sa green?
9: Kasi nga, ito na.
1: Mm-hmm.
9: Sa ating pong ulat kalusugan, maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar at pagpapanatili ng enerhiya ang pagkain ng mansanas.
1: Uy.
9: Ayon sa mga dietitian, mayaman ang apple sa fiber at antioxidants at mababa ang glycemic index. Maaari itong kainin anumang oras ng araw, sa umaga, bago kumain, bilang merienda o bago mag-ehersisyo. Para po sa mas balansing pagkain, maaaring ipares ang mansanas sa mani o nut butter para sa dagdag na protina at healthy fats. Pinapayuhan din kainin ang balat dahil mayaman ito sa fiber. Pero pakalinis nyo muna po, ha? Ibabad nyo muna din. Ayon sa mga eksperto, mas mahalaga ang regular na pagkain ito bilang bahagi ng balancing diet kaysa sa eksaktong oras na ang pagkain.
1: Sarap.
9: Oh, mansanas na, malutong.
1: Kakabili nga diba? Niya na ano, ngayong weekend.
9: Hindi, daan ka na sa Divisoria.
1: Ngayon
9: na. Marami lang namimili niyan.
1: Oo nga, madaling araw.
9: Madaling araw. At yan po, ang ating ulat kalusugan on a Friday morning. Kagana.
7: Good morning!

0: las 4:24, tuloy pa rin po balitaan. Radyo Patrol, balita alas 4. Yung top 9 most wanted ng Northern Police District o NPD na aresto dyan sa Valenzuela. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid di Radyo Patrol. Bakit duty to? Dapat bukas pa duty to.
1: Oo nga, no?
0: Biyernes pa lang ngayon.
1: Yan, ano, yan ang taong ano, laging weekend.
0: Laging weekend. Present palagi. Ano?
1: Kaya pag pinakilala mo, ang laging weekend.
0: Ang laging weekend si Radyo Patrol Harvey. Sabado, Harvey, para nahuli.
2: Good morning, Robert at Steve. Inaresto ng Valenzuela City Police ang top 9 most wanted person sa Northern Police District sa Barangay Caloong, Valenzuela City. Dinampot ang 41-anyos na pedicab driver sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Wala namang inirekomendang piyansa ang korte tungkol dito. Nakakulong na ang suspect sa custodial facility unit ng Valenzuela Police. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Harvey Sabado.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
4: Oras natin, 4:26, idineklara ng ICC Trial Chamber 3 na fit to stand trial ang nakakulong na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sisimula ng formal na paglilitis kay Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa November 30. Base sa desisyon ng ICC Trial Chamber 3, sinabi ng 3-member panel na sumuri kay Duterte na nasa maayos na kalagayan ang kalusugan at pag-iisip ng dating Pangulo. Naniniwala mga expert panel na may kakayahan si Duterte na dumalo at intindihin ang pagdinig ng kanyang kaso sa ICC. Inatasan na Trial Chamber 3 ang ICC Registry na patuloy na i-monitor ang kalusugan ni Duterte at kaagad ay paalam sa korte kung may pagbabago sa kalusugan ng dating Pangulo. Halos 2 taon na nakakulong sa ICC Detention Facility ang dating Pangulo matapos itong arestuhin at dalhin sa The Hague noong March 11, 2025. Huling nakita ng publiko si Duterte nang dumalo sa 3rd status conference ng kanyang kaso noong Setyembre.
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Pinusisi ng House Prosecutors ang tax records si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kahapon. Iniharap ng prosekusyon bilang testigo si Attorney Lorraine Garcia Marquez, ang Chief of Staff ng BIR Commissioner si Charlito Mendoza. Ayon kay Counsel for Prosecution Attorney Erwin Matib, lumabag umano sa batas si Vice Duterte nang tumanggap ng legal fees at kumita maliban sa kanyang sahod bilang Vice Presidente. Hit ng mga taga-usig, malinaw sa probisyon ng saligang batas na pinagbabawal na magkaroon ng ibang pagkakitaan ng Pangulo at pangalawang Pangulo habang nasa pwesto. Sa pagkatanong ni Matib, kinumpirma ni Marquez na kumita si Vice Duterte ng 1.58 million pesos noong 2024 at 1.82 million pesos noong 2025 na hindi nagmula sa kanyang sahod bilang Vice Presidente. Silita rin ng mga taga-usig ang pagtanggap ni Vice Duterte ng sahod mula sa Davao City LGU kahit nakapwesto na siya bilang pangalawang Pangulo. Kinumpirma ni Marquez na puwirma si Vice Duterte ng Form 2316 na ibig sabihin ay nakatanggap siya ng compensation income mula sa Davao City LGU noong 2023. Ayon sa House Prosecutors, lumabas sa tax records ng Vice na pumalo sa 4.65 million pesos ang kinita niya mula sa sales, receipts at fees bukod sa kanyang sweldo noong siya pa ang alkali ng Davao City. Pinuna rin ng prosekusyon ang hindi pagtutugma ng declared income ni Vice Duterte at asawang si Attorney Manates Carpio sa idineklarang statement of assets, liabilities and net worth to sell and ng pangalawang Pangulo. Mula 2007 hanggang 2025, mahigit 85 million pesos ang net income ng mag-asawa base sa kanilang tax records na mababa kumpara sa 98 million pesos na idineklara ni Vice Duterte sa kanyang sell-in. Itutuloy ngayong araw ng defense panel ang cross-examination sa opisyal ng Bureau of Internal Revenue.
4: Oras natin, 4:29. Walang record ang Bureau of Internal Revenue sa umano'y pagbenta ng Mr. ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Banas Escarpio sa Kalye 88 Food Corporation. Ang Kalye 88 ang sinasabing nakatanggap ng mahigit 300 milyong pisong remittances mula po sa China sa kanyang pagtestigo sa impeachment trial. Sinabi ng Chief of Staff ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza na si Attorney Lorraine Garcia Marquez na walang record ang BIR sa umano'y pagbenta, transfer o disposition ng Kalye 88. Katunayan niya, hindi kumuha ng Electric Certificate Authorizing Registration o ECAR kasunod ng umano'y pagbenta nito. Paliwanag ni Marquez, mandatory ang pagkuha ng ECAR sa BIR para sa transfer o disposition ng shares of stocks na hindi dumaan sa stock exchange. Sinabi ni Counsel for Prosecution Attorney Erwin Matib na walang record sa BIR ang pagbebenta ng Kalye 88, kaya't malinaw na si Carpio pa rin ang nagmamay-ari nito at peke ang pagbenta sa Pikimong Pikimong Incorporated. Nag-object si Defense Counsel Attorney Christine Ferrer na sinang-ayunan naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero.
0: Nakahanda naman ang defense panel ni Vice President Sara Duterte na iharap ang kanilang mga testigo. Ito matapos sabihin ng House Prosecutors na tatlong testigo na lang ang kanilang iharap sa paglitis, kabilang si Attorney Lorraine Garcia Marquez ng Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, iharap nila ang kanilang mga testigo na naaayon sa proseso kapag natapos na ang House Prosecutors. Pinasalamatan ng defense panel sina Senator Judges Robin Badilla at Bongo na nagkain ng petisyon sa Supreme Court na komunikasyon sa desisyon ng impeachment court na baguhin ang voting threshold sa paglilitis ng vice-presidente.
4: Oras natin 4:31, tumawid na sa majority block ng Senado si Senador Mark Villar. Ayon kay Majority Leader Juan Miguel Zubiri, kabilang na si Villar sa 14-member majority block. Inihalal si Villar bilang chairman ng Senate Committee on Public Works kapalit ni Senador Vicente Soto III at miyembro ng Commission on Appointments o CA kapalit naman ni Zubiri. Nananatili naman sa minority block ang kapatid niyang si Senador Camille Villar na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Si Cayetano naman ang pumalit kay Senator Lore Legarda bilang miyembro ng CA. Noong pong Setyembre, kabilang si Villar sa 13 Senator Judge na bumoto para baguhin o i-adjust at gawing moving ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Samantala, iaapila ng Office of the Vice President ang Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA hinggil sa confidential funds noong 2022. Pinagtibay ng COA ang Notice of Disallowance sa 73.2 million pesos na confidential funds ng OVP matapos ibasura ang Motion for Reconsideration ni VP Sara, OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant na si Julieta Villa del Rey. Higilid ni Defense Counsel Michael Poa na inaasahan ang desisyon ng COA kaya iaakyat ito sa Korte Suprema sa pamamagitan ng petition o paghahain ng petition for certiorari. Hindi pa nakakausap ni Poa sa VP Sara hinggil sa desisyon ng COA, pero tiniyak na kakausapin din muna ang Vice Presidente bago dumulog sa Supreme Court. Isa ang sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds sa mga aligasyon ng impeachable offense laban kay VP Sara.
4: Nagsumite ng counter-affidavit ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng aligasyon ng nagpakilalang dating tauhan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Tumarap sa NBI ang abogado ni VP Sara na si Clifford Chua para pabulaanan ang aligasyon ni Gracioso na paghahatid ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Pinag-aaralan din ang kampo ng Vice Presidente na maghain ang kasong perjury laban kay Gracioso. Nauna nang hinamon ni VP Sara si Gracioso na sumailalim sa lie detector test sa harap ng taumbayan. Hinamon din ng Vice Presidente ang NBI na kasuhan si Gracioso sakaling mapatunayang nagsisinungaling.
0: Inupakan ng Department of Justice ang pahayag ni Batangas Congressman Leandro Leviste na maliit na bagay lang ang kinakaharap na kasong paglabag-umano sa Public Services Act. Ipinapa-arrest ng Makati Regional Trial Court si Leviste dahil sa sinasabing hindi pagtupad sa prangkisang ipinagkaloob ng Kongreso noong 2019 sa kumpanyang Solar ng Bayan. Higilin ito Justice Secretary Frederick Vida na malaking bagay ang hindi pagsunod sa batas na alam dapat ni Leviste at ng inang si Senator Loren Legarda bilang mga mababatas. Sinasabing nananatili sa France ang mag-ina kung saan inaalaga ni Leviste ang inang si Senator Loren na nagpapagubat-ubano sa lung at autoimmune condition. Bukod sa sinasabing paglabag sa Public Services Act, mararandang idinawid din si Leviste sa sinasabing planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto.
4: Hindi pa itinuturing na pugante si Batangas Congressman Leandro Leviste ayon sa Department of Justice. Taliwasa na unang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Ang kay Senior Deputy State Prosecutor Herbert Abugan, may proseso bago din ideklarang pugante ang isang akusado at bibigyan muna ito ng pagkakataong humarap sa korte. Nakatakdang arraignment ni Leviste sa Makati Regional Trial Court sa October 26. Matatanda naglabas ang korte ng warrant of arrest laban kay Leviste at dalawang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Kaugnay na umano'y paglabag sa Public Services Act, nakapagpiansa na ang dalawang co-accused habang sinabi ng abogado ni Leviste na plano nitong personal na umuwi upang magpiansa. Nasa France umano ngayon si Leviste kasama ang kanyang inang si Senator Loren Legarda.
0: Philippine Coast Guard na ilikas ang may sakit na sundalo sa Yungin Shoal sa kabila ng pangaharas ng China Coast Guard. Babalik Radyo Patrol Bert Dizon. Bert,
6: matagumpay na nailikas ng Philippine Coast Guard ang isang Philippine Navy personnel na nangangailangan ng medical treatment mula sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa PCG, inabot ng halos 10 oras ang medical evacuation sa gitna ng pangharas ng China Coast Guard na gumamit ng water cannon at paulit-ulit na bumuntot sa mga barko ng Pilipinas. Bandang alas 7 ng umaga kahapon, winater cannon ng CCG Vessel 5306 ang BRP Cabra. Hindi tinamaan ng BRP Cabra pero napilitang lumayo ang barko habang nakikipag-coordinate sa BRP Sierra Madre. Bandang alas 3.15 ng hapon, ligtas na nailipat sa isang PCG rubber boat ang pasyente at kasama nito. Pagbalik, muli ulit silang sinundan ng dalawang China Coast Guard vessel. Bago mag alas 5 ng hapon, nakabalik ang PCG rubber boat sa BRP Cabra. Stable ang kondisyon ng pasyente at agad na isinailalim sa medical assessment bago dalhin sa pinakamalapit na pantalan at madala sa ospital. Iginiit naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban na dapat igalang ng China Coast Guard ang humanitarian nature ng isang medical evacuation mission. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
4: O mga magulang, mga lolo't lola, tito, tita, makinig po kayo dito ha, sa susunod na balita. Para pa sa mga bagets po ninyo ito eh. Pumasa na sa ikatlo tuling pagbasa sa Senado ang panukalang batas na magbabawal sa mga minor de edad na maka-access sa mga high-risk na online platforms. 16 na senador ang bumoto ng pabor sa Senate Bill 2424 o Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Act. Batay sa panukalang batas, inaatasan ang mga high-risk digital services na tiyaking hindi makaka-access o makakagawa ng account ang mga edad 18 anyos pababa. Inatasan din ng Department of Information and Communications Technology na bumuo ng platform kung saan pwede magsumbong ang publiko kung may lalabag. Pagbumultahin na mula 5 milyon hanggang 20 milyong piso per violation ang mga online platform na lalabag sa panukalang batas.
0: Napigilan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mahigit 50 planong pagbabanta sa mga paaralan sa South Cotabato. Kasunod ito ng shooting incident sa Banga National High School noong nakarang buwan. Sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, naaresto ang mga sangkot dahil sa online threats at grooming na naguudyok umano ng karasan sa mga paaralan. Paliwanag ng kalihim, bagamat hindi magkakaugday ang mga sospek, ay itinuturing na active threats ang mga nahuli. Nagsagawa rin ng NCRPO ng School Safety and Security Summit sa Quezon City para maiwasan at agad matugunan ang karasan sa paaralan.
4: Naaalarma ang Department of Justice sa pagkalat ng mga peking PWD card. Sinabi ni Chief of Staff Counsel Dennis Arvin Chan na base sa ulat ng National Council for Disability Affairs, aabot sa 6 na milyon na mga peking PWD card ang unaccounted. Eh dapat gawin na lang kasing ano to, isahan hindi isa iba-iba per LGU.
0: Kaya nga.
4: Aabot lang anya sa halos 3 milyon ang nakarehistrong persons with disabilities sa bansa. Malaki ang nalulugi sa gobyerno at mga negosyo sa pagkalat ng mga pekeng PWD card. Umapila si Justice Secretary Frederick Vida sa publiko na huwag gumamit ng pekeng PWD card. Secretary, huwag ka lang apila ng apila. Gumawa ka ng aksyon. Gumawa ka ng team na huhuli sa mga malulokong yan, di ba?
0: Utusan mo yung NBI.
4: Utusan mo yung NBI director mo, mas mataas ka sa kanya, Secretary Vida.
0: Tsaka yung mga fixer sana, yan yung number one dapat hinuhuli.
4: Correct. Eh, alam nyo naman po kung saan nahanapin yung mga yan.
0: Diyos ko, dyan lang sa University of Recto.
4: Alam nyo naman po kung saan din mahanap yung mga kadalasan gumagamit ng mga peke na ID card na yan, eh di bantayan nyo sa mga establishments, di ba kapag pinresent, eh,
0: LGU, sa LGU.
4: Check. Dapat kasi magkaroon din ng
0: unified
4: ano,
0: dapat. Unified.
4: Or actually sa Quezon City, maganda. Kasi na may na-interview ako before na ano, yung ID nila, nagmakikita mismo nung mga nasa establishment din sa Quezon City kung valid o peke. Kasi meron silang QR.
0: Ito, QR code. So ito kasi nga na ibang LGU partner, ang sabi ng DOJ, yung legal opinion nila, bibigyan nila sa NCDA na dapat kung halimbawa peke yung PWD ID, pwede itawag ng establishment
4: tama
0: sa LGU.
4: Itawag agad.
0: Pero gaano kahaba yung proseso niyan? Tapos na kumain, nakapag-discount na yung tao, di ba?
4: Ano, so, kahaba yung proseso. Or kunwaring nagagalit or nagmamadali na. Alis na.
0: Tsaka yung mga doktor na pumipirma-pirma ng disability, isa pa yan.
4: Kung totoong pirmahan ng doktor.
0: Iyon pa.
4: Paano kung ginamit yung pangalan ng doktor at nag-invento din ng pirma?
0: Iyon pa, isa diba? Pa yan.
4: Eh, pati yung actually, naghigpit na dyan, di ba? Pagdating sa evaluation sa mga PWD.
0: Correct.
4: Di ba? Hinigpitan na yung process dyan para hindi lahat mismo mga, Diyos ko, mahiya naman po kayo.
0: 6 million yung discrepancy.
4: 6 na million?
0: Kasi ang,
4: so, ibig sabihin, 6 na million na nandadaya?
0: Nandadaya.
4: O imagine hindi ninyo ilan ang nawawala sa national government doon.
0: Bukod po sa nandadaya, partner, kasi yung iba dyan, gumagamit ng PWD ID, lumipat ng lugar. So, halimbawa, taga Quezon City ka, lumipat ka ng Caloocan, so yung record mo, andun pa rin sa Quezon City LGU. So, lumalabas sa dalawang tao ka.
4: So, hindi nila tinurn over, halimbawa, sa pinanggalingang LGU.
0: Dapat silisin ng NCDA yung...
4: dapat din naman yun. Tapos, may isang issue pa din. Nakita mo naman, nagtalunan. ang sabi, may tatalon pa.
0: Nako. Abangan na, baka mamaya.
4: Abangan na. Si Senator Rafi
0: Hindi sa atin ang galing yan.
4: Hindi sa atin galing yan. Sabi niya, abangan nyo, may tatalon pa. Hindi pa natatapos. Pero ang minority naglabas naman ng statement, nire-respeto daw nila yon at ganoon daw talaga sa mga political alliances, di ba? Si Senator Loren, tama, tinanggal sa Commission on Appointments.
0: Kasi
4: makapangyarihan ng Commission on Appointments, partner.
0: Sila nag-aano.
4: Hawak na si Senator Alan Cayetano dahil hindi nga daw makapag-function si Senator Loren.
0: Ang daming
4: Loren.
0: Sekretary na lampas 100 days na.
4: Ang dami, kaya
0: si
4: nga...
0: Si Secretary Vida, malapit na. Secretary Dizon, tapos
4: kaya
0: na.
4: Kaya nga, isasalang sila ulit dyan, di ba? Iaharap ulit sila. O tapos ang may panibagong issue na naman din sa Senate. Mukhang may yung ibang pinalulutang na posibleng may violation si Senator Panfilo Lacson daw.
0: Na naman.
4: Kasi may inilabas siya ng mga video statement while ongoing na yung investigation ng Office of the Ombudsman dun sa Taguig issue.
0: Confidentiality.
4: Yung pa rin nila yun. Issue ng confidentiality na kung daw bang ongoing na yung investigation at naglalabas ka kagaya ng video na inilabas, hindi daw ba yun paglabag doon sa confidentiality rule ng Office of the Ombudsman? Yung mga nakuha mo ng mga information at inilalabas mo social media, hindi ba yung paglabag sa Office of the Ombudsman?
0: Pero kung under preliminary investigation sa Ombudsman,
4: iyan natin sa Ombudsman.
0: Ibigyan natin sa Ombudsman.
4: Investigate ng Ombudsman, ilabas yung mga dokumento, di ba? Pag-usapan.
0: Correct.
4: At speaking of Ombudsman, isa na lang partner, nakuha yung attention ko dito. Yung mga gumagamit po ng ano ha?
0: Nang
4: nagpapagas gamit yung private car nyo pero pondo ng gobyerno ha, lagot kayo sa Ombudsman. May statement kahapon.
0: Mahiya naman kayo.
4: Makakahiya naman kayo.
0: Alas 4:43 sa madaling araw. Ito po muna. Medyo na hybrid kami ni partner.
4: Madaling araw issue.
0: Abangan po muna sa aming pagbabalik. Kilo-kilong mishandled ng mga karne. Mamaya abangan natin yan sa report. Alam ko ni, ano, ni Harvey Sabado. Pero ito po muna. Ani ano pala ni Roin Cueto. Ang mahigit sa isang tonelada ng mga mishandled na karne nasamsam sa Balintawak Market. Nagbabalik si Radyo Patrol. Laging ganyan eh, no? Si Roin Cueto. Roin, good morning.
4: Roin, pag mishandled, ano ibig sabihin? Paano namin malalaman na baka mabili namin yan?
2: Sorry, Robert.
4: Kako, paano malalaman na mishandled at paano namin malalaman yung mga ganyan? Paano madaling ma-identify ng mga kapamilya natin mamamalengke ngayon?
2: Robert, sabi nga ni Executive NMISOIC Executive Director Dr. Fernando Lontok, ay makikita naman ng mga consumer at mamimili kung mishandled yung mga karneng binibenta sa lugar. Dahil ang mga karneng ito ay nakalapag lamang sa lapag, at lalo na kasi yung mga frozen meat, Robert, yan yung laging mishandled kasi laging hindi nakalagay sa tamang temperatura yung mga frozen meat products kung saan dapat ito ay nakalagay sa isang freezer. Pero yung kasi mga nakubis ka dito sa Baclaran Market ay yung mga nakabalandra at nakalagay lamang sa bangketa. Robert at Steve, sinalakay nga ng National Meat Inspection Service o NMIS, katuwa nga CIDT, ang Balintawak Market kung saan nasa batang mahigit 1.4 toneladang mishandled frozen meat products sa bilang 10 kilo ng chicken galantina. Kinumpiska ng NMIS at CIDT ang mga karne na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso mula sa 10 stall na inisyuhan ng confiscation receipt. Ayon kay NMIS OIC Director Dr. Fernando Lonto, nakatanggap sila ng report tungkol sa pagbebenta ng mga undocumented at mishandled frozen meat sa lugar. Babala ni Lonto, maaaring kontaminado ang mga ganitong produkto at peligroso sa kalusugan na posible magdulot ng sakit tulad ng diarrhea. Samantala, dadalhin na nga sa recognized rendering facility sa Borac, Pampanga ang mga nakumpiskang karne para maayos na ma-dispose at matiyak na hindi na may babalik sa food supply. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roin Cueto, DZMM.
0: Roin, yung mga, alimbawa, yung mga pwesto, yung mga tindahan na binagsakan nitong mishandled na mga karneng manok, ano? O karne, ano yan? Liable ba sila dyan? Kasi pwede ba sabihin natin
4: hindi
0: na...
4: Hindi po namin alam.
0: Hindi nila alam.
4: Binagsak lang sa amin.
2: Robert at Steve, nakapaneme rin yung mga tindahan na karne. Alam na lang nila na bawal yung gano'ng
4: Ako? Roin, ikot ka ng konti. Pumapangit yung signal mo. Nawawala, nawawala, Roin.
2: Robert at
4: Ayun.
2: Steve, alam naman ng mga magtitinda na bawal yun kasi ilang beses na daw na nga nasita or ilang beses na silang nakumpiskahan ng NMIS
4: yun.
2: Sa yung mga stall na yun. Pero kapag nagbabala, kasi ang NMIS na maaari silang magsampahan ng kaso kapag lumabag ulit, na pwes na maaaring maharap sa 6 na taon hanggang 12 years sa pagkakakulong at magmulta ng 100 hanggang 1 milyon na
4: Sorry, yung mga nakumpiskasan nga dadalhin?
2: Dadalhin ito sa rendering facility sa Porac, Pampanga para si Ryan Robert.
4: Ayun, doon nila ibabaon.
0: Sana si talagang ma-dispose yan, di ba?
4: Ay, i-dispose ha? Baka po makita ko nasa palengke sa Porac yan. Sinasabi ko sa inyo. Roin, thank you.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roin Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
4: Ibinida ni Pangulo Marcos Jr. ang mga OFW sa Singapore sa harap ng mga negosyante at business leaders sa 24th Forbes Global CEO Conference. Nasa Singapore ang Pangulo para sa 5 araw na working visit at tatagal hanggang Linggo. Ipinagmalaki po ng Pangulo ang kakayahan ng mga OFW na magtrabaho sa mga dayuhang kumpanya. Hinikayat din ng Pangulo ang mga negosyante na mamuhunan sa bansa. Mas maganda yun. Ibinida niya ang mga hakbang ng gobyerno para maging kaaya-aya ang pag-i-invest sa Pilipinas kabilang ang paglaban sa red tape, pagpasa ng batas para sa tax incentives sa mga negosyo at pagsulong ng digitalization. Natanong ang Pangulo kaugnay sa paglaban sa korupsyon at investigasyon sa flood control scandal. Tingnan nyo, ito talagang issue, no? Dito tayo nakilala.
0: Isa pa yan.
4: Ayon sa Pangulo, nasa lahat ng sektor ng lipunan, hindi lang sa gobyerno ang problema sa katiwalian. Sinabi pa ng Pangulo na isang malaking oportunidad para sa Pilipinas ang Pagsilika Initiative. Nakipagpulong ang Pangulo at si Finance Secretary Frederick Go sa kumpanyang FedEx kung saan napag-usapan ang planong pagpapalawak sa Clark Gateway Hub dito sa Pampanga sa 2028.
0: Limang Pilipinong turista ang inaresto sa Singapore kaugnay ng manipagdadakaw ng mahigit 100,000 Singaporean dollars o mahigit 7 milyong piso. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore Menardo Makaraig, isa lang itong isolated incident. Tumalo ang limang Pilipino sa pagdinig sa korte noong October 2 at nakarakda muling humarap ngayong araw. Tiniyak naman ang Embahada ng Pilipinas na may legal na tulong na natatanggap ang mga sangkot. Paalala ng Embahada sa mga Pilipino sa Singapore, sumunod sa batas at iwasan ang anumang paglabag.
4: Oh, ito, ready nyo na yung QR code nyo. Baka padalan din kayo ni Secretary John Vic, ha?
0: Oo nga.
4: Binayaran ni DILG Secretary John Vic Rebulla ang mahigit 28,000 pesos na ginastos ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa drug test. Ipinadala ni Rebulla sa e-wallet ni Respicio ang bayad sa isang post sa Facebook. Pinareimburse ni Respicio ang ginastos sa drug test matapos magnegatibo ang Vice Mayor. Matatanda ang kinagat ni Respicio ang hamon ni Rebulla na magpa-drug test kasunod ng pakikipagsigawan ng Vice Alcalde sa mga barangay captain ng Reyna Mercedes. Binati ni Rebulla si Respicio sa pagpasa sa drug test. Patunay lang anya ito na hindi nakasyabu at may diprensya sa utak ang Vice Alcalde.
0: Hoy, sa mga kapamilya, kaserbisyo po natin, it's Quiapo Day. Alamin po natin yung sitwasyon sa loob at labas ng Minore Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno. Doon po si Radyo Patrol, Harvey Sabado. Harvey.
4: Harvey, huwag mo sabihin sa akin, first time mo lang din dyan.
2: Good morning, Robert at Steve. Live ako dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno of Quiapo Church sa Maynila. And to answer your question, Robert at Steve, hindi natin first time dito sa Quiapo, no? Kasi napupunta na rin naman tayo dito. Pero ngayon nga ay
4: Tuesday
2: sa month. At para sa mga mananampalataya at deboto, araw ito para sa pagdarasal, pagpapasalamat, at pagsusumamo sa poong Jesus Nazareno. Robert at Steve, sa nakikita natin ngayon as of this moment, no, dito sa may bahagi ng Plaza Miranda, may mangilan-ngilan tayong mga adebotong nakikita, pero pagdating doon sa loob ng simbahan, puno na yung mga upuan at may mga nakikita din tayong nakatayo na, no? Sa ngayon, Robert at Steve, no, kaninang 3:49, naabutan natin na nagsisimula na yung misa at ayon sa Asharet na nakausap natin, no, wala namang masyadong aktibidades maliban na lang doon sa pagbabasbas ng banal na tubig pagkatapos nitong misa na idinadaos ngayon. Actually, may ilang deboto tayong nakausap kanina na ang isa sabi niya, matagal na siyang deboto at kada Biyernes palagi siyang nagtutungo dito para magsindi ng kandila, magdasal dahil anya sinagot daw ng Panginoon yung dasal na gumaling siya sa brain tumor. Yung isa namang deboto, kwento niya, high school pa lang siya, ay deboto na siya dito at nagpapasalamat siya dahil tinupad ng Panginoon yung pangarap niya na balang araw ay makapag-abroad. Robert at Steve, sabi ng isang pulis na nakausap natin, maya-maya lang ay mas dadagsan na yung mga tao dito at sa lagay naman ng Quezon Boulevard, kitang-kita natin dito sa ating kinatatayuan na banayad pa yung daloy ng trapiko. At sa lagay naman ng panahon, wala naman tayong nararanasan na pag-ulan o pag-ambon. Robert at Steve, paalala na lang din sa mga kapamilya natin na iba yung pag-iingat na lang para makaiwas sa mga masasamang loob. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, DZMM.
4: Thank you, Harvey Sabado!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Mga balita sa labas ng bansa.
4: Labas ng bansa. Sa labas ng bansa, 33 ang patay at 18 ang sugatan sa panibagong pag-atake ng Russia sa Ukraine. Hindi na rin natapos ito. Tinamaan po ng bombang pinakawalan ng Russia ang 2 bus at puro sibilyan ang mga biktima. Inakusahan ng Ukrainian government ang Russia na tinatarget ang sibilyan sa Ukraine. Ipinarating ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ang pakikiramay sa mga biktima ng pag-atake ng Russia. Samantala, isa ang patay at 2 sugatan sa panibagong insidente ng school attack sa Poland. Inatake umano ng 15-anyos na estudyante na armado ng matalas na bagay ang isang empleyado ng paaralan. Kabilang sa mga sugatan, ang school principal na umawat sa suspect bago dumating ang mga pulis.
0: Balita! Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
7: Anong Latest?
8: Chico Morning, Kapamilya! Ito na nga ang latest. Target ni Piolo Pascual na magbalik telebisyon sa 2027 sa pamamagitan ng isang bagong teleserye. Pero aminado si Papa P na naghihintay pa siya sa tamang proyekto. Abala rin ang ultimate heartthrob sa ilang pelikulang nakapila para kanyang i-produce. Samantala, maglalabas siya ng bagong album ngayong darating na Nobyembre kung saan makakaduit niya ang anak na si Inigo Pascual na siya rin sumulat ng mga kanta. Sa iba pa nating chika, sa umaga, may espesyal na meet and greet na inihahanda ang Nation's Girl Group Pini para sa Blooms. Sa anunsyo, magkakaroon ng Bloom Membership Day sa October 21 na gaganapin sa South Korea fandom platform na Weverse. Kabilang sa mga inaasahang aktibidad ng espesyal na araw para sa Blooms, ang fan calls, live streaming at in-person activities. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZM.
0: Thank you, Erica Balmes.
9: Sports Balita.
4: Sports Balita, ihatid ang FIFA ng DZMM at Santa ng DZMM na si Alfred Caldez. Santa Alfred, go!
10: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating Balitang Sports, wala po manong desisyon ng Women's Tennis Association sa posibleng sanction kay Pinay tennis star Alex Ayala na piniling katawani ng bansa sa 28 Asian Games sa halip na maglaro sa mandatory na WTA 1000 China Open. Ayon kay Philippine Tennis Association Executive Director Tonet Mendoza, ipinaliwanag nila sa WTA na sariling desisyon ni Ayala ang maglaro sa Asian Games na isa ring qualifier para sa 2028 Los Angeles Olympics. Suportado rin anya ng International Tennis Federation ang desisyon ni Ayala na maglaro sa Asian Games. Hiniling ng FILTA sa WTA na wag nang isanction si Ayala pero wala pang sagot ang Tennis Federation. Samantala, ibinunyag ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cohn na may iniindang sakit sa puso at high blood pressure ang naturalized player na si Justin Brownlee. Ito anyang dahilan kung bakit hindi nakapaglaro si Brownlee sa 28 Asian Games at hindi rin po makapaglalaro sa Barangay Ginebra sa PBA Governor's Cup. Matatanda ang napigo ang Gilas Pilipinas na maidepensa ang gold medal ng Asian Games.
7: At yan
10: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
4: Thank you, Alfred.
0: Yay! It's Friday!
4: Ay, salamat!
0: Salamat, Lord!
4: Lord, thank you!
0: Congrats sa mga nakatapos itong ibang araw na trabaho. Oh, ah. 77 days na lang po at Pasko na. Magandang morning po sa inyong lahat. 47 na madaling araw. Kala ko naman kung ano.
1: Alam ko, kung mega hanap kayo dito sa studio.
0: Ay, batin ko lang ng good morning.
1: Kinabahan na ako, partner eh.
0: Ako nga. Ano ba ito?
1: Ang daming tao na, daming hinahanap. Alcohol lang pa.
0: Sir Zosimo Gasbin, good morning. Batin ko lang ng happiest birthday. Yung kanyang only daughter na si Miss Mary Micaela Gasbin. Happy 27th birthday po. Happy birthday. At syempre, ang kanyang father-in-law, happy 81st birthday. Tatang Romulo Yalong Sr. Good morning and happy birthday po sa inyong lahat.
4: Happy birthday! Magandang umaga po kay Tita Amanda Reyes, kay Madam Norma Guevara, kay Mami Luchi Mano, syempre, Mami Luchi, good morning.
11: Good morning.
4: At kay Tita Villanueva, good morning din po sa inyo. Partner, i-announce ko lang ha.
0: Go!
4: Inaanyayang po ang lahat dahil October ay Holy Rosary, di ba, buwan ng Santo Rosario. Oh. Inaanyayang po ang lahat na makiisa, dumalo, bumisita naman kayo sa amin sa Candaba, Pampanga. Sa October 25 po yan, araw po ng Linggo, para sa Candaba Grand Marian Procession ng Lord's Baptism Parish. Gaganapin po yan sa Pasig Candaba, Pampanga. At ang festehada po sa pagdiriwang po na iyan ay ang mahal na Birhen ng Aranzazu ng San Mateo, Rizal. Bibisita po ang Birhen ng Aranzazu sa Pampanga, October 25 sa Lord's Baptism Parish. Tara na po, kita-kita tayo.
0: Mukhang busy ka niyang partner.
1: Oo, busy tayo, partner.
0: Araw na yan. Good morning! Good morning kay Tita Nona Damian. Tita Lina ho, magandang morning din po. Kaya Magdi Manzana ng Makati City kay Tita Lorena Pascual, kay Elsie Balyol Florentina. Good morning, happy weekend. Maupay nga Friday, Donald Aliado. Good morning, good morning. Mula po yan sa kay Mary Jane Briones Advincula. Good morning din po. Good morning! At syempre kay Alex Faustino, kay Romeo Valderrama mula sa Babalakat, Pampangang, Alvin Capocian. Maupay na aga kay Socorro Laar Edurice. Danilo Salazar, good morning kay Irish Acero ng Gingoog City, Misamis Oriental. Kay Engineer Luis Cruz ng DOH Central Office. Good morning kay Rosum Sigara, kay Ruby Ugadan, kay Maria Liza de Guzman, kay Nanay Ineng, at kay Nanay Linda, Tatay Johnny Raz. Magandang morning po! Good morning! Kay Marilo Igos, kay Tiger Lily. Uy, si Tiger Lily. Louis Basco, magandang morning kay Rolando Santos, Emma Isleta ng Calambas City, Laguna. O paano? 4:59 na.
1: Ha?
0: Alas 5 na po ng madaling araw.
1: Susunod na.
0: Susunod na ang Sino? Pasada balita kasama sina Dato Johnson Manaba
4: at Christian, your source. Yosores, happy Friday.
0: Happy weekend, kapamilya.
4: O bukas, balita ang Timano, 8 a.m.
0: Bye-bye. Good morning.
11: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita, alas 4.

Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Biyernes na ho tayo ngayon ha, October 9, 2026. Muli, samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
1: Gising bangon, may pasok ngayong Biyernes. Ako po si Christian Yusores.
0: Sa ulo po muna na ating mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Pinsala ng tagtuyot sa agrikultura sa Bohol. Umabot na sa 173 million pesos. Mga water concessionaires naghahanda na rin sa paglakas ng El Nino.
1: Bulkang Taal sa Batangas muling pumutok kagabi. Ilang residente inilikas dahil sa ashfall at amoy ng asupre.
0: Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, namumuro na namang ipatupad sa susunod na linggo.
1: Hindi pagtutugma ng idineklarang yaman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang tax records at SALN, kinestyon sa impeachment trial.
0: Sa ating Metro Pasada, mahigit isang tonelada ng mishandled na karne. Nasamsam sa Balintawak Market sa Quezon City.
2: TZMM, numero 1 sa aksyon.
0: Maganda-maganda umaga muli Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig ho kayo ng mundo naroon, saan man kayo nanonood, maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Malabat.
1: Happy Friday kapamilya, ako po si Christian Yusores.
0: Sa detalye ng ating mga balita. Lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na mararanasan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Apektado ng Intertropical Convergence Zone o ITCC ang Palawan, Visayas at Mindanao habang northeasterly wind. So, paunang hangin bago ang malamig na amihan. Eh, ganun pala, no? Ang sabi ho ni Archie Lagman, ang northeasterly winds ang tawag daw ho dahil paunang hangin. Ibig sabihin may pangalawa.
1: Advancer ba yun?
0: Paunang hangin daw po bago ang malamig na amihan sa Northern Luzon. Dito sa Metro Manila, asahan ng mainit na panahon pero posible ang pag-ulan sa tanghali o hapon. Dahil po yan sa thunderstorm. Binabantayan din ang low pressure area na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Pasada Balita!
0: Alamin nga natin ang update mula mismo sa Pag-asa. Nasa linya natin si Tito Obed Badrina. Tito Obed, magandang morning.
3: Magandang umaga po. Ganyan sa lahat ng mga taga-pakinig natin. Yung low pressure area na nabuo po kaninang bandang alas sa umaga ay nasa mayigit 2,000 kilometro silangan ng southeastern Luzon na malita man yung posibilidad na maging bagyo at hindi rin natin inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility. Yung trap o mga kaulapan na dala ng low pressure area, kabilang din yung epekto ng Intertropical Convergence or ITCC. Ito po yung magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, Visayas, Mindanao, at Bicol Region. At gaya rin po ng binanggit nyo, dito sa Metro Manila ay mainit na panahon pa rin yung mararanasan sa umaga habang mas malaki yung posibilidad ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Sa May Cagayan Valley at Cordillera, kabilang Aurora, ay makararanas naman ng mga mahihinang mga pag-ulan na dulot ng northeasterly wind flow o yung hangin nagmumula sa Hilagang Silangan. Sa iba pang bahagi nating bansa ay medyo mainit na panahon pa rin yung mararanasan na may mga localized thunderstorms. So, this weekend, inaasahan yung magpapatuloy yung ganitong panahon, particular na sa May Palawan, Visayas, Mindanao, magiging maulap yung kalangitan na may kalagat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog. At yan po ang lagay nating panahon mula sa Pag-asa

0: Weather Forecasting Center Obet Badrina. Magandang umaga po.
1: Thank you. Maraming salamat and happy weekend.
2: Pasada Balita. Panahon.
1: 506 sa iba pang mga balita, umabot na sa 173 million pesos ang naitalang pinsala ng El Nino sa agrikultura sa Bohol. Sa tala ng Provincial Agriculturist Office, mahigit 6,000 magsasaka ang apektado sa 48 munisipalidad at isang lungsod. Pinakamalaki ang pinsala sa palay na sinundan ng high-value crops at mais. Kabilang sa matinding na apektuhan ang bayan ng San Miguel, Sabgayan, Batuan, Inabanga at Bilar. Nauna nang sinabi ng Department of Science and Technology na makararanas ng drought o 3 buwang mababa sa normal na pag-ulan ang lahat ng probinsya sa bansa sa katapusan ng Marso ng susunod na taon.
3: Handa na mga water concessionaires sa inaasahang paglakas pa ng epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Nararanasan na ang strong El Nino na tatagal hanggang sa unang quarter ng 2027. Ayon sa Manila Water, may mga bagong sources para sa 650 million liters na karagdagang supply ng tubig. Nakalatag na rin ang mga proyekto ng Maynilad para maparami pa ang kukuning tubig mula sa Laguna Lake, gayon din sa mga ilog sa Cavite at Deep Well. Sa kabila nito, pinalalahanan pa rin ang publiko na magtipid at huwag mag-imbak ng sobra-sobrang tubig. Nauna nang ibinaba sa 44 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa MWSS mula sa Angat Dam mula sa dating 50 hanggang 53 cubic meters per second. Kahapon, bumaba na sa 207.83 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa dating 207.95 meters noong Miyerkules.
1: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng baboy, manok at bigas kahit sa pagtatapos ng holiday season. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Asis Perez na tatagal ng 170 days ang supply ng baboy habang mahigit 100 araw ang manok at 85 araw ang bigas. Inimok din ang publikong itaas ang konsumo lalo't bumaba ang purchasing o pagbili ng mga consumer. Nauna lang inamin ang kagawarang posibleng bumaba ng 20% ang produksyon ng mais kaya isinulong na itaas sa 500,000 metric tons ang importasyon. Layo nitong mapigilan ang pagtaas ng presyo ng feeds na makaapekto sa presyuhan ng baboy at manok.
3: Sa iba mga balita at sa oras po nating 509
2: TTTZMM numero 1 sa aksyon.
3: Muling pumutok ang bulkang Taal sa Batangas kagabi. Tumagal ng 5 minuto ang minor Priato magmatic eruption ng bulkan na nagbuga rin ng usok at abong umabot ng 4,000 meters ang taas. Inilikas sa mga residente sa barangay Bilibinwang, Panyaga at Subic Ilaya sa bayan ng Agoncillo dahil sa ashfall at amoy ng asupre. Ayon po sa Feebox, inaasahan din ang pagbagsak ng abo sa bayan ng Lemery, San Nicolas at sa Taal. Nananatili naman sa Alert Level 1 ng Bulkang Taal at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island.
1: Sa iba pang balita, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Davao Occidental kahapon. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 28 kilometers sa Balut Island sa Sarangani na aftershock pa rin ng 2 malakas na lindol noong Hunyo. Naramdaman ang intensity 5 sa bayan ng Kiamba at General Santos City sa Sarangani, habang intensity 4 sa bayan ng Tiboli at Tupi sa South Cotabato at intensity 3 sa Lebak sa Sultan Kudarat. Walang inaasahang pinsala sa lindol pero posible ang aftershocks. Sinuspindi na ang klase sa bayan ng Malapatan sa Sarangani ngayong araw habang ipinatutupad ang blended learning sa bayan ng Alabel.
3: Mga mamang tsuper, makinig ho kayo ha. Posible na namang magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, umabot na sa 2 pesos and 80 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 12 centavos naman sa kerosene. Pero ang gasolina, nako, tumaas pa ng mahigit piso ang kada litro. Konso dito ng pagbaba ng ipinapatong na premium sa diesel, habang tumaas naman sa gasolina. Nakaapekto rin sa presyuhan ng tensyon sa Middle East at ang pangambang problema sa supply dahil sa anunsyong export ban ng China. Nauna nang inamin ng Department of Energy na mananatiling mataas ang presyo ng petrolyo at malabo pang bumalik ang presyuhan bago ang giyera sa gitnang silangan.
1: Iimbestigahan ng Energy Regulatory Commission ang mga generation companies kaugnay ng problema sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Sinabi ni ERC Legal Service Director Maria Corazon Hines na maaaring pagmultahin ang generation companies kung mapatutunayang nagkaroon ng kapamayaan. Nakaranas ng red at yellow alert ang Visayas at Mindanao dahil sa outage at mababang kapasidad ng mga planta. Nauna nang nag-abiso ang ilang electric cooperatives na tataas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil sa seri ng red at yellow alert.
3: Oras natin, 5:12. Sa oras po natin yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita.
3: Sa ating Pasada Probinsya, natagpuan ang bangkay ng mag-live-in partner sa bulubunduking bahagi ng Tagkawayan sa Quezon. Nakita ang bangkay ng mga biktima malapit sa balon na may electric pump sa barangay Mansilay. Hinihinalang na kuryente ang mga biktima habang inaayos ang power connection ng water pump ng makuryente. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
1: Sa Rizal, patay ang 18-anyos na estudyante sa sumemplang na motorsiklo sa Kainta. Binabaybay ng biktima ang Ortigas Avenue Extension nang mawala ng kontrol sa motorsiklo kaya sumemplang at nabagok. Dinila pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival dahil sa tinamong pinsala sa ulo.
3: Sa Bulacan, nakumpiska ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng peking Slimming Coffee sa Plaridel. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ang bodega na ilegal na nagbebenta ng kontrabando sa Barangay Parulan. Naaresto ang 7 empleyadong nagbabalot at nanggagayan ng logo ng ibang produkto kabilang ng isang Chinese product.
1: Sa Batangas, 4 ang arestado sa mahigit 80 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa pantalan sa bayan sa Barangay Santa Clara. Sinasabing galing sa Mindanao ang mga kontrabandong dadalhin sana sa Metro Manila. Sa inspeksyon, naharang ang pick-up truck na may kargang 12 kilong syabong itinago sa loob ng side panel ng sasakyan. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng operasyon.
3: Sa Zamboanga City, nasamsamang mahigit sa 20 milyong pisong halaga ng shabu sa Barangay Mercedes. Dinampot sa entrapment operation ng target na nahulihan ng 3 kilo ng shabu. Naaresto rin sa magkahiwalay na operasyon ng 8 kasabwat ng suspect.
1: Sa Bataan, 2 timbog sa illegal na droga at baril. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuya Rod.
4: Good morning! 2 na namang drug trader ang nahulog sa kamay ng Bataan Police sa isang by-bust operation sa Morong, Bataan. Nasamsam sa operasyon ang 3.7 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 25,000 piso. Nabawi rin mula sa isa sa mga suspect ang isang caliber .22 Magnum Black Widow Revolver na may 3 bala. Nasa kustodya na ng Morong Police ang mga suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa kakulang dokumentasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isasampal laban sa mga suspect, at kasong paglabag sa Republic Act 10591 ang haharapin ng suspect na nahulihan ng baril. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Rod Izon, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Izon.
3: Ay, magbe-break lang ho kami sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita, pero itama muna inyong mga orasan.
1: Ang oras, may pasok ha, 5:15 ng umaga.
5: Bago na.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Rain, rain, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado! Tata Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! Tata DZMM!
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Flemix 40 ako! Ang Flemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Flemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Flemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Alamin nga po natin ang presyo na ilang bilihin dyan sa Blumentritt Market sa Maynila. May pagtaas or may pagbaba kaya? Naroroon ng Radio Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang morning.
10: Good morning, Johnson at Christian. Tumaas ang presyo ng ilang karne, isda at gulay sa Blumentritt Market. Sa baka, nasa 450 pesos na ngayon ang kilo ng laman mula 440 pesos. Ang buto ay orib, 385 pesos na kada kilo mula 375 pesos sa baboy. Nasa 320 pesos ang kilo ng kasim, pigi at pork chop mula sa dating 370 pesos, habang 380 pesos ang kilo ng liempo mula 420 pesos. Sa isda, nasa 360 pesos ang kilo ng red lapu-lapu mula 400 pesos, habang 320 pesos ang black lapu-lapu mula 360 pesos. Nasa 160 naman ang turingan kada kilo mula 200 pesos. Ang bangus ay nasa 170 na pesos kada kilo mula 180 pesos. Habang 150 pesos ang tilapia mula 160 pesos. Sa gulay, nasa 100 pesos ang kilo ng kamatis mula 80 pesos. 120 ang sibuyas mula 120 pesos. Bumaba rin ang sa 160 pesos kada kilo ang bawang mula 140 pesos. Ang repolyo ay nasa 120 hanggang 150 pesos. Depende sa uri at kalidad. Ayon sa mga tindero, nakadepende pa rin sa supply ang galaw ng mga presyo ng mga produktong agrikultura. Anila, kapag hindi sapat ang supply ay talagang sumisipa pataas ang presyo ng gulay. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita.
3: Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Kinwestiyon ng House Prosecution Team ang hindi pagtutugma na idiniklarang yama ni Vice President Sara Duterte sa kanyang records at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o yung SALN. Kasunod ito ng pagtestigo ni BIR Commissioner Chief of Staff Attorney Lorraine Garcia Marquez sa impeachment court, kaugnay na ikalawang article of impeachment o yung hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sa direct examination, natuklas ang mahigit 85 million pesos ang kabuang net income ni VP Sara at Mr. na si Attorney Manasseh Scarpio simula 2007 hanggang 2025. Pero 98 million pesos ang idiniklarang net worth sa SALN. Sa paghimay sa TAC Records, lumabas na kumita pa si VP Sara ng karagdagang 1.5 million pesos noong 2024 at 1.8 million pesos noong 2025 na hindi naman nagmula sa sweldo bilang vice-presidente. Nakatanggap din si VP Sara ng 4 million pesos mula sa sales receipts fees noong nakaupo pang alkalde ng Davao City noong 2021. Ayon kay Marquez, posibleng galing sa professional fee ang karagdagang kita ni VP Sara sa pagsusuri sa BIR Form 23116 sa tax returns. Natuklas ang nakatanggap ng compensation income o sweldo si VP Sara mula sa lokal na pamahalaan ng Davao City habang nakaupong vice-presidente noong 2023. Iginit ng prosekusyong nakasaad sa saligang batas na bawal magkaroon na ibang pagkakakitaan ng Pangulo at ang vice-presidente. Nanindigan din ng prosekusyong maituturing na peke ang pag-divest ni Carpio sa kumpanyang Calle 88 Foods Corporation dahil hindi pa nangyayari hanggang ngayon. Ayon kay Marquez, walang record ng BIR hinggil sa aplikasyon para sa paglilipat ng shares ng kumpanya. Itutuloy ng defense team ang cross-examination kay Marquez mamaya.
1: 5:22, lumipat sa Senate Majority si Senator Mark Villar sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senador Juan Miguel Zubiri na mismong si Villar ang nakiusap na sumama sa mayorya para magampanan ng trabaho. Eh bakit pag nasa minority ba hindi magagawa ang trabaho?
11: Eh maaari, baka kaya lumipat, baka may ibang dahilan.
1: Pinalitan ni Villar si Zubiri bilang miyembro ng Commission on Appointments. Gayun din si Senate President Pro Tempore Tito Soto bilang chairman ng Committee on Public Works. Dahil dito, 14 na ang miyembro ng mayorya habang 10 ang minorya. Kabilang ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa, nakakulong na si Narugante Marcoleta at Jingo Estrada at naka-medical leave na si Loren Legarda. Pinalutang din ni Senator Raffy Tulfo ang posibilidad na isa pang senador ang posibleng sumama sa Senate Majority.
3: Dudulog sa Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte para questionin ang pagpapatibay ng Commission on Audit sa Notice of Disallowance sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Nakatakdang maghain ng petition for certiorari ang kampo ni Vice President Duterte para questionin ang desisyon ng COA. Nauna na ibinasura ng COA ang motion for reconsideration at inatasan si VP Sara at dalawang opisyal ng OVP na ibalik ang 73 million pesos na confidential funds, kabilang ang naturang pondo sa 125 million pesos na ginastos lang sa loob ng 11 araw noong 2022.
1: Nagsumite ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng sinumpaang salaysay sa NBI kaugnay ng aligasong pagtanggap ng pera mula sa nagpakilalang dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Hindi sumipot ang vice-presidente sa NBI pero dumating ang kanyang mga abogado para isumite ang affidavit. Nauna nang iginiit ni Rodolfo Gracioso Jr. na nagpadala siya ng mga maletang may pera kay VP Sara. Gayun din kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte, alinsunod sa utos ni Velasco at Mrs. Siruena. Sinasabing halos 2 bilyong piso ang naipadalang pera ni Gracioso sa vice-presidente. Pero sa affidavit, itinanggi ni VP Sara na nakatanggap siya ng 20 million pesos noong 2019 at 500 million pesos noong 2021. Kasama sa isinumiting sinumpaang salaysay ang ilang larawan para pabulaanan ang akusasyong nagpunta siya sa Marinduque noong Semana Santa ng 2019 para i-endorso si Velasco.
3: Nilino ng Department of Justice na hindi pa maituturing na pugante si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Kasunod ito ng pagpapalabas ng Makati Regional Trial Court ng warrant of arrest laban sa kongresista dahil sa paglabag sa Public Service Act, kaugnay ng kabigo ang sumunod ng kumpanyang Solar para sa bayan sa obligasyon ng pangkisa nito noong 2019. Hindi pa nakapagpipiansa ng 72,000 pesos si Leviste na sinasabing nasa France kasamang inang si Senador Loren Legarda. Plano ng DILG na dumulog sa Interpol para sa red notice laban kay Leviste. Pero ayon sa tagapagsalita ng kongresista na si Attorney Tony Lavinia, hindi pasok sa serious crimes ang kaso ng kanyang kliyente kaya hindi maaring magkaroon ng Interpol red notice.
1: Lusot na sa Senado ang panukalang magbabawal sa mga minor de edad na gumamit ng social media. sa botong 16-1. Inaprubahan ang panukalang iban ang social media sa mga 17 taong gulang pababa. Sakaling maisa batas, pagbabawalan ang mga minor de edad na mag-register o bumuo ng account sa anumang age-restricted social media platform tulad ng Meta, Roblox at Gorbox. Layo ng panukalang matugunan ang pangamba hinggil sa proteksyon ng mga kabataan sa digital space. Gayun din sa sinasabing grooming ng mga kabataan. Pagbumultahin ng 5-20 milyong piso ang mga lalabag na kumpanya, habang panalagutin din ang mga magulang o guardian na gagawa ng account para sa menor de edad. Tanging si Senador Rizzo Ontiveros ang tumutol sa panukala at iginiit na mahalaga ang social media sa araw-araw na buhay ng mga menor de edad.
3: Umapila ang Department of Justice o DOJ sa publiko na huwag naman kayong gumamit ng mga peking PWD ID. Lalo't kung hindi naman kayo PWD. Sa tala ng National Council on Disability Affairs, 8.5 million ang gumagamit ng PWD ID kahit 2.8 million lang naman talaga ang nakarehistro. Diferensya, no? Marami pa yung gumagamit ng peke dun sa talagang PWD na registered. Gusto nyo bang gawa ng paraan yan?
1: Gusto nyo magkatotooyang mga kapansana na yan?
3: Sige, kayo rin. Baka kay Karma, hena. Itinuturing po na seryosong bantang paggamit ng peking PWD ID na maaring magdulot ng pagkalugi siyempre ng negosyo at ng ekonomiya ng bansa. Pananagutin din ng mga doktor na magpapalabas ng peking medical certificate kaya hindi na mga magpoproseso ng peking ID.
1: Sa Quezon City, nasamsam ang mahigit isang tonelada ng mishandled na frozen meat product sa Balintawak Market. Sinalakay ang 10 tindahan dahil sa sumbong ng pagbebenta ng mga karneng walang permit, kabilang na ang Galantina Chicken. Dadalhin sa Pampanga ang mga nakumpiskang karne para sa maayos na disposisyon.
2: Papasada na ang Pasada Balita!
1: Na 5:28, alamin natin ang lagay ng sitwasyon sa mga istasyon ng EDSA Bus Carousel. Naroon si Radyo Patrol Zeus Legaspi. Good morning, Zeus.
12: Good morning, Christian at Johnson. Ano, mahaba na nga yung pila ng mga pasahero ng EDSA Bus Carousel dyan sa Mega Q-Mart Station northbound. Ganyan din ang sitwasyon sa istasyon ng Main Avenue, habang halos wala pang pila sa mga sasakay southbound mula Quezon Avenue hanggang Guadalupe sa Makati. Sa lagay ng traffic, bahagyang may pagbagal sa usad ng mga sasakyan sa bahagi ng EDSA New York Cubao southbound dahil sa mga nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero sa mga bus terminal. Makalagpas dito, pagdating ng Aurora Boulevard, dire-diretso man na yung usad ng mga sasakyan. Magpapatuloy ang panayad na daloy ng traffic hanggang makarating ng EDSA Guadalupe at mula Guadalupe patungong Pasay Rotonda. Paalala sa mga motorista, may number coding scheme ang MMDA para sa mga sasakyang may plaka nagtatapos sa numerong 9 at 0. Christian at Johnson, sa lagay ng panahon, wala naman tayong naranasang pag-ambon at pag-ulan. Nandito na tayo sa bahagi ng Pasay City. Ngayon nga, madaling araw pero malamig ang simoy ng hangin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, CJMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
3: Sa mga nagmamadali na po dyan, papasok sa trabaho at eskwela, matraffic na kaya sa Quezon City, alamin natin ang sitwasyon. Naroroon ng Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico B, magandang morning!
13: Magandang morning, Tito Johnson. Magaan pang daloy ng trafiko sa kahabaan ng Mindanao Avenue hanggang sa kanto yan ng North Avenue sa mga oras na ito. Ganito rin ang sitwasyon kung kakaliwa ang mga motorista sa Congressional Avenue patungo naman ng Visayas Avenue, kung saan mararanasan lamang ang build-up ng mga sasakyan sa stoplight, pati na rin dito sa intersection ng Visayas Avenue at ng Elliptical Road. Bagamat wala pang traffic, paikot na itong Elliptical Road, meron pa rin ditong road repair kung saan sarado ang isang lane. Dito yan sa tapat ng Department of Agrarian Reform hanggang sa kanto ng Visayas Avenue. Kaya naman kapag dumami na ang volume ng mga sasakyan, ay asahan na no, ang pagbigat ng daloy ng trapiko dito maya-maya lamang na rush hour. Yan ang sitwasyon ng ilang kalsada dito sa Quezon City.
14: This
13: sa mga
14: sound
13: oras
14: is processed
13: ito
14: by StereoTool. Go to StereoTool.com.
13: Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. numero uno sa aksyon.
3: Hoy, alas 5.31 na po ng tanghali. Ay kaya bango na sa mga may maagang pasok ho dyan. Biyernes ho ngayon na baka kayo mabulungan ng katamaran. Kapit lang, i-douse nyo na ta. Isang araw na lang naman eh, kaya ba itatama rin pa ta absent pa.
1: Dibali, bukas pwedeng mag-extend ng tulog o tumanghali ng gising. Ano?
3: Sa mga walang pasok
1: sa mga walang pasok na weekend.
3: Pero sa mga may racket ng weekend.
1: Ay, ako,
3: alam nyo na. Ibig sabihin eh, meron kayong pagkakataong panibagong kumita pa rin sa weekend.
1: Yan.
3: Ano yun?
1: Tama.
3: Tapos pagkatapos ng racket, edi tulog na lang.
1: Correct.
3: O, gisingin na ho natin ang 22,000 live viewers nating nasa YouTube. Magandang morning po sa inyo.
1: Good morning!
3: Pati na rin ho sa ating mga kapamilyang nasa abroad, saan man ho kayo naroroon. Maraming salamat sa panonood po ninyo sa amin ha.
1: Maraming thank you.
3: Habang kayo gumagayak ng pag-uwi sa Pilipinas ngayon pong holiday season.
1: Pagbati po ng good morning kay Sir Mike Santos na nagmamaneho na raw papuntang gym. Maraming salamat po.
3: Ingat
1: thank
3: po.
1: You.
3: Ingat.
1: Si Sir Ryan ng Pasig, sabi niya kung peke ang PWD ID, makikita naman yon sa kapag ginamit sa establishments kasi hindi mag-a-appear sa record sa cash register at saka nagpapakita ng booklet.
3: Ah, ganun ba? Ay, kasi minsan eh, hindi naman yata chine-check sa... Mm-mm. Cash register kung merong record ng basta pakita
1: oo,
3: lang eh.
1: At saka hindi lahat eh sa palengke ba meron bang ganun?
3: Oo nga.
1: 'Di ba? Tsaka sa ibang bilihin.
3: Ah, batiin po natin si Lusterio 2010. Ako sabi niya, "Good morning." Birthday greetings morning. Naman po kay UP Manila Professor Claire Lusterio Berha. Professor Claire, magandang umaga and happy birthday.
1: Happy birthday
3: happy
1: po.
3: Birthday.
1: Good morning kay Sir Zosimo Gasmin, kay Ma'am Lina Ho. Binabati rin natin ang good morning si Mommy Merlinda Miranda. Nanonood pala sa atin every morning. Maraming salamat po. Pinapabati kayo ng inyong anak na Sir Bjorn Miranda. Thank you po.
3: Thank you. Happy birthday. Ay, nagpapabati lang din pala ng happy birthday. Ay, di bukas pala ha. Birthday po bukas ni May Ibarra mula dyan sa province of Aurora. Happy birthday,
1: happy
3: May
1: birthday.
3: Ibarra.
1: Ma'am Nona Damian, magandang araw din po sa inyo. Si Professor Gabby Lopez, good morning. Ma'am Elsie Balion Florentine at si Ma'am Sara Concepcion, magandang araw po.
3: Magandang araw din kay Tita Christy Galvez at kay Ma'am Len Reyes na parang nag-birthday yata. Na Ma'am Len, happy birthday.
1: Happy birthday po.
3: Si Dr. Maria Festine, nag-a-attendance na rin. Maganda umaga po sa inyo. Tsaka kay Beth Adriano. Magandang morning po sa inyo, Ma'am Beth.
1: Morning po, Ma'am Maria Dulce Orate. Pati na rin po mga Tagalipa, Batangas. Good morning, Melissa Malabanan and family. Thank you sa pasalubong. Happy Friday.
3: Kay Father Fortunato Dumlao, maganda umaga rin po sa inyo. Tsaka kay Father Zenki Manabat. Magandang morning,
1: Kandimaano ng Ortigas. Happy Friday.
3: Si Kuya Lou Vertusio, gumagayak na rin. Gising na para magbisiklet ang umagang-umaga. Mag-iingat sa mga kasabayang sasakyan. Sa oras po nating 5:34.
15: Kakaibang balita.
3: Lalo ho sa mga may anak na dalagita dyan ha. Gustong bantayan siyempre ang galaw ng mga anak kung saan pumupunta. Sino ang kasakasama? Yata talaga pagtatay eh. Ito ang anak ay babae siguro, ano?
1: Lalo sa panahon ngayon.
3: Lalo't kung uuwi ng alanganing oras. Kaya kung hindi mo alam kung saan nagpupupunta at sino-sinong mga kasakasama sa araw-araw. Bilang tatay at bilang mga magulang, syempre mag-aalala ka nga naman.
1: Sabi nga nila, 'di ba, kapag ikaw ay naging magulang na, magigets mo na rin kung bakit ka pinaghihigpitan ng mga magulang mo nung bata.
3: Hindi para pagalitan ka lang or paghihigpitan ka lang ng walang dahilan, meron at meron yang dahilan. Maganda umaga nga pala kay Kuya Inigo. Sa ating kakaibalita. Isang dalagita sa Pakistan ang nilagyan ng CCTV sa ulo para mabantayan po ng kanyang mga magulang. Mga taga-Pakistan, maganda umaga ho sa inyo. Baka kayo may nakikitang babaeng may CCTV sa ulo. Eh, ito po
1: yun.
3: Kasunod po ito ng pagdami ng karahasan sa mga kababaihan doon sa Pakistan, lalong-lalo na sa Karachi City. Inilagay po ng ama ng dalagita ang CCTV na battery-operated para malaman nga naman daw kung saan nagpupunta ang kanyang anak na babae. Pumayag naman ng dalagita para mayroon naman siyang personal security guard dahil namomonitor ang kanyang mga nakakasalamuha. Patriarchal Society ang Pakistan kung saan ang mga lalaki ang talagang nagdedesisyon at mistulang sunod-sunuran ng mga babae. Sa ibang mga bansa hindi po yan, dahil kung minsan ang babae ang nasusunod. Bata, ang lakas ng tango ni Archie, oh.
1: Agree.
3: Bakit dapat huy ay pinag-uusapan, hindi hut, porkit ikaw ang lalaki, ikaw na lang lagi ang masusunod.
16: Wala naman sa ano yan, wala naman sa kasarian kung sino ang mas may punto at may tama sa mga pagdedesisyon.
3: Nasa pag-uusap po yan. At kausapin ng mga bata, ha, makakala kasi tabagay, nung bata ka rin, Archie, di ba? Ayaw mo nang pinagbabawalan ng mga magulang kung saan tinatanong. Sino kasama mo?
16: Akala ko may ano CCTV oras? Din.
3: Hindi, wala. Bibili pa lang daw. Ano oras kayo uwi? Yung mga ganong tanong ba? Para alam ng magulang yung galaw ng bata. Hmm. At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalita.
17: Kakaibalita.
18: Kakaibang balita.
3: Ay, walang maglilipad ng channel, walang BBT. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita, lalo dyan sa mga taga-Bohol. Ay, ang Bohol daw, ay napakatindi na pala ng epekto ng El Nino sa kanilang agriculture sector. 173 million ang pinsala na po sa kanilang agrikultura.
16: At ngayon pa lang yan na wala pa sa mismong peak ng epekto ng El Nino.
3: Ay, lalo kung aabot na sa unang parte, bahagi ng 2027, nandun daw ho ang tindi ng El Nino. Mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa kanilang Assistant Provincial Agriculture si Dr. Larry Pamugas. Pero magbe-break lang kami sandali, ha. Iinom lang ng kapit, i-on lang yung CCTV, ha. Oras muna natin!
16: Ang oras, 5:37.
3: Sandali lang.
19: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
20: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!

0: beauty tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Pilipinas! Pasada balita na! DZMM! Numero 1 sa aksyon!
1: Magandang morning po muli sa mga nakamonitor ho sa atin dyan sa Bohol! Ano yung ating mga magsasakang kapamilya dyan sa Bohol? Kumusta ho kayo? Nasa linya na po natin si Dr. Larry Pamugas, ang Assistant Provincial Agriculturist ng Bohol. Ay 173 million na raw ang damage sa agriculture sector dyan eh. Dr. Larry Pamugas, sir, maganda umaga. Johnson and Christian sa DZMM. Good morning po mga taga Bohol.
2: Good morning, sir.
3: Good morning, Sir Johnson at saka Sir Christian. Thanks for the opportunity. Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa buong mundo, sa inyong dalawa.
1: Opo, napakalaki ho naman yata ng damage na sa agriculture sector sa inyo. Ano hong mga pangunahing agricultural products yung tinamaan, yung directly na tinamaan?
3: Rice. 94% ang sira sa rice natin, corn at saka high value crops.
1: Opo, di ho ba dyan sa inyo din yung kaniman ng magagandang kalidad ng ube?
3: Yes sir, kasama doon sa high value crops yung ube namin. May 2.9% tayo dyan na nasisira for this time.
1: Opo, kailan ho nagsimulang maramdaman itong epekto ng El Nino? At sabi nga ho ng PAGASA, hindi pa ito yung kasagsagan. So ibig sabihin, posibleng lalaki pa yung damage sa agriculture sector dyan sa inyo, Dr. Larry.
3: Yes sir, mga 2 months. But medyo may scattered na pag-ulan-ulan within the week. Pero hindi na nalampasan yung ano sir, nasira. Mayroon na nasira na talaga yung palaya natin dito. Maliban na lang yung ibang area na may irrigated area, start of the harvest na ngayon din yung mga maliliit na area natin dito na almost 5% yung we started harvest this time.
2: Opo. Pero kung ganun po kalaki na yung naging pinsala, Doc Larry, sa palay, sa high value crops, pati po sa maize, ano po ang kalagayan ngayon ng mga magsasaka?
3: Sa mga Boholano naman sir, parang resilient kasi may other sources of food naman tayo dito maliban sa rice. Mayroon naman tayo mga banana at saka root crops na nakakain din in lieu of rice, Sir Johnson and Sir Christian.
2: Opo. Pero yung damages po na nabanggit ninyo kanina, ano po yun? Mga nasirang mga pananim, mga hindi na po naani na mga pananim?
3: Usually yung rice natin sir, kasi yung mga June yata, July, umuulan dito. Then alam naman natin yung ano na mga magsasaka pag may tubig, opo, talagang nagtatanim. So yan, yun ang medyo hindi na save. Pero yung nauna na natanim, on the time, irrigated areas natin dito, mayroon naman tayong irrigation, yun ang we started harvest. But maliit lang sir, sa total area namin dito sa Bohol na 58,000 hectares.
2: Opo. So sa panahong ito, Sir Larry, meron na po bang nag-reach out sa inyo na mga taga-gobyerno po doon po sa mga apektadong magsasaka kung ano po ang naibibigay ng tulong so far po dito po sa binanggit nating halaga ng damages kanina?
3: Ang ano naman dito, Sir, leadership ni Governor, mahigpit maano tayo sa collaborations and partnership with national agencies. Nandito naman tayong lahat, Sir. Naka-reserve with in fact for the preparation of next planting natin na if mayroon pang chance na may seedable clouds, our cloud seeding team is prepared. Handa na kami pero naano lang natin ngayon this week kasi may pag-ulan-ulan due to ITCG sabi ng PAGASA, medyo may patches na rainfall dito so baka next week we can start to augment our yung mga dam natin dito sa Bohol, sir.
1: Doc Larry, yun ho bang nagdaang mga habagat, anong naging epekto sa tanim na palay na inyong mga kababayan dyan sa Bohol?
3: Yung habagat, hindi masyadong nakakuha tayo ng ulan. Sa Manila, baha kayo dyan, sir. During the time, pero dito, talagang tigang na tigang yung lupa namin. Ditong time na may yung southwest monsoon, yung sa kabila naman yung kuhan, medyo may mga patches, sabi ng PAGASA, yun daw ang localized thunderstorm.
1: Ayun na yun.
3: Na may, medyo, may lugar na nakakaramdam ng ulan until this time, until this week. In the province of Bohol, may patches-patches na ulan-ulan.
1: Ang inyo mga kababayang magtatanim ng palay, nakakailang cropping ho ba sa isang taon?
3: Dalawa kami, sir. Dalawa. May nakatatlo yung area na medyo maganda yung tubig.
1: Mm-mm.
3: But usually, dalawang cropping na kami dito.
1: Opo. Pero ngayon ho ba'y panahon ng tag-ani ng mga naka-second cropping?
3: Yeah, yung naka-second cropping, this is talaga yung season for harvesting. That's why may kunti na nag-harvest na ngayon dito na mga almost 5,000 hectares kami na na-harvest na dito, sir, in the province.
1: Opo. Eh, ang irrigation po ninyo, saan ba nang gagaling?
3: Mayroon tayong big dams, national dams na tatlo, organized by National Irrigation Administration, at saka may cumular irrigation system din. Kaya usually naman pag hindi masyadong malakas yung ulan, wala rin tubig yung dam, sir.
1: Ay, ganon?
3: Yes.
1: Oh. Eh kasi dinihu sa amin, ang kwento ho ng National Water Resources Board, halimbawa sa irrigation para sa mga magsasaka ng Bulacan at Pampanga, nagbawas na ng water allocation. Eh, dyan sa inyo, siguro wala ibabawas dahil mababa pala ang level ng tubig sa dam.
3: Wala. Correct, sir. Wala. Ang ginagawa lang namin is prioritization lang ng area. Halimbawa for 100 hectares na irrigated areas, patubig lang sila ng mga 10 to 15 areas, hectares. Ganon, kasi hindi talaga kasiya yung last season na tubig natin dito, sir.
2: Opo, eh ano pong pagkakakitaan po ngayon ng mga magsasaka kung yun nga po, kung magtatanim sila, wala naman palang patubig sa irrigasyon. Tapos po...
3: Eh, yung mga inter-agency na recommendation natin, sir, DA, NIA, at saka yung OPA natin, nagsasuggest tayo ng mga short-term crops, nagbibigay naman tayo ng mga butil at saka support na organic fertilizer sa kanila. Just to survive, gulay, prutas sa mga watermelon na medyo hindi masyadong nangangailangan ng maraming tubig, sir.
2: Ayun. Kaya pong masustain yon, Doc Larry, sa kasahaba po ng inaasahan nating timeline nitong epekto ng El Niño kung talaga pong hindi magkakaroon ng dagdag na supply ang tubig po sa mga irrigasyon natin.
3: Yun ang talagang yung risk na malaki, sir, kasi yung chance ng PAGASA hanggang June daw next year, so ang ano na lang natin dito, dasal na lang siguro Sir Johnson at saka Sir Christian na sana hindi masyado ganun kataas yung init na maranasan natin for the province.
1: Pero kayo hubay nakapag-declare na ng state of calamity?
3: As of this time, sir, wala pa. Hindi pa tayo nag-declare ng state of calamity, although there are some mayroon ng mga kunti-kunti na mga grupo na nagawa na ng mga resolutions. Baka within the next week, mapag-usapan na natin dito din.
1: Apo. So, ibig sabihin ay darating na kayo dun sa puntong pag-aaralan ng Declaration of State of Calamity. Pero kung halimbawa bang magdeklara man ng State of Calamity, ano ba magiging tulong halimbawa dun sa mahuhugot na Quick Response Fund?
3: Pag-usapan pa din natin din yan, sir, sa Technical Working Group kasi... dito sa Bohol, mayroon mo tayong mga team na mga grupo na talagang nag-uusap kasama na yung sectors ng farmers at saka private sectors, ano talaga yung gusto nila, priority na interventions para mapupunan yung mga pangangailangan natin dili dito, sir.
1: Opo, pero kung sakali man ho na magkaroon ng declaration ng state of calamity, gaano ba kalaki or kaliit na pondong pwedeng mahugot ng provincial government?
3: Hindi natin alam yung exact amount, sir, pero of the parang 5% yata yan sa entire budget. Mayroon na tayong Provincial Disaster Risk Council. Baka during the time mapag-usapan kung paano i-subdivide yung kuan kasi may livestock, may fishery, may crops, so saan ang pundo mapupunta. During the last 2024, mayroon tayong mga interventions dito. Yung mga area na may tubig pa, solar water pumps, mga barrels, ganun, for the short-term crops ang ginagamit ng tensor, at saka may bigas din na, yung bigas na parang pang-puna talaga, everyday.
1: Opo. Sa livestock industry, Hubay, gano'n nakalaki ang epekto ng El Niño?
3: For this time, wala pa masyadong nasama sa ano natin sa report ng Disaster Risk Reduction Management Information System. Kasi sa ang entire DE ngayon, sir, mayroon na tayong isang reporting system, yung tinatawag nila na DRRMIS, na directly yung local government unit mag-inco doon at saka validated ng provincial at saka regional office ng DA. So for this moment, wala pang nag-report dito na livestock, sir. Baka hindi pa masyadong
1: apektado
3: dito sa sektor natin dito sa Opo. Province.
1: Ay nabanggit niyo na lamang din, Dr. Larry, yung DA. Kung maririnig niyo ang DA, kung minsan meron silang may binabanggit na assistance para ho sa mga apektadong magsasaka. Sa inyo ho ba, meron ng nakaabot na tulong financial from the national government?
3: Yes, sir. Mayroon. Meron silang cash assistance, fuel assistance. At saka naka-reserve din yung ano natin, yung binhe, just in case may area na pwede magtatanim agad, mayroon tayong reserve seeds sa mga magsasaka na pwede magtanim. Basically, yung mga na-damage na farmers there, may pundo din tayo sa provincial government at saka sa DA for the seeds, reserve seeds.
2: Opo. Kamusta po ang bentahan ng palay dyan, Doc Larry? Kasi may mga nakausap kami na ilang areas ito mga nakaraang araw na nagkakaroon po ng problema sa bentahan kasi meron pong mahigpit po ang requirements ng NFA sa pagbili ng palay. Kaya yung iba pong magsasaka sa mga pribadong traders po nagbebenta na mas mababa po yung benta sa kanila. Dyan po, anong sitwasyon sa Bohol?
3: Mayroon tayong ibang senaryo dito, sir. Kasi yung provincial government, may buyback scheme tayo, sir, although not malaking masyado na allocate, but parang yung presyo ng NFA, the same price din tayo, mataas pa tayo konti this time. So wala masyadong problema dito sa bilihan, although mayroon din mga private na hindi naman natin maano yun sila, sir, kasi negosyo din nila yan, but for the provincial government dito, we do buyback scheme sa palay at saka luckily mayroon din tayong gilingan dito na owned by the provincial government. Doon din namin ginigiling at saka binibinta ulit sa masa.
2: Opo. Magkano po ang bili po ng LGU sa mga aning palay po ng mga magsasaka dyan?
3: Which time yung approved price ng TWG natin nasa 31 yata, sir, 30 to 31 pesos per kilo. Yes.
1: Opo. Dok Larry, paano ho yung proseso ng buyback scheme? Sinong bibili? At kumbaga, parang ikinukontrata ho ba ng gobyerno doon sa magsasaka bago pa nila anihin? Ganun po ba yan?
3: Mayroon tayong area, sir, na talagang we will buy 10% of their yield. Pag may natulong tayo na palay or fertilizer or technical support, sila yung binibigyan natin ng buyback kasi sa term na buyback, bibilihin natin yung anong natulong. Ganon, sir, ang scheme.
1: Pero 10% lang nung magiging kabuang ani nung magsasaka?
3: Yes, maliit lang yung pundo din, sir. Hindi natin kaya pag bilhin natin lahat. Nandiyan naman yung NFA. Marami ding players dito ng mga cooperative. Lalo na yung magandang, yung bagong batas na yung mga cooperative na pwede na sila magka-supply for the government. Medyo nakatulong din yun, sir, dito sa province.
2: At least meron pong option yung mga magsasaka natin dyan na hindi lang mag-depend sa NFA or sa mga private traders kasi ang mismong provincial government po may pag-reach out din. May initiative din,
3: sir,
2: po.
3: Sir, salamat na tayo. May mga municipality nakibagay na sa provincial government. Nag-ano na din sila ng mga buyback sa kanilang mismong municipality. Okay. Kasi impact naman is yung munisipyo at saka probinsya naman yung gumigiling at saka binibinta ulit sa taong bayan with a fair price.
1: Probinsya ang gumigiling kamo, ibig sabihin mayroong mga sariling rice mill ang provincial government?
3: Yeah, in the province, sir, mayroon tayo.
1: Okay.
3: Mayroon tayo.
1: Opo. So ibig sabihin meron din kayo mga drying facility?
3: Yes, sir. Kasama yan, built yan sa ano natin. Nakakuha tayo from Pilmec. Yung Pilmec is partnership man sa kanila yung gilingan, sa provincial government yung building, at saka yung lupa sa municipal government. Mayroon din tayo ditong RPC, yung from the Korea. Ang gilingan sa Korea building, ang sa amin, operasyon at saka yung lupa sa municipal government.
1: Oo. So ibig sabihin, kayang mamili ng provincial government ng aning palay ng magsasakan na Buholano kahit basa pa, hindi yung napaka-strictong requirements na dapat clean and dry yung ibebentang palay.
3: May option sila, sir. Binta sila ng wet. Iba naman presyo pag wet.
1: Magkano?
3: Binta sila ng 14%, pwede din.
1: Magkano po pagka wet ang palay na ibinebenta?
3: Nasa minus 8 peso, sir. Depende sa yung mixture content ng palay mo kasi may ano man tayo, makilala man ano yung kalog, kabasa yung palay mo pag harvest.
1: Apo.
3: May parameter tayo dyan, sir.
1: Apo. Gano ho yung minus 8 pesos na yun, ikamo? Magkano magiging per kilo?
3: Yung average na, halimbawa 31 minus 8, yun ang pinakabasa na bili natin dito.
1: Oh, kasi kung halimbawa sabi nung ilang magsasaka, gusto nila siyempre ibenta sa mas mataas na presyo, kaya lang may added cost din daw kung patutuyo ng sobrang tuyong-tuyo ang palay. Tama ho ba yun?
3: Ang risk malaki din. Kasi hindi naman natin alam na may biglang ulan, ganun. But if yung wet, doon na natin sa dryer ng facility natin, i-dry.
1: Opo, pero kung private traders ang namimili, magkano ang bili nilang per kilo ng palay?
3: Depende sa ano, sir, kasi yung usually yung mga private natin dito from Bohol, mayroon silang barangay consolidator, municipal consolidator, parang ganon. Na and the barangay level, mayroon silang nagko-consolidate, nagbibili sa munisipyo bago kinukuha ng trader.
1: Opo. So kung halimbawa ako po yung magsasakang nakikinig po ngayon, kanino ang best option ko na magbenta ng aking palay, sa provincial governments, NFA, o sa trader?
3: Mas maganda sa provincial or NFA kasi yung price mataas. Pero yung standard din for NFA medyo kasi mahipit. Kailangan not less than ganito kadami yung sako mo at saka yung moisture content, parang ganon, at saka yung palay mo kailangan hindi mix. For the provincial government, although yung budget maliit, but at least after you harvest, kasama yung irrigators association mo sa buyback scheme natin, talagang kinukuha agad, sir.
1: Alright, sige po. Doc Larry, baka may mensahe na lang po kayo sa mga Buholanong magsasakang nakamonitor po sa atin. Anong aasahan po nila sa susunod na halimbawa'y mga buwan hanggang sa first quarter ng 2027 kung saan mas mararamdaman daw yung epekto ng strong El Nino?
3: Yes, salamat kayo, Sir Christian, Sir Johnson, for the Buholano farmers and fisher folks. Itong mga ano man to, sir, mga pagsuway sa lahat na sa taas, siguro dasa lang, and then anytime may hotline numbers naman tayo for the provincial government, may messenger group for the farmers and the fisher folks. You can go there directly, ano yung mga damage, at saka importante, Sir Johnson at saka Sir Christian, they will report really ano yung damage sa kanilang palayan or sa kanilang farms. Kasi all the plans natin for the province is nakadepende sa damage report nila, sir. Okay. Maraming salamat, sir.
1: Opo. Salamat kayo, Dr. Larry.
3: Salamat.
1: Thank you. Mag-iingat po kayo. Si Dr. Larry Pamugas, ang Assistant Provincial Agriculturist ng Bohol. Pinakinggan mo yung kabuuan ng mga pahayag ni Doc Larry, parang walang masyadong problemang bigat ang epekto ng mga taga Bohol kung epekto ng El Nino ang pag-uusapan, ano?
2: Parang sa pagkakalatag niya, merong nagiging tugon ang provincial government na pwedeng asahan ng mga magsasaka doon.
1: Eh sana nga naman, para syempre yung mga magsasaka na tatamaan ng matinding epekto ng El Nino, hindi ganun kabigat yung magiging pasanin hanggang sa makaraos ulit tayo doon sa kasagsagan ng pag-ulan.
2: At kahit papaano mong bala, kahit maliit na porsyento, kayang mag-shoulder ng provincial government. Sana yung ibang mga LGU meron, may kapasidad din na ganun.
1: Oo nga. Tama din ho naman eh, mabigat ho kasi yung requirements ng tuyong palay ng NFA halimbawa. Although mataas yung bili po nila, 27, at pwede pang umabot ng mahigit 30 pesos. Pero kung magsasaka nga naman ikaw, wala ka naman drying facility, medyo mahirap makakomply doon sa ganong klase ng standards.
2: Paglalabanan mo yung kakaunting diferensya ng presyo, di ba? Para kahit papaano mas kumita ka ng mas higit doon sa private.
1: Kaya huwag magsasayang ng kanin, ha, Kuya Fred, pagka kumuha ng dalaway ubusin, ha. Hindi yung ha, si Mot, isa lang daw. Huwag magsayang ho, sayang nga ho naman yung inaani na ating mga kababayang magsasaka sa gitna ho ng banta ng Super El Nino. So yan. Sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo, eto po muna muli ang mga mainit na balita ngayon. Pinsala ng tagtuyot sa agrikultura sa Bohol umabot na sa 173 million pesos. Mga water concessionaires naghahanda na rin sa paglakas pa ng El Nino.
2: Bulkang Taal sa Batangas muling pumutok kagabi. Ilang residente inilikas dahil sa ashfall at amoy ng asupre.
1: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro na namang ipatupad sa susunod na linggo.
2: Hindi pagtutugman ang idinikarang yaman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang tax records at SALN kinwestiyon sa impeachment trial.
1: Sa ating Metro Pasada, mahigit isang tonelada ng mishandled na karne nasamsam sa Balintawak Market sa Quezon City. Ay paano? Happy weekend!
2: Happy weekend!
1: Friday na ha, ang pinakaabangang araw ng mga maraming gustong-gustong-gustong-gustong magpahinga. Pansamantalang pahinga lang.
2: Sarap!
1: Weekend, mabilis lang po yung weekend na kaya sulitin. Ano ibig sabihin ba yan ng Happy 10-10? Eh naka, mag-check out ka na naman ha.
2: Ano
1: yan na naman, sige.
2: Huwag kalimutan magbayad ng mga Judith.
1: Sabihin nyo naman na meron kayong mga in-order para hindi dadating sa bahay yung parcel ng oh, kanino na naman parcel to?
2: Yeah. Sa magbabayad.
1: Wala naman ako in-order na ganito ah. Naikwento lang naman yung kuya friend. Babay na ho muna. Thank you sa mga nakakompleto na isang buong linggong paggayon. Nandito na po si Mr. Gising. Inabot na.

0: ένα χωτζόρις. Φραϊδίνα την πάμπιερνες την πάτζόρις γκο.
1: Θα οπώ, θα οπώ. Αμά μας κουπώ.
0: Αμιά σύνο ιαν.
1: 6.03 in the morning, kissing να πάγω να.
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: The 29th KVP Golden Dove Awards Best Newscaster at Alta Media Icon Awards 2026 Best Male AM Radio Personality, Alvin El Chico, para sa Gising Pilipinas sa DCMM. Gising! Gising! Pilipinas!
4: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
5: dapat mong malaman.
4: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
6: Gising na!
7: Gising na!
6: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
8: Gising! Gising Pilipinas!
9: Good morning!
0: It's a Friday! Hey, weekend na! Amang tama, makakapagpahinga po, ano? Ang Bumayod simula Lunes hanggang ngayong araw. Yung mga umabsent po, walang karapatan, ha? Absent, absent kayo. Kami, wala kaming absent, ha? Yung iba nga, hindi nagtatrabaho, nasweldo pa. Ay, nako. Gising na, bago na, Mr. Gising! Reporting in the morning. Let's do this. Narito na po, mamay-init na balita ngayong Biyernes, day 37 ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Uy, handa na po yung mga water concessionaires ay inaasang paglakas ng El Nino sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, nararanasan na ang strong El Nino na tatagal hanggang sa unang quarter ng 2027. Sinabi ni Manila Water spokesperson D.T. Galang na may mga bagong sources para sa 650 million liters per day na karagdagang supply ng tubig. Ayon naman kay Manila Water Supply Operation spokesman Ian Robert Tabiera, ay nakalatag na po ang mga proyekto para maparami ang kukuning tubig mula sa Laguna Lake, gayon din sa mga ilog sa Cavite at Deep Wells. Sa kabila nito, pinalalanan pa rin ang publikong magtipid at huwag mag-imbak ng tubig.
10: Pinapaalalahanan po natin yung ating mga customers na maging responsable. Gamitin lang po natin ang kung ano ang kailangan at iwasan po natin yung pagsasayang po ng tubig.
11: May shelf life yung ating tubig na parang kung hindi siya properly stored, kunwari hindi siya sealed or hindi food grade yung ating pinag-imbakan, well, in 2 days, hindi na natin ito pwedeng inumin, hindi na natin ito pwedeng gamitin sa pagluluto.
0: Akala ko talaga dati, hindi nag-i-expire yung tubig. Naku, nag-i-expire po pala yung tubig na yan. Lalo na po kung hindi maganda yung sisidlan. Kaya siguro pwede ninyong gawin sa ngayon ay maghanda na ng mga imbakan. O kada isang bahay siguro, dalawa. O isa, dalawang drum. Ano po, kung malaki, di isa lang. Ay, pero kung malaking pamilya kayo, dalawang drum yun muna. Tapos, tago nyo muna. Huwag nyo muna lagyan ng tubig. Ay, dahil naman po yan mag-i-expire. Sayang, di, itatapon nyo rin. Hindi kayo panlilinis nyo lang sa bahay nyo, sa kubeta. Eh, samantala, pwede pang gamitin yung panluto o panligo kung maayos po ang pagkaka-store. Noong na nang ibinaba sa 44 cubic meters per second, ang

0: Lokasyon ng tubig sa MWSS mula sa Angat Nam mula sa dating 50 hanggang 53 cubic meters per second. Yung Maynilad po kasi at Manila Water, para lang maintindihan po ninyo, sila po ang mga agent nung estado ng MWSS. Sila ang pinigyan ng konsesyon. Ang tawag po sa kanila ay concessionaire. Kahapon po buwaba sa 207.83 meters ang level ng tubig sa Angat Nam mula sa 207.95 meters nung Miyerkules. Kaya paghandaan po natin ang magiging epekto ng El Nino, makakala po ninyo sa agrikultura lang o di kaya sa supply ng tubig lang, magsasanga-sanga po yan. Kaya kailangan pong paghandaan. Kumbaga siguro ang mindset natin ay malapit na yung taghirap. Kasi nga, magpapasko, mag-uundas, magpapasko, puro gastos po yan. Huwag ubos-ubos biyaya po palagi. Mag-ipon po at magsubi ng pera para pagdating po ng kasagsagan ng El Nino, ay meron po tayong hugutin kasi hindi nyo po alam, baka bigla kayo magkasakit. Ay pwedeng epekto ng strong El Nino din po yan. O di kaya marami po sa atin, mauubos ang pera sa mahal ng presyo ng bilihin, lalo na po yung gulay. Baka tumaas pong presyo ng gulay, ng bigas, ng karne. May epekto po sa lahat ng produkto ang pagtindi po ng init ng panahon. Samantala, iimbisigahan na ng Energy Regulatory Commission ng mga generation companies kaugnay ng problema sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Sinabi po ni ERC Legal Service Director Maria Corazon Hines na maaaring pagmultahin ang mga generation companies kung mapatutunayang nagkaroon po ng kababayaan. Ay pati yung sabwatan, o di imbestigahan nyo na rin, ERC. Nakaranas po ng red at yellow alert ang Visayas at Mindanao dahil po sa outage at mababang kapasidad ng mga planta.
1: Yun naman pong mga generation companies, titignan naman po namin. Tinimbestigahan din kung ano po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng outage at kung makikita po talaga namin na meron po talagang pagkukulang. Hindi naman po kami mag-atubilin na mag-impose ng 5-cent penalties sa kanila.
0: Nauna na nag-abiso ang ilang electric cooperatives na tatas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil po sa serye ng red at yellow alert. Kaya sabi ko nga po kahapon, congratulations ha, sa mga taga-Visayas at Mindanao. Hindi, Mindanao matagal na wala. Since Monday po walang alerto sa Visayas. O hindi maigi ano po. Pero alam ko next week ay magkakaroon po ng energy summit dyan sa Cebu. Ay siyempre hindi tayo sigurado kung tatagal nga po. Kasi for a time nagkaroon din ng lalyan eh. Mga isa, dalawang linggo din na walang alerto. Tapos bigla na lang po, ginulat sila. Merong alerto ng sunod-sunod naman na araw. At halos so, umabot po ng dalawang buwan. Oh my goodness. Kaya good luck po sa inyo dyan sa taga-Visayas. May aga, mayong buntag, ganin yung tanan. E posible na namang magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw po ng kalakalan sa world market, umabot na sa 2 piso at 80 sentimo ang bawas presyo, habang 12 centavos naman sa kerosene. Eh pero may bad news po yan ha. Meron na po tayong 4-day. Naku po, bad news. Bad news sa lahat. Pero ang gasolina tumaas po na mahigit piso kada litro. Bunso dito ng pagbaba na ipinapatong na premium sa diesel habang tumataas naman po sa gasolina. Hindi nga ako nakamonitor. Ano ba nangyari sa world market kahapon? Baka may balita po kayo. Ang laki po ng itinaas sa presyo ng gasolina, pati po yung diesel. Kaya bawas po ang reduction. Dapat, ano bang sinabi ko kanina? 2 pesos 80? Ay, naku, ang laki po na tapyas dyan. Mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7. Makaapekto rin po sa presyuhan ng tensyon sa Middle East at yung pangambang problema po sa supply dahil sa anunsyong export ban ng China. Noon na lang inamin ang Department of Energy na mananatiling mataas ang presyo ng petrolyo at malabo pang bumalik ang presyuhan bago ang giyera sa gitnang silangan. Samantala, muli namang sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil sa paglakas ng dolyar. Isa pa ito. Hapon po nagsarang palitan sa 62 pesos and 90 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 62 pesos and 86 centavos noong September 14. Mukhang magkakatotoong sinabi ng ilang analyst na nakausap po natin last time na baka pumalo ng 63 bago matapos po ang 2026. O ay di po mapalakpak po ang mga overseas Filipino workers, lalo na po yung nagre-remit na US dollar dito sa Pilipinas dahil lalaki po yung value nun, hindi ba? Kaya lang, pag lumaki naman po ang palitan, lumaki ang dolyar versus the Philippine peso, ang dami naman po produktong tataas na sangkaterba po ng produkto natin ay meron pong imported na sangkap. Ay yung 100% lang po na imported, fuel. Ayan ang pinakamalinaw at pinakasimpleng example. Yung fuel, yung langis, lahat po yan imported. O hindi ibig sabihin, pag tumas po ang presyo o pag humina ang piso, kailangan natin na maraming dolyar para makabili po tayo ng petrolyo. Nauna lang inamin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mahirapang maibalik kahit sa 60 peso level ang palitan ng piso kontra US dollar. May kinabang po sa paglakas ng dolyar ang mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas, pero ay maaaring makaapekto naman po sa presyo ng bilihin at petrolyo, ayon din sa pagbabayad ng utang ng bansa. Isa pa po yan, yung utang natin ay lulubo rin dahil dollar denominated din. Noong Agosto po lumobo sa record high na 19.61 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Samantala, idiniklara po ng ICC Trial Chamber na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila po ito ng apelan ng defense team na nakararanas ng major memory loss, ang dating Pangulong sinasabing hirap nang tukuyin ang pangalan ng mga kaanak at inakalang 2007 o 2008 pala ngayon. Sabagay, marami din sa atin na ngayon. Minsan nga ako'y nakakalimutan ko yung mga pangalan. Ano ba, may problema? Ibig sabihin ba kami matanda na ako? Nakakaligtang ko minsan yung mga matagal ko na hindi na nakasalamuha. Ano ang pangalan nito? May mga, ikaw ba hindi ka ganun? Maalala mo pa ba kahit halimbawa 10 years mo nang, halimbawa may ganun tayong mga episode, no? Hindi na, parang familiar yung mukha ni Rey. Hindi ko matandaan yung pangalan. So may mga ganun po talaga. Eh, kaya lang si Pangulong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, 81 years old na, talagang matanda na po yun. Pero sa findings po kasi ng expert panel, natuklasang may kapasidad si dating Pangulong Duterte na intindihin ang ginakaharap na kasong crimes against humanity at magutos po sa mga abogado bilang paghahanda sa paglilitis. Eh nandun nga siya, natan po siya nung hearing last time, di ba? Sa kabila po nito, inatasan ang ICC Registry na patuloy na tutukan ang kalusugan ng 81 anyos na dating Pangulo. Maglalabas po ang trial chamber ng kautusan sa schedule at direksyon ng paglilitis na magsisimula naman sa November 30. Noong September 16, may personal pong dumalo ang dating Pangulo sa ikatlong status conference ng ICC Trial Chamber. Standby Radio Patrol, inwestiyon ng House Prosecution Team ang hindi pagtutugma na idiniklarang yaman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang tax records at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Kasunod po ito ng pagtestigo ni BIR Commissioner Chief of Staff, Attorney Lorraine Garcia Marquez, sa impeachment court kaugnay ng ikalawang article of impeachment o hindi may paliwanag na yaman ng BC Presidente. Sa direct examination, natuklasang mahigit 85 million pesos po ang kabuang net income ni Vice President Sara at Mr. na si Attorney Manases Carpio simula 2007 hanggang 2025, pero 98 million pesos ang idiniklarang net worth o SALN. Sa paghimay na sa tax records, lumabas na kumita si VP Sara na karagdagang 1.5 million pesos noong 2024 at 1.8 million pesos noong 2025 na hindi nagmula sa sweldo bilang Vice President. Nakatanggap din si VP Sara ng 4 million pesos mula sa sales receipts fees noong nakaupo pang Davao City Mayor noong 2021. Ayon kay Marquez, ay posibleng galing sa professional fee ang nakuhang karagdagang kita ni VP Sara dahil nakarehistro siya sa Bureau of Internal Revenue bilang profesional at primary line ng kanyang negosyo ay legal activities.
2: Based sa Certificate of Registration, ang registration po niya ay professional then legal activities. Then sa mata po ng BIR, since she is registered as a professional na may legal activities, then yung income or revenue in the annual income tax return should have been derived from there.
0: Sa pagsuri po ng BIR Form 2316 sa tax returns, natuklas ang nakatanggap ng compensation income o sweldo ito si VP Sara mula sa lokal na pamahalaan ng Davao City habang nakaupong Vice President noong 2023. Iginit ng prosekusyong nakasaad sa saligang batas na bawal magkaroon ng ibang pinagkakitaan ang Pangulo at Vice Presidente. Nanindigan din ng prosekusyong may tuturing na peke ang pag-divest ni Carpio sa kumpanyang Kale 88 Foods Corporation dahil hindi pa nangyayari hanggang ngayon. Ayon kay Marquez, walang record ng BIR hinggil sa aplikasyon para sa paglilipat ng shares ng kumpanya. Itutuloy naman ang defense team ang cross-examination kay Marquez mamaya. Samantala, alam nyo bang lumipat na sa Senate Majority si Senator Mark Villar sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Sinabi po ni Sen. Juan Miguel Zubiri na mismong si Villar ang nakiusap na sumama sa mayorya para magampanan ng trabaho. Anong ibig niya sabihin? Na pag sa minorya hindi niya magagampanan o hindi niya ganun ba ibig sabihin? Parang ganun ang dating ano? Pinalitan po ni Villar si Zubiri bilang miyembro ng Commission on Appointments. Gayon din si Senate President Pro Tempore Tito Soto bilang chairman ng Committee on Public Works. Dahil dito 14 na po ang miyembro ng mayorya, habang 10 naman ang minorya, kabilang na ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa na nakakulong na si na Rodanto Marcolet at Jinggoy Estrada, at yung naka-medical leave naman na si Loren de Garda. Ibig sabihin po, 10 minus 4, 6. So 6 na lang yung naiwan dun na aktibo ngayon sa minorya. Ay kawawa din yung minorya in a sense, dahil ay alam mo lahat ang minority kailangan mo rin eh sa mga committee deliberations o di kaya committee hearing. Kailangan may minorya din dun. Pinalutang din ni Senator Rafi Tulfo ang posibilidad na isa pang senador ang posibleng sumama sa Senate Majority. Bagamat na piniplay down po ni Zubiri kahapon, hindi, walang politika. Sino naman maniniwala na walang politika? It's all about politics nga po, no? Kaya sabi nga po nila, kasi nga, ang gusto ata mga rin ng mayore, makadisisi ace. Ay para wala na po talagang question kung sakasakali nga po nga makonvict ang Vice President sa kanyang impeachment trial. Hindi ba'y nagtatalo-talo? Sabi, hindi, pwede ng 14. Total, sa 20 naman ibabangga yung 2/3. Sabi nung iba, hindi, para wala ng question talaga na walang kaduda-duda, eh kumuha na tayo ng 16. Eh 14 sila ngayon. Ang tanong ngayon, sino ang dalawa na aanib sa mayorya kung yun nga yung working theory natin na kailangan nila ng 16 at meron talagang iba pang lilipad sa mayorya? Ako, ang basa ko, babae ang lilipad. Sabi naman iba, baka dalawang babae. Okay, kayo nagsabi niyan ha. Eh puro tayo mga ano, Marites at this point. Ay hindi natin alam eh, hanggat hindi yan nalipat, ay mali tayo. Eh, pero wala namang pagbabawal na pwedeng pag-usapan. After all, swelduhan natin ang mga yan. Tayo po ang nagpapasweldo. Kaya may karapatan po tayong magmarites kung ano man ang posible nilang susunod na hakbang. Magandang umaga muna kay Mark Hernandez. Oh, na gumamit ng tapayan. O sa amin nga, tawag din dyan tapayan. Yung lagayan, yung parang ano bang tayo, yung parang clay, ano nga bang, ano tawag na sa atin day? Yung banga, o parang banga yun, di ba? Yung lagay ng tubig. Para siyang imbaka, yung para siyang pabilog na gano'n, no? Na malaki. Meron kami dati ganyan yan, nung bata pa ako, diyan kami, malamig ang tubig dyan, o, sa tapayan. Ted Kuo, magandang umaga. Si Grace San Mateo, magandang umaga. Aba, Grace, may pabati ka, ha? Yung biyanan niya, 93rd birthday, Eleuterio San Mateo. Lagi nakikinig sa radyo niya, ha? At yung balay niya, si Renita Chavez ng Cebu. Ayan, mga Eleuterio, happy birthday po, 93! Oh my goodness, ha? At nakikinig po sa DZMM. Thank you. Punta muna natin si Zuz Legaspi. Ayan na yung sa Pasay, ha? Ano daw, unti-unti nang nababo. Bakit unti-unti? Di ba pwedeng gawin ng isang buo? Bakit naman unti-unti, Zuz?
3: Tama ka dyan, Alvin, unti-unti pa lamang at hindi pa nahahakot yung lahat ng mga nagkalat na kable dyan nga sa kahabaan ng Arnais Avenue sa Pasay City. At ngayong Biyernes ng umaga, nakita natin may ilang pa rin kable dyan nakakalat sa kahabaan ng kalsada. Pero hindi naman gaya kahapon, kapansin-pansing nabawasan na mga ito. Ayon sa mga nakapanayam ng Radyo Patrol, nakita nila yung mga telecommunications company na nagkukumpuni ng mga nasirang linya ng internet sa lugar kahapon ng hapon. At hinakot na rin yung ilang kabling hindi na mapakikinabangan. Umaasa ang mga residente sa lugar na ngayong araw din ay tuluyan na maaalis sa mga nagkalat na kable. Lalo't may nakikita na rin sila mga nangangalahig na tila nangunguha sa mga ito.
4: Gawa naman sir kaso kasi pag umaga sila magawa, kaya inanon nila pang hapon nila ang gawa kasi pag umaga sila magawa, lalong at traffic. Nung daming kable yan kahapon dyan, pero nga kahapon at saka ngayon, wala na, unti-unti na. Maka mamaya matapos na siguro nila yung gawa.
5: Unti-unti na hinahapon.
6: Kasi dumadami yung kalat kasi nga, nung mga scavenger na kumbuha ng mga mga transit gano'n.
3: Yan ang mga tinig ni Natata, isang jeepney driver at G-Squad, yung madalas na nag-aantay na masasakyan dyan nga sa kahabaan ng Arnais Avenue sa Pasay City. Alvin, dyan nga yan ang Arnais Avenue sa mismong tapat ng Pasay Public Market. Kapal yung volume ng mga sasakyan kapag ganitong oras ng umaga. Pero pansin natin na di gaya ng mga nagdaang araw ay hindi na gaano naapektuhan ng mga kable yung usad niya ng mga sasakyan dyan sa naturang kalsada. May nakita rin tayong mga tauhan ng Pasay Traffic and Parking Management Office na nagmamando ng traffic para hindi maging abala sa mga motorista yung mga nagkalat na kable. Matatandaan, Alvin, na nasabi sa atin ng Pasay City Engineering Office na ngayon Linggo yung commitment sa kanila ng mga telco para mahakot lahat ng kable yung nagkalat sa naturang lugar.
0: Ipanawagan na naman ulit natin si Mayor. O Mayor! Mayor Emmy Calixto Rubiano. Mayor, o tinamponin nyo Mayor. Malamang nag-utos na si Mayor dyan. Pretendan nyo naman Mayor, hindi naman. Dapat pag utos ni Mayor, 100%, hindi yung, hindi, gawin natin mga 80%, magtira tayo ng 20% para bukas. Hindi dapat ganun, Zeus. Pag gumawa ka, gawin mo na ng maayos. Huwag ka na magtira.
3: Isang hakutan sana, no? Alvin, yan yung inaasahan natin.
0: Ay, hindi ba kakayanin? Hindi, wala kasi kami dyan eh. Hindi ba kayang hakutin ng isahan lang? Masyado bang marami? O sa tingin mo kaya namang isang hakutan yan?
3: Kung yung gagamitin, Alvin, ay yung mga truck-truck ng telco na nakikita naman natin sa iba pa nating mga na-cover na mga naggalat din na kable. Kaya naman, Alvin, kaya lang yung naging tugon nga sa atin ng engineering office ng LGU, meron kasi silang tinitignan pa na mga linya maaari pang may connecta muli. At yung iba namang hindi mapakikinabangan, yun yung itinatabi at yun yung hakutin nung naturang kumpanya.
0: Hindi, pero bakit hindi kaya, hakutin nyo muna? Hakutin nyo muna, dun nyo i-sort out sa ibang lugar, hindi dyan yung mismo isa-sort out. Kasi pag sinort out nyo dyan mismo sa lugar na yan, di abala na naman tayo dahil may kailangan tao sa gitna ng kalsada, di ba? But hindi muna kunin lahat, ilatag nyo sa isang lugar na hindi kayo nakakadistorbo at kunin nyo yung mapapakinabangan. Pwede ba pwedeng ganun?
3: Pwede sana, Alvin, nakikita natin kasi ang nangyayari, masikip yung kalsada, nasa tapat kasi ng palengke yan. Kaya kung maglalagay doon mismo ng truck at doon pa magkukumpunin itong mga linya o di kaya aayusin yung mga kable na mismong nakakalat sa kalsada, may giabala rin yan sa usad ng mga sasakyan. Yung sa pagtingin natin dyan, sa pag-ikot natin, ilang araw na rin tayo nag-iikot dyan sa kahabaan na yan, hindi naman gaano karami na tipong hindi kasya sa isang sasakyan yung mga kable na yan, Alvin.
0: Kaya nga, kasi ang solusyon natin dyan si Mayor. Mayor Emmy, kayang-kaya pong gawa ng paraan yan kung gusto, no po? Kasi kung idadahilan natin, hindi magiging abala. Kailan natin gagawin? Di lahat ng oras, abala tayo dyan. Di ba pwedeng gawin sa madaling araw? Alam mo, dami namang paraan. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Mayor, Mayor Emmy Calixto Rubiano, nananawagan po kami para na rin po sa mga residente ninyo, ang mga constituents, at para maging maayos din po ang itsura ng Pasay. Hindi ba, Zeus?
3: Tama ka dyan, Alvin. Pero yung sabi nga sa atin, at napansin na rin natin, kapag madaling araw hanggang umaga, marami talagang tao dahil nga nasa tapat ng palengke. Kaya sinasabi sa atin, hapon hinahakot at inahayos itong mga ito. Pero yun nga, ang nakikita rin natin, kaya naman ang isang hakutan at maaaring gawin iyan kung may paraan at gagawa ng paraan. Alvin.
0: Correct, X-Row.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod po natin si Ma'am Trish Shalin, no? Go, Trish!
7: Good morning, Alvin. Sa mga pabiyahe mula Quezon City pa Maynila ngayong Biyernes ng umaga bago pa magalas sa East, sa ibahagyang dumadami na ang volume ng mga sasakyan sa Espanya Boulevard sa Maynila, pero hindi pa ganoon kabigat ang daloy ng trapiko. Asahan nyo nga banayad na usad sa magkabilang bahagi ng Quezon Boulevard. Hindi naman nakaapekto dun sa trapiko yung mga nagbababa ng mga magsisimba sa tapat ng Quiapo Church. Kung iikot sa baba ng Quezon Bridge sa puntang Recto, mabilis pa naman ang biyahe. Wala pang masadong sakyan sa Recto Menzola, gayon din sa bahagi ng Recto Avenue, intersection ng Rizal Avenue. Kung haabot na pa Recto Divisoria, Alvin, sa ngayon sarado pa yung isang bahagi na kalsada na papuntang Tondo dahil sa arawang flushing operations ng MDRRMO sa area naman yan, bandang Ilaya. Mula sa pag-ikot natin mula Quiapo hanggang Recto Avenue, Alvin, pansin din natin yung mga hindi pa nahakot na tambak ng basura malapit sa sidewalk. Kung hindi nakaipon sa mga poste yan, Alvin, yung ilang basura ay sinasakop na yung espaso na pang-parking sana ng mga motorista. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trish Salindo. Sunod natin si Manong Rod Izon. Yan sa Zambales. Magandang umaga sa'yo, Manong Rod.
8: Good morning, Alvin. Mahigit siyam na pong mangisda sa barangay Bangan, Botolan, Zambales ang nabigyan ng dagdag kaalaman sa sinagawang Empowering Bantay Dalampasigan Advocacy Support Group sa lalawigan. Tinalakay sa aktibidad ang mga issue at aktibidad na may kaugnayan sa pagbibigay kaalaman sa posibleng pagpasok ng illegal na droga sa pamamagitan ng dagat, kabilang ang insidente ng floating shabu noong nakalipas na taon. Tinututukan din sa orientasyon ang drug awareness, kabilang ang pagkilala sa mga uri ng illegal na droga upang maiwasan ang pagkakasangkot ng mga mangisda sa mga illegal na gawain. Pinangunahan ang aktibidad ng Zambales Police Provincial Office sa pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard at iba pang kaukulang ahensya. Ayon kay Zambales Police Director Colonel Benjamin Ariola, bahagi ito ng kanilang hakbang upang mapalakas ang pagmamatsyag at seguridad sa mga baybayin ng Zambales. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Izon. Thank you, Radyo Patrol!
9: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ganda mo si Mark, sabi ni Mark Hernandez, yung mga taga-tupad daw. O, galaw-galaw, ha? Ganon din si Grace ng BDO, pinapinapabati ang pinakamagandang FA ng BDO Life na si Chris Chago. Ay nalagi nakasubaybay daw sa programa natin. Thank you po. Magandang umaga din kay Ma'am Luz De Leon na pinapabati ng happy birthday si Noel Tanglaw. At happy weekend everyone. Sino pa bang nagpapa-attendance check dyan? Marami pa eh. Nasaan na ba yun? Si Cesar Abarisa. Gising na gising na rin. Ganon din si Dr. Mario Festin na nagpapa-attendance na. At si Carrie Tiosieng. Sabi niya, si Camille at si Loren malamang ang lilipat sa majority. Eh, yan ang sa pantaha mo, Kari. Pero hanggat hindi nangyayari, hindi muna natin ano. Hindi muna natin masiguro, ha. Pakibati daw si Boss Ed Juan ng birthday today. O Boss Ed, happy happy birthday. Na dati pong pinuno ng Shell at ngayon po ay chairman ng Makati Business Club. Magandang magandang umaga at happy happy birthday sa inyo. Si Madel Zaide tumatawag. Nagmi-message Madel Zaide ng Maynila. Magandang umaga, magko-commercial po muna tayo. Ay marami-rami po tayong kakausapin. Nabasa niyo ba yung survey ng SWS? Anong nangyari? Bakit naging poor pa? Negative na yun? Lalo nasadsad sa negative yung trust rating. Ano ba tawag doon? Pakinggan ako ng news item niya, Liza. Akita ko yan yung sa SWS. Naging poor ang rating ng Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, Diyos ko po, kailangan mag-overtime ng mga taga-Malacanang, lalo po ng communications office. Mukhang hindi na ganang inyong strategy ngayon. Ano? Lipat-lipat, baguhin natin yung strategy natin. Ha? Kailangan pumunta sa positive territory yung rating po ng Pangulong Marcos, kasi kung tutusin, kaliwat-kanan naman yung programa eh. Magtataka ka, bakit? Yun, net. Yung net satisfaction, wala nga sa news item ko yan, Elfred. Ba't di mo sinali yan, ha? Yung net satisfaction ng Pangulong Bongbong Marcos ay napunta po sa poor sa ikatlong quarter ng 2026. Dating negative po ito eh. Pero yung negative niya, neutral. Ngayon, lalong nasadsad, lalong bumaba ang pagka-negative po niya na napunta na po sa poor. Ayan, ha? Nasaan na ba yun, ha? Ang kanyang rating ngayon ay negative 11. which is classified by the SWSS as poor. SWS pala. Which ranges between negative 10 and negative 29. Oh my God. Ano yung kanyang nangyari? Ano? Kinandak po itong survey sa Metro Manila, sa Visayas, at sa Mindanao. Oh, meron pong 4 points down. Kasi last time, negative 7 ang net satisfaction rating ng presidente nung June. Neutral po yun. Ang problema, naging negative 11 po ngayon. Kaya ang kategory po nun ay poor. Ayan, tanong sa, pag ganyan pa, aligaga yung, ano, yung communications office. Kasi kung sa project lang naman, may project. So, paano ngayon yan? Paano natin na-highlight yan? Nang sa ganun, ang net satisfaction rating na ating principal ay ay tumaas naman. Ano po, challenge po yan. Sa mga taga Malacañang communications office, paano natin marireverse yan? Kasi hindi po maganda impression. Natural, gagamitin po yan ng mga kalaban sa politika ng Pangulong Marcos. Sabi niya, kita mo, negative. Lalo pong gaganahan at lalakas ang loob ng mga taong nagde-destabilize ng gobyerno kapag mababa po ang satisfaction rating. By the word itself, satisfaction. Ibig sabihin po, hindi karamihan ang nasa-satisfy sa performance ng Pangulong Bongbong Marcos. Mag-commercial muna tayo, ha? Pero sa ating pagbabalik, kakausapin natin si LTFRB Chairman Attorney Greg Bua. Kaugnay po dun sa yung regularization po ng mga TNVS. Ano ba epekto niya? Mas gusto ko malaman. Anong kagandahan yan sa ating mga consumer? Sa ating mga pasahero? May maibubuti bang maidudulot yan? At mas bibilis ba ang pagre-rehistro ng mga sasakyang ginagamit po sa TNVS? Si Attorney Greg Bua sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy. It's a Friday!
9: Gising Pilipinas!
10: Good morning!
9: Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
12: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at packard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go.
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
17: Let's go!
18: Make your move, baby.
16: Arthrisin, get going!
19: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
20: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kaban!
22: Ang healthy naman ng anak mo.
23: Naku, sakitin din yun.
24: Ay! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit,
25: unahan mo na with Celine Plus.
26: Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw.
27: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
28: Unilab quality yan.
29: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
31: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
32: Kaya ko pa.
0: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
1: Kaya ko pa!
0: Patong-patong na projects? Sige lang! Kaya ko pa! Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
30: May money ka sa DZMM. Question of the day. Ano ang tatlong sangay ng gobyerno ng Pilipinas? A. Executive Branch, Legislative Branch, at Judicial Branch. B. Barangay, Congress, and Senate. C. Executive Branch, Municipals, and Barangay.
2: Money, money, money.
30: Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
9: Basta AM DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas!
3: Tama-tama na ka-monitor pala sa atin. Good morning si Boss Ed Juan na birthday ngayon. Mamo, maagang missing si Sheree. Sir Ed, ha? Baka naman pwede na tayo next week. Partner, mukhang may problema tayo sa ekonomiya. Ano po, ang daming problema. Ano ba, pwede ba tayong Houston? We have a problem. Nakakatakot din po, no? Kasi pag naapektuhan yung ekonomiya, lahat po tayo apektado po niyan. Hindi lang po yung mga negosyante at mga mayayaman, lalo din po hihirap ang buhay natin. Si Red, happy birthday po, ha? Baka next week pwede natin pag-usapan yung ekonomiya. Ano bang nangyayari? Nagkakaproblema, malapit na ba tayong kailangan na natin ng SOS? Ganon din po, birthday din ni Direk Cari Jose. Uy, Direk! Long time no here.
2: Happy birthday! Aba,
3: talaga nga naman. Pag-ganyan pa kayo kay Direk Cari Jose, ha? Hindi ba yung sumakabilang bakod na si Direk? Nasa bilyonaryo na ata si Direk, ha? Eh, pro-loves ko yan. Direk, happy birthday! Marami din taga-dos dun sa kabila. Ano po? Cesar, thank you. Maraming salamat. Nasa linya na natin si Attorney Greg Pua Jr., ang acting chairman po ng Land Transportation Franchising Regulatory Board. Hingi lang tayo ng konting paliwanag tungkol dun sa tinatawag nilang regularization ng mga TNDS. Attorney Greg, good morning po.
4: Magandang umaga po, Sir Alvin, at good morning sa mga nakikinig at nanonood po sa inyo.
3: Finally! Gagawin na po natin yung regularization, at least na timing pa during your time, Attorney Greg. Kasi medyo matagal-tagal na rin po na ang status ng ating mga TNVS ay hindi pa regular. Ngayon, regular, paano ba lalabas? Regular program o feature na siya ng gobyerno?
4: Parang ganun po, parang amnesty po ito, regularization po nung mga inonboard ng ating mga TNCs na mga wala pong mga PA or CPC galing po sa amin.
3: So ano po ang implikasyon niyan? Anong epekto niyan sa mga pasahero? Kasi padami ng padami ang nagtumatangkilik sa TNVS. At anong epekto naman niyan sa mga gustong pumasok o matagal na TNVS driver?
4: Well, sa ating mga pasahero po, safety po ang magiging benefit po nito sa ating mga pasahero, dahil kapag may PA or CPC po ang ating mga TNVS, meron po silang tinatawag na personal passenger accident insurance. Na kung sakali man po, wag naman po sana na madisgrasya, sigurado po meron pong insurance na sasagot po doon po sa ating mga pasahero. And of course, iwas din po sa ating pong sa mga TNVS, iwas naman po ito na mahuli. At na mahuli as colorum, ma-impound at mag-penalty po sila ng malaki.
3: Pero sabi meron portal na pwede nilang puntahan para sa rehistro. May ganun pa po pala. Bukas na po ba yan?
4: Bukas na po. Nagbukas na po kahapon na meron po, pwede po silang pumunta sa ltfrbfoa.gov.ph. Nagbukas po tayo kahapon, Boss Alvin, ng alauna ng hapon. At I just check it now, meron na po tayong natanggap na 5,645 applications.
3: Opo, opo. So hindi naman po nakakukongest. Kasi sabi nyo, baka naman meron ngang portal. Parang nasikip, hindi nagkukongestion, hindi natutuloy po lahat ng mabilis.
4: Hindi naman po, Sir Alvin. Kaya isa rin po yan sa bakit po na-late tayo ng pagbubukas. Matagal na po nating plano na irregularize ang ating mga tempo na tinatawag po nila. Kaya lang, sinigurado lang po natin na yung ating pong sistema ay kakayanin po. Ang una po niyan, iniisip po namin, manual filing. Pero baka po doon na rin, doon mag-congest kasi una-una wala naman pong parking doon sa aming opisina.
3: Mm-hmm.
4: Pangalawa po, titigil pa po sa pagtatrabaho yung ating po mga TNVS. Siyempre, hindi po sila magmamaneho para po makapag-file. So, inayos po natin ng mabuti yung ating pong sistema. Pero sabi nga po nila, no system is perfect. But we will adjust kasi kami lang naman po yan. In-house develop po namin yan. We can always adjust naman po. Pag nakita po natin na nabubulunan or nagkaroon ng problema, we can always adjust.
3: Opo. So may opening pa ba sa slots niyan, Attorney Greg? O kasi baka may mga nagpa-plan. O yan, regular na pala yung TNVS. Magnegosyo tayo ng TNVS para naman kumita. Yan ba'y bukas pa sa bagong entrance o hindi? Doon muna tayo sa existing.
4: Hindi po ito para sa mga bago, baka po para po sa ating mga kababayan, baka isipin nila ay pwede pong pumasok kahit sino, baka biglang bumili po sila ng sasakyan tapos gobyerno na naman po ang masisisi. Paalala lang po, ito po mga tempo po, mahiyong matagal na pong bumabiyahe na walang papel galing sa LTFRB, ito lang po yung pwedeng sumali. Ito po yung system.
3: Hala.
4: Yung mga plate numbers.
3: Papa, ulit, napuputol-putol, Attorney Greg. Mobile ka ba? Ano'y kamo?
4: Hello?
3: Ano'y kamo?
4: Hello?
3: Ano sabi mo? Napuputol eh.
4: Opo. Yung pong tempo natin ay hindi po ito para sa mga bagong sasakyan.
3: Opo.
4: Baka po meron tayong mga kababayan na bumili ng bagong sasakyan, expecting na makakapasok po sila doon. Hindi po. Baka po sisihin, baka hindi, at the end, sisihin na naman po ang gobyerno na nag-invest ng sasakyan tapos hindi naman po makapasok. Ito pong tempo, Sir Alvin, ito po yung mga matagal na bumabiyahe, na wala, na in-onboard po ng ating mga TNCs ng walang papel, walang PA, walang Provisional Authority or CPC na tinatawag po natin. Yung pong ating portal, nandun na po yung mga plate numbers na na-identify po natin na walang mga papel.
3: Apo.
4: Remember, Sir Alvin, ito po yung naging problema po natin nung bigayan po ng ayuda sa DSWD. Marami pong nabigyan na wala naman pong papel. So, kinuha po natin yan. Kinuha rin po natin yung listahan ng lahat ng onboarded ng mga TNCs at tinignan natin sa ating record kung sino po may PA and CPC. Kung may mga nag-submit din po sa atin ng mga pangalan, ang mga plate numbers, tinatanong nila, legitimate po ba tong papel na ibinigay sa akin? Yun po, sinama po natin yan sa sistema.
3: Apo.
4: So, kung yung plate number nyo po ay nandoon, tuloy-tuloy lang po yung application nyo. Pero pag tinype nyo po yung plate number nyo at wala po doon, ibig sabihin po, hindi po talaga kayo tempo. So, hindi po kayo entitled to file an application based on our regularization program.
3: Pero yung mga gustong pumasok sa TNVS na negosyo, wala nang puwang. Kumbaga puno na sa ngayon.
4: Sa ngayon po, wala pa po. Kasi ang ano naman po natin ay meron po tayong, nag-i-issue po tayo ng board resolution kung sakaling nagbubukas po tayo ng application para sa bagong TNVS. And as of now po, Sir Alvin, ang bukas lang po natin, yung pong tinatawag natin na EV-TNVS.
3: Mga electric vehicle.
4: Tama po, Sir Alvin. Nagbukas po tayo ng 7,500, I think sometime in August or end of August. As of now po, meron pa pong around 600 slots na pwede pong mag-apply ang mga bagong gustong maging TNVS, provided po EV po sila.
3: Ayun, that is malinaw yun, ano. Eh, panghuli, anong update dun sa, I understand, di ba pinatawag nyo yung mga TNCs kaugnay dun sa yung benepisyo ng mga driver na inaprubahan ninyo tapos hindi nila pinatupad?
4: Tama po, pinatawag po natin sila nung Miyerkules po.
3: Nangyari, napuputol.
4: Hello?
3: Oh, napuputol-putol. Ayan. Go.
4: Opo, pinatawag po natin, Sir Alvin, yung ating mga TNCs. Inisa-isa natin, tinanong natin kung nag-i-implement naman na po sila. Majority naman po, ay nag-i-implement, sinabi po nila. Tapos, nag-imbita po tayo ng ating TNVS drivers and TNVS users, yung tinatawag po nila na customers. Tapos, doon po natin nalaman, meron pong isang TSC na sinabi talaga na they are not implementing it. And then they are asking the board na kung pwede po ay mapagbigyan po sila sa kanilang proposal na instead of implementing po yung daw pong pick-up fare, eh, may iba ba daw po silang i-implement.
3: O ano sabi
4: nyo? Ano naman po... Yes, Sir Alvin.
3: Ano sagot nyo?
4: Well, hindi naman po kami mag-a-adjust, Sir Alvin, para sa isang TNC dahil nakasunod naman po ang karamihan.
3: Oh. Anong TNC ito?
4: Sir Alvin. Ito po, in-drive po. I think
3: nagsabi,
4: naman,
3: nagsabi din sila sa amin noon, pag naalala ko eh. Oh. So, ang gusto mangyari ng in-drive ay magkaroon ng hiwalay na programa pero hindi nila susundin yung gusto nyong mangyari.
4: Yes, basically, yun po yung sinabi nito. I think sa mga interviews po nila, yun naman po yung sinasabi nila, mahirap daw pong i-implement yung pick-up fare sa kanilang business model. Yun po yata, as far as I can remember. Pero of course, you should adjust your business model on the regulation of the government, not the other way around.
3: So in other words, disapprove?
4: Yes po, yes po.
3: So, okay, hindi pwede yung suggestion ng in-drive.
4: Opo, opo.
3: Ano mangyayari ngayon? Anong utos ninyo?
4: Well, ang ano na po nila, they are committing to implement yung pick-up fare. Pinapasubmit po natin sila ng formal paper kung kailan at paano nila po gagawin yon.
3: Natapos ay may banta ng penalty pag hindi pa sumunod at a certain date, I suppose merong banta ng penalty yon.
4: Oh, tama po, Sir Alvin. We will exercise, of course, based on regulations po ng LTFRB, we will impose the necessary penalty po.
3: Sige, hanggang dyan muna tayo, Attorney Greg, ha? From time to time, kakausapin namin po kayo. Thank you po, ha? Mabuhay po kayo dyan sa LTFRB, sir.
4: Salamat po, Sir Alvin. Mabuhay po kayo.
3: Maraming salamat kay Attorney Greg Bua Jr., ang acting chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa ating pong pagbabalik, naalala nyo pa ba yung budget natin? O na busy na kayo sa impeachment na malapit na pong matapos ang pagpipresenta ng ebidensya laban po kay Vice President Sara Duterte? Mukhang nalilingat po kayo na ipasa na kagabi sa second reading. Ibig sabihin, malapit-lapit na pong maipasa sa Kamara. Kamara pala naman ang magkano ba? 6 trillion ba yun, Eliza? Ang napakalaki ng budget natin for next year. Ang tanong ngayon, malinis ba, corruption-free, graft-free ba ang budget na may papasa po natin for next year? Ang pinakapunto, natuto po ba ang ating mga politiko sa flood control projects kung saan bilyong-bilyon o trilyong-trilyong piso po ang na-expose na nananakaw mula po sa sambayanan? Si Congresswoman Rene Co ng Kabataan Party List sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday! Good morning!
5: Boses na gigising sa umaga,
6: Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Quezon. The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
13: Wow, Mama! You know I love

0: Protex soap. With regular use, results may vary.
1: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manong at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang healthy naman ng anak mo.
3: Naku, sakitin din yan.
4: At
2: ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Selene Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
8: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
9: Ay, napakinggan niyo po ba yung tanong, ha, sa ating may manika ngayong Friday morning? O sa amin pala mapupunta ngayon yung ano, ha, yung pamimigay ng regalo, ha. Ay mag-text po ng inyong sagot sa 0919-278-3000. Makakusap po namin mamaya yung maswerteng listener, ay hindi si Doris na yung kakausap, ha, para may trabaho din po siya. Bigo niya ikaw kakausap, ha, sa maswerteng listener na may tamang sagot at maaaring makatanggap ng regalo mula sa DZMM. Thank you, thank you. Birthday din pala nung misis ni Attorney Greg Pua, si Ma'am Azenith Pua. Yan, happy, happy birthday po, Ma'am Azenith Pua. Naku, hindi nasagot si Congresswoman Rinico. Pinlag ko pa naman. Baka natutulog pa. Hindi po, umuo yan eh. Ano? Congresswoman, gising na please. May 5 minutes na lang po tayo. Yun, 7.2 trillion pesos ang budget po natin next year. Ano po? Ang tanong doon, natuto po ba yung ating mga mambabatas dahil po doon sa expose laban po sa bilyong-bilyong pisong flood control projects kung saan po sang katerba po ang nananakaw at napupunta po sa komisyon ng mga tiwaling opisyal. Kaya maano kay sasakit yung ulo mo eh, di ba? Bayad ka ng bayad ng buwis, kayod ka ng kayod, napupunta lang po ang buwis mo sa katiwalian. Eh sabi nga po nung iba, eh ba't nyo tinututukan yung impeachment ni Vice President? Kasi pag nakita nyo yung figure, ay di hamak po na maliit masyado kumpara po sa kickback dun sa flood control project. Pero hindi po yun yung point eh. Ang pinupunto po ng prosecution ay, yan pera mo ay diniklara mo ba sa statement of assets, liabilities, and net worth. Kahit ako noon nakita ko yung figure, para sabihin ko rin na, oh nga, liliit naman itong amount. Hindi po sa dahil mayabang ka na marami kang pera, kung hindi dahil dati mong nakita ang mga figure na bilyong-bilyong piso. Nakita niyo yung sabi ni Alcantara, sabi niya ang natanggap daw niyang regalo o balato, 25 million na 1% lang daw ng kabuoang kickback, di umano, ni Zaldico. Oh my goodness. So kung 1% lang yung 25 million, eh magkano pa yung 100%? Ay, talaga mapapa. OMG ka na lang po sa sobrang ano, unfair ng buhay. Sabi ni Den Viania, pabati po si Mr. and Mrs. Viania, nakikinig po ngayon. At si Michael Oleriana pala nakikinig din. Ay, teka muna, Attorney Greg, ang kasamahan namin si Michael Oleriana ay may pinatatanong din tungkol sa kanyang ano, tungkol sa kanyang CPC. Paano ba? Ano bang gagawin? I-forward ko na lang sa iyo. Ganon din si Jocelyn Katindig, aming makeup artist po, pinapabati si Kalisi, birthday pa. Kalisi, happy, happy birthday!
10: Happy birthday!
9: At welcome home sa Daddy Mark Llanes. Ayan, nabati na po natin si Rex Hinlo. Magandang umaga. Happy Friday. Magandang umaga. At si Richard Merck ay nandyan ata sa Bacolod. Ano po? At si Verhel Matias. May palambing ulit sa kanyang partner na si Rhea Consumido na nakatutok po sa programa natin. Anong nang mangyayari, Camille? Wala tayong pag-asa kay Congresswoman Reneco. Kahapon nakausap natin yung isang congresswoman. Hindi ba may problema din sa PhilHealth? Ano pangalan ni Congresswoman kahapon, Camille? Yung taga ano, yung 4-piece, si Representative Iris. Ayun, Montes. Naalala po ninyo, yung ali, yung Congresswoman ay gumagawa ng paraan para po mapataas ang budget po ng PhilHealth na deserve naman po dahil meron pong batas para po doon. And yet, parang hindi siya sinasagot ng maayos ng mga liderato o ng mga leader ng Kamara. Ano nangyari kung deserve ng PhilHealth ang karagdagang budget? Ba't hindi po natin bigyan ng budget imbis na mapunta lang po sa katiwalian? Eh yung PhilHealth, pag gumanda po yung serbisyo ng PhilHealth, pag maganda ang benefit at packages ng PhilHealth, para po sa atin lahat yan. Eh kasi ngayon, pag na-hospital po kayo, kakabaka ba kayo kahit may PhilHealth? Kasi hindi naman po kalakihan eh ang nababawas po sa bill. Hindi po kagaya sa ibang bansa na talagang wala ka talagang babayaran. Eh dito, hindi mauubos po ang savings mo. Kasi oras na nag-private ka, oras na nagkaroon ka ng TV dyan sa kwarto mo, oras na nagkaroon ka ng CR dyan sa kwarto mo, ay may dagdag yun. May baitang. Pag nandun ka sa mataas na baitang, yung hindi naman yung talagang bonggang-bongga, kung hindi komportable ka lang, yan po ay may dagdag na bayad na hindi na mako-cover ng PhilHealth. Hindi ba pwede yung basic accommodation ng PhilHealth ay yung aircon naman at yung solo ka sa kwarto? Hindi ba pwede ganun na lahat yun mako-cover po ng PhilHealth? Ibig sabihin, malaki pa po yung room for improvement ng serbisyo po ng PhilHealth, which means kailangan po niya ng dagdag na pondo. It's not as if napakaganda na po ng serbisyo ng PhilHealth. Maganda kung siya maganda, siyempre, with all due respect po sa liderato ng PhilHealth. Kaya lang, kailangan pa pong i-improve yan. At hindi pa po sapat ang pondo ng PhilHealth. Kaya maganda umaga na lang kay Althea 0620. At si R.S. Kennedy, ay hindi ba sinabi ng attorney from BIR kung anong average niya sa bar exam? Kamanaya mo na yan, R.S. At si Ruwen, ha? Sabi niya, ingat po, ha? Harinawa, ang ashfall ng Taal ay hindi makarating ng Maynila. Bakit? Naputok na naman ulit yung Taal Volcano? Oh my goodness, yan na naman, ha? Si Marla Vergara, magandang umaga po sa inyo. At si Ma'am Elsie Balion Florentine, at si Sarah Concepcion, at si Eli Trinidad, at si Fabi De Vera. Okay? Si Bigonia ba nandyan na para maaga tayo magsimula na? Nakun, inindyan pala tayo ni Congresswoman Reneco. Kasi yung Makabayan Block po, isa din po yan sa aktibo in making sure na ang budget po natin ay maayos. Kasi po, dinadaan po ng mayorya sa bilang eh. Pag may kumontra po dyan, halimbawa si Congressman Toby Tiangco for instance, ayan, maaktibo si Congressman Toby Tiangco dyan sa pagsisigurong maayos yung budget, ang dulo po niyan bilangan lang eh. Who is in favor of ganito? Talo ka agad ang kukontra. Dinadaan po sa bilang. Pero sana hindi ganun, ano? Kasi yung budget po, para po sa lahat. Kung business as usual naman tayo, na may kupit tayo, hindi po maganda. Happy birthday daw kay Evie Torres. Sabi po ni Jerry Diaz. Are you ready? Sabi ni Bigonia, ano yung sabihin? Ngaw-ngaw ka lang. Ano ka ba? Ginagawa ko na nga parang dahil inindyan tayo nung Congresswoman Reneco. Akala ko pa naman, maayos kausap yung kabataan party list representative na yan.
4: Baka gumimik kagabi.
9: Ay, di wag ka umuo. Madali lang naman, di ba?
4: Oo.
9: Madali naman akong kausap. Pag ayaw mo, okay lang, walang problema. Para mahirap maghanap ng guest ng biglaan. Yan lang naman yun, di ba?
4: Oo. Kong, inang iinit ka ng ulo. Huwag ganyan.
9: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy!
10: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Ito po ang DZMM! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita, Alvin El Chico at Doris Bicornia.
11: Radyo Patrol Balita alas 7.
9: Pinsala ng tagtuyot sa agrikultura sa Bohol umabot na sa 173 million pesos. Maynila at Manila Water naghahanda na rin sa paglakas ng El Nino.
4: Dagdag bawal sa presyo ng mga produktong petrolyo, namumuro na nawang ipatupad sa susunod na linggo.
9: Halaga ng piso sumadsad sa record low na 62 pesos and 90 centavos kada US dollar.
4: ICC Trial Chamber idineklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap na kasong crimes against humanity.
9: Hindi pagtutugma ng idineklarang yaman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang tax record at SALN, inalakay sa impeachment court. Mayorya ng Senado nadagdag

0: 6. Ako po si Alvin Olchico.
1: Ako naman po si Doris Bigoña.
0: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, patuloy na makararanas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Apektado po ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang Palawan, Visayas at Mindanao, habang northeasterly winds o paunang hangin naman bago ang malamig na amihan sa Northern Luzon. Dito sa Metro Manila, asahan po ang mainit na panahon pero posible ang pag-ulan sa tanghali o hapon dahil sa thunderstorms. Binabantayan din ang low pressure area na nabuo naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: Umabot na sa 173 million pesos ang naitalang pinsala ng El Nino sa agrikultura sa Bohol. Sinabi ni Assistant Provincial Agriculturist Dr. Larry Pamugas na mahigit 6,000 magsasaka ang apektado sa 48 munisipalidad at isang lungsod. Pinakamalaki ang pinsala sa palay na sinundan ng high value crops at mais. Kabilang sa matinding na apektuhan ang bayan ng San Miguel, Sagbayan, Batuan, Inabanga at Bilar. Isinusulong na ng ilang sektor na isailalim sa state of calamity ang probinsya dahil sa epekto ng El Nino.
2: At hindi pa tayo nag-declare ng state of calamity. Although there are some, mayroon ng mga kunti-kunti na mga grupo na nagawa na ng mga resolutions. Baka within the next week, mapag-usapan na natin dito din. Mayroon mo tayong mga team na talagang nag-uusap ano talaga yung gusto nila, priority na interventions para mapupunan yung mga pangangailangan at
1: nauna nang sinabi ng Department of Science and Technology na makararanas ng drought o 3 buwang mababa sa normal na pag-ulan ang lahat ng probinsya sa bansa sa katapusan ng Marso ng susunod na taon.
0: 5 minuto makalipas ay 7 ng umaga, handa na ang mga water concessionaire sa inaasang paglakas ng El Nino sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, nararanasan na ang strong El Nino na tatagal hanggang sa unang quarter ng 2027. Sinabi ni Manila Water spokesperson D.T. Galang na may mga bagong sources para sa 650 million liters per day na madaragdag po sa supply ng tubig. Ayon naman kay Maynila Water Supply Operations spokesman Ian Robert Abiera, ay nakalatag na po ang mga proyekto para maparami ang kukuning tubig mula sa Laguna Lake, gayon din sa mga ilog sa Cavite at deep wells. Sa kabila nito, pinalalahanan pa rin ang publikong magtipid at huwag mag-imbak ng tubig.
3: Pinapaalalahanan po natin yung ating mga customers na maging responsable. Gamitin lang po natin ang kung ano ang kailangan at iwasan po natin yung pagsasayang po ng tubig.
4: May shelf life yung ating tubig na parang kung hindi siya properly stored, kunwari hindi siya sealed or hindi food grade yung ating pinag-imbakan, well, in 2 days, pwedeng, hindi na natin ito pwedeng inumin, hindi na natin ito pwedeng gamitin sa pagluluto.
0: Nauna na ibinaba sa 44 cubic meters per second ang lokasyon ng tubig sa MWSS mula sa Angat Dam mula sa dating 50 hanggang 53 cubic meters per second. Kahapon bumaba sa 207.83 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 207.95 meters noong Miyerkules.
1: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng baboy, manok at bigas kahit sa pagtatapos ng holiday season. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Assis Perez, natatagal ng 170 days ang supply ng baboy habang mahigit 100 araw ang manok at 85 araw ang bigas. Hinimok din ang publikong itaas ang konsumo lalo't bumaba ang purchasing o pagbibili ng mga consumer.
5: We've never been so, I would say, so secured in terms of food. The department is very much on top of the situation. In fact, I would even say, dare say that, you know, it's not the department alone, but the private sector did very well. Kaya nga lang, yun nga, pag marami rin sobra, yung presyo na apektuhan.
1: Nauna nang inamin ang kagawarang posibleng bumaba ng 20% ang produksyon ng mais. Kaya isinulong na itaas sa 500,000 metric tons ang importasyon. Layo nitong mapigilan ang pagtaas ng presyo ng feeds na makaapekto sa presyuhan ng baboy at manok.
0: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, muling bumutok ang bulkang Taal sa Batangas kagabi. Tumagal na 5 minuto ang minor phreato magmatic eruption ng bulkang nagbugari ng usok at abong umabot sa

0: 4,000 meters ang taas. Inilikha sa mga residente sa barangay Bilibinwang, Banyaga at Subikilaya, sabay ng agunsilyo dahil sa ashfall at amoy ng asupre. Ayon sa FIVO, sinasahan din ang pagbagsak ng abo sabay ng Lemery, San Nicolas at Taal. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkan Taal at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island.
1: Niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Davao Occidental kahapon. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 28 kilometers sa Balut Island sa Sarangani na aftershock pa rin ng dalawang malakas na lindol noong Hunyo. Naramdaman ang intensity 5 sa bayan ng Kiamba at General Santos City sa Sarangani, habang intensity 4 sa bayan ng Tibuli at Tupi sa South Cotabato at intensity 3 sa Lebak sa Sultan Kudarat. Walang inaasahang pinsala sa lindol, pero posible ang aftershocks. Sinuspinde na ang klase sa bayan ng Malapatan sa Sarangani ngayong araw, habang ipinatutupad ang blended learning sa bayan ng Alabel.
0: Iimbestigahan ng Energy Regulatory Commission ng mga generation companies kaugnay ng problema sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Sinabi ni ERC Legal Services Director Maria Corazon Hines na maaaring pagmultahin ang mga generation companies kung mapatutunayang nagkaroon ng kapabayaan at sa buwatan. Nakaranas ng red at yellow alert ang Visayas at Mindanao dahil sa outage at mababang kapasidad ng mga planta.
2: Yun naman pong mga generation companies, titignan naman po namin, inimbestigahan din kung ano po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng outage, at kung makikita po talaga namin na meron po talagang pagkukulang, hindi naman po kami mag-atubili na mag-impose ng 5-cent penalties sa kanila.
0: Nauna na nag-abiso ang ilang electric cooperatives na tataas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil sa serye ng red at yellow alerts.
1: Posible na namang magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa apat na araw ng kalakalan sa world market, umabot na sa 1 peso and 70 centavos ang bawas presyo ng diesel. Pero tumaas naman ng 1 peso and 50 centavos ang gasolina at 1 peso and 20 centavos sa kerosene. Bunso dito ng pagbaba ng ipinapatong na premium sa diesel habang tumaas sa gasolina. Makaaapekto rin sa presyuhan ang tensyon sa Middle East at export ban ng China. Samantala, kinontra ng LTFRB ang rekomendasyon ng Transport Network Company na InDrive na magkaroon ng hiwalay na programa dahil nahihirapang ipatupad sa kanilang business model ang adjustment sa pick-up fare. Babala ng ahensya, papatawan ng parusa ang kumpanya kung mabibigong sundin ang kautusan.
3: They are committing to implement yung pick-up fare. Pinapasubmit po natin sila ng formal paper kung kailan at paano nila po gagawin yon. So we will exercise, of course, based on regulations po ng LTFRB, we will impose the necessary penalty po.
1: Si LTFRB Acting Chairman Greg Pua Jr.
0: Alas 7:11, muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil sa paglakas ng dolyar. Kahapon, nagsarampalitan sa 62 pesos and 90 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 62 pesos and 86 centavos noong September 14. Nauna nang inamin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mahirap pang maibalik kahit sa 60 peso level ang palitan ng piso kontra US dollar. Makikinabang sa paglakas ng piso o sa paglakas ng dolyar ang mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas, pero maring makaapekto naman sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng bansa. Noong Agosto, lumobo na sa record high na 19.61 trilyon pesos ang utang ng Pilipinas.
1: Lumipat sa Senate Majority si Senador Mark Villar sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senador Juan Miguel Zubiri na mismong si Villar ang nakiusap na sumama sa mayorya para magampanan ang trabaho. Pinalitan ni Villar si Zubiri bilang miyembro ng Commission on Appointments, gayon din si Senate President Pro Tempore Tito Soto bilang chairman ng Committee on Public Works. Dahil dito, 14 na ang miyembro ng mayorya habang 10 ang minorya, kabilang ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa, nakakulong na sina Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada at naka-medical leave na si Loren Legarda. Pinalutang din ni Senador Raffy Tulfo ang posibilidad na isa pang senador ang posibleng sumama sa Senate Majority.
0: Alas 7.13, kinwestiyon ng House Prosecution Team ang hindi pagtutugma ng idiniklarang yaman ni Vice President Zara Duterte sa kanyang tax records at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN. Kasunod po ito ng pagtestigo ni BIR Commissioner Chief of Staff, Attorney Lorraine Garcia Marquez, sa Impeachment Court kaugnay na ikalawang article of impeachment o hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sa direct examination, natuklasang mahigit 85 million pesos ang kabuuang net income ni VP Sara at Mister na si Attorney Manases Carpio simula 2007 hanggang 2025, pero 98 million pesos ay diniklarang net worth sa SALIN. Sa paghimay sa tax records, lumabas na kumita si VP Sara ng karagdagang 1.5 million pesos noong 2024 at 1.8 million pesos naman noong 2025 na hindi nagmula sa sweldo bilang Vice President. Nakatanggap din si VP Sara ng 4 million pesos mula sa sales receipts fees noong nakaupo pang alkalde sa Davao City noong 2021. Ayon kay Marquez, posibleng galing sa professional fee ang karagdagang kita ni VP Sara.
4: Based sa Certificate of Registration, ang registration po niya ay professional then legal activities. Then sa mata po ng BIR, since she is registered as a professional na may legal activities, then yung income or revenue in the annual income tax return should have been derived from there.
0: Sa pagsusuri po sa BIR Form 20-2316 sa tax returns, natuklasang nakatanggap ng compensation income o sweldo si VP Sara mula sa lokal na pamahalaan ng Davao City habang nakaupong Vice President noong 2023. Iginit ng prosekusyong nakasaad sa saligang batas na bawal magkaroon ng iba pang pagkakakitaan ng Pangulo at Vice Presidente. Nanindigan din ng prosekusyong maituturing na peke ang pag-divest ni Carpio sa kumpanyang Kale 88 Foods Corporation dahil hindi pa nangyayari hanggang ngayon. Ayon kay Marquez, walang record ng BIR hinggil sa aplikasyon para sa paglilipat ng shares ng kumpanya.
4: Should not have been recorded in the stock and transfer book. Sa BIR, basta hindi bayad ng taxes, it should not have been registered in the stock transfer books. Para ma-register sa books and be binding, all taxes should have been paid.
0: Itutuloy ng defense team ang cross-examination kay Marquez mamaya.
1: Dudulog sa Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte para questionin ang pagpapatibay ng Commission on Audit sa Notice of Disallowance sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Nakatakdang maghain ng petition for certiorari ang kampo ni Vice President Sara Duterte para questionin ang desisyon ng COA. Nauna nang ibinasura ng COA ang motion for reconsideration at inatasan si VP Sara at dalawang opisyal ng OVP na ibalik ang 73 million pesos na confidential funds. Kabilang ang naturang pondo sa 125 million pesos na ginastos sa loob ng 11 araw noong 2022.
0: Alas 7.16, idiniklara ng ICC Trial Chamber na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ito ng apelan ng defense team na nakararanas ng major memory loss ng dating Pangulong, sinasabing hirap ng tukuyin ang pangalan ng mga kaanak at inakalang 2007 o 2008 pala ngayon. Pero sa findings ng expert panel, natuklasang may kapasidad si dating Pangulong Duterte na intindihin ang kinakaharap na kasong crimes against humanity at magutos sa mga abogado bilang paghahanda sa paglilitis. Sa kabila nito, inatasan ang ICC Registry na patuloy na tutukan ang kalusugan ng 81 anyos na dating Pangulo. Maglalabas ang trial chamber ng kautusan sa schedule at direksyon ng paglilitis na magsisimula sa November 30. Noong September 16, personal pang dumalo ang dating Pangulo sa ikatlong status conference ng ICC Trial Chamber.
1: Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang 7.2 trillion pesos na budget sa susunod na taon. Sa kabila ito ng pagtutol ng ilang kongresista sa pag-amyenda sa panukalang budget, alinsunod sa rekomendasyon ng Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara. Nauna ng sinita ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang pag-amyenda sa panukala, lalo't hindi binanggit kung saan kukuhain ang pondong idaragdag sa ilang programa. Ayon sa kongresista, kabilang dito ang halos 100 billion pesos na tinatawag na pork type amendments dahil mapupunta ang karagdagang pondo sa mga programa sa ayuda at pagpapatayo ng infrastructure projects. Pero natalo sa botohan ang objection ni Tinio, kaya tuluyang naamyendahan ang panukalang 2027 national budget.
0: Alas 7:18, lalo pang bumagsak ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa survey ng Social Weather Stations noong Setyembre. 46% ang hindi kontento sa trabaho ng Pangulo, habang 35% ang kontento at 20% ang undecided. Dahil dito, sumadsad sa negative 11 o poor ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos mula sa negative 7 o neutral noon namang Hunyo. Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Time out, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
1: 7:19 in the morning!
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Radyo Patrol Balita alas 7! Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
7: Ka! Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
8: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
9: ikaw ang liwanag sa
8: liwanag. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
0: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:21. Nagsagawa ng emergency medical evacuation ng Philippine Coast Guard sa Pilipinong sundalo sa Yungin Shoal sa kabila ng pangaharas ng mga barko ng China. Ipinadala ang barkong BRP Cabra para rumesponde sa tauhan ng Philippine Navy na nakaranas ng medical emergency habang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Pero gumamit ng water cannon at nagsagawa ng delikadong maniobra ang barko ng China Coast Guard para itaboy ang BRP Cabra. Hindi tumama ang water cannon pero nagpadala ng radio challenge ang China sa barko ng Pilipinas. Hinaras din ng inflatable boat ng China ang inflatable boat ng BRP Cabra kung saan nakasakay ang sundalong may sakit. Ligtas namang nailipat sa barko ng Pilipinas ang sundalong stable na ang kondisyon at dinala sa Port of Baliluyan para gamutin. Tumagal ng halos 10 oras ang operasyon dahil sa panghaharas ng mga barko ng China.
1: Nilinaw ng Department of Justice na hindi pa maituturing na pugante si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste kasunod dito ng pagpapalabas ng Makati Regional Trial Court ng warrant of arrest laban sa kongresista dahil sa paglabag sa Public Service Act kaugnay ng kabiguang sumunod ng kumpanyang solar para sa bayan sa obligasyon ng prangkisa noong 2019. Hindi pa nakakapagpiansa ng 72,000 pesos si Leviste na sinasabing nasa France kasama ang inang si Senador Loren Legarda. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na pinag-aaralan ang posibilidad na ipakansela ang travel documents ni Leviste. Plano rin ng DILG na dumulog sa Interpol para humingi na magpalabas ng red notice laban kay Leviste. Pero ayon sa abogado ng kongresistang si Attorney Tony Lavinia, hindi pasok sa serious crimes ang kaso ng kliyente kaya hindi maaaring magkaroon ng Interpol red notice.
0: Alas 7:23, napigilan ang 53 sinasabing planong pamamaril sa mga paaralan sa South Cotabato. Kasunod ito ng pamamaril sa Banga National High School kung saan 3 estudyante na namatay kabilang ng shooter. Sinasabing hindi parte ng coordinated group ang mga individual na may planong mamaril sa loob ng paaralan. Ginawang confidential ang operasyon dahil sensitibo ang kaso at sangkot ang ilang minor de edad. Para kay DILG Secretary John Vic Ramulia, kailangang resolbahin ang issue ng online grooming bago mauwi sa karahasan sa totoong buhay. Nagsisimula ang online grooming kapag bata pa ang biktima at hindi naiintindihan ang resulta ng gagawing aksyon.
13: Hindi mo nasasabing minors eh, kasi active threat eh. Naglalabas ng baril sa internet eh. So, hindi rescued yun. Intervention na ginagawa namin. Pero ganyan kaseryoso yung problema nito. Kaya kung kala ng mga tao na this is not priority number one, ito na yun. Dapat mga kabataan muna.
0: Isinulong ng DILG na turuan ang mga estudyanteng tukuyin ang mga kahinahinalang interaksyon sa social media. Inikayat din ang mga magulang na kausapin ng mahinahon ng mga anak para hindi mailang at makapagsalita.
1: Lusot na sa Senado ang panukalang magbabawal sa mga minor de edad na gumamit ng social media. Sa botong 16-1, inaprubahan ang panukalang iban ng social media sa mga 17 taong gulang pababa. Sakaling maisabatas, pagbabawalan ng mga minor de edad na mag-register o bumuo ng account sa anumang age-restricted social media platform tulad ng Meta, Roblox at Gorbox. Layo ng panukalang matugunan ang pangamba hinggil sa proteksyon ng mga kabataan sa digital space, gayon din sa sinasabing grooming ng mga kabataan. Pagmumultahin ng 5-20 milyong piso ang mga lalabag na kumpanya habang pananagutin din ang mga magulang o guardian na gagawa ng account para sa menor de edad. Tanging si Senador Risa Ontiveros ang tumutol sa panukala at iginit na mahalaga ang social media sa araw-araw na buhay ng mga menor de edad.
0: 7:26, sumapela ang Department of Justice sa publikong huwag gumamit ng mga pekeng person with disability ID. Sa tala po ng National Council on Disability Affairs, 8.5 million ang gumagamit ng PWD ID kahit 2.8 million lang ang nakarehistro. Hello? 8.5 ang nagamit partner pero ang registered 2.8 lang. Ibig sabihin ta 3-folds or 4-folds. Itinuturing po na seryosong bantang paggamit ng pekeng PWD ID na maaaring magdulot ng paggalugi sa mga negosyo at ekonomiya. Pananagutin din ng mga doktor na magpapalabas ng pekeng medical certificate, gayon din ng mga magpuproseso ng pekeng ID.
14: Alam mo, hindi ka PWD. Alam mo, hindi ka senior citizen. Diba? Gamit ka ng gamit. Masaya ka. Akala mo, wala lang balik yan. Nagmamahal yung presyo nung kakanin, presyo nung pagkain. Dahil sa panloloko mo, merong nabibigatan. Dahil sa panlalamang mo, may nabibigatan.
0: Si Justice Secretary Frederick Vida.
1: Sa Batangas, isang aso ang kinaladkad ng tricycle sa bayan ng Bawan.
0: Ha?
1: Nakunan pa ng video ang aso, halos hindi na makatayo.
0: Abay talagang...
1: Kawawa. Habang nakatali sa likod ng humaharurot na tricycle, sinita ng ilang motorista ang tricycle driver pero hindi tumigil sa pagmamaneho. Hello? Pinaiimbestigahan na ang insidente para matuntun at mapanagot ang tricycle driver. Tutulong po kami na mapanagot yan.
0: Shih Tzu ba yun ba? Shih Tzu ang aso?
1: Hindi ko
0: naka-blur kasi yung aso eh. No? Wawa naman. Dapat baliktarin rin natin.
1: Oh.
0: Yung aso yung magmamaneho, yung tao naman ngayon, yung Itali. Tingnan natin kung anong feeling. Oh.
1: Ayoko na nga sabihin. O anong ginawa niya sa aso, yun din dapat ang gawin sa kanya.
0: Ay na. Showbiz.
1: Ay?
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
15: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Nawala ng voice-over job ang ina ng social media influencer na si Inka Magnaye dahil sa Artificial Intelligence o AI. Sa Facebook post, ibinahagi ni Inka ang screenshot ng convo nila ng kanyang inang inanunsyo ang masamang balita. Malaking brand sana ang kawork ng kanyang ina, pero mas piniling gumamit ang AI bilang voiceover. Kunestyon ni Inka kung ito ba ang magiging future kung saan kinukuha ng AI ang oportunidad na para dapat sa tao. Sa huli, iginate ni Inka na hindi dapat mapalitan ng AI ang human talent. Para
0: Apo,
15: sa
0: nagagaya kasi Ganiel, ano? Ibig sabihin, ginaya ng AI. Kasi magandang boses ng mag-inang yan.
1: Tama.
0: Nagagaya.
15: Yes,
0: kaya nang gawin ng AI. May mga trabaho ngayon. Kaya i-check po ninyo ang trabaho po ninyo. Kaya bang gawin ng AI yan? Kasi pag kaya po ng AI, meron talagang danger, Ganiel.
1: Delikado.
0: Na, kasi magtitipid Post-cutting eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang word,
15: pero Alvin, Doris, diba naturo naman sa atin sa loob ng newsroom, even with AI, kailangan talaga ng human intervention up until now, no? Marami kasi mga tao ngayon na talagang fully relying on AI. Pero alam niyo po, talagang mas marami pang pagkakataon na mali talaga yung AI kung titingnan niyo siyang mabuti, no? So, ito mga artificial intelligence sa voiceover naman, mapapansin mo naman agad na AI siya. Kayo, Alvin, hindi ko sure
0: basahin niyo yung column ni Noel Ferrer.
1: Oo.
0: Partner, tungkol sa
1: pag... Saan ito? Anong dyaryo?
0: Alimutan
1: ko
0: eh. Noel, i-message mo ako. Habasa ko, nakita ko lang sa social media, lumabas lang yan sa feed ko eh, partner.
1: Oo.
0: Alam mo, totoo, nakakatakot kasi kung
1: talaga.
0: Ikaw production company, kung kayang mag-produce ng teleserye gamit yung AI, partner, may nakita mo may AI na mga doon, mga 90 seconds there.
1: Oo.
0: Kung kayang gawin yun, bakit pa mag-shoot?
1: Wala na.
0: Bakit kailangan pa natin ng mga propsmen? Bakit kailangan pa natin ng location? Pwede naman pala i-shoot yan using AI para makatipid.
1: Kaya ngayon, magtatanong tayo, ang kausap nga ba natin ay talagang si Ganiel Krishnan?
0: yun yung sa security aspect. But I'm talking about sa aspeto naman ng baka mawalan ng trabaho ang marami sa atin.
1: For sure.
15: Alvin, Boris, meron nga ngayon even mga artista nga, diba, na sabi mo nga na parang mas madali na mag-shoot, mas mura, pero... Talagang marami ng artista, even mga artista, ng problema na rin dyan. Dahil kalaban na nila ngayon, AI. May mga micro-drama series ngayon, ha? Mga kapamilya, mga kaserbisyo, na talagang fully AI.
1: Wow.
15: Talagang magulat ka, mukha talaga silang tao, no? Tapos may mga na-interview pa nga na AI character,
0: Diba?
15: Alam mo ba yan? Pero sa ibang bansa, na-interview na siya ngayon.
1: Nako.
0: Tama, maganda sana pag-usapan yan, Ganiel. Kaya lang 7:31 na,
1: Ikaw ang post ng OT namin, Ganiel.
0: Thank you. Ginanahan, ano? Marami. Hindi magandang diskusyon yan sa mga newsroom, sa mga production room, sa lahat ng department po ng broadcast or media company. Magandang pag-usapan yan. Kasi nakatutulong. Pero
1: ordinaryong sektor o sa paktorya. Diba? Mamaya-maya mo yung katabi mo, hindi na pala yan totoo.
0: Kaya na 7:32 na eh.
1: Sabi ko nga si Ganiel kasi.
0: Thank you, maraming
15: salamat. Thank you. Happy Friday.
0: Happy Friday. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin El Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas. Energy on a Friday. It's a weekend.
5: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: 40 taon na una sa balita. Sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris B. Cornea. Gising Pilipinas.
2: Ito ka muna si Ma'am Mirna Pablo, regular listener natin ito partner, ay may kuminto lang.
3: Ano daw?
2: Yung tungkol sa ano, yung sa pagzadzad ng satisfaction rating ni Pangulo. Ang sabi niya, para daw maging fair, dapat i-report din yung rating naman ni Vice President Sara because the public would like to see the rating of both. Ang problema, hindi po kasi ganun yun na pag, pag sinurvey si Presidente, meron din si Vice Presidente. Yung release, hindi siya sa bahay. Oo,
3: ganyan ba?
2: Depende sa nag-commission at depende sa kondisyon o ano bang inaatado kumbaga. Like bukas, okay. Senator naman. The next day, Supreme Court naman. So, nakabatay lang po tayo doon. Dahil una-una, wala tayong, hindi naman ako nag-commission. Kung ako lang nag-commission yan, labas ko lahat.
3: Kaya
2: lang din naman ako million-million budget dyan, partner.
3: Milyones.
2: Wala tayong perang ganyan kalaki.
3: Pero parang unfair din. Kasi kung kunyari, naglabas nga ng resulta, dinakita ko, mababa siya, pangit ang kanyang resulta. Ako naman, na VP, magkukomisyon naman din ako. O di lalo mo akong pabanguhin.
2: Hindi naman, partner, kasi hindi mali po yung notion na kung ikaw ang nagkomisyon, ay ikaw yung bibida. Hindi po ganun.
3: Hindi totoo yun eh.
2: Ang lehitimong survey, regardless kung sinong nagkomisyon, yung tamang pagpupulso. Ganun yun eh.
3: That's hindi the pwedeng, idea.
2: Hindi, yun talaga ang lehitimo. Kaya mali po ang notion na kung ikaw nagpakomisyon sa isang lehitimo na survey firm, ikaw ang bibida. Hindi. Kasi pinupulsohan mo eh. Dahil kung ikaw din ang bibida pag ikaw nagpakomisyon, di lahat na tayo magpakomisyon para tayong bibida.
3: Kaya, correct.
2: Sa kwento natin.
3: At ang isa pang danger dyan, pagdating ng eleksyon, bakit ako natalo? Sabi ng mga survey, ganito ako. Kasi nga, mali.
2: Kasi nga, pinabango ka sa survey. Yung mga alipores mo, para siguro hindi rin sila mawalan ng trabaho.
3: Kaya nga.
2: Mag-commission ka dyan. Pero kailangan ang gawin mong, ang kunin mo, yung friendship na, hindi
3: siyempre,
2: po ganun.
3: Kasi
2: hindi lalabas na objective. Hindi siya yung tunay na pulso. Kung hindi,
3: Pekendos.
2: I understand naman na gusto natin makita yung kabila, no po? But in previous surveys, positive pa kasi yung satisfaction rating ng Vice President. In the first place, magkaiba po kasi ang trabaho. Yung Vice President, nag-aabang lang po yan. Ang trabaho ng Vice President is to a spare tire.
3: Correct.
2: Yun ang trabaho niya. Samantala, ang Presidente po, sangkater ba ang trabaho po? Kumbaga, sa sasakyan, ang driver, yung Presidente.
3: Correct.
2: Yung pasahero sa katabi niya, yun ang Vice Presidente. So wala pang ginagawa masyado ang Vice Presidente. Kung magkalaban pa sila.
3: Hindi, tsaka yung Vice Presidente, parang mekaniko lang, nakatambay. May masirang ganyan, andyan dyan siya.
2: Okay. Si Kagawad, Marlon Nason, maganda umaga sa'yo. Si Zeus Legaspi muna, partner. Zeus, go Zeus!
4: Alvin at Doris, kahit pa nagsisimula na nga mag-ipon ng tubig yung ilan sa ating mga kapamilya sa Pasay City, matumal pa ang bentahan ng mga timba, drum ng tubig at galon sa Pasay Public Market. Ayon sa mga nagtitinda, sakaling dumagsa mga mamimili, wala naman silang balak magtaas ng presyo, lalo't kampante silang sapat ang supply. Ang presyo ng drum ng tubig, 300 pesos para sa 50 liters, habang 800 pesos naman ang 125 liters. Ang timba, naglalaro sa 180 pesos para sa pinakamaliit hanggang 350 pesos para sa 24 liters. Ang galon naman ng tubig, 250 pesos ang presyo. Pagsisiguro ng mga nagtitinda sa naturang palengke, pwede namang humingi ng tawad na hanggang 20 pesos. Napansin natin sa pag-iikot sa Marikaban, Pasay City, karamihan sa mga nag-iipon ng tubig ay sa recycled na mga galon ito iniimbak, kaya hindi na gaanong bumibili ng bagong mga kasangkapan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Ite sa Binyas, birthday daw ng kanyang mister na si Erwin Binyas. Happy, happy birthday!
3: Happy, happy birthday po.
2: Diba na ikaw naman? Baka wala, eh. Wala o di mas maganda kung wala.
3: Hindi pa ako bayad.
2: Hanggang ngayon. Hindi pa rin naayos.
3: Hindi pa eh.
2: Ano ba yan, partner? O, kaya maraming nagpapabati sa iyo diyan na hindi mo nababati.
3: Oh, pasensya na po.
2: Oo nga.
3: Yung sabi ng driver ko sa akin kanina, pasensya na po. Ano naman?
2: Ma'am Lina Ho, magandang umaga. At si Oli Nano at si Hazel Clomera Arcidera at si Lilibeth Oyi. Ito na may isang bagsak, Gina Sambo, Rosalie Pueblo, Marjorie Gomez. Ang dami, oh. Joanna Peñaranda. Sara Concepcion, Jing Pahe, Chris Abrine Castiano. Edner Villasis, Frodeliza Oledan. Naku, parami ng
3: baka
2: parang
3: araw-araw. Baka meron ka pa naiwan kanina sa earlier program.
2: Hindi na, nahiya na ako at nandyan na si Kim Inaris.
3: Masyado ka namang mahiya.
2: Anong oras na ba?
3: 7:40 na po ng umaga.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
2: Kasama na po natin ang matagal na po naming namimiss. O, dati partner, halos araw-araw kasama natin
3: sa
2: si
3: SRO.
2: O, Attorney Kim Inares. Minsan co-host pa nga to eh.
3: Third wheel.
2: Ngayon, kinalimutan na tayo partner ha. Kasama po natin si dating BIR Commissioner Attorney Kim Jacinto Inares. Hi ma'am, long time no here, long time no see.
3: Good morning ma'am.
6: Good morning.
7: Good morning. Hindi naman ako yung hindi nag-ano sa inyo, kayo ang hindi nag-iimbita.
3: Gaslighting ito.
2: Ikaw kasi, tayo pa pala may kasalanan eh. Attorney, sabi mo kagabi sa akin, parang may napuna ka dun sa testimony. Kasi BIR. Kaya natin tinawagan si Attorney Kim. Kasi BIR din yung sumalang. And as a matter of fact, nangyari sa kanya.
3: Oo.
2: Naging testigo si former BIR Commissioner Kim Inares dun sa trial ni Supreme Court Justice Corona. Ano sabi mo? Parang may hindi ka na ano, parang may mali doon sa nangyaring proseso kahapon, Attorney Kim?
7: Bibigyan ko lang kayo ng background. Actually, hindi ako nanonood or nakikinig sa impeachment proceeding. No? Kaya lang may tumawag sa akin galing sa BIR, sabi sa akin, panoorin ko kasi parang may mga hindi tama in nasabi, no? At baka may mag-i-interview sa akin. Yun yung sabi sa akin, no? Tapos mamaya-maya, nag-viber kayo.
2: So may mali nga, may mali. At least na may silbi ang panunood mo ng impeachment trial. Correct. So ano po yung mali?
7: Okay, first, yung sinabi ko nila na, di ba, nagawa sila ng column na income that are not subject to tax. Tapos sa isang column, income subject to final tax. At sinabi ko na pag wala akong nilagay, ibig sabihin wala silang ganung income. Mali mo yan kasi during my time, gusto namin gawing mandatory yan. Kaya lang every time na may filing na ho, tinatawag ako sa Kongreso at sinasabihan ako na hindi pwedeng gawing mandatory. No? So ever since, yun yung annual information return, hindi po yan naging mandatory, no? Tumawag rin ako sa BIR, tinanong ko, naging mandatory ba yan from the time na umalis ako hanggang ngayon? Sabi nila, hindi po yan naging mandatory, no? So, ibig sabihin, kung wala akong ni-report na ganyan, hindi po ibig sabihin na wala silang ganung income. Hindi po kailangan i-report yan. Kung gusto nyo i-report, report nyo. Bakit po natin ginawa sana na maging mandatory? Precisely to answer this kind of situation, no? Pag nagagawa ka ng network, para malaman mo, ano ba total ang network ng tao? Hindi lang ho dun sa nireport niyang income, kasi meron siyang ibang income na hindi naman subject to tax o kaya na subject mo sa final tax. Example, invest sa bangko, di ba?
2: So, what is your point, Attorney Kim? So, sinong nagkamali po? Mali ang presentasyon ng taga-BIR? Ibig mo sabihin?
3: Oo.
7: First, yung tanong, leading yung tanong, no? Ang gustong malaman, ang gustong sagot nun prosecutor is kung hindi mo ni-report, wala kang ganung income. Yun yung leading yung question nun prosecutor na yun ang gusto niyang sagot. Yun naman yung BIR person, ang sagot niya is mali. Sabi ho niya na kung wala akong ganung income, wala akong ganung report, ibig sabihin wala ako siyang ganung income. Hindi ho yan tama kasi hindi naman mandatory na kailangan i-report nyo.
2: So sinasabi mo hindi automatic na kapag hindi ni-report, wala siyang income?
7: Wala siyang ganung income kasi hindi ho naging mandatory yung requirement na yan.
3: Oo. So, hindi ko lang maintindihan, ma'am, partner. So, ibig bang sabihin nun, pwede kong isipin na kaya yan na andyan, kaya yung sinasabi mo mali yan, eh, kasi yun ang practice para maikutan yung batas, para maikutan yung pagbabayad ng buwis?
7: Ah, hindi. Wala akong ganung implication. Dati, gusto ko namin gawing requirement. Kasi nga, di ba, ngayon, ginagawa natin network method, di ba? So, ang gusto nilang ipalabas, ito ho nasa income tax return nyo, ito ho yung binayad nyong buwis na nasa income tax return, i-a-add natin yan, i-compare natin yung increase. Kaya lang, kulang ho yan eh. Kasi meron ho mga income na hindi naman ho taxable, di ba? Kaya tulad ng 30-month pay, mga ganyan, di ba? So, hindi yung taxable yan. Second, may mga, yung kunyari, may deposito ka sa banko, may time deposit, subject yun sa final withholding tax, hindi rin ho yan nakikita sa income tax return. May dividendo kayong natanggap, subject yan sa final withholding tax, hindi rin mo nakikita yan sa income tax return. Kaya dati, gusto ko sana namin i-require. Kaya lang, every time na, kuya, April 15 na ho, ayan na ho ang Kongreso, tatawag na ho ng committee hearing, itatawag ako sa Kongreso para sabihin, hindi ko pwedeng i-require yan. Hindi ko pwedeng gawing mandatory. Pwede lang po yan voluntary.
2: So, ang effect nun, Attorney Kim, is hindi siya... Paano ba sasabihin? Hindi reflective ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa kanyang totoong yaman? Is that the implication?
7: Ang gusto ko lang i-correct, kung hindi mo din report yan, hindi naman ibig sabihin wala kang ganong income. At wala, hindi rin naman ibig sabihin may kasalanan ka. Ginawang mandatory yan.
2: Kaya nga po, so ibig sabihin, hindi nga po natin pwedeng gamitin na basehan ang kanyang tax records to reflect her true state of wealth. Kasi maaaring hindi niya diniklara, di okay lang din, hindi naman kasali kasi hindi naman siya obliged.
7: Hindi mo makikita yung total na kinita niyang income. Yung worth niya, makikita mo sa sell-in. Iba naman yung total worth, iba yung sa kung income. Ano yung kinita mo for the period, di ba? Yung balance sheet, yung sell-in mo is your balance sheet. Di ba? So, ang total worth mo, makikita mo sa sell-in. Yung explanation, paano ka naging ganun kayaman, makikita mo dun sa income statement mo, sa income tax return mo, plus yung other income mo na maaring wala sa income tax return kasi subject na siya sa final tax, no? Kahit tulad pag nagbenta ka ng bahay mo, may income ka, capital gain yan eh. So, hindi mo makikita sa income statement, income tax return mo, di ba? So, meron kang i-add na ibang bagay na hindi mo nakikita sa income tax return.
2: Di kasi ang strategy ata ng prosecution attorney Kim, ibabangga nila eh. Ang dulo nito, ibabangga nila ano ang sinabi mo sa sell-in mo versus sa actual mo na pera. Doon ang doon maglalaro yun na o inconsistent ka, sabi mo wala kang cash, injet ang dami mo palang pera sa banko.
7: Pero hindi mo yan makikita sa income tax return.
2: Exactly,
7: mo.
2: Exactly.
7: Makikita mo yan sa banko.
2: Exactly.
7: Pero ang yun yung one violation. Yung second violation na gusto mo i-prove is itong asset mo, kung yan may sinasabi niya may 98, meron siyang nag-increase yung network yan ng 98 million, di ba? So, from yun yung isa ko pang tanong, from what year yung sell-in na increase yung 98 million, hindi maliwanag dun sa pag-question.
3: Pero
7: kasi sinasabi niyan may increase na 98 million pero pag tinignan ko yung income tax return mo 2007 to 2025 ang total net income mo after tax is 85.4 million lang. Diba? Kaya nga, so yun.
3: Oo, kaya nga para sa ordinaryong tao, una-una hindi namin maintindihan yan. Pangalawa, dahil wala naman kami ganyang mga kalalaking pera. Pangalawa, parang ibig mo bang sabihin, ma'am, yung nangyari na hearing kahapon, parang walang saysay. Kasi ang pinakita naman ninyo ay hindi naman talaga reflective, ikaw mo nga, partner.
2: Hindi nga pinakita yun, bawal palang i-flash yun sa screen.
3: Isa. So, paano ho, ano ang magiging implikasyon yan para sa mga nanonood, dun sa mga gustong mag-assess o gumawa ng sarili nilang opinion sa nangyari kahapon?
7: Sa totoo lang, yung testimony kahapon, hindi mo naging maliwanag, mas naging malabo. Kasi ito yung isa pang observation, no? Yung sabi niya, registered siya as legal, activity niya is legal activity, no? Yung pagiging abogado. Dapat ang tanong, kailan ba siya nag-register as pagiging abogado? Kasi, di ba, kunyari, in 2000, nag-graduate siya, year 2000, wala pa naman siya sa gobyerno, nag-practice siya, so nag-register siya as year 2000. Pero yung karamihan sa taxpayer, pagkatapos niya nag-register, kinalimutan na niya, hindi na niya babaguhin yan, maskin hindi na siya nag-aabogado, hindi na siya nag-legal practice. Ang consequence niyan, pag hindi mo binago, every quarter or every end of the year, kailangan mag-file ka ng return maski wala kang ganung activity. Pero hindi ibig sabihin, nag-i-engage ka pa rin dun sa activity na yan. At yung other conclusion niya na may other income, therefore, nagpa-practice siya ng law, hindi naman ho yan tama, no? Kasi kung may other income ka, hindi naman ibig sabihin, galing lang yan sa kung saan yung nakalista dun sa COR mo. Kasi pwede ka naman magkaroon ng other income sa ibang bagay. Ang kailangan lang ng tax code is lahat na income mo, kailangan i-report mo maskin saan mo yan galing.
2: Yeah,
7: so yan yung mga hindi tama yung conclusion na meron kang other income, nakarehisto ka sa legal activity na kaya yan, galing sa legal practice. Hindi ho tamang, parang tumalon ka sa conclusion na yan na wala ka naman basis.
2: Opo. Ang problema nga po dyan, kung kayo mismo ng mga eksperto ay parang naguguluhan at parang may mali po doon, ayan ay ang makikinabang po dyan, yung depensa. Sabi ng depensa, ang gulo-gulo naman pala nito. Parang gano'n, hindi ho, ay, kayo ordinaryong tao, hindi maintindihan na Tony Kim, ano po. Sabi nyo pa, parang mali-mali yung sagot. Teka muna, maiba nga pala ako, hindi ba nung panahon mo, ikaw mismo ang nagtistigo? Bakit hindi yung BIR commissioner mismo ang nagtitistigo sa ganyan na Tony Kim?
7: Ay, hindi ko po alam. Tanungin mo. That one is beyond my pay grade.
2: Pero nung panahon mo, ikaw talagang nagboluntaryo o ikaw lang yung pinatawag kaya hindi ka nakahindi?
7: Hindi. Ako, actually, ako yung sinupina, no?
2: Okay.
7: Ako yung head ng office.
3: Oh.
7: Secondly, tinanong rin ako niyan eh, bakit kailangan ako mismo ang mag-testify? Ang sagot ko ho dyan is, kasi lahat ng tao, yung mga tao are, at that time in BIR, lahat sila may trabaho na kailangan gawin. No? So, busy ho sila, so ako na lang ho nag... busy rin ako, pero ako yung head of office, so tingin ko, responsibility ko yun. No?
2: So, dapat, sa tingin mo, dapat ang dumalo doon, kasi ang dumalo doon, chief of staff eh, ng BIR commissioner, sa tingin ninyo, dapat ang pumunta doon, yung commissioner mismo, Attorney Kim.
7: Wala akong ganung opinion na sa kanya ho yan. Yung time ko, feeling ko, ako yung dapat magsalita.
2: Ayun. Sino bang commissioner? Actually, hindi ko nga kilala. Sino bang commissioner ngayon ng BIR?
3: Nako.
7: Charlito Mendoza.
2: Ah, Mendoza. Ay, oo nga. Yun yung pumunta sa house. Ano po? Ah, baka nga. Pero hindi ipinaliwanag ba, partner? Hindi ko, baka na-miss ko lang. Parang walang explanation bakit ang napunta doon yung chief of staff. Narinig nyo ba ito, Attorney Kim, nung minonitor nyo? Anong paliwanag? Bakit yung chief of staff nandun?
7: Ah, hindi. Yung umpisa, hindi po masyadong pinansin eh.
3: Oh, gaya ng marami, no?
2: Okay, okay. Oh, sige. So, one last, ano na lang yung advice po ninyo sa...
7: Hindi, marami po siyang like, for example, sinabi nila na kung ikaw eh may... Lahat ng tao kailangan magbigay ng audited financial statement, no? Kung more than 3 million ang kinita mo. Eh, mali ho yan. Kasi pag ikaw eh individual at ikaw eh optional standard deduction, you're not even required to keep a book and you're not even required to submit an audited financial statement. At may isa pang observation, ngayon na ako nakakinig na joint audited financial statement dahil mag-asawa sila. Wala naman ganun, no? So, kulang sa paglalay ng basis. Kanino bang audited financial statement yung mga figure na nilalabas nyo?
3: Uh-oh.
7: At talaga bang joint audited financial statement? Kasi I've never heard of such a joint audited financial statement because you're spouses.
3: Ayun.
2: So, sinong dapat managot doon? Kaninong problema yung ano sa prosecution? Mali-mali yung latag ng prosecution? O doon mismo sa taga-BIR?
7: Ah, siyempre, yung sagot naman ho ng BIR is kung ano lang naman ho yung tinanong ng tao. No? So, yung first, may mali ho sa paglalatag. Di ba, you have to lay down the basis, no? Then, yung mga tanong, hindi ho... Tumalon ho sila sa pagtatanong. Hindi pa ho sila naglagay ng lay the basis na financial statement nino.
2: Po. Eh, paano yan? Paano yan, Attorney Kim? Tapos na siya. Parang yeah, cross na eh. Tapos na yung, ano, yung direct examination eh. Ababawi na lang po sa redirect. Ganon.
7: Or siguro kung feeling ng depensa na dapat mag-cross, edi doon niya i-correct, no? Saka yung statement na yung tungkol sa yung pagbayad yung nag-transfer ng stock, di ba, na hindi ka nagbayad ng capital gain tax o lang e-car, eh hindi valid yung transfer. Eh, mali rin ho yan, no? Kasi whether nagbayad ka ng tax at it does not affect the validity of the transfer. Ang effect lang yan is ang BIR pupunta sa iyo, mangokolekta nun hindi mo binayaran. Pero para sabihin na invalid yung transfer at fake is a misleading and wrong conclusion.
2: Yeah, attention na sa prosecution. Okay. Eh, dating BIR commissioner na ito nagpapaayos sa inyo.
3: Ayan nga.
2: Ayan ko kung paano babawiin yan. Ay, sa totoo lang, yung ordinaryong Juan de la Cruz, hindi manaintindihan.
3: Wala.
2: Sa totoo lang pa, magprangkahan tayo, hindi naiintindihan niya ng, kasi pera yan, at saka makomplikado na yung mga ganyang usapin para sa ating mga kababayan.
3: Wala naman ako kasing ganyang pera.
2: Hindi, pero it doesn't make it less significant, di ba? Sa mga judges natin.
3: Pero para sa akin,
2: natin.
3: Hindi talaga.
2: Sa audience.
3: Oo, okay. Sa audience.
2: Attorney Kim, it's always nice to see you and talk to you. Sana po maulit po natin. Sa ulitin po.
7: Okay, anytime.
3: Salamat, ma'am.
2: Maraming salamat. Si Attorney Kim Jacinto. Na-miss ko yung partner eh.
3: Okay.
2: Ganun lang yung sagot. Wala siyang ano.
3: Bisita
2: ako. Hindi ako matitensyonado dahil lang sa'yo.
3: Oo nga.
2: Ganito po ba yan, ma'am? hindi ganun. Oh. Parang ganun na siya
3: parang
2: magsalita.
3: Parang kumbaga.
2: Mabuhay ka, Attorney Kim! Oh, na-miss ko tuloy
3: okay,
2: si Attorney
3: fine,
2: Kim.
3: Okay, oh. Fine, sabi niya.
2: Attorney Kim Jacinto Henares, dating BIR Commissioner. Ano pa kitawag mo nga?
3: Nico Bagsik, ano bang inikutan mo ngayong araw na ito? Go!
6: Good morning sa inyo, Doris at Alvin. Nandito nga tayo ngayon. Ano? Live tayo ngayon dito sa labas mismo ng Quezon City Hall of Justice dahil ngayong ang araw nakatakda ang arraignment ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang kasong grave threats na isinampa ng National Bureau of Investigation. Mahigpit na ang seguridad na pinapatupad ng Quezon City Police District dito sa labas ng Quezon City Hall of Justice dahil sa nakatakdang arraignment ng Vice Presidente. Naglagay na ng barikada sa paligid nitong Quezon City Hall of Justice at kapansin-pansin din na maraming presensya ng mga police ngayong umaga upang makontrol ang pagpasok ng mga tao at mapanatili ang kaayusan dito sa lugar. Ngayon, ang nakatakdang ang pangdinig ng kasong grave threats laban kay Duterte matapos itong mapostpone ng nakaraang buwan. At yung live situationer naman dito, Doris at Alvin, ay may mga namataan na rin tayo ng mga supporter ni Vice President Duterte dito sa paligid ng Quezon City Hall of Justice. Ngunit hindi naman ito kasing rami noong nakaraang buwan kung saan nagprograma pa yung ilang mga taga-suporta niya doon sa bahagi ng Elliptical Road. Inaasahang dadalo si Vice President Duterte sa pagdinig kahit pa walang kumpirmasyon ang kanyang kampo. Kasabay rin itong pagdinig niya, no, itong arraignment dito sa Quezon City Hall of Justice ng kanyang impeachment trial ngayong araw sa Senado. Doris at Alvin, ikumpara ko lang yung sitwasyon ngayon dito sa labas ng Quezon City Hall of Justice. Nakatakda 8:30 a.m. ang arraignment ni Duterte dito sa Hall of Justice, pero mukhang mas magiging sistematiko, no, ang mangyayari ngayon dahil dito, itong live situationer na to, dito papasok ang entourage ng Vice Presidente, yung sasakyan niya, at dito siya dederecho sa gitna mismo, no, sa pintuan ng Hall of Justice building. Nung nakaraang buwan, ay medyo marami ng tao dito, nakapaligid na rin yung media dito sa labas ng pintuan, pero may designated area lamang itong mga media. Ito yung mga media, oh, dito lang, hanggang dito lang ang media dito sa barricade na yan, at dito lang namin sasalubungin ang Vice Presidente kapag siya ay pumasok dito, at dito rin namin siya aabangan kapag natapos ang kanyang arraignment ngayong araw. So ganyan ang sitwasyon ngayon dito sa labas ng Quezon City Hall of Justice building para nga sa nakatakdang arraignment ng Vice Presidente ngayong araw.
2: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
2: Si Mark Jordan Hidalgo Dalayap. Yan, naka-monitor sa atin. Si A. Mard de la Cruz.
3: Oo.
2: Sige, pa na, tawagin mo na.
3: Ang daming nag-sumagot sa ating katanungan. May money ka sa DZMM Question of the Day. At ang naunang suwerteng sumagot ay si Ani Delim Bansale ng Ortigas, Pasig City.
2: Ano bang tanong mo?
3: Ang tanong sa kanya, ano ang tatlong sangay ng gobyerno ng Pilipinas? Tama nga yung sagot niya, letter A.
0: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
2: Ayan na, pwede, tawagin mo si Ma'am Ani.
3: Ma'am Ani.
8: Hello po.
2: Yes, good morning, Ma'am Ani.
3: Good morning. Saan po tayo mag-aalmusal? Kayo po nanalo, 1,000.
2: Hindi, may tanong. Wala ka pa. Hindi pa natin alam kung mananalo. May itatanong ka pa nga, di ba?
3: Ay, tatanong ko pa pala ito.
2: Ay, naku, bigor niya.
3: Sabi sa inyo, huwag niyo ibigay sa akin to. Confused ako dito eh. Ang tanong po, Ma'am Ani, ano ang tatlong sangay ng gobyerno ng Pilipinas? Letter A, Executive Branch, Legislative Branch, and Judicial Branch. B, Barangay, Congress, and Senate. C, Executive Branch, Municipalities, and Barangay. Ang sagot, Ma'am Ani?
8: Letter A, of course. Executive, Legislative, and Judicial Branches.
2: Yeah.
3: Pwede na po kayong humarap.